0: Ano pa bang analyst na, sino ba sa inyong analyst na na-interview ninyo? Na mag, si, ano, Chiu, magaling din yun, Michael Chiu.
1: Mamaya abangan ninyo si Ronald Diamas yata.
0: Hindi naman legal analyst yun, heckler yun eh.
1: Heckler.
0: Magaling yun sa pag-analisa ng political ano partner.
1: At iba pa.
0: At iba pa. Jay, maganda umaga sa'yo. Ay nako, Fred, i-ano ko na ito. I-flash ko na.
2: DZMM Radio Patrol Flash! Flash! Report!
0: Nako!
1: Bakit?
0: Red alert!
1: Saan?
0: Visayas partner, oh, nagpapadala lang po ng National Grid Corporation of the Philippines July 9. July 9 ngayon, di ba?
1: Yes.
0: As of 8 a.m., red alert po ang Visayas. Ay, nako, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Red alert po in terms of the electricity grid. Pero yellow alert po alas 3 hanggang alas 5 at alas 7 hanggang alas 10 ng gabi dahil sa katerbang mahigit 10 planta na naman po ang bagsak.
1: Ala.
0: Diyan po sa Kabisayaan kaya nagdulot po ng yellow at red alert.
2: DZMM Radio Patrol Flash! Flash! Report! Alerto sa brownout! Alerto sa brownout!
0: Pero bukod sa brownout, may isa pa.
1: Ano?
2: DZMM Radio Patrol Flash! Flash! Report! Alerto sa vulkan! Alerto sa vulkan!
0: Meron pong moderately explosive eruption.
1: Saan yan?
0: Na naitala sa Canlaon Volcano, sa aming partner. Sa gitna ng Negros Island, sa pagitan po ng Negros Occidental at Negros Oriental. Ang tabayanan po, iba pang detalye sa pag-usad ng mga programa dito sa DZMM.
2: DZMM Radio Patrol Flash! Flash! Report! Alerto sa vulkan! Alerto sa vulkan!
0: Maganda umaga din kay Mr. Sui Suarez na nag-agree kay Attorney Jay Lai. Guy Su ng Aboitiz sa...
1: Sui Suarez, napakabait na tao.
0: Alam mo na,
1: napakabait.
0: Pero mabait man daw, kailangan mag-extra rin.
1: Mamemohan tayo na yan.
0: Susunod ng tandem ng Bayan with the one and only Mutianang Masa Doris Bigornia and of course Robert Antemano Mano. Ako po si Alvin Olchico, magbabalik bukas dito lamang sa
3: Gising Pilipinas
0: Energy Energy on a Thursday.
4: Good morning, good morning, good morning.
2: Ang morning tandem ng Bayan.
4: Good morning,
2: Alvin L. Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas.

0: ang oras.
1: Ano ang oras?
0: Masakit, partner, ang aking pakiramdam. Kaya dapat gisingin mo ako sa oras na yan.
1: Aba! 8:06 na, oh!
2: Hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang lutya ng Masa, Doris Bigornia.
4: Ganda!
3: At nagpabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan!
5: Good morning!
0: Magandang umaga po sa ating lahat. Parang seryoso ang dating ko, ha. Seryoso, partner, dahil na flash report tayo.
1: Adi na.
0: Nagkaroon ng, hindi naman, minor lang yata, no?
1: Mm-hmm.
0: Pero syempre, malaman natin maya-maya kung ano yung epekto nito, ano ang nangyari, ang may pagputok, ang vulkan doon sa may banda kina Alvin El Chico.
1: Sa Negros.
0: Oo, sa Negros. Ang tabayanan po ninyo, kasi marami tayong mga kapamilya na nakatutok sa atin dyan.
1: Correct. Oo,
0: pero, no need to panic. Wala pang official na advisory at wala pa rin official na paglabas ng mga impormasyon kaugnay po nitong minor eruption.
1: Eh, ang tabayan nyo lang po, mayamayang konti lang po, ha, makakausap natin ang Pibox para po mas mabigyan tayo ng guidance.
0: Yan.
1: Ha, hinggil po dyan at huwag po kayong basa-basa maniniwala. Sasabayan na naman yan. Laging yan ang paalala natin kasi laging yan sinasabayan partner ng mga ganyan.
0: Correct. Maraming mga buhong. Buhong talaga.
1: Buhong.
0: Meron pa bang gumagamit
1: ang
0: buhong? Yung parang masamang tao.
1: Oo,
0: na walang ginawa.
1: May
0: walang...
1: kilala akong ganyan.
0: Ako din. Kilalang kilala ko. Yung wala siyang mention sa buhay, sa mundong ibabaw, kundi
1: manggulo, mangwisit.
0: At saka yung manira ng kapwa niya.
1: May ganun. May kilala akong ganyan.
0: Meron din. Kaya yung kilala natin na yan, baka pwede nating pakiusapan na siya na lang ang ialay natin sa bunganga ng vulkan. Nang sa ganun ay hindi na ito mag-alboroto. Hoy, biro lang! Biro lang kayo kasi.
1: Ginigising lang namin kayo. Oh. It's Thursday.
0: Yan.
1: Siyempre, ito po ang tandem ng Bayan, of course, with the beautiful...
0: walang ganda.
1: Nasaan na yun? With the beautiful...
4: Ganda!
1: Parang napilitan, partner.
0: Sino ba yung nagpipindot dyan?
1: Feeling ko.
0: Sino? Ah, dito?
4: Easy.
0: Abangan ko kayo sa labas.
1: With the beautiful Doris Bigornia, of course.
0: Good morning.
4: Ganda!
0: Good morning, maraming salamat, partner. At ikaw ay fresh na fresh.
1: Of course.
0: Maaga ba kayo natapos kagabi?
1: Maaga natapos yung hearing.
0: Oo.
1: Pero syempre kami hindi naman tapos agad.
0: Oo. Ang pangatlong hearing na yon.
1: Oo. So, down na yung week 1.
0: Ayun. Oo nga kasi Monday, Tuesday, Wednesday
1: correct.
0: Lang. Tapos, Monday na ang balik.
1: Monday na ulit. So, mamaya, Thursday, tsaka yung Friday, kung may mga pleading sila.
0: Pwede yun.
1: May mga kailangan silang i-manifestation or what. Eh, ngayon ang pagsasubmit nila tsaka tomorrow.
0: Akala ko, pagka ganyan, Monday, Tuesday, Wednesday lang tayo. Walang pasok kinabukasan.
1: Hindi. May
0: mali.
1: Hearing pa nga. May hearing mamaya ang Senado hinggil sa bullying.
0: Maganda yan. Dapat ay mag-iinteresado tayo dyan. Hindi lang ang mga magulang, kundi ang mga estudyante at mga guro.
1: Mm-hmm.
0: At yung mga nagpapatakbo ng eskwelahan.
1: Oo. Mm-hmm. Pero as promised, doon po sa mga kinakabahan, ano na bang meron doon sa binabantayan po natin na Kanlaon?
0: Yan.
1: Ito na, partner.
0: Sige, go.
1: Makakausap na natin.
3: Alerto sa vulkan. Alerto sa vulkan.
1: Makakausap po natin ang Chief ng Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division ng DOST PVOX, si Ma'am Maria Antonia Mariton Bornas. Ma'am, good morning po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
0: Good morning, Ma'am.
6: Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat at hindi pong mga tagapakinig.
0: Apo, magandang umaga nga sana po. Kaya lang parang explosive.
1: Itong umaga.
0: Ang umaga na to. Literal. Ma'am, paki-update nyo lang po kami. Ano po itong minor eruption na nangyari?
6: Ang bagay, nagkaroon po tayo ng minor explosive event dito sa Caloon Volcano. Ito po ay katulad ng mga explosions na nangyari na dati. Kung matatandaan po natin nitong February and March, ay nagkaroon po tayo ng tatlong magkakasunod na pagputok ng vulkan. Ang ating pong explosion ay medyo hindi po masyadong nakita ng ating cameras no sa paligid po ng vulkan dahil cloud covered. So, ang ating pong sa visual po natin ay hindi po natin, wala po tayong datos, no? Pero nakita po ang signal at ito po ay nag-upisa ng 7:33 ng umaga at natapos po after 3 minutes. No? So 3 minutes sa duration. At batay po sa estimate po ng Office of Civil Defense ng Negros Island Region, ito po ay kita sa, yung eruption plume po ay kita mula sa kanilang opisina. Na nasa Bacolod City po, no, sa malayo po kita no yung eruption plume, approximately 3 kilometers daw po ang height nito. Gagawan po natin ng analysis ng ating data, hindi naman po ito straightforward, kaya po natin i-estimate based on yung tinatawag po nating infrasound data ang eruption plume height. Subalit sa ngayon po, ang nangyari po ay nagkaroon po tayo ng pagpatak ng abo dito po sa May Canloon City, as reported by our own staff sa Canloon Volcano Observatory sa Canloon City. At biniverify pa po natin kung ano-ano pa po ang mga locality sa mga barangay na naapektuhan po ng ashfall. So far, alert level 2 pa rin po ang Canloon Volcano dahil tumigil na po ang eruption. Ano? Hindi pa po ito... And based po doon sa observation po ng ating partner sa Office of Civil Defense, ay mabilis po itong nag-dissipate yung plume, no? Malaki po siya pero mabilis po itong nawala.
0: Opo. Pagka ganyan po, partner, ano, ikaw matagal ka rin nag-cover ng vulkan, may pagdagundong ba? Pag may kasabay na pagdagundong?
1: Maririnig ba lalo na ng mga malalapit doon, di ba?
6: Apo, katulad po ng kadamihan po ng mga moderately explosive eruptions po ng Canloon, meron pong na-generate na shockwave, no? Ang explosion na ito. At ito po ay narinig all the way doon sa Bacolod City, which is around 50 kilometers away from the volcano, no? So, ito pong shockwave na ito ay nililikha ng pagbasag o yung pag-detonate po nung nakabara dito po sa ilalim po ng vulkan. Dahil yung magma po, meron po tayong magma na matagal na po nating tinatrack dito po sa ilalim ng vulkan. Ito po ay dahan-dahang umaakyat at meron pong mga nababarahan na pathways yung vulkan. Ano. Kaya po, dahil po kapag ang magma po ito po ay nagpapakawala ng mataas na sukat ng sulfur dioxide at volcanic gas, ito po ay nagdideposito din po doon sa mga fractures, no, kaya po na nababarahan, no, o nasisil ang ating lagusan ng volcanic gas dito po sa vulkan. Ito po yung kapag nababarahan ay nag-iipon po ng pwersa dahil nag-pressurize po ang vulkan. At panakanaka po nakakaranas po tayo ng ganitong moderately explosive.
1: Opo, ma'am. Pero siyempre, ang tanong pa rin po ng mga residente, may kasunod kaya ito?
0: Yan.
1: Dapat ba mag-expect kami na meron pa ulit na ganito?
6: Ang katulad po na naranasan po natin nung early this year na meron po tayong mga sumunod na explosive eruption, moderately explosive eruption, meron pong chance, no? Meron po tayong chance na magkaroon po tayo ng pagsunod ng moderately explosive eruption. In fact, ito po yung isa nating binabantayan na kung ito ba ay magsusunod-sunod na, tayo po ay magtataas ng alerto, no? Pero katulad po nung nangyari nung February February last year. I think February 19 and then 22. And then March 15, ay nagkaroon po tayo, 28 po yata, and then March 15, nagkaroon po tayo ng mga explosions. Tinitingnan din po natin yan compared doon po sa nagiging ugali ng iba pa pong monitoring parameters katulad po ng pamamaga po ng vulkan. Dahil nakita po natin nung Marso na after po nung March eruption, itong vulkan po ay nag-deflate, ika nga, o umimpis. No? Hindi po katulad po. Kasi po, kung ito po ay patuloy po na mamamaga at masusundan pa po ng ibang explosions. Ayun. At tayo po ay magtataas na dapat ng altitude. Sabihin, baka po magsunod-sunod na po yan at mauwi na po dun sa inaabangan po nating major magmatic eruption. Mm-hmm.
0: So ngayon po, pag sinabi ninyong minor, ano nga daw, partner, minor explosive...
6: Moderate. Apo.
0: Dahil lahat po tayo ngayon, kaya nga po tayo merong alerto sa lindol, o di ba meron tayong ganyan, lahat po ng mga tao ngayon ay nakatutok. Ano bang ibig sabihin yan? Gumagalawan lupa, may lindol po ba?
6: Opo, ang ating pong eruption, ito po ay lumilikha po ng explosion signal, no? Kaya po natin to naka-classify. Aside from yung iba pa pong parameters, katulad po ng yung shockwave po, no? Yung booming sound, no? It's definitely isang explosive eruption, no? So, ang ibig sabihin po niyan, katulad po ng paulit-ulit po natin ipinapaliwanag, maaasahan po natin na ganito po ang magiging ugali ng vulkan in the long term, dahil ang kanloon po medyo mabagal po ang akyat po ng kanyang magma sa ilalim ng vulkan. Since 2017 po tinatrack natin yung magma, no? Nag-umpisa po ito at 30 kilometers depth. So hanggang sa ngayon po ay umaakyat pa ito. At inaasahan po natin na magkakaroon po tayo ng mga panakanakang mga explosive eruptions. So, tinatawag po natin itong moderately explosive. Dahil gusto po nating i-calibrate sa ating pong mga kababayan na this is not yet it. No? Kaya hindi po ito yung pinakakayang gawin ng kanlaon. At ito po ay mga pasakaling mga explosion.
1: Kumbaga, ma'am, ang sa lingguwaheng pangmasa, may paramdam lang, ganun, nagpaparamdam lang, nagpapapansin, ganun.
0: Nako.
6: Tama po 'yun, no? Mm-hmm. So, siya ay isa pong kasi ng pagputok na na maaasahan po na mararanasan po over a period of a long period of time, no? So, mula pa po tayo nung 2024, meron na po tayong mga ganitong explosions.
1: Mm-hmm.
6: Ang mga experiences po sa ibang vulkan, maaari po yan tumagal ng 10 taon bago po mauwi sa major eruption, no? Katulad po nangyayari sa mga similar volcanoes.
1: Ma'am, paalala na lang, dahil nga nagpapapansin talaga itong kanlaon na ito sa atin.
0: Ano ibig mo sabihin, KSP si kanlaon?
1: KSP. Imbis na manahimik, may paramdam
0: kaya nga,
1: lagi.
0: May paramdam.
1: Yung pong ashfall, ma'am, paalala siguro natin sa publiko, gano'n ito kadelikado, anong pwede nilang gawin para maiwasan yung negative na epekto po nito?
6: Okay, sa ating pong mga kababayan, no, ang ating pong vulkan ay naka-alert level 2. Nagkaroon po tayo ng pagputok kanina, no. At ito po ay nagsaboy ng ash dito po sa papunta po ng gawing silangan, no, papunta po ng Canloon City. At ito pong abo sa ating pong batay po sa ating mga initial reports sa field ay medyo considerable po siya, no? Kaya po sa ating mga kababayan, unang-una, kailangan po ay siguraduhin natin hindi po tayo pumapasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone. Lalong-lalo na po ng ganitong panahon na saradong-sarado po ang vulkan, no? Hindi po natin nakikita kung ano po ang nangyayari in the surface, no? maaari po tayong matamaan ng pyroclastic density current o yung uson na tinatawag. Uson. Nakamamatay po ito. Opo. So as actual po, dito po sa ating mga barangay sa paligid po ng bulkan na apektuhan po ng ashfall, mangyari lamang po na gumamit po tayo ng face mask o basang basahan para po hindi po natin ito mahinga, dahil ito po ay maaaring maka-irritate po ng ating baga o lalamunan, lalo-lalo na po sa ating mga vulnerable members ng family. Katulad po ng mga elderly,
0: mga bata.
6: Mga infants, mga bata, mga expecting mothers, at yung may mga sakit po, no? So, kailangan silang alalayan at bigyan po ng madali ang dunas kung sila po ay naapektuhan po ng ashfall, no? At ayun nga po, kailangan po, pag ganito pong masama ang panahon, dapat po ay mas vigilant po tayo sa ating bulkan. At kailangan po nating obserbahan at sumunod doon sa mga patakaran po ng ating mga local government officials para po sa ating kapatid po yan. No, sa
0: tama,
6: ating,
0: tama po.
6: Safety.
0: Ah, correct, okay. Correct.
1: Apo. O,
0: sige.
1: Ma'am, for the meantime, kami po ay magpapasalamat po sa inyo at syempre, yung guidance doon sa ating mga kababayan. Ha, narinig nyo po si ma'am. Yun po yung totoong nangyari. Huwag kayo maniniwala kung meron bang kumalat na mga
0: dyan,
1: fake
0: ano?
1: News na naman dyan. Ha? Thank you, ma'am.
0: Thank you, ma'am.
6: Okay, you're welcome po. Ingat po tayong lahat. Okay.
0: Ingat po.
1: Magandang umaga po si Ms. Mariton Bordas, ang Chief ng Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division ng DOSCP, folks.
3: Alerto sa vulkan. Alerto sa vulkan.
0: Vulkan, anong oras na? Para time check. Aso. Naging aso.
1: Paano ba trog ng vulkan sa dumadagundong, partner?
0: Dumadagundong.
1: Dati sa Mayon, ganun kami. Sa gabi, diba? Maririnig mo talaga.
0: Parang jet.
1: Diba?
0: Parang jet.
1: Oras natin, 8:23 ng umaga.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: At dahil dyan...
0: Dumadagundong.
1: Dumadagundong, yan, partner. No. Tama ka dyan. Narito na po mga dumadagundong na report ng ating Radyo Patrol.
3: Matyaga ng Radyo Patrol!
1: Unahin po natin ito, ha. Ang pinatalsik na congressman na si Kiko Barzaga, sinampahan na ng kasong cyber libel sa Regional Trial Court. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, atin ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve?
7: Good morning, Robert at Doris. Formal nang sinampa ng kasong cyber libel ng Office of the City Prosecutor ng Maynila sa Manila Regional Trial Court ang napatalsik na kongresista ng ikapat na distrito ng Cavite na si Francisco Kiko Barzaga, kaugnay ng isang online post na may nakasisira sa reputasyon ni Manila's 2nd District Representative Rolando Valeriano. Batay sa information na inihain sa Regional Trial Court ng Maynila, naharap Barzaga sa kasong paglabag sa Republic Act No. 10175 o yung Cyber Crime Prevention Act of 2012 kaugnay ng Articles 353 at 355 ng Revised Penal Code. Base sa reklamo, nagpost umano si Barzaga online na tumanggap ng pera ang National Unity Party na kinabibilangan ng mababatas mula sa business tycoon na si Enrique Razon para maupaupo si presto si dating House Speaker Martin Romualdez. Nakasa din sa information na naipakalat sa publiko ang naturang post at naibahagi pa ng iba't ibang online news outlets na umuloy nagdulot ng pinsala sa integridad at reputasyon ni Valeriano bilang isang opisyal ng gobyerno. Base sa information na primado ni Senior Assistant City Prosecutor Wilbur Arimboyutan ng City Prosecutor Jovan Lim na may prima facie evidence with reasonable certainty of conviction batay sa mga testimonya, dokumentaryo at iba pang ebidensya na nakalap sa isinagawang preliminary investigation. Inirekomenda naman ang prosekusyon ng piyansang 10,000 pesos para sa pansamantalang paglaya ni Barzaga habang dinidinig ang kaso. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Steve Raz. Samantala, ang biyahe naman ng mga bus panorte, ha, sa isang terminal dyan po sa Maynila, nananatiring normal sa kabila ng banta ng Bagyong Inday. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, atin ni Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish?
8: Good morning, Robert at Doris. Wala pang kanseladong biyahe ng bus panorte ngayong araw hanggang weekend yan. Particular, yung rutang Cagayan dito sa isang bus station sa Tampaloc, Maynila. sa kabila ng posibleng maranasang ulan at hangin dulot ng Typhoon Inday. Nananatiling normal pa yung sitwasyon sa nasabing istasyon, walang stranded na pasahero na naabutan ng radio patrol at nasa 60 bus pa ang ginagamit sa pagbiyahe. Hindi pa punuan yung mga bus at may mabubuk pang ticket yung mga pasahero sa ngayon. Ayon sa dispatcher ng bus terminal, hindi pa naman nagbibigay ng abiso ang LTFRB kaugnay ng pagkakansela ng biyahe sa pagdaan palabas ng Typhoon Inday. Karaniwan din na nilang kinokonsidera ng LTFRB na maging possible sa mga bus yung mga dadaan ng kalsada sa Isabel at Nueva Ecija na bulubunduking lugar bago makarating sa Cagayan. Mukhang maayos pa anya yung lagay ng panahon na maski dun sa istasyon nila sa Cagayan dahil hindi maputik o magamalinis yung mga bumabalik na bus pabalik dito sa Maynila. Ilan nga dun sa binabantayang ruta sa Cagayan kung sakali ay yung biyaheng Santa Ana, Gonzaga, Bugay at Aparic. Abiso ng pamunuan ng terminal kung magkakaroon man ng kanselasyon ay mag-aanunso sila sa kanilang Facebook page at nakadepende sa pasahero kung magpapareschedule ito o di kaya kukunin na lamang ang kabuang refund. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat Radyo Patrol, Trisha Lindo at sa ating mga Radyo Patrol!
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Ha?
0: Bakit?
1: Yan na naman. Time check na naman.
0: Nagulat ako sa'yo, partner. Oo.
1: Ha? Sabi, wow.
0: Oh my God.
1: Oh my God.
0: Ganyan. Ganyan.
1: Good morning.
0: Partner, oras na.
1: Ang ating chuchu time, 8:27 in the morning.
9: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Ang Bigornia at Mano Tandem sa DZMM. Tandem! Tandem ng bayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang lamig!
12: Tika, yakapin kita.
11: Sarap ng feeling.
13: Everest Air Conditioner.
11: Han, ano ever best place mo in the world?
12: Siyempre, right here with you.
11: Oh.
13: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.

0: Random ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balita Patan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Rain, rain, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away! Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
8: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisaw-saw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan.
9: Kami po yun.
3: Kami po yun. Kahit tayo ay medyo under the weather, ay tuloy-tuloy lang ang ating pagsiservisyo. Mahirap pala ganito, partner. Marado ang ilong.
9: Ano yan?
3: Ha? Manado ang ino.
9: Vitamins ang kailangan dyan.
3: Correct, correct, correct. Kaya ang ating abiso rin sa ating mga kapamilya, no, ay uso po talaga ubot sipon.
9: Totoo, totoo.
3: Oo, at lumagok na po tayo ng mga tamang gamot. Nang sa ganun,
9: water, di ba, partner?
3: Water, water, water. At ang mga anak natin, pigilan po natin yung para mga kangkarot na ikot ng ikot. Oo, magpahinga. So, at ang ating mga, time check na naman.
9: Mabili.
3: Mabilis. O sige, ito si Eli. Pagbigyan natin para hindi tayo walk outan. Ang oras.
9: So it's a time, 8:32 ng umaga.
10: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
9: Dahil partner, patuloy pa rin yung pagbabanta, nitong bagyo.
3: Ay, oo.
9: Patuloy pa rin ang pagbabanta ni Inday.
3: Ikaw talaga, Inday. Inday, sinabi ko sa iyo, manahimik ka muna dyan.
9: Wala eh.
3: Sumasabay ka pa.
9: Hindi pwede. Kailangan maramdaman ang aking puwersa. Sabi ni Inday, ni Bagyo Inday.
3: Kaya naman, nagpapansin din itong si Canlaon.
9: Ayaw patalo.
3: Ayaw patalo. Sino pa kayang pangatlo na magpapapansin sa atin?
9: Nandun sa Senado.
3: Wag, ganun!
9: Abangan natin, di ba? Abangan natin yan. Pero, speaking of Bagyong Inday, abay, kumusayin po natin yung mga kababayan natin na nasa Norte, partner, ha?
3: Oo.
9: Para alamin natin yung kanilang sitwasyon.
3: Papunta ba dun?
9: Oo, mukhang mararamdaman. Kung hindi Dapples or what, yung Habagat din.
3: So, magkasunod eh.
9: Oo. Kumbaga, walang ligtas.
3: Correct, correct.
9: So, kailangan maging handa.
3: Handa.
9: Diba? Kaya kausapin po natin ang mayor ng Calayan sa Cagayan, si Mayor Joseph Leopis. Mayor, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
3: Good morning, Mayor.
0: Alerto sa Bagyong Inday at Habagan.
11: Listeners ng DZMM. Opo. Magandang umaga po.
9: Good morning po, Mayor. Habang tayo po ay nag-uusap ngayon, kumusta po muna ang weather ninyo dyan sa Kalayan?
11: Mag-start po kahapon, Sir Robert. Malakas na po yung alon ano sa dagat.
9: Mm-hmm.
11: But tuloy-tuloy po yan hanggang ngayon. At saka yung ulan, medyo umaambon po kaninang umaga. Pero tumigil naman po. Kaya lang malakas po yung hangin ng westerly.
9: Opo. Opo. So sa ngayon na Mayor, ano po yung mga paghahanda na ginawa ng inyong bayan para po dito sa paparating na bagyo?
11: Una-una, mga 3 days ago, yung lahat po ng mga boat na malalaki, dahil wala po tayong shelter port, nagpunta na sila sa Apari, no? Para mag-sit ng shelter. Yung iba naman po ay nag-dry back na. At pagkainunan ho natin yung mga bangga na pang-pandagat, I mean yung pang-patehero at saka yung mga para sa mga mangingisda. Saka na po yun, dinala na sa safe na lugar. Then, mamaya po, mga alas 3, magkakaroon po ng PIDRA, yung disaster preparedness meeting dun sa council, no, yung MDRMO, para sa mga kaukulang paghahanda, no, na parati naman po nating ginagawa dahil alam naman nating lahat sa Robert na ang Kalayan ay isa sa mga pinaka marami ng dinalas na bagyo.
3: So yung mga evacuation centers po natin, kumusta?
11: Kahit pa paano okay naman. Yung may ibang gymnasium medyo pinaganda natin, saka yung mga may mga certain school buildings, mga specific within the school premise na pinaano natin ni retrofit, Ma'am Doris, dahil wala pa tayo talagang evacuation center dito na yung talagang standard na ginawa ng NDRMC, no? So ang ginagawa namin doon sa mga school, different schools sa mga barangay, mga certain classrooms kami, ma'am, na nire-retrofit para sa evacuation centers.
3: Alright. Dahil kayo po ay busy partner, naghahanda, syempre, sinasabi, malakas itong bagyo na to. Nagsuspindi na po ba ng mga klase at yung mga pasok po sa mga tanggapan?
11: Hindi pa, ma'am. In fairness naman, okay pa ngayon. Hindi pa siya umuulan. Ang hangin ay hindi pa ganong palakasan. At okay, normal pa naman po yung aming
3: ito,
11: Ma'am Doris.
3: Buti naman.
11: Siyempre, biglaan po lang yan. At talaga namang naghahanda po kami. Di kami siya naghahanda.
3: Correct. Pati yung komunikasyon, ano? Linya ng komunikasyon.
11: Ayun ang problema namin, hindi po stable ang smart, nasira yung globe, nasira. At nagde-depend po kami sa Starlink at saka yung mga wifi natin. May mga radio naman po tayo para sa mga malayong barangay, Ma'am Doris, no, para sa monitoring.
9: Okay. Pero yung mga relief goods natin, yung mga
3: naka-ready
9: na po, gaya po ng banggitin nyo. Pero kapag dyan ba, Mayor, sorry, di pa ako nakapasyal dyan, baka soon mamasyal kami ni Doris, ano, kapag medyo maganda-ganda yung weather. Kapag po bumabagyo, lagi ba yung mga major roads ninyo ay may mga nabablock, nagkakaroon ng mga landslides din dyan sa area ninyo?
3: Rockfall.
11: Yes sir, kasi ang Kalayan, ma'am, may 4 na island po ito at napakalaki, no? Ito yung 5th largest na bayan sa buong Cagayan in terms of land area. So, marami po hindi concrete sa road network namin. Kaya pag umulan, talagang hindi po passable lahat yun. Either may mga natumba na puno at saka sobrang putik, Ma'am Doris. Yun yung mga perennial na problem dito sa amin.
9: Mm-hmm. So, kumbaga, nagkakaroon na ng problema sa transport pag nagka ulan-ulan na kasi, yung pala, doon pa lang sa kalsada per se, burak na agad dahil nga hindi pa sementado.
11: Yes.
3: So, kakailan nga...
11: Una-una, wala po kaming national road.
9: Opo,
11: wala po kaming provincial road. Kaya, initiative lang ko lang yung LGU yung pagpapasimento. Imagine, napakamahal pa ang road concreting dito sa Robert Magdorik. Doble kung ang isang kilometro sa mainland ay na 20 million, ito nasa 40 million. So,
9: yun.
11: Talagang hirap din po kami dyan. Although, yung pong priority ko, yung road network, sa awal ang just one ay nasa 40-50% naman tayo sa mga road concreting natin. At paano po ay dahan-dahan natin nalagawa?
3: Opo. Kaya kailangan din part. Opo, sige, go. Go ahead, Mayor.
11: Ano, ma'am?
3: Ang sabi ko lang, parang siguro dapat yung coordination po sa DPWH at iba pang mga ahensya na makakatulong agad-agad.
9: Yung clearing operation, just in case na lumala yung situation.
3: Oo.
11: Wala namang, muna ko na po pagdating after ng bagyo, di ba, ang una lang naman nagagawa yan, karamihan naman po, hindi naman tayo naninira, ano. Taon-taon po ang binabagyo rin. Sa awa ng Diyos, wala pa kami nakukuha ang pondo rito para sa infrastructure sa Dulang. Pero, yun, mga relief boats, relief packs, yan, meron yan. At saka yung katapano, financial assistance naman sa mga...
9: residente.
11: Mga... insurance meron din, mga 10,000 bawat tao, ganun. Pero sa... yung sa infra, ma'am, for the record, ako'y 20... mayor ako dito since 2001.
9: Opo.
11: Isang beses pa lang po ko nakakuha ng ano man ng pondo sa LDRMC.
3: Opo. Pagkakataon niyo po ngayon, Mayor, na kayo ay maningil dahil kayo po ang direktamente ng
9: lagi dinadaanan, lagi nag-hi hello ang bagyo sa kanila tapos walang infrastructure projects.
3: Oo.
11: Lahat naman po, ma'am, ay after bagyo, nagsasabit naman po tayo ng report, nagsasabit naman po tayo ng mga request, resolution, and everything. Pero sa awa ng Diyos po ay, hindi ako, ano ma'am, nasa record po yan. Wala po kaming nakukuha pang infrastruktura sa para sa rehabilitation.
9: Mayor, kung tatanungin kayo, lalo't budget season na yan, di ba? Kung sasabihin, sige, Kalayan, anong unang project ang gusto ninyong infra project?
3: Yan.
11: Eskwelahan po, tsaka kalsada sa Robert.
3: Yung national road, wala nga daw sila, no?
9: Nga, national, provincial, wala. Puro sila lang ang gumagawa ng kalsada. Ang bigat nga naman talaga yun.
11: Kalsada po at tsaka eskwelahan sana. Kalsada at tsaka eskwelahan. Yung school buildings, oo.
3: Ayan.
11: Kasi wala na ho, inubos na ng bagyo yung mga classrooms namin, ma'am. Eh. Ang LGU naman ay... hirap na hirap din. Maliit lang aming NTA, yung dating era.
9: Opo.
11: At marami mong iba pa ang kailangan po dito sa Kalayan.
3: Opo, wag po kayo mag-alala at tutulungan po tayo ni Robert Mano para maiparating po yan.
9: Ibubulong po natin yan sa mga senador na bigyan ng ano, di ba?
3: Diba?
9: Hindi kasi importante din naman. Kahit na sabihin na natin, sige malayo kayo mula sa kambiyansa. Deserve pa rin nila ng maayos na servisyo. Diba?
3: Lahat naman tayo.
9: Imagine mo, ang simple lang ng request pala nila. Kalsada lang, tapos eskwelahan. Yun yung hindi na ibibigay sa kanila.
3: Correct. Tapos kung ang OA naman ng mga bagyo, kung makabayo doon sa lugar nila.
9: Kaya ano nga naman matitira pa.
3: Kaya nga.
11: Sa akin yung hardest hit ng EGAI noong 2023.
3: Opo.
11: Sa akin din yung hardest hit last year, yung Nando.
3: Alako.
11: Ang grabe po dito sa amin ang nangyari. Halos, talagang ang dami pong infrastruktura na nasira sa amin, Ma'am Doris.
3: Ah, okay. Sige po.
11: Yung pinakamalakas na bagyo na malakas na bagyo yung Lando mula nung ang pinanganak ka, Ma'am Doris. Imagine yung destruction, ano?
9: Opo.
11: Hanggang ngayon, wala pa naman tayo. Although may mga proposal, sana po mapadali, ano? At nakikinig naman siguro yung concerned agencies like DPWH, saka yung NDRMC.
3: Tama.
11: NEDA.
3: Huwag po kayo mag-alala.
11: Sana yung...
3: Opo.
11: Kasi ba, Ma'am Batales po ay... swerte mong Batanes dahil may governor sila. Meron silang congressional allocation kahit papano, di ba? Eh, ang late-late pa ng Batanes, 3 times smaller ang Batanes kaysa Kalayan, ano? So, So, i-compare mo yung Kalayan, ma'am, we have only about 300 million. Sila isang bilyong mahigit. Ang pera nila taon-taon. So, talagang, mahirap din yung kalagayan namin.
3: Correct, correct, correct. Huwag po kayong mag-alala at pinapihit na po namin ang talaan. Ano?
9: Talapihitan? Talapihitan.
3: Talapihitan ng mismong Pangulong Marcos po.
9: Para nakikinig.
3: Oo.
9: Iparating po natin kasi importante din naman. Valid, di ba? Valid yung sinasabi ni Mayor.
11: Siguro rin nakakarating sa kanya, mismo naman, no? Dahil, of course, di naman marami ng ginagawa ating Pangulo. At sana po yung mga tao sa baba niya, yung may mga specific...
3: Ay, sigurado po tayo. Opo, sigurado po tayo.
11: Gagawa niyan. Hindi naman kailangan ng Pangulong ano dyan. Dahil lang Pangulo naman po ay lahat naman yan, gustong maayos yan eh. Di ba? So, opo. Siguro yung mga ano lang, mga kaukulang line departments, no?
9: Okay.
3: Opo.
9: Sige
3: opo.
9: Po. Mayor, for the meantime, syempre, ang dalangin po namin ang kaligtasan ninyo at ng mga kababayan natin dyan sa Kalayaan. Sabay-sabay po tayo magdasal para maging ligtas tayo. At for the...
11: Opo. Sabi naman po, sa totoo lang ay kung sa resilience lang, ano, sa paghahanda lang siguro, hindi naman pegebang, no? Sa dami ng dinaranas natin, talagang bihirang po tayo nagkakaroon ng casualties. Ano? At talagang mga tao naman dito ay madaling ikayatin na pupunta sa mga evacuation centers. Mm-hmm. Dahil, unang-una kasi, yung kalayan mo may napaka-peaceful, ano? Kahit iwanan mo yung mga ano mo, pag-aari mo doon, yung mga kahit mga alaga mo, hayop, pagbalik mo doon lang sila.
9: Comfortable.
3: Naway ganyan.
11: Yes.
3: Opo, naway ganyan pa rin po ang maging sistema natin, ang ating mararanasan ngayong nagpa-prepare po tayo, yung naghahanda. At Mayor, hindi ka na namin i-istorbuhin pa. Bibitawan ka na namin para ikaw ay makapagtrabaho na. At malaman natin kung ano pa yung mga agarang kailangan ng iyong mga... Opo. Mayor, maraming salamat.
9: Thank you, Mayor.
3: Thank you.
9: Mag-iingat po, mag-iingat. Medyo tumatalon-talon na doon.
3: Ayan. Tumatalon na yung modyo eh. Oh.
9: Mayor Joseph Leopis ng Kalayan, Cagayan. Maraming pong salamat sa Mantala Partner.
3: Oh.
9: Sana tayo?
3: Balik tayo dito sa Maynila. Oo. Dahil sa meron namang isang minor phreatic. Anong atin? Sa P-Box. Minor.
9: Hindi minor, partner eh.
3: Ano ba?
9: Moderate.
3: Moderate.
9: Basta nagparamdam siya. Oo. Diba?
3: Oo. Gumalaw. Gumalaw at dumagundong. Oo. Kaya ang dumadagundong ng mga issue natin, naturalmente, ando doon pa rin sa bandang Maynila kung saan ando doon po ang Senado. Mm. Pero ngayon, partner, ang nag-last day sila kahapon. So, 1 week na natupad natin.
9: Week 1, down.
3: Oo, down. Oo. Ilan bang ito? 92 days ang target, di ba? Wow!
9: Target yun, partner.
3: Target.
9: Pero imagine mo itong nangyari. Ang target, isang testigo, sa isang araw. Naging dalawang araw na agad yun.
3: Ito kayang dekadang ito, matatapos natin ito.
9: Yan ang tanong natin.
3: Dahil dito sa ating analyst na syempre pa, lagi ito nakatutok sa lahat. Alam mo, partner, napaka-chismoso nito.
9: O, bakit?
3: Lahat na lang lahat pinapakinggan. Nang sa ganun ay malaman niya kung paano niya babalangkasin kung ano ang mga anto nangyayari.
9: Assessment.
3: At ipaliwanag sa atin. Yun ang importante, ipaliwanag. Wala akong pakialam sa mga maiingay na ano. Ipaliwanag mo yan sa amin. Ha? Ronald Llamas.
9: Sek, magandang umaga.
3: Good
9: po.
3: Good morning.
12: Magandang umaga, Doris. Robert, no? Kamusta?
3: Okay lang po kami. Ikaw, kamusta ka?
12: Okay naman, no? Hindi ko alam kung ako ay matutuwa o mabobore doon sa ating impeachment.
3: Ay, bakit naman? Oo.
12: Dami kasing kwan eh, objections.
3: Oo. Day 1 and day 2 by objection, partner?
9: Day 2 and day 3. Yung day 1 kasi ay opening nila yun, opening statement sila nun.
12: Yes.
9: Pero sabi kasi, Secretary, bahagi naman talaga daw ng trial ang objection at karapatan daw ng kahit sino, defense or prosecution, na mag-object.
3: Oo.
12: Ang kaibahan lang ay hindi naman to simpleng trial eh. di ba? Ito ay isang political process din. At ang nakikinig, yung mga mamamayan, ay nanonood. Kaya sana masustain yung kanilang attention. Kung masyado kasi maraming technicalities, baka magkwalit sila, mag-sign off. Hindi katulad sa programa nyo, walang nagsa-sign off.
3: bawal mag-sign off or mag-tune out.
9: Opo. Eh, Secretary, sa week 1 nitong impeachment trial, number 1, ano yung dapat bigyan pansin ng audience natin doon sa mga nangyari na yun? Ang dami eh. May bigla ang pagbisita, di ba? Merong puro objection, merong cross-examination naman kahapon. Ano yung pwedeng tingnan ng publiko na masasabi nating napakinabangan, may pakinabang din sa atin?
3: Ayan.
12: Well, una, ang yung opening nga ni Congresswoman Luistro, mahalaga na makita ito para sa ating mga konkretong mga buhay. Ano bang epekto nito sa mga karaniwang Pilipino? Dahil usapin ito ng accountability. No? Usapin ito ng isang constitutional provision sa ating napakahalagang People Power Constitution na ano ba talaga ang kwalito? Kahalagahan nito sa ating bansa at sa bawat mamamayan. Yung accountability, kaya napakahalaga niyan. Article 11 ng ating konstitusyon, dahil yung kahit yung pinakamataas na opisyales ng ating pamahalaan ay dapat pwede nating silang i-hold accountable. Hindi pwedeng ganun-ganun na lamang.
3: Opo,
12: no?
3: Opo. Pero yung sinasabi nga po ng depensa naman, oo nga, talagang dapat maging accountable doon sa sambayanan. Pero ang sinasabi nila, aba, kasama rin po ng sambayanan, yung 32 million na bumoto sa kanya. Ano po ba ang bale noon, Secretary?
12: Well, from my vantage point, parang non sequitur yun eh. It doesn't follow. Dahil iba kasi yung binoto ka, iba yung meron kang possible na pagkakamali o pagkakasala doon sa 32 million. Actually, mas mahalaga nga na yung usapin ng 32 million, no, kung ikaw ay merong breach o public trust, kung nawala yung tiwala sa'yo, mas mahalaga yon. Yun yung value ng 32 million. Hindi yung 32 million, maabsuelto ka dahil ang daming bumoto sa'yo. No, hindi yun ang, kaya nga sabi ko, oops, ano yun? What was that about?
3: Oo.
12: Dahil pag yung bumoto sa'yo, iba yun dun sa nagkaroon ka ba ng problema sa iyong pamamahala. Parang si Erap Estrada noon, di ba? Ang laki rin eh. Siya, nung nanalo si Erap Estrada, siya yung nakakuha ng pinakamalaking boto sa ating kasaysayan.
3: Oo.
12: Before. Pero hindi yun dapat naging pagpigil doon sa kanyang accountability. Dahil magkaiba yun eh. Kaya nga sabi ko, non sequitur, it doesn't follow. Dapat nga, mas mataas nga dapat yung usapin ng accountability dahil mas maraming bumoto sa'yo. Mas maraming umaasa na ikaw ay mamamahala ng matino. No? Yun yung, kaya nga, parang yung opening na yon ni Attorney Season, parang off. Medyo off as an argument dito sa impeachment trial na ito.
9: Isa pa, Secretary, di ba, doon sa nangyaring pagpresenta ng NBI agent, yung nag-imbestiga doon sa press conference, dalawa yun, isang October, isang November, and then kahapon yung cross-examination. Meron bang napala ang publiko din dito?

0: ni Senator Robin Hood Padilla na ano ba yung original? Ano ba yung original ng video? Yung original ng video, yung napanood natin lahat. Nung muna kasi, nung unang lumabas yung grave threats, kung maalala nyo, more than a year ago, ang paliwanag ay hyperbole, ang paliwanag ay out of context, ang paliwanag ay hindi naman sinabi, tapos may paliwanag din na splice pa. At least yung mga dahilan na yun, hindi lang ginamit ngayon sa hearing. Dahil mapapahiya sila kung gagamitin nila yun. Pero yun yung ginamit before. Dito naman, ang ginagamit, may konteksto yan eh. May konteksto yung sinabi na yun. No? Kaya yung sinabi yan dahil dito. No? At saka, ang sinasabi nila, hindi naman yan high crime. Yan ganyang klaseng threat. So, ganun na yung argument. Hindi katulad nung dati na ito ay splice, ito ay out of context, no? Ganun-ganun. So, ang problema naman dyan, parang stand alone yung threat eh. Hindi naman pwedeng sabihin mo na, uy, dahil nagalit ako, kaya tinreten kita. Threat pa rin yun.
1: No,
0: kaya nga nung tinanong ni Alan Peter, yung witness, na anong tingin mo rito? Conditional threat ba ito? No, mahaba yung kanyang tanong eh.
1: Eh,
0: yung witness, hindi. It is an absolute threat. Kailan niya yung katanong. No?
2: And then,
0: hindi naman pwedeng conditional yung threat eh. A threat is a threat.
1: Correct.
2: Buti nga partner, hindi na inilatag ng defense yung 2 hours. Napapanoorin mo yung press conference. Pero, ginamit nila yung portion ng press conference kahapon.
1: Tama.
2: So, in a way, ang observation ay ginamit nila yung video, so ibig sabihin legitimate yung video na ipinresenta ng defense.
1: Kumbaga,
2: na prosecution rather, di ba?
1: Kumbaga, binavalidate mo.
2: Oo, na ginamit yun din pala, di ibig sabihin totoo yan.
1: Oo.
2: Tapos kumuha kayo ng portion doon na magpapakita kung bakit, di ba? Ito kay Zulaika Lopez na haharap on Tuesday
1: na.
2: Tuesday siya pinahaharap dyan, ano? So, ibig sabihin ba nun, Secretary, ay hindi naman sa nagbibilang tayo or bisan kasi ang public gano'n. So, sinong nanalo sa week 1? Di
1: yun na nga. Mahilig tayo sa gano'n. Eh, ang ating mentalidad, parang boxing. Nanonood ng boxing.
2: Oo. Tumatantos eh. May score eh.
1: Correct. Sa ngayon po ba, makakatantos na? Tama ba? Makakagawa na tayo ng pagtantos, Secretary?
0: Siyempre, kung tatanungin mo, sino ba yung mas lamang, di ba? Baka mas lamang for now yung prosecution. Dahil nga doon sa conduct, hindi lamang nung defense, kundi nung mga senador na kakampi nila. Halimbawa, yung simula pa lang eh, yung patronizing statements ni Alan Peter, yung condescending statement ni Pia Cayetano, yung essentialism na nilabas nila, no, hindi ba gumuho yung self-esteem mo, Doris? Dahil nagbitaw eh, kung saan sila graduate eh.
2: Nabanggit ni Secret kahapon ka, doon sa tweet ni Senator Lacson, na simula day 1 daw, may mga nag-lecture-lecture na. Buti na lang daw, hindi pinapansin ng mga kasamahan niya ang Senator Judge.
1: Kasi, kumbaga, sa legalist nga nila, immaterial, your honor. Di ba? Hindi wala naman tayong dapat makialam doon. Pero, Secretary, yun pong pagpunta po o pag-attend po ni Vice President Duterte, sa palagay mo makakatulong sa kanyang kaso?
2: Strategy dahil, ba talaga nila yun?
1: Oo eh, pumunta doon, nagpakita, pero hindi naman umattend nung hearing. Nang tree planting, partner?
0: Well, parang hindi nakatulong. Ang una ko nga naisip, what was that about? Dumating ka, no, tapos miniting mo yung mga defense lawyers mo, siguro baka pinagalitan mo na baka kayo mag-ayos, parang mahina yung ating unang araw eh, no? Baka napagalitan. Pero nandun siya, tapos binanggit pa niya si Invictus, no? Bloodied but unbowed, no? 11 seconds.
1: Tama. Oo.
0: Ang naalala ng tao, 'di ba siya yung nagyaya ng bloodbath? No, 'di ba siya yung naghamon nung magkakaroon ng bloodbath sa Senado pag nagsimula yung kanyang impeachment?
1: Tama.
0: Tapos niya bloodied but unbowed. So, 'yun yung akin naalala, yung kanyang hamon na bloodbath. Pero nandun ka na, pwede ka man lang sumilip. No, kahit silip lang, manong ka lang.
1: No,
0: parang pinakita mo na wala kang kinakatakutan, no?
1: Mas malaking impact noon, Secretary.

0: Yes,
1: kung sumilip man lang siya.
0: Para dun sa iyong mga kakamping mga senador, para dun sa iyong defense lawyer, parang pinapakita mo na nandito ako. Hindi ko kayo iniiwan, mm-hmm. no? Kasama niyo ako mm-hmm. rito, no? Pero yung hindi man lang nagpakita, tapos hindi ko maintindihan kung ano yung gusto niyang palabasin dun sa Invictus, no? Medyo sa balance sheet ay negatibo para sa kanya.
1: Okay, so sige, ano ba ang aasahan
2: Ayan
1: natin
2: na,
1: eh?
2: Next week na.
1: Next week, asahan ba natin na lahat tayo ay duguan? Duguan talaga?
0: Kaya nga, hanggang ko pa nga, Doris, Robert, na sana hindi ma-bore yung mga tao.
1: Ayun, oo.
0: Marami mga technicalities, pero hindi naman ito talaga trial eh. No, hindi ito yung trial sa korte dahil mismo yung mga senator judges, hindi naman sila mga talagang tunay na judges. Abogado sa kanila apat lang naman eh, 'di ba? Karamihan ay mga politiko. So, this is also a political process, no? Kaya sana hindi masyadong ma-overwhelm tayo o malungkot sa mga legal technicalities dahil hindi naman hinahalap dito yung beyond reasonable doubt.
1: Tama, okay.
0: Hinahalap dito ay meron bang substantial na accountability yung akusado dito sa apat na articles of impeachment.
1: Alright.
0: Sige. Dapat yun ang substantially medyo masagot. Hindi yung masyado maraming technical.
2: Pero sa ngayon, hindi ko pa nakikitang medyo maglalaylo ang public. Pag nag-social media ka partner, sagutan
1: ba
2: ng prosec, defense, talaga, mga ganyan. Talaga. Pinaglalaban yung mga abogado eh.
1: Parang lahat tayo abogado ngayon. Nila, eh.
2: Kaya nga.
1: Good yun. Very good yun.
0: Yung dalawang impeachment na panood ko, yung kay ERAP at saka yung kay Corona, lahat ng Pinoy naging abogado. Diba?
1: Ayun na nga eh. Lahat tayo abogado.
0: At kanto boy dyan sa gilid-gilid, merong legal opinion. Ito kasi parang mahaba eh. Kung sa dalawang previous impeachment, parang yung schedule nito medyo mahaba. No? Kaya sana ay masustain yung interest ng mga tao. Halimbawa, si Attorney Ligutan, pumunta kagad siya sa jugular eh. No? Sabi niya, nung sinagot niya yung tanong ni Senator Risa Contiveros, ang sabi niya ay, ngayon lang ako nakakita, no, sa kasaysayan ng bansa na isang vice president ay nagbigay ng ganitong klaseng threat na siya yung beneficiary. Hindi kasi siya simpleng threat eh. Pag nag-threaten ka na papatayin mo, hindi daw assassination na papatayin lang, na ipapapatay mo yung presidente at yung asawa niya, hindi lang simpleng threat yun. Ikaw yung beneficiary eh. Dahil pag namatay yung presidente, ikaw yung papalit.
1: Tama,
0: so mas na doble yung threat. Dahil ikaw yung makikinabang. Okay.
2: Sek, itutuloy natin yung kwentuhan natin dahil mag-overtime na tayo. Baka mag-overtime tayo next week. Eh, syempre, panibagong latag na naman ng mga witness at issue.
1: Syempre, tutulungan tayo.
2: Tulungan kami. For the meantime, thank you, Sek.
1: Thank you, Sek.
0: Salamat.
2: Maraming salamat po si Secretary Ronald Llamas, isang political analyst. At bago tayo magbabye partner, batiin ko lang ng happy birthday si Jess Kiambao ng Canada.
1: Happy
2: daw yan nanonood sa atin. I'm from Martin of Nueva Vizcaya. Kaya, marami pong salamat.
1: Salamat kabayan.
2: Miss Percy, good morning.
1: Miss Pot San Pedro, I love you.
2: Yun,
1: bye-bye.
3: Doris Bigonia, Robert Mano. Tandem ng Bayan. Tandem ng Bayan. Sa DZMM.

0: Kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon noon ngayon. At sa darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay, kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, sang oras. 2 minuto matapos ang 9 na umaga.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: DZMM Balita Ngayon.
0: Kapamilya, pinag-aaralan ng National Irrigation Administration o NIA ang isang government-to-government arrangement para sa bulk water component ng Halaur River Multipurpose Project sa Kalinog, Iloilo. Ayon sa NIA, isinasapinalpa ang kasunduan para sa nasabing component ng proyekto na inaasahang makalilikha ng mahigit 86 na milyong litro ng tubig bawat araw para sa Iloilo City at kalapit na mga lugar. Sinabi ng ahensya na mas pinabora ng government-to-government arrangement dahil nakikita itong mas makabubuti sa pamahalaan at sa publiko. Umabot na sa mahigit 80% ang natatapos sa multipurpose project at inaasahang magiging operational sa unang bahagi ng taong 2028. Mahigit isang buwan pa bago ang special elections sa 4th na distrito ng Cavite. Pondo ng COMELEC, hindi pa rin sapat. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatin ni Radyo Patrol Steve Raz. Steve.
3: Recap, problemado pa rin ang provisional election sa pondong kinakailangan para idaos ang special election sa 4th na distrito ng Cavite sa August 29, 2026 para punan ang nabakanteng pwesto ng dating kongresistang si Gigo Barzaga na napatalasik sa pwesto. Ayon kay COMELEC Chairman George Aaron Garcia, hindi pa sapat ang hawak nilang pondo para sa 191 million pesos na kailangan para sa eleksyon. Sa ngayon anya ay gumagawa na sila ng paraan para makahanap pa ng pondo upang may daos pa rin ang manumanong halalan at makaboto ang 437,000 na registradong butante. Mula nang sinabi ng COMELEC nang magiging discarding lang ngayon ang paggamit ng mga election material na ginamit na sa mga nakarang halalan tulad ng indelible ink, papel at iba pang materyales na maaaring pang makaterbangan. Base sa calendar of activities sa July 15 to 17, ang schedule ng pagayon ng certificate of candidacy ng gustong tumakbo. Sa July 30 hanggang September 30 naman, ang election period dito rin umiiran ang gun ban at may bidding bawal ng vote buying and selling. July 30 hanggang August 27 naman ang panahon ng kampanya. Abang isang araw bago ng eleksyon, ipinagbabawal na ang pangampanya at umiiral din ang liquor ban. Sa September 28 naman ang huling araw ng pagsumite ng Statement of Contribution Expenditures o SOCE ng mga kandidato. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Samantala, tiniyak ng Department of Agriculture ang sapat at abot-kayang supply ng bigas sa kabila ng mga banta ng El Nino at pagtaas ng gastusin sa produksyon. Ayon sa DA, bahagi ng hakbang ang pagdagdag ng supply ng inangkat na bigas para mapanatiling matatag ang presyo at maiwasan ang posibleng pagtaas nito sa mga pamilihan. Sinabi ng ahensya na nakatutulong din ang mas murang presyo ng bigas sa world market upang maipatupad ang price cap sa ilang uri ng bigas at makabawas sa gastusin ng mga consumer. Nangako ang DA na poprotektahan din ang mga magsasaka sa paparating na anihan sa pamamagitan ng mas maayos na pagbili ng palay ng National Food Authority at iba pang hakbang para hindi bumagsak ang presyo ng kanilang ani.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
0: At yun ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
2: Basta AM DZMM. Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan. Walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balita Patan sa DZMM Radyo Patrol sa East Trenta at

0: finally, day 3 is over.
1: Week 1 is over.
0: No? Yes. Oh, now we can look forward to some rest.
1: True.
0: Nakaka-stress, ha?
1: Yung dami ng objection.
0: Oo.
1: Oh. Ako parang sa totoo lang, partner, ha, with what happened yesterday, na-underwhelm ako.
0: Na-underwhelm?
1: Underwhelm.
0: Bakit? Remember, thou shalt not discuss the merits and demerits.
1: Well, sila naman yon. Pwede naman tayo. But I was kind of expecting more from the defense.
0: Yeah.
1: Kasi kung ang prosecution, ang kanilang mandato ay patunayan na kaya nilang ang kanilang akusasyon.
0: Mm-mm.
1: Ang defense naman, mahirap din yung kanila dahil kailangan nilang patunayan na hindi totoo ang inyong mga ipinupukol sa amin.
0: Kailangan pabulaanan nila.
1: Onus.
0: Ayan,
1: the onus. Baka mamali ako ng vowel, iba yes. Masabi ko.
0: Opo. Diba? O-N-U-S.
1: Oo.
0: Iba po naman yung U-N-O-S.
1: Unos. U-N-O-S. Unos.
0: Ano yun?
1: Storm.
0: Yeah!
1: I know.
0: Parehong stormy.
1: Oo.
0: Ang onus and unos.
1: Yes.
0: Oo. Kasi ang onus po ng pagpapatunay sa kanilang mga articles, yung apat na articles, ay nasa prosecution.
1: Tama.
0: Oo.
1: Tama.
0: Yun namang kailangan gibain nila.
1: Oo.
0: Yung defense.
1: Yes.
0: Kailangan gibain nila yung mga pinresinta ng prosecution.
1: And I found it very lacking.
0: Yes.
1: Well, it's my opinion, Your Honor.
0: Tama. Kasi naman na ang isa sa mga guidelines sa impeachment trial po ay everybody should keep an open mind.
1: Oo.
0: And then hold the press conference later.
1: Kala ko live selling. Press FB con pala.
0: at ang sabi nga nila, ultimately, the truth will come out. Maybe not sooner than later, but later than sooner.
1: Yes, kaso ang tagal nung later. Parang isang oras na ang umabot dun sa binigay sa depensa. Wala pa akong nakikitang binasag or nilatag na very strong framework against the argument ng prosecution. Parang puro pagtatanong lang, partner, na nakita mo ba ang signature na ito? Ikaw ba ang sumulat na affidavit na ito? Parang puro questions lang on evidences presented. Actually, yung sulat nga lang ng mga ipinresentang ebidensya. Kulang yung pagbasag dun sa, dun sa witness. Dun sa galing ng witness. Diba?
0: Yes.
1: Actually, parang gumawa nun si Alan Peter
0: Yeah. And yun nga po, kasi ang papel naman ng media, yung nagpapanggap na media.
1: Yes, marami yan.
0: kami ni Rika, halimbawa kami, para kaming mga mani sa gallery.
1: Oo.
0: Ayokong Englishin yun.
1: Yun yung, wag na. Pinaghirapan natin ang kredibilidad na ating binubuo.
0: Kaya po, this is not, no? Tayo nanonood, sabi nga natin, bagamat hindi masyadong maarok ng iba, na hindi po tennis match ang pinanonood natin, na we are keeping scores, no? Uy! One for the defense, two for the prosecution. Okay po yun. Pero yung para maaliw tayo, at malimutan natin, ano ba, para saan ba itong impeachment trial na ito? Let's not fall into that trap. Sabi nga nila, eyes on the prize. And what is the prize? To find out whether the VP is indeed guilty of all the charges or one of the four articles, or and in the end, hindi pa wala mapapatunayan. And there is no ample evidence at all. And therefore, she has to be acquitted. Sabi nga ng lawyer sa States, if the gloves do not fit,
1: then
0: you must
1: deduct your gloves.
0: If the gloves do not fit, you must acquit.
1: O.J. Simpson.
0: O.J. Simpson.
1: Ah, di ba?
0: Oo.
1: Loka ko doon yung gloves yung sa
0: taya. Galing, ang galing nung ano. Yun, defense yun, ha?
1: Oo, defense.
0: Defense yun na if the gloves do not fit, you must acquit. Ayan.
1: Grabe yun, grabe.
0: Kaya si Zulaika, yun ang inaabangan ngayon. Oo, next week po yan. Next week.
1: Yes. Nagulat nga ako eh.
0: Oo.
1: Na bigla siyang pinasabina. Di ba? Kasi eh, may expected na tayo
0: aba,
1: eh.
0: Eh, pinresente. At saka nandun na sa ano yun eh, pre-trial agreements eh. Napapasok talaga siya. Ayan.
1: Yes.
0: Okay, marami pa pong nangyayari. At syempre, kung pinag-uusapan natin si VP, syempre, ang susunod doon, si Inday naman.
1: Dahil dalawang Inday nga ang meron tayo ngayon sa mga balita.
0: Opo, nagkataon na medyo at least humina itong si Inday. Yung super typhoon kahapon po ay ngayon bumaba na ang kanyang bilis at lakas. At saka yung kanyang gustiness. Oo, kaya natutuwa ako na kahit paano, meron tayong paggising natin ngayong umaga, sinalubong tayo ng balita na yun. We are no longer dealing with a super typhoon. Bagamat hindi magla-landfall, still, sa lawak niya at saka yung hihigupin niyang mga pag-ulan, habagat, kailangan pa rin nating mag-prepare. Kaya nga po, sa headlines natin ngayon, una ang Bagyong Inday, humina habang nagbabanta sa Hilagang Luzon. Signal number 1, nakataas sa 12 lugar.
1: Metro Manila at ilang probinsya naghahanda na sa pananalasa ng Bagyong Inday at Habagat. Klase sa ilang lugar, sinuspindi ngayong araw.
0: Kredibilidad ng testigong NBI agent kinwestiyon ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Chief of Staff ni VP Sara pinahaharap sa impeachment court sa susunod na linggo.
1: Testigong NBI agent nanindigang seryoso ang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos.
0: Sandigan Bayan, nagpalabas ng panibagong arrest warrant laban kay Senador Ron Dante Marcoleta. Pero Senador, mananatili sa ospital dahil sa mild pneumonia.
1: Dating DILG Secretary Benhur Abalos nanumpa na bilang bagong Cabinet Secretary.
0: Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho tumaas noong Mayo, desisyon sa taas sahod sa mga probinsya posibleng ilabas ngayong Setyembre.
1: US President Trump nagbanta ng panibagong pag-atake sa Iran.
0: Hindi po. Balitapatan! Nagbanta siya kahapon. Natake na talaga.
1: Bayan!
0: At sabi niya, wala na akong pakialam sa mga peace deal na yan. Dahil may mga tinira ng missiles ng Iran, ano, yung mga ilang mga commercial ships malapit sa Hormuz. Kaya nga po, idudugtong ko na po na tumaas ulit ang sa pandaigdig ang pamilihan, ang presyo ng Brent crude. Kung kahapon po ay $76.20, ngayon ay $78.76. Sumipa ng mga dolyar ito, no? So we are looking at baka mas malamang yung pagtaas sa susunod na linggo.
1: Bayan.
0: Okay.
1: Masangin eh.
0: Samantala, ang ating oras, Rika.
1: 9:17 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: And mayroon tayong mga nagbabaga at naglalagab live na Radyo Patrol Reports. Ito na sila.
3: Tsaka ng Radyo Patrol!
0: Kaugnay ng pag-aalbruto ng Bulkang Canlaon, tanaw ang mataas na kolom ng abo mula sa Bacolod City. Aba, malayo-layo yun na. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Romeo Subaldo. Romeo, go ahead please.
4: Nang Bulkan Canlaon kanilang 7:33 ng umaga. Ayon sa Philippine Institute
0: Romeo, can you hear me?
4: Yes po.
0: Okay, makikisuyo lang ha. Medyo naputol kasi yung unang linya mo. Pakiulit lang please. Salamat.
4: Peter, alam mo, mula sa Bacolod City, kitang-kita ang pagbuga ng abo ng Bulkan Canlaon kanilang 7:30 ng umaga. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, isa itong moderate explosion. Ayon sa ilang residente ng Canlaon City sa Negros Oriental, may narinig silang pagsabog pero hindi nila makita ang tuktok na bulkan dahil natatabunan ito ng fog. Nasa alert level 2 pa rin hanggang ngayon ang bulkan, samantalang nasa red alert pa rin ang Office of the Civil Defense dahil sa aktibidad ng bulkan. Kahapon, nakapagtala ng 10 na mga pagyanig sa bulkan at mahigit sa 2,400 na tonelada ng sulfur dioxide ang ibinuga ng bulkan Canlaon. Mahigpit pa rin ay pinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone sa bulkan Canlaon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Para sa DZMM, Romeo Subaldo.
0: Maraming salamat, Romeo Subaldo.
1: Samantala, alamin naman natin ang sitwasyon sa Malantik UP Campus kung saan may banta ng demolisyon. Ang balitang kumpirmado, sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico.
5: Magandang umaga sa inyo, Peter at Rica. Bantay sarado nga ng mga residente ng Malantik itong eskinita. Papasok dito sa kanilang sitio matapos ang banta ng demolisyon kahapon. Ayon sa ilang mga residente, balak ng kumpanyang magtayo ng isang transition house bago gibain ang kanilang mga bahay. Nakatakda kasing magtayo ng isang housing project dito sa lugar na bahagi ng UP campus. Ang pinangangambahan ng ilan, maapektuhan ang kanilang kabuhayan, partikular na ang mga pananim na gulay at mga sakahampalay. Narito ang pahayag ng isa sa mga residenteng nakausap ko.
6: Mayroong tao, hindi po dapat ito gawin sa aming lugar. Dahil unang-una, kabuhayan po ang mawawala at mawawalan din po ng tirahan ang mga residente na nandito. Kung saan, mahirap po para sa amin dahil kung lilipat sa may paupahan ay mahihirapan po. Dahil sa hirap ng buhay ngayon ay madadagdagan pa po yung hirap na nararanasan nila. At kami rin po ng mga magsasaka, nananawagan po ako sa kung sino man na pakinggan kami, pansinin, at sana ay pakinggan yung or kilalanin yung karapatan namin bilang mamamayan, bilang mga magsasaka.
5: Peter Atika, yan nga ang pahayag ng isa sa mga residente nga nakapanayam ko, no? Tungkol nga dito sa kanilang pangamba kung sakaling mademolish ang kanilang mga bahay. Panawagan nila sa mga opisyal ng UP Diliman, lokal na pamahalaan ng Quezon City at kanilang barangay, bigyan sila ng pagkakataong makipagdialogo, maipaliwanag ng maayos ang plano sa kanilang mga tirahan at hanap buhay bago isagawa ang demolisyon. Sa ngayon ay may mga tauhan na ng QCPD DPOS na nakabantay sa labas ng barangay hall nitong UP campus kanina nung dumaan kami, habang ang ilang mga materyales na dapat ay ipapasok sa loob nitong sitio ay may showroom, ay di dun muna sa showroom inilagay ng construction company. Dito yan sa bahagi ng CB Francisco Street. Dito yan sa barangay UP Campus sa Quezon City. So hanggang ngayon ay nakantabay pa rin dito yung mga residente kung sakaling ang ipilit na ipasok itong mga materyales dito sa loob ng kanilang sitio para sa gagawing demolisyon.
0: Nico, Nico, okay, bigyan mo nga kami ng idea, saan malapit yung Malantik? Ngayon ko lang sin narinig itong Malantik UP campus. Malapit ba siya sa C5 or ano tawag mo doon? Tandang Sora or sa CP Garcia?
5: Yes, ano, yung papasok dito sa ano, dito sa mismong lugar nila, no, ay malapit doon sa CP Garcia. Actually, madadaan ka sa may Cruz Naligas.
0: Ayun.
5: At paglagpas ng Cruz Naligas papunta ng Katipunan Avenue doon sa CP Garcia nga, ay papasok ka dito sa CB Francisco Street. Itong lugar na to, Peter, uh-huh, ito yung mga residential area dito sa UP campus. Kaya bago ka makapasok dito sa kanilang sitio, sa kanilang eskinita, madadaanan mo yung mga paupahang bahay dito ng mga empleyado at mga guro ng UP Diliman. So, ayan yung kanilang lugar dito. Ito, yung nasa likod ko, ito yung tarangkahan ng kanilang sitio. May mga nakalagay na nga dito, no? Uh-oh. Na mga, ano din, na mga banners na kontra nga dun sa mangyayari nga demolisyon dito sa kanilang lugar.
0: Yung demolisyon, inaasahan ngayong araw na ito o nagsimula na ba ito kahapon pa?
5: Nagsimula na dapat kahapon, Tito, no? Dahil nga plano na nga ipasok yung mga materyales para doon sa gagawing transition house. Yung transition house kasi bubuin daw muna iyon bago gibain yung kanilang bahay para yung mga residente ay kahit papaano ay may matirhan pansamantala. Pero ang panawagan nga ng mga residente dito, wala pang tama at maayos na pag-uusap sa pagitan nila at ng UP campus, pati na rin ng barangay UP campus tungkol nga doon sa mangyayaring demolisyon. So nais muna nila nga malinawan yung lahat dahil nga maapektuhan. Hindi rin yung kanilang mga bahay kasi na-demolish, pati na rin yung kanilang mga hanap buhay dahil halos lahat sa kanila dito ay nagsasaka ng palay at ibang mga gutay.
0: Okay, Nico, maraming salamat. Live and extra please, Nico.
5: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, GZMM.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa GZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ang oras,
1: 9:24.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Mamaya makakasama ulit natin si Attorney Rico Domingo at ating i-analyze at bigyan ng feedback kung ano ang nangyari sa day 3 ng impeachment trial against VP Sara Duterte. Magbabalik po kami ni Rica dito sa Balitapatan in just a short while.
3: As long as... Balitaang sigurado, sigurado, kumpirmado, Balitapatan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
8: Tuloy lang sa activities, on the go!
7: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
9: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
7: Let's go!
8: Make your move, baby.
9: Arthrisin, get going!
10: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ang balitaktakan ni Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
12: Mmm, smells good.
13: Tikman natin.
14: Sarap! Yummy!
15: Everest Refrigerators.
12: Love?
16: Ano Everbest food mo in the world?
13: Of course! Yung ginawa natin together.
15: Oh. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
11: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan.
3: The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol sa Estrenda at DZMM Teleradio.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
17: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: DZMM, numero uno sa aksyon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Tibay at lakas manindigan. Balitapatan! Balitapatan!
0: O baka nagkakalimutan tayo, ha? Aba, June 9 na.
1: Hoy! Ay, July 9. Enebe!
0: Wala na. Wala na sa hulog.
1: Pero, nalimutan mo na.
0: Prepare tayo, ha? Oo, kasi nasa ano pa lang ako hanggang ngayon. Oh. Yung utak ko, BF. Pre-trial pa lang.
1: Oo, parang feels nga ng pre-trial yesterday.
0: Yes, pero ano, sabi ni Senate President Win Gatchalian kanina, pinag-uusapan natin dito, malayong-malayo pa yung ending nito. Ha? We don't even know kung ilan ba, 52 weeks?
1: 92 days.
0: 92 days.
1: So 89 days na tayo left.
0: Oo. Kung!
1: Oo.
0: E kagaya niyan. Oo. Palagay ko si Agent Kalilong ng NBA, matutulog ng tatlong araw yun.
1: Nag-grill na. Pero steady under pressure si sir.
0: Oo nga eh.
1: Pag ginigrill siya, tama ba yung ano mo? Transcription mo? Papaulit niya yung video.
0: Hindi siya natataranta, no? Hindi kagaya ng iba. Ay, ito na si Attorney Rico Domingo at ang ating Suki. Suki, as in S-K-E. Sigurado, kumpirmadong eksperto. Suki. Attorney Rico, magandang umaga and welcome back.
18: Good morning, Peter. Good morning, Rica.
1: Hi, Attorney. Ang daya nyo, may mga picture kayo. Wala ako, ah. Yung kasama, ah. Tatampo ko doon, ah.
18: Umalis ka kagad, eh.
1: Tatampo ko doon.
0: Attorney Rico.
18: Nandun si Tony. I think Tony was there.
0: Yes, yeah. Tony was here with us. Oo, kaya nga, ang pinag-uusapan nga, eh. So, what is your poison of choice? Okay, Attorney Rico, so day three is done and dusted. And what are your observations doon sa conduct of the day three of the impeachment trial, sir?
18: Well, as far as I'm concerned, I did not hear or see anything different, no? So, yung mga functions at saka duties ng mga parties as well as the lawyers handling the respective parties, eh mukhang namang they did the job. Mm-hmm. Only that, maraming mga issues na lumabas na naman concerning the factual and the core issues dito sa article number 4. Mm-hmm. That's why I think meron yatang bagong witness na pinasapina doon sa testificandum ng presiding officer para mag-testify sa Tuesday or Monday. Uh-huh. Tuesday yata.
0: Yeah. Mm-hmm. Opo, opo. So, kahapon, I was quite interested doon sa mga, well, we don't call it backlash, ano, pero at least yung feedback doon sa mga tanong ni Senator Risa Ontiveros na parang ang sagot nagiging closing statement na or conclusive na yung tunog ng sagot ng prosecution. What do you say about that? Hindi nga ba dapat magtanong ng gano'n na halimbawa, di ba sinabi niya, so pwede palang kapag ikaw feeling mo naaapi ka o naaapi yung malapit sa'yo, pwede ka nang magbanta, it justifies the threats. Dapat ba hindi ganoon ang mga tanong, attorney?
18: Dapat pakikita ng senator judges ang political neutrality. Alam naman natin ang kanyang stance, no? Ang kanyang position even before the trial. So, kung ang mga tanong during the trial proper of that nature, that seemed to be a bit exposing the questioner's position on the matter. Dapat niya neutral po ang pagkakasabi. That's why I kept reminding all parties concerned na ang kanilang pagtatanong during the trial should show that they are politically neutral.
0: Mm-hmm. Okay. We've discussed this several times. Ano po? Yung si Kalilong ba ay isang expert witness or competent witness lang?
18: What medyo hindi yata nakita yung pagkakahambing, no? Pero I think he himself said that he was being presented as a competent witness, not an expert witness.
0: Okay.
1: Attorney, yun nga din po, no? So kahapon na brought up yan, the competency of Agent Kalilong. Hindi din naman niya talaga sinabi na I am an expert witness. But I was expecting for the defense to really break down his background, no? Yung capability niya. But did you see that actually happen? Nakita niyo po ba na talagang ginawa ng witness everything they can to discredit Agent Kalilong as a competent witness?
18: I think yung pagka-competency niya ay napakita. At I'm not saying what would the defense counsel would have done.
1: Uh-huh.
18: Mm-hmm. Narinig po natin yan, recorded po naman yan. But as to whether he was able to demolish the competency at na-negate po niya ang competency ng witness, si Mr. Kalilong, eh, it's something for the senator judges to judge.
1: Aha.
18: So hindi tayo maghuhusga kung yung competency niya ay na-demolish ng defense counsel or na-establish and re-establish ng prosecution. We know that the prosecution decided not to conduct a redirect examination, no? So ibig sabihin noon kasi may karapatan pa rin ng prosecution to either clarify, strengthen, or even make another presentation as to sustain his competency. But that's not the case. Ang sabi ng prosecution, hindi na po kami magkoconduct ng redirect examination.
1: Mm-hmm. One of the things that we've also been talking about na ina-expect natin na gagawin ng defense is yung pag-authenticate nung video, no? At parang hindi rin po masyadong binabaran itong authenticity ng video, but rather ang nakita ko is mas nagpoint sila doon sa issue ni Zuleika Lopez, no? Binrought up nila yung issues ni Zuleika Lopez, possibly from what I saw possibly using that angle as the reason why nagkaroon ng pagsabog ang vice presidente emotionally. What do you think about this, attorney?
18: Ang point lang dito, hindi pa naman tapos eh. Hindi lang naman isang testigo ang ipipresent ng prosecution. Tingnan po natin yung sampo.
1: Mm-hmm.
18: Okay. And we can make that kind of evaluation.
1: Mm-hmm.
18: Ang ginagawa lang siguro ng defense counsel, if I may comment,
0: yep,
18: eh nililay lang niya ang basis ng kanilang main defense dito.
0: Mm-hmm.
18: Kaya ngayon, eh, isa lang naman po ang ano, isa lang naman ang testigo, no? Malami pa po yan, sampu pa po yan eh.
0: Okay. Attorney Rico, kahapon, ano, very, may pahabol tanong si Senator Robin Padilla, ano? At very, very curious yung, maganda yung tanong kasi ang kanyang itinatanong kay Agent Kalilong was, nasaan yung pinagkopyahan mo na original noong video na pinresent. Okay. Ang sinasertify ni NBI agent Kalilong, di po ba, na siya yung kumuha noon from the Facebook Live of Harry Roque. Now, ang tanong doon, is there such a thing, yung original copy na pinagkuhanan o pinagkopyahan or which was downloaded na ngayon eh nakahapon ay pinresenta na nga ng prosecution?
18: Mukhang hindi yata natin naantindihan kung anong quote-unquote original the context ng testimony po ni Mr. Kalilong. No?
0: Apo.
18: That is actually admissible as quote-unquote original in the context ng forensic evidence. Kaya under Section 2, Rule 3 of the Supreme Court's Rules on Electronic Evidence, yan ay considered as original, quote-unquote. At yan ay nag-present ni Mr. Kalilong as the original copy.
0: Aha. So, let me ask our witness, Rica Lachon.
1: Yes,
0: kasi,
1: partner.
0: Kapag,
1: Your
0: kasi
1: honor.
0: Ano to eh, take it to eh. So, pag nag-FB Live ka.
1: Yun nga po ang itatanong ko din.
0: So, pag nag-FB Live ka, di ba, nasa automatic, nasa FB na yan.
1: Yes.
0: So, yun ba ang pwedeng i-consider na original copy?
1: It's very different kasi, attorney, di ba? Yung FB Live, which remains on your wall, at yung Zoom meeting na only happened on the discussion, on the day that it's being, ang tawag doon? Undertaken, no? Na habang nasa meeting kayo, yun na yung Zoom meeting ninyo. Wala kayo, yeah. If hindi nyo yan recorded, wala kayong magiging existing proof na meron kayong naging meeting. So, I don't know, yun din yung magiging tanong ko, attorney, sa inyo eh. Kung ito ay recorded ni Harry Roque from his page, yun po ba yung magiging original? Kasi galing po ito from a Zoom meeting na supposedly ay hindi naman siya marirecord unless merong pagsabi sa lahat na i-record natin ito and maybe for publishing din ng everybody's knowledge.
18: Well, hintayin natin ibang testigo. that will provide the answer to what you're talking about, Risa, no? But in the meantime, yung pagkakatanong ni, let's go back to Senator Robin Padilla's question. Mm-hmm. Eh, yung mukhang meron siyang misapprehension kung ano ang original.
0: Yeah.
18: Uh-oh. So, let's put it in the context of the testimony of Mr. Kalilong, and perhaps lang, no? Hindi ko alam, kasi hindi natin kilala yung mga kanilang iniimbitang additional witnesses, no?
0: Apo.
18: Tingnan natin kung mapapalinaw nila yon.
0: Apo. Eh, bigla ko tuloy naalala yung era natin, Attorney Rico, no?
1: Oh.
0: Dahil kapag halimbawa, gumawa ka ng music, di ba? Nirelease mo sa plaka, hindi yun ang original.
1: Ay, talaga?
0: Oh.
1: Kasi maraming ang copies.
0: Ang original recording, nasa tape. Or yung tinatawag na sa studio mismo, may recording doon na pinagkopyahan ng mga plaka. Ay, plaka lang pinag-uusapan natin.
1: Oh. Ano yung plaka?
0: Tatlo yan.
18: Tawag doon na, Peter, I think magka-era naman tayo, no?
0: Apo.
18: Kasi dati rin ako nasa Motion Picture Association ng Amerika, no?
0: Apo.
18: So, ang yung tinatawag natin doon, yung mga generations, di ba? Different generations ng copies.
0: Correct. Po. Yes.
18: Kaya marami yun at kinokopya. But right now, because of the facility of copying, eh talagang mahirap na very, very tedious ang pagkakapresenta ng ebidensya.
1: Uh-huh.
0: Okay.
18: Kaya dapat yan, aside from the subject matter na pinag-usapan natin, footages and everything, may kasama ng testimonial evidence yan.
0: Yeah.
18: So kaya dapat yung nagkopya niyan, or nagkumuha ng at maintain at preserve ng footages na yan, dapat is competent to do that.
0: Yes.
18: And that precisely is what Mr. Kalilong was trying to prove through counsel.
1: Mm.
0: Yeah. Okay. Let's talk about what the defense presented kahapon, ano, which is the footage nga nung kay Zulaika Lopez, yung chief of staff ni VP Sara. First and foremost, what was the intent? Ano po yung inaasahan ng defense sa pagpapakita o pagpe-playback noong mga pahayag ni Ms. Zulaika Lopez?
18: Evidently, ang gustong pakita ng abogado, si Attorney Narvasa, is that yung background, bakit nagkaroon ng alleged yung mga threats ng Vice Presidente. I said alleged, no? Hindi pa naano yan. Pero nakita na natin lahat yun, of course, no? Pinagbigyan lang niya ng background that would be a premise or predicate for their presentation proper in their defense. Mm-hmm. Ibig sabihin, may background ito that probably prompted the subject, meaning VP, to say that.
0: Mm-hmm.
18: So, inibigyan niya ng factual basis for that. So, you will anticipate na later on when they present the evidence, that would be the crux, that would be the core defense nila na hindi naman talaga gusto ni VP President na mangyari yan.
0: She was cited, Zulaika, was cited in contempt by the then Quad Committee, I think.
18: Yes,
0: and
18: yes.
0: And detained.
1: Yes.
18: Detained.
0: Uh-oh.
18: And would be transferred to the correctional, women's correctional, right?
0: Ayon.
18: Sabi niya, wala naman ako, hindi naman ako akusado.
1: Uh-oh.
18: At ako'y nangangamba sa aking buhay. And therefore, ba't po naman nila ako ta-transfer sa women's correctional? Parang yun ang sinabi niya.
0: And of course, being very, very close to the VP as her chief of staff, di po ba? Parang sampal sa mukha ni VP Sara yun na wala siyang magawa na ginaganon yung kanyang chief of staff.
18: That would be a natural regard for a staff. Eh, hindi naman ordinary yatang staff si Ms. Lopez, no?
1: Yeah.
18: Mm. At saka, ano yata siya, manananggol, no? So, in other words, it is but without meaning to be in any way, in any position, no? Eh, that's a natural reaction of a boss.
0: Mm-hmm. Yes.
18: Who's the head of a department or whatever.
1: Mm-hmm.
18: To protect the, no, to protect the subordinate. Opo, kahit naman tayo, di ba, Peter and Rica,
0: yes, yes,
18: kung binubuling ating mga staff members, magagalit din tayo, di ba?
1: Mm-hmm.
18: So, that's a natural. But again, as to whether that would be relevant,
0: yes, yes,
18: eh, depende yan sa presentation ng ebidensya.
1: Mm-hmm. On that matter then, attorney, Senator Judge Risa Hontiveros raised the point nung tinanong niya na... how do I phrase this question? Nung tinanong niya na porke ba merong dahilan, tama na o admissible na ba na magkaroon ng threat to the life of someone else? Is her questioning or is yung pagbato po ba niya ng ganitong tanong ay dapat po bang tinanong na isang senator judge? Or should that question have been proven sa mga witnesses at evidence na ipepresenta on the impeachment trial?
18: Mukhang nakatutok yan dun sa pinag-uusapan lagi natin, no? Na yung pronouncement ng senator judges should be politically neutral.
0: Mm-hmm.
18: And there should not be prejudging what would be presenting, no? Because that would go to the core legal and factual issue.
1: Mm-hmm.
18: Kaya dapat hindi nila sinusubo yan sa proceedings, no? Mm-hmm. So dapat there should be very, very careful in the perception, even the public, na sila ay hindi politically neutral. You know? Because ang ating pinag-usapan dito ay yung conduct ng proceedings. No?
0: Mm-hmm.
18: Judges po sila.
0: Mm-hmm.
18: Hindi sila ordinary tao.
1: Mm-hmm.
18: So the trial is conducted should be with utmost propriety to prevent the case from being litigated in the media and to protect the integrity of the Senate acting as an impeachment court.
1: Mm.
0: Yeah.
18: With all due respect to the senator and the others, marami tayong makikitang ganun ang pinag-uusapan, no?
0: Mm-hmm.
18: They should be warned and admonished by the presiding officer and the Senate president to appear, at least from the standpoint of the trial, to appear politically neutral. Otherwise, yung institution ng Senate, tatamaan din yan.
0: Mm-hmm.
18: At mabubura rin ang... Kaya, from either sides, sasabihin nila, ano ba ito? May conclusion eh. Mm-hmm. Hindi pa natatapos eh. First witness lang yan.
1: Mm-hmm.
18: May nagko-conclusion na kayo o nag-feed na kayo ng inyong position.
1: Mm-hmm.
18: Hindi po tama yon because hindi pa tapos ang hearing.
1: Mm-hmm.
18: Ang hearing napakalayo pa lang, first witness pa lang po ito.
1: Mm-hmm.
0: Oh my.
18: Kaya tama po yung ako naman, hindi ako tagahanga ng ibang senator, no. Let me be frank about it.
0: Yeah.
18: Tumanga ako sa question ni Senator Padilla.
0: Yeah.
18: Iyon ang dapat na kanya mga question. At si Senator Bam Aquino, maganda mga question niya. Neutral po yun.
0: Mm.
18: Yun ang dapat makita sa lahat ng senator judges na nagtatanong. Hindi yung magpe-prayer ka. May kasamang may political neutrality ba yun?
0: Aray ko.
1: Twice. Twice.
18: Gusto ko yung prayer ni Senator Pia.
0: Uh-huh. Which is...
18: Pero yung unang mukhang... Oral argument.
1: Political argument. So, opening argument.
0: So, an opening prayer should be apolitical. Ganon. Tanungin natin si Senator Ping. Ano ba pinag-uusapan natin? Sabi ni Senator Judge Bam Aquino, Attorney Rico, no, nag-appeal siya na sa defense at saka prosecution teams na kung pwede, allow the proceedings to go straight to the point. In other words, parang ang haba-haba ng nangyaring hearing, pero parang kukunting-kukunti lang daw talaga yung napatunguhan. The hearing used already 9 hours for the first witness alone, sabi ni Senator Bam Aquino. Do you agree or is this really what a hearing is all about? I mean, you know, it's the nature of the beast. Eka nga.
18: That's the ideal, no? Ideal. But as you know, it is a sui generis proceeding, no? So they're playing also on the public. Kaya hindi natin maalis yan, and that's within their discretion and their rights to do that, no? But again, ang function ng pre-trial is to really limit the scope of all the testimonial as well as the documentary presentation ng ebidensya. Mukhang hindi yata nagtugma ang gusto nila, expectedly. This is a very high stake litigation to, ano? Peter at saka Rica. Kaya yung ideally dapat magkasundo na ang prosecution at saka defense. Unfortunately, hindi nila sila nakapag limit ng mga issues. Hindi sila nakalimit ng ebidensyang ipipresent, although they said they have common. No? Pero napakarami ang common pieces of evidence and documents nilang ipipresenta. So hindi natin just malilimit siya ngayon because yun na yung sinabi sa pre-trial order.
0: Yeah.
18: At yun ay pinafollow. Okay. Ngayon, if the presiding officer would have that right also to reconvene the parties to come up with some stipulations, which they did, but very, very small, very little lang ang stipulation facts, then sana mainam na magawa yon para to answer the question of Mr. Senator Bam.
0: Okay.
18: Pero hindi po nagawa yon eh. It would like the political climate, which is not part of the entire scenario, the political climate is not suited for that.
0: Oh.
18: Kita mo naman, isa lang question ni meron na nakatindig na isang senator judge, di ba?
0: Oo nga po. Attorney Rico, we'll leave it there for the meantime. And again, for the first 3 days of the impeachment trial, maraming salamat po for being with us, mostly in the studio. And it's our pleasure to have you.
18: Okay, it's my pleasure too.
1: Thank you, attorney. Okay. See you next week.
18: Good morning.
0: All right. Rest well, day. And then we'll see you again Monday. All right, si attorney Rico Domingo, past president ng PBA, Philippine Bar Association.
1: Basketball.
0: At chairman ng Movement Against Disinformation. Ang oras, it's 10 before 10. Babalik kami ni Rica shortly.
19: Balita Patan. Balitaan at talakayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM. Matinding init. Mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot. Sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Tapat na pagbabalita. Diretsyahang talakayan.

0: Yung mga abogado na to, kahit mga dekampanilya sila, no, nangangapa pa rin yan. There's a learning curve. And my goodness gracious, millions are actually watching you live. Opo, hindi ito recorded, edited, and then transmitted.
1: Tama. Uh-oh. Madali magsalita kapag nanonood ka lang at naguhusga at hindi ikaw yung nandun sa posisyon na yun eh.
0: Yes.
1: Ikaw yung nagsasalita, di ba? Trying to defend something. It's a heavy burden to carry.
0: Ayoko na nga mabasa ng mga comments sa SOCMED eh. Masyadong, again, masyadong toxic eh.
1: Sabi ko ka, partner, ay, day 3 na mga nag-unfriend na ngayon. Kasi, di ba yung political climate na nag-aaway na naman ang mga pamilya, yung mga magkakaibigan, saka din ang pinaniniwalaan, yung mag-unfriend na naman ang mga yan.
0: At ang dahil lang sa comment below, mag-aaway-aaway kayo, huwag na, di ba? Ngayon, meron din naman yung mga group chats na makikita mo na medyo very subtle, di ba? May some kind of protocol na fina-follow, di ba? Na hindi mo pwedeng basta balahurain yan. Di ba? If you feel na they're not performing well, okay, fine. Pero wag mong insultuhin.
1: Uh-huh.
0: Di ba? Just say na he could have or she could have done more.
1: Uh-huh.
0: Or siguro dapat medyo rendahan niya yung sarili niya na parang all-knowing, holier than thou. Ganon.
1: Ako yung kinagigigilan ko ngayon sa SOCMED partner, yung pag-take ng mga tao ng mga things at face value without putting the context behind it. Katulad na lang yung sa photocopies.
0: Ayan.
1: Diba? Ginagamit nila, photocopy ko yun. Ganun na pala yun eh. Photocopy ko yung pera pag dito tinanggap, ganyan-ganyan. Hindi naman sa totoong buhay yung sinabi nun eh. Diba?
0: Mm-mm.
1: It's on the admissibility of the evidence.
0: The document.
1: So, yes. So before nyo siya gamitin on real life circumstances, maybe we should think of why it was said and the reason, diba, behind nila sinabi ang ano na yan. Kasi, nakukulayan, nabibigyan na naman tayo ng maling mga impormasyon na ang mga taong hindi nakapanood ng impeachment trial when that point was raised ay nabibigyan ng maling impormasyon nga kung paano nila iintindihin yung interpretasyon sa batas na yon. Doon lang ako nang gigigil.
0: And that's a good point kasi because hindi nga nangyayari ito very often ano ha, and we're not rejoicing in the fact na this is happening at all kasi ayan na naman father for the canon sabi nga nila na headline na naman tayo sa ibang mga news organizations but be that as it may this is a nice opportunity for us to learn.
1: Yes.
0: Oo, kahit na konting terminolohiya lang malaman natin na what is motu proprio?
1: Tama. Res ipsum locitur.
0: Res ipsum locitur.
1: Habang karoon mga naririnig.
0: Mima.
1: Kaya sasabihin ko dito, parang kanyari matalino rin ako, ganun.
0: Oo, hindi lang yun. Falsus in unum.
1: Oo, falsus dicto. Alam mo, may alam. Pero totoo, mali-mali yan.
0: Okay, ayan na yung ating hinihintay na panauhin kasi alam nyo na pa po na practically the whole Philippines dahil inulan ng Eastern Visayas pati parts of Mindanao no? Dahil kay Inday kausapin nga po natin ang ating butihing mayor ng San Juan City si Mayor Francis Zamora. Mayor Francis, magandang morning si Peter at Rica po dito sa Balita Patan.
2: Yes, magandang morning Peter and Rica and maraming salamat muli sa pang-imbita sa inyong programa.
1: Our pleasure, Mayor. Good morning.
0: We'll go straight to the point, Mayor Francis. So, hindi naman sa inaasahan natin ang matinding epekto ng dating Super Typhoon Inday dito sa Metro Manila. Ano po? Pero ano po ang ating paghahanda?
2: Well, first of all, kahapon po sa ating Metro Manila Disaster Risk Reduction Management Council meeting, pre-present po sa atin ang forecast. At ang expectation nga po ay bukas na Friday ay meron...
0: Uy, nawala si Mayor. Mayor? Nako. Re-establish yung linya natin.
1: Yung connection, sayang naman yun.
0: Oo, so Mayor... Wala.
1: Ayan. O, nung malaman natin yung mga paghahandang ginagawa ng Metro Manila Council. At saka kasi head din si Mayor ng League of Cities, tama ba yun? Of the Philippines,
0: LCP.
1: No? LCP. Oo, nung malaman natin, dun

0: sa mga probinsya naman na tatamaan netong si Inday.
1: Ang medyo nasa maapektuhan talaga Batanes.
0: Oo, northern part kasi.
1: At saka yung mga northeastern Cagayan towns and Isabela as well. Opo. Pero habang meron pa tayong 1 minute, Rica, at hinihintay pa natin si Mayor Francis Zamora, nais ko lang batiin ang ipinagmamalaki ng Plaza family, o si Miss Dorothy Gail Esmerna Plaza for a new graduate and magna cum laude.
0: Ayan, gara.
1: Meron po tayong flash.
0: Ay, hindi na daw yung babalik okay. Si Mayor.
1: Ay, Mayor. Ayan na si Mayor. Si Mayor Francis.
2: Morning po. Good morning po, Peter Nika. Pasensya na, napuputol po yung line.
1: Nga po, okay lang. Opo, sige po, yung ating tanong kanina, ano yung mga paghahanda na ginawa dito sa Metro Manila, Mayor?
2: Opo, una sa lahat, ang ating pong mga Metro Manila Mayors ay nagsagawa na ng iba't ibang klaseng paghahanda, gaya po ng paniniguro ng ating pang ping stations po ay operational lahat. May mga operators po tayo 24 hours a day, may crudo at gumagana po ito. Naglinis po tayo ng ating waterways, ating mga drainage systems, ating mga ilog at creek upang dumalay mo po ang tubig kapag maging malakas po ang pag-ulan. Nag-preposition na po tayo ng ating mga evacuation center equipment, rescue equipment. Ganun din po yung mga food boxes natin in case kailangan maglikas ng ating mga mamamayan. Nagputol na rin po tayo ng mga puno at mga sanga na sa tingin natin na posibleng bumagsak. At lahat po yan ay ginawa na ho natin even a few days before pumasok sa Philippine Area of Responsibility itong Super Typhoon Inday. So patuloy po tayo nagmamonitor. We are not underestimating the effects, no? Sa mabuting nakatutok pa rin po tayo sa posibleng mag-impekto po ng Super Typhoon ito. Na alam ko po na binaba na ang kategory, but then again, hindi po yung Super Typhoon mismo ang problema natin, yung paghila ito sa hangin na bagat.
1: Opo,
2: na maaaring magdulot nga po na malakas na pag-ulan. Because yesterday po, no? I'm not sure if this has changed. But as of yesterday, during our Metro Manila Disaster Risk Reduction Management Council meeting, wherein the Office of Civil Defense and PAGASA presented, ang expectation po, starting tomorrow, Friday, malakas po ang pag-ulan at magkakaroon nga tayo ng pagbaba. 50 to 100 millimeters of rain ang expectation tomorrow. Ang threshold po natin sa Metro Manila ay 50 millimeters lamang. So ngayon po, in a few minutes, I will be entering a Metro Manila Council meeting. Titingnan ko kung nagkaroon na ng update, kung nabago po ang information na pinresent sa amin kahapon. Pero ganun pa man, handa po tayo sa anumang posibilidad ng malakas na pag-ulan at pagbaha. No? At ang aking pong payo sa bawat isa, tayo, kanya-kanya po tayo ng paghahanda rin, paglinis ng ating mga kanal, no, ating mga paligiran, no? Kasi kahit anong preparation po natin, kung puro basura rin po ang babara sa ating mga drainage systems, ay talagang magkakaroon po tayo ng pagbaba. So the government is working, your local governments are working, and we each all
1: ayun,
0: to do our part.
1: Yes, okay.
2: May responsibilidad po tayo na gawin din yung mga dapat natin gawin upang mapanatili din po ang kalinisan natin kapaligiran.
1: Alright, maraming salamat po, and sana nga po maging handa lahat dito sa Metro Manila at sa iba pang mga northern Luzon towns and cities. Mayor Francis, maraming salamat po.
0: Thank you, Mayor.
1: Po.
0: Good morning.
2: Yes, maraming salamat. Tawag lang po kung may katanungan.
1: Yes, sir. Thank you very much, Mayor Francis Zamora ng San Juan and the LCP also and Metro Manila Council. Ayan. Susunod!
0: Kabayan with Donny Buenafe. Nakasama niyo po ngayon, Rica Lazo.
1: Peter Musngi.
0: God bless everybody.
1: See you tomorrow.

0: DZMM número 1 sa aksyon. DZMM balita ngayon.
1: Kapamilya, abot hanggang dibdib ang baha sa barangay Tambunan sa bayan ng Talayan, Maguindanao del Sur. Matapos ang walang tigil na pag-ulan na dulot ni Bagyong Inday. Umapaw na rin ang tubig sa bahagi ng National Highway sa Sichones, Barangay Tambunan 1, Talayan, kaya madaanan ng maliliit na sasakyan. Pinayuhan ang mga motorista na iwasan ang mga nasabing lugar. Patuloy pa rin kasi ang malakas na buhos ng ulan na nagdulot ng mga pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Maguindanao del Sur. Pinapayuhan naman ang mga babiyahe na gumamit ng alternatibong ruta. May mga bagong oportunidad para sa senior citizens sa Angeles City matapos silang sanayin bilang mga community tour guides. Aabot sa 30 seniors ang lumuhok sa pinakaunang community tour guiding program sa Central Luzon na pinangunahan ng National Commission of Senior Citizens, Department of Tourism at Angeles City Tourism Office. Target ng programang mahubog ang mga senior bilang mga gabay sa turismo na magbabahagi ng kasaysayan, kultura at mga tanyag na pasyal ng lungsod. Bukod sa pagbibigay ng bagong pagkakakitaan aktibidad sa mga nakatatanda, inaasahan ding makatutulong ito sa pagpapalakas ng turismo at pagpapasa ng mahalagang kwento ng komunidad sa mas batang henerasyon.
2: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
1: At yun ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
0: DZMM Balita Ngayon! Basta AM DZMM. Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.

0: It's Thursday morning sa ating mga kababayan, kapamilya, kaserbisyo. Ito na naman ho ang programang inaabangan natin sa umaga. Kabayan, ako po si Danny Buenafe. Today is July 9, 2026. Kamusta ho kayo? Ha? So natapos na ang tatlong araw na impeachment trial. Yung unang tatlong araw, ha? Monday to Wednesday. So siguro isa pa lang ang nahiharap na witness, no? At natapos na ang direct examination at cross examination diyan kay Agent Kalilong ng NBI. So siguro napanood nyo, no? At talaga naman ang tagisan ng galing ng mga abogado, ha? Ang siyempre prosecution si Attorney Ligutan at si diba, sa defense naman ay si Attorney Carlo Narvaza. Okay, so next week, meron na naman Monday to Wednesday at syempre live lagi yan. Inihahatid ho ng DZMM Teleradio sa pamamagitan ng special coverage. Okay, ang DZMM Radio Patrol sa East 30 ay napakikigan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sa bayag na papanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available ho kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31 at live kami, ha? Diyan ho sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. I-like at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta Facebook, TikTok, X at Instagram. Para ho dun sa mga gusto magpadala ng mensahe sa ating DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. Ayun. Okay. So bago tayo pumunta sa ating mga makakausap sa ating programa ay narito muna ang nakalinya na ang ating mga Radio Patrol reporters. Pangulong Marcos Jr. nakatutok sa paghahanda ng pamahalaan sa banta ng Bagyong Inday at Habagat. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, mula kay Christian Yozores. Christian.
1: Magtsaga ng Radio Patrol!
2: Iyak ng Malacanang na nakatutok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paghahanda ng pamahalaan sa banta ng Bagyong Inday at ng Habagat. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, inatasan na ng Pangulo ang mga ahensya na tiyaking nakahanda ang kanilang mga plano at kagamitan para mabawasan ang epekto ng posibleng pananalasa ng bagyo. Kabilang sa mga naghahanda ang MMDA na nagsagawa na ng paglilinis ng mga drainage at laluin ng tubig sa Metro Manila, habang nakaantabay rin ang lahat ng 73 pumping stations para sa posibleng malalakas na pag-ulan. Nakapreposition na rin anya ang iba't ibang mga heavy equipment at iba pang kagamitan ng BPWH sa Cagayan Valley, kabilang ang mga dump truck, backhoe at chainsaw para agad na maipadala sa mga lugar na maaaring maapektuhan. Samantala, nakahanda na rin ang DSWD sa posibleng paglikas ng mga residente. Iniulat anya ng ahensya na may mahigit 4.7 million family food packs na kapreposition sa buong bansa, kabilang ang mahigit 217,000 food packs sa Cagayan Valley, kung saan 23,000 ang inilaan para sa Batanes. Naka-alerto na rin ang Department of Health matapos maglabas ng weather alert ang Health Emergency Management Bureau sa mga regional office at centers for health development. Isinailalim na rin anya ang Code White Alert at handa ng i-deploy ang mga Health Emergency Response Team at Philippine Emergency Medical Assistance Team kung kinakailangan. Nakaimbak na rin umano ang 36.6 million pesos na halaga ng mga gamot, hygiene kits at iba pang medical supplies sa iba't ibang bahagi ng bansa para matiyak na tuloy-tuloy ang serbisyong pangkalusugan sakaling magkaroon ng kalamidad. Panawagan anya ni Pangulong Marcos sa publiko na manatili alerto, makinig sa mga abiso ng mga otoridad at patuloy na bantayan ang lagay ng panahon sa mga susunod na araw. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yozores, DZMM.
0: Thank you very much, Radyo Patrol, Christian Yozores. Ito, isa pang report, kampo ni ex-speaker Romualdez, naniniwalang napipilitan lang si dating DPWH Secretary Manny Bonoan na iugnay ang mambabatas sa flood control scandal. Yan naman ang balitang ihatid sa atin ni Pamela Vasquez. Pam!
3: Yes, good morning, Danny. Ayon kay Attorney Aid Fajardo, tagapagsalita ng kinatawan ng Leyte, wala umanong kahit isang salitang sinambit ang dating kalihim laban kay Romualdez higit isang taon na mula nagmaungkat ang flood control scandal. Giit pa ni Fajardo, tila nagiging bola o biro ito sa kanila, gayong wala naman anyang maipakitang ebidensya kahit maraming sinasabi ang mga kinauukulang Malakas ang kaso. Hanggang ngayon din kasi, wala umanong naisasabang kaso sa korte. Maaari anyang maraming iniisip si Bonoan ngayong siya ay naka-hospital arrest at ang posibilidad na ilipat siya sa regular na kulungan. Ayon pa kay Fajardo, maaaring tanungin si Bonoan para punan ang anyay evidentiary gap para lamang ituro ang dating House Speaker. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Thank you very much, Pamela Vasquez, at sa naunang reporter na si Christian Yozores.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Time check tayo. 10:12 in the morning.
4: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Okay, nagbabalik ko ang programa Kabayan at dahil nga nakaano rin tayo, nakatabay tayo dito sa super bagyong Inday, ay may mga announcement na ho na walang klase sa iba't ibang mga paaralan, no? Unahin natin 'to sa NCR. Ito ang advice sa atin, Las Piñas City, all levels, ha? Public and private, wala na hong pasok. Today ho ito, ha? July 9. So sa San Jose del Monte, Bulacan, no face-to-face classes, public and private. So lahat ho ng level, ha? Dyan ho sa San Jose del Monte, Bulacan. Sa Makabebe, Pampanga, yan din ho, all levels, public and private. Tapos dito sa San Simon, Pampanga, elementary to senior high school, public and private. So itong Basista sa Pangasinan, daycare to senior high school sa province ng Aurora, all levels, public and private, bukas at saka ngayon, July 9 and 10. So sa Tanza, Cavite, ngayon, no, all levels, public and private, municipality of Culion, Palawan, all levels, private and public, including school personnel. So, siguro ito yung mga ano rin, pati mga teaching staff. So, sa Cuyo, Palawan, all levels, so public and private, starting at 12 noon hangang bukas, July 10. Sa Barbasa, Antique, all levels, public and private, from afternoon, July 8, balik kahapon pa, nagsimula na, hanggang Biyernes. Ito yung sa Barbasa, Antique. Sa Negros Oriental, all levels, public and private school, sa Bago City, Negros Occidental, kindergarten to senior high school, at sa Himamaylan, Negros Occidental, all levels, public and private school. Okay, sa Murcia, Negros Occidental, all levels, public and private, face-to-face classes, shift to modular mode of learning sila. San Carlos City, Negros Occidental, Barangays Rizal, Guadalupe, Punao, Palampas, Bagumbon, Nataban, Prosperidad, Buluangan, Codcod, Quezon, at San Juan Ermita, all levels ho yan, public and private schools, face-to-face classes. Sa La Carlota City, Negros Occidental, face-to-face classes in all levels, public and private. Pontevedra, Negros Occidental, all levels. Binalbagan, Negros Occidental, all levels, public and private. Sa Banga, South Cotabato, all levels, public and private. Sa Surala, South Cotabato, all levels, public and private. Sa Iligan City, all levels, hanggang bukas. At Cotabato City, preschool to senior high school, public and private. Maguindanao del Sur, all levels, public and private. Maguindanao del Norte, all levels, public and private. At ito'y huli, Sultan Kudarat, face-to-face classes in all levels, suspendido na, public and private. So, malawak ko yung bagyong, Inday, kasi iba-iba eh, no? May Mindanao, merong hang mga Region 5, merong, sa Visayas. So, ano lang ho tayo, nakatutok lang ho tayo sa DZMM Teleradio para sa mga updates dito sa bagyo. Itong super bagyong Inday. Ayan, naka-flash ho kung meron kayong TV screen. Ayan, pinapakita ho namin yung mga lugar. Dito sa Metro Manila, wala pa hong announcement to. Buka rin makakaranas din tayo. Ang feedback sa amin, bukas. Pero sa ngayon, ang Las Piñas pa lang, ang mayroong announcement ng all levels public and private. Tapos sa San Jose del Monte na medyo malapit sa atin yan, dito lang yung San Jose del Monte, Bulacan, wala na rin hong pasok in all levels, no face-to-face classes, public and private. Ayun, so at least mag-ano lang ho kayo, lagi kayong kuha ng update dito ho sa DZMM Teleradio. Tapos kanina ho, meron doon tayong update din dahil itong Pula Canyon na city, kaugnay naman ng pagsabog. Actually, minor explosion lang naman. At hinihintay natin yung unang guest kasi para at least makakuha tayo ng isang residente ito sa Barangay Pula sa Canloon City. Ito yung Bulkan Canloon. For now kasi itong Canloon ay, sabi, moderately explosive eruption, sabi ng PIVOLX. At yung eruption ended kaninang 7:36 a.m. So kani-kanina lang yan. Pinapakita ko natin yung video, no, kung napapanood din nyo. At sabi ho ng, pero no further details though as of posting. Pero sabi ang, ito raw ay alert level 2. So, bawal itong, syempre meron siyang tinatawag na 4-kilometer radius na permanent danger zone. At ang flights daw doon sa vicinity ng vulkan ay kasalukuyang pinagbabawal. Okay? So, Negros Occidental yan, ha? Ang sabi ng PIVOLX, moderately explosive eruption. So, inaabangan pa rin ho natin yung una nating guest na resident. Ha? Resident ho siya nitong Barangay Pula, Canloon City. Kasi gusto ko malaman kung kamusta ang kanilang ang lagay ng panahon doon. At kung meron ba silang naranasan na ashfall. Okay? O, ready na ho. Nasa linya na yata ng telepono. Makakausap na natin ang residente ng Barangay Pula, Canloon City. Walang iba kundi si Rayan Bitio. Rayan, good morning. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan. Rayan? Hello, Rayan. Naririnig mo kami dito sa studio? Rayan? Okay. Sandali, sinusubukan uli natin tawagan, no? Kanina medyo na-contact na siya pero baka may problema lang tayo sa ating signal. At malaman natin ang sitwasyon kasi inuulit ko, meron ho talagang explosion na naramdaman diyan ho sa dito sa Canloon volcano na ngayon ay under alert level 2. Yung sa Mayon ho, merong ano rin ho yan, ha? Activity na nararanasan diyan sa Siligaspi naman. Sa Daraga Albay, alam ko alert level 3 naman. So, aktibo ito. Kaya medyo sunod-sunod itong mga concerns na ating nararanasan ngayon. Tapos, meron pa tayong binabantayan na super bagyo Inday. Ha? Kaya, nakaalalay na ho ang DSWD dito sa bagyo naman. At meron ang hinahandang mga food packs. Ah, para ho sa ating mga kababayan, nakatutok na rin ho ang Office of Civil Defense, kaugnay nitong ang huli kong narinig humina daw, pero alamin natin, siyempre may update mamaya alas 11 uli ang Pag-asa. Anyway, ayan na ho, ready na ho ang ating residente diyan sa Barangay Pula, Canloon City, walang iba kundi si Rayan Bitio. Rayan, good morning.
5: Hello, sir.
0: Okay, naririnig mo na.
5: Magandang
0: umaga. So, Rayan, ikaw ay taga Barangay Pula, Canloon City. Tama ba, Rayan?
5: Yes, sir.
0: Okay, so bigyan mo nga kami, kwento mo lang, maikli. Meron kayo daw nangyaring activity dyan o pagsabog ng Bulkan Canloon? Tama ba?
5: Yes, sir. So, kaninang umaga po, akala lang namin is normal lang po na araw sa amin. Actually po kasi, ang pinaghandaan po namin is yung bagyo kasi malakas daw po yung bagyo dito. Tapos bandang alas 7 ng aga po, wala naman kaming indication po na sasabog ang bulkan. Kasi dito sa amin is makapal yung fog. Hindi namin makita yung bulkan. Tapos nung mga 7:30 ng umaga, may sumabog po kasi na malakas. Akala namin nung una is kidlat lang, tapos pag labas namin sa aming bahay, nakita po namin yung usok mula sa bulkan na saas na po.
0: Oo. Pero Rian, ikaw ay nasa Barangay Pula. Ito bang Barangay Pula? Kasi meron daw 4 km radius na permanent danger zone. Malayo naman to kayo dito sa danger zone. Rian.
5: Kasi po ay, kami po kasi, sir, is within 6 kilometers.
0: Wow, malapit. Oh.
5: Isa po kami sa pamilya na yung mga evacuees last year.
0: Okay. Oh.
5: Tapos, hindi naman kami masyadong malapit. Pero kita ka ay dito kasi kami banda sa left side ng bulkan, so hindi na masyado direkta dito sa amin yung ashfall. So laking pasasalamat namin sa pangalan at safety lang po talaga kami dito.
0: Pero Rian, for now ba wala pang utos ang LGU nyo dyan na palikasin kayo? Baka ano ba ang sabi? Posibleng magtuloy-tuloy pa ba itong pagsabog ng bulkan?
5: As of now po sir, yung notice po na natanggap namin galing sa LGU namin is paghahanda lamang. So, hindi pa sila nagsasabi kung lilikas ba o hindi.
0: Mm-hmm. Okay, so ibig sabihin, for now, ang location nyo is still within the 6-kilometer area?
5: Yes, sir.
0: Pero yung danger zone is within 4 kilometers. So, malapit pa rin yan, no? Kasi baka merong ano, ngayon ba meron kayo nararamdaman ng mga let's say ashfall or whatever na mga buga na somehow makaka-apekto sa inyo? Yung pag mga lindol.
5: Dito sa amin sir, kasi hindi naman kami direct ang proper barangay, sitio po kami.
0: Okay.
5: So, ang nakaranas po ng ashfall is ang proper barangay po namin.
0: Oo. Oh.
5: Nandun yung ashfall pero dito sa amin banda, safe lang po kami, walang ashfall, wala ding mga bato na tumilapon.
0: Pero ibig sabihin, wala bang advice ang inyong mga leader dyan sa barangay o sa komunidad na lumikas na ho kayo or sabi safe kayo for now?
5: Hindi din po nila sinabi sir na lilikas kasi yung syudad namin is nandun yung ashfall, so kung lilikas kami dun sa mga eskwelahan sa syudad, eh, nandun yung mga mas maraming ashfall.
0: Ah, okay. Pero, sabi mo kasi, di ba, ang pinaghandaan nyo, yung bagyo, no? Ngayon ba, ano, meron bang pag-ulan na ano kayo, nakikita ngayon dyan? O posibleng pagbaha?
5: Hindi naman dito maulan, sir. Kaso yung hangin is malakas talaga.
0: Ah, okay. Pero for now, kamusta yung let's say yung bulkan? Ano ba siya, nag-aalboroto pa for now?
5: As of now sir, hindi po namin kasi yung hindi kasi namin makita yung kalagayan ng bulkan kasi
0: foggy. Makulimlim, you mean?
5: Para base po sa aming nakita kanina, wala naman pong lumalabas na usok.
0: Pero naramdaman niyo yung dagundong malakas kanina?
5: Yes, sir.
0: Oo.
5: Namin yung vibrate ng lupa.
0: Oo. Ibig sabihin, wala namang, let's say, pag nag-vibrate yung lupa, wala namang nagbitak or whatever na posibleng mag-cause ng, di ba, alam mo na, trahedya sa ibang mga residente dyan. Malaki ba yung barangay nyo dyan? Marami kayo?
5: Yes, sir. Malaki yung barangay namin. Maraming nasakupan na sitio.
0: Oh.
5: Yung ibang sitio ng pula is within 4 kilometers. Pero as of now, sir, sa kaalaman ko, mukhang wala namang
0: danger.
5: Wala namang danger. Casualties.
0: Oo nga, pero ibig sabihin, wala bang potential danger sa inyo na baka naman, syempre, may mga kabataan, may mga senior citizens kayo dyan, di ba, Rian?
5: Yes, sir. So, naghihintay lang po kami ng notice sa LGU namin.
0: Oo. Okay, so ano man ang kamusta naman let's say kung sakali mailikas kayo, meron naman siguro kayo maaasahan diyan ng mga regional center ng DSWD sa pangangailangan just in case?
5: Yes sir, yung DSWD dito is magpapadala naman 'yan ng mga rescuers if ever kung lilikas kami.
0: Mhm. I see.
5: So,
0: okay.
5: Just like dati nung ni umevacuate kami,
0: Oo.
5: Kinuha kami dito ng mga rescuers at responders. So, if ever there's evacuate, kukunin lang kami dito sa bundok.
0: Oh, sige. Nako, ano ka ba, Rian? Ano ka ba? Estudyante ka? Ano ka ba dyan? Anong trabaho mo?
5: Ako po ay isang housewife at farmer sa aming lugar po.
0: Okay. So bali ano ba ang mga main source ng yung mga means of livelihood ng mga kababayan o mga kasama mo diyan, barangay?
5: Tanim po, mga vegetables talaga. So yung ibang parte po talaga dito is apektado talaga ng ashfall. Dito lang sa amin banda yung hindi tinamaan.
0: Okay. Sige. Marami salamat, Rian. Ha? Basta mag-iingat kayo dyan at makikibalita kami lagi if ever. Thank you.
5: Yes, sir. Thank you.
0: Yan ho si Rian Bitio, ha? Residente ho sa Barangay Pula, Canlaon City. Kaugnay nitong pagsabog, yung moderately explosive eruption ng Canlaon Volcano dyan sa Negros Occidental ayon sa PVOX. Okay, tuloy-tuloy na ho sa atin sa programa natin, Kabayan. Ngayon naman, alamin natin yung latest naman dito sa Super Bagyong Inday. Makakausap natin via Zoom ang spokesperson ng Office of Civil Defense. Walang iba kundi si Juni Castillo. Sir Juni, si Danny Buenafe uli sa programang Kabayan.
6: Magandang umaga, Sir Danny. Magandang umaga sa ating mga taga-panood at taga-pakinig.
0: Okay. Unahin ko lang, no? Dito sa Super Bagyong Inday, Juni, kamusta naman ha ang mga paghahanda natin at medyo na ano na ba natin, anticipate natin kung ano yung mga regions o lugar exactly ang posibleng tamaan at kung kailan, Juni?
6: Tama, Sir Danny. Kung mga rehiyon po ang ating pinabantayan, ito po yung rehiyon dito sa Western Philippines po, ano? Dahil yung mga pag-ulan po na dulot nung hinatak o nahahatak na habagat, yun po talaga yung magdadala at dapat nating bantayan. Ito po yung mga lugar po, ano? Ayon sa PAGASA po, ano? Itong mga lugar sa Negros Island Regions, ganun din po, ano? Mimaropa. Kasama rin po tayo dito sa Metro Manila, no? Kahit po yung dun sa Mindanao po, ano, yung mga Sambuanga area, kasama din 'yon sa Inula na nga po, ano. And then ito po ay Biyernes at saka Sabado. Yung po ang tinitingnan na malalakas na ulan. Meron pong mga areas tayo na under the yellow warning advisory, and then ganun din po yung orange, no? Ibig sabihin 100 to 200 millimeters. Kasama po diyan yung lugar po ng probinsya po ng that is ito pong sa Occidental Mindoro and Antique. So dapat po ito, no, maghanda po doon yung mga kababayan natin dahil bukas po at saka sa Sabado, no, ay yung nga pong moderate to heavy ang mararanasan doon, and then yung 50 to 100 and then 100 to 200 millimeters po.
0: Okay, so bali tama ho ba, binabaho na ho yung typhoon category. So bagyong Inday na lang, hindi na siya super typhoon. Tama ba, Juni?
6: Ayon po sa PAGASA, Sir Danny, bagyo na lang po, no? Typhoon na lang, hindi na siya super typhoon. Pero ganun pa man po, no? Hindi natin, kumbaga, yung mga paghahanda natin, ano, dahil nga pinalalakas po yung habagat, kaya po magdadala pa rin po ito ng mga pag-ulan po dun sa mga areas na nabanggit ko, kaya hindi po dapat ipagsawalang bahala kahit po bumabaan ito sa typhoon category.
0: Okay, tama naman, dapat talaga, no? So for now, meron pa rin tayong lito ho sa Metro Manila, Juni. So ibig sabihin, pag sinahabagat, we can expect na matinding pag-ulan starting tomorrow up to Saturday dito sa NCR.
6: Tama po, no? Kasama po tayo doon. Ang Metro Manila po kasi, ang NCR, ano, ay mababa yung threshold, kumbaga, no? Kahit 50 to 100 millimeter lang ito, yung yellow warning na rainfall po, ano, may mga areas na tayo dito na binabaha. Kaya dapat po talaga nakahanda itong ating mga barangay dito sa mga NCR na kabilang doon sa listahan po ng DNR Mines and Geosciences Bureau na dapat po maghanda.
0: Okay, so under what ano tayo, yellow o orange warning?
6: Yellow po. Ang orange po ay yung opo, yellow po. Ang naka-orange po ay yung Occidental Mindoro at saka yung Antique.
0: Ah, Antique. Pero kasi kahapon, nakausap ko rin yung governor ng Catanduanes. Ito bang mga nasa Region 5? Ang medyo malawak din ho, no? Yung sakop nitong si Inday?
6: Tama po. Pagpasok po kasi ng Inday po, no, ng bagyong Inday sa Philippine Area of Responsibility, hinatak niya na kaagad yung habagat. So magmula po dun sa Mindanao, ay inulan na rin po. Ano? Tapos habang tumataas po ang bagyong Inday, so tumataas din po yung habagat. Kaya kasama po, di ba? Halos buong Pilipinas nga nadaanan ng nahatak na habagat po. Kaya kasama ito yung sa Bicol region po, no? At saka ganun din yung mga some areas in Visayas, no? Pero yung nakikita naman po, no, ng PAGASA na talagang lalakas na ulan ay ito nga pong sa Negros Occidental at saka sa Antique.
0: Oh, eh, speaking of Negros Occidental, eh kanina ho, may bumuga na naman yung Bulkang Canlaon, eh. So how do we lahat ito assess? May danger ba? Kasi yung iba ng residente, nakausap ko lang ngayon, nandun sila sa within 6 kilometer na danger zone. Ano ba ito? Wala namang advice daw sa kanila ang LGU nila to yung mailika sila.
6: Junior? Tama, Sir Danny, no? Yung kausap nyo kanina ng residente, si Rayan. Ano? And then kausap ko naman po, no, right before we go on air, yung aming pong regional director, no, si R.D. Jun Sermeno sa Negros Island Region, no, sa OCD doon. Ayon po sa kanya, no, ayon daw po sa DOST Vivox, hindi pa naman itataas sa ang alert level, no, ng Bulkang Canlaon. So it remains under alert level 2. Ibig sabihin, yes, po yung 4 kilometer danger zone pa rin. So kanina po yung kausap natin, no, si Rayan, yung po ay nandun na sa labas ng 4 kilometer danger zone. May mga ashfall po na nangyayari, no, dahil dito sa minor explosion kanina. Pero po kasama din kasi sa pinaghahandaan nga nila, kasi uulanin din po, no, may mga pag-ulan din yung habagat na dala bukas doon sa kanilang lugar, kaya yun daw po ang iba yung pinaghahandaan ng Negros Island Region.
0: Okay, so kaya kanina sabi niya makulimlim pero wala pang pag-ulan, no? So bukas ini-expect natin, June, no, makakaranas po, na sila ng mga pag-ulan. Pero ang sinasabi mo ngayon, for now orange warning itong Occidental Mindoro at saka Antique. Ito ba yung parang magiging sentro ng pagtama ng ito bagyong Inday?
6: Hindi po bagyong Inday, Sir Danny, ang sentro na ito. Ito po yung habagat. Opo. Okay. Kasi yung bagyong Inday po nasa extreme northern na Luzon na, pero dahil nga po nahihilat, nahahatak niya itong habagat, kaya yung mga pag-ulan po na madadala ay dito sa western na part po ng ating bansa.
0: Okay, western part, ano yan? Mga area ng mga Nueva Vizcaya? Tama ba? Northern Luzon?
6: Yung Zambales po, kasama doon. Zambales, Bataan, Palawan, Iloilo, tas Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental. Hanggang doon po, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, at saka Lanao del Sur. So yung western part po ng ating bansa.
0: Okay. So pero ang projection nyo, hanggang Sabado lang, mararanasan natin itong mga hagupit ng mga habagat at saka itong si, ano, diba, si Inday.
6: Kung base po sa mga datos po, no, na ibinibigay sa atin ng DOST PAGASA, yung malalakas po na ulan, no, 50 to 100 and then orange na 100 to 200 ay hanggang Sabado po, no.
0: Pero kasi nung nakaraan lang, I think that was Thursday, grabe ho yung ulan dito sa Metro Manila, di ba? Yung matindi na nag-cause din ng mga, hindi naman ganun kataas ng mga flooding, pero dyan lang sa Commonwealth, nadaanan ko, nagkaroon kaagad ng mataas na, ano eh, di ba, medyo na bumahana. May mga nasisilip ba tayo ng mga areas na, let's say, potential na pwedeng bahain by tomorrow or Saturday dito sa Metro Manila, katulad ng mga yung Araneta Avenue, di ba? Yung Taft Avenue, yung mga ganong Espanya, may mga ganong bang risk na pwede mangyari, baha?
6: Tama po kayo, Sir Danny. Ano? Bukod kasi nung mga nakaraang araw, no, kahit wala pa yung habagat at saka yung bagyo, meron din pong mga localized thunderstorms. Madalas nangyayari yun po bandang hapon o bandang gabi. Opo, opo. Tapos, kagaya na nabanggit ko kanina, Sir Danny, no, ang Metro Manila, mababa yung threshold. So, kahit po mabilis na pag-ulan, ano, or itong yellow warning, ano, ay may mga areas na binabaha. Meron po tayong listahan yan. Ano? Inilalabas po yan ng DENR Mines and Geosciences Bureau. Ito nga pong in relation to Bagyong Inday, Habagat, and localized thunderstorms. Oh. Umabot po nung 2,700 plus na mga barangay. So pwede nating tingnan yung mga listahan na yon. At ipinaabot na rin po ito no, sa mga local government units natin. So madami pong mga barangay talaga ang rain-induced at saka landslide-induced or rather rain-induced landslide and flooding prone areas. No, so mahalaga po na alam natin 'yon, no. And then yung mga local government units natin po ay naabisuhan naman po, no, as early as no, kahit over the weekend pa po, no, ay kausap na ng Office of Civil Defense at ng iba't iba pong response agencies.
0: So bali feeling ko lang yun, itong mga barangays, no, na prone nga sa mga, let's say, ano nga, baha-baha na posible mga maapektuhan, itong Quezon City, 'di ba, Malabon, Navotas, ito yung mga posible makaranas.
6: Tama po. Tama po kayo, Sir Danny, no? Kasama ito kasi dun sa mga mabababang lugar, no, na mabilis bahayin, no, kapag inulan.
0: Pero Judy, ewan ko lang kung saklaw to ng iyong ano na rin, no, let's say concerns, no. Pero 'di ba nasa ano pa rin, eh, bumaba yung level ng tubig natin diyan sa Angat Dam na malaki ang nagbibigay ng ano sa atin, Metro Manila's 'di ba, water supply. For now, ang sabi nila, sana magkaroon ng mga pag-ulan at medyo madagdagan yung water level kasi 157 na lang yata meters ang pinaka-ano, 160 meters yung 'di ba, pinaka-low level ng 'di ba, ng Angat Dam. Ito ba, tingin mo itong mga itong Friday, Saturday, this could help at least ma-refill ang Angat Dam?
6: Kasama po dun sa briefing na ibinigay ng DOST Pag-asa, ito nga pong mga level po, no, ng mga tubig natin sa mga dams, no, na makakatulong nga daw po, no, itong mga pag-ulan para tumaas po. Kasi ayon sa Pag-asa po, no, parang all-time high pa nga po ang all-time low, no, yung nangyari dito sa Angat Dam, no. So makakatulong po ito, no. Ang sinasabi naman nila, hindi naman po kasi ito aabot talaga dun sa spill level, no, sa danger. Usually nagbibigay sa atin ng Pag-asa ng briefing kasi kung magpapa-release po ng tubig, ano, na baka magkaroon ng mga flooding. So sabi naman po ay hindi naman po ito aabot sa ganon at makakatulong nga po na makadagdag po ng tubig dito sa ating mga dam.
0: Sige, Sir Juni, thank you sa oras na ibinigay mo at lagi lang kaming tututok sa mga developments from dyan sa Office of Civil Defense. Salamat, Juni.
6: Maraming salamat, Sir Danny.
0: Okay, yan ho si Juni Castillo, spokesperson ng Office of Civil Defense.
1: Alerto sa Bagyong Inday at Habagat.
0: Ang oras natin, 10:38 in the morning.
4: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Huwag ko kayong alis dahil meron po tayong makakausap mamaya pagkabalik ng ating programang Kabayan.
1: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
7: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
10: Ang galing! Pang matagalan!
11: Parang tayo lang han.
12: Everest Appliances.
10: Babe, ano ever best decision mo in life?
12: Siyempre, building a home with you.
10: Aww.
12: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
1: Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: May maintenance sa diabetes sa cholesterol? Kasabay niyan, Planinar. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanunar.
13: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex is the generic name of Vanunar. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanunar. Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
15: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
16: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
0: Alright, nagbabalik na ho tayo sa programang Kabayan at sa puntong ito makakausap natin via Zoom ang nag-iisang congressman mula dyan sa Las Piñas, walang iba kundi si Mark Anthony Santos. Kong, good morning ho, si Danny Buenafe sa programang Kabayan.
17: Magandang umaga, Ka Danny, at kailangan maingat ang ating mga kababayan.
0: Yes.
17: Darating ng malakas na ulan.
0: Taba.
17: At syempre, dyan sa Canlaon, medyo kailangan talaga ng evacuation siguro na. Oh.
0: Oo, kaya tayo nakaantabay lagi sa Office of Civil Defense, no? At saka,
17: OCD.
0: Eto medyo na lower naman yung kategori, Kong, eh, no? Na, naging bagyo na lang Inday, pero syempre, lagi tayong handa. Diba? Dahil nga sa posibleng diba, na gagawing ano nito, alam mo na kahit papaano pag binabaha ang Metro Manila ay marami na apektuhan. Anyway,
17: yes,
0: Kong, kasi yung isa nating pag-uusapan dito at mainly nga dahil nga itong ano, marami pa rin kasi yung mga residente na balitaan ko nga dyan sa Las Piñas, eh gusto nila talagang maituloy na, di ba? For now, parang naantala na ho itong LRT natin, one extension ho dyan sa Cavite. For now, ano ho ba talaga, right of way ho ba nagiging problema? Siguro ikwento nyo sa amin na maikli.
17: Yes, of course, ang pinag-uusapan natin dito, yung LRT1, Cavite Extension, South Cavite Extension, kung saan ang LRT1 from Baclaran ay magkakaroon ng additional na 8 stations from Baclaran all the way to Bacoor, Ñog, Cavite. Matatapos na ito, pero ang naging problema dito ay yung Las Piñas Station, kung saan na ngayon ay... Nagka-problema tayo kasi yung dapat alignment ng train na lagyan ng flyover. Oo, naparaan ng flyover.
0: Oo.
17: Kaya ngayon, nagde-negotiate ngayon ng LRTA sa mga kumpanya ng bilyar kung saan ililipat yung istasyon.
0: Oo.
17: Oo, pero ang sinasabi natin dito, bakit umabot na ng 6 na taon ang usapan dito? At nagtataka ako, nung panahon ni Secretary Mark Villar, alam niya naman yung alignment nung ating train, bakit nagpalagay sila ng flyover doon? And kung matatandaan doon sa kabilang stasyon, in-interview si LRTA Administrator, at sinabi niya na yun talaga ang naging problema dito.
0: Oh. So for now, anong status? Ibig sabihin, mas gusto ng mga residente na, let's say, i-dismantle na ho yung Quirino flyover in exchange for that ilagay na yung yung istasyon ng LRT dyan sa Las Piñas?
17: Yes. May original station na tayo. Nakabili na ng lupa ang gobyerno.
0: Okay.
17: Kung saan daraan nga yung train sa gitna ng C5 Road. At wala nang babayaran na right of way. Hindi na tayo mag-expropriate. At handang-handa na. At bigla na lang ito ay... hindi natuloy dahil nga nilagyan ng flyover ni Senator at dating Secretary ng DPWH Mark Villar. So nagtataka naman ako, LRTA board siya, at hindi ko maintindihan kasi 64.9 billion almost 65 billion flagship project.
0: Wow,
17: ito
0: ang laki.
17: Adani.
0: Oo.
17: Ang laki. At ang maraming hindi nakakaalam, tayong mga taxpayers ang nagbabayad sa mga penalties sa concessionaire. Bakit nagbabayad tayo? In fact, nung last May, nagbayad tayo ng 3.6 billion. Nag-loan pa tayo sa Land Bank, ha, Danny? At yung previous administration, nagbayad na ng 900 million. So, more than 4 billion na ang penalties na binabayad natin doon sa mga kumpanya. Bakit? Kasi nalulugi yung mga kumpanya. Ang usapan dito sa concession ay pag nadidelay, magbabayad ang government. Pag na-delay din yung LRMC, magbabayad din sila sa government. At ito, sumulat na tayo kay Presidente. Nakadalawang sulat na tayo ngayon. At ang maganda rito, kausap ko si LRTA Administrator kahapon at ibinalita niya na yung instruction ni Presidente kay Secretary Lopez ay binigyan na sila ng instruction din. Para ang maganda, Kadani, kasama na sa option ngayon ang gigibayin. Ang flyover. Kasi nung pumunta si Presidente dito sa Las Piñas, binanggit ko sa kanya ito, yung kontrabaha. At binanggit ko, sabi ko, Mr. President, ito matatapos po yung station natin bago matapos ang terminal nyo sa 2028. At ang problema na lang ay yung pakikipag-usap sa mga kumpanya ng mga bilyar. Inabot na po ng 6 na taon. At tayo po mga taxpayers, nagbayad po tayo ngayon ng 4 billion, more than 4 billion. At kasi ang kontrata rito, it's either magbabayad ko or itataas nila yung fare ng LRT1. Eh, pero sinagot ng gobyerno yung walang fare increase kasi every 2 years pwede mag-apply ng fare increase dito. Kaya ito dapat malaman ng mga kababayan natin, hindi lang dito sa Las Piñas, sa buong bansa. Kasi tayo nagbabayad ng penalties dito. At ito, malaking bagay ito sa amin sa Las Piñas kasi suportado ako ni Mayor dito at ng City Council, majority of them. Na talagang nung election pa, ito na ang campaign advocacy namin ni Mayor April Aguilar. Na ituloy na ang Las Piñas station. Kasi alam mo, ang mga workers sa Cavite, sa Las Piñas, hirap na hirap, kailangan gumiting ng maaga. At malaking nawawala sa pondo ng bayan dito, yung productivity ng mga manggagawa, yung investment. Ito nangyayari lang, kasi nagtataka ako, bakit si Senator Cynthia Villar naglabas ng statement na wala raw silang kinalaman.
0: Yun nga dito sa, nakita ko nga.
17: Ako hindi ako naniniwala doon. Kasi unang-una, meron sulat ang Department of Transportation na sinasabi na sila ang may kasalanan kung bakit na didelay. At binigyan na ng taning ito, permado ni Secretary Lopez at ni LRTA Chairman, na sinasabi dito sa letter na ito na sumagot na kayo kung ano talaga mangyayari. So, alam mo, kitang-kita dito yung, nagtataka ko, yung potential conflict of interest. At syempre, mga negosyante sila. Yun ang mahirap sa mga politikong negosyante. Mas inuuna nila yung negosyo kaysa doon sa serbisyo sa bayan. Kaya dapat tigilan na ito.
0: Pero nagtataka lang ako kung this has been going on for the last 6 years. Ibig sabihin, may direktiba na rin pala sa DOTR at saka alam na rin ang Pangulong Marcos. Bakit hindi ho nila, let's say, para maintindihan lang ho ng ating mga viewers ngayon, kailangan mag-give way yung sinasabi nyo, yung Quirino, di ba, na flyover, para magawa ninyo yung istasyon ng extension ng LRT1. Yun na nga yung sinasabi nyo from, di ba, Baclaran to Bacoor, Cavite. 8 stations yan. Yung Las Piñas station, medyo nakatenga dahil nga, merong ano nga, yung Quirino flyover na yan. So for now, nagbabayad tayo dahil nga dun sa hindi ma-create yung 4 billion pesos na taxpayers money. Inagtataka lang ako, bakit hindi mamanduhan at pirmahan ho ng mga kumpanya ho ng bilyar na maituloy na ho yung project na extension ng LRT1?
17: Hindi ko rin maintindihan. Kasi alam mo naman ang politika kasama dito, ang mga impluensya ng mga politiko dito. At ito panahon pa nung administration ni President Duterte. In fact, nag-umpisa ang proyekto nito kay President Pinoy pa. Ito na-conceptualize year 2000 pa. More than 2 decades na tayo nag-iintay, Danny, dito. Bakit? Kasi gusto nila yung istasyon doon sa lupa nila pumunta. At hindi pumayag ang LRTA, technically, kasi napakalapit nung istasyong pinopropose nila. At ang ginawa ni Secretary Mark Villar, nung siya ay DPWH Secretary, para mapunta siguro yung istasyon doon sa lupa nila, diligyan niya ng flyover. Kaya ngayon, nakatenga, but of course, hindi mawala yung impluensya. Kasi may 2 senador sila, may congresswoman dati. Pero ito dapat, Oo, nakarating na to kay Pangulo. At ako naniniwala. Oo, na ito a-action na ng Pangulo natin.
0: At saka alam ko, di ba, parang may nagbigay na rin ng statement si Ombudsman Boying Remulla regarding this issue. Ibig sabihin, for a powerful figure nga na si Ombudsman Remulla na parang siding on your cause eh. At saka, sabi nyo nga, meron talaga kayong ginawang pag-aaral na marami, 82% nga raw ng mga residente, gusto nila madismantle itong C5 Quirino Flyover in exchange for that Las Piñas Station. Tabaho ba no, lahat itong mga datos na naibibigay sa atin, Kong?
17: Yes, tingin ko. Uh-huh. Sa ngayon, sa pag-amplify natin ng mga issues ngayon, talagang yung pagbabayad natin, kinukuha sa buwis natin ang pagbabayad ng penalties na ito. Hindi lang taga Las Piñas. Uh-huh. Doon makikita mo sa mga comments ng mga social media na kasi ito, hindi naman bago ito, Kadani. Uh-huh. Dahil yung Tandang Sora flyover sa Quezon City,
0: yes.
17: Dinismantle yun at dinikomisyon to give way to MRT7. Ang Santa Mesa, Ramon Magsaysay flyover, dinikomisyon din.
0: So may mga president na, no? Alam nyo naman, no?
17: Kasi kahit gibayin natin ito, gumastos tayo ng 100 milyong piso, ang matisave natin dito, yung penalties na aabot na naman. Sisingili na naman tayo ng LRMC dito kasi hindi matapos-tapos, nalulugi din sila. So nagbabayad tayo. In fact, may block account ito na 500 million pesos na kung saan pwede silang bayaran ng gobyerno. Mm-hmm. Pero bakit? Mm-hmm. Bakit tayo magsasakripisyo? Bakit binibigyan natin ng preferential treatment ang mga kumpanya ng Villar kagaya ng Fine Properties, Villar Land Holdings? Mm-hmm. Itong Villar Land Holdings, may pending kaso pa ito sa Securities Exchange Commission.
0: Yung ba yun? Yung ba yung ano, yung price manipulation? Yung ba yung insider trading? Yung hinaharap, kinakaharap nila ngayon, di ba?
17: Oo, bakit ginagawa? Bakit dapat desisyon na ito?
0: Oo.
17: Masyado ng naargabyado ang mga mamamayan lang, mga kababayan natin dito.
0: Oo.
17: At ito, dapat desisyon na sa lalong madaling panahon.
0: Okay.
17: Para kasi matapos na ito.
0: Okay, assuming congressman, let's say biglang nagkaroon na nga ng desisyon, no, na i-knockdown yang 'di ba, yung sinasabi nila na Quirino o C5 Quirino flyover. Kaya ba tapusin 'yan? Let's say itong malagay yung Las Piñas station para mabuo na itong 8 stations na to. Kaya ba 'yan within the term ni Presidente Bongbong Marcos?
17: Ang Las Piñas station ay matatapos before the president's term. Matatapos ang termino ni presidente. Ay napakalinaw na pakikipag-usap ko sa LRTA. Kasi bakit? Habang ginigiba yung flyover, nag-uumpisa nang ilagay ang postes

0: Eh, so hindi totoo ito, Kong.
1: Right, hindi, ang issue. Problema talaga, nagkaroon ng problema sa right of way dahil nilagyan ng flyover. At ngayon, nakailang ang sabi nila, idodonate nila yung lupa nung una. Nung nalaman ko na sisingilin na sila, si LRTA mismo nagsabi sa isang radio interview, nagbagong isip nila na sinisingil na naman nila ang gobyerno. Nung tayo ay nag-ingay dito at si Ombudsman nagsalita, ngayon idodonate na naman nila. Nagsubmit na naman sila ng papel ngayon. Dahil alam na ng mga kababayan natin na idodonate na nila ito, pero may mga conditions na naman. So it will further delay the implementation of this project. It's a flagship project, 65 billion.
0: Kaya nga,
1: ito ang problema natin, kaldaani dito, hybrid ito eh. Kasama rito ang JICA at ODA. So maapektuhan din tayo sa mga creditors natin na tumutulong sa bansa natin ngayon.
0: For now ba kung, kasi dumadaan din ako dyan sa Alabang Zapote Road, will this also improve itong flow of traffic dyan sa Alabang Zapote Road, Kong?
1: Naku, Kadani.
0: Mabuo ito?
1: Ikaw,
0: itong LRT1?
1: Oo, naku, malaking tulong ito, Kadani. Instead na gamitin ng mga private cars, vehicles ng mga kababayan natin, pupunta na lang sa istasyon. At kung ikaw ay sasakay sa Las Piñas Station, hanggang Monumento, hanggang Masinag Antipolo, hanggang Cubao, hanggang Rizal Avenue, hanggang MRT, magkoconnect na tayo, MRT 7, hanggang San Jose del Monte,
0: ganda Bulacan. Ganda nga sana, no?
1: Imaginin mo, yung mga manggagawa, kasi ang Las Piñas at Cavite, nandyan lahat ang mga manggagawa ng Metro Manila. Ang Las Piñas ay gateway ng Metro Manila at Cavite. Kaya ang laking tulong sa ekonomiya nito. Laking tulong sa mga kababayan din natin. Imaginin mo, hindi ka nagigising ng madaling araw.
0: Yeah,
1: kasi from Baclaran to Bacoor, Cavite, kung ikaw
0: Baclaran,
1: sasakyan na bus or jeep, aabutin ka ng almost 2 hours sa traffic.
0: So ngayon, kung mabuo ito, mga ilang minuto masisave mo.
1: Kadani, 25 minutes from Bacoor to Baclaran.
0: Wow.
1: Redemptorist. Nakita niyo po ang diferensya?
0: Tapos meron naman parkingan yan, no? Kunwari may private vehicle ka,
1: yes,
0: park ka na lang sa Baclaran, dapat they have enough parking space. Di ba?
1: Malaki pa yung lupa dun sa talagang, alam niyo ang masakit dito. Bumili na tayo ng 27 million worth of properties ang LRTA. Yung original alignment nito, ready na. Bigla na lang pinagawan ni Senator Mark Villar ito ng flyover na walang konsultasyon sa amin. In fact, inoppose namin ito ni Mayor April Aguilar nung nasa City Council pa ako. Pero tinuloy pa rin nila. Bakit? Tanong natin sila. Dapat may managot dito. Kaya ito, dapat talagang imbestigahan ni Ombudsman ito. Palagutin ng mga taong dapat managot dito. Kasi hindi lang simpleng stasyon ito. Ito ay pondo ng bayan. Bilyon-bilyon na ang nagastos natin. Kaya ako nananawagan sa mga opisyal natin sa pamahalaan. Ako kay Presidente, naniniwala ako may political will si Presidente.
0: Okay.
1: Kaya sa lalong madaling panahon, dapat ma-resolve itong problema na to. Gibain ang flyover para tapos sa 2028 ito.
0: Okay, so for now, yun ang panawagan nyo at siguro sa pamamagitan ng ating programa, this would be a good platform para makarating yung concerns. So, at saka siguro marami rin nakikinig sa atin ng mga taga-Alabang, lalo dito sa area ng Baclaran na nagko-connect nga ito hanggang Bacoor, Cavite. Mga ilang kilometro ho yun, bale, sir?
1: Naku po, ito ay mga 11.7 kilometers.
0: Okay.
1: Tapos na ito hanggang Sukat. SM Sukat. Natigil doon sa SM Sukat dahil sa Las Piñas Station. At dapat ito, 6 years ago, tapos na, Kadani. 6 years ago pa.
0: Okay.
1: Dahil lang dyan sa mga lupa na pinagtatalunan at ayaw desisyonan. Ngayon, nagmamadali sila dahil tayo ay nadinig na ng mamayan at ang Ombudsman umaksyon na dito. At nalaman na rin ni Presidente. In fact, doon sa press conference ni Jose Claire Castro, the President has instructed. O kaya nagmamadali sila ngayon. At ang isa sa mga option ng LRTA ngayon ay gibain na ang flyover.
0: Buti naman sir, at least ay pa ano niyo no, ibahagi niyo sa amin. Anyway, we are still trying to get also the side of the Villars para naman magiging balanse yung diskusyon, pero until now wala pa rin ho silang sagot eh tugon sa ating 'di ba, para at least makuha rin ang kanilang panig no. Pero
1: kasi yung press release nila ka Dani, wala daw silang kinalaman, gustong-gusto daw nila at i-donate daw nila ng lupa.

0: Pero nung nakita ko ang dokumentong ito, yung resibo, galing DOTR, tingin ko may hirapan silang sagutin ito. At kayo, may kopya naman ito.
1: Yes.
0: At tingin ko, paano ko may interview? Eh, nandito lahat eh. Paano mo sasagutin na, kayo, hindi kayo naging problema?
1: Yes.
0: So, mahirap. So, tapusin na yan. Tama na ang potential conflict of interest, preferential treatment sa mga politikong negosyante. Mm. Tama na po yan. Baguhin na natin. It's about time na mahalin naman natin ang bansa natin. Kadani.
1: Okay. Nako, maraming maraming salamat. Naubos na ho ating oras, pero napaka ano ho, mahalaga yung inyong saloobin kaugnay nitong LRT1 Extension Project Cavite hanggang ito, bali Baclaran to Bacoor, Cavite. Maraming salamat ko.
0: Yes.
1: Thank you.
0: Okay. Kadani, salamat. Mabuhay kayo.
1: Okay, mabuhay din ko kayo dyan sa Las Piñas. Ha? Yan ang congressman, nag-iisang congressman Las Piñas, si Congressman Mark Anthony Santos. Naku, ang biliso ng oras. Bago ako magwakas, batiin ko lang congratulations dito sa kay Gabriel Aligaga. Nagtapos ng cum laude, ha? Bachelor of Arts in Political Science dyan sa UP Diliman. Ha? Pamangkino ito ng kaibigan kong si Wingard Aligaga. At syempre, proud ang kanyang parents. Batiin ko rin si Beth Reyes Mendoza, nanonood lagi dito sa ating programa sa DZMM Teleradio. Ako po si Danny Buenafe. Magbabalik ho ako, bali Monday na ho. Ha? At syempre, wag ho kayong bibitaw sa impeachment trial coverage, special coverage ng DZMM Teleradio. Anyway, susunod na ho, nagseservisyo Ninia Corpus and Migs Bustos. Bye-bye!
2: Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.

0: DZMM bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay kasapi ng KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras 11:02 na umaga.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay. Tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Niña Corpus. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay
1: Thursday.
0: Yes. July 9, 2026. Ano ba ang na-miss ko, partner?
1: Ikaw, syempre.
0: Dami kong na-miss.
1: Ikaw, na-miss ka namin dito. Parang Bataget will soon at Niña Corpus. Hi, hello and good morning. Mix Busos po, nagseserbisyo. Maraming, kumbaga marami. Alam mo, yung pagpasok ng July, sabi ko nga nung Monday, Ate Nins, parang yan yung May, ganun din. Para tayong binulugan ng May after Labor Day weekend. June, ganun din. July, pagsapit ng first week ng July, aba syempre impeachment trial. Yan ang talagang pinag-usapan, talk of the whole Philippines.
0: I know, partner. Oo. Kaya nanood rin ako niyan nung yun ang aking teleserye nito. Mga araw na ako po ay nagkasakit.
1: Nagpapahinga.
0: Pero ano nga, explain ko lang baka para alam nyo din. Kasi ako po ay nabiktima.
1: Objection!
0: Oo nga. Bacterial
1: overruled,
0: infection.
1: Overruled.
0: Oy, nag-check ako sa COVID kasi biglang tumaas yung kaso ng COVID sa Quezon City. E tayo ay nasa Quezon City.
1: Pinag-usapan nga natin.
0: So, negative naman ako, partner.
1: Okay, good.
0: Tsaka yung sintomas ko iba. It's more like, wala akong sipon eh. Pero clogged ka. Para kang barado ka lang.
1: May mucus ka sa katawan.
0: Sorry to say po sa pasintabi. Pero hindi ako sinisipon.
1: Okay.
0: Lari naman akong sore throat. Hindi masakit yung throat. Pero ano, may mucus nga.
1: Yun, sa katawan, yun. Yung feeling.
0: Hindi, sa sinus, na ayaw lumabas, mahirap lumabas, at parang nasa chest. So, uso rin daw po yan ngayon. So, nag-antibiotics po ako. So, ngayon po yung huling araw ko ng antibiotics, kaya nakapasok na ako. Kasi syempre, ayoko namang makahawa, di ba? Hindi rin naman ako umuubo, kaya walang droplets or air, whatever. So, kailangan ko lang i-defend.
1: Nagpaliwanag sa korte.
0: Kasi nahiya naman ako sa inyo. Oo, nagkonsulta naman ako kasi habang kapag nag-antibiotic ka na, partner. Noong una, hindi pa ako nag-antibiotic kasi baka viral.
1: Yes,
0: nilagnat kasi ako isang beses. At saka parang, syempre, yung sintomas, inaalam yan ng doktor. Sabi ko, I think kailangan ko nga, sabi nga ng doktor. Ang nangyari naman, partner, kaya ganito boses ko. Kung kayo po ay may GERD or acid reflux, minsan yung side effect ng mga gamot po natin, like antibiotics, for example, lalo nakaka-trigger ng GERD. Kaya yung boses ko po ngayon, naging GERD na.
1: GERDy voice.
0: Ano po, parang acid reflux. Kailangan gamutin. Kaya ako ay nakagamot ng Zol-Zol. Yung mga ganun. Tawag ng mga doktor, complete proton pump inhibitor. Na kailangan mong i-take.
1: PPI.
0: Yung mga Zol ang huli. Alam niyo po yung kung kayo may acid reflux or GERD na hindi pwedeng i-take as needed. Ano yan, medyo pang matagalan. And then you stop.
1: Okay.
0: Hindi pwedeng isang beses lang, ganyan.
1: Isipin mo na lang, modulated ang iyong voice.
0: Yun nga, parang pwede akong kumanta ng ano, kanta ni, sabi ni Maan Makapagal, kumataraw ako ng Alone. Ganyan. Or mga tipong mga, Michael Bolton, ganyan.
1: Ang tataas din ang mga nota nun eh, diba? Kaya, well, it's good that you're here. Importante nga rin po that tayo ay, kumbaga, safe, well, and healthy. Dahil, sa totoo lang, yung panahon po talaga, parang confusing. Nakakalito po ang panahon. Aaraw, kukulimlim. Tapos, sa ilang saglit, aaraw muli. At tapos, uulan naman sa hapon. Kaya ingat-ingat lang po tayo sa daan. Marami po ang mga risks na kumbaga tayo ay binabantayan pagdating kapag sa maulan na panahon. Yan po, respiratory illnesses. Kapag naman po bahain ang inyong lugar, mga gutter deep, huwag po nating ini-small yan. Leptospirosis naman. Pagdating din po sa cleanliness ng environment, banta naman po ng mga dyan na po lalabas sa mga dengue mosquito. So, dengue fever naman po. So, but then, hindi naman po namin kayo inaalarma. Yan lang naman po ay tayo informed, well-informed, educated, and prepared. Ayan. So, ngayon po ay Thursday, July 9, 2026. At syempre po, patuloy pa rin po ang pagseserbisyo. Ayan.
0: Speaking of lamok, may nakita ko lamok dito. Paikot-ikot. Natakot eh. Gusto kong sabihin nga tama, may banta ng dengue.
1: Oo nga.
0: Pa yan sa mga binabantayan.
1: Kaya importante, clean po ang ating environment. Ayan. Kasi syempre, init lamig eh.
0: Oo,
1: init lamig. Yun din, kaya nga sinasabi ko, upper respiratory illness, marami din ako mga kakilala.
0: Allergies, kasama dyan, partner. Minsan, asthma. Or minsan may nahinga ka, mababahin ka na non-stop. Kasi parang random eh. Like parang ako minsan sa alcohol. Sa amoy na, kunyari, ito inisparehan nyo ng alcohol minsan. Talagang nababahing talaga ako. Sunod-sunod.
1: Tama.
0: Dahil yung amoy ng alcohol or pabango. So partner, medyo allergic ako sa pabango.
1: Nasabi mo nga
0: kaya
1: yan.
0: Kaya hindi ako pala nagpapabango. So dapat oil-based. Siguro. Oil-based. Walang alcohol-free, ganyan. Kasi nga, para akong nauubos
1: sa pwede mag-alcohol.
0: Pwede naman.
1: Pwede naman. Hindi lang yung talagang rekta, di ba?
0: Minsan. Hindi naman din palagi.
1: Tama.
0: Depende rin siguro sa alcohol.
1: Correct.
0: Or kung matapang siya. Basta may mga certain smell po tayo. Kunyari, yung ibang may acid reflux, kunyari ikaw partner, hindi ka ba, kunyari, sa car, mga perfume sa car.
1: Deodorizer?
0: Alam mo, nasusuka ako doon. Sorry to say, pero di ba may mga ganong trigger?
1: Oo, correct.
0: Ikaw hindi. Diba, gusto mo yun?
1: Hindi masyad. Actually, ako talaga, rhinitis. Pagdating sa Kumbaga, pagdating sa sense, hindi naman masyado ako. Pero pagdating nga talaga sa alikabok, common yan eh. At least sa mga bahay natin, sa mga indoor spaces, yan talaga. At kapag nagpapalit ng panahon, dahil nga, sabi ko nga kanina, init, lamig, araw, ulan, ayan, nati-trigger ang ating mga allergy.
0: Oo nga eh. Ayan. So, wag lang tayo siya ng ano, wag naman allergic sa asawa.
1: Ay, hindi. Lab-lab po ang asawa ko, di ba?
0: Or allergic sa mga best friends, friends.
1: Oo nga. Pero,
0: frenemies, pero... Hindi, di ba? Ang dami ngayong mga revelations sa mga characters ng mga ng pinapanood natin.
1: Ano lang naman, Ate Nins, Monday to Wednesday lang kasi may break, di ba?
0: So tama-tama pala yung balik ko kasi ang dami ko sasabihin, di ba?
1: Monday to Wednesday lang naman ang impeachment. Pero magbabago din ang mga schedule pero wala today.
0: Ang tagal, isang witness lang yun, ano? Tatlong araw. Grabe, ano pa yan? Talagang baka naman umabot tayo ng ano nito, siyam-siyam.
1: Binusisi talaga. Pero kanya-kanyang schools of thought ang mga Batikan po pagdating sa law. Sa abogasya.
0: Nakikita mo, no? Alam mo si Attorney Virgil Ligutan. Lagi nating ini-interview yan, eh. So, ganun pala yun, ano? Pag nag-litigate. Tapos may kasama rin drama.
1: May kasamang drama.
0: Tapos yung kabila rin, ang gagaling rin nila.
1: Si Attorney CJ Narvasa. Trabaho nila yun, eh.
0: Yung team rin nila, alam nga naman, hindi rin naman basta-basta yun, di ba?
1: Tama. And just for the spirit of, you know, objectivity, maganda nga rin yung soundbite ni Attorney Ligutan. I think that was the other day. Nung tinanong nga siya, day 2, diba? The day after nung una nilang kumbaga day 3 pala kahapon. So para ano daw reaction niya sa mga objections. Sabi niya, well, that's part of the process. Kuna naman talaga sa litigation.
0: Yun na nga. Hindi kasi tayo abogado or hindi naman tayo exposed doon. So to the public, it's a way of parang delaying tactic. Pero sa mga sa mga abogado,
1: sa mga
0: diba?
1: Actual na courtroom,
0: ganun daw talaga. Kaso, sabi nga nila, this is also a political process. So, siguro matututo rin yung mga lawyers how to handle it because this is not what happens inside the courtroom usually. This is the impeachment trial na buong bansa po ay nanonood. So, pag sa ordinaryong tao, object naman to ng object. Ano ba yan? Kakainis, di ba? Hindi mo maintindihan eh. I-explain pa sa'yo na isang napakatalinong tao. Hindi, parte yan eh. Pero sa dating sa iba, wala ka na ginawa ko din mag-object, tas matutuloy rin naman. So parang baka may iba ka ng tactic dyan. Ibahin mo na. Diba? Dahil na kahit nag-object siya, natuloy pa rin naman eh. Lahat naman ng objection niya, na-overrule naman eh.
1: Yun na nga eh.
0: So parang sayang lang yung ano, volume, nakakainis lang tuloy.
1: Volume objection.
0: Sa ordinaryong tao.
1: Baka may pumasok. Although may isang na-sustain. Diba?
0: May isa ba?
1: May isa.
0: Kala ko wala eh.
1: May isa. Kung di ako nagkakamali.
0: Basta isa lang. Out of one. Diba? Kala feeling
1: many
0: ko.
1: Many objections.
0: Sa dami, diba?
1: Pero so, sabi nga, diba, sui generis, diba? It is a court of its own.
0: Yes.
1: Akalain mo naman, no, Ate Nins, no, sa ano ba, 20 plus years, ang Pilipinas idadaan sa 3 impeachment trials. Diba? Tatlo.
0: Kundi grabe, ano? Parang naging normal.
1: Parang may pattern and trend na, ah, okay, so kung yun na naging pattern, baka in a few years, magkakaroon na naman.
0: Wag naman sana. Wag naman sana. Oo. Pero oo, ang maganda rin naman dito, partner, lumalabas na buhay ang proseso. It's working. That's it's true. Happening. No. That's another way of looking at it.
1: Yes.
0: Na ito po ay finally, nangyari na, umusad na, and let's hope for the best.
1: Oo nga.
0: Oo, it means our system is working, mm-hmm, kahit papano.
1: Yes.
0: Pero ito ang aming question of the day.
1: Oo.
0: Wala akong kinalaman dyan, kundi sa inyong sariling kalusugan.
1: Pero kasi,
0: at sa mga buto-buto nyo.
1: Connected ito sa topic natin today, Ate
0: Nina. Yes, oo. Question of the day, madalas ka bang madapa o matapilok?
1: Mm-mm. Share mo na po yan, 0919-273-3000. Mag-comment po kayo sa ating mga social media accounts, sa Facebook at sa YouTube. Eh, commonly concerning po ito, concern siguro para sa ating mga kababayan, mga siguro nasa bahay. Diba? Yung mga simpleng, ano lang, simpleng movements na baka mami involuntarily, na dudulas po tayo o natatapilok. Dahil mamaya po, ang ating Dr. Servicio, makakausap po natin ng isang geriatric specialist para po pag-usapan ang falls and injury prevention para sa mga ating mga kapamilyang mga matatanda.
0: Yes, kaya ito po ang topic ay para sa ating mga lolo, lola, mga nanay at tanay, tatay, mga senior citizens po, para po ito sa inyo. Ako minsan kinakabahan kapag yung nanay ko, 'di ba, for example, may kailangang abutin. Maglalagay ng hindi, ano may hindi steady na parang upuan.
1: Platform, oo.
0: Oo, para ka abutin yung hindi mo maabot. So, ano ba ang advice ng mga doktor natin dyan?
1: Mm-hmm.
0: O huwag nyo nating pilitin. Or depende rin yung pag-bend. May pupuluting ka. Hindi ka basta-basta magbe-bend, partner.
1: O baka mamaya, siguro sa footwear.
0: Diba? Ay, sa footwear din yan.
1: Diba? Ano ba? Chinelas ba? Sapatos ba? O ano bang mga sandals ba? Does it matter?
0: Diba? Oo. Tapos, kunyari, usually nangyayari ang partner yung ba na dudulas kung hindi sa mga sa steps, kunyari, sa stairs, sa escalator, ganyan. Sa toilet, sa bathroom,
1: tama,
0: habang naliligo. We hear of stories na nadudulas. Tapos, ang masakit dyan, pag tumama pa yung ulo mo.
1: Yes, oo.
0: Diba?
1: Yun nga eh.
0: Oo.
1: Pwede kang matapilok, pwede kang mabagok. It is also a matter of balance. Kasi syempre, hindi mo naman may iwasan. Sabihin natin, sa banyo, talagang basa. Dahil galing ka ng shower o kaya sabihin natin basa yung banyo, yung balance ng iyong mga paa, how can it hold sa mga ganung klaseng
0: service? Baka may advice sa atin yung ating geriatric specialist. Sila po yung espesyalista nga sa mga seniors. Baka may advice sila, ano ba yung pwedeng ilagay or kailangan yung bathroom tiles mo hindi na madulas, di ba?
1: Paano magpapalakas ang katawan?
0: Yun
1: kahit
0: din.
1: Nasa geriatrics category
0: stage
1: na.
0: Stage ka na. Di ba nga yung mga 80 years old, may mga tumatak nagmamaraton pa dyan.
1: Yes!
0: Grabe,
1: strength training.
0: Di ba?
1: Yes.
0: Strength training is very important nga daw, kaya napapaisip na tayo.
1: Totoo na.
0: Nagkakaedad na eh, di ba? Ayun. So, ayan po. Kung may questions po kayo para sa ating mga seniors po, ayan, 0919-278-3000 at pwede rin po kayong mag-comment, mag-message ang experiences ninyo sa aming Facebook at sa YouTube. And partner, isa pa sa makakausap natin mamaya, isang financial analyst, si Prof. Astro Del Castillo. Uy, si Astro, hello. Tagal na ko nang hindi na-interview. Dati business reporter ako eh, noong unang panahon. But anyway, napansin mo ba pag nag-transfer ka, wala nang fees, no? Yung tungkol po
1: organic
0: sa... Yes, zero transfer fees sa online banking. Ayan. Ang inaantay ko na lang yung ano, si Chito ba nakikinig sa atin ng ano... sa cellphone. Yung pagka medyo na late ka lang ng isang dalawang araw, yung wag kang sisingli ng 50 pesos.
1: Yung
0: minsan, doon sa isang telecom.
1: Na
0: yeah. Na ako ay very loyal subscriber. Pag na late ka, may 50 pesos na.
1: Ganun.
0: Dati wala yun. Ikaw hindi ka siguro nalilate. Ako kasi lagi.
1: Ay, nalilate ako.
0: Naputulan na naman ako, patay. Ayan,
1: pag walang data po, pag naka-gap, ina-assist ko si Ate Nina. Ako, kailangan mag-reload ang data nito.
0: Ano tawag doon? Yung bibili muna ng ano?
1: Boost.
0: Boost.
1: Ng data.
0: Diyos ko, ganyan na talaga pag tumatanda. Anyway po, ayan, samahan niyo po kami hanggang 12 noon. Ayan ha. At magbabalik po kami dito po sa Nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos. Oras po natin, 11:18 ng umaga.
2: Oras sa tidsan nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Nagseserbisyo, Ninya Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Delivery! Maria Jose?
6: Akin yan? Ang laki ng box!
5: Surprise!
6: Yeah! E ba't ka nasa loob ng box?
5: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-load! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
6: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
7: Pag-ibig Fund Solid Kabon!
8: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako! Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex!
11: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
12: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
13: Abangan sa Private Confessions.
14: Nung iniwan mo ko, akala ko nawalan na ako ng taong pinakamamahal ko. Ang hindi ko alam, ang pagkawala mo ang magtuturo sa akin ng pinakamahalagang aral sa buhay. Dahil sa unang pagkakataon, may minmahal sa akin. Hindi dahil sa negosyo ko, hindi dahil sa pera ko, hindi dahil sa kaya kong ibigay. Kundi dahil sa kung sino ako. Kahit nung wala na akong lakas, wala akong kasiguruhan at wala akong maipagmamalaki kundi ang sarili kong pagkatao. Doon ko naunawaan na ang tunay na pag-ibig, hindi sumusubok humanap ng dahilan para umalis, kundi laging naghahanap ng dahilan para manatili.
13: Private Confessions. Private Confessions.
3: DZMM Numero Uno sa Aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo, Ninya Corpus at Migs Bustos sa DZMM.

0: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.
1: Kasama po natin ang ating geriatric specialist, walang iba, kundi si Dr. Janice Zamuco ng Makati Med. Magandang umaga po sa inyo, Dr. Janice.
2: Magandang umaga.
1: Welcome, Dr. Janice. Una-una sa mga hindi nakakaalam, ano ba ang isang geriatric specialist?
2: Oo, so pag sinabing geriatrics, usually ang cut-off po natin mga 60 years old and above. So yung mga senior citizen. So kami, mga geriatrician, basically ang inaalagaan talaga namin mga senior. So kumbaga katapat ng pediatrician mga bata, pag geriatrician matutanda.
1: So, mga So saan kami ni Migs? Wala bang meds?
3: Nasa GP pa tayo, general medicine.
1: Mediatrician. Middle life geriatrician.
3: Yeah, I love it. Diba? First day back. Benta sa akin ang joke. Pero Doc, pagdating po sa mga common concerns po ng nasa geriatrics, ano po yung mga usual po ninyong na-encounter?
2: So madami, maraming ano, may dementia, yung nakakalimot na, maraming hirap matulog, yung iba problema sa balance, so nahuhulog, nagkakaroon ng or mahina yung mga joints nila, mahina ang tuhod, masakit ang likod. Tapos yung usual na even with younger adults naman, yung usual mga high blood, diabetes, mataas ang cholesterol. So ganun din.
3: Very common.
1: Pagdating po sa seniors, sa mga matatanda, ano po yung pinaka common na dahilan kung bakit sila nahuhulog or nadadapa?
2: I think yung iba-iba kasi yung dahilan, pero I think pinaka-common in general pag nagsisimula na manghina. So nakikita namin usually sa mga mas matatanda na talaga. So meron kasing parang medyo batang senior pa yan, mga 60s, pero yung mga medyo later seniors, like in their late
1: meron
2: 70s, 80s.
1: Meron bang super senior yung ganun?
2: senior. May patients kasi kami 100 Opa. Plus na. So yung mga medyo gitna na nakalakad pa kasi sila, pero medyo nanghihina slowly over the years. So yun yung mga nakikita namin na uhulog. And then yung iba rin pag nagkasakit. So after ma-hospitalize, for example, paglabas sa ospital, nanghina kasi matagal nakahiga. So yun, mas prone sila mahulog.
1: Usually saan? Saan sila nahuhulog at nadadapa?
2: Common sa bahay. So sa gabi, sa gitna ng gabi, kunyari naglalakad papunta sa banyo, or kasi yun nga, madalas ayaw nila magpatulong, no? Kasi lalo kung sanay sila independent, so tatayo sila mag-isa, lakad mag-isa. So yun, dun sa bahay pa rin ang pinaka-common.
3: Opo, Doc Johnny, siguro from a medical perspective, didefend lang po natin kung bakit. Kasi usually siguro pag sinabing, ay hindi, pag tumatanda, nangihina na, as simple as that. Mm-hmm. But from a medical point of view, bakit po kapag talagang nag-age is talagang siguro humihina yung capacity nung mga parte na ating katawan?
2: Mm-mm. So hindi rin naman lahat, no, pero very common that yun nga, parang habang tumatanda tayo nagkakaroon ng una-una less active, 'di ba? So yung pag nagre-retire, nasa bahay na lang, nanonood ng TV, hindi masyadong nag-exercise. Oo, so and then yun, mas prone din na kapag nagkasakit, kahit ilang araw lang na hindi ka gumalaw, nakahiga ka, mas mabilis lumiliit yung muscles. May tinatawag tayong sarcopenia. So, yun, mas mabilis humina yung muscles. And then yung buto natin, pag tumatanda tayo, mas mahina din. Mas marami yung, imbis na nabibuild up yung buto, mas maraming nasisira. So, kaya mas madaling mabalian. So, yun. So, mas marami ring sakit in general na related sa pagkahulog na mas common din habang tumatanda tayo.
3: Opo. So that's parang Doc, general weakness, general deterioration po, yes, ng ating mga muscles. Kaya po tayo siguro yung end result is nahuhulog or nadadapa.
2: Yes.
3: So, opo, yun po yun. So ano po yung pwede nating magawa? At least para po sa mga nakikinig na, okay, lagi ako nadadapa pero gusto ko na siyang gawa ng paraan.
2: Oo. So ideally habang maaga, no, kasi ang sinasabi nga nila beginning 40 pa lang nagsisimula nang mag-deteriorate yung katawan natin, eh. So humihina yung buto, humihina yung muscles. So from as early as possible dapat talaga active tayo. So regular exercise, alam naman natin lahat yun, eh. Mahirap lang gawin, pero that's I think yun yung isa sa pinaka-importante pwede natin gawin. Tapos, kapag napapansin na natin na yun nga, medyo mas prone tayo mahulog, nakikita na natin nag-iiba yung balance, usually in-encourage namin yung mga pasyente na mag start ng physical therapy. So, hindi lang yung exercising on your own, pero mas focused na matutunan nyo yung mga gait at balance exercises para less yung chances na mahulog tayo.
3: Doc, may follow-up ako. Meron bang ano yun? Depende rin ba sa, sabihin natin, sa klase ng foot health? Sabihin natin, kuwari, kumbaga, ng, hindi ganun ka, kumbaga, kung piki or sakang, meron din ba ganung factor? Kasi baka mamaya kung ganito ka, mas prone ka madapa. May ganun po ba?
2: Meron din. So, kunyari, sinasabi nila pag flat yung flat-footed, di ba, less support yung sa arch ng paa. And then, yun. So, kung kunyari, although kung, kasi kung ano ka na ever since sakang or piki ka, kumbaga sanay ka na, you know, you right. tend to compensate. So, pero I think more of yun, yung in general, pag yung joints natin humihina, yan yung ano lang, parang more of deterioration.
3: Opo. So, kumbaga, it doesn't matter naman. Not totally in factor kung nagpo-pronate ka, di ba? Mm. Or kumbaga, parang nagsusupanate ka. Hindi naman...
1: Wow, ang lalim. Anong pronate, supanate?
3: Pag yung pronate, yung parang ka napipike, yung supanate, yung kabila.
1: Kabila.
3: You use this,
1: pike
3: kumbaga.
1: Pike and sakang.
3: Yes, oo.
1: Kaya, di ba, sometimes they wear, nagsusuot po sila yung may arc support. Is it arc or arch? Oh, di ba?
3: Oo nga.
1: Partner, ikaw.
3: Arc support.
1: So, ngayon, or may mga shoes ngayon na senior citizen friendly, na parang may ganun sila. Merong something yung sapatos.
3: Yes.
1: Actually, may kilala po ako, nandyan siya ngayon nanonood, na pinapalitan yung sapatos niya.
3: Oh.
1: Sa simpleng suot niya, kasi masyadong mataas po yung shoes. Oo. So parang pinapalitan yung shoes niya, kahit favorite niya yung shoes.
3: Pero nadadapa naman siya doon.
1: Nadadapa ka doon. Kasi mataas.
2: Totoo, yes. Important yun. Yung, kasi kahit nga yung chinelas lang, para, mostly sinasabi namin, mas okay na may suporta nga, na hindi lang chinelas, para mas maganda either rubber shoes or ganyan, yung may support sa ilalim. Kasi mas, kunyari kung chinelas, pwedeng sumabit. So, importante yung suot sa paa.
1: Pwedeng sumabit yung chinelas. Tama.
3: Paano ko sa bahay ito?
2: Oh. Well, kung yun nga eh, depende. I mean, kung hindi ka naman nahuhulog pa, pwede pa. Pero kung talagang madalas ka na mahulog, ideally, mas merong suporta. Or may iba ka ng, ano, kunyari, kung kailangan mo talaga mag-baston or mag-walker. So, depende sa level.
1: Oo. Anong advice nyo? Kasi isa nga sa mga high-risk zone sa loob ng bahay ay itong banyo. At may mga nadudulas dyan. We've heard of stories. Pagkadulas niya, kailangan niya ng either, kunyari, hip replacement, wag naman sana, bago kang ulo, mga ganun po.
2: Yeah, so usually, importante, part yun actually ng ginagawa namin po, pag minsan nag-home visit kami, so sisilipin namin yung itsura ng bahay. So, pwede nyong i-adjust na ideally malapit lang yung lalakaran mo kung galing sa kama, papunta sa banyo. Yung iba, meron silang nakaiwang ilaw na nakabukas or may sensor para kung gitna ng gabi man, hindi ka, you know, nangangapa, tapos pwede ka mahulog. Tapos ideally, merong mga, pag tumatanda, usually yung sasuggest kami, may mga hawakan, o may grab bars. Oh. Tapos kapag maliligo, imbis na nakatayo, may chair na, no, may upuan. May shower chair. Pati sa toilet, usually merong, kasi diba hirap silang bumaba or tumayo. So merong nilalagay na riser, so para mas mataas, hindi sila hirap umupo. So mga ganun. Tapos dapat yun, titingnan mo yung paligid na less yung kalat. Kasi syempre, pag mas maraming nasasahig, may mga cord na, or carpet, yeah, or rugs na loose, ganyan, mas pwedeng mahulog. So, correct, dapat, ano talaga, senior safe yung opo, ano mo.
3: Opo. Doc, mayroon ba akong bumalik dun sa strength training? What if nasa 60s, 70s na, okay, prone ito, pero still, gusto ko pa rin siyang gawa ng paraan. Okay pa rin ba ako mag-movement, mag-exercise, and to do some, kumbaga, movements out of the ordinary para mapalakas ang aking katawan?
2: Yes, yeah, so yung, kasi yung iba kinakabahan sila na baka hindi na safe for them to, opo, exercise. So, depende kung may, kunyari may patient ako na may posibleng risk, may sakit sa puso, pinapa-clear usually muna sa cardiologist, no, sa doktor niya. And then, kaya okay yung merong physical therapist. Kasi normally pag ganun, may rehab doctor na titingin dun sa pasyente, tapos gagawa ng programa na angkop talaga dun sa pasyente. So, kasi hindi naman tayo pare-pareho kung ano yung kaya natin. Pero yes, definitely age is not ano, no, a reason to not exercise. Kasi yun nga eh, mas kailangan natin habang tumatanda.
3: Opo, kasi dito meron nga comment si Tita Lina Ho, dati madalas ako matapilok at madapa, pero mula nung nag-walking exercises ako, ay lumakas na ang mga legs ko. Lagi na rin ako watching my step para sure na hindi ako madapa. Yan. So yun po, no, walking exercises, Doc. Ano pong say niyo dyan?
2: Yes, important yun. So kahit ano lang, no, kasi madalas sasabihin ng mga iba, hindi ko kaya, parang madali ako hingalin, or for whatever reason. Sinasabi namin, kahit konti lang, start kayo, kunyari, kahit 5, 10 minutes lang muna. Tapos usually naman, pag masanay tayo, after that, pwede mo nang dagdagan, 15 minutes, 20 minutes. So, important yon. Kasi yun nga, kahit konti lang, mas okay yon kesa nakaupo ka or nakahiga ka lang buong araw.
3: Opo. Doc, meron ba kayong mga pasyente na siguro meron ang ganitong sitwasyon, pero nung nag-integrate siya ng walking exercises, lumakas siya, na-improve din siguro yung mga iba't ibang mga nararamdaman niya. Gano'n po ka-powerful yung movement po para sa ating mga geriatric patients?
2: Oo. Malaki talaga yung difference. Marami kaming patients na ganyan na pagdating nila, yun nga, hindi talaga sila nage-exercise. And then, once they start being more active, lahat kasi apektado, no? Yung muscles lumalakas, yung pati yung buto, yung density, yung pagka gano'n kasiksik or lakas yung buto, nag-improve siya when we exercise. And then, pati yung ibang medical condition. Usually, blood pressure, maganda, yung blood sugar, cholesterol. So, ano siya eh, diba, libre nga siya eh, exercise. Pero, very big, ano siya, big difference.
1: Okay. So, doktora, ano yung mga karaniwang pinsala or komplikasyon kapag ikaw ay nadulas or nadapa? Ano yung nangyayari sa kanila? Diba, yung mga iba nababalian, yung iba nga nagkakaroon ng operasyon?
2: Oo. I think yun yung isa sa pinaka... Kumbaga, malaki talaga yung effect, no? Debilitating. Kunyari, mabalian ng balakang yung main thing, hip fractures. So, kaya yun yung gusto natin talaga iwasan. Kasi may mga study na sinasabi na pag mabalian ka na ng balakang, within the next year, mas malaki yung chance talaga na maging seryoso yung condition mo. Mas malaki yung chances of death even, ano, after a hip fracture. So, yun yung extreme na. So, pero short of that, merong yung iba, usually, ano lang, di ba, pwedeng
1: magka... Bakit mas malaki yung chances ng death kapag nagka-hip fracture?
2: Oo. Well, yung sa mga studies, I think more of ano rin kasi, yung mga tao na nagkakaroon ng hip fracture, sila rin talaga yung medyo mas mahina na, may iba ng mga condition. So, tsaka ang nangyayari kasi, after a hip fracture, lalo kung hindi ka naman na maoperahan or hindi ka mag-physical therapy, manghihina ka talaga. You'll end up, yun, nasa kama ka na lang, hindi ka na, lalong nabawasan yung physical activity. So, kaya mas tataas yung risk mo for everything else.
3: Opo. Ito po, Doc, may tanong po si Ramona. Pag nakapaa, nakakatulong po ba yun para ma-prevent ang tapilok, tapa, or dulas? Walking barefoot po para sa ating mga geriatric patients.
2: I guess depende. Meron ngang mga pasyente na mas gusto nila kasi para mas nararamdaman nila yung sahig. So, I think mas okay siya kaysa sa chinelas. Pero problema lang pag nakapaa, lalo kung kunyari may diabetes na medyo manhid na yung ilalim ng paa, hindi mo maramdaman, baka nagkasugat na pala or ano. So yun lang yung concern kung nakapaa.
3: But given na normal, quote-unquote, okay naman po. Recommended
2: naman
3: po.
2: Mm-hmm.
3: Kasi sa mga bata, di ba, atinin sa mga developing years, nire-recommenda na mag-barefoot daw yung mga bata. Para talaga ma-develop yung kanilang walking abilities.
1: Oo, kasi iba masyadong excited lagyan ng shoes habang baby pa.
3: Correct.
1: So actually may mga shoes na pina-follow yung form ng paa. Or wag ka na lang mag-shoes para hindi ka na gagastos muna.
3: Sa pediatrics naman.
1: Sa bata po
3: sa
1: ito
3: bata,
1: yan. Ito meron din pong question si Malu. Sabi niya, ako po madalas yung parang madadapa at biglang naninigas ang binti. Bali, may rayuma ba ako? Maraming salamat po. I'm 70 years old.
2: Mm-hmm. Yung rayuma kasi, ano siya eh, klase siya nung, well, at least yung medical na definition ng parang rheumatoid arthritis, usually po, ano yan, dalawang side ng katawan, yung mga maliliit na joints natin. So, either sa kamay or ano. So, hindi siya usually related dun sa kung naninigas yung binte, more of muscle siguro yun.
1: Parang so, cramps?
2: Oo, baka
1: parang
2: more of cramping. Oo. So, usually, yun, exercise helps with that. Tapos kapag yung nagsaspasm kasi minsan, yun nga naninigas. So, yung iba lalagyan lang nila ng warm compress. So, medyo mainit na tuwalya or yung mga sinasaksak na heating pad para mag-relax yung muscles.
1: Yung mga iba, so, naglalagay mga liniment, yung mga uso sa mga matatanda, di ba yung parang amoy lola?
2: Yes.
1: Hindi naman, ang gusto ko ngayon, yung mga ointment, yung mga mint.
3: Classic yan. Classic.
1: Classic yun. Classic. Hanggang ngayon, maaamoy mo pa rin. Marami na yung iba-ibang versions ngayon, pero, di ba, ano po ang health nun?
3: Oo.
2: Usually kasi nakaka ano rin yun, mainit pag pinahid. So so nakakatulong din
3: kapag
2: naman.
3: Kapag mainit, Doc, ano yung effect nun?
2: Yeah, nakaka-relax kasi ng muscles. It helps with spasms.
3: Mm-hmm.
2: So helpful siya.
1: What about is it too late to take calcium?
2: No, normally yung calcium, nire-recommend talaga namin siya sa mga senior din dahil sa bone health. So, ano lang, hindi lang pwede na sobrang taas nung calcium na intake rin. So, depende rin, usually chine-check kapag ano kasi masama rin naman pag sobra.
3: Supplements, Doc. Ano po yung mga pwede nating makuha sa foods? Sa natural foods o pwede mga simpleng supplement para po makapagpalakas?
2: Mm-mm.
3: Meron po ba?
2: Well, yung usual pa rin. Gulay, fruits, yun talaga yung ano, diba, for vitamins. Ha? Kaya yung ibang patients namin, sinasabi nga namin, kasi diba, ang dami-daming pwedeng bilhin na vitamins on the market. So, technically, kung mahilig ka naman sa gulay at sa prutas, you get all those vitamins naturally. So, yun, important talaga. Tas mas, ano, kesa sa, like, yung snacks, kung magmimerienda, imbis na puro, let's say, cookies or crackers, ganyan, mas okay kung fruits and vegetables.
3: Or i-avoid, types of foods na i-avoid. Kasi, syempre, hindi natin makakaila na may mga nakasanayan eh. Di ba? Mga klase ng pagkain, klase ng mga drinks. Eh kung pwede naman magawa ng paraan para mas sumukas, ano po yung mga pwede pong ma-avoid?
2: I think, ano, and again, no, most people alam naman na nila, like yung mga processed nga, so
3: Doc, alam nila pero ayaw nilang tigilan.
2: Yun nga, kasi mahirap eh, lalo na pag senior, kasi syempre isipin nila, di ba, parang eto na lang, babawian, parang babawalan pa ba?
3: I live my best life, opo.
2: Yes, so, yun, pero I mean ako sa clinic, ina-advisean ko pa rin na alam nyo naman na ito po yung mas healthy na kainin. So, important din pala yun nga, sa seniors yung protein. So, madami kasi yun nga, habang tumatanda, naglulose ng weight, tapos humihina yung muscles. So, important talaga na may enough protein intake din.
3: Opo.
2: So, typical, usually gatas, keso, meat, di ba, fish,
3: yes,
2: chicken, yan. So,
3: yung, well, common topic po natin ito, dito po sa programa, when we talked about processed foods, ultra-processed, pagdating po sa general population, pero yung effect din po nito sa geriatric population, is mas nakakasama po ba siya kapag talagang constant po yung intake natin ng mga matataas sa sugar, yung mga processed food, yung mga nabibili off the market, off the counter. Opo.
2: Yes, I think, I mean, same naman din with younger adults, pero syempre mas vulnerable kasi, di ba, kapag mas tumatanda tayo, mas malaki yung effect. So, kunyari, kumain ka ng sobrang alat na snack, whatever, chips, ganyan, pwedeng tumaas yung BP mas right. mabilis kumpara sa mas batang pasyente. Or same din with sugar, kasi marami nga may diabetes na. So, kapag kumain ka ng mga nasobrahan ng dessert, diba parang yes. ganun din yung effect.
3: Oo, so, kaya mga drinks oo. Ng mga makukulay at yes. matatamis. Ayan. Yes, so Doc, marami po salamat sa ating discussion today. Panghuling paalala na lang po sa ating mga viewers and listeners.
2: Oo. So yun, I think ang important lang is try natin i-prevent, no? Iwasan na mahulog to begin with. So habang maaga, kung kaya natin mag-exercise. Tapos kung napapansin na natin na medyo nagkakaproblema na kung hindi natin kaya mag-exercise on our own, konsulta po tayo kasi may mga pwedeng gawin.
3: Alright.
1: Okay, maraming salamat sa ating Dr. Servicio, Doc Janice Zamuco. Thank you, Doc.
3: Thank you, Doc.
2: Thank you din.
3: Mass strength training, oh, as early as 40s, di ba? Kung baga sinasabi nga nila Ate Nins, start early, di ba?
1: Pinaparinggan mo ba ako?
3: Hindi, para sa ating 40s. Lahat. Sa ating lahat. Magpo-40 na rin ako eh.
1: Buti ka pa, hindi ka pa 40s.
3: Magpo-40 na, pero importante,
1: we start now,
3: di ba? We start now, for the future.
1: Oo,
3: we start
1: now for the future. Totoo nga yan. Sabi nga nung kaibigan ko na, lagi ako sinasabihan, oy, tumatanda na tayo, magbangko ka na ng konting muscle dyan kasi mahirap na. Nawawala rin yung muscle habang tumatanda.
3: Nag-weaken.
1: Or lumiliit. Di ba yung iba lumiliit?
3: Oo.
1: O, di ba?
3: Kaya kailangan napalakasin.
1: Yes.
3: Sabi nila daw, no, meron akong isang nakitang content sa isang sikat na fitness coach. Sabi nga na, no, yung mga tao that encourages you to move and exercise, yan daw ang mga wag mong pakawalan sa iyong buhay.
1: Yeah. Yun na nga eh. Kaya partner dyan ka lang.
3: Kaya matagal lang. hindi ako mawawala. Yeah.
1: Okay, maraming salamat. Ayan, magbabalik po kami mamaya. Pag-uusapan natin itong zero transfer fees sa online banking. Ano ba to? May impact ba talaga to? Magkano lang kasi to? Pero pagka pinagsama-sama mo yan, eh, malaki rin, di ba?
3: Correct.
1: Tsaka, yun nga, ang question ko dyan, in the long run, makakatipid ba ang mga ordinaryong mamamayan? At baka naman bawiin ang bangko sa ibang paraan.
3: Tama.
1: Tanungin natin yan.
3: Eh, sa sampung transfer na, makakain ako ng tanghalian eh.
1: Yun na nga.
3: Yes,
1: oo.
3: Diba?
1: And sana maka-encourage rin daw ito na mag-digital yung mga kababayan natin na hindi pa gumagamit.
3: Ayun?
1: Digital online banking. Ayan po. Alright. Oras natin, 11:45 ng umaga.
4: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
5: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Happy
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
9: Matinding init, Mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
10: Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan.
11: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
10: Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radio Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
12: Ang DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, pagpasok ng mga bata, pasok namin.
13: DZMM Radio Patrol sa Estreta, una sa balita, una sa public service.
14: Abangan sa Private Confessions.
15: Nung iniwan mo ko, akala ko nawalan na ako ng taong pinakamamahal ko. Ang hindi ko alam, ang pagkawala mo ang magtuturo sa akin ng pinakamahalagang aral sa buhay. Dahil sa unang pagkakataon, may minmahal sa akin. Hindi dahil sa negosyo ko, hindi dahil sa pera ko, hindi dahil sa kaya kong ibigay. Kundi dahil sa kung sino ako. Kahit nung wala na akong lakas, wala akong kasiguruhan at wala akong maipagmamalaki kundi ang sarili kong pagkatao. Hindi ko naunawaan na ang tunay na pag-ibig, hindi sumusubok humanap ng dahilan para umalis, kundi laging naghahanap ng dahilan para mantili.
14: Private Confessions. Private Confessions.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
16: Nagseserbisyo, Ninya Corpus at Migs Bustos sa DZMM.

0: Tanong po kayo ang ating KOTD Kaserbisyo of the Day.
1: Bago okay. po yan, ha? Ito
2: oh.
1: muna.
2: Oh, bago po natin pumunta sa next topic, aba, syempre po, para sa masiglakas na araw, katuwang po ng DZMM ang gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Salamat po sa pagbabahagi ng masarap at masusustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Yan.
1: Sarap yan. Okay.
2: Oh, ma'am, sarap yan.
1: Kasama natin ngayon ang ating KOTD, Kaserbisyo of the Day. Walang iba kundi ang financial analyst na si Professor Astro del Castillo. Magandang umaga po sa inyo, Prof. Prof. Astro?
2: Tatawagan muli.
1: Nawala sa linya si Prof.
2: Oo.
1: Okay,
2: okay, may anuncio kaya muna tayo, no, Abby?
1: Oh, yeah.
2: Pwede
1: oo,
2: pa tayo mag-anuncio muna.
1: Yes,
2: oo, maganda
1: go.
2: To. Aba, dahil po, ha, dalawang taon na po ang nagseserbisyo Ninia Corpus at Mix Bustos bilang bahagi po ng aming patuloy na paghahatid ng tapat at makabuluhang serbisyo. May espesyal po kaming handog. Aba, makinig po kayo, ha. May makakasama po tayo bukas upang lalo pang mapalawak at mapalakas ang paghahatid ng tulong at serbisyo para sa ating mga kababayan.
1: Yes, at abangan kung ano-anong tulong at serbisyo ang aming ihahatid. Matutuwa po kayo dito kasi marami po kaming ipamimigay dito sa programa na kailangan po ninyo, no? At alamin kung sino at papaano pwedeng sumali. Kaya huwag kayong mawawala bukas, ha? Alamin din kung aling ahensya ng pamahalaan ang makakatuwang natin sa espesyal na episode na ito. Huwag palampasin, kita-kita po tayo bukas. Ayan, ha? 11 o'clock yan. Abangan.
2: Uy, happy okay. 2 years, ha, sa atin, ha? Oh, binabati gandang, kita ulit, ha?
1: Thank you, partner. Happy anniversary rin, partner. 2 years na po ang aming programa.
2: Mm-hmm.
1: At dahil 2 years na nga po, gusto po natin na i-celebrate sa pamamagitan nga po nitong iba't ibang tulong at serbisyo na direkta nating ibibigay sa ating mga viewers and listeners. Very excited po ako dito sa ating ano na to sa ating episode na ito bukas.
2: Oo, kasi talagang no, from the bottom of our hearts dahil nga po nagseserbisyo. Literal, gusto natin makapagbigay ng serbisyo sa ating mga kapamilya. Alright.
1: And ito na po, kasama na natin si Prof. Astro del Castillo, ang ating financial analyst. Good morning, Sir Astro.
3: Ninia, Migs, magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating mga kababayan.
2: Alright. Prof. Astro, good morning. No? So, maganda nga pong balita ito para sa mga digital bankers. But from your perspective as being a financial expert, gaano po kalaki ang mababawas sa gastusin? Kapag cumulative po, no? Unang-una, paano muna malaking tulong ang pag-waive po ng mga fees na ito sa online banking?
3: Well, yes, no. Actually, mas makakatulong yan dito sa mga financially challenged ng mga kababayan natin, no. Lalo na rin yung mga micro, small, mga enterprises, no. Kasi yung mga 20 pesos, 25 pesos ay malaking tulong sa kanila, no. Sa bawat transaction, makakatipid sila ng so much, no. Seems like very small to many, but for others or baliktad, for a few, no. Small amount for a few, but talagang it will be a big help for many, no. Both individuals and yung mga micro and small enterprises.
1: Opo. And bakit nga po ba ito ginawa? Matagal na nating gusto itong pinananawagan ito ng mga tao, di ba? Kahit tayo, di ba, Migs, yung mga transfer fees na yan na feeling natin, hindi na sana tayo sisingilin. Paano po ito nagawa?
3: Yes, so bagong circular to ni BSP for this year, no? And it was implemented this month. It's somehow really adopting a so-called reasonable and fair market-based pricing, no, for digital fund transfers, no. So talagang na-encourage naman yung mga banko, no, na actually it was initiated by also some government banks, no, and then followed by the private banks. Nag-zero sila, yung iba naman minimal, para naman to

0: think it will help, no? Basically, it will help. Kasi halos zero cost na or minimal cost na lang, no? So, mas madaming mag-deposit through fintech, no? Through such medium, no? And also, mas maganda, madami nang gagamit, no? Such technology, no? For fund transfers, no? And also, other digital transaction. I think it's a step towards, no? Really rationalizing costs in the digital industry, no? Especially sa fintech or financial technology.
1: Opo. Siyempre, yung tanong po ng iba, baka naman bawiin to somewhere, somehow. Baka may hidden catch. Kasi
2: lang.
1: Paano babawiin ng mga banko itong mga dapat kikitain nila sa mga transfer fees po na ito? Magkano pa kita nila sa mga transfer fees? Malaki ba?
0: Yes, ang galing ni Ate Nina. Okay, good question. Number one, syempre sayang din niya, no, for gun revenues, no. However, kaya nga nag-step in yung government to regulate it properly. May cost rin naman ng mga financial institutions, no, kami mga bangko, mga financial institutions na po-provide with such service, no. Let us remember sa retail sector lang tinanggal yung itong fees na to, no. Sa corporate kinakarga pa rin. So may ano pa rin, meron pa rin naman kaming source of revenues, no, OPEX, operational expenses, to use, no, para sa maintenance ng infrastructure and other costs related in maintaining such system, no. But again, tingin natin at the end, ano, win-win to solution, no, considering that pag minimal cost kasi mas madaming magde-deposit. Posibleng mas lumaki yung mga magde-deposit at gumamit ng technology na to, no. So eventually, hopefully it will soften whatever loss na mawawala doon sa revenues ng banko or ng financial institution.
1: Opo. So, ano po ang nakikita ninyong mangyayari doon sa target ng BSP na ma-digitalize daw ang retail payment? So, dahil po dito, mapapabilis na yung kanilang kagustuhan na mag-digitalize ang retail payments.
0: Yes, mas maganda nga, no? It will make our economy more efficient, mas magiging transparent, no? Yung friction cost mababawasan rather than pupunta ka pa sa banko, no? Magde-deposit, magwi-withdraw, pipila ka pa, no? Magbibiling ka pa ng pera over the counter, mas maganda yung mga technology, no? Yun nga lang, siguro mababawasan din yung mga ano na bibigyan ng mga malalaking maleta, no, or supot. Kasi digital na ang adoption ng government. Pero niya and me, ang
1: makeup yun, ha? Hanggang ganito lang, di ba? Oh, hindi kasi, kaya kailangan yung iba, pansinin nyo, kapag maraming cash, may something.
2: Oo nga.
1: Di ba lahat, ha?
2: May ano lang, diba? May limitation.
0: Pero niya, we also challenge government to make all transactions digital na talaga, no? Hindi lang sa financial transactions, pati dun sa bureaucratic transactions na na-experience natin hanggang ngayon, no? Pag-a-apply ng mga ordinary license, no? And dapat ma-rationalize na rin yung fees. Kasi laki-laki ng fees, eh. Diba? Meron ka pa rin binabayaran sa birth certificate. Public service yan, eh. Dapat minimal lang talaga. Sana sumunod yan, no? I think mas magiging mas maayos ang ating ekonomiya at mas lalakas ang purchasing power ng ating mga kababayan.
1: Oo, tama yung mga birth certificate na yan, ha. Kaibigan natin ng PSA, binabaan na nga nila. Ang mahal kapag, hindi, pero pag online, mas mahal talaga, eh. Mas maura pag pupunta ka doon sa kanilang opisina. Kaso, magbabayad ka naman ng pamasahe. So, parang ganun din. Diba?
2: Good ka pa.
0: I think, ano, baliktad dapat, no? Dapat mas mura na pag digital transaction, no? Yun, kasi talaga, ano, eh. Supposedly minimal na yung cost nila, no? Embedded na yan. Ang pinaka magastos lang talaga diyan yung pag-upgrade ng security and ng system, no? However, it's public services. Yan trabaho nila, eh. We're paying our taxes, no? So yun naman ang ine-espouse ng business and also ng academe, no? So sana ma-rationalize rin itong mga fees na ito, no? It's about time, no? Lalo na yung mga lisensya, magkano binabayaran mo ng lisensya? Ang gawin na lang nila, taasan na lang nila yung mga penalties doon sa mga hindi nagko-comply.
1: Ayun, no? Para matuto.
0: Yes, para matuto.
1: Nako, yes, ibang usapan.
0: Because the other countries are already doing it.

0: Yeah, other countries, grabe, kung maka-penalty, kaya people really sinusunod nila ang batas sa trapiko dahil takot sila magbayad ng ganitong kalaki, no? Anyway, wala na po kaming oras, Prof. Astro del Castillo, but maraming maraming salamat po for your insights and yung ating plano sa future. All mawala right. Yung mga fees-fees na yan na iba pa.
1: Thank you, Prof.
0: Thank you, Prof.
2: Yes, ingat maraming po. Salamat, Ting Mix. Maraming salamat. Mabuhay po kayo.
1: Mabuhay, mabuhay, Prof. Susunod po, headline ngayon, kasama si na Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli ako po si Mix Bustos, nagseservisyo.
0: Ito po si Nina Corpus, nagseservisyo. Bye.
1: Bye po.

0: Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: DZMM, numero uno sa aksyon!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisaran ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras po na rin! 12:02.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: May mga lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdaming kahit tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilantad. Private Confessions sa DZMM. Private Confessions.
1: Akala niya, sapat na ang pagmamahal at lahat ng naibigay niya para manatili ang babaeng kanyang pinakamamahal. Pero isang sakit lang ang dumating at bigla siyang naging pabigat sa paningin ng babae. Nang iniwan siya nitong mag-isa, akala niya katapusan na ng buhay niya. Hindi niya alam na ang taong magtuturo sa kanya ng tunay na pagmamahal ay ang mismong kapatid nitong matagal niyang minamaliit. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Alistair na pinamagatang, "Iniwan niya ako sa pinakamahirap na yugto ng aking buhay, pero doon dumating ang tunay na kaligayahan."
0: Private Confessions.
1: May mga taong dumarating sa buhay natin na akala natin sila na ang magiging huling pag-ibig. Handa tayong ibigay ang lahat. Panahon, tiwala, pati kinabukasan. Pero minsan, doon pa tayo natututong ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa dami ng naibigay mo. Alistair ang gagamitin kong pangalan sa kwentong ito. Nasa mahigit 40 na ako. Isa akong negosyante na halos buong buhay ay inubos sa pagpapalago ng sariling kumpanya. Hindi ako ipinanganak na mayaman. Nagsimula lang ako bilang isang sales agent na araw-araw umiikot sa iba't ibang probinsya para makabenta. Marami akong isinakripisyo, pati pag-ibig. Nung kabataan ko, may babaeng mahal na mahal ko. Pero iniwan niya ako dahil wala pa akong ipakitang magandang kinabukasan. Mula noon, ibinaon ko ang sarili ko sa trabaho. Lumipas ang mga taon, lumago ang negosyo. Nagkaroon ko ng mga sasakyan, ari-arian, sariling empleyado. Pero pag-uwi ko sa bahay, ako pa rin ang mag-isang naghahapunan. Marami na nagtatanong kung bakit hindi na ako nag-asawa. Ngumingiti lang ako. Hindi ko na rin alam ang sagot. Hanggang sa dumating sa buhay ko, si Vanessa. 32 years old. Masayahin, palangiti, marunong makinig. Nagkakala kami sa isang charity event ng kumpanya. Hindi siya yung tipo ng babaeng mahilig magpapansin. Tahimik siyang tumutulong sa mga volunteer. Pagkatapos ng programa, siya pa ang unang lumalapit. "Sir, salamat po ha sa scholarship program ninyo. Isa ang kapatid ko sa panatulungan." Doon nagsimula ang lahat. Hindi ko na malayang unti-unti ko na siyang inaabangan. Unti-unti rin kaming naging malapit. Marami ang tumutol. "Malaki ang agwat ng edad ninyo. Baka pera lang ang habol." Paulit-ulit ko yung naririnig. Pero hindi ko narinig sa kanila. Mas pinili kong paniwalaan ang ipinapakita niya kaysa sa sinasabi ng iba. Hindi kami nagpakasal. Nag-live-in lang kami. At sa ilang apat na taon, inakala kong sapat na ang lahat. Pinangalan ko sa kanya ang isang condominium unit. Tinulungan ko siyang makapagpatayo ng isang maliit na negosyo. Kung may gusto siya, bihira rin akong tumanggi. Hindi dahil hinihingi niya, ha? Kundi dahil masaya akong nakikita siyang masaya. Minsan, tinatanong niya ako, "Bakit ang laki ng tiwala mo sa akin?" Ngumiti lang ako. "Dahil kapag mahal ako, hindi kalahati. Buong-buo," sagot ko sa kanya. Ngumiti lang siya. At sa bawat ngiti niya, mas lalo akong naniniwalang tama ang desisyon kong ipaglaban siya. Hanggang isang umaga, habang nasa opisina ako at may kausap na investors, bigla akong nahilo. Nagdilim ang paningin ko. At ang naaalala ko ay ang pagbagsak ko sa sahig habang nagsisigawan ng mga empleyado. Nagising ako sa tunog ng heart monitor. Mabigat ang ulo ko. May nakakabit na dextrose sa kaliwang kamay ko. Pagtingin ko, nakita ko si Vanessa. Nakaupo siya sa tabi ng kama. Pero kakaiba yung mukha niya. Hindi yun yung itsura ng taong magtaan ng loob. Ay malalim siyang iniisip. Maya-maya, dumating ang doktor. Mr. Alistair, may nakita kaming kondisyon na kailangan pa nating gamutin. Hindi pa namin masasabi ang lahat ngayon, pero kailangan niyong magpahinga at sumailalim sa sunod-sunod na gamutan. Gagaling pa ba ako, Dok? Mahina ang tanong. Hindi agad sumagot ang doktor. Sir, malaki ang tsansa basta susundin natin ang gamutan, ha? Tumango lang ako. Pero napansin kong mas lalong natahimik si Vanessa. Pagkalabas ng doktor, sinubukan kong umiti. Vanessa, huwag kang mag-alala. Lalaban tayo. Pero ang isinagot lang niya ay isang pilit na ngiti. Pagkatapos noon, nagsimula ang mahaba-habang gamutan. Ilang buwan din. Kinailangan kong magbawas ng trabaho. Ang dating ako na halos araw-araw nasa opisina, napilitan na lang na manatili sa bahay. Noong una, maalaga pa si Vanessa eh. Siya'y nagtatama ng gamot ko, siyang sumasama sa mga check-up ko. Pero habang tumatagal, unti-unti siyang nagbabago. Nag-iiba. Mas madalas na siyang lumabas. Kapag tinatanong ko kung saan siya pupunta, lagi niyang sinasabi na may aasikasuhin lang siya sa negosyo. Madalas na rin madaling araw kung umuwi ng bahay. Hindi na rin kami halos nag-uusap. Noong una, iniintindi ko pe. Baka napapagod lang siya. Baka nahihirapan din siyang tanggapin kung ano yung sitwasyon ko. Hanggang sa dumating ang isang umaga, tahimik siyang nag-impake ng ilang mga gamit niya. May lakad ka? Tanong ko. Napahinto siya, huminga ng malalim. Pagkatapos, tumingin siya sa akin. Alistair, hindi ko na kaya. Nanlamig ako. Ibig mong sabihin, Alistair, tatapatin na kita. Hindi ito yung buhay na pinangharap ko eh. Hindi ko kayang gugulin yung mga susunod na taon sa pag-aalaga ng tulad mo na may sakit. Parang may hubigpit sa dibdib ko. Vanessa naman, lalaban ako. Gagaling ako. Pero umiling lang siya. Alistair, hindi naman ako sigurado eh. Hindi tayo nakakasiguro. At ayokong hintayin pa yun. Hindi ako nakapagsalita. Tahimik lang akong nakatingin habang isinasara niya ang maleta. Pagdapit niya sa pinto, huminto siya sandali. Akala ko lilingon pa eh. Akala ko yayakapin niya ako pero hindi eh. Diretso siyang lumabas at tuluyang isinara ang pinto.

0: niyo, hindi yung sakit ko yung pinakamasakit, kundi yung pakiramdam na iniwan ako ng parang wala kaming pinagsamahan. Yun ang sobrang sakit. Lumipas ang maraming linggo. Bihira na ako lumabas ng kwarto. Nawalan ako ng ganang kumain. Ayoko nang makipagkita at makipag-usap kahit kanino. Pakialam ko kasi, tama yung sinabi nila noon. Siguro, pera lang ang nakikita sa akin ni Vanessa. Hanggang isang hapon, may narinig akong mahinang katok sa pinto. Akala ko nurse o kaya delivery. Pagbukas ng kasambahay ko, may isang babaeng nakatayo sa labas. May pala siyang maliit na lalagyan ng pagkain. Tahimik lang siya. Hanggang sa marinig ko ang pangalan niya.
1: Sir, nandito po si Celeste.
0: Napatigil ako. Celeste, ang nakababatang kapatid ni Vanessa. Pumasok siya, pinuntahan ako, lumapit siya sa akin. Mahina ang boses. Pasensya na po kayo. Hindi po ako pumunta rito para ipagtanggol ang ate ko. Pupunta ako dahil ayokong isipin niyo na pareho kaming tumalikod sa inyo. Hindi ko alam kung bakit, pero sa unang pagkakataon, matapos akong iwan ni Vanessa, inaramdaman akong kakaibang pag-asa.

0: Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
4: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
4: Arthrosin, get going!
5: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
9: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
10: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
11: Ring, ring, go away!
12: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
11: Yay!
12: Pambatang Lagundi, Plemex.
13: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
15: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
16: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
17: kailangan ng gabay na maaasahan.
16: Ako po si Master James Alejandro.
17: At ako naman po si Ate Nems Turla.
15: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
16: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
17: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
15: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
18: Private Confessions.

Mula noong araw na yun, halos araw-araw nang pumupunta sa akin si Celeste. Hindi siya pumupunta para makiusap, para sa kapatid niya, hindi ganun eh. Hindi rin siya pumupunta para humingi ng kahit na anong kapalit, walang ganun. Kapag umaga, may dala siyang lutong pagkain. Kapag schedule ka ng therapy, siya'y nag-volunteer para magmaneho. Kapag pinaghihinaan ako ng loob, uupo lang siya sa tabi ko hanggang sa kusa na akong magsalita. Minsan sinabi ko sa kanya, "Sabete, hindi mo naman obligasyon ng lahat ng ito. Pero alam niyo kung anong ginawa niya? Ngumiti lang siya. Hindi naman po kailangan ng obligasyon para tumulong." Sagot niya, "Napailing lang po. Pero kasi, kapatid ni Vanessa, humingi siya ng malalim. Sabi na, kapatid niya ako, magkaiba kami." Hindi ko na siya sinagot. Habang tumatagal, mas lalo kong nakikilala ang pagkatao niya. Simple lang ang buhay niya. Isa siyang public school teacher. Araw-araw siyang bumabiyahe ng halos 2 oras papunta sa paaralang pinagtuturuan niya. Kapag natitira sa sweldo, ibinibili niya ng libro ang mga estudyanteng walang pambili. Hindi niya pinagmamalaki yung mga ginagawa niya. Hindi niya kinukwento kahit kanino. Sa katunayan, nalaman ko lang yun sa isa niyang kasamahan. Isang araw, gusto kong sukulian ang kabutihan niya. Iniabot ko ang susi ng isang bagong sasakyan. "Oh, para hindi ka mahirapang bumiyahe." Nagulat siya. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinalik ang susi sa akin. "Hindi ko po kailangan yan. Pero Celeste, matagal na kasi akong tinutulungan eh. Gusto ko lang namang makabawi sa'yo." Sabi ko sa kanya. Pero umiling lang siya. Sabay sagot na, "Kapag tinanggap ko yan, pakiramdam ko, binabayaran mo yung malasakit ko. At dumating ang araw na isipin mong nananatili ako dahil may makukuha ako sa'yo." Tahimik akong napangiti. Noon ko unang naisip na may mga tao palang hindi talaga nasisilaw sa pera. Hanggang sa lumipas ang halos 1 taon, unti-unti akong lumakas. Nakakapaglakad na ako mag-isa. Nakabalik na rin ako sa opisina kahit ilang araw lang sa 1 linggo. Mas maayos na rin ang katawan at kalusugan ko. At sa bawat maliit na tagumpay ko, si Celeste ang unang pumapalakpak. Minsan, habang nagkakape kami sa garden, tinanong ko siya, "Bakit mo ginagawa yung lahat ng to?" Hindi siya agad sumagot. Tumingin muna siya sa mga halaman, pagkatapos, ngumiti. "Alam mo, nung bata pa kami," simula niya, "kapag may nagkakamali sa bahay, ako laging humihingi ng tawad. Hindi dahil ako yung may kasalanan, ha? Kundi dahil ayoko na kasing lumaki yung sugat at gulo sa loob ng pamilya. Pero yung tulong ko sa'yo, hindi yun para bayaran yung kasalanan ng ate ko. Tumulong ako dahil nakita kong mabuti kang tao." Natigilan ako sa lahat ng sinabi niya. Matagal na panahon na rin simula nang may nagsabi sa akin ng ganun. At sa unang pagkakataon matapos akong iwan, naramdaman kong hindi na ako natatakot na magmahal muli. Malipas ang ilang buwan, tuluyan na ako nakarecover. Hindi man eksaktong katulad ng dati ko ang lakas ko, pero sapat na yun para muli kong pamahalaan ang negosyo. Mas naging maingat na rin ako sa buhay. Hindi na puro trabaho ang inuuna ko. Natuto akong magpahinga. Natutong pahalagahan ng mga taong nananatili kahit wala silang dahilan para manatili. Hanggang 1 gabi, inimbitahan akong magsalita sa isang business forum. Ang tema, tungkol sa pagbangon matapos ang pinakamabigat na pagsubok sa buhay. Hindi ako sanay magsalita tungkol sa sarili kong kwento eh. Pero, pumayag pa rin ako.
Dahil alam kong maraming negosyante ang iniisip na ang pagkawala ng pera ang isa sa pinakamalaking kabiguan na pwede nilang maramdaman. Ngayon, alam kong hindi yun ang totoo. Dahil ang pinakamabigat na pagkawala ay ang mawala ng tiwala sa mga tao. Lalong-lalo na sa sarili mo. Bago magsimula ang programa, lumapit sa akin si Celeste. Kinabata siya ng mas higit pa sa akin. Ninervyos ka? Natatawang tanong. Ngumiti lang siya ng konti. Mas kinakabahan ako para sa'yo, sagot niya. Hinwakan ko ang kamay niya. Alam mo, kung hindi dahil sa'yo, hindi ako makakarating dito. Namula siya at marahang binawi ang kamay niya. Ikaw ang lumaban. Kasama mo lang ako. Iyon ang sagot niya sa akin. Napangiti lang ako at doon ko lalong napatunayang tama ang nararamdaman ko para sa kanya. Pagsok namin sa ballroom, puno na ang venue. Habang papunta kami sa harapan, may isang taong biglang humarang sa daraanan namin. Napatigil ako. Dahil ang taong yun ay walang iba kundi si Vanessa. Hindi ko siya nakilala. Hindi siya kasing ayos ng dati. Wala na rin ang dating kumpiyansa sa mukha niya. Pagkatapos ng program, hinintay niya kaming makalabas. Lumapit siya habang umiiyak. Pwede tayong mag-usap. Tumingin muna ako kay Celeste. Tumango naman siya. Sige, maghihintay ako ron. Pagkaalis niya, humarap sa akin si Vanessa. Alam kong wala na akong karapatang humingi ng tawad. Pero gusto ko lang sabihin na nagsisisi na ako. Nang iniwang kita, akala ko mas magiging masaya ako eh. Akala ko mas mahalaga ang buhay na magaan. Pero nawala ang lahat. Nalugi ang negosyong ibinigay mo. Iniwan din ako ng lalaking ipinagpalit ko sa'yo. Tama sila. Ako sumira sa sarili kong buhay. Tahimik lang ako nakinig kay Vanessa. Wala na akong maramdamang galit eh. Wala na ring pagigante. Alam niyo kung ano na lang yung natira? Awa. At pasasalamat. Dahil kung hindi nangyari ang lahat, hindi ko makikilala ang taong tunay na magmamahal sa akin. Lapit ako ng bahagya. Vanessa, hindi ako galit sa'yo. Pero may mga desisyong kahit patawarin, hindi na pwedeng balikan eh. Napayuko siya habang umiiyak. Pagkatapos, tumingin siya sa likuran ko. Naroon si Celeste. Tayo na naghihintay. Alam mo, Vanessa, nung iniwan mo ko, akala ko nawalan na ako ng taong pinakamamahal ko. Akin ko alam, ang pagkawala mo ang magtuturo sa akin ng pinakamahalagang aral sa buhay. Dahil sa unang pagkakataon, may minmahal sa akin. Hindi dahil sa negosyo ko, hindi dahil sa pera ko, hindi dahil sa kaya kong ibigay. Kundi dahil sa kung sino ako. Kahit nung wala na akong lakas, wala akong kasiguruhan at wala akong maipagmamalaki kundi ang sarili kong pagkatao. Doon ko naunawaan na ang tunay na pag-ibig, hindi sumusubok humanap ng dahilan para umalis, kundi laging naghahanap ng dahilan para manatili. Oh my

Pagkatapos noon, lumapit ako kay Celeste. Sa harap ng mga tao na roon, marahan kong hinawakan ang kamay niya. May isa pa akong gustong sabihin. Napatingin sa akin si Celeste. Ngumiti ako. Matagal na kitang gustong pasalamatan. Pero pakiramdam ko kulang ang salitang salamat. Huminga ako ng malalim bago ko lumuhod sa harap niya. Nagulat ang lahat, lalong-lalo na si Celeste. May inilabas akong maliit na kahon sa bulsa ng Amerikada ko. Celeste, nung dumating ka sa buhay ko, akala ko itutulong lang sa akin para gumaling. Hindi ko alam na ikaw pala ang taong magpapagaling pati ng puso ko. Celeste, pwede ba kitang makasama habang buhay? Hindi siya makapagsalita sa kakaiyak. Ilang segundo siyang napahawak sa bibig bago marahang tumango at sumagot ng, Oo, payag ako. Napuno ng palakpakan ng buong bulwagan. Makalipas ang ilang buwan, ikinasal kami sa isang simpleng seremonya. Walang grandeng dekorasyon, walang karangyaan. Ang naroon lang ay ang mga taong tunay na masaya para sa amin. Habang naglalakad kami palabas ng simbahan, napangiti ako. Noon ko tuluyang naunawaan na ang kayamanan ay kaya bumili ng magagandang buhay, mamahaling sasakyan, at magarbong mga gamit. Pero hindi nito kayang bumili ng katapatan. Hindi nito kayang pilitin ng isang tao na manatili. Ang tunay na pagmamahal ay makikita lamang kapag dumating ang panahon na wala ka nang maiaalok, kundi ang tunay mong sarili. At tuwing pagkakataon, nagpasalamat ako sa Diyos. Hindi dahil iniwan ako ng taong una kong minahala, binuksan ng langit ang pintuan para makilala ko ang babaeng hindi ako minahal dahil sa mayroon ako, kundi dahil sa kung ano at kung sino talaga

0: mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisaran ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras po na rin 12:35.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: Basta AM, DZMM.
3: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.
4: Baka naman nasasobrahan ka na sa pagod. Ano kaya't pumunta ka sa bayan? Magpatingin ka sa doktor.
5: Huwag na. Sayang ang ibabayad natin sa doktor. Kailangan natin ng pera. Magbabayad na naman ang matrikula si Odilon.
4: Kung gusto mo, ibubuksan ko na lang yung alkansya ko. Malaki-laki na rin siguro naman nun. Gamitin mo yun, pampadoktor.
5: Huwag na sabi. Sayang ang ibabayad natin sa doktor.
4: Lagi ka na lang naman kasing nanghihinayang eh. Karding, bakit? Karding! Karding!
6: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
7: Ang nakaraan, napakinggan natin na sa Maynila na nga nag-aaral si Katrina. At habang nasa Maynila, ay unti-unting nahuhulog ang loob nito sa kaklasing si Adrian. Walang kamalay-malay si Odilon sa pangyayaring ito. Patuloy na umaasa ang binata na siya pa rin ang nasa puso nito. Nalalapit ang sem break at inaasam-asam iyon ni Odilon upang kahit pansamantala ay muling makasama ang babaeng pinahahalagahan nito. Dito natin idugtong ang mga pangyayari sa liham na padala ni Cleofe na ating pinamagatang Minhi dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Charo, kahanga-hanga ang mga amang nagsisikap para masuportahan ang pangarap ng kanilang mga anak. Ngunit para sa akin, mas higit ang papuring dapat iukol sa mga amang halos dugo ang ipawis. Maitaguyod lang ang ambisyon ng kanilang mga supling. Ang kanilang mga daing ay hindi pagrereklamo. Manapay pagpapahayag lang ng hirap na kanilang nararanasan.

0: Ako eh, sana'y umulan na. Para gumanda naman ang tubo ng mga tanim natin.
1: Oo nga, paring Karde. Kailangan natin ng ulan. May kailangan umani tayo ng maganda. Sa totoo lang eh, nahihirapan kami sa pampapaaral kay Katrina.
0: Ganyan talaga pag may ambisyon ka para sa anak mo, paring Amado. Kami man eh medyo hirap din sa pagpapaaral kay Odilon.
1: Pero hindi nakapangihinayang gastos ang si Odilon mo, paring Karde. May nakikita ko. Napakasikap na bata ng anak mo.
0: Nakikita ko rin ngayang kay Odilon. Kaya naman natutuwa kami mag-asawa.
1: Napalaki mo siya ng maganda, pare.
0: Pare-pareho lang naman tayong nagkaroon ng anak na matitino. Gaya ni Katrina mo at si Cleofe.
1: Parang nalulungkot ako para sa anak ko, pare.
0: Kay Katrina? O bakit naman?
1: Eh, napagsabihan ko ng huli kong dalawin sa Maynila. May sumbong kasi sa akin ng hipag ko eh. Madalas daw eh, ginagabi ng uwi sa bahay.
0: O, baka naman may pinagkakaabalahang tungkol sa school.
1: Yun nga ang katwiran sa akin. May ambisyon daw siya. Huwag daw akong mag-alala. Ay, nako, sana nga.
0: Nakikita naman ng anak mo ang pagsasakripisyo ninyo. Sana'y matutuhan niya yung pahalagahan.
1: Oo nga, pare. Eh, pag-uwi ngayong semestral break, eh, paalalahanan ko ulit. At hari nawa, makinig naman sana sa akin.

0: Bakit kagabi ka pa parang walang kibo? Meron ka bang problema?
1: Wala ho, inay. Ano naman ho magiging problema ko?
0: Yung totoo. Wala ba?
1: Ay, wala ho. Bakit ho ba?
0: Kasi kagabi, nakita kong dumating si Katrina galing Maynila. Lalong pumuti at kuminis. Hula ko, may ginagamit na sabon pampaputi ang kababata mong yun.
1: Dati na naman hong makinis ang kutis ni Katrina, kahit noon pa.
0: Pero tingin ko eh, lalo siyang kuminis ngayon. At, huwag ka namang magdaramdam, ha? Makakako ang pagdating niya ang ikinalulungkot.
1: Si Inay talaga. Eh, bakit naman ho ikalulungkot kong pagdating ni Katrina?
0: Ay, naku, anak. Muli at muli kitang pinaalalahanan. Mahirap magmahal sa isang lalaking hindi ka naman pansin. Hanggang maaga, kalimutan mo si Odilon. Hindi siya para sa iyo.

0: Kumusta ang taga-Maynila? Lalo kang gumanda.
1: Eto, okay naman.
0: Kumusta naman ang pag-aaral mo?
1: Okay din. Bakit hindi ko na maramdaman ang dating saya ko kapag kausap ko si Odilon? At dalawang araw pa lang ako dito sa Nayon. Namimiss ko na si Adrian.
0: Hindi yata magandang pakiramdam mo. Babalik na lang ako sa ibang araw.
1: Pasensya ka na. Kanina pa kasi sumasakit yung ulo ko eh.
0: Hindi na siya gaya ng dati. Sige, magpapaalam na ako.
1: Sige, Odilon. Bumalik ka na lang ha. Pasensya na.
2: Magbabalik ang
3: Maalaalam Kaya sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
7: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-gababalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
8: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako! Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
9: Ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Ring, ring, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Cough, cough, wet away! Yay!
11: Pambatang lagundi, Plemex!
12: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM. DZMM. Numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: MMK. Sa DZMM.

0: Charo, wala talagang nakatitiya kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ang tanging magagawa lang ng tao ay magdasal at umasang papatnubayan siya ng Diyos sa kanyang pangarap. Maswerte ang mga anak na may amang katulad ni Mang Karding. Ngunit ang buhay ng isang ama ay hiram din. Hiram at posibleng bawiin anumang oras.
1: Bakit mukhang balungkot ka habang pinagmamasdan mo sa ranggola sa kalawakan? May problema ka ba?
2: Wala ho, Itay. Matataas naman ang mga grades ko eh.
1: Ibang problema ang tinutukoy ko. Halimbawa ay problema sa puso.
2: Hindi ko masyadong iniisip ang tungkol dyan, Itay.
1: Teka nga. Malapit na umabot sa mga ulap ang saranggolang buha.
2: Oo nga po eh. Pero parang may munting problema. Kumikiling po sa kanan.
1: May hatakin mo pabalik. Remedyohan mo agad. Baka biglang umalagwa yan. Mawawala sa iyo yan. Sayang naman. May kalakaran kasi dyan sa saranggola. Pag umalagwa at napulot na ng iba, hindi mo lang mababawi.
2: Parang may iba kayong ibig sabihin, Itay.
1: Nahalata mo pala.
2: Malayo na ho si... si Katrina.
1: Narito siya ngayon, di ba? Nagbabakasyon?
2: Damdam ko po, Itay. Malamig na siya sa akin.
1: Uy, baka naman tinamaan ng hanging ligaw.
2: Baka nga ho.
1: Anak, ano man ang mangyari, sana'y hindi masira ang konsentrasyon mo para sa iyong ambisyon. Ipangako mong ano man ang mangyari sa akin, ipagpapatuloy mong iyong pag-aaral. Ha?
2: Bakit po kayo nagsasalita ng ganyan, Itay?
1: Ang magulang, hindi laging nariyan para masamahan ang anak. Tao lang tayo. Itay, may katapusan ng buhay.
2: Itay, ayoko pong nagsasalita kayo ng ganyan.
1: Maging realistiko kang tao, Odilon. Hindi Superman ang Itay mo. Anumang oras,

0: Bakit lagi mong hinihimas yung dibdib mo? Sumasakit ba?
1: Noong isang linggo pa ito eh. Medyo masama ang pakiramdam kaya hindi ako pumunta sa bukid natin.
0: Baka naman nasobrahan ka sa pagod. Ano kaya't pumunta ka sa bayan? Magpatingin ka sa doktor.
1: Huwag na. Sayang ang ibabayad natin sa doktor. Kailangan natin ng pera. Magbabayad na naman ang matrikula si Odilon.
0: Kung gusto mo, bubuksan ko na lang yung alkansya ko. Malaki-laki na rin siguro ang laman nun. Gamitin mong pampadoktor.
1: Huwag na. Sayang. Ihanda mo na lang sa mas malaking pagkakagastusan.
0: Lagi ka na lang kasing nangihinayang eh. Karding! Bakit?
1: Karding!
0: Karding! Karding!
2: Magbabalik ang
3: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol sa Istreta.
3: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
5: Hello, attorney!
6: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
3: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
5: Hello, attorney!
3: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradyo.
7: Sa oras ng paglulu

0: Nakikiramay ako, Odilon.
1: Salamat, Clefe.
0: Uwi ba si Katrina?
1: Hindi ko alam kung alam niya nang nangyari sa itay ko. Pero alam na ng mga magulang niya. Ewan ko lang kung ipapaalam nila kay Katrina.
0: Pwede mo naman siyang telegramahan na.
1: Hindi ko alam kung dapat ko pa ba itong ipaalam sa kanya.
0: Oh, bakit naman?
1: Hindi ko rin kasi alam kung mahalaga pa sa kanya mga nangyayari sa akin.
0: Bakit? Nagkakalabuan na ba kayo ni Katrina?
1: Wala ba pati ang kinabukasan ko ngayon. Kaya ayoko na siyang idagdag sa mga problema ko.
0: Siya nga pala. E paano pag-aaral mo ngayong wala na si Mang Kati?
1: Malabo. Nagmamatay si itay.
0: Dilon?
1: Parang namatay na din ang pangarap ko.
0: Kung may maitutulong lang sana ako.
1: May maitutulong ka sa akin.
0: Ano? Sabihin mo.
1: Ipagdasal mo ako. Ipagdasal mo na sana maging malakas pa rin ang loob ko kahit wala na si itay.
0: Dilon?
1: Kahit wala na siya, gusto ko pa rin matupad ang mga pangarap niya para sa akin.

0: Edi, ano ba? Oh. Alikot mo naman eh.
1: Gusto mo rin naman, di ba? Bakit? Hindi ka ba masaya sa mga halik ko?
0: Eh, kasi naman, Adrian, ang daming tao dito sa loob ng sinehan. Baka mamaya may makakita sa mga ginagawa mo.
1: Gusto mo ba? Dalhin kita sa mas pribadong lugar.
0: Ha?
1: Sige na. Sa motel na tayo matulog ngayong gabi.
0: Pero, Adrian...
1: Huwag kang matakot. Hindi kita pababayaan.
0: Eh, paano pag napuntis mo ko? Paano?
1: Hindi nga kita pababayaan.

0: Motivation gives one the resolve to keep going on in spite of the roadblocks that lay before him. Yan ang patutunayan ni Odilon sa pagkawala ng kanyang ama. Palalakasin siya ng mga pangaral at payo ng kanyang itay noong ito ay nabubuhay pa. Huwag kaliligta ang subaybayan ng susunod na kabanata ng tampok nating kasaysayan sa linggong ito na ating pinamagatang Binhi dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po, kapamilya.
1: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
2: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay eksaktong 12:00 PM.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Sa mga motoristang maaaring maapektuhan ng bagyong Inday, hiniling ng MMDA sa mga shopping mall operators sa buong Luzon na buksan ang kanilang mga parking area para sa overnight parking ng publiko. Magsisimula yan ngayong gabi at magpapatuloy hanggang sa makalayo ng bansa ang bagyong Inday.

0: ay para maprotektahan ang mga sakyan laban sa posibleng baha at iba pang pinsalang dulot ng masamang panahon. Pinapayuhan ang mga motoristang subaybayan ng mga anunsyo ng mga mall at mga opisyal sa social media page ng MMDA para sa karagdagang detalye. Sa ibang balita, DSWD, hindi minamaliit ang bagyong Inday kahit na ibinaba na ito sa typhoon category. Milyong food packs nakahanda na para sa mga posibleng maapektuhan. Narito kumpirmado. Siguradong balita, hati ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve.
1: Trisha, nananatiling naka-alerto ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa epekto ng bagyong Inday kahit ibinaba na ang kategorya nito mula sa super typhoon. Sa ambush interview sa Pasay City, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gachalian na nasa 4.7 million na family food packs ang nakapreposition sa mahigit 1,000 bodega ng ahensya sa buong bansa. Ayon sa kalihim, bagamat humina ng bagyo, posible pa rin itong palakasin ang habagat na maaaring magdulot ng malakas na pag-ulan at pagbaha sa iba't ibang lugar.
2: Typhoon siya. Kasi kami, we always take all these disasters with the utmost seriousness. Weather, tropical depression, typhoon, super typhoon, lagi tayong naghanda. At tulad ng sinasabi ko, pag naghahanda tayo, hindi naman yung nandyan na tsaka tayo naghahanda eh.
1: Wala pa kanyang datos ang DSWD sa bilang ng mga residenteng lumigas dahil sa bagyo dahil inaasa ngayong araw pa lamang isasagawa sa ilang lugar ang preemptive evacuation. Tiniyak din ni Kachalian na nakahanda mga mobile kitchen ng DSWD para magbigay ng mainit pagkain sa mga evacuee na maapekto ng bagyo. Nasa Pasay City si Gachalian para pangunahan ang pamahagi ng libreng pagkain sa publiko sa ilalim ng programang Walang Gutom Kitchen ng DSWD. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Samantala, Presidential Commission for the Urban Poor umaasang mareresolba ang issue tungkol sa UP Sustainable Development Goals Park at housing project na inirereklamo ng mga residente. Narito kumpirmado. Siguradong balita mula sa Quezon City, hati ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico.
3: Nanghihinayang ang Presidential Commission for the Urban Poor o PCUP kung hindi matutuloy ang UP Sustainable Development Goals o SDG Park at housing project ng lokal na pamahalaan ng Quezon City. Reaksyon ito ng ahensya matapos umalma ang mga residente ng malantik sa Barangay UP Campus sa posibleng demolisyon ng kanilang mga tirahan. Ayon sa nilabas na pahayag ng PCUP, ang layunin ng UP SDG Park ay inclusion sa mga komunidad at nakapanghihinayang kung hindi matutuloy ang proyekto dahil bibihiraan nila ang pagkakataon para magkaroon ng in-city housing project. Nananawagan naman ang komisyon sa pamunuan ng UP Diliman na revisahin ang plano sa pamamagitan ng makabuluhang dialogo sa mga residente ng UP community para maisaalang-alang ang kapakanan ng mga residente. Nais rin nilang maiwasan ang mga banta sa seguridad ng mga nasabing informal settler na maaaring magresulta naman sa kawalan nila ng tirahan habang nagpapatuloy ang pagpaplano sa konstruksyon ng naturang proyekto. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik. At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalinto.
4: DZMM Balita Ngayon! Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
5: Hello Attorney!
4: Bukas na ang linya ng DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Hello, Attorney!

0: Magandang magandang Webes na hapon po ang nagbabalik. Pareho po kami nagbabalik ng aking partner Liza Aquino.
1: Hello po mga kapamilya. Alam ko po ay hindi pa po bare months pero kulay green and red talaga tayo. Very yes, merry partner. Na ang ating kulay for today. On the fourth day, we rise again, partner.
0: Yes.
1: Akala nyo lang, wala tayo ngayong linggo. Pero
0: kumusta naman ang bakasyon mo, partner?
1: Napapanood na lang kita sa TV.
0: Ako rin, napapanood lang kita sa TV Patrol, partner.
1: Sabi ko, parang familiar sa akin to eh. Parang partner ko to eh. Kaso, pumili na siya ng iba. Ganyan talaga, may mga pagkakataon.
0: Munti ko na nga matawag na partner Liza sa partner Rica.
1: Totoo ba? Pero ang ganda, ang saya lang. It's really nice to see you and Rica together, partner. Hopefully, last na yon. Magbalikan na tayong dalawa. Nakikinig na. Baka naman, ganun. Ha? Ready po tayo, nakadayo po ako Monday, Tuesday. Talaga nag-audition tayo dito eh. No, ako, nagbabalikan na po ang ating masayang tandem hanggang alas 2 ng hapon dito po sa Hello Attorney. Good afternoon po sa lahat ng mga nakatutok sa Sky Cable Channel 26. Hello po sa inyong lahat.
0: Good morning, good afternoon, good evening po sa lahat ng ating kapamilyang nakatutok sa The Filipino Channel, iWant, YouTube Live, Facebook Live ng DZMM Teleradio.
1: At syempre, hello po dyan sa mga kapamilya po natin na sa kalsada, nakikinig po dito sa
2: DZMM. Numero uno sa aksyon.
1: Dito po yan sa Metro and Mega Manila, mga kapamilya. Kung kayo po may mga katanungan, back to regular programming po tayo for today's video. Mga payong legal, hatid po at sagot ni Attorney Noel hanggang mamayang kaunti. Kaya ipadala nyo na po yung mga katanungan sa aming po mga hotlines.
0: 0919-278-3000 at pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
3: oh, tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
4: Hello Attorney!
1: Sa oras po na 1:07 ng hapon, exciting partner, parang ang tagal-tagal ko na hindi ito nasabi, atin na pong alamin ang ating Thursday lesson!
3: Protektado ng batas ang mga karapatan mo!
2: Hello Attorney!
1: Alright, mga kapamilya, alam ko inabanggit po namin na back to regular programming po tayo, pero medyo kaunting may kinalaman pa rin po dito sa unang tatlong araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte ang ating pag-uusapan. Particular partner, ito nga po naging debate sa social media,
0: mm-hmm.
1: Kung saan nga pong napag-usapan ng marami. Ito ang gusto ko talaga pag may nangyayari sa Pilipinas. Example, may bagyo, ang daming weather forecaster partner. And ngayon nga, dahil may hearing, ang daming mga abogado, ang daming nag-aabogado sa social
0: pero, partner,
1: media. Yeah.
0: Kahit anumang okasyon, maraming Marites, partner.
1: Matik yan, partner.
0: Bilis kumalat kahit anong Marites, partner. Mas mabilis pa sa kaysa sa totoong balita.
1: And this is really something new to us because alam naman po natin, hindi ito ang unang beses na meron pong opisyal na isa lang po dito sa impeachment trial and impeachment hearing. Pero ito yung unang beses kasi na talagang nasa kasagsagan ka na ng digital era. Ngayon, talaga kumakalat na sa cellphone ang bawat snippets ng mga nangyayari sa tuwing meron pong hearing o may pagdinig dito po sa nangyayaring impeachment trial. At isa nga dito sa mga nagtrending kamakailan, partner, ay ang debate ng karamihan kung kailan nga ba talaga po pwedeng gawing ebidensya ang mga photocopies ng mga dokumento. At ilan nga po dito sa mga kapamilya po natin ang talagang piniloso po ito pong konseptong ito. At marami parang, kung po pwede naman palang gamitin ang photocopy ko na lang ang pera ko at yun na lang gagamitin ko kung ganyan lang din naman ang inyong argumento sa buhay. So, ito pong ating pag-uusapan ngayon ay mahalaga because we're just, sabi nga nila, sa tip of the iceberg pa lang tayo sa impeachment. Marami pa po mga dokumentong ipipresenta. So it's better that as early as now, alam po natin kailan nga ba admissible as evidence o sa korte ito pong mga photocopies ng document. So go ahead, partner.
0: Okay. So unang-una, kapag pinag-uusapan natin itong maraming pagtatalo tungkol sa mga original photocopy, certified true copies, kumbaga, nakakalito po. Pero ang katotohanan, kahit po itong batas na ito o yung mga alituntunin tungkol sa pwede bang tanggapin yan sa korte, pwede bang yan ay ibasura dahil yan ay incompetent evidence, lahat po ito ay, kagaya nga na sabi ng aking partner, ay evolving.
1: Okay.
0: Kasi partner, natatandaan ko, noong kami, noong unang panahon, nasa law school, ang turo talaga sa amin, at ito, partner, maririnig mo yan, mababasa mo, yung tinatawag na best evidence rule.
1: Okay. So, kumbaga, so, parang ang pinupunto mo, partner, sorry to cut you, is may mga circumstance na pupwede ang photocopies
0: yes.
1: ng mga document. I apologize lang, partner, but we have
0: sige,
1: to...
0: Sige, tama, unahin natin to.
1: Make segue lang po, mabilisan po ngayon, kasi po bukod pa nga dito sa katatapos lang na unang batch ng impeachment hearing nito mga nakarang araw, meron po tayo inaabangan din na sama ng panahon. So, sa ngayon po, ay magbibigay din po kami ng kaunting updates po sa inyo hinggil po dyan, ano mga kapamilya? Pero sa ngayon ay...
2: Alerto sa bagyong Inday at Habagan.
1: Alright, partner, mabilisan lang po hingi tayo ng update. Sa paghahanda po ng Ifugao Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, hinggil nga po dito kay Bagyong Inday. Nasa linya po ng telepono ngayon si Engineer Arnold Bacnog. Hello po, sir. Engineer, magandang hapon po. Salamat po sa inyong oras.
5: Magandang hapon din po. Sa inyo, ma'am, at ating mga tagapakinig.
1: Mm-mm. Engineer,
0: makikibalita po kami sa inyong ginagawang paghahanda po sa kumaga papalapit or nandyan na ba yung bagyo sa Philippine Area of Responsibility?
1: Ramdam na po ba dyan ngayon, sir? Mm-hmm.
5: Actually, ma'am, fair naman po ang panahon dito sa province of Ifugao.
0: Mm-hmm.
5: Actually, yesterday, we already conducted the PDRAS, yung pre-disaster risk assessment
0: mm-hmm.
5: With the PMC, yung council. And yesterday, nasa signal number one po ang eastern part ng Ifugao, typically the municipalities of Alfonso Lista and Aguinaldo.
0: Opo.
5: And until now po. Pero yung the effect of the typhoon, wala pa naman po sa ngayon.
0: Ibig sabihin po, maaraw pa po dyan sa inyo?
5: Yes po. Sir, actually, mainit eh.
0: Mainit nga, kagaya din dito po sa Quezon City. Pero kagaya po nung nabanggit ninyo na pagmitingan na ninyo, ano yung mga hinahanda po ninyo? Kasi kung Ifugao po ang pinag-uusapan natin, naiisip po namin dito na taga NCR ay mabundok. Tama po ba yung ating mga pinaghahandaan dyan? Posible may landslide? Ano po ba yung mga karaniwan nating nararanasan na ngayon po ay pinaghahandaan na ninyo?
5: Yes po. Sa katunayan nga po, yesterday during the PIDRA, yung bawat agency po o bawat membro ng council, they presented their preparedness measures.
0: Mm-hmm.
5: So, ngayon po, bawat ahensya, nakapaghanda po. Dito sa probinsya of Nat, we also... have our own preparedness measures.
1: Mm-hmm.
5: Kagaya ng mga manpower po, mga volunteers na search and rescue or yung mga emergency responders natin, nakahanda po yung mga kagamitan na posible i-dispatch natin kung meron mang effect.
1: Okay.
5: Ang paparating na bagyo.
1: Mm-mm. Engineer, alam naman po natin ng Ifugao, medyo mabundok po yan. So, hindi po, kumbaga, baha ang kalaban po ninyo kapag may sama ng panahon. Meron po ba tayong, kumbaga, paghahanda para maiwasan po na magkaroon tayo ng problema, especially kapag wag naman po sana magkaroon ng landslide? May mga landslide-prone areas po ba sa inyong probinsya? Paano po ninyo pinaghahandaan ang posibleng hagupit ni Bagyong Inday dyan po sa inyong lugar?
5: Yes po. We have the provincial ordinance on preemptive evacuation and first evacuation.
1: Mm-hmm.
5: So, yan po ang iniaanda natin na if ever, we will assess that the impact of the incoming storm,
1: mm-hmm.
5: We have to impose. And the prepositioning of equipment na posible pong i- gagamitin natin
1: mm-mm.
5: to respond sa mga effect ng calamity.
1: Okay, medyo intermittent na ang signal ni sir. Siguro dahil nasa mataas din po siyang lugar. Before we wrap this up, engineer, so ang sinasabi niyo po ngayon para po sa mga nakikinig po sa atin ay meron na po kayong nakaposisyon sakali po na meron po evacuation na gagawin. But just to clarify, wala pa po tayong preemptive evacuation na ginagawa sa ngayon? O meron na po ba sa mga landslide-prone areas?
5: At this time, wala po. After preparing to conduct MTB evacuation.
1: Okay po, sir. Alright. Meron po ba kayong panghuling paalala po dito sa ating mga kababayan po dyan sa Ifugao? Maghanda na po, magready na ng mga pagkain, damit, in case kailangan po mag-evacuate. Nasa inyo po ang pagkakataon, Engineer.
5: Yes po, sa ating mga kababayan dito sa Ifugao, maghanda-handa po tayo. Anyway, yung mga constituents naman po natin dito is... lagi nating pinaaalaanan, lalo pag may ganito na paparating na sakuna.
1: Ayun po. Maraming salamat po, Engineer Baknog, ang head po ng Ifugao PDRRMO.
2: Alerto sa bagyong Inday at Habagat. The DZMM Special Coverage. Basta batas?
3: Hello, Attorney Ann!
1: Alright, so babalik tayo ngayon, partner. Bangyu, U-turn lang tayo mabilis dito sa ating
0: okay
1: discussion.
0: Yan, sanay tayo dyan, lalo na pagka maraming objections.
1: Oo.
0: Dapat babalik tayo sa ating train of thought.
1: Or oo, meron pero pa rin. Ayaw ni
0: okay.
1: CJ na bumalik tayo
0: pa rin.
1: Sa ating pinag-uusapan sa impeachment.
0: So,
1: sabi ni CJ, I object. Sabi niya, balik po tayo ngayon dito pa rin po sa ating update sa posibleng hagupit ni Bagyong Inday. Nakahintay lang ako sa go signal ni CJ.
0: So, nasa linya na po naman natin ngayon si Commander Michael John Encina, acting spokesperson ng Philippine Coast Guard. Sir, magandang hapon po.
6: Attorney Noel, Attorney Liza, magandang hapon po at sa lahat ng ating mga tagapakinig, magandang hapon.
0: Opo, makikibalita lang po kami tungkol sa inyong paghahanda dyan sa mga baybaying dagat po natin.
6: Yes sir, no? Ang ating Philippine Coast Guard ay naka-heightened alert na po since po nung pumasok itong super typhoon. Previously, now typhoon na lang po siya. Inday, dito sa Philippine Area of Responsibility, ang lahat po ng 16 na distrito ng Philippine Coast Guard ay naka-full alert, kung saan ang ating mga tauhan ay nakahanda at naka-standby upang magbigay ng necessary assistance sa ating mga coastal communities at mga mamamayan.
1: Commander, meron pa rin po mga lugar ngayon na nakataas po yung typhoon wind signal number 1. Doon sa mga areas na yun, sir, particular sa Northern Luzon, meron po ba tayong mga instruction dyan na huwag muna maglayag ang ating po mga kababayan?
6: Yes, ma'am, no? Ang Coast Guard District Northeastern Luzon has already issued ito pong tinatawag natin na no sail policy, kung saan yung pong ating mga vessel kasama po yung mga small fishing bangka ay hindi po natin hinahayaan na makapaglayag pansamantala while ang bagyong Inday ay nananalasa po dyan sa area yan.
1: Pero ibig sabihin po ba ng Commander na meron po mga biyahe para po alam po na ating mga kapamilya ang hindi na po ngayon muna tutuloy?
6: Yes, tama po kayo dyan, ma'am, no? Ito po ay kasama sa mga panawagan po natin noong mga nakaraang araw as we implement ito pong 3Ps na tinatawag po natin as part of the iCare campaign plan, the Intensified Community Assistance, Awareness, Response, and Enforcement, kung saan the PCG in Coast Guard districts, kasama po yung Coast Guard District Northeastern Luzon, ay nagkakandak ng preemptive, proactive, and preventive measures.
1: Mm-hmm.
6: So, 2 to 3 days before the entering of nitong typhoon Inday sa ating Philippine Area of Responsibility, tayo po ay agaranan nakipag-ugnayan dito sa ating mga coastal communities, sa ating mga fisher folks, sa ating mga LGUs, no, local government units, as well as dito po sa mga respective DRRMO units natin sa mga areas na tatahakin itong super typhoon Inday upang pagbigay alaman sila sa mga possibilities at epekto ng bagyong ito.
0: Commander Encina, sa ngayon po ay kumbaga meron tayong umiiral na no sail policy. Ang Coast Guard po ba ay kagaya din po ng Pag-asa na nagbibigay din ng periodic bulletins, o hanggang hindi po ito nililift ay as is po tayo? Ganun po ba? Paano po ang sistema dyan?
6: Well, Sir Noel, no, ang ating pong basis diyan ay with the pronouncement of PAGASA, yung pong kanilang issuance of tropical cyclone warning signal within a certain area of responsibility, diyan po tayo nagbabase ng ating no-sail policy. However, according to RA 9993, the Philippine Coast Guard is mandated to exercise maritime safety even in the absence of tropical cyclone warning signal issued by PAGASA, sir, no? Tayo po ay pwedeng magkansila kapag doon po sa ating professional judgment ay hindi po safe at secure ang paglalayag po ng mga barko, ito po ay hindi pa rin natin inaalaw. So until such time that the sea and weather condition is good enough for our vessel to voyage, saka po natin sila pinapayagan.
1: Commander, meron po ba tayong mga nagbabantay ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard, especially po dito sa mga areas? Kasi binabasa ko po ngayon, marami pong area ng Aurora ang nakataas po ngayon ang wind signal number 1 to make sure na wala pong magsiswimming. Alam naman po natin na hindi po biro, no, ang kumbaga ang alon si area na yan ng Aurora and paakyat po sa Northern Luzon. Mas dinamihan niyo po ba ngayon ang mga tao ng PCG to make sure na wala pong mga tao na lalangoy po muna hanggat hindi pa wala pang go signal from PAGASA?
6: Yes, tama po kayo dyan, ma'am, no? Kasama po yan sa mga preventive measures na ginagawa natin. Ang ating Coast Guard ay nagpupunta hindi lang po sa mga coastal communities, pati din po sa mga beach resources. So, pinagbabawal po natin ang paglangoy dyan po sa mga areas na yan, mga tourist spot na yan. Dyan po particularly sa northeastern Luzon, ano? Area po ng Bicol, area ng northwestern Luzon, pati na rin po dito sa kalakhang bahagi ng Coast Guard District National Capital Region Central Luzon, do hindi po direktang tatamaan ng bagyong Inday yung pong epekto ng southwest monsoon o nitong hangin habagat ang nagpapalakas lalo sa mga alon na yan. So, ang ating pong mga Coast Guard ay nakaantabay at nagmamasidag at nagbabantay na rin po sa mga tourist areas na posibleng magkaroon ng maritime incident kapag po mayroong mga turista tayo na patuloy na naliligo. So, isa po yan sa mga preventive measures na ginagawa natin.
1: I've been reading comments sa live stream po namin saying, ang OA nyo naman, hindi naman na malakas yung bagyo, mahina na yan. Ipaalala po natin yun sa ating po mga kapamilya, ang posible pong panganib nito kapag hindi po sila makikinig dito po sa mga paalala po ng mga otoridad na sa inyo pong pagkakataon, Commander. Go ahead.
6: Yes, ma'am, no? We respect po yung mga ganyang comment ng ating mga kababayan, but nonetheless, planning to prepare is also best thing to do, ano po, maigi na tayo pong lahat ay nakaantabay at nakahanda sa pagdating or dito po sa pananalasa ng bagyong ito. Do, tama po kayo, no? Hindi po ganung kalakas ang epekto nito na nararanasan natin ngayon sa kalakang bahagi ng Luzon. Nonetheless, yung ating pong paghahanda ay dapat enough for us to deter yung pong any maritime incident na posibleng mangyari. At ito po ang pangunahing purpose at layunin ng Philippine Coast Guard. Kaya po 2 to 3 days pa lang po tayo po ay nag-conduct na ng ating eye care campaign plan sa mga coastal areas and coastal communities within the jurisdiction kung saan tatahakin po ng bagyong Inday yung pong mga areas na yan.
1: Ayun po. Maraming salamat po sa inyong oras, sir. Makikingi po kami ng update po sa inyo sa mga darating na oras. Thank you so much for your time.
6: Thank you very much po. Magandang hapon.
1: Ayan po si Commander Michael John Encina, ang acting spokesperson ng Philippine Coast Guard. Nantabayanan niyo po lagi yung mga updates sila. They do have actually, partner. And before we move to our next guest sa linya for updates, marami na po mga kinansela po ng mga biyahe ngayon, ng mga ferries. Ha? May mga trips na po na canceled. And this was posted 4 hours ago, no? So i-check nyo lang po sa official social media pages ng mga bumili ng ticket. Marami na pong kinansela sa Batangas, Masbate, Eastern Leyte, Marinduque, Quezon, sa May Mindoro at maging dito sa Bicol, Bohol, Negros Oriental, Panay, Guimaras, Western Leyte, Zamboanga, and Zamboanga del Norte. May mga biyahe na po na hindi na po pupwede at temporarily suspended as of now. Let's wait for updates sa PAGASA. Pag nilift naman nila yan, ay babalik na po ulit ang biyahe. Better to coordinate po sa inyo pong mga kumpanya yung mga binilan nila ng ticket, partner.
2: Alerto sa bagyong Inday at Habagat.
1: Right,
2: the TZMM Special Coverage.
0: Habang naghihintay po tayo ng ibang updates, ngayon naman po, tutungo po tayo sa ABRA. Nasa linya na po natin si Janet Santua, head ng LDRRMO ng Lagayan, ABRA. Miss Janet, magandang hapon.
7: Hello sir, good afternoon sir.
0: Opo, makikibalita lang po kami ni partner Liza kung ano po ang mga pinakahuling paghahanda po ninyo dyan sa inyong lugar.
7: So, yung preparedness measures namin po nung last July 7, nag-conduct na rin po kami ng FIDRA meeting sa noong July 7, alas 10 ng umaga po. And then, na-activate na po yung operation center namin into blue alert status. As of today, 12 o'clock po, nag-suspend na po kami ng klase elementary level po.
1: Meron na po ba tayong mga preemptive evacuation na ginagawa po ngayon sa may ABRA po, Ma'am Janet?
7: So, as of now, ma'am, wala pa pong preventive evacuation, ma'am.
1: Mm-mm.
0: Maari niyo po ba kami bigyan kung ng ideya kung ano po yung mga lagay ng mga barangay sa inyo? Meron po ba tayong mga coastal? Meron ba tayong mga bundok? Palayan, ano po ba yung lagay ng ating mga lugar dyan?
7: So, ang lagayan po is may dalawang ano po, yung flooded area namin,
0: mm-hmm,
7: at mountainous area po.
0: Mm-hmm.
7: And then, dalawang barangay, which is Barangay Pangot and Barangay Kulago po, is the flooded prone area namin, sir.
0: Bakit po sila flood prone? Katabi po ba sila ng ilog, ng dagat?
7: Yes, mm-hmm, po.
0: At karaniwan, yan po yung binabaha talaga sa inyo kapag may ganitong kalalakas na ulan?
7: Yes po, pag dire-diretso na po ang ano yung ulan sir, na mabaha na po. Pero ngayon po may ano na structured na po na flood control po.
0: Ah, so bukod po dun sa mga nakakasana dyang flood control, sinasabi ninyo sa meeting nyo kahapon, ano pa po yung mga iba ninyong, bukod sa pagkakansela ng mga klase, ano pa po yung iba nyong paghahandang ginagawa?
7: So, nag-conduct po ng Tamboli for dissemination ng weather update sa hazard zone area, sir. Sa, mm-hmm, especially sa Barangay Kulago and Pangot, sa Sitio Baybayatin po.
0: So, parang risk assessment po iyan? Kung ano yung mga...
7: Yes po, na-disseminate ng weather, sinasabi nila kung anong gagawin,
0: bumaba po kayo sa mga tao, nag-advise po kayo sa mga tao.
7: Yes,
0: ah,
7: po.
0: Okay.
7: Nagtatambuli po.
0: Okay. Tatambuli, yun pala ang ibig sabihin. Parang yes, nag-iingay tayo, nagpapaalam ng mga update sa mga tao.
7: Dapat yung preparedness measures yung dapat gawin bago dumating ang bagyo po.
0: At saan sila pupunta kung sakali man bumaha?
7: Yes. Po, sir.
1: Hindi, tsaka ang problema mo dyan, hindi lang kasi si Inday ang kalaban mo dito. May habagat
0: oo,
1: eh.
0: Oo, hinihigop daw yung
1: oo, eh. So,
0: maraming ulan ng
1: oo,
0: habagat.
1: So, yun lang po yan eh. If ever po ma'am, makihingi po kami na update po sa inyo, but we do hope talaga na tama po yung dasal ng mga kababayan po natin na hindi na masyado pang manalasa itong si Inday kasi wala namang landfall eh. Kumbaga, pa-China kasi siya eh.
0: Tama.
1: Paakyat siya. So, let's hope na we'll have minimal to no damage and iba pa pong abala. Maraming salamat po sa oras po ninyo dito sa programa, Miss Janet.
7: Okay, ma'am. Thank you din po.
1: Ayan po si Miss Janet Santua, ang head ng Local Disaster Risk Reduction and Management Office ng Lagayan, ABRA. Alright, partner. Tabi naman po tayo ngayon dito
0: akyat
1: sa area.
0: Akyat pa tayo, partner. Dito sa area ng Batanes,
1: oo,
0: nasa linya na rin po natin ang Local Disaster Risk Reduction Management Officer 4 ng Batanes, si Sir Dan Ediscul. Sir Dan, magandang hapon po. Makikibalita po sana kami sa lahat ng inyong paghahanda. At alam ko po ngayon dyan ay nandyan na po yung mas malakas. Kasi signal number 2 na po sa inyo. Kumusta na po ba ang sitwasyon ng panahon dyan?
8: Yes, magandang hapon po sa inyo lahat at sa ating mga tagapakinig. Good afternoon po. Sa ngayon naman po ay kasalukuyan ng nararanasan natin dito ay medyo magandang panahon, mainit ang araw.
1: Mm-mm.
8: Bagamat medyo mahangin ng konti at saka maalon na sa dagat, wala pa hong ulan kaming nararanasan. Medyo mainit pa ngayon.
0: Mm-mm. Yung hangin po, wala naman din po?
1: Hindi, malakas. Medyo may hangin na silang nararanasan.
8: Meron naman po, pero mahina pa lang din po.
0: Mahina pa rin.
1: Opo. Mm-mm.
0: Ano na po ang mga nagawa natin? Kasi kayo po, yung kumbaga pinakamataas yung storm signal number, yung paghahanda po natin, alam ko po nag-cancel na ng mga klase, pero bukod po doon, meron pa po bang ibang paghahanda?
8: Yes po, Yes po, since last week pa kami naghahanda, nagbibigay ng, continuous na nagbibigay ng advisory at nagsasabi ko ano mga dapat preparasyon gagawin sa bawat munisipyo. And sa ngayon naman po ay tuloy-tuloy pa rin pa naman po ang pasok ng mga bata, bagamat ngayong hapon ay signal number 2 na, mga senior students pa lang, saka college pa lang po ang may pasok. Pero kami naman po ay patuloy na nagmo-monitor kung ano na nalagay natin ngayon. So we're expecting na bukas po siguro ay lalakas ang hangin at ulan. And then by Saturday siguro, we're expecting na habagat naman po ang kasunod dito sa amin dahil buntot ng bagyo.
1: Sir Dan, nakipag-ugnayan na po ba sa inyo transport sector dyan, no? Yung airport, yung Pantalan. Ano po ang sabi po sa inyo ngayon para po sa mga kapamilya nating nanonood? Ano po yung mga canceled flights, trips na po dyan na sa inyo pong pagkakataon, sir?
8: Yes po. Kahapon pa po na-cancel lahat ang mga biyahe ng ano, ng naglabas na kasi ng ang provincial government. Through the governor's office, naglabas na po ng no sale policy mula pa kahapon ng umaga. Kaya po wala na po nabiyahin mula kahapon. Ang flights naman po ay na-announce lang po ng PAL na bukas po silang magka-cancel ng flight. But for today, meron pa naman po silang flight at kaya naman po. Pero yung mga under general aviation, yung mga maliliit na aeroplano, ay kahapon pa din po cancel lahat ang flights nila.
1: Oh, depende yan sa laki ng aeroplano kasi yung hangin din eh, no? Oo. Eh sir, ngayon yes, po meron po. Na po ba mga... Meron na po ba tayo nakapuesto ng mga evacuation centers just in case po kailangan lumikas ng ilang po sa mga kababayan po natin na nasa medyo alanganin po mga lugar dyan sa Batanes. And before you answer that question, we wanna know first, ilan po ba yung mga ganong zones natin, sir? Mga quote-unquote, medyo binabantayan nating danger zones kapag po masama ang panahon.
8: Sa ngayon po, kung tungkol naman po sa ano binabantayan natin, lahat naman po ng munisipyo ay naka-standby na po, naka-prepared na po. Pero sa mga evacuation centers natin, as of now, wala pa po tayong naitala na nag-evacuate. So, dahil maganda pa naman ang panahon. And then, dun sa mga ano natin, binabantayan natin, if ever naman po, siguro dun sa storm surge na pwede natin titingnan, lahat po ng mga baybayin, pero halos lahat naman po ng munisipyo natin ay nasa coastal area naman po. But though we have this yung mga harang dun sa ano, sa coastal area, medyo safe naman. Pero nakamonitor pa rin po kami doon dahil mahirap na po. And then at the same time, in terms of preposition that the family food packs or anything like hygiene kits or anything that you need, nasa munisipyo na po naka-preposition lahat. So anytime, kung kailangan po nila, ay pwede naman pong kunin.
1: Ayun, magagamit na rin pala. If ever, at least nakaredy na. Sir, kayo lang po nag-iisang lugar ngayon sa buong Pilipinas sa nasa wind signal number 2. Ano po inyong paalala sa ating po mga kababayan dyan? Go ahead.
8: Yes. Para sa ating mga kababayan, bagamat under signal number 2 na tayo, kahit na maganda pa ang panahon, ay patuloy po tayong makinig sa mga advisories at sumunod sa mga sinasabi ng ating mga otoridad upang maiwasan po natin ang anumang sakuna na pwede mangyari sa atin, lalong-lalo na po sa ating mga mangingis na nakahapon pa ng isang araw pa nagtaas ng mga bangka. Siguro kailangan lang natin i-ready ang mga bawat bahay natin, tali ang bubong dahil we're still expecting na lalakas pa ang hangin bukas o Sabado. At manatili po tayo sa mga tahanan kung wala po tayong pupuntahan para mas safe po tayo. At the same time, patuloy po tayo magdasal na lumayo-layo pa ang bagyo para less po ang magiging sanhi sa atin dito ng bagyo. Yun lang po at maraming salamat po.
0: Maraming salamat po, Sir Dan S. Dicol, Local Disaster Risk Reduction and Management Officer 4 ng Batanes.
2: Alerto sa bagyong Inday at Habagat. The DZMM Special Coverage.
1: Kailangan talaga natin i-reiterate na hindi lang si Inday ang babantayan talaga kasi base din sa mga nakaraang coverage ko, partner, paghabagat, minsan yun din yung medyo hindi mo inaasahan ng epekto eh. Sa Metro Manila, lumulubog tayo habagat pa lang.
0: Mm-hmm.
1: So talagang it's better to be prepared. And napansin ko rin, partner, kapag sobrang pinaghahandaan din naman ng ating mga kababayan, dun yung parang makikita mo na natatakot ang bagyo, partner.
0: Pero mas okay yun.
1: Hindi masyadong nananalasa.
0: Mas okay yun.
1: Oo.
0: Kasi kesa naman, kumbaga, yung marami na tayong pinagdaanan, lalo na yun sa norte, ang dami ng dumaan na bagyo.
1: Mm-mm.
0: At least makapahinga man lang tayo kahit pailan-ilan, di ba? Mag-skip sila sa bansa.
1: Ipagdasal natin yan, partner, na huwag po tayong matamaan ng matindi nitong habagat at ni Bagyong Inday. Sa ngayon po, mga kapamilya, alam ko magdi-discuss tayo about
0: future. Totoo na po. Totoo na. Pagbalik po namin.
1: Hindi. Magbibigay daan tayo sa ilang mga paalala. Ganito po talaga pag radyo, mga kapamilya.
0: Yes.
1: Pag special coverage, mag-shift talaga tayo because public service ang priority.
0: Siyempre.
1: Po namin sa DZMM. So sa ngayon po, kung kayo po may mga katanungan, sikapin po namin ipasok yan mamaya sa programa. Ang aming pong hotline 0919-278-3000. Huwag po kayo bibitin. Babalik po ang hello.
0: Attorney.
2: Hello, attorney. Sa DZMM.
1: Oras po natin, 1:35.
9: Oras sa tidsa nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Lumahan po ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha.
11: Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bakterya na Leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Kapag umihi ang mga infected na hayop sa tubig o sa lupa, maaaring lumipat sa tao ang bakterya pag na-expose sila dito. Ang mga simptomas ng leptospirosis ay lagnat, panginginig o chills, pananakit ng ulo, tiyan o katawan, pagsusuka at paninilaw ng balat at mata. Kung nakakaramdam ng alinman sa mga simptomas na ito, kumonsulta na kaagad sa inyong health center dahil nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. May mabisang gamot na po sa leptospirosis na iniinom lang dapat kapag may reseta ng doktor. Kaya lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
2: Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Rain, rain, go away!
13: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
12: Cough, cough, wet away!
13: Yay! Pambatang lagundi, Plemix!
14: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
15: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
16: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa
17: Hello, Attorney!
0: Nagbabalik ko. Tambalang Aquino del Prado, tatanggap po tayo ng ilang mahalagang reports. Zero transfer fee sa electronic fund transfers, posible umanong ikalugi ng maliliit na online payment providers. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve, magandang hapon.
18: Nagbabala ang consumer watchdog at think tank na Pinoy Aksyon na maaaring makasama sa maliliit at bagong financial technology players ang panukalang papatupad ng zero transfer fee sa electronic fund transfers. Ayon kay Ben Cyrus Eliorin, convener ng Pinoy Aksyon, hindi manupatas ang naturang panukala dahil mas makikinabang dito ang umano'y malalaking bangko habang malalagay sa alanganin ang mga bagong kalaok sa industriya. Sinabi niya na taliwas din umano ito sa layunin ng pamahalaan ay sulong ang financial inclusivity o mas malawak na access ng mga Pilipino sa serbisyong pinansyal. Iginit ang grupo na kung magiging opisyal na pulisiya ang zero transfer fee, maaaring mo itong magbunga ng kabaligtaran na layunin palawakin ang financial inclusivity sa bansa. Sa halip, inirekomenda ng grupo ang pagpapatupad ng patas at makatwirang pagpresyo, gayon din ang pagbabawas sa labis ng mga singil at pagmabuti ng serbisyo ng mga bangko para higit na mapakinabangan ng mga consumer. Mararandang hinimok ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga bank na patupad ng makatwiran at mga tarungang market-based pricing para sa electronic funds transfer sa ilalim ng BSA Circular No. 1238 na nagkabisa noong July 4. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz. Samantala, pagpapalawig ng termino ni Calabar Zone Police Chief Brigadier General Hansel Marantan, hindi inaprubahan ng Malacanang. Bakit po kaya? Alamin po natin yan sa balitang hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusorius. Christian.
19: Liza, hindi inaprubahan ng Malacanang ang hiling na palawigin pa ng isang taon ang panunungkulan ni Police Brigadier General Hansel Marantan bilang Regional Director ng Police Regional Office 4AO ng Calabar Zone. Ayon kay Panas Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, walang inaprubang extension para sa termino ni Marantan. Pero gayunpaman ay maaari pa rin naman siyang makatulong sa gobyerno sa ibang pamamaraan. Pero hindi binanggit kung maitata talaga sa ibang tungkulin. Magugulitang hiniling ni DILG Secretary John Vic Rimulya sa National Police Commission o NAPOLCOM na mapalawig ng isang taon ang serbisyo ni Marantan na nakatakda sana magretiro bukas, July 10, arin sunod sa itinakdang compulsory retirement ng Philippine National Police. Matatanda ang nadawit ang pangalan ni Marantan sa kaso ng Tiguriang at Timoran shooting sa Quezon noong 2013 kung saan 13 ang namatay pero inabsuelto siya sa kaso ng korte. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yusore. Samantala, House Prosecution Panel puspusan ang paghahanda sa oral arguments sa July 15 kaugnay ng bank at tax records ni Vice President Duterte. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pamela, magandang hapon.
20: Magandang hapon, Attorney. Sa press conference ngayong araw, sinabi ng House Prosecution Panel na patuloy ang kanilang pag-aaral pero iginiit ang kahandaan sa naturang petsa.
21: Alam naman namin issue to the tularize because consistent with the stance that they've been taking, no, from the start, we knew that they'll try to block every evidence that we'll try to present. So we've anticipated this and we're ready with our legal arguments.
20: Muli naman itong iginiit na hindi prioridad ng prosekusyon ang pagtalakay sa usapin ng voting threshold sa trial ni VP Duterte. Sa ngayon, nakataon lamang ang prosekusyon sa iisang bagay. Yan ang paghahanda nito para iharap ang mga succeeding witness sa susunod na linggo. Matatanda ang sa Lunes na katakdang iharap ng prosekusyon si Attorney Jeremy Lotok ng NBI, si Attorney Zuleika Lopez ng OVP sa Martes, at si Captain Belinda Belgio ng House Office of the Sergeant at Arms sa Miyerkules.
22: Prosecution is not concerned about the voting threshold dahil ang business namin po ngayon ay ipresenta ang ebidensya na hawak po namin in relation to the four articles of impeachment.
20: Handa namang sumunod ang prosekusyon sa kung ano man ang magiging pasya ng Senate Impeachment Court tungkol dito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Samantala, panibagong arrest warrant laban kina Marcoleta at Defensor na isilbi na. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hati ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene, saan isinilbi yung arrest warrant kay Marcoleta? Nasa ospital pa ba siya?
3: na isa sa mga resident na narapili sa PNP General Hospital si Senator Dante Marpeta dahil na rin sa mga laboratory tests na hinihintay ng mga doktor ng PNPGH patungkol na sa kanyang mga iniinda na karamdaman. Kinumpirma naman ni CIDG Director CIDG MCR Chief Colonel John Giagi na naisilbinan ng mga sheriff ng Sandigan Bayan ang panibagong arrest warrant na inilabas to laban kina Senator Marcoleta at dati Congressman Mike Defensor. At kaugnayan ay kagreito ng kaso paglabag sa Presidential Decree 46 na nagbabawal sa mga government official at employee na tumanggap ng kahit anong regalo, anuman ang okasyon na may piyansang 30,000 pesos kada isa. Ayon kay Giagi, kaninang umaga na SLG ang naturang warrant of arrest sa Payatas Jail at PNPGH pero wala pa anya silang impormasyon kung nagpiyansa o magpapiyansa na ang dalawa. Samantala, iniulat din ni Giagi na naisumita na rin nila sa Sandigan Bayan ang dagdag ng mga dokumentong hinihingi nito, hinggil naman sa kasalukuyang kondisyon ni Marcoleta. Sa ngayon, hinihintay pa ng PNP ang naideklarang clear ng mga doktor ang mamabatas bago siya muling dalhin sa Sandigan Bayan na sila naman mukha pa siya kung saan ipipiit na kulungan ang naturang senador. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat Marlene Padiernos at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Alright mga kapamilya, nagbabalik po ang Hello Attorney para magbigay daan po ulit sa ilang mga paalala. Sabi na, ganun tayo partner. At sa aming pagbabalik, susubukan po namin mabilisan lang, madiscuss ang topic.
0: Hindi ko na sasabihin sigurado na kasi hindi pa pala sigurado.
1: Hindi pa, kumpirmado sigurado kung madidiscuss natin. Pero sisikapin po natin maya-maya na makabalik po sa ating
0: bago
1: legal
0: discussion. Bago mag-alas dos yan, sigurado.
1: Bago ang 2026 partner. Matapos ang taon, madidiscuss natin ito. Kapit lang kapamilya. So wag po kayo bibitiw, babalik po ang Hello
0: Attorney.
4: Hello Attorney sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
5: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
23: kailangan ng gabay na maaasahan.
5: Ako po si Master James Alejandro.
23: At ako naman po si Ate Nem Sturla.
4: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
5: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
23: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
4: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
24: Matagalan.
25: Parang tayo lang han.
4: Everest Appliances.
24: Babe, ano ever best decision mo in life?
25: Siyempre, building a home with you.
24: Oh.
4: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
26: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Ano mga concerns? Ano mga issues?
4: Pagkakampi ng masang Pilipino.
27: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
4: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
27: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
4: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
28: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Magpinig ka na balita, DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
4: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello Attorney.
0: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado para ihatid po yung ating batas.
1: Promise na to. Okay.
0: Sa araw na ito.
1: Yes, oh, sagutin partner. Na natin ang tanong, partner. Photocopy ng dokumento bilang ebidensya, pwede po ba, partner?
0: Yes. Ang mabilis na sagot galing sa ating Rules of Court. Ito, partner. Mm-hmm. Ang sinasabi ng Rules of Court na ang duplicate of any original. Yan, may definition din po ang duplicate. Kapag sinabi nating duplicate, yung sa isang motion, halimbawa, o sa isang pagkakataon, eh nagkaroon ng pare-parehong impression o kaya yung picture, mm-mm, whether enlarged or pinalaki o pinaliit, at ang sinasabi ng okay, electronic data message. Uh-oh. Ano ba yan? Email,
1: okay,
0: text, electronic document. Ganun, mm-mm, din. PDF, Word file, or paper-based document. Okay? Ay admissible to the same extent as the original. So parang sinasabing ngayon, at hindi ko na nadaanan kasi may mahabang evolution nga ito. Sa ngayon, ito po yung batas na ang duplicate ng any original ay kasing level, pareho sila ng level, pwede sila parehong admissible to the same extent as the original. So yung photocopy, pareho ang admissibility niya sa batas compared to the original. Pero ito ang sinasabi.
1: Ayun. Mm-mm.
0: Unless
1: okay,
0: yung mismong genuineness ang kine-question.
1: Okay.
0: Or genuineness and authenticity. So kumbaga, kung may question, mukhang kagaya ng caller natin, hindi ko pirma yan.
1: Mm-mm.
0: Hindi ko yan pangalan. Mm-hmm. Hindi yan ang may-ari ng lupa ko, etc., etc. So kung may question, or under the circumstances, ibig sabihin mahalaga yung facts of the case, it is unjust, hindi makatarungan, and or inequitable,
1: mm-hmm,
0: to admit the duplicate. Anong ibig sabihin nun? Kung yung pag-admit ng photocopy ay magre-resulta ng hindi patas o kaya hindi makatarungan. Pero para po maintindihan natin yan, ang issue dito sa kaso na pinag-uusapan natin, People versus Lastimosa, doon, partner, ang kaso ay murder.
1: Okay.
0: So may isang tao,
1: mm-mm,
0: na pagkalabas niya sa sabungan, nakatayo siya sa kanyang motor,
1: mm-mm,
0: merong bumaril sa kanya, tatlo, pak-pak-pak. Ang mga testigo, witness, 3 meters away, isa 6 meters away.
1: Huh?
0: Pareho yung tumestigo sa korte para patunayan yung pamamaril,
1: mm-mm,
0: at pag-identify dito sa bumaril, si Lastimosa nga.
1: Mm-mm.
0: Tapos, isa pa, yung witness pa ng prosecution, yung dalawang eyewitness, plus yung asawa.
1: Mm-mm.
0: Yung asawa naman, may nagsabi dun sa asawa niya na, uy, nabaril yung asawa mo. So pumunta siya dun sa sabungan. Wala, mm-hmm, na. Dinala na ng police car, mobile car, sa ospital. Pagdating niya doon, nakita niya pa, nasa mobile pa, hindi pa nasa ospital, patay na.
1: Mm.
0: So, yung tatlong eyewitness na yon, partner, ay tumestigo,
1: mm-mm,
0: sa katotohanan na pinatay ang kanyang asawa.
1: Okay.
0: So, walang duda,
1: mm-mm,
0: na merong ebidensya ng pagkamatay. At yung cause ng death ay yung pamamaril. Kasi merong eyewitness doon sa pamamaril at merong eyewitness doon sa fact na patay na yung kanyang asawa, yung asawa nga ang tumestigo. Ano yung naging question sa korte? Kasi during the testimony nung wife, nung tumetestigo yung asawang babae sa korte,
1: mm-mm,
0: nabanggit niya, meron bang dokumento na nagpapatunay na patay na asawa mo? Opo. Yung death certificate.
1: Okay.
0: Pero nung panahon na yun, nung tumitestigo siya, partner, photocopy lang ang
1: ng
0: dala niya.
1: Oo,
0: sabi niya, nasa yung original, sabi ng korte, nasa bahay po, dadalhin po namin sa susunod na hearing. Pangalawang hearing, di ganun ulit. Hindi niya pa rin nadala. So, kumbaga, yung talagang ang pinagbatayan ng conviction, partner, ay photocopy.
1: Okay.
0: Pero, long story short, sa huli-huli, yung defense, hindi nag-object. Walang sinabi tungkol sa authenticity nung
1: document
0: yung death certificate.
1: Eh, patay naman talaga, partner, eh.
0: Yun nga. So, pero nung umapila na siya sa Court of Appeals, yun yung umapila rin siya sa Korte Suprema.
1: Sino umapila?
0: Yung akusado. Kasi kinundik siya, partner. Sa RTC, kinundik siya ng homicide. Sabi ng Korte, hindi napatunayan yun yung treachery at yung iba pang aggravating circumstance. Pero sabi ng Court of Appeals, kasi inapila niya, kinundik siya for murder, partner. Okay. Tinaasan pa. Ang, kasi doon sa trial court, 8 years to 14 years. Pagdating sa Court of Appeals, sabi, hindi, murder yan. Napatunayan yung treachery kasi nakatayo lang sa ibabaw ng motor. Wala siyang, kumbaga, pagkakataon na umilag, umiwas. Pero ang mahalaga dito sa court, sa kaso na ito, partner, yung sinasabi. Kasi nga, doon, ang sinasabi ng Korte Suprema, hindi issue yung genuineness and authenticity ng death certificate. At sabi nga ng Korte, kahit nga wala yun, yung testimonya nung mga testigo, yung dalawang eyewitness nung sa pagbaril at yung witness na asawa nung namatay,

0: Counting review. Pag sinabi admissibility, ibig sabihin, pasado yan sa korte. Competent, relevant,
1: yes,
0: evidence.
1: Oo.
0: Pero hindi ibig sabihin na tapos na. Mm-mm. Kasi kagaya dito sa ating impeachment partner, di ba, kaya yan inoobjekan. Hindi lang sa punto ng authenticity,
1: mm-mm,
0: sinasabi rin, nag-i-establish din sila, partner, kung mapapansin mo, ng mm-mm bias. Parang sinasabi, hindi ba kayo, NBI, under kayo sa DOJ? Sino ang boss nyo? Secretary of Justice.
1: Oo.
0: Sino ang boss ng Secretary of Justice?
1: Pangulo.
0: Office of the President. Mm-mm. Di ba? So may kumbaga insinuation, may pahiwatig,
1: mm-mm,
0: na yan, kumbaga kinukulayan,
1: okay,
0: na merong bias, merong kumbaga hindi on the merits, kumbaga hiwalay yung atake,
1: mm-mm,
0: sa admissibility. Marami objection,
1: mm-mm,
0: hindi original, hindi eksakto sa original, pero mm-mm kahit na sinabi na may jurisprudence na itong People versus Lastimosa February of 2025 pa,
1: mm-mm,
0: sa ating rules on evidence, pareho na siya kung hindi question, hindi issue yung authenticity and genuineness ng dokumento at hindi magre-resulta,
1: mm-mm,
0: sa hindi patas o hindi makatarungang kumbaga sitwasyon.
1: Mm-hmm.
0: And dito, yun nga sinabi ng Korte Suprema, hindi mo nga kinestyon nung pinresenta yung ebidensya. Hindi mo sinabi, peki yang death certificate na yan. Walang tanong, uh-huh, walang objection. So, kaya maintindihan mo rin, partner, yung bakit ba itong depensa, object ng object. Kasi,
1: uh-huh,
0: nakalagay din sa rules na kapag hindi ka nag-object sa tamang panahon,
1: uh-huh,
0: pwede ka nang, kumbaga, forever hold your peace. Hindi, mm-hmm, ka na pakikinggan.
1: Okay, kasi kaya pala na, bawat salita, hindi pa rin sasalita yung kabila, o object na sila.
0: Oh, pero ang nakakalimutan nila, meron din nakalagay sa rules of court,
1: mm-mm,
0: na kapag yung objection na yan ay paulit-ulit, same nature,
1: oo,
0: pwede na yan, kumbaga, i-register mo na lang yung continuing objection para hindi na each and every time kailangang mag-rule ng,
1: yes,
0: presiding officer. Kahit sa korte, kahit sa impeachment court, pwede po yung i-adapt. At sinubukan naman yan, ng, to be fair, yung presiding officer, sinasabi, denied na yung objection mo, registered na yung continuing objection, okay na yan. Pero syempre,
1: mm-hmm,
0: kumbaga, kailangan nilang ipakita na hindi yan lulusot sa amin,
1: mm-hmm,
0: agad-agad,
1: mm-hmm,
0: kailangan silang, kumbaga, i-put in issue. Kasi, partner, ang halaga niyan, pag may formal offer of evidence na yung prosecution, yun yung, kung matatandaan mo, this is not the time.
1: Oo, for, lagi nila,
0: diba,
1: sinasabi
0: yun.
1: May so, panahon for
0: may
1: that.
0: May panahon, mm-hmm, para doon. At yun na nga yung pag may formal offer. Kasi ito yung offer ng testimony, offer of evidence pa lang. Hindi pa siya yung formal offer. At doon sa formal offer, meron din yung summation, meron din yung paglalagom,
1: tama,
0: or summary.
1: Mm-mm. Feeling ko na mismo talaga mag-discuss, partner.
0: Oo.
1: Oo. Para kasi saganda tayo sa alas dos lang hapon.
0: Hindi lang yun, partner.
1: 159.
0: Na-miss din kita.
1: I miss, mm-mm, you, partner. Oo. At syempre, paalala natin ito why we're discussing this. Nandito pa lang tayo sa day 3. Meron pa 89 days to go.
0: Dami pa.
1: For the impeachment trial bago po magbotohan and get the or not get,
0: mm-hmm,
1: the votes necessary to convict or acquit our vice president with the articles of impeachment na kinakasaw, mm-hmm, sinampalaban.
0: So, alam po namin ni partner Liza, minsan nakakainip. Pero yun nga.
1: Yun ang proseso eh.
0: Oo, yun yung hamon sa atin. Huwag tayong mainip. Wag din tayong kumbaga mawala ng interes dahil
1: lahat po to,
0: ito, opo, lahat po, mm-mm, ito may kinalaman po sa atin sa ayaw, mm-mm, sa ayaw natin at sa gusto yung ating kumbaga pagiging isang bayan, pagiging kumbaga pagpapanagot sa iba pa, hindi lang ito, sa lahat ng ating mga top official, pinakamataas na official natin,
1: mm-mm,
0: yung kinabukasan po niyan yung mangyayari. Hindi natin alam, baka mayroong mga kasong akit sa Korte Suprema. Lahat po ito ay magiging bahagi,
1: tama,
0: ng batas ng ating bayan.
1: Mm-mm.
0: Maswerte po tayo, meron tayong front seat sa kasaysayan habang nangyayari po.
1: Ayun po. Bago po, sabi niya Doc Dennis, I object na. Alas dos na, guys.
0: Oo nga.
1: I-fashion nyo na ang bola. Namiss lang po talaga namin kayo lahat, mga kapamilya. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng tumutok sa amin pong special coverage / legal discussion dito po sa Hello Attorney. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala. Hatid po namin sa programang ito ang mga batas sa madaling maintindihan.
0: Attorney Noel Del Prado naman po. Huwag po kayo mag-alala. Magtanong lang at manigurado.

0: dito po sa Hello Attorney, sagot ka ng batas.
1: Susunod, Doc Dennis Ngo at
0: Tita Winnie Cordero
1: sa DZMM.
0: Action! Ngayon!
1: Ingat, see you tomorrow! Ingat. Bye!
2: Hello Attorney sa DZMM!

0: kami po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa loob ng 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, oras po natin. 2 minuto makalipas ang alas 2.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Mga evacuation centers sa Malabon nakahanda na sakaling kailanganin na ilikas sa mga residente dahil sa epekto ng bagyong Inday. Narito kumpirmado. Siguradong balita hati ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico.
4: Puspusan ang paghahanda ng Malabon local government units sa maaaring maging epekto ng Super Typhoon Inday sa kanilang mga residente. Kabilang dito ang 43 na evacuation center sa iba't ibang barangay na pansamantalang matutuluyan ng mga kailangang ilikas. Siniguro rin ng lokal na pamahalaan na gumagana ang 40 mga pumping station para maidsan ang matinding pagbaha kapag nagsabay ang malakas na pag-ulan at high tide. Kasado na rin anila ang pagresponde ng City Health Department, kabilang na ang mga paggamutan, health centers at mga medical personnel na magbibigay ng atensyong medikal sa mga mangangailangang individual. Patuloy rin ang paglilinis ng mga estero, kanal at iba pang daluyan ng tubig habang nagputol na rin ng mga sanga ng puno na maaaring makadisgrasa sa kalsada. Batay sa pinakahuling pagsaya ng PAGASA, bagaman hindi naman maglalandfall ang bagyo, makararanas pa rin ng panakanaka hanggang malalakas na pag-ulan na aabot sa 50 hanggang 100 millimeters rainfall ang bagyo sa Metro Manila. Dulot yan ang habagat kaya pinag-iingat ang publiko sa posibleng pagbaha sa mabababang lugar. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
3: Maraming salamat, Nico Bagsik. Sa ibang balita, safety at security measures sa mga paaralan tinalakay sa Komite ng Senado. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert.
5: Tricia, tinatayang nasa 36% pa lang ng mga paaralan sa bansa na nakapag-comply sa pagpapatupad ng safety at security measures para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at iba pang school personnel. Sa joint hearing ng Basic Education, Higher Technical and Vocational Committee ngayong araw, kung saan sumentro ang talakayan sa school safety, sinabi ni Education Undersecretary Malcolm Karma na karamihan sa mga paaralan na may inilatag na security measures ay matatagpuan sa mga hotspots area at highly urbanized area. Lumalabas na 4 sa 10 mga paaralan pa lang ang may naka-install na CCTV o katumbas ng 36.2%. Sa porsyentong ito, 80% o 13,802 na mga paaralan ang hindi bababa sa 10 ang CCTV, 14.2% naman ang mga may 11 hanggang 19 na CCTV, habang 6.14% na paaralan ang may naka-install na higit sa 20 CCTV. Bukod sa CCTV, kasama rin sa security measures na inilatag sa ilang mga paaralan ay ang dagdag na security guards, paggamit ng mga equipment tulad ng metal detectors at walk-through metal detectors sa mga malalaking paaralan. 1 sa 10 paaralan naman ang mayroon ng metal detectors para sa pag-check at pag-search ng mga bags ng mga estudyante. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo.
6: Ano?
5: Robert Mano, DZMM.
3: Maraming salamat, Robert Mano. Sa ibang balita, mahigit 8 bilyong pisong halaga ng mga planong pamumuhunan sa digital at IT BPM sector ang nakuha ng Pilipinas mula sa ilang kumpanya sa Canada. Kabilang sa mga kumpanyang nagpahayag ng investment plans ang BlackBerry, CGI, Everrise, InTouch CX, Manulife, OpenText, Sun Life at Telus. Ayon sa DTI, inaasahang makalilikha ito ng mas maraming dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino at makatutulong sa pagpapabilis ng digital transformation ng bansa. Target ng mga investment na palakasin ang posisyon ng Pilipinas bilang isang global technology hub, lalo na sa mga serbisyong may kaugnayan sa artificial intelligence at iba pang high-value digital operations.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: At yan ang mga balita. basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Shalindo.

0: pa rin. Mali. Maling bank. Hello po! Hello!
1: Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan. May makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon. Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Action Ngayon!
0: Action Ngayon! Oh yes! Nandito po kami! At tambalang handang umagapay, handang umaksyon sa inyong mga panawagan, hindi mamaya, hindi later. Ang kasama po nag-iisang dalagindig ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero.
2: Magandang hapon, mga kapamilya. Ito po ang programang DZMM Action Ngayon na maghahatid ng isang oras ang iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa, mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghanap ng solusyon. At ito ang
0: Aksyon Ngayon! Ako, ang dami-dami po natin tinututukan itong mga nakaraang araw. Pero ngayong araw na ito, tututukan naman po natin ang galaw ng sinasabing super typhoon na si Inday. Inday! Diba? Grabe.
2: We'll always grabe to love you.
0: Grabe to si Inday. Ang dami-dami mga tawag dito. Ang dami-daming ganap.
2: Despite diba? Na hindi siya direct hit, maraming effect because of kanyang paghigo. Paghila sa habagat.
0: Correct. At narinig nga atin si Liza kanina na may mga nagte-text na ang OA daw. Naku, alam niyo, sabi sa akin ng nanay ko, naalala ko, nung tinuturuan niya ako sa mga kliyente, okay na daw maging makulit.
2: Tama.
0: Basta visible ka, alam mo.
2: Kaya nga tinatawag na preparedness.
0: Correct.
2: Sa mga taong nasasabing OA, sana hindi sila matamaan ng damage.
0: Tama.
2: No? Sana hindi.
0: Tama,
2: kasi hindi
0: tama.
2: Naman okay na mag-wish ng ibang tao ng ill. Pero, yung ganong klaseng comment, pag wala kang masabing maganda,
0: be quiet, yeah. Sabi nga nila, diba? Pero syempre, ito na nga po. Eto, todo-todo tayong pagbabantay tungkol sa hagupit ng Bagyong Sinday.
1: Alerto sa Bagyong Inday at Habagat. The DZMM Special Coverage.
0: Una sa hanay para sa ating... Una sa hanay para po sa ating pagbabantay sa Bagyong Inday at Habagat. Nasa linya po natin para magbigay ng abiso tungkol sa weather, ang pag-asa, si Dan Villamil. Hello, Dan!
3: Good afternoon po, Tito Winnie, Doc Dennis, sa ating mga tagasubaybay dito sa Teleradyo.
0: Okay. Sige, Dan. Kamusta na ang weather natin? Nasaan na ba si Inday?
3: Okay po, so latest location natin kay Bagyong Inday kanina ang alas 10 ng umaga. Nasa layong 865 km silangan ng Northern Luzon. May taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umabot ng 165 km per hour at pagbukso na umabot ng 205 km per hour. Sa kasalukuyan, gumagalaw ito northwestward or pahilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour. And as of 11 a.m., may nakataas na tayong tropical cyclone wind signal number 2 sa Batanes, samantala, signal number 1 naman sa Cagayan, Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, Apayao, northern portion ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Aurora, at itong northern and central portions ng Catanduanes. Kaya sa mga nabanggit ko pong lugar, maghanda po tayo sa mga banta ng mga malalakas sa bugto ng hangin na dulot ng papalapit na Bagyong Inday. Maghanda rin po tayo sa mga possible damages sa mga infrastruktura na gawa sa light materials. Bagamat hindi man maglalandfall itong si Inday sa ating bansa, ay makaranas tayo ng epekto ng southwest monsoon o yung hanging habagat na hinahatak ng bagyo. Asahan natin na sa mga susunod na araw, makaranas tayo ng maulap na kalangitan at mataas sa tsansa ng mga malalakas sa ulan dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Patuloy pa tayong maging handa, maging alerto sa mga banta ng pagbaha at pagbuho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy itong mga pag-ulan na ating mararanasan sa mga susunod na araw. Tirawin ito.
0: Oo, Dan. Na doon sa satellite video, no, may mga buntot. Itong si Inday nasa ibabaw ng gitna ng Pilipinas. Ano? Ano ba ito? Si Habagat ba ito? Yan ba yung sinasabi mong magbibigay ng ulan? Panakanaka?
3: Well, most likely, Tita Winnie, makikita natin kaulapan yan yung high clouds associated sa bagyo. No? So usually, ito pang mga high clouds sa ito, wala namang dalang ulan most of the time. Pero asahan po natin na habang papalapit yung pagbalaw nitong si bagyong Inday sa ating kalupaan, ay mas palalakasin po nito yung habagat. So as we speak, nakakaranas na tayo ng mga pag-ulan na dulot ng southwest monsoon dito sa kanurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Mm-hmm. At sa mga susunod na araw, habang patungong Taiwan itong si Bagyong Inday, yung rainfall distribution po natin ay magsishift pahilaga or pa-northward. So, starting tomorrow, araw ng Biyernes hanggang over the weekend, magsisimula na rin po tayo makaranas ng mga pag-ulan dito sa kanlurang bahagi ng Luzon, which includes Metro Manila.
2: Dan, masasabi mo ba ang Inday is more of wind, si Habagat more of rain?
3: Yes po, to some extent tama po, no? And yung hazards naman po na pinaghanda natin for this particular extreme weather event ay epekto po ng habagat since hindi po landfalling itong si Inday sa ating bansa. So kumbaga, mahagip lamang niya itong ilang areas ng extreme northern Luzon. So mostly portions po ng northern Luzon yung makakaranas ng mga pagbugso ng hangin as well as yung mga ulan na dulot itong si Inday. Pero in terms of yung rainfall talaga ng habagat dito po sa western section ng ating bansa natin ito mararanasan.
0: Kailan ba lalabas itong si Inday ng PAR?
3: By Saturday po, yung expected po natin na exit itong si Inday ng ating PAR. Pero bagamat nasa labas na ito ng ating PAR over the weekend, since typhoon po ito at malawak yung saklaw nitong mga dalang hangin, posible makaroon pa rin tayo ng tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi ng extreme northern Luzon. So kahit na nasa labas na ito ng PAR, makakaranas pa rin po tayo ng mga pagbugso ng hangin over some of our areas.
2: Maski na outside PAR, may effect pa ba sa habagat?
3: Yes po, isa rin po yun, no? Kahit nasa labas na ng PAR ay patuloy itong hahatakin yung ating habagat. So over the weekend ay makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan dito sa western section ng ating bansa.
0: Last na lang, Dan, meron pa rin ba kayong ibang binabantayan na mga kaulapan na po pwedeng mamuong maging bagyo bukod dito kay Inday?
3: As of now po, bukod dito kay Inday, wala pa naman tayo minomonitor na low pressure area o namang sama ng panahon.
0: Ah, okay. Very good. Thank you so much, Dan.
2: Thank you, Dan.
3: Thank you po and good afternoon.
0: Maraming salamat. Yan po si Dan Villamil mula Pag-asa Weather Forecast Center. At isa nga po sa mga madadali nitong si Inday Isabela. Kasama po natin ang governor ng Isabela, si Governor Rodolfo Albano III. Magandang hapon po, Governor Albano, itawi ni Cordero po at Doc Dennis kasama ninyo.
2: Good afternoon, sir.
4: Yes, Tito Winnie, Doc Dennis, magandang hapon sa inyo lahat diyan, ano?
0: Opo.
4: Sa Metro Manila.
0: Okay, ramdam niyo na po ba si Inday diyan sa Isabela?
4: Napaka-init dito sa Isabela ngayon at lakas ng araw.
0: Ah, okay.
4: Doon sa ano, kasi namo problema kami ngayon. Nakikinig ako kanina kay Dan, ano?
0: Opo.
4: At sabi niya sana magdala ng rainfall dito sa Isabela kasi alam mo apektado na yung mga farmers namin dito, may
2: drought.
4: May drought na, may hindi, may 31,000 hectares sa rice ang naapekto na sa amin, ano? Na nakakahalaga na 2.68 billion ang magiging damage kung walang ulan hanggang next week. Kasi nag-report din yung nasa harapan ko ngayon yung ano, yung niya at saka yung sa Magat Dam, ano, sinasabi nila mababa na rin yung level ng tubig sa Magat Dam.
0: Opo.
4: At hindi na kaya makapag-irrigate ng mga farmlands rice lands dito, no? So yan ang malaking problema na namin ngayon at kami nagdadasal na sana itong bagyo na ito magdulot talaga ng ulan dito sa lalawigan ng Isabela at saka sa Region 2.
0: So
4: pero kanina narinig ko sa western.
0: Yeah.
4: Western yung western doon sa Ilocos yun eh.
0: Opo.
2: So welcome, ano pala ito, sir? Welcome effect.
4: Yeah, well, respite.
2: welcome sa respite amin. From the dryness.
0: Yeah. Sana nga, sana
4: exactly.
0: Nga. Pero syempre, Governor, hindi natin ikakaila. Kailangan maghanda pa rin po tayo para sa mga tao na taga Isabela, di ba?
2: Kasi may wind and rain po rito, sir. Pwede rin maging torrential, maging damaging din ho.
4: Hindi ko nakikita yung torrential damage. At nakikita ko ngayon yung damage sa pananim. Kung ano kasi yung ulan, sinabi nyo nga, umalis na, sabi ng pag-asa. Yung hangin, medyo mahina-hina naman yung hangin dito. Hindi gaano kalakasan. Ano, at medyo paalis na sabi nyo, papunta ng Taiwan. At ang sabi ng pag-asa, dapat magdulot ng ulan. Mm. Yun ang hinihintay namin, yung ulan talaga dito. Kami, ako ngayon, dati sinasabi ko nga, hindi ko inimbita yung mga bagyo ngayon. Ngayon, nag-iimbita na ako ng bagyo na pumunta rito para at least maulanan yung akilalawigan.
2: Pero in a way, may preparedness din rin tayo, sir. May areas of, in terms of if there's a need.
4: Actually, ang preparedness namin ngayon, piniprepare na namin ngayon kung paano namin bibigyan ng
2: tubig.
4: Ng tubig at saka yung paano namin bibigyan ng ayuda yung mga
2: farmers.
4: Masasalanta nitong
2: 31,000 hectares.
0: Like moving
4: 31,000 hectares na ano yan, rice land. Hindi pa namin isinasama yung other crops. Yung other crops, 217,000 hectares ang madadali.
0: Mm-mm.
4: So ang ano niyan, ang damage sa agriculture sa amin, 2.6 billion kung sakasakaling magtuloy-tuloy itong dry spell na ito.
2: Oh.
4: Hindi lang 'yan ano. Kung ang Isabela, ang Region 2, ilalahat ko na ano, ang Region 2.
0: Okay.
4: Kasi kasama ko rito si Regional Director saka yung mga taga DA ano.
0: Okay.
4: Si Rosie kasama ko rito. Kung magtuloy-tuloy ito, you'd expect magkakaroon tayo ng shortage sa rice.
0: Mm-hmm.
4: At kailangan na naman tayo mag-import ng rice. Ano? To the detriment ng farmers na naman natin, ang mangyayari dito, magkukulang yung bigas, so medyo magmamahal. Kaya kung hindi tayo mag-import, at sana hindi apektado rin sa yung ibang bansa dito sa Super El Nino na tinatawag, so baka magka-shortage ng bigas talaga natin.
0: Maganda yan na moving forward kayo dahil ang sabi nga po ng, well, ang forecast tungkol dito sa Super El Nino ay later in the year and early next year mararamdaman talaga ang epekto niya. Pero sa kasalukuyan, iyan na ang pinaghahandaan ninyo. Maganda hong advanced thinking, advanced planning. So ano-ano ho ba yung mga nakalinya ninyong pag-apuhap dito sa Super El Nino?
4: Yung paghahanda
0: ninyo.
4: Ang mga suggestions na dito ngayon na nakukuha ko sa NIA, palakasin yung pagtatanim ng mga puno para sa watershed. Tapos doon sa Magat Dam, kailangan yung disilting ng Magat Dam. Matuloy-tuloy na.
0: Okay.
4: At yung NIA nga, naghahanda. At yung NIA, nagsasabi na kailangan i-disilt ito. Tapos yung mga watershed program natin, kailangan tanim na ng puno para magkaroon ng mga rainforest doon sa mga lugar ng mga watershed doon sa Magat Dam.
0: Okay, yung pagtatanim ng puno, Gov, medyo matatagalan tayo para maging puno siya, 'di ba? Pero
4: yes,
0: yung desilting po ng 'di ba? Pero yung desilting po ng Magat Dam, yun po yung parang dapat immediate. Meron na po ba kayong timeline?
4: Sa desilting ng Magat Dam, depende sa pondo ng ano, hindi ko kaya ng pondo ng Isabela yan. Ano?
0: Okay.
4: Depende sa pondong ibubuhos ng NIA o ng, pero may study na yung JICA dyan na gagawa sila ng program para sa rehabilitation itong Magat Dam.
0: Okay.
4: At gagawa ng series ng dams sa pababa ng Cagayan, ano? Pati yung mga sabo dams na gagawin doon sa study na ginawa ng JICA. Gumawa ng JICA ng study for 12 years.
2: Tributaries.
4: 12 years na.
0: Pero kailan po umpisahan? Puro study ang nabanggit nyo?
4: Hindi, pero kailangan ka mag-study bago mag-umpisa ng gagawin. Kasi kung wala yung study, magiging bara-bara yung ano mo.
0: Totoo naman po.
4: Yung paggawa mo ng project, you'll be throwing good money after bad kung gano'n ang mangyayari.
0: Opo,
4: so itong study, tapos na yung study. Last January, ito nag-uumpisa na. Yung series na gagawin nila dito sa ano. Yung pondo, since libre yung study, siguro yung pondo magagaling din sa JICA yung iba at magagaling sa ito, national government.
0: Well, that's good to know, Governor. At ipanalangin na po natin na umulan para ho kahit papano makasipsip ng tubig ang inyong mga lupain dyan sa Isabela. Ingat po kayo, sir.
4: Para mabuhay din, Dok, Larissa, sa Kawini, yung mga pananim na...
0: Oo naman.
4: Yung mga nagtanim ngayong ito kasi... Ang nangyari sa amin, na-drought kami noong una, nagtanim ulit. Ito na naman, tatamaan na naman ang drought. Kaya, ano ba ito? kahirap ng kalagayan namin ngayon dito sa lalawigan ng Isabela. Pero kayo mag-alala rito, mataas ang araw.
0: Okay.
2: Yes, sir.
4: Mataas ang araw at mainit. Nainis nga kami, sana maulap.
0: Mag-rain dance tayo, Governor. Ulan.
2: Mag-sunblock ka rin, sir.
4: Yes. Tawagin natin tayo. Yung mga Indian dyan, kung may buhay pa na Indian na nagre-rain dance.
0: Sige,
2: ingat po kayo, sir.
4: Thank you very much.
0: Ako yung iba ay nag-aalala. Ito naman si Governor. Sige, umulang ka na.
2: Pero alam mo, kailangan talaga ng crops nila, no?
0: Totoo 217,000
2: hectares.
0: Ako nakakatakot yung sinabi ni Governor na pagka nagtuloy-tuloy, mauubusan tayo ng supply ng bigas.
2: Kumbaga, mo yung benefits
0: bigas.
2: At yung ratio ba?
0: Oo.
2: Kumbaga, parang talagang more welcome ito, water, rain.
0: Rain now.
2: Rain now.
0: Come.
2: rain, don't go away. Come now. Iba ng rhyme niya.
0: Tuloy-tuloy po tayo sa pagbabantay sa bagyo. Next natin, Doc.
2: Ay, makakausap po natin si Rayan Derek Marquez, spokesperson ng Office of Civil Defense, Calabarzon Area.
0: Hello, Sir Rayan, Winnie Cordero at Doc Dennis po kasama ninyo.
2: Good afternoon, sir.
5: Good afternoon, Tita Winnie and Doc.
0: Yes, Doc tuloy. sir, as, ano po bang tatawag namin? Rayan o Derek?
5: Rayan.
0: Okay. Sa Calabarzon po ba, umuulan na? Nararamdaman na po ba kung ang pag-ulan?
5: Sa ngayon, hindi pa. Kasi pa lang, yung ating weather situation dito, partly cloudy skies pa lang yung nararamdaman sa iba, fair weather pa.
2: Pero anong in-expect natin effect from this Typhoon Inday, Typhoon Inday na lang, and the Habagat, sir? Meron ba tayong mga in-expect na damages, yung buhos ng, or yung inches of water na darating sa lugar ng Calabarzon?
5: Yung isa natin na binabantayan, yung sigurado, yung severe wind. So, meron tayong strong to gale force gust na wind.
2: Yes.
5: Ito yung mararamdaman natin simula ngayon hanggang sa Sabado. So, bukod doon, meron din tayong mga rainfall outlook. So, naglabas ng pag-asa na magkakaroon ng pag-ulan simula bukas ng tanghali.
2: Yes.
5: Friday hanggang Saturday. So, ang binabantayan natin sa Calabarzon is yung area ng Cavite at Batangas. Pagdating naman ng Sabado, Rizal, Cavite, saka Batangas. Mga 50 to 100 millimeter na rain.
2: Alin parte ng Cavite po, sir?
5: Ang nakalagay dito is buong Cavite.
2: Pero, Cavite.
5: Cavite and Batangas. So, provincial yung ano natin.
2: As a whole, ha?
5: Mm-hmm.
0: Nag-ano po ba kayo? Routinary inspection, sir?
5: Nagkaroon kami ng mga koordinasyon saka yung bukas yung aming virtual emergency operation center. Katatapos lang ng aming weather updating kanina na alauna.
0: Okay. Good. So, well-advised ang lahat.
2: And prepared?
5: Yes, opo. Bukod po doon, nagkaroon na rin po tayo ng pre-disaster risk assessment and scenario building. Doon namin tinalakay kung ano yung mga posible na mga scenario once dumating yung bugso ng habagat at the same time pati yung mga gustings ng wind. So doon din pinakita ng mga local government units yung kanilang paghahanda tungkol dito sa darating na bagyo na palalakasin yung ating habagat.
2: Yes.
5: At saka syempre magbibigay ng mga meron din mga thunderstorms sa mga iba't ibang lugar.
0: Sir Rian, pasensya na po, ano, matanong ko lang po ito kasi ito'y base doon sa mga ibang mga nailapit sa aming mga panawagan, lalo na sa Cavite, yung basura. Kasi syempre kung hindi natin ma-imis itong mga basurang ito, mapag-uumpisahan ng mataas na baha. Meron po ba kayong nakita na mga pinag-iipunan ng basura na kailangan nating linisin bago ang ulan?
5: Ipaparting po natin 'yan sa mga kinakukulan natin sa lalo na sa probinsya ng Cavite pati mga local green offices ng Cavite para masolusyunan yung problema. Kasi alam po natin pag talagang yung may mga basura doon sa mga eksteryo hindi makakadalo yung mga tubig at the same time yung mga kalye, yung mga papunta dun sa ating
0: mga eskinita, Sir Rian.
2: Mga estuary na maliliit.
0: Tama si
5: Ido. Pababantayan po natin yan sa ating mga local government unit.
0: Eh, lalo na ngayon, pagka may baha, leptospirosis, di ba?
2: Malaria.
5: Yes,
2: dengue at iba pa.
0: Ayan, so...
5: Kasama po yan sa binabantayan natin.
0: Okay, very good. Sige po, Sir Rian. Maraming salamat po. Ingat po kayo.
2: Thank you very much, sir.
5: Maraming salamat po.
0: Yan po si Sir Rian Derek Marquez, ang spokesperson ng Office of Civil Defense Calabarzon. Okay, yun nga tatay yung lolo ko. Pagka sa umaga, ewan kung na-experience mo ito sa inyo, mga matatanda may kalaykay na rake na para yung sa mga kanal-kanal, di ba?
2: Dahil may burak at makakapal na pa. Hindi, sa putik na ba tawag yun? Parang grasa na eh.
0: Burak
2: na yun, ano? Yung para yun ang localized na desilting natin.
0: Diba?
2: Ginagawa din namin yun.
0: Or
2: yung alulod sa bintana.
0: Oh, yun.
2: Dahil imbis na yun pumunta sa alulod or sa drainage pa yung tubig, nagkakaroon ng waterfall sa buong bubong.
0: Diba?
2: Yes.
0: Kung gusto mo mag-waterfalls, wag mong ano, wag mo linisin.
2: Pero papasok sa loob ng bahay.
0: Baka bumagsak yung mismong alulod.
2: Kaya kami ang ginagawa namin, pina-plywood din yung bintana.
0: Pagka malakas ang ano?
2: Dahil may puno, may mga maliliit na para paglubipad hangin. Yung mga hangin, yung mga branches ba, pwedeng pasad.
0: Mabasag.
2: Dati ba, jealousy.
0: Oo, nga.
2: Hanggang ngayon, jealousy. Kung anong ginawa ng lolo ko, yan ang
0: jealousy
2: pa rin. Yan pa rin.
0: Ayun. Kaya eto naman, ito talagang katanduanis.
2: Ito na malapit sa amin.
0: Sabi ko. Ito isa sa mga tatamaan daw ng directly. Itong si Katanduanis, nasa linya natin ng Operations and Warning Chief ng PDRRMO Katanduanis, si Sir...
2: Roberto Monterola.
0: Hello, Sir Roberto. Winnie Cordero at Doc Dennis po.
2: Sir, good afternoon.
6: Hello, Coach po. Medyo mahina lang po ang audio.
0: Ay, mahina po kami.
2: Ooh.
0: Eto, kamusta po? Narinig niyo po kami
2: okay
0: ngayon?
2: Okay na ba?
6: Yan, medyo maganda na po.
0: Ayan, medyo maganda. Ay, Operations and Warning Chief. Malakas na po bang hangin? Nararamdaman na po ba si Inday dyan sa Katanduanes, sir?
6: Sa ngayon, wala pa pong nararamdaman na hangin dito, maliban doon sa medyo slight breeze, yun ang nararamdaman dito.
2: Mm-hmm.
6: Okay. Saka yung medyo makulimlim, wala namang ulan.
2: Kumusta ang alon, sir?
6: Yun, medyo may kalakasan na, kaya
2: so, kumbaga,
6: medyo hindi na pinayagan yung mga mangingistara.
0: Okay.
2: So no-sail zone na ngayon, no-sail na, sir?
6: No sail policy na po. Pinatupad na po ng PCB.
2: So, yun ang unang napansin natin. Medyo malakas ang alon. Mas mataas po ngayon, ano?
6: Ito.
0: Ay, Sir Robert, ang sabi po ng PAGASA dito, ang apektado daw po sa inyo ay yung northern at central portion ng Katanduanes. Na-inspeksyon nyo na po ba ang mga lugar na ito? Yung Pandan, Karamoran, Bagamanok, Panganiban, Viga, Gigmoto,
2: Baras
0: at San Miguel?
6: Okay po, sa tatlong sa 11 municipalities po, tatlong bayan lang po ang hindi naka-alert level 1 o yung naka-signal number 1, yung Virac, Bato, saka San Andres.
0: Bakit?
6: So lahat naman po, alam naman ng itong mga naka-alert na nasa signal number 1, yung SOP nila kung ano kanilang gagawin.
0: Ah.
6: So kung may problema, tatawag lang po yan dito para kung sakaling kung ano yung assistance ang kailangan nila.
2: May naasang ba tayong landslide, sir?
6: Sa ngayon po, wala pa naman pag-ulan, kaya hindi po kami nababahala sa mga landslide.
2: Oo,
6: kasi ewan ko lang po,
2: mamaya sa Karamoran, medyo malakas-lakas
6: doon. Pumasok na yung ulan natin. Hmm.
0: Ay, sarado po ang mga beach. Gaganda ng mga beach dyan sa Catanduanes.
2: Mm-hmm. Malakas nga alon ngayon eh.
0: Hello, sir. Sarado po mga beach?
2: No resorts? Swim na ba nga, sir? No swim ba?
6: Sa ngayon po, bihira naman po ang nagbe-beach ngayon. Kasi una, kulang ng bakasyonista.
2: Walang
6: ah. Pangalawa, may pasok po mga ano.
2: Kumbaga off-season. Off-season na. Off-season na.
0: Okay, may pasok na ang mga school, kulang ang turista. Pero nako, tawag dito
2: you strongly. You will vouch for the ganda.
0: Strongly suggest to go to Catanduanes and experience their beaches. Maraming magagandang tanawin doon. O sige, Sir Robert, mangungumusta lang po kami from time to time. Ha? Ingat po kayo dyan, sir.
6: Likewise, boss. Sige, boss.
2: Thank you very much, sir.
0: Thank you.
2: Siya po si Robert Monterola, Operations and Warning Chief, PDRRMO ng Catanduanes.
0: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating special coverage sa pagbubantay ng bagyo at habagat. Next.
2: Next natin si...
0: Makikibalita tayo.
2: Balita na ba siya?
0: Hindi, makikibalita
2: tayo. Yes. Kay Baby Jean Akmat, bula sa Barangay Tran, Sultan Kudarat.
0: Oo.
2: Ay, abot hanggang leeg na daw ang tubig nila sa barangay nila kagabi.
0: Totoo ba yon, Baby Jean?
7: Yo po.
0: Ay, kagabi. Kamusta na ngayon?
7: Okay na, ito po. Medyo kahit pa paano, okay naman na po kasi medyo tumigil na po yung ulan. Pero ayun, padilim pa rin po.
2: Ah, so may ulan kagabi, malakas.
0: Hindi, hanggang ngayon mo ulan.
2: Hanggang ngayon. Wow.
7: Ngayon po medyo na po yung ulan kahit paano pero makulimlim pa rin.
0: Ah, wala nang ulan ngayon pero makulimlim pa rin. Hangin, kamusta ang hangin? Malakas ba?
7: Apo.
0: Ang hangin?
7: Hindi naman po pero sa coastal area po malakas-lakas kahit paano yung hangin. Pero sa may mga bundok, ulan po talaga yung malakas.
0: Ah, okay. Nasa evacuation center daw kayo. Pero saan ang bahay mo talaga, Baby G?
7: Yung mga parents ko po, sa may barangay Transpo. Tapos ako po sa may barangay Tinulala.
0: O ano ba ito? Malapit sa dagat o sa bundok kayo?
2: Ikaw ba yun?
7: Saan? Ang Tinulala sa dagat. Then po ang Trans sa may bundok po, sa may Tarigilog.
0: Ah, okay.
2: Malakas ang alon?
7: Opo. Kagabi po, nangamoy baha din po yung tubig dagat. Tapos maraming mga naanod na nyo sa may dagat, yung galing sa may galing ng ilog.
0: Naku.
2: Ah, so nag-mix na si ilog at si dagat, umabot si dagat. Na.
0: Ay, kamusta naman ang sitwasyon nyo dyan sa evacuation center?
7: Ito po, ano po, yung iba po, hindi pa dumadating dito kung nire-rescue pa dapat. Tapos kahit pa paano naman kung mga na-rescue na po pala kanina. Tapos sabi, hindi po na-rescue kasi yung malakas yung tubig tapos malalim.
0: Ay, anong tasa mo? Ilan pamilya kayo dyan sa center?
7: Mga, siguro kung aabot mo siguro ito ng 100 families.
2: Families. Times 4, mga 400. 400 na tao. 400 na katao kayo ngayon dyan.
7: Families po.
2: Families.
0: Families. Okay, wait lang. Ano ba yung mga tawag dito? Maayos naman ang pamamalakad dyan. Nabibigyan naman kayo ng mga pangangailangan ninyo?
7: Opo, maayos naman po.
0: Ah, okay.
2: May palikuran naman, malinis naman ng mga ano.
7: Opo.
2: Okay, good.
0: Ayan. Pagkain, tubig, sapat ba?
7: Opo. Kahit pa kanina po kami pinapabayaan nila.
0: Ah, okay. Very good.
2: Very nice.
0: Sige. Buong pamilya nyo nandyan? Sino-sino kayo? Sino-sino mga kasama mo dyan?
7: Pamilya ko po yung nanay ko, tapos yung tatay ko po para guys po, then kapatid ng nanay ko, mga relatives na rin po namin.
0: Ayun. Ikaw ba'y pamilyado na? May asawa, mga anak?
7: Ako po?
0: Uh-oh.
2: Yes, Baby Jean.
7: So, meron po.
0: Kasama mo?
8: Ay, sa ngayon po, nasa bahay po yung mga anak ko kasi yung amin po na barangay is hindi naman po affected ng baha. Which is yung mga magulang ko lang po yung na-affect talaga ng baha.
9: Nasa ibang barangay.
0: Ah, okay.
9: Okay. Safe naman, no?
0: Oo. Hindi. Safe.
8: Kami lang yung nag-monitor sa parents ko po kasi nga ako lang yung anak nila din yung kailangan talaga na sila. Tapos kanina, nung tatay ko, binuhat lang po ng asawa ko para makailabas po rin sa may pinakalooban kasi hindi rin makapasok yung rescue.
0: Kasi
8: malalim yung tubig. Pinagtulungan na lang mailabas, mabuhat yung tatay ko para mailabas sa
0: bakit pinakalooban. Ano? Bakit baldado ang tatay mo?
9: Stroke ba?
8: Po.
9: Na-stroke ba papa mo?
8: Opo, 9 years na po, paralyzed po yung kalahating kakawan niya. Hindi rin po makatayo, hindi rin po makapangyay.
0: Eh, si mama mo, may sakit din?
8: Meron naman po siyang ano po yun, sakit?
0: May sakit ba rin si mama mo?
9: May kalagayan ba?
8: Nag-aalaga sa tatay ko sa ngayon.
0: Ah, okay. Babuti naman. At tulong-tulong din naman kayo, no? So, ingat kayo dyan. At tawag dito, uuwi ba kayo sa mga bata mamaya?
8: Opo, uuwi po kami mamaya-maya. Tapos pabalik naman kami para yun, dalahan ng pagkain ng mga magulang ko. Damit nila.
0: Oo, tama. Siya, sige. Ingat ka. Ingat sa biyahe ha, Baby Jean.
8: Po, thank you po.
0: Sige, thank
9: yes,
0: you.
9: Ingat,
0: bye-bye.
9: Ingat,
0: Mabuti naman at naaasikaso
9: yes,
0: sila.
9: Yes, inunan niya magulang niya. Di ba?
0: Totoo naman. Very good
9: Very yun. Touching yun. Para sa akin, good yun.
0: Ayan. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating pagbabantay sa bagyo at habagat. Pero syempre, patapos ang lahat, magbubukas pa rin po ating klinika sa Istrenta. Ang ating topic ngayon,
9: childhood obesity.
0: Eh, cute eh.
9: Bahala pa. Tingnan natin kung cute, kung nalalaman mo, magiging ta-cute dahil sa mga kalagayan at sakit.
0: Baka meron po kayong mga katanungan tungkol sa child obesity. Ito po yung mga bata na pinalalaki ng mga nanay, tatay nila na talagang humpak yung
9: anong
0: mga
9: malaki? Mataba.
0: Ayun, mataba. Mm. Humpak ang mga pisngi, ang mga braso, talaga namiminto.
9: Nawawalang liig.
0: Diba? Hirap paliguan kasi yung singit kailangan.
9: Yun nga, okay ba yun? Okay ba yun?
0: Mamaya po, malaman pa. Baka may mga katanungan po kayo. Pwede na po kayo mag-send na inyong mga questions sa ating DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio social media accounts. Pwede rin po kayo magtanong sa ating DZMM Viber hotline number
9: 0919-278-3000 or sa ating DZMM landline 892-44101 local 5671-5672 or 5673.
0: Magbabalik pa rin po ang
9: Aksyon Ngayon!
1: Aksyon Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
14: Mmm, smells good.
15: Tikman natin.
16: Sarap! Yummy!
17: Everest Refrigerators.
18: Love?
17: Ano Everbest food mo in the world?
15: Of course! Yung ginawa natin together.
17: Aww.
18: Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
1: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
19: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
20: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
21: kailangan ng gabay na maaasahan.
20: Ako po si Master James Alejandro.
14: At ako naman po, si Ate Nem Sturla.
21: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
22: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
14: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
21: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
23: Basta AM, DZMM! Kahit may edad na kami, masigla pa din.
24: Tuloy lang sa activities on the go!
23: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
25: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
23: Let's go!
24: Make your move, baby.
25: Arthrisin, get going!
26: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Ang oras natin, alas 2:43.
0: Malacanang iginiit na hindi makikialam sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit madawit ang pangalan ng Pangulong Marcos Jr. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Malacanang ni Radyo Patrol Christian Yosores.
27: Dito wini na nindigan ng Malacanang na hindi ito makikialam sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit kabilang sa mga article of impeachment ang tungkol sa pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binigyang diin ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro ang separation of powers o magkahiwalay ng kapangyarihan ng ehekutibo at legislatura, kaya walang mandato ang palaso sa magiging desisyon ng Senado bilang impeachment court. Sasagutin lang anya ng Malacanang sa pamamagitan ng paglalatag ng mga facts o may basehang katotohanan ang anumang issue sa impeachment trial na madadamay ang pangalan ng Pangulo. Layunin lang anya nitong maipakita at maipariwanag sa taong bayan ang mga isyu sa presidente at latagan ng mga impormasyong makatotohanan. Sa ilalim ng Article 4 ng impeachment case, nakasaad ang grave threat o pamamanta umano ni VP Sara kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez matapos sabihing may kinontrata umano siyang assassin para pumatay sa naturang tatlo kapag may nangyaring masama sa kanyang buhay. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Salamat sa iyo, Christian Yosores.
2: Manila, Cotabato flight na divert dahil sa masamang panahon. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jome Garner.
28: Doc Dennis at Tita Winnie, magandang hapon. Na-divert sa Mactan, Cebu International Airport ang isang flight mula Ninoy Aquino International Airport patungong Awang Airport matapos hindi makalapag dahil sa masamang lagay ng panahon sa Cotabato. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, ligtas naman na nakalapag sa Mactan bandang alas 11:23 ng umaga ng ang aeroplano na lulan ang 108 pasahero. Samantala, patuloy naman ang paghahanda ng mga paliparan sa ilalim ng pamamahalan ng kaap sa posibleng epekto ng bagyong Inday. Sa ngayon, maayos pa naman ang lagay ng panahon sa mga paliparan sa Tugigaraw, Kawayan, Palanan at Bagabag, kaya tuloy ang operasyon ng mga nakatakdang biyahe ngayon. Sa Basco Airport naman, nakakaranas ng paminsan-minsang mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagbugso ng hangin. Pero ayon sa kaap, tuloy pa rin ang nakatakdang biyahe ng PAL Express sa rutang Clark, Basco at pabalik. At yan, ang balita kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jome Garner, DZMM.
2: Maraming salamat, Jome Garner.
0: Mga stranded sa mga pantalan, umabot na sa mahigit 100 dahil sa Super Typhoon Inday. Balitang kumpirmado sigurado mula Maynila, Radyo Patrol, Bert Dizon.
27: Itawin ni Doc Dennis, pumalo na sa mahigit 104 pasahero ang nananatiling stranded sa mga pantalan sa iba't ibang lugar sa bansa. Ngayong araw dahil sa epekto ng bagyong Inday, pinakamarami ang na-stranded sa Batangas Port na may 72, gayon din sa PMO Zamboanga na may 32 habang sa Zamboanga del Norte ay may 19 pasaherong stranded.
28: maging sa Negros Oriental at Siquijor ay nakapagtalanan ng 14 na stranded at sa Panay at Guimarães ay may 4 na pasahero na nanatiling stranded sa mga pantalan. Patuloy na nakaka-apekto ang masamang lagay ng panahon dulot ng Super Typhoon Isai kaya nakasuspindi pa rin ang ilang biyahe ng mga sasakyang pandagat bilang pag-iingat. Pinapayuhan naman ng PPA ang mga apektadong pasahero na makipag-ugnayan sa kanilang mga shipping lines bago pumunta sa mga pantalan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Thank you, Bert.
2: Department of Agriculture, naghahanda na sa posibleng epekto ng bagyong Inday. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero.
3: Doc Benny, Speaker Winnie, napahanda na mga binhi para sa palay, mais at high-value crops, pati na mga gamot para sa livestock at poultry bilang paghahanda yan sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Nakikipag-ugnayan na rin ang Department of Agriculture sa mga Regional Disaster Risk Reduction and Management Councils, LGUs at iba pang ahensya upang matiyak ang maagap ng pagtugon sa mga lugar na maaaring maapektuhan ng bagyo. Nakalaan na rin ang pondo para sa crop insurance at agriculture credit para sa mga magsasaka. Kasabay nito, patuloy din minomonitor ng ahensya ang presyo at galaw ng mga produktong agrikultura. Ayon sa DA, mahigit 248,000 hektarya ng nakatanim na palay at mais sa buong bansa ang posibleng maapektuhan ng bagyo. Gayunman, sinabi ng ahensya na inaasahang ulan ay maaaring makatulong sa mga lugar na nakakaranas ng tagtuyo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
2: Maraming salamat, Kelly Cordero.
0: Dating DPWH Secretary Manny Bonoan, ibinalik na sa PNP General Hospital. Bakit? Narito ang balitang kumpirmado sigurado ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
4: Tita Win at Doc Dennis, kinumpirman na rin ng Colonel Ben Alibayani na naibalik na sa PNP General Hospital sa dating DPWH Secretary Manuel Bonoan mula sa isang private hospital kung saan siya isinala sa 2D Echo at Angiogram. Sa ngayon, hindi pa nakapagbigay ng bayani ng dagdag na detalye ukol dito, pero sinabi niyang patuloy na nasa ilalim ng gamutan si Bonoan para sa kanyang hypertensive vascular disease at chronic kidney disease o CKD. Bukod dito ay nagpatuloy din na minomonitor ng mga doktor ang kanyang kalagayan. Matatanda ang dahil na rin sa kanyang iniindang mga karamdaman, humiling na mapaisa ilalim ng hospital arrest si Bonoan kaugnay na kinasangkutan itong kasong plunder na may kaugnayan sa maanumalyang flood control project. Samantala, bandang alas 2:22 ng hapon, kanina lamang ay dumating dito sa Campo Crame si Senator Robin Hood Padilla para naman bumisita kay Senator Rodante Marcoleta na ngayon naka-confine sa PNP General Hospital. Ito nga ay matapos na maaprobahan ng CIDG ang kanyang hiling na makabisita sa kapwa senador. Sa mga oras ito, mahigpit ang pinapatubad na seguridad sa paligid ng PNP General Hospital, pero natin mapayapa ang kasalukuyang sitwasyon dito. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Thank you, Marlene!
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol, Estrella. Action ngayon! Bukas na ang klinika sa Estrella sa Action ngayon!
2: Bukas na ang klinika sa Estrella, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapos sa budget kahit hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampinyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
0: Childhood obesity.
2: Yes, Tita Winnie. Dahil
0: so childhood
2: yung,
0: is, sorry.
2: Childhood, sabihin natin teenager pababa.
0: Kasi 18 ang legal
2: yes.
0: age. So 17 years old pababa.
2: To birth. Kaya nga, di ba?
0: During gestation?
2: Well, hindi naman. Kasi during gestation, si nanay, kailangan mag-feed kay baby.
0: Oo,
2: di ba? Kaya gusto niyo mag-gain ka ng 1 pound per week. Kung 40 weeks age of gestation, dapat 40 pounds.
0: Eh, kasi
2: diba?
0: Ako, yung anak kong panganay, 9.5.
2: Depende yan, Tita Winnie. Alam ko kasi meron kang medical condition.
0: Noon? Wala pa?
2: Meron ba noon?
0: Wala pa.
2: Hindi natin alam. May tinatawag na gestational diabetes.
0: Wala.
2: Oo. Yan. Pwede kasi for mga large gestational age based piece, one of them is diabetes mellitus.
0: Mahilig lang ako sa matamis.
2: So normal delivery.
0: Hindi, cesarean. Hindi na kaya.
2: Of course naman.
0: Pero naglabor ako ng 8 cm.
2: Okay. Tapos nag-stop.
0: Irregular.
2: Irregular. So, hindi, ang indication sa'yo, hindi large for gestational age.
0: Hindi.
2: Hindi nag-open ang cervix ng further. 10 cm ang fully dilated.
0: Yeah, that's
2: so,
0: right.
2: So, you did not arrest in labor yan.
0: Oh, okay. No. So, paano pagka ang mga bata, baby pa lang, tataba na.
2: Yes.
0: Obese na ba yun?
2: Hindi natin pwedeng sabihin dahil ang obesity sa kabataan, hindi natin binibilang using yung body mass index, Tita Winnie.
0: Okay.
2: Meron tayong standard na chart, yung percentile, hindi ba? Doon tayo tumitingin dahil yan ang World Health Organization na chart. Meron din tayong chart for Filipino babies or children.
0: Tama.
2: So, categorize natin yan as obese, ang isang kabataan, isang child, is if above 95th percentile and up. Okay? Overweight siya kapag 85th to 95th percentile. Kumbaga, titingnan mo, edad, kasarian, age, height, then pupunta ka sa kanyang bracket. Parang tabulation table yun eh. Para sabihin. Kasi hindi pwede natin paggamitin yung BMI. Not yet. Pero may binanggit ka. From birth. Kasi genetic din yan eh. One of the cause of obesity is genetics. Kaya sabihin natin.
0: Sa lahi?
2: Yes. Pwede kong gamitin yung word na fat. Ano? If the parents are fat, children could possibly be fat. Maliban sa genetics, paano naging fat si parents? Pwede din sa lifestyle. Kaya sabihin natin, yes, meron kang genes that would lead to obesity. May genes.
0: Okay.
2: Pero, your lifestyle triggered it.
0: Pwede ba sabihin nyo ang tabain? Meron bang sa chatting, tabain?
2: Gamitin natin yung word na matabain dahil nasa lahi.
0: No? Kasi may mga tao na... may mga kakilala ko, construction worker, kumagkanin. Dalawat kalahati, tatlong cup. Pero hindi naman lumalaki.
2: Kaya nga naman construction worker ay kumakain ng ganun dahil labored sila sa trabaho.
0: Pero ito hindi.
2: Walang labor.
0: Walang labor.
2: Ang labor lang chewing.
0: Very minimal. Pero meron din naman tao na kahit kapranggot lang ang kinakain, nuknuo ka na ng laki.
2: Yes, pwede nga. Kaya nga yung lifestyle. Kasi ang lifestyle natin, Tito Winnie.
0: So napapasa yun sa bata.
2: Pwede. Dahil sabihin natin, kung ang magulang hindi active, hindi pang pa-exercise, ma-juice, ma-soft drinks, syempre magulang ang bumibili sa palengke, sa supermarket, sa grocery ba?
0: Yun na yung ano.
2: Siya, meron tayo sa bahay eh. Meron tayong junk food. Anong pagkain mo meron sa refrigerator, freezer? More of the instant, more of the frozen. Processed.
0: Okay. So, kung hindi natin ma-manage ang weight ng ating mga anak at an early age, ba ang pwedeng maging komplikasyon?
2: Siyam na sakit.
0: Siyam?
2: Siyam. Binilang ko habang inaaral ko ito.
0: One!
2: Di, syempre, diabetes mellitus. Di ba?
0: Juvenile diabetes.
2: Pwedeng childhood onset diabetes mellitus. Pero hindi siya from birth. Kaya hindi po siya type 1. Type 1 kasi is insulin dependent. Pirming may insulin. Ito hindi. Nabubuhay siya na walang turok na insulin. So type 2 diabetes mellitus.
0: Magme-metformin din? Ganun?
2: Hindi. Titingnan natin. Kasi pwedeng maggamot ka na.
0: Talaga?
2: Yes. Juvenile diabetes, Tita Winnie. Juvenile DM.
0: Wow, okay. Diabetes number 2.
2: Hypertension.
0: Wait lang.
2: Yes.
0: Since yung diabetes pwedeng altered, ma-alter siya kasi bata pa lang, ibig sabihin mawawala.
2: Hindi natin alam kung ito triggered ng obesity. Kaya i-correct natin si obesity dahil dinanong mo, ano mga diseases associated or komplikasyon ng katabaan o obesity? Diabetes, makakatabaan yan ng sanhi.
0: Number 2.
2: Hypertension.
0: High blood?
2: Yes, bakit? Pag mataba ka, syempre alam natin mataas yun mga lipids mo. Number 2 at number 3, magkasama na yan.
0: Yung mga 7 years old, 8 years old, na high blood din.
2: Yes, Tito Winnie, meron po tayong ganyan. Bakit lumalaki ang puso nila? Bakit hinihingal sa paglakad, sa pagtakbo? Bakit hindi sila makapagkilos?

0: bakit hindi kayang isaksak, isiksik sarili nila sa loob ng atay? Fatty liver.
1: Dito number nila. 5.
0: Sleep apnea. Di ba? Halos ng leeg. Mataba. Pag meron kang nakikitang bata na kung humilik, mas mata, mas malakas pa sa ba. Oh.
1: Tama, tama.
0: Eh, di ba? Eh, di kasi nga, ipit ang airway, sleep apnea.
1: Number 6.
0: Asma. Hika. Siyempre, makapal ang taba sa dibdib, sa dyan, sa lahat. So, may restrictive airway disease, hindi ba? Hindi maka-expand. So, parang himisto lang hika, Tita Winnie.
1: Number 7.
0: Joint problems.
1: Ay, oo.
0: Hindi ba? Eh, katawan niya pang 7 years old, pero naman ang timbang niya pang 18.
1: Okay. Number 8.
0: Nagiging problema ang hormone. Nagkakaroon ng early puberty. Makikita mo yung matataba.
1: Agad-agad nagkakamins.
0: Nagkakamins sa 6, 7. Seven years old, may mens na, Tita Winnie. Yes! Yes, yes,
1: number
0: yes.
1: Number 9.
0: Mental health. Mental health. Nagkakaroon ng low esteem, self-esteem. Sabihin natin, mali, pero nagiging biktima ng bullying, sa eskwela. Nagkakaroon ng anxiety, inevitable. Depression.
1: Yes.
0: At syempre, yung mga ang taba-taba mo. Body shaming. Nagiging body issue. Siyempre, apektado ka bilang bata, hindi ba?
1: Okay. Yung question ko kanina, ibabalik ko lang. Lahat
0: yes.
1: ng mga nabanggit mo, itong siyam na sakit na ito,
0: mm-hmm.
1: ay can be altered dahil bata pa.
0: Yes, yes, yes. So titignan natin sa pagkain.
1: Kasi, sorry do, kasi yung diabetes is a lifetime disease
0: yes.
1: sa mga adults, right?
0: Uh-oh.
1: Pero pagka juvenile, pagka bata pa, pwede siyang maiba. Pwede siyang mawala.
0: Balik tayo sa lifestyle kasi sinabi ko lifestyle can trigger.
1: Yeah.
0: Yes, meron ka ng lahi pero hindi naman dapat lumabas ng edad 7.
1: Pero
0: yung lifestyle mo, junk food, soft drinks, juices, sugary drinks, lack of exercise, pati na lack of sleep, 'di ba? Sa kaka-screen time mo at syempre yung screen time mo dapat controlled. Kaya meron tayong mga advice sa mga magulang.
1: Ako, happiness nga ako. Ito si Jack-Jack, may mga kalaro.
0: Ay, good, good. Nagpapawis ba?
1: Oo, naku, kasi kahit na amoy lupa siya pag-uwi.
0: Amoy suka na.
1: Hindi, Dok, amoy lupa.
0: Ay, ganun. Okay yun, di ba tayo, di ba, pinapagalitan dahil marami yung inuperme, nagasgas sa kalye o sa sahig, di ba? Yung traffic light of good diet would be green, yellow, red, hindi ba?
1: Right.
0: Ang green, go tayo sa mga gulay at at prutas. Fruits and vegetables, di ba? Ang yellow, medyo moderate. Ano dyan? Yung mga kanin, tinapay, pasta at pansit. Ang red, stop, bawas-bawasan.
1: Sure.
0: Soft drinks, fries, burger, cake, processed food, fast food. Hindi namin sinasabing wag. Minsan-minsan lang.
1: Yun. Moderate.
0: Moderate. Oo, yun.
1: Nasa Facebook at TikTok si Doc.
0: Mag-follow lang po at gamitin ang ating official at Doc Dennis official na pangalan para sa iba pang mga huntahan na may kinalaman sa kalusugan.
1: Yan. At bago ang lahat, meron po tayo papasalamatan.
2: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
1: At alas stress na po, kami po magbababay na.
0: Yes.
1: At tabayanan po si Andyan ba si Chang Ami Perez Castillo para sa kanyang
0: Ako si Chang Ami.
1: Hanggang bukas, ako po ang inyong lingkod, Tita Winnie Cordero.
0: Ako ang inyong kapamilya, Doc Dennis.
1: Para sa
0: Aksyon Ngayon!
3: Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
4: Panalangin sa alas tres ng hapon. Pumalo ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal

pumupuspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong San Sinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: o inamiss ko to ha. Dalawang minuto makalipas po ang ikatlo ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: DCMM Balita Ngayon!
3: Kapamilya, ibinalik na ang pagpapataw ng excise tax sa LPG at kerosene kasunod ng pagbaba ng presyo ng Dubai crude oil sa ilalim ng itinakdang threshold ng pamahalaan simula kahapon, Hulyo 8. Ayon sa Bureau of Internal Revenue o BIR na patunayang Department of Energy na bumaba sa $79.45 bawat bariles ang average price ng Dubai crude oil noong Hunyo na mas mababa sa $80 threshold na nakasaad sa Executive Order No. 114. Matatanda ang pansamantalang sinuspende ng pamahalaan ng excise tax sa ilang petroleum products noong Abril para ibsan ang epekto ng mataas sa presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan. Sa ibang balita, defense team ni Vice President Sara Duterte hinamon na patunayan ang umano'y Operation Romanov o pagbabanta sa buhay ng pangalawang pangulo. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa Malacañang Hatidi Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian.
4: Teresa, hinamon ng Malacañang ang mga abogado ng depensa sa impeachment trial na patunayan at paglabas sa mga ebidensya sa kanilang binanggit na umano'y Operation Romanov laban kay Vice President Sara Duterte at kanyang pamilya. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na hindi ang Malacañang kundi ang defense lawyer na si Attorney Mark Villuan ang may responsibilidad na patunayan ang kanyang binitiwang pahayag sa gitna ng trial kahapon. Magugulit ang sinabi ni Villuan na ang pahayag noon ni VP Sara na may kinontrata siyang pumatay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay tugon bilang isang pribadong individual, asawa, ina, anak at kapatid at hindi bilang vice-presidente. Nananawagan ng proteksyon para sa kanyang pamilya mula sa umano'y Operation Romanov. Binigyang diin ni Castro na agad namang kumilos noon ang NBI at sumulat sa pangalawang pangulo para malaman at maimbestigahan ang sinasabing death threats. Bagay na hindi naman umano siragot ng vice-presidente.
5: Gina-justify niya ang sinasabing Oplan Romanov kaya siya nagbanta sa pangulo? Hindi natin maiiwawaksi ang pagiging vice-presidente niya at sa pagiging nanay niya. Ang pagbabanta ay pagbabanta. Sino ka man, nagbanta ka sa buhay ng Pangulo, kahit ikaw ay isang nanay, ikaw ay isang vice-presidente, walang pagkakaiba yon. Nagbanta ka pa rin sa buhay ng Pangulo.
4: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DCMM.
3: Maraming salamat, Christian Yusores. At abangan mamaya sa headlines sa hapon. Metro Manila at ilang lugar pinaghahanda sa ulan na dala ng bagyo at habagat. Bulkang Canloon muling nagbuga ng makapal na abo. Ashwall umabot mula Negros Region hanggang sa Cebu. At Vice President Sara Duterte dapat ang munong mabahala sa pag-ungos ng prosekusyon sa defense team sa trial. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Tricia Lindo.
2: DZMM Balita Ngayon!
6: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
7: Ako to, si Chang Ami.
8: Good afternoon!

0: mga kapamilya! Ay, grabe! Na-miss ko kayo! Kamusta? Kamusta ang inyong mental health? Kaya pa ba? Abay, ilang araw ho tayong hindi nagkasama dahil nga ho binigyang daan natin ang ating special coverage para nga po sa tinututukan ng bayan na impeachment. Oo, naku eh. Kamusta ho? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Na-miss ko po kayo. Mainit dito po sa Metro Manila pero tayo po ay may binabantayang bagyo. Eh, kahapon ho eh, super typhoon. Pero ngayon eh, hindi na daw ho super typhoon. Yan po ay si Typhoon Inday. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ang mga Team Radyo na nakatutok syempre sa DZMM 630 kHz sa AM Band sa Metro at Mega Manila. Sabi ko nga, ay, tatlong araw akong hindi nag-work. Parang buwan na, no? Feeling ko parang isang buwan akong absent. At syempre ang ating team online, yung mga nakatutok po sa ating pong YouTube account, ganun din po sa Facebook. At yun namang mga kapamilya nating Team Cable, na nariyan po sa DZMM Teleradio Cable Channel. At sa buong mundo, sa pamamagitan po ng ating The Filipino Channel, TFC, at ng I Want. I object. Grabe, ilang araw nating narinig yan. Objection, Your Honor. Ang dami nating natutunan, ano? Bigla tuloy, ang daming naging abogado. Overruled. Yan, tama. Ang dami nating narinig na ganun. Ng mga ilang araw. O marami na ho ba kayong natutunan tungkol sa ating batas? Ang dami daw ngang abogado ngayon. Ang daming analyst. Eh dito sa programa natin, break muna tayo. Relax lang. Dahil para po sa ating episode ngayong hapon, sa ating pong ikwento mo kay Chang, ay mapapakinggan naman po natin ang kwento ng isang lalaki na kung na meron hong pinagdaraanan. So ho'y nakakaranas ng anxiety at depression. Kaya ang kanyang tanong ay paano daw niya dapat i-handle ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. At paano rin daw niya maipapaunawa sa iba, sa mga kanyang mga kapamilya, kaibigan, ang kanyang pinagdaraanan po sa kanyang mental health. Yan po ang bibigyan natin ng atensyon at payo ngayong hapon. Dito po sa programang handa pong makinig kung ano man ang inyong pinagdaraanan ng walang panghusga. At syempre dito po sa programa na handa pong tumulong sa ating mga kapamilyang may mga pinagdaraanan po na challenges sa kanilang mental health dahil libre ho natin silang na i-coconnect sa ating pong mga psychologist, psychiatrist, pati na rin po life coach na nagbibigay po ng libreng tulong at online session sa ating pong mga kapamilyang lumalapit sa ating programa. Ang mga team online, kumakaway-kaway na. Good afternoon! Mula dito sa Pilipinas at magandang madaling araw dyan sa Virginia, USA kay Sir Manny Conanan, Jericho Ferrer. Magandang hapon, Jericho Ferrer, 165. Thank you. Si Donald Figueroa Bagawisa, Agnes Reca. Sabi nga ni Chang, break muna tayo sa impeachment. Sabi ni Chris John Gatbunton. Oho, dahil alam nyo bang, yan po ay 8 buwan tatakbo. Yes, tama po kayo nang narinig. 8 buwan. So 8 buwan po tayong hindi magkakasama-sama ng Monday, Tuesday, at Wednesday. Pero ang good news, eh pag Biyernes ho, every other Friday, tayo po ay magkakasama-sama naman para po dito sa aming Super El Nino. Special coverage kasama si Ariel Rojas at ang inyong lingkod, Chang Ami. Yan po ay every other Friday, 10 a.m. to 11 a.m. Dito pa rin syempre sa DZMM. Mommy Tess Villamin, mainit na Thursday, Chang. Welcome back, na-miss ka namin. Dahil, oh, for sure, sa special coverage, kamusta na ang mga aminatics? Oy, na-miss ko kayong lahat. Kay Marvin Riabad, si Emel Bartulay, at ganun din kay Miguel Andre Mira. We miss you, Chang. Miss you watching. Oy, salamat. Si Mind Gale, Estrel 88. Nariyan na din si DZMM Teleradio version 2.0. Mwah, mwah, mwah. Si Louie Basco, magandang hapon din sa iyo. Salamat sa pagsama mo sa akin kahit na nung ako'y nag-live nung Tuesday. Kasama ko yan si Louie Basco. Salamat si Agnes Reca at si Maan 06. Hello, hello and good afternoon. At bukas naman po para sa ating Chang Ami Presents, mapapakinggan naman po natin ang kwento ng isang anak na tumatayong magulang sa kanyang bunsong kapatid matapos mawala ang kanilang mga magulang. Paano nga ba niya tatanggapin ang katotohanang hindi niya panghabang buhay na makakapiling ang nakababata niyang kapatid at paano niya bibitawan ang matagal na niyang pinanghahawakan. Narito po, pakinggan natin.
1: Chang Ami presents.
0: Ako to, si Chang Ami.
2: Diba, supportive ka naman sa akin. Bakit parang possessive naman ito?
3: Hoy, Leah, huwag kang magsalita ng ganyan. 15 years kitang inalagaan, ha? Baka nakakalimutan mo.
2: Ate, lilipat lang ako ng 45 minutes away lang dito sa atin. Tapos, ano bang sinasabi mo na iiwan kita?
1: Chang Ami presents.
0: Yan po ang ating Chang Ami Presents. Bukas, araw po ng Biyernes. Dito po sa ako to si Chang Ami. Mami Ligaya Ching Tan, I miss you too. Salamat, salamat. Si Tita Lina Ho, nandyan na rin. Si Nona Damian. Oy, si Edna Domingiano, syempre present. Tita Cory Alejandro, I miss you too. Ganon din si Tita Babes ng Pasig. Tayo po ay naka semi-special coverage pa rin po dahil dito nga po sa Bagyong Inday. At tayo po ay nakatutok pa rin dyan at inaalam po natin ang mga kaganapan sa labas po ng Metro Manila at kung saan nga po itong bagyo ay nananalasa na po sa mga oras na ito. Kaya punta po muna tayo sa Cagayan at alamin natin ang sitwasyon po doon.
4: Alerto sa Bagyong Inday at Habagat. The DZMM Special Coverage.
0: Okay, alamin po natin mula sa spokesperson ng DRRMO Cagayan, nasa linya po natin si Rueli Rapsing. Magandang hapon po, si Chang Ami po ito.
5: Magandang hapon na Chang Ami at sa lahat ng taga-subaybay ng inyong programa po.
0: Kamusta po kayo dyan sa Cagayan, sir?
5: Maayos naman po. Trick pa rin ang araw dito sa amin, mm-hmm. Chang Ami.
0: Abuti naman po. Mm-hmm. Kaya lang po, nakahanda na ho ba kayo kung sakasakaling ito pong bagyo ay dumaan dyan sa Cagayan?
5: Yes po. Last Tuesday po, nag-conduct ang Office of Civil Defense Region 2 ng Pre-Disaster Risk Assessment at itinaas nga po tayo sa Blue Alert. At nasa Bravo Emergency Response Protocol na po tayo, lahat po ng assets natin, floating and land assets ay dapat prepared. The same with the rescue equipment, prepared na siya. At yung deployment ng mga responders natin, corresponding their deployments in the areas of concern. Batay dun sa naging Pitra, ang areas of concern lang po natin, itong northern municipalities natin, mga coastal municipalities na maaaring maapektuhan kung sakali mang magkaroon ng pagtaas ng alon o storm surge bunga ng sa lakas ng hangin na daladala nitong si ngayon Typhoon Inday na lang at naibaba siya, no? Mm-hmm. Pero the rest of the municipalities since we're still under state of calamity, Chang Ami. Dahil nga dun sa maagang build-up ng El Nino at pagtaas ng petrolyo, affected yung mga farmers natin. And yung farmers natin are praying na sana magdala nga ng malakas na ulan. Kasi yung irrigation po natin dito, rain-fed ang karamihan. Kasi most of the barangays, mga upland, itong mga barangays natin, rain-fed yung irrigation nila.
0: Yeah. Yun po ang kailangan, ano? Pero gaya nga ho nung sabi ninyo kanina, pagkamusta ko eh, tirik na tirik pa ho pala ang araw. Good news yun, pero bad news sa ating mga magsasaka dahil kailangan ho ng tubig, ano?
5: Yes po. Talagang makikita na kung maaari lang, eh, patituluhan na namin yung mga sandbars dito sa gitna ng Cagayan River.
0: Eh, kamusta po yung kondisyon ng mga lupa? Kung madidescribe nyo po sa amin, sir, eh, talaga ho bang, ano, yung malaki na ho yung mga bitak-bitak at talagang tuyong-tuyo po?
5: Yes po. Yung mga livestock nga po ng ibang mga farmers natin, talagang hirap din.
0: Apektado na din po.
5: Opo, opo. Imbis na grass-fed sila, eh talagang gagastos yung mga farmers natin ng pangkain.
0: Nako, eh yun pala ho talaga ang kailangan din na bigyan ng pansin, ano? Eh at least it's good to know, Sir Rowelli, na nakahanda po kayo diyan kung sakali mang umulan, eh ang kailangan niyo ho pala talaga ay ulan, no? Mapapa-rain dance ho pala tayo talaga, yun ang kailangan, eh no. Pero ganun pa man, eh nakahanda naman ho ang mga evacuation center po.
5: Yes ma'am, all of the 820 barangays, ma'am, are encouraged na gamitin yung kanilang multi-purpose hall, kung hindi man yung kanilang barangay gymnasium. If in case na may magkaroon ng overflow, gamitin yung mga municipal gymnasiums po. Mm-hmm. But so far, yung preparation natin, yung areas of concern na nabanggit ko kanina, ang advice natin is to still prepare
0: maganda
5: for
0: pa
5: the
0: rin.
5: Work.
0: Sakali
5: mang hindi mangyari, at least yung preparation nila, ang level ng preparation nila, yung mataas yung antas ng preparasyon.
0: Mas mabuti na ho yung preparado kaysa yung medyo relax-relax, tapos sa bandang huli ay matataranta, no? Sige ho, bibigyan ko ang pagkakataon na ito para kayo ho ay makapanawagan sa mga kababayan niyo po dyan sa Cagayan.
5: Yes po, sa mga kababayan po natin sa Cagayan, maging kayo man ay nasa lalawigan ngayon o nasa ibang probinsya o nasa NCR, wag po tayong kampante kahit na hindi papasok sa mainland ang Typhoon Hinday. May banta pa rin tayo sa pagtaas ng alon, lalong-lalo na yung mga northern municipalities natin. So patuloy po kayong makinig sa mga programang katulad po nito sa radyo at sa telebisyon. Antabayanan ang mga anunsyo mula sa DOSD Pag-asa, Office of Civil Defense, maging sa mga local DRRM offices po.
0: Ayun. Sige po, sir. Mag-ingat po kayo. God bless you. At anytime po, bukas ang aming himpilan kung meron po kayong gustong paanunsyo. Maraming salamat po.
5: Yes, maraming salamat din po sa inyo at sa inyong taga-subaybay po.
0: At mag-ingat po kayo dyan sa Cagayan, sa lahat ng ating mga kapamilya. Yan po ang ating spokesperson ng DRRMO ng Cagayan. Pumunta naman po tayo sa Aurora at makausap natin ang kanilang head ng PDRRMO. Wala hong iba kundi si Engineer L. Nelson Egarug. Tama po ba? Magandang hapon, Engineer. Si Chang Ami po ito sa DZMM.
6: Yes po, Chang Ami, magandang hapon po sa inyo dyan.
0: Opo. Kayo po, ay kung hindi ako nagkakamali, signal number one na po dyan sa Aurora. Tama po ba? Kamusta po ang kalagayan nyo dyan?
6: Tama po kayo. No? Yung northern portion po ng Aurora, Bisag and Kasiguran ay nasa signal number one na nga po.
0: So, yung hangin po ba ay yung bang normal lang na malakas o medyo may kalakasan po ng konti?
6: Nandito po ako sa Central Aurora, no, sa Baler. Mayroon pong, sa ngayon po, medyo cloudy po at may konting hangin na po na may nararamdaman na po dito.
0: Sa po ang paghahanda po natin?
6: Nung last Tuesday po ay nagkaroon po kami ng pidra para nga po dun sa mga preposition nga po ng mga pagkain, gamot at po yung mga heavy equipment kung sakasakali po.
0: Nakahanda naman na po. E kamusta ho? Medyo may nararamdaman na ho ba tayo dyan sa Aurora na epekto nitong El Nino po? Super El Nino? Dahil sa Cagayan daw talaga ang mga
6: po,
0: lupa ay bitak-bitak.
6: Dito po sa Aurora kasi ay may ito po ang mga nakaraang araw, dala nga po ng habagat, umuulan dito sa amin.
0: Hindi ganun ganun kainit po.
6: Opo, umuulan po tuwing gabi yan, nagbibigay po siya ng ulan.
0: Mm-hmm.
6: At yung sa araw po, talagang napakainit.
0: Opo. Mainit yung normal na init po o medyo sobra-sobra ng konti sa normal ang init?
6: Katulad po itong linggong ito, talaga mararamdaman mo po yung init niya. Lalo na po pag tanghali.
0: Buti naman ho sa ngayon, as we speak, engineer, nakahanda naman ho kayo dyan sa Aurora.
6: Yes po, at talagang pinaghandaan po namin kasi alam naman po niyo ang Aurora talagang daanan po ito ng
0: lagi
6: Baguio.
0: Lagi po nadadaanan, Kaya rin ho yung ating mga kapamilya dyan, sabihin na natin, sanay pero alerto po,
6: Yes po, talagang binibigyan po namin sila ng attention na mag-ingat at lagi po kaming nagbibigay ng anunsyo para sa patagan po na kanilang sarili para hindi po sila magkaroon ng problema kung sakasakali po na may mga ganitong pong sitwasyon na parating na bagyo.
0: Opo, maganda na ho yung handa. Yun nga ho ang sabi ko rin kanina kay Sir Rueli, mabuti na yung handa ho tayo kaysa magkakagulatan at matataranta, po. It's good to know din po na everything is okay and para man po maayos ang sitwasyon po dyan sa inyo sa Aurora, sir.
6: Sa ngayon po ay okay pa naman po, wala pa naman pong pag-ulan o anumang malalakas na hangin, wala naman po.
0: Ayun, so mag-ingat po kayo, sir, ha? At anytime, bukas po ang programa kung meron po kayong gustong i-anunsyo.
6: Yun naman po, siguro ay doon sa aming mga kababayan, kung wala naman po silang pupuntahan at mag-antabay sa mga panawagan po ng ating gobyerno at saka ng mga registration o sa mga sa FB para malaman po natin yung update na galing po sa PAGASA. At siyempre po, yung galing po sa aming tanggapan o sa OCD, yun po ang sana ay makarating po sa kanila. At lagi po silang maghanda dahil nga po may parating ng ganitong super typhoon.
0: Yes. Yes, at buti na lang nga po ay hindi na ho siya super typhoon. Typhoon Inday na lang po siya as of 11 a.m. Opo. So mag-ingat po kayo dyan, ha? Opo, mag-ingat
6: po
0: kayo. And God bless you po.
6: Thank you po, Chang.
0: Yes, maraming salamat. Yan po ang ating pong kapamilya mula sa Aurora na si Engineer Elson Erarge, ang kanila pong head ng PDRRMO.
4: Alerto sa bagyong Inday at Habagat. The DZMM Special Coverage. Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
0: Bago lamang po tayo magpatuloy sa ating pong ako to si Chang Ami. Narito po muna ang mga pag-uulat ng ating Radyo Patrol. Benguet ni Lindol, narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula naman kay Radyo Patrol. Kelly Cordero. Kelly, detalye.
7: Chang, nianig ng magnitude 4.5 na Lindol ang bahagi ng Tuba, Benguet. Ngayong weather, 2:33 ng hapon. Ayon sa PVOX, may lalim itong 10 kilometro at tectonic ang pinagmulan nito. Naitala ang instrumental intensity sa Baguio City, intensity 5. Intensity 4 sa Aringay La Union, Intensity 3 sa Sisson, Pangasinan, Intensity 2 sa Urdaneta, Pangasinan, at Intensity 1 sa Quiapo at Lingayen, Pangasinan. Walang naitalang pinsala at hindi rin inaasahan ng aftershock. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
4: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol! alerto sa bagyong Inday at Habagat. The DZMM Special Coverage.
0: Kayo po ay nakatutok sa DZMM. At sa programa ang ako to, si Chang Ami. Tayo nga po ay meron pa rin pong binabantayang bagyo. At ito po ay si Bagyong Inday. At mula po sa Super Typhoon ay binaba na po siya bilang isang typhoon. Alamin naman natin ang sitwasyon sa Northern Samar. Nasa linya po ng telepono ang head ng kanilang PDRRMO. Wala hong iba kundi si Ray Josiah Ecano. Magandang hapon po. Si Chang Ami po ito, sir.
8: Maupay niya kulop, ma'am.
0: Maupay.
8: Ma'am Ami.
0: Opo, Chang Ami na lang po. Kamusta po kayo dyan sa Northern Samar, sir?
8: Sa ngayon po, cloudy lang, no? Pero yung inaasahan na may enhanced yung habagat, hindi pa po nararamdaman ng mga taga Northern Samar.
0: Opo.
8: Kasalukuyan po mula kahapon is 0.4 millimeters lang ang naramdaman namin. It's just like raindrops, no? Kaninang 2 a.m., no? Kaninang umaga, yun lang yung naramdaman. Pero sa ngayon po, very cloudy, pero wala pa pong ulan, no? Ni konting raindrops na tumulo mula sa langit po, ma'am.
0: Opo.
8: Chang Ami.
0: Opo. Pero kamusta po dyan naman sa Northern Samar? Medyo ramdam na ho ba at yung epekto ng Super El Nino? Ito po yung matinding pag-init.
8: Yun po yung medyo accurate, no? Nasa critical level na po yung mga sources ng tubig namin.
0: Okay po.
8: At ang ilan po. Kaya sana kung umulan ngayon dahil sa enhanced habagat, baka matutuwa yung mga magsasaka natin.
0: Oo, totoo po. Naku, halos pareho po pala kayo ng sitwasyon sa Cagayan, ano, sir?
8: Opo.
0: Mm-mm. So, as we speak, yung mga magsasaka po ninyo, talagang namumblema na din doon sa kalagayan ng kanilang mga lupa, syempre, at yung mga alaga rin ho, na mga manok.
8: Opo.
0: Baboy,
8: ganyan. Yun. So, minamadali po namin ang response deployment ng mga kailangang gamit, no? Yung pag-purchase ng desalination plant at yung iba pang pwedeng gawin, no, para mas effectively ma-confront namin ang epekto ng El Nino at sa kabilang banda yung bagyo na pwedeng dumating, no? Kasi sa ang isang dulot ng El Nino sa kabila nito mga malalakas na bagyo.
0: Yeah, ay napag-usapan nga ho namin ang aking kaibigan na si Tito Ariel Rojas, ang ating resident meteorologist. Sinasabi nga niya na itong Super El Nino, makakaranas tayo ng bukod sa matinding init, meron din ho palang malalakas na bagyo than the usual, mas malakas than our usual na mga bagyo na nai-experience, ano? Kaya nga sa una, nasabi nga ho na itong si Inday ay super bagyo at super typhoon at ngayon nga po ay binaba na lang sa typhoon, talagang kailangan natin ng tubig sa ating bansa ngayon. Ano po?
8: Opo. Patay sa historical records, yung even Typhoon Yolanda comes after El Nino. No?
0: Opo.
8: Even Super Typhoon Yolanda ay nangyari to. At yung mga malalakas na bagyo. Mm-mm. Kahit ngayon, no, yung mga bagyo na napoporma sa may Pacific Ocean ay talagang super typhoon na.
0: No?
8: Bago pa dumating sa par natin sa Philippine Area of Responsibility.
0: Totoo po yan. Oo. Kaya mabuti na rin ho nahanda tayo, pero talagang kailangan din ho natin ng ulan. Ano po? Yung mga
8: naka-blue alert po kami.
0: Naka-blue alert. Opo. Yung mga evacuation center ay nakahanda na rin naman po. Kung sakasakali, sir, wag naman ho sana.
8: Nakahanda po at patuloy na dinadagdagan natin to taon-taon. No?
0: Opo.
8: We are constructing 10s and hundreds of evacuation centers for our people po.
0: Opo. At doon naman po sa aspeto ng epekto ng Super El Nino, bukas ho, may programa kami ni Ariel Rojas. 10 to 11 a.m. po yan. At dyan po namin
8: ma'am
0: pag-uusapan ng epekto po at anong mga paghahanda ang dapat po natin gawin para nga po dito sa Super El Nino na ito. Ano po?
8: Maraming salamat po para maging aware po ang kababayan namin.
0: Opo.
8: Kinakailangan po ang ganitong mga impormasyon at talakayan.
0: Opo, opo.
8: Para lalong mapalalim at mapaghandaan.
0: Totoo po yan.
8: Hindi lang dito sa lalawigan namin, kundi maging sa buong Pilipinas.
0: Sa buong
8: po.
0: Pilipinas po. At mga maiimbitahan ho kami na mga eksperto para din ho matulungan yung ating mga farmers, pati rin ho yung mga mangingista. Apektado din po yan. Kaya, patuloy lang ho kayong tumutok dito sa amin. Sir Ray, ibibigay ko po sa inyo pagkakataon ngayon kung may panawagan ho kayo sa inyong mga kababayan dyan sa Northern Samar.
8: Maging mapagmatsyag po, maging seryosong intindihin yung mga impormasyon at maging vigilant po tayo sa mga pronouncement at advisory ng ating mga local government units, lalong-lalo na yung mga frontline barangay local government units natin, dahil sila yung mas nakakaalam sa kalagayan ng bawat komunidad natin. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat po, Sir Ray, at mag-ingat po kayo. Mabuhay po and God bless you. Yan po ang head ng PDRRMO ng Northern Samar. Yan po si Sir Ray Josiah Ecano.
4: Alerto sa bagyong Inday at Habagat. The DZMM Special Coverage.
0: Anong oras na, Chang Ami? 3:34 na ng hapon.
9: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Magbabalik po kami, wait lang!
10: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
11: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
13: Cough, cough, wet away!
14: Yay!
15: Pambatang lagundi, Plemex!
16: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Matinding init. Mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist, Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
18: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: DZMM. Numero uno sa aksyon.
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
10: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
20: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health.
21: The Secret of Health.
20: Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
0: Ako To, si Chang Ami. Kay po'y nakatutok sa ako to si Chang Ami. Surprise! So, diba? Doon po sa mga nagtatanong, ay ang schedule po ng ating impeachment coverage, special coverage, ay Monday, Tuesday, Wednesday laang po. Wala pong Thursday at saka Friday. Para po doon sa nagtatanong sa atin sa online. Sabi niya kasi hindi nyo daw inaano, may hearing daw ngayon. Eh wala naman ho. Monday, Tuesday lang po at Wednesday ang schedule sa Senado. So yun ho ang sinusunod natin. So pag Thursday at Friday, regular programming at bukas ho ay abangan ninyo dahil makasama ko po si Ariel Rojas ng alas 10 hanggang 10 to 11 a.m. kami dahil nga po dito sa aming special coverage din na matinding init. Kakaunti pero mas malalakas na ulan, tagtuyot. Sama-sama ho natin pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Kasama po ang inyong tito meteorologist na si Tito Ariel Rojas at syempre ang inyo pong Chang Ami para po sa ating alerto sa Super El Nino simula po bukas yan, Biyernes, 10 a.m. dito po sa DZMM. At meron lamang po tayong gustong pasalamatan.
3: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
0: At para naman po sa ating segment na ikwento mo kay Chang, makakasama po natin ngayon ang ating kapamilya na itatago na lamang natin sa pangalang Bulik. Siya po ay 26 years old at sa ngayon po ay nakakaranas siya ng anxiety at depression. Kasama rin po natin via Zoom si Prof. Yeng Gatchalian. Pero kamustahin muna natin si Bulik. Hi Bulik, magandang hapon. Si Chang Ami to, kamusta ka?
14: Hello po, magandang hapon po.
0: Chang Ami na lang, oo. E, kamusta ka?
14: Okay naman na po sa ngayon, no?
0: Tuloy
14: na lumalaban po.
0: Tuloy na lumalaban, opo, nagpapalakas. Ikaw ba'y nagtatrabaho?
14: Ngayon po kasi, ma'am, wala po akong hanap buhay dahil kailangan ko po pumakuha ng paperwork para maka pasok sa trabaho.
0: Kailangan mo ng parang certification na ikaw ay fit to work na.
14: Yes po.
0: Yes, napag-alaman ko na ikaw ay pumunta na pala at nakapagpa-check up na sa mental health center sa Mandaluyong, tama?
14: Yes po.
0: At ano yung naging diagnosis sa iyo noon? June 18 nitong taon ba ito?
14: Yes po, itong June 18 lang po.
0: Opo.
14: Nagpa-check up na rin po ako kagad.
0: Ano po ang naging po diagnosis?
14: Negative naman po ako sa lahat ng diagnose na diagnose po sa akin. Tapos pinalaboratorin po yung ano po, yung dugo ko po. Halos negative naman po lahat. Then nagpa-drug test na rin po ako, negative naman din po lahat.
0: Eh anong kadahilanan? Bakit ikaw nag-overthink, Bulik?
14: Dala na rin po siguro ng sabay-sabay na problema, ma'am.
0: Ano ba ang iyong mga pinoproblema lately?
14: Kasi po, nung nangyari po yung ano na yun, yung viral video na po na yun.
0: Okay.
14: Hirap na po akong makatulog.
0: May naging tapos, viral video?
14: Opo. May
0: naging ito ba yung nakita na huminto ka sa kahabaan ng Rojas Boulevard? Tama ba yun?
14: Yes.
0: Anong
14: po,
0: ginagawa mo noon?
14: Kasagsagan po ng biyahe.
0: Okay.
14: Na wala rin pong tulog dahil gusto ko nga po mapagod. Na makatulog pagtapos po ng biyahe kong yung araw na yun.
0: Biyahe po, dahil ikaw ay nagmamaneho ng?
14: Ng Grab po.
0: Ng motor?
14: Yes po.
0: Grab car or motor?
14: Grab food po.
0: Sa motor pagkain. Po. Oo, motor.
14: Opo.
0: Okay.
14: Opo.
0: Dahil ginaantok ka na.
14: Yun nga po. Hindi ko rin puso katakalay na aabot ako sa ganung pangyayari na...
0: Anong ginawa mo?
14: Mag-hallucinate. Na yun po.
0: Nag-hallucinate ka?
14: Kasagsagan po ng... Biyahe ko po sa mismo stoplight ng Rojas Boulevard po. Is may naramdaman po akong kakaiba sa sarili ko na nakarinig akong humihingi ng tulong.
0: Oo.
14: Doon po sa may mismong gitna po ng kalsada yun, mama. Hindi ko naman po intention na sa ganung pangyayari is nagbo-viral po ako dahil unexpected din po ako nung napanood yung video na po. Talagang shock din po.
0: Na-shock ka na yun yung ginawa mo? Ano ba yung ginawa mo dun sa video na yun?
14: Sa video po kasi na yun, ma'am, hinarang ko isang sakyan.
0: Oo.
14: At pilit ko pong pinapaangat yung hood dahil may nakita po ko sa hood niya na may naipit na babae at humihingi po ng tulong.
0: Okay.
14: Kaya pilit ko pong pinapaangat lang yung hood.
0: Oo.
14: Para tulungan lang po yung babae mo.
0: Pero wala naman palang ganong pangyayari.
14: Opo, yung nahimasmasan na lang po talaga siguro ako.
0: Paano ka nahimasmasan? May pumigil
14: po,
0: ba sa'yo?
14: After pa po nun, bago ako nakauwi ng bahay, talagang parang wala pa po talaga ako sa sarili. Nagulat na nga lang po ako.
0: Pero nung mga oras na yon, kulang ka sa tulog.

0: bakit kailangan umabot sa 3 araw na wala kang tulog? May nahabol ka ba na kota?
1: Wala naman po. Parang ang sa akin lang po kasi para pag nakaramdam po ako ng tulog is makakapagpahinga ako na maayos paggabi. Kasi sa gabi po kasi talaga nilalamon yung pag-iisip mo na parang sobrang. Parang tinatanong mo rin po yung sarili mo na bakit ganun na nagsisipag naman ako pero parang kulang pa rin.
0: Oo, may pressure. Ganun. May pressure.
1: Oo po, may pressure.
0: Pero yung pressure na yon, ikaw lang yon sa sarili mo. Kumbaga, naiisip mo lang siya.
1: Opo, parang ganun po. Tapos nahaluan pa po na time na nararamdaman ko. Katulad nga po niya, wala po akong kasama sa bahay. Iisip ko, ano po, na mag-isa na nga lang po kung hindi na may kakwento na ako, may napagsusumbungan ako.
0: Bakit ka mag-isa ngayon?
1: Actually ma'am, yung namatay po kasi yung papa ko noong 2000.
0: Oh, okay.
1: Dahil sa sakit niya po sa cancer po.
0: Oo. So ang nangyayari sa iyo ay nag-overthink ka tapos pina-pressure mo yung sarili mo. Opo. Kaya parang nagkakaroon ka ng anxiety at depression attacks, tama?
1: Opo. Yes.
0: Pero nung ikaw ay nagpatingin sa National Mental Health, ka ba nagpunta sa National Mental Health Center?
1: Opo, sa may Mandaluyong.
0: Oo, oo, oo. Anong sabi sa'yo? Anong diagnosis ang binigay?
1: Actually, ma'am, wala naman po silang ano sa akin. Nagulat lang. Kasi first time lang po nangyari sa akin. Opo.
0: So, mula nung June hanggang ngayon, July, ano yung mga nararanasan mo? Meron pa bang hallucinations?
1: Wala naman na po, ma'am. Bali, nagbawi po talaga ako ngayon sa pagkain po. Saka yung tulog ko, kailangan po maaga po ko lagi nakakapagpain.
0: Oo. Ikaw ba umiinom ng alak?
1: Ay, hindi na po, ma'am.
0: Oh, tumigil ka na. Oh, that's good.
1: Opo.
0: Oh, sige, makakausap natin ngayon ang Chief Psychologist ng Mind Care Center Perpetual Health Medical Center na si Prof. Yeng Gatchalian. Prof, magandang hapon! And welcome
2: magandang
0: sa ako to si Chang Ami. Kamusta
2: magandang
0: po?
2: Hapon, Chang. Magandang hapon, Bulik. At mag-ingat po. Narinig ko yung tungkol sa typhoon, no? Mag-ingat ang
0: yes.
2: Ating mga kababayan.
0: Opo. Eh, ito nga hong si Bulik ay nakaranas ng hallucinations dahil nga daw ho dun sa 3 araw na siya ay walang tulog. Pero so far, hindi mo naman na ito na-experience, Bulik?
1: Opo, hindi naman na po na.
0: Hindi na daw po. Bakit ho ba umaabot sa ganung pangyayari, Prof, ang isang tao?
2: Kasi narinig ko kanina, talagang sumasagsag siya sa trabaho.
0: Oo.
2: So malamang sobrang kulang sa tulog si Bulik. Tapos meron pa siya mga tinatawag na chronic psychosocial stressors, katulad ng grief, kasi nawalan siya ng
0: minamahal
2: sa buhay. Oo, tapos yung obligasyon, responsibility. Kanina, grabe yung bigat nung naririnig ko sa kanya na sabi niya kasi kailangan ko talagang magtrabaho, nag-grab food pala siya. So, Chang, ito kasi pag matindi yung stress ng katawan natin so at nagkakaroon tayo ng sleep deprivation, nagiging dahilan din ito minsan ng tinatawag natin transient psychosis or acute hallucinatory episodes but not necessarily mean na meron na siyang psychological disorder. Kaya nung sinabi niya nagpatingin siya tapos walang diagnosis kasi yung nangyari sa kanya ay masasabi natin parang isolated case kasi ano na siya, bugbog na eh. Trabaho, problema, may unresolved grief, tapos yung kanyang tulog ay talagang sobrang kulang.
0: Nandiyan so, pa yung pampabatiko sa kanya sa social media dahil nag-viral yung video, di ba, Bulik?
2: Yes. Oo, yung nangyari dun sa video na yun, nagiging hypervigilant si Bulik, no? Kaya kailangan talaga niya, tama talaga yung nag-distress ka, nag-isolate ka sa digital stress mo. Tama yun.
0: Agang mahalaga, Bulik, at this point na huwag mo nang panoorin ang video. Alam ko mahirap. At huwag ka na rin, tawag dito, sumagot. Kasi yun talaga ang plano ng mga nasa online, eh, yung i-provoke ka. So, ang dasal mo dapat at yung control mo sa sarili mo na huwag silang sagutin. Kasi pag sinagot yun, Prof. Yeng, parang ikaw yung bumibigay eh. Parang binibigyan mo sila ng pagkakataon. Binubukas mo yung pinto mo para sa kanila.

0: Tama po ba?
1: Oo, kasi the more na sumasagot ka, tsaka siya nagki-create ng algorithm yon, di ba? So pwedeng magpadala ng magpadala sa yon na mga katulad na video na lalo kang maha-hyper at lalo kang masa-stress. Kailangan siyang magkaroon sa bulik itong tinatawag na radical acceptance. Itong mga nagaganap na to, yung responses ng tao, hindi mo yun makokontrol bulik. Ang nangyayari ay base sa kaalaman at naiintindihan nila. Hindi ikaw yon. So, hindi iyon nagde-define ng pagkatao mo. Nagde-define yon ng alam ng mga taong bumabatikos sa iyo. So, it's not about you actually. It's about them.
0: Mm-mm. At bulik, hindi lang ikaw yung una naming nakausap na tao na at the age of 26 ay nag-overthink. Bakit nga ba, Prof. Yeng, yung mga nariyan sa ganyang edad, dahil may mga nakakausap din akong ibang mga magulang, at yun din ang sinasabi niya, na yung mga anak nilang nandyan sa ganyang edad ay pilit na pinapressure yung kanilang sarili na dapat may trabahong maayos, dapat makapag-provide, dapat ganito, maraming dapat po.
1: Oo, kasi usually, di ba, pag 26 years old ka na, dapat tapos ka na mag-aral. At yun nga yung mga dapat tapos na mag-aral, dapat may naipon na. So, maaari sa sitwasyon ng iba, baka meron silang mga kaibigan o kakilala na nandiyan na sa edad na yan at medyo kahit paano ay may financial capacity na. So, meron silang tendency na ma-pressure dahil doon. Siya, Ami, madalas nag-flex din ang mga kaibigan natin at kung anong meron sila sa social media.
0: Na nagbibigay so, stress na, din.
1: Correct. Kasi parang, hala, bakit siya nakatravel na sa ganito? Ako wala pa. Bakit siya may kotse na? Ako wala
0: mo.
1: Pa. Siya maganda ang trabaho? Ako wala pa. So, pwede itong nakaka-contribute, no? Contributory ito doon sa kanilang kalagayan. Tapos, pangalawa doon siyang, sa edad na ito, ito yung early adulthood eh, nandiyan din yung pressure na ako naman ang magbabalik. Yeah. So, kailangan ko na tumulong sa magulang ko. So, may ganun silang pakiramdam na maaaring nakakadagdag din ng pressure sa kanila. Parang payback time.
0: Yeah. Yun yung nararamdaman mo. Tama, Bulik?
2: Yes po. Yes.
0: Oo. At kadalasan, tayo ang gumagawa nun sa sarili natin eh. Wala namang ibang nagpe-pressure sa'yo. Pero dahil nga alam mo na may anak ka at alam mong responsibilidad mo sila, yun yung nakakadagdag pressure. Tama? Pero siguro paunti-unti, 'di ba? Masisimulan natin doon sa siguro 'wag ka muna magbasa ng mga comments sa social media, tapos i-clear mo yung history ng mga search mo, ng mga pinapanood mo para hindi na magpabalik-balik yung video sa iyo diyan sa algorithm mo, 'di ba? Kasi, ay, naku, naputo lang ating linya. Naku, babalikan ho natin si Bulik. At babalikan ho natin si Prof. Yeng Gatchalian. O sige, magbe-break lamang po tayo. Magandang hapon sa aking kumare na si Dr. Jessica D. Sabi niya, ang mga anak ko, mga medical practitioners, mga residency, pero lagi kong nire-remind na di kailangan magmadali. Darating ang tamang oras ng lahat. Yes. At minsan talaga, or kadalasan tayo po ang stressor. Oo, ng mga stress na yan. Kaya importante ho na ang mindset natin ay magabayan. Kaya nandito ho ang ating programa. Oras po muna natin. Aba, 3:52 na ng hapon.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Magbabalik po kami, wait lang.

0: ko to. Si Chang Ami.
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
4: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
5: kailangan ng gabay na maaasahan.
4: Ako po si Master James Alejandro.
5: At ako naman po si Ate Nems Turla.
3: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
6: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
7: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
3: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
8: Kwento mo kay Chang.
0: Kami po yung nagbabalik sa Ako To Si Chang Ami. Balikan lang natin si Bulik at si Prof. Yenga Chalian. So Bulik, minsan talaga tayo din yung nagdadala ng stress sa ating buhay. Lalo na kapag ganun yung pressure, hindi ba? Pero it's good to know na hindi mo na nararanasan yung hallucinations, tama?
9: Yes po.
0: Oo. Ikaw ba hirap pa rin sa pagtulog?
9: Hindi naman na po, ma'am.
0: Oh. So, pagka ganito, Prof. Yeng, pwede ba natin tulungan si Bulik na makakuha ng certification na siya ay fit to work na?
10: Sige, Chang, kailangan niya mag-undergo ng process. Pero sige, punta ka dito, Bulik. Ako na bahala sa'yo.

0: dito ka na sa Alabang
1: Zapor. Ayan. O sige, gagawa natin ang paraan, Bulik, na kayo ay magkaroon ng kahit na isang session, ano, kasi kailangan yung proseso na yon gawin para din talaga malaman ni Prof. Yeng kung ikaw ay fit to work na. Nang sa ganun ay makapagtrabaho ka na, hindi ba?
2: Opo, ma'am, kasi maglalo pong ano, mahirap kapag walang anak.
1: Totoo, po, alam po, naman kapag... po namin. Lalo na yun, mag-iisip ka. So, dapat ang iyong bahay ay safe space din. Siyempre, maaliwalas. Di ba? Hindi makakadagdag doon sa kanyang pakiramdam, Prof. Yeng.
0: Correct. Magbukas ka ng mga bintana. Tapos, siguro dapat well-lighted yung bahay mo, no? Malinis. Kasi, Chang, yung clutters, yung mga dumi, nakakadagdag ng bigat ng isip yan. Tapos, ang kanina naririnig ko siya na parang kailangan niyang sagsagin yung sarili niya, no? Siguro, Bulik, ang tatandaan natin lagi, mas may responsibilidad tayong dapat kampanan, mas kailangan klaro ang isip natin. So, ibig sabihin nun, siguro mamaya, pagtas natin mag-usap, kuha ka ng papel, ball pen, sulat mo yung ng malaking-malaki, ano yung goal mo?
1: Yun.
0: Ano ba yung goal? Tapos isulat mo ano yung mga steps mo para mapuntahan yung goal na yan. Kasi malaking bagay, Chang, yung may sensory capacity ka. Nakikita mo, sinusulat mo, mas nababasa ng mata mo, pumapasok sa isip at napoproseso ito. Para at least nakastabilize siya doon sa sitwasyon na gusto niyang mangyari. Hindi yun nasa isip lang. Kasi pag floating in the air yan, walang nakikita, walang naririnig, walang nararamdaman, hindi yan madalas na nagsisink in. Natatalo siya ng cortisol, yung stress hormones natin na kalaban siya. Kaya maganda isulat niya. Ngayon, Bulik, kapag lagi ka nag-iisip at lagi ka nag-aalala, ang matatandaan mo, lalong bumabagal ang galaw natin pag nagmamadali tayo, lalo na kung hindi sigurado ang galaw. Di ba, rin ang medyo bumagal, at least medyo masigurado ang galaw mo. So kung kalimbawa, nag-grab food ka o nagde-deliver ka ng food, tapos hindi ka nagpapahinga, eto yung pagmamadali na lagiging lalong mabagal. Kasi nagkakaroon ka ng sakit, nagkakaroon ka ng kondisyon, imbis na mas maayos ang trabaho, lalo tayo nagkakaroon ng problema. So mas maganda siyang matulog siya, magpahinga siya kapag nararapat, para maging mas maayos yung takbo ng trabaho niya.
1: Si Prof. Yeng, Bulik, mahalaga yung mga sinabi niya kasi talagang yun yung mga sabihin na nating akalain mo na maliliit na bagay pero nagmamatter yun, mahalaga yun. So sana ay after nitong pag-uusap natin, makapagsulat ka ng mga goals mo, priority mo, syempre sarili mo, yung anak mo, yung mga yung asawa, hindi ba? At mabigyan sila ng magandang kinabukasan. And after this, kausapin ka namin off air kasi hindi natatapos dito yung pagtulong namin sa iyo, Bulik, kasi hindi naman kasya ang isang oras sa, na para, di ba, mabigyan ng solusyon itong iyong pinagdadaanan. So, off the air, ay isa-set natin itong pagkipagkita mo kay Prof. Yeng, ha?
2: Okay po.
1: Sige. Maraming salamat and God bless you. Mag-iingat ka. And of course, Prof. Yeng, salamat din po.
0: Salamat din, Chang. Salamat sa tiwala.
1: Thank you, Bulik. At of course, ang Mind Care Center, Perpetual Health Medical Center ay nasa Facebook po. Hanapin nyo lang. At magpadala lamang ho kayo ng mensahe doon at sumasagot sila, Prof. Yeng. Thank you, Prof. Yeng. See you again. Bye-bye po. At bye-bye, mga kamamilya. God bless you too. Nakukulang ang ating oras. Susunod na po ang headlines sa hapon. Kasama si Sir Tony Velasquez. Don't worry, because tomorrow, andito tayo. See you tomorrow. Bye!

0: Ngayon po ay Webes, ikasyam ng buwan ng Hulyo taong 2026 sa ating mga headlines sa hapon. Paghahanda sa mga lugar na posibleng tumbukin ng bagyong Inday at Habagat, kasado na. Ilang mall may libreng overnight parking sa mga maapektuhan ng bagyo. Bagyong Inday ramdam na sa Batanes, Habagat na pinalalakas ng bagyo na nalasa sa ilang lugar sa Mindanao. Senate Impeachment Court kontento sa unang linggo ng impeachment trial. Subpoena na isilbi na sa Chief of Staff ni VP Sara na si Zulaika Lopez. 16 anyos na estudyanteng may bit-bit na baril na harang bago pa nakapasok sa eskwelahan sa South Cotabato. At wax figure ni Catherine Bernardo sa Madame Tussauds sa Hong Kong. Ipinakita na. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headline sa hapon. Mga kapamilya, handa na ang Metro Manila sa posibleng pananalasa ng bagyo, pananalasa ng habagat na palalakasin ng bagyong Inday. Sinabi sa DZMM ni Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora na nilinis na ang mga drainage system at waterways gaya ng ilog para maiwasan ang posibleng baha. Nag-preposition na rin anya ng mga rescue equipment at family food packs sa mga evacuation center sakaling may kailanganing iligas. Umapila naman si Mayor Zamora sa publiko na maghanda rin sa kanilang komunidad.
1: Handa po tayo sa anumang posibilidad ng malakas na pag-ulan at pagbaha. Yung kanya-kanya po tayo ng paghahanda rin, paglinis ng ating mga kanal, no, ating mga paligiran, no? Kasi kahit anong preparation po natin, puro basura rin po ang babara sa ating mga drainage system, ay talagang magkakaroon po tayo ng pagbabaas.
0: Sa Marikina, 18 rescue boats ang naka-preposition sa mga natukoy na low-lying at flood-prone areas. Sa Pasay, mahigit 5,000 food packs naman ang nakahandang ipamahagi ng lokal na pamahalaan, habang naka-standby na ang 20 fiber boats para umalalay sa mga flood-prone barangay. Sa Malabon, nakahanda ng 43 evacuation centers sa iba-ibang barangay, habang tiniyak din ang lokal na pamahalaan na gumagana ang 40 pumping stations kontra sa baha kapag lumakas ang ulan at sumabay pa ang high tide. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Office of Civil Defense Spokesperson Junie Castillo na bukas at sa Sabado, inaasahan ang mga pag-ulan bunsod ng bagyo.
2: Ang Metro Manila po kasi, ang NCR, ano, ay mababa yung threshold, kumbaga, no? Kahit 50 to 100 millimeter lang ito, yung yellow warning na rainfall po, ano, eh may mga areas na tayo dito na binabaha. Kaya dapat po talaga nakahanda itong ating mga barangay.
0: Samantala, inanunsyo ng MMDA na may libreng overnight parking ang ilang mall simula mamayang gabi at tatagal hanggang mawala ang bagyo. Ipatutupad din ang libreng overnight parking sa mga sangay ng ilang mall sa probinsya. Sa Calabarzon, sinabi ni Social Welfare Officer 2 Angel Rojas na nakaposisyon na ang mahigit 224 na libong family food packs, mahigit 11,000 ready-to-eat food at 12,000 non-food items para sa mga ililigas at posibleng ma-stranded. Itinaas na rin sa Blue Alert ang Emergency Operations Center sa Calabarzon. Ramdam na sa Batanes ang hangin at malakas na ulan bunsod ng bagyong Inday. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Batanes LDRRM Officer 4 Dan Esticul na pabugso-bugso na ang hangin pero wala pa naman pag-ulan. Inaasahan niya na bukas pa lalakas ang hangin at ulan dala ng bagyo, habang habagat naman ang mananalasa sa Sabado. Nagpatupad na ng no sail policy sa probinsya, habang pinagbawalan na rin lumipad ang mga maliliit na eroplano.
1: Kahit na maganda pa ang panahon, ay patuloy po tayong makinig sa mga advisories at sumunod sa mga sinasabi ng ating mga otoridad upang maiwasan po natin ang anumang sakuna na pwede mangyari sa atin. Lalong-lalo na po sa ating mga mangingit. Kailangan lang natin i-ready ang mga bawat bahay natin, tali ang bubong. Manatili po tayo sa mga tahanan.
0: Sa Abra, pinagana at itinaas na sa Blue Alert status ang Operation Command Center bilang paghahanda sa bagyo. Wala pa namang ipinatutupad na preemptive evacuation pero minomonitor pa ang sitwasyon.
3: Magandang conduct po ng Tamboli for dissemination ng weather update sa hazard zone area. Disseminate ng weather, sinasabi nila kung anong gagawin, okay. Nagtatamboli po.
0: Sa Ifugao, naka-standby na ang mga volunteer at search and rescue team sakaling may ilikas. Sa ngayon, maaraw pa naman sa probinsya.
4: We have the provincial ordinance on preemptive evacuation and first evacuation.
5: Mm-mm.
4: So, yan po ang iniaanda natin na if ever, we will assess that the impact of the incoming storm.
5: Mm-mm.
4: We have to impose. And the prepositioning of equipment na posible pong gagamitin natin.
5: Mm-mm.
4: To respond.
0: Binahana ang ilang lugar sa Mindanao dahil sa walang patid na ulan na dala ng habagat na pinalalakas pa ni Bagyong Inday. Sa Mindanao del Sur, umabot hanggang dibdib ang baha sa isang barangay sa Bayan ng Talayan. Sa Gindulungan, gumamit na ng bangka ang lokal na pamahalaan para magrasyon ng pagkain sa mga binahang residente. Sa Mindanao del Norte, inilikas na rin ang ilang residente kabilang ang 7 buwang sanggol. Stranded din ang maraming sasakyan sa barangay Nituan dahil sa malakas na agos ng baha sa National Highway. Sa Sarangani, nalubog rin sa baha ang ilang lugar sa bayan ng Maitum. Naging peligroso ang pagtawid ng mga residente sa manipis na hanging bridge sa ibabaw ng Romaragasang ilog. Umapaw rin ang ilog sa nasirang tulay at sa makeshift bridge sa barangay Tikulab. Sa Marinduque, 3 bata ang nasagip. Isa sa kanila, sugatan, matapos mabagsakan ng puno ng nyog ang kanilang bahay sa bayan ng Torrijos, Miyerkules ng gabi. Sinabi ni Marinduque MDRRMO Head Roberto Macdon na buwal ang puno dahil sa malakas na hanging dala ng habagat na pinalakas ng Bagyong Inday. Sa lagay ng panahon, mga kapamilya, itinaas na sa signal number 2 ang sa Batanes dahil sa Bagyong Inday. Signal number 1 naman sa 11 lugar kabilang ang Cagayan, Isabela, Apayao at hilagang bahagi ng Abra. Ayon sa PAGASA, bahagyang humina pero malakas pa rin si Bagyong Inday habang patuloy na kumikilos sa Philippine Sea. Uli itong namataan sa layong 865 kilometro sa silangan ng Northern Luzon. Taglay ang lakas ng hanging umaabot sa 165 kph at pagbugsong umaabot ng 205 kph. Sa forecast track, hindi naman inaasahang magla-landfall sa bansa si Bagyong Inday pero posibleng dumaan malapit sa Batanes sa Biyernes at saka kikilos pahilagang kanluran hanggang makalabas ng Philippine Area of Responsibility sa Sabado. Pinagana ng Department of Environment and Natural Resources ang lahat ng Disaster Preparedness at Response Protocols bilang pag-aanda sa epekto ni Bagyong Inday. Balita mula sa Quezon City at ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
6: Tony, sinaralim na ng Department of Environment and Natural Resources sa full emergency readiness ang lahat ng tanggapan nito bilang pag-aanda yan sa inaasahang epekto ng Bagyong Inday. Inatasa ni DENR Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng opisina at attached agencies na agad ipatupad ang mga safety at disaster response protocols. Pinagana na rin ang mga disaster response teams, emergency response teams at incident management teams sa iba't ibang rehiyon para bantayan ang sitwasyon at makipag-ugnayan sa PAGASA, NDRMC, LGU at iba pang ahensya lalo na sa mga lugar na posibleng makaranas ng pagbaha at landslide. Naglabas na rin ang DENR ng mga weather bulletin at paalala sa mga empleyado tungkol sa evacuation procedures. Pinayuhan din ng mga LGU sa flood-prone, landslide-prone at coastal areas na magsagawa ng preemptive evacuation kung kinakailangan. Inihikayat naman ni Secretary Cuna ang publikong manatiling alerto, sundin ang mga opisyal na abiso at umiwas sa mga mapanganib na lugar tulad ng ilog, matatarik na lugar at baybayin. Anya, mahalaga ang maagap na paghahanda upang mabawasan ang panganib dulot ng bagyo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. Muling nag-alboroto ang Bulkan Canlaon sa Negros Island region kanina umaga. Sinabi sa DZMM ni FIVOLT's Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief Maria Antonia Bornas na tumagal ng 3 minuto ang moderately explosive eruption. Naramdaman ang Dagundong hanggang sa Bacolod City na nasa 50 kilometro ang layo mula sa Bulkan.
5: Kapag ang bagba po ito po ay nagpapakawala ng mataas na sukat ng sulfur dioxide at volcanic gas, ito po ay nagdideposito din po doon sa mga fractures, no? Kaya po na nababarahan, no? Ay nag-iipon po ng puwersa. Panaka-naka po nakakaranas po tayo ng ganito, moderately explosive eruption. Kung ito ba ay magsusunod-sunod na, tayo po ay magtataas ng alerto.
0: Hindi naman naiwas ang mga mga ng residente ng Canlaon City na binalot ng ashfall dahil sumabay pa ang pagputok ng bulkan sa banta ng Bagyong Inday.
7: So, kaninang umaga po, akala lang namin is normal lang po na araw sa amin. Actually po kasi ang pinaghandaan po namin is yung bagyo. Tapos bandang alas 7 ng aga po, may sumabog po kasi na malakas. Pag labas namin sa aming bahay, nakita po namin yung usok mula sa bulkan na taas na po.
0: Umabot din ang ashfall ng Bulkan Canlaon hanggang Cebu, partikular sa Toledo City, Aloginsan at Pinamungahan. Sinuspindi na ang pasok sa paaralan at trabaho ng El Toledo LGU habang nakabantay ang DENR Environmental Management Bureau sa kalidad ng hangin sa probinsya. Inabisuhan na ang mga residente na magsuot ng face mask lalo kung lalabas ng bahay.
8: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Mga kapamilya, kontento ang Senate Impeachment Court sa unang linggo ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni Senate President Sherwin Gatchalian na maayos ang pagsisimula ng paglilitis pero aminadong humaba ang debate at pagtatanong sa unang testigo na si NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Dahil dito, planoan niyang pulungin ang prosecution at depensa kung paano mapapabilis at mapapanatiling patas ang paglilitis. Sinabi naman ni Impeachment Court Spokesperson, Attorney Reginald Tongol, na bagamat may ilang hindi nasunod na schedule sa paglilitis, nagawa pa rin ang iba pang agenda ng korte, kabilang ang paglalabas ng mga subpoena sa mga testigo at pagresolba sa usapin ng selyadong BIR box na naglalaman ng income tax returns ni VP Sara at ng asawa niyang si Attorney Manasus Carpio.
2: Masaya naman yung mga senator judges kasi at least umusad ito. Sabi ko nga kahit hindi perfecto yung lahat ng mga natapos natin, hindi tayo 100%, 80% naman or even 85% yung masasabi natin na accomplish natin for the week.
0: Dinepensahan naman ni Senator Gatchalian ang kapwa Senator Judge na si Risa Ontiveros taugnay sa pagpuna sa pagtatanong ng senador sa impeachment trial. Ayon kay Gatchalian, nasa adjustment period pa rin ang mga Senator Judge dahil kasi simula pa lang ng paglilitis. Bagamat mistulang hindi anya tugma ang timing, naniniwala si Gatchalian na may saysay ang tanong ni Ontiveros na gusto ring malaman ng taong bayan kung may nagawa nga bang impeachable offense si VP Sara dahil sa sinasabing pagbabanta sa buhay ng first couple at dating House Speaker.
9: At end of the day, itong pagtatanong, paglalahad ng mga ebidensya, nakakoneksyon to sa impeachable offense. Of course, medyo na-preempt, no? Dahil may proseso nga itong mga ganitong impeachment proceedings. Yung proseso na yan ay napakahaba. Na-advance pero napakahalaga yung kanyang tanong.
0: Dumistansya naman ang Malacanang sa pagbibigay ng assessment sa unang linggo ng impeachment trial, bagamat sinabing naging maayos ang proseso ng paglilitis. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
10: Tony, ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, batay sa mga nakita at nabasa nila mga tagpostirado mula noong Lunes, ay naipakita naman na naging maayos ang daloy ng pagdilig sa impeachment court. Gayunpaman, dumistansya ang Malacanang sa pagbibigay ng assessment sa unang tatlong araw ng paglilitis dahil hindi ito mandato ng ehekutibo at trabaho lamang ng Senado. Para kay Jose Castro, taong bayan din ang mahalagang dapat mag-monitor sa mga nangyayari sa Senado para sila rin ang mismo ang makapag-assess kung ano nga bang totoong nangyayari sa bansa. Binigyan din ng Malacanang ang hiling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sundin ang batas at buong proseso sa lahat ng pagkakataon maging sa proseso ng impeachment trial. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patron, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Nagtungo sa Senado kaninang umaga ang Chief of Staff ni Vice Presidente Duterte na si Attorney Zulaika Lopez Ayon kay Impeachment Clerk of Court Renato Bantug, walang kilalaman sa inaasahang pagtestigo sa impeachment trial sa susunod na linggo ang pagpunta ni Attorney Lopez at tungkol lamang sa administrative matters. Ang pakay na pagpunta ng Chief of Staff ni VP Sara. Hindi na nagpaunlak ng panayam sa media si Lopez, pero sinabi nito,
11: prepare for Typhoon Inday.
0: May sagot naman ang ilang miyembro ng Kamara sa pahayag ni OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez na maghanda sa tinawag niyang Bagyong Inday. Balita mula sa Kamara at ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam!
12: Tony, sa pulong balitaan ngayong araw, sinabi ni House Deputy Speaker Francisco Paulo Ortega V na dapat ding maghanda si na Attorney Zulaika Lopez dahil kapag bagyo ay wala umano sila. Kasunod ito ng pahayag ni Lopez na magtungo siya sa Senado at nakipagpulong kay Senate Secretary Renato Bantug Jr. kanina. Gayunpaman, sinabi ni Ortega na handa ang Kamara sa posibleng paghagupit ng bagyo. Maaari anyang nasa batasan o kanya-kanyang distrito ang mga kongresista pero nakahanda sila sa pagtugon at pamamahagi ng tulong kung kinakailangan. Matatandaan namang ipinasampi na si Lopez para humarap sa paglilitis sa Martes kaugnay ng pagbabanta ni VP Duterte sa buhay ng First Couple at ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Samantala na isilbi na ang subpoena para kay OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez na pinaharap sa impeachment trial ng Vice Presidente sa susunod na linggo. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Kuyang Robert!
13: Tony, naihain na ng Office of the Senate Sergeant at Arms ng Senado ang subpoena ad testificandum sa Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zulaika Lopez. Ang kay Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol, dakong alauna jet ngayong hapon na matanggap ng OVP Central Record Unit ang subpoena na nilagdahan ni Presiding Officer Senator Francis Escudero. Base sa subpoena, pinasisipot si Lopez sa pagdinig sa July 13 at 14 para tumestigo sa mga nalalaman nito sa kaso ng Vice President. Samantara, sa pakikipagpulong naman ni Lopez kanina kay Senate Secretary Renato Bantug, may ilang request silang napagbigyan naman ng Senado. Umirit din sila ng sarili nilang media pero gaya ng naunang desisyon ay hindi sila papayagan sa session hall at tanging tauhan lang ng Senado maaaring magsagawa ng live coverage sa session hall.
14: Ilang seats ang pwede ma-allocate ng Senate sa guest ng defense? I think we previously communicated with the defense panel that they have 45 seats. So we just clarified the procedure. No? Doon sa holding area, can they bring in their own equipment? Of course, they asked if they can bring in a refrigerator, a coffee maker. Sabi ko, yes. And then whether they can engage their own caterer. So, yes.
13: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Hiling ng karamihan ng mga Pilipino na harapin na mga opisyal ng pamahalaan na ang kinasasangkutang issue sa katiwalian at politika batay sa resulta ng isang survey. Balita at ni Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico.
15: Tony, umaasa ang karamihan sa mga Pilipinong magiging papa ang Senado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at iba base ang paglilitis sa ebidensya. Ito ay sa kabila ng agam-agam na magiging politikal ang batayan ng impeachment trial base na rin sa pinakahuling survey ng Okta Research. Ayon kay Okta Research Fellow Dr. Guido David, pinapakita lang nitong mas nararapat na bumoto ang mga Senator Judge batay sa merito at hindi sa kanilang kinabibilangan sa politika. Mas matimbang naman aniya sa publiko ang isyu ng pagpapanagot sa mga sangkot sa isyu ng maanumalyang flood control projects kumpara sa impeachment trial ng pangalawang pangulo batay na rin sa magkahiwalay na survey na kanilang isinagawa. Bagamat natabunan ng bahagya ang isyu ng flood control scandal ng impeachment trial, hindi naman aniya ito nakikitang mawawala sa kamalayan ng publiko lalo na at panahon ngayon ng tag-ulan kung saan magpapaalala sa publiko ang mga isyu ng korupsyon sa mga flood control project kapag nakaranas ng iba't ibang lugar ng malawakang pagbaha. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik! At susunod, lalaking tumawid sa pedestrian lane, sinalpok ng van, patay. At silipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng Headline sa Hapon!
11: hapon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
16: Ang DZMM napakahalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
11: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Oras po natin 4:25.
17: Hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
11: Traffic reports. Traffic reports.
0: Mga kapamilya, alamin natin ang lagay ng trapiko sa Maynila. Ang detalye mula kay Radyo Patrol. Bert Dizon. Bert!
10: Yes, Tony, sa mga babagtas sa kahabaan ng Espanya Boulevard, wala pong pagbabagal sa usad ng trapiko hangga sa bahagi ng Murayta Street. Pagliko naman sa Lerma Street sa direksyon ng Quezon Boulevard hanggang makalagpas ng Quiapo Church, fast moving po ang asahang daloy ng trapiko. Sa bahagi naman ng Padre Burgos Avenue, asahan po ang pagbabagal. Pagliko sa Manila City Hall mula Maria Orosa hanggang makalagpas ng Kartilya ng Katipunan. Paalala po sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Webes mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyang nagtatapos sa plakang 7 at 8 habang patuloy pa rin humiiral ang no contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon! Sa iba pa nating balita, patay ang 25-anyos na lalaki matapos salpukin ang utility van habang tumatawid sa pedestrian lane sa Calamba City, Laguna, madaling araw ng Martes. Makita sa CCTV na dahan-dahang tumatawid ang biktima sa tamang tawiran. Huminto pa siya para padaanin ng isang truck nang biglang mabangga ng humaharurot na van. Tumilapon ang lalaki at nakaladkad pa ng ilang metro, pero sa halip na tumigil, tinakbuhan pa ng van ang biktima. Napag-alamang bibilisan na ng almusal para sa pamilya ang biktima nang mangyari ang insidente. Nagsasagawa na ang Calamba PNP ng backtracking ng CCTV para matunto ng van. Paalala naman ng mga otoridad sa mga motorista, dapat bumagal ang mga sasakyan kapag may pedestrian lane at pagbigyan ang mga tumatawid.
11: Alerto sa bagyong Inday at Habagan.
0: Mga kapamilya, umabot na sa mahigit 140 pasahero ang stranded sa mga pantalan dahil sa bagyong Inday. Ayon sa Philippine Ports Authority, nagbabalik si Radio Patrol, Bert Dizon. Bert!
10: Tony, tiniyak ng Philippine Ports Authority ang kaligtasan ng mga stranded na pasahero sa iba't ibang pantalan sa bansa dulot ng bagyong Inday. Ayon kay Facebook's person Yunisa Monte, mananatili muna sa mga port terminal ang mga stranded na passengers habang hinihintay ang pagbabalik ng normal na biyahe ng mga barko. May nakaanda rin mga hot meals sa mga pantalan at tiniyak na sapat ang mga naka-preposition na ready-to-eat food packs mula sa DSWD. May nakahanda rin 24/7 na clinic sa mga pantalan para sa mga pasaherong mga kailangan ng atensyong medikal. Sa oras naman na kailanganing ilikas ang mga stranded passenger dahil sa banta ng storm surge o malalakas na alon, nakahandang evacuation plan ng PPA kaagapay ang mga lokal na pamahalaan. Ililipat ang mga pasahero sa mas ligtas sa evacuation centers tulad ng mga paaralan na malapit sa mga pantalan para masiguro ang kanilang kaligtasan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon! Itinaas sa heightened alert ang PNP dahil sa posibleng epekto ng bagyong Inday. Balita mula sa Camp Crame, atin ni Radyo Patrol Marlene Pajernos. Marlene!
18: Tony, bagamat humina ang bagyong Inday, mananatiling nakahanda ang buuhanin ng Philippine National Police sa posibleng epekto nito sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa Hepa ng Directorate for Police Community Relations Affairs na si Colonel Jonathan Abelia, nakataas ngayon sa heightened alert status ang lahat ng unit ng pulisya para sa agarang pagtugon sa mga maapektuhan ng kalamidad. Sa ilalim ng heightened alert status, nasa 50% ng kabuang pwersa ng pambansang pulisya ang pinakilos para rito. Sentro ng kanilang operasyon ang mga direktang maapektuhan ng bagyo sa hilagang bahagi ng Luzon, kabilang na ang pagtulong sa mga evacuation center at patuloy ng mga kapag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. Samantala, sa dagdag ng mga balita, pasado alas 3:57 ng hapon, nakalabas na ng PNP General Hospital ang sasakyan ni Sen. Robin Hood Padilla matapos bumisita kay Sen. Dante Marcoleta na tumagal ng halos isa't kalahating oras. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Pajernos, PZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Pajernos. Dahadlangan na 16 anyos na estudyante na may bit-bit na baril bago pa makapasok sa paaralan sa 2P South Cotabato. Sinasabing na harang ng otoridad sa National Highway ang estudyante na nakitang may bit-bit na 9mm pistol at may dalawang magazine ng bala. Lumabas sa investigasyong service weapon ng nakatatandang kuya ng estudyante ang baril. Nang tanungin, sinabi ng estudyante dinala niya ang baril para sa self-defense. Oras po natin, alas 4:30.
17: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Mga kapamilya, matapos ang mahigit 8 buwan, ipinakita na ang wax figure ni Catherine Bernardo na i-display sa Madame Tussauds sa Hong Kong. Suot ng wax figure ni Catherine ang elegant white collar dress na kanyang isinuot na tanggapin ang Outstanding Asian Star Award sa Seoul International Drama Awards. Si Catherine ang pinakabagong Pinay na immortalized sa wax figure sa Madame Tussauds kasunod ni na Miss Universe Pia Wurtzbach at Catriona Gray, Tony Award winner Leia Salonga, boxing champion Manny Pacquiao at si Ann Curtis. At yan ang headlines sa hapon. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya.
11: Tony Velasquez, headlines sa hapon. Headlines sa hapon.

0: Ang oras, 31 minuto, makalipas ang ika-apat ang hapon.
1: 4:30 na! ATM na! Mga good news at bad news. Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM. Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.

0: Don't take more. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona. Medyo nanghinangin pala yung akala ko.
2: Mahangin sa labas.
1: Sorry po, pero nagulat kasi ako na may tikwas pala dun sa buhok ko. Magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
2: At ako naman si Maan Makapagal.
1: Ito yung pagkakaiba ng radyo lang at may teleradyo. Pagtingin ko talaga nagulat ako, may tikwas.
2: Nagulat
1: partner.
2: Ka sa iyong sarili. Sa iyong refleksyon.
1: Oo, tsaka na-miss natin to kasi nga tatlong araw din tayong lumiban. Hindi naman actually completely lumiban sa trabaho.
2: Oo.
1: Pero kasi may impeachment coverage kasi.
2: Yes, pinangasiwaan kasi natin yung PRTV. Oo. News special, no, ng pag-release ni Vice President Sara Duterte.
1: Oo, nung Monday, magkasama tayo.
2: Sa DZMM Radio Patrol sa Istren
1: Taya. Yes, magkasama tayo nung Monday. Nung Tuesday, Wednesday, si partner ang taya. Tapos next week ako naman, so kinakabahan ako.
2: Oo. Nakakaano din, kasi talagang babad ka eh.
1: Oo. At nakatutok ka,
2: so,
1: nakita kita doon.
2: Sa may mga objection, Your Honor.
1: Nakita kita doon, nag-notes ka pa.
2: Eh kasi, di ba?
1: Parang ano, parang nakikinig parang ka sa lecture.
2: Parang eterni. Eterni.
1: Binibilang mo ba yung mga objections?
2: Oo, parang palakpak sa ano, no?
1: Sa SONA.
2: Hindi, yung mga netizen, yung mga scoreboard nga daw eh. Score sheet. Nagtatanto sila. Okay, itong lalagyan ko ng 1. Diba, pagdating ng 5, kasi yung gano'n, yung mga tantos na gano'n. Diba, i-cross mo na yung pang 5.
1: Mga taras.
2: Taras ba yun tawag doon? Diba?
1: Nakailang gano'n?
2: Hindi ko lang. Tanong natin.
1: Yung isa.
2: Meron ka bang score sheet?
1: Parang yung parang tatlo yung objection sa cross-examination
2: ay,
1: kahapon.
2: Ay, more or less, 25 daw si attorney Carlo Narvasa.
1: Carlo Joaquin Narvasa.
2: CJ. More or less.
1: Yung initials niya, parang yung kanyang lolo. CJ, diba? Chief Justice Narvasa.
2: CJ Narvasa. Eh yun. Tapos, ilan si ano? Attorney
1: parang
2: Ligutan.
1: Tatlo lang yata ng cross-examination kahapon.
2: So ngayon, yung mga objection ang binibilang, kung ang SONA ay palakpak, dito, objection.
1: Oo. Ayun na nga.
2: Eh maya-maya nga, di ba, partner? Tanungin natin sa mga ano, mga observer, political analyst.
1: Ano mga napansin nila.
2: Yes, ano yung kanilang assessment sa third day ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Eh, pero ang dami pa rin nangyari ngayong araw kahit pahinga tayo sa impeachment. Anyari.
1: Ay, ano
2: nagkaroon
1: nangyari?
2: Nga na lindol. 4.5 magnitude yan sa naramdaman sa La Union. At yung mga nearby provinces. Yung 4.5 ay dama ba yun? Or parang hinele ka lang?
1: Hindi, depende yan. Kasi siya sa intensity. So, ang yung magnitude kasi, paliwanag lang natin sa mga nakikinig at nanonood sa atin. Ang magnitude, ito yung pagsusukat kung gaano karaming enerhiya yung nalikha sa paggalaw. So, yun yung pag-measure dun sa energy. Pero yung intensity, ito yung naramdaman ng tao at naitala doon sa mga instrumento.
2: Sa mga ano, ano ba yan? Richter scale?
1: Parang yun nga yata yung ginagamit pa natin ngayon.
2: Aparato ng Feebox yan.
1: Oo. So depende yan. So kapag medyo akala mo gumalaw at medyo nahilo ka, yun, may corresponding intensity siya.
2: So hindi ibig sabihin, mataas yung magnitude, ay ramdam, ganun din ka ano.
1: Pwede rin kasing mataas yung magnitude, pero dahil nangyari siya mga 100 kilometers sa ilalim ng lupa, posibleng hindi siya maramdaman o kaya nasa karagatan. Diba? So depende rin yan sa lalim. Usually, yung mga 10 kilometers mas mababa pa.
2: Offshore, yung maganon.
1: Or kahit na sa kalupaan, ayon ay nararamdaman. Mas lalo na usually mga 3 kilometers ng mas mababa dyan. Yun yung nararamdaman. Ito ba gano'n ba kalalim itong walang nakalagay, no?
2: Walang kung gano'n kalalim. Pero kasi nagulat yung mga estudyante kasi alas 2:30 to ng hapon. Eh di ba ano yan, nasa loob ng mga classroom. Karamihan sa mga estudyante. Sa Baguio, medyo nagulat yung mga estudyante. Siguro nagkaroon na evacuation, ano? Sa mga eskwelahan.
1: Itong intensity 5, kung hindi ako nagkakamali, ito yung makikita mo gumalaw yung kung may chandelier o yung mga ceiling
2: kaya
1: fan.
2: Kaya na magpagalaw nun.
1: Oo. Gagalaw na ito.
2: Eh yung sa swimming pool.
1: Hindi ko alam. Alam mo, siguro marapat na tignan natin. ano, kasi, tsaka depende rin kasi kung nasa ang palapag yung swimming pool.
2: Correct. Kung mas mataas, syempre, yung mga condominium talagang maugayan. Kasi may rollers yan eh. Lalo yung mga bago talaga. May mga panangga talaga, protection sa lindol. At, so, talagang magalaw yan, isisway ka niya. Nakaramdam ka na ba na lindol na nasa condominium ka?
1: Oo, nasa mataas na gusali. Tsaka, yung mga bagong gusali ngayon, isa sa mga tinitingnan dyan na mga structural engineers ay kung sumusunod ito sa building code, nakalagay na kasi na kailangan kaya yung 7.2 magnitude na lindol.
2: Kumbaga, they take into consideration yung integrity ng gusali.
1: At saka,
2: diba? Structural integrity.
1: Kapag hindi nasunod yung building code, kung naging substandard yung ginagamit na materials, dahil nga matataas na building ito, makikita mo na kagad eh.
2: Mm-mm.
1: Kung meron mga paglabag, kasi nga hindi siya tatayo ng ganun kataas kung meron mga paglabag.
2: Pero sabi nga, minsan, dahil nga mas tinutukan yung mga high-rise, mas tutok doon sa pagsiguro na yung structural integrity niya ay talagang kaya yung lindol. Minsan yung mga low-rise building pa, ang talagang medyo may
1: questionable.
2: Minsan nga tahanan pa natin. Dahil una, 'di ba, pagkagawa ng iyong bahay, say ano pa yan, 70s, 80s, 90s. Hindi ka naman nagpapacheck eh. Sa totoo lang, nagpapacheck ba tayo ng mga bahay natin? Eh, ang mga building, yearly yan. Di ba? May mga permits bago ka bigyan ng mga permits. Eh, kumbaga, meron ka mga sinusunod, no, ng mga patakaran. Eh, yung mga bahay natin. Kaya sabi nga nila, mas maraming mamamatay sa mga kabahayan. Sabi yan ng FIVOS.
1: Kaya dapat yun talaga yung paghandaan natin. Ay, teka lang, partner. Bago tayo mag-tawag ng ating unang guest, isang taon na ang makabuluhang talakayan at serbisyong hatid ng tambalang sino kaya to? Maan Makapagal at Zandro Ochona dito sa programang Anong Take Mo?
2: Ayan.
1: At bilang pagdiriwang nga ng unang anibersaryo, may mga magbabalik at makakasama tayo bukas, July 10, sa isang espesyal na episode.
2: Ayan.
1: May ube ba to? May leche flan? O merong bilog?
2: May ice cream.
1: Pula or...
2: dahil sabi mo mga ka-ATM, ganun-ganun lang.
1: Oo, ganun-ganun
2: lang. Lakay pakain.
1: Wala man lang spaghetti or pansit.
2: Uy, ang cute ng picture natin.
1: Oo nga,
2: nakita mo.
1: Gumagalaw ba yun?
2: Flash niya nga ulit.
1: Sige nga, pati.
2: Diba?
1: Confetti ba yan?
2: Hindi, yung ano natin. Yan yung una nating pictorial.
1: Ayaw nga. A year ago.
2: Ayun, kaya sama-sama nating balikan ang mga kwento, talakayan at mga espesyal na sandali ng programa. Tumutok lamang dito sa Anong Take Mo mula 4:30 PM hanggang 5:30 PM. Abangan niyo po yan bukas.
1: Ano kaya? Sino kaya yan?
2: May pa-balloons.
1: Ano kaya to? Ano? Baka kailangan niya ihanda yung parking space ng kanyang UFO. Baka walang parkingan dito sa labas.
2: Hindi ba ano lang yun? Nakalutang lang yun? Kaya nun. Yung nakalutang lang yung spaceship. Oo.
1: Pwede. Oo nga. Baka sa Himpapawid naka-station. Diyan sa may tower i-park.
2: Mm-mm.
1: Lagyan lang ng lubid.
2: Oo. Kasi pwede namang mag-park sa space. Diba? Sa ere.
1: Hoy, abangan niyo po yan. Abangan niyo po yan bukas. Ano oras na, partner?
2: Ang oras, 4:03 minuto. Makalipas ang alas 4 ng hapon.
0: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: Ay, pero syempre, kahit na walang impeachment trial ngayon, mainam na balikan din natin kasi syempre nga kahapon, nung Tuesday at nung Lunes, talaga nakatutok tayo. At para mas maipaliwanag pa sa atin yung mga nangyayari dyan sa VP Sara impeachment trial, ay makakasama po natin via Zoom si Attorney Antonio Bukoy, isa pong human rights advocate at isa pong public interest lawyer. Magandang hapon po, Attorney Bukoy.
3: Magandang hapon sa inyo, Maan at Sandro. Salamat po sa inyong paanyaya.
1: Magandang hapon po. Yun nga, ano pong take nyo dun sa nangyaring first 3 days ng impeachment trial laban sa pangalawang pangulo?
3: Ano ang take ko?
1: Mm-hmm.
3: Palagay ko sa ngayon ay nababahala na ang pangalawang pangulo sapagkat maayos yung naging paglalatag ng ebidensya ng prosecution at hindi napinsala yung kredibilidad ng unang testigo na si Agent Kalilong. Sa halip ay lalo kong nadiin na authenticate yung video na ginamit bilang katibayan dun sa pagdinig nung artikulo sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo, Unang Ginang at dating Speaker Romualdez.
1: Mm-hmm. Are we expecting yung mga objections? Kasi parang kung titignan natin, Attorney Bukoy, napakadami ng objections ng depensa. Ito po ba'y normal talaga pang ganito karami sa isang paglilitis na ang depensa ay puro objections?
3: Yung mga objection ho kasi na binanggit, yung 25 na nabanggit niyo na bilang ng objections nung defense counsel ay puro technical. Para ho ang dating sa tao niyan ay sinusupil yung ebidensya. Hindi ho niya, marami siyang pinipigil na paglalahad ng testigo. Dapat ho ay yung mga ganyang usapin, bayaan mong lumabas ang katotohanan. Yung mga objection ho ay paglihis eh. Yan ho ay ginagamit ng mga abogado upang untulin yung testigo, bulagain yung testigo at ilihis yung usapin.
2: Mm-hmm.
3: Sa kabilang panig naman, yung mga objection ng prosecution ni Attorney Lagutan, nabanggit nyo na tatatlo lang, kung ano lang yung mahalaga na taliwas sa ebidensya na kanilang inilatag.
2: Mm-hmm.
3: At hindi katanggap-tanggap yung tanong nung abogadong nagko-cross-examine.
2: Mm-hmm. Ang sabi ng defense attorney Bukoy ay satisfied daw sila no sa kanilang cross-examination ay 10 out of 10 pa nga daw na na-meet nila yung target in the sense that kumbaga pinahina or nakitaan nila ng discrepancy daw ang affidavit, mga dokumento at ang testigo at napagtagumpayan din daw nila na maipasok ang konteksto o ma-contextualized yung sinasabing yun nga yung pahayag ni Zuleika Lopez para masabing ito yung konteksto kaya nabanggit or namutawi sa bibig ni Vice President Sara Duterte yung mga kataga. Anong tingin niyo, Attorney Bukoy?
3: Play nila nung video na kung saan pinakita yung sitwasyon ni Zuleika Lopez at itong ginagamit nila ngayon, pinapalutang dahilan kung bakit nagbitaw ng pagbabanta ang pangalawang pangulo, hindi ho naman kinakailangan magbanta siya kung siya ay nagre-react lang sa naging video ni Attorney Lopez.
2: Mm-hmm.
3: Hindi naman kinakailangan magbanta siya eh.
2: Mm-hmm.
3: Maari niyang tuligsain kung ano yung ginagawa kay Zuleika Lopez, pero hindi kinakailangan siya magbanta.
2: Mm-hmm.
3: Sa halip, pinili niyang magbanta.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Oo. Ang naisabihin din ng defense ay ano yun eh, parang emotional outburst, 'di ba?
1: Mm-hmm.
2: Oo, yan na kumaga ano ayun sidhi ng damdamin ba 'yun? Mm-hmm. Bugso ng damdamin.
3: Bugso ng damdamin. Ngayon lang ho nila nilalaro 'yan. Ngayon lang nila pinapalutang 'yan.
2: Mm-hmm.
3: Mahigit na isang taon. Ngayon lang lumalabas 'yan. So hindsight po 'yan.
2: Mm-hmm.
3: Pagtingin sa nakaraan, hindsight,
2: mm-hmm.
3: na ano ba ang maganda nating paliwanag dito.
2: Mm-hmm.
3: Kaya ito ang nilalaro nila ngayon, ito ang pinapalutang nila.
2: Mm-hmm.
3: Kung inyong maalala, yung bugso ng damdamin na tinatawag nila ng ta,
2: mm-hmm.
3: inulit pa niya sa dalawang magkasunod na, na okasyon.
2: Mm-hmm.
3: So, hindi na po bugso ng damdamin yun kasi nakapag-isip na siya eh. Dapat nagkalma na siya. Subalit, inulit pa rin niya.
2: Mm-hmm.
3: So, wala akong katuturan yung sinasabi nila na ito ay bugso ng damdamin sa pagtrato sa kanyang upstop.
2: Strategy yun, no, ng defense na nag-focus sila sa technical na aspeto, no? Yung mga dokumento, yung mga video, spliced ba yan, or yung raw niya, nasaan, sino yung talagang nag-manage nung, kasi kung Zoom link ba yan, tama ba yan partner? Zoom mm-mm. link ba yan? Ayo, sino yung admin nun? Kasi di ba gagawa ka ng Zoom link dun eh.
4: Diba? This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
1: Mga reporter. At nung mga panahon na yun, nung gabi na yun, ako'y may kasamang isang reporter na nagko-cover sa Vice President. Kaya nakinood ako actually.
2: Ayun. So, yun nga, naging taktika yun, Attorney Bukoy. Tingin nyo, bumaba yung parang momentum na nga?
3: Hindi ho eh. Lalo kong nabiin dahil ang layunin po nung paglalahad ng testigo ay upang i-authenticate yung video. Ibig sabihin, patunayan na ito yung tunay na video, hindi ito nilaro, hindi ito minanipula, hindi ito na-splice. Eh ginamit din nila yung the same video para ipakita kung ano yung naging sitwasyon ni Zulaika Lopez. So, lalo hong nadiin, lalo hong na-authenticate yung video. Dahil ginamit nila eh. So, inamin nila na tama yung video.
2: Yung pagkakatanong ni attorney ni Senador Robin Padilla nung kung sino yung cameraman ganon ng video eh nasa ano ba siya noon kumbaga eh
1: relevant pa ba siya?
3: Irrelevant ho yan sapagkat kung inyong gugunitain ito ho ay hindi Zoom eh, ito ay Facebook live stream ni Vice President Sara. Siya mismo ang nag-set up nung kanyang live stream. Maaring ginamit niya dyan, laptop. So, wala hong cameraman yan. Ang cameraman yan ay yung siya rin mismo, yung laptop niyang ginamit niya. Nung siya ay mag-live stream, wala hong nagtatanong sa kanya. Nag-monologue siya, nagbanta siya, nagmura siya. So, wala hong katuturan yung tinatanong ni Senator Padilla.
2: Ito, makwento ko lang, Attorney Bukoy, kasi tayo ay nagko-cover noon, di ba? Lalo yung mga police operations. Minsan, di ba, umaamin sa atin eh, mga suspect na napatay niya, nakagawa siya ng krimen. Pero syempre, ano yun eh, pag-interview natin sa presinto, minsan wala pang abogado yun. Eh, minsan nate-technical yun eh, pag ganon. Kumbaga, walang presence ng abogado. Ako po'y napatawag din sa isang local court, Attorney Bukoy, kasi nga, may umamin sa akin na napatay niya, ng suspect. And then, pinapadala sa akin ng korte yung video ng umamin. So, ang pinadala namin ng ABS-CBN ay yung umere. Siyempre, edited na yon, spliced na yon. Hindi nagbibigay ng raw footage ang kumpanya. So, ang nangyari, Attorney Bukoy, parang yun pa rin, ni-request pa rin yung entirety. Kasi nga, spliced na itong interview ko. Kumbaga, hindi yun yung raw footage. E, ito ba yung gusto ng palabasin ng defense na kailangan, nasaan yung raw, sino yung kumuhan, yung mga ganunan, or nag-manage man lang, sino yung nag-create ng link, kung may Zoom link yon, ganun, Attorney Bukoy.
3: Ngayon, nasabi ko, ito po ay live stream sa Facebook ni Vice President Sara. Wala hong cameraman din dito. Number two, yung sa inyong naging karanasan na walang abogado, at ano pa yung naging sitwasyon, ang abogado kailangan pagka under custodial investigation. Ibig sabihin, dapat may mga yung kung ano man ang sabihin niya doon sa nag-iimbestiga, maaaring gamitin laban sa kanya eh, yung mga pag-amin. Kaya kinakailangan may abogado. Sa inyong panig ho, kayo ay media, kayo ay mga mamamahayag. Hindi ho kinakailangan magkaroon ng abogado kung inyong ini-interview yung akusado, gaya ng inyong nabanggit. Ni-require ho yung ano na ng husgado na idali nyo yung raw footage sapagkat, admittedly, spliced ito. Dahil hindi nyo naman pwedeng i-air yung kahabaan nung interview. Eh, pipiliin nyo lang ho.
2: Yes.
3: So, ang gagawin nyo dyan ng musgado, uusisain kung ano yung na-splice, ano yung konteksto ng nung pag-amin. Kaya ho, ni-require kayo na i-sumite yung raw footage, yung kabuuan ng raw footage.
2: Attorney Bukoy, kinwestiyon no yung training, yung tingin nila ay kakulangan sa kaalaman sa digital forensics ni NBI agent Kalilong. Tingin niyo nakapuntos ba ito? Kasi parang ang sinasabi ay nakitaan daw ng kahinaan ang testigo, sabi ng depensa.
3: ang makikita nyo, pinanindigan at mahusay na sinagot. Mm-hmm. Oo ang sagot at consistent yung sagot nung testigo. Mm-hmm. Yung kanilang tinutulisang training, ayan ho ay isang paraan upang ma-discredit yung testigo. Mm-hmm. Pero gayang nabanggit ko, lalo pong napagtibay eh. Mm-hmm. Yung naging testimonya sa direct examination, lalong pinagtibay ng mga tanong sa cross-examination. Mm-hmm. Lalo napagtibay yung authentication.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. So, ngayon pa lang sa flow, although maaga, di ba partner, Attorney mm-hmm. Bukoy, maaga pa sabihin. Mm-hmm. Pero,
1: tsaka unang testigo pa lang to. Eh.
2: Oo. So, yung bigat ba naroon? Para mapatunayan naroon, yung bigat. Grave threat.
3: Nandoon ang bigat sapagkat ang pinaka mahalagang testigo laban sa Vice Presidente sa akusasyon ng pagbabanta ay siya mismo. Yung kanyang live stream video noong kailan niya sinabi binigkas yung pagbabanta.
2: Mm-hmm. Eh matanong na rin natin. Mm-hmm. Eh kasi di ba binatikos yung pagkakaupo ni mm-hmm. ano ni presiding officer na mm-hmm. at Senator Chief Escudero mm-hmm. dahil si SP Sherwin Cachalian mm-hmm. ang sinasabing sana dapat mm-hmm. at ano sumaklolo na rin 'di ba sa Supreme mm-hmm. Court mm-hmm. para questionin yung legality ng pagkakaupo mm-hmm. at kung mm-hmm. maaaring ipatigil mm-hmm. yung paglilitis. Anong tingin niyo kumusta yung performance ni presiding officer Senator Chief Escudero?
3: So far so good though. Dahil so far so good, wala siyang pinapakitang pagkiling o pagtatangi. Mm. Maganda ho so far yung kanyang mga ruling at patas.
2: Mm-hmm.
3: Pag merong pinapastrike out na mga pananalita or bahagi ng testimonya, sinasabi niya, hindi, narinig na yan eh. Nakinig na ng bayan yan. Ngayon, hindi, ayaw niya supilin yung mga lumabas na testimonya mm-hmm. at yung mga katanungan. Mm-hmm.

0: lutan ng Korte Suprema itong nangyayari sa Senado.
1: Hands off ba sila?
2: Tama po. Sa palagay ko po ay hindi na manghihimasok dito ang Korte Suprema sapagkat nasimula na yung pagdinig eh.
1: Mm-hmm.
2: Pag nanghimasok ko ang Korte Suprema, sa aking opinion, ay ituturing ho yan ng sambayanan na pagsupil at pakikialam.
1: Mm-hmm. Eh, tanong naman natin. Yung mga senator judges, Attorney Bukoy, alam mo na, yung mga demeanor nila, yung mga manifestation, yung mga komento, nakitaan ba ng pagkiling sila?
2: Meron yung ilan na may pagkiling eh. Hindi ako nang banggitin kung sino, pero makikita nyo kung saan nila gusto nilang idaloy yung usapin. Meron yung ganun eh. Meron din naman na honest to goodness yung kanilang pagtatanong. Dahil gusto nilang malaman kung ano yung buod ng katotohanan. Eh yan ho ay inaasahan na dahil ang impeachment trial

0: Eh yung may mga netizens kasi na parang ano ba yung si Senrisa? Bakit ang daming tinatanong? Mm-hmm. Tapos napapagalitan, nasusopla. Ganun yung pagtingin ng iba. Mm-hmm. Siyempre, ganun yung pagtingin nila dun sa ginagawa ng Senator Judge. Pero sa tingin niyo po ba, tama lang yung mga ginagawang pag-question din ni Senator Risa Ontiveros?
1: Okay, dapat po nating unawain na si Senator Ontiveros ay hindi ho isang abogado. Hindi ho siya nagpakadalubhasa sa batas. So, ang kanyang tanong ay upang suriin ang katotohanan, upang palitawin kung ano yung buod ng testimonya ng testigo at upang makapagpaliwanag at ang testigo. At siya ay maliwanagan din niya kung ano yung daloy ng testimonya.
2: Mm-mm.
1: So palagay ko, kaya ho, ang nabanggit ko, honest to goodness questions po yan.
2: Mm-mm. Eh, ang nangyari dun sa paggamit ng wikang Filipino, ang dami na nosebleed. Attorney Bukoy, so hindi kaya, no? Kasi sabi nga, magta-translate ka pa. Tatagal pa yun.
0: Oh, pero si Attorney Ligutan, nag-Cebuano.
2: Ah, Cebuano. May mga one-liner siya, ganyan.
1: Yung proseso kasi ng paglilitis, mahirap po talagang yan ay gawin sa sariling wika. Dahil lo yung rules of court, yung mga jurisprudence yan, yung mga naging desisyon, ay lahat ay nasa wikang English.
2: Mm-hmm.
1: So, ngayon ho, magta-translate ka pa sa isip mo. Kaya mahirap po, hindi maiiwasan na Taglish o kaya English.
2: Mm-hmm.
1: Dahil minsan ay walang kaukulang translation sa Tagalog.
2: Mm-hmm.
1: Yun yung mga terminolohiya sa rules of court, rules of evidence.
2: Mm-hmm.
1: Hindi ho maiiwasan yan.
0: Mm-hmm. At yung kalagahan, isa rin sa nakita natin sa unang linggo ng impeachment trial ay yung pangangalaga at tamang pagpapresenta, yung value ng ebidensya. Eh, himayin pa po natin yan. Attorney Bukoy, sit back and relax at magbibigay lang po kami ng daan sa ilan pong mga paalala. Ano oras sa partner?
2: Ang oras, eksakto. 5:00 ng hapon.
3: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ano oras sa partner?
1: Ang oras, 1 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
4: Ang galing! Pang matagalan!
5: Parang tayo lang, han.
3: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
3: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
6: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
7: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Ang lamig!
5: Lika, yakapin kita.
4: Sarap ng feeling.
3: Everest Air Conditioner.
4: Han, ano ever best place mo in the world?
5: Siyempre, right here with you.
4: Oh.
3: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZNM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
3: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
2: Matinding init. Mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot. Sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ang balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. ATM.
5: ATM.
6: Anong take mo sa DZMM?
7: Ay, nagbabalik po ang ATM.
8: Anong take mo?
7: E, teka lang, bago natin mabalikan ang ating guest, partner. Ano oras na?
9: Oras, 5 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
10: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Ay, kamustahin po natin ulit si Attorney Antonio Bukoy, isa pong human rights advocate at public interest lawyer. Magandang hapon po, Attorney Bukoy.
11: Magandang hapon po muli.
7: Mm-hmm. Ayun na nga, yung ebidensya, ito po kasi yung naging laman ng pre-trial, ano yung marking at kung ano yung mga i-admit na ebidensya. So far, kamusta po yung nakita niyong paglalahat, pagpipresenta ng mga ebidensya, Attorney Bukoy?
11: Ito ay paunang testigo pa lang eh. Mm-hmm. And sa palay ko ay nasa tamang tahakin ang paglalatag ng prosekusyon. Mm-hmm. So far, maayos o, nakakaungoso sila sa depensa at inaasahan ko na sa darating na panahon ay makapaglalahad pa rin sila ng matibay na katibayan.
9: Mm-hmm. Eh, Attorney Bukoy, next week, partner, aabangan si COS, Chief of Staff ng OVP, na si Zuleika Lopez. Yan nga, yung pinalabas sa video, no? Ano yung legal dilemma ni sa paglabas ni Zuleika sa kanya? Kasi lawyer siya eh. Tapos official din, di ba? Ng OVP. Di ba? Nasa gobyerno din. Tapos kaalyado ni Vice President. So, kumbaga may ipit siya sa mga nag-uumpugang pader. Next week. So, anong nakikita ninyo?
11: Hindi ho siya makakatangging sumipot. Mm-hmm. Sapagkat ito ho ay sa batay sa isang subpoena. Deuces tecum, na palalabasin ng impeachment court. Mm-hmm. Hindi ho gaya nung sa Committee on Justice, pwede siyang hindi sumipot eh. Wala hong contempt doon. Dito may contempt eh. Pwede siya ipakulok dito pag hindi siya sumipot. Ngayon, dahil siya isang abogado, wala hong attorney-client relationship siya kay Vice President Sara dahil siya ay tauhan sa Office of the President, Chief of Staff. Meron ho lang confidentiality yan na kakabit kung siya ay abogado ni Vice President Sara Duterte noong siya ay nakaupo pa sa Department of Education sa DepEd noon. So, wala ho yung iwas. Wala ho siya magagawang pag-iwas dyan. Pag tinanong siya, kinakailangan niya sumagot.
9: Pwede bang gamitin yung executive privilege, Attorney Bukoy, ng depensa?
11: Hindi po. Ito po ay usisain sa pananagutan. At ang executive privilege dito ay walang katuturan.
9: Kasi OVP siya, opisina ng office, the Vice President. Pwedeng matanong din sa kanya yung sa confidential fund?
11: Lahat pwedeng maungkat pwedeng usisain din? Lahat pwedeng usisain dyan.
9: Pero kahit Article 4 pa lang ito? Or papatawag siya ng hiwalay para doon sa article ng confidential fund?
11: Ang wastong proseso ay ipatawag siya upang maglahad ng testimonya patungkol sa Article 4. Hindi pa ho napapanahon para usisain siya sa kanyang nalalaman ukol sa confidential funds. Ito po ay yung relevancy sa pagbabanta. Kaya ho siya ipatawag.
9: So hiwalay yung pagpatawag doon?
11: Para ho din ipakita ngayon, sa pagtawag sa kanya bilang testigo, ipinapakita ng prosecution na buo yung konteksto, tama yung konteksto na pinapalutang ng prosecution.
9: Yung sa second day, di ba, dumating si Vice President Sara Duterte, Attorney Bukoy, partner. So, ano nito, implication nito? Sinasabi kasi nila baka isa itong statement, di ba? Na ito ha, ito ang kumbaga nagpaparamdam ng presensya, di ba? Yun. So, anong tingin niyo, Attorney Bukoy?
11: Yung pagsipot niya sa Senado ay optics lang mo yan eh. Pinapakita niya hindi siya takot pumunta sa Senado. Pero not necessarily hindi siya takot na tumistigo. Kaya nagpakita, optics lang ho yan. Wala ho akong bibigyang kahalagahan sa kanyang pagsipot sa Senado.
9: Kasi ginawa niya na yun eh. Di ba yung kasagsagan yun, ng pagtalakay ng kamera sa impeachment, no? Tapos sa kalagitnaan nun, bigla siya nag-anunsyo ng kandidatura sa 2028. So parang meron ding effect din daw na, kayo ha? Umanda kayo, di ba? Kasi tatakbo ko. Parang ganun din daw ngayon, parang kailangan, parang sending a message sa kanya mga kaalyado, yung mga siguro.
11: May ilan may ilan na ganyan ho ang dating sa kanila. May ganyan. May ilan na naniniwala na yan ang kanyang dahilan kung bakit siya sumupot. Pero sa palay ko po, it's all optics. Pinapakita niya hindi siya takot pumunta sa Senado. Pero yung kanyang statement one-liner. At hindi siya tumanggap ng katanungan. So, kahit ho sa media, ayaw niyang sumagot. Lalo tigit, hindi ako naniniwala, natitistigo siya sa kanyang sarili, para sa kanyang sarili. Pagdating ng turno ng depensa na maglatag ng ebidensya.
7: Maiba naman ako, partner, dahil nga nabanggit ko kanina yung ebidensya. At kung gaano kahalaga, nakikita natin na kapag ikay may ipinaratang, kung ikay may ebidensya, tatayo at ito'y matatalakay sa kapareho nitong nangyayari ngayon sa impeachment court. Pero ito nga, babalikan natin, akala mga kababayan, nakalimutan na natin yung mga issue ng flood control. Ito nga huling issue na gagawing state witness ng ombudsman, itong si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, ano pong take nyo dito, Attorney Bukoy?
11: Ang tingin ko ho ay hindi karapat-dapat na maging state witness si dating Secretary Bonoan. Hindi ho naaangkop. Bakit? Siya po ang punot dulo nitong anomalyang to at siya ang nasa sentro ng anomalya.
9: At nangyari siya yan sa panahon niya.
11: At nangyari sa panahon niya nung siya ang nasa nakaluklok sa nakalihim sa Department of Public Works. Siya ho ang arkitekto. Siya ang nagdisenyo ng budget ng public works na isinumite sa Department of Budget and Management para mapasama, mapaloob sa national expenditure program. So, siya ang arkitekto nito. Pangalawa, siya ang nasa sentro dahil siya ang may control ng pondo. Siya nagsasabi saan ito gagastusin. siya ang nagpabid, ang kanyang ahensya nagpabidding sa mga kontrata, at sila ang naggawad ng mga kontrata sa mga kontratista.
9: Mm-hmm.
11: Pangatlo, siya ang nasa dulo. Siya ang nag-aproba ng pag-release ng kabayaran sa mga defective at mga ghost projects sa flood control.
9: Mm-hmm.
11: So, ang lumilito ho, siya ang isa, siya ang pinakamaysala. Hindi ho siya papasok dun sa rekisito na he should not appear to be the most guilty. Eh dito ho, siya ang lumalabas na pinakamaysala eh.
9: Mm-mm. Mm-mm. Hindi kayo napili.
11: Pangalawa,
9: yes.
11: Pangalawa, nung nagsumite siya, nung humarap siya sa ICI, eh ang kanyang depensa ay administratibo, hindi daw siya daw ay nagbigay tiwala sa kanyang mga nasa sa ilalim sa kanya, na siya naman ay trinidor. Pinagsamantalahan yung kanyang tiwala. Hindi raw siya tumanggap ng kahit isang kusing na pinabulaanan naman ni dating Undersecretary Bernardo. At sa halip, sinabi nga ni Bernardo na siya ay merong kickback o komisyon na tinatanggap na 15% kada bayad. Yun ang 15%, ang kanyang hinawakang pondo sa loob ng 4 na taon na siya ang naging sekretaryo ng Public Works ay nagkakahalaga ng 5 bilyong piso. Kung inyong susumahin, ang tinanggap niya at 750 million per year times 4 years ay nasa 3 bilyon. So, nakinabang siya dito. And then, sinabi niya, sumusunod lang siya para ipatupad yung national, yung General Appropriations Act. Pangalawa, iniimbestigahan siya ng DOJ at ng Ombudsman, medyo binago niya yung kanyang naratibo. Pinanindigan niya yung nauna niyang palusot, pero ngayon, binanggit niya na merong mga kontratista na congressman na kaugnay dito sa anomalyang to. Wala siyang binabanggit about patungkol sa liderato ng House of Representatives, lalo tigit kay Speaker Romualdez. Never niyang binanggit. Subit, nung siya ay ma-aresto, nag-iba na po yung tono niya. Nag-iba na yung naratibo niya.
9: Mm-mm.
11: Biglang sinabi ni Ombudsman Remulla na maglalahad, mag-uugnay si Secretary Bonoan sa naging usapin behind closed doors daw na mag-uugnay kay dating Speaker Romualdez. E ito ho ngayon, itong mga ganitong pagbabago ng naratibo na nagkaroon siya nung dati na pagkakataon na ilan ito, tapos bigla niyang binago yung kanyang naratibo, ito po ay survival eh, para sa kanya.
9: Oo.
11: He's fighting for survival.
9: Yes. Attorney Bukoy, yun nga, may pressure kaya napipilitan itong si Bonoan. Kasi diba parang 1 year na, mm-hmm. Wala naman na isasampang kaso pa.
5: Kaso.
9: Kay dating House Speaker. Siya ba yung tinitignan na magpupuno ng evidentiary gap? No?
11: Yan ho ang pinapalutang ngayon ni Ombudsman Remulian, na siya yung magpupuno ng kawalan ng ebidensya. Hindi ho kakulangan yung ebidensya kay Speaker Martin Romualdez, kawalan ng ebidensya.
9: Mm-hmm.
11: Gaya ng inyong obserbasyon na 1 taon na wala pa ring naisasampang reklamo, dahil nga ngayon pa lang nagkukumahog na kumuha ng magkalap ng ebidensya. Ang nangyari ho kasi, panay ang press conference dati ni Secretary ni Ombudsman Remulla, sinasabi niya mastermind si Speaker Romualdez at si Chief Escudero. Ang problema diyan, naggawa ng akusasyon na hindi pa nakakakalap ng ebidensya. Ang prosesong tama dapat ay kumalap ka ng ebidensya, suriin mo 'yung ebidensya para malaman mo kung ano 'yung tamang akusasyon o reklamo na iyong isasampa. Mm-hmm. Dito ho nauna 'yung akusasyon eh.
5: Mm-hmm.
11: Tapos ngayon sila na ngayon lang sila nangangalap ng supposedly ebidensya. And kagulat-gulat na biglang lumutang itong si Secretary Bonoan na hindi naman siya nagkwakwalipika bilang state witness. Gaya ng aking tinukoy kanina, ang lumalabas dito, kumita siya at siya ang pinakamay sala dito.
7: Mm-hmm. Siguro pang huling tanong ko na lang, Attorney Bukoy, itong walong Maleta Boys, yung affidavit nila bukod sa ngayon lang napirmahan, ito pa yung balak gamitin ano, laban sa dating speaker.
11: Ayan din ho, ay nakakagulat. Maari ko hong ilarawan itong tinutukoy nilang testimonya ng Maleta Boys sa tatlong kataga. Unang-una, ito po ay pagpag. Ito yung kolokyal na termino sa pagkain na itinapon mo na pero muli mo pinulot sa basura at nilutong muli ng may ibang rekado parang makain na muli. Bakit po ito pagpag? Nung una hong lumitaw itong Maleta Boys, pinabulaanan to ni Ombudsman na Remulla at ito ay tinuring niya na nilalaro, minamaniobra, minamanipula yung katotohanan at nilalaro nila yung timeline. Bakit? Isang halimbawa ho, meron silang ikinabit na annex sa kanilang salaysay na isang larawan na tadtad ng Maleta na sinabi ay naglalaman daw ng salapi. Eh nung inimbestigahan ho ito, lumalabas na yung larawan na yun ay kinunan hindi nung panahon ni Speaker Romualdez kundi panahon ng dating speaker na si Lord Alan Velasco. Pangalawa, itinuring ito ng chairman o namumuno ng Blue Ribbon Committee na si Senator Tulfo na hindi dapat pagkatiwalaan sapagkat hindi sila tumutugon sa mga paanyaya ng Blue Ribbon Committee upang dumalo at maglatag ng pinanumpaang salaysay. Sa halip, ito pong Maleta Boys ay pinipili na magsalita sa media na kung saan wala silang pananagutan kahit na mamayagpag sila ng kasinungalingan at gawagawang or katang-isip na naratibo.
7: Mm-hmm.
11: Pangatlo, ito pong MBI director, nagkaroon ho ng investigasyon. Mm-hmm. Ang naging conclusion ho ng NBI ay una, merong whistleblower ng panunuhol doon sa mga Maleta Boys na nangako na 5 milyon kada isa upang maglahad. So, meron din sinabi ang ombudsman na conclusion na hindi ito katiwa-tiwala yung kanilang paglalahad at sila ay kinakasangkapan lamang para sa malawakan at malalim na sabuatan sa destabilisasyon.
7: Alright.
11: Ngayon, maari, meron pa ho eh. Yung pangalawa na aking kataga na babangkin, ito ay pakyawan. Bakit? Idinawit ni si Brother Flabby na wala namang kinalaman sa flood control. Tapos, binigyang kulay political yung pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte na ngayon ay nahaharap sa paglilitis sa Dahig. At pangatlo, finally, ito po ay dagdag bawas na depende sa klima ng politikal, meron silang idadagdag ng mga politiko na sasabihin nilang tumanggap ng salapi at meron silang ibabawas gaya ho ni Senator Legarda. Ngayon, depende ho sa kanila yung ano eh, yung kung ano yung political climate, kaya sila magdadagdag bawas. And finally, kung inyo pong gugunitain, ang nagpalitaw dito sa mga Maleta Boys ay si dating congressman
7: Mike Defensor.
11: At lumalabas siya ang kumukupok dito.
7: Uh-huh.
11: Ang nagbigay ng plataforma sa kanila upang magsalita ay si Senator Marcoleta.
7: Uh-huh.
11: Kung inyong maaalala, sila din dalawa ang may papel sa paglutang ni Gutesa. Na si Mike Defensor nagdala daw kay Marcoleta, Senator Marcoleta, kay Sergeant Gutesa, at si Senator Marcoleta naman ang nagbigay din ng plataforma. Nung hindi ito umubra, pinalutang naman nila itong Maleta Boys. So, hindi ho kaangkop-angkop, hindi ho katiwa-tiwala itong Maleta Boys.
7: Alright. Sige po, Attorney Bukoy. Sorry, medyo kulang na tayo sa oras. Pero maraming salamat po. Very comprehensive ang inyong pagpapaliwanag. Maraming salamat po, Attorney Bukoy.
9: Salamat, sir.
11: Maraming salamat sa inyo. Magandang hapon.
7: Yan po si Attorney Antonio Bukoy, isa pong human rights advocate at isa pong public interest lawyer at dating spokesperson. Ay, hindi, iba-iba pala to, iba pala to. Sige po, maraming salamat po, Attorney Bukoy. Ay, teka lang. Anong oras na, partner?
9: Ang oras ay 23 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
2: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado, pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Estreta at DZMM Teleradyo. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. ATM. ATM.
6: Anong take mo sa DZMM?
7: Ay! 5:30 na pala.
9: Biruin mo yun.
7: Diba? Ang bilis ng oras.
9: Correct. Ah,
7: bang mga...
9: Thursday na.
7: Oo nga. Ay, isang tulog na lang.
9: Isang tumbling na lang.
7: Weekend na.
9: Yeah. Uy, ingat-ingat pa rin ha. Ay, diba? Nasa ating bansa pa. Nasa far pa. ang bagyong Inday at palalakasin nito ang habagat. Ano bang sinasabing posibleng umulan ng malakas kumbaga mahagip ang Metro Manila?
7: Hindi naman ano, hindi naman siya direktang tatama, pero nga dahil pag-iibayuhin ang habagat ay maaring magdala ng mga pag-ulan itong western section at pwedeng ng northern Luzon at kabilang na nga dyan ang Metro Manila. So asahan natin na makakaranas tayo ng mga pag-ulan na kung minsan ay may malakas na bugso ng hangin.
9: Correct. Maraming salamat pag-asa weather specialist Zandro Ochona. Oy, teka lang. May bumabate, Arnaldo Albelda, happy first year anniversary.
7: Oh, si Jose Alianidas, ATM, we appreciate your coverage of the VP Sara Duterte impeachment hearings. Keep up the good work.
9: Maraming salamat po. Lina Ho Plaridel, happy anniversary mga ka-ATM.
7: Ronald Kayan, happy 40th anniversary po sa DZMM.
9: Ayan.
7: Yung 48 po, yun yung numero ko, call sign, Radio Patrol number 48.
9: Ah. Eh, ganun-ganun na lang. Wala man lang papansip.
7: Hindi ko naman birthday.
9: Yung lagot si ano dito eh?
7: Si Abby.
9: Si Abby Malandang. Binuo ko talaga. Order yan ng pansit bukas.
7: Oo, ngayon na nakikinig din pala sa atin si Jasper Dawang. Ayan.
9: Hello, Jasper.
7: Susunod na sa Radyo at Digital TV ang Arangkada Balita kasama si Naninia Corpus at Jack Batalyones. Mapapanood dito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, sa Metro at Mega Manila.
9: Mapapanood naman ang Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at DZMM Facebook Page. Bukas ulit.
7: Bye!
12: ATM. Anong take mo sa DZMM? Mga balitang kumpirmado, sigurado.
13: At Migs Bustos po, nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
14: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
15: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
13: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
14: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
13: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan.
12: Masdan po ating bayan, anong iyong... Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Walang galang na po. Magbabalik po sila para bumanat with due respect.
16: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control project na yan.
12: Richard Heydarian.
17: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
12: Carlos Flores.
18: Parang mas marami pag nag-resign kaysa sa napakulong.
12: Cliff Arguelles.
19: Seryoso, sincero, at yung buong...
12: Dino De Leon.
20: Sa totoo lang, sa real talk lang tayo.
12: At ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
21: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
12: At Cheska Persia.
22: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makaroon.
12: With you, respect, tuwing linggo, launa imedya ng hapon, sa PRTV Prime Media, at sa bayang mapapakinggan, sa DZMM Radio Patrol sa Istren, at FM Radio Regionals. Kayo ay nanonood sa PRTV Prime.

0: July 9, 2026, Huwebes. Nakataas na po ang signal number 2 sa ilang lugar sa Northern Luzon dahil sa bagyong Inday. Kaya ingat po mga karangkada. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
1: Dandang residente apektado ng baha at landslide sa Bukidnon at Maguindanao del Sur dahil sa habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Bulkang Kandaon sa Negros muling pumutok. Pagsalang ng mga testigo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte magpapatuloy sa susunod na linggo. Iba pang insidente ng school violence na itala ng Department of Education matapos ang pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban.
0: Naghahanda na ang mga ahensya ng pamahalaan sa posibleng epekto ng bagyong Inday sa bansa. Ibinaba na sa typhoon category ang bagyo, pero palalakasin nito ang habagat na magdadala ng mga pag-ulan. Yan ang umaarangkadang balita ni Justin Ignacio.
2: Puspusa na ang paghahanda ng Office of the Civil Defense at iba pang ahensya ng pamahalaan para sa bagyong Inday. Ayon sa OCD, kabilang sa mga lugar na itinaas sa yellow warning ang Metro Manila, kung saan inaasahan ng 50 to 100 millimeters ng pag-ulan.
3: Ang Metro Manila po kasi, ang NCR, ano, ay mababa yung threshold, kumbaga, no? Kahit 50 to 100 millimeter lang ito, yung yellow warning na rainfall po, ano? Eh, may mga areas na tayo dito na binabaha. Kaya dapat po talaga nakahanda itong ating mga barangay dito sa mga NCR.
2: Kahapon, nagsagawa ng pagpupulong ang Metro Manila Disaster Risk Reduction Management Council. Sa panayam ng DZMM kay Mayor Francis Zamora, presidente ng Metro Manila Council, nagsagawa na ng iba't ibang paghahanda ang mga mayor sa Metro Manila.
4: Gaya po ng paniniguro ng ating pumping stations po ay operational lahat. May mga operators po tayo 24 hours a day. May crudo at gumagana po ito. Naglinis po tayo ng ating waterways, ating mga drainage systems, ating mga ilog at creek upang dumalay mo po ang tubig.
2: Ayon pa kay Zamora, nakahanda na rin ang mga evacuation at rescue equipment. Gayon din ang mga food boxes sakaling kailangang lumikas ang mga residenteng maaapektuhan.
4: Nagputol na rin po tayo ng mga puno at mga sanga na sa tingin natin na posibleng bumagsak. At lahat po yan ay ginawa na ho natin even a few days before pumasok sa Philippine Area of Responsibility itong Super Typhoon Inday.
2: Bagamat ibinaba na sa typhoon category ang bagyong Inday, sinabi naman ni OCD spokesperson Juni Castillo na hindi ito dapat ipagsawalang bahala.
3: Dahil nga pinalalakas po yung habagat, kaya po magdadala pa rin po ito ng mga pag-ulan po.
2: Samantala, naka-orange warning naman ang Occidental Mindoro at Antique at inaasahan ang 100 to 200 millimeters na pag-ulan. Pinapayuhan ng publiko na maging alerto, maingat at manatiling updated sa lagay ng panahon. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Nabalot ng usok at abo ang bayan ng Canlaon matapos na muling pumutok ang bulkang Canlaon sa Negros kaninang umaga. Yan ang umarangkadang balita ni Clark Pasuit.
5: Ito ang aktwal na video ng muling pagputok ng bulkang Canlaon kaninang alas 7:30 ng umaga. Ayon sa FIVOX, umabot sa mahigit 3 minuto ang pag-aalboroto ng bulkan na ayon sa FIVOX ay isang moderately explosive eruption. Agad naman itong sinundan ng malawakang ashfall na naranasan sa bayan ng Canlaon. Nabalot ng abo ang mga bahay sa bayan ng Canlaon. Ang mga panindang gulay sa palengke hindi na mapakinabangan dahil nabalot na ng abo. Dahil sa malakas na hangin dala ng epekto ng bagyong Inday, umabot na rin sa probinsya ng Cebu ang haze at ashfall. Dahil dito, kanselado ang mga klase sa Metro Cebu, maging sa mga Karatig bayan dahil sa malawakang ashfall. Agad namang nag-abiso ang FIVOX at TOH na magsuot ng face mask upang maiwasang makalanghap ng abo mula sa ashfall. Patuloy naman ang monitoring ng FIVOLC sa Bulkang Canlaon na sa kasalukuyan ay nasa Alert Level 2. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Sinimulan nitong Lunes ang paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Balikan natin ang mga nangyari sa unang tatlong araw ng trial at alamin ang mga aasahan sa paglilitis sa susunod na linggo. May umaarangkadang balita, si Angela Babad.
6: Senator Judge Zubiri, the Senate President.
7: Bago pa man mapunta sa tagisan ng ebidensya, nagsimula ang unang araw ng paglilitis sa tila mala Senate Flex na diskusyon kung sino ba talaga ang dapat natatayong presiding officer ng impeachment court. Matapos ang mainit na debate, opisyal na naihalal si Senator Cheese Escudero bilang presiding officer sa botong 12-8. Kabilang din sa pinagdesisyonan ay ang silyadong BIR box na naglalaman ng tax records ng mag-asawang Duterte Carpio na ipinag-utos ng impeachment court na ibalik muna sa BIR. Sa ikalawang araw ng paglilitis, dumating sa Senado si Vice President Sara Duterte. Ngunit hindi para dumalo sa paglilitis, kundi para lamang makipagpulong sa kanyang defense counsel. Dito na rin opisyal na nagsimula ang prosecution sa direct examination kay NBI Senior Agent John Mark Kalilong na tumestigo kaugnay ng Article 4 o mga banta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Dumanas ng matinding objection ng prosecution mula sa depensa, ngunit karamihan dito ay overruled ni Presiding Officer Cheese Escudero.
8: So the very questions that he has do not have any foundation.
9: We will not interfere with how each party or either party presents.
7: Sa ikatlong araw naman, isinalang na ng depensa sa cross-examination si Agent Kalilong. Pero hindi rin naman pinalampas ng prosecution ng depensa kaugnay ng paglalatag nito sa mga ebidensya at pagtatanong kay Kalilong.
10: How about the Speaker Martin Romualdez? Did he file any criminal complaint against VP Saria as a result of the November 23, 2024 online press conference?
11: I have no personal knowledge.
10: Did you really investigate this case? Withdrawn, Your Honor.
7: Matapos ang cross-examination, hindi na nag-redirect examination ang prosecution sa paniniwalang hindi naman natibag ng depensa ang testigo. Susunod namang sasalang sa Lunes si Attorney Jeremy Lotok, ang Regional Director ng NBI. Kanina, dumating si Lopez para makipagpulong kay Senate Secretary Renato Bantog Jr. kaugnay ng mga administrative matters para sa pagpapatuloy ng paglilitis, kabilang na ang paghiling ng karagdagang guest slots para sa depensa. Habang gumugulong ang paglilitis, humihiling naman ang ilang abogado kasama si Attorney Israel Nito Torion sa Korte Suprema ng status quo anti-order para pigilan ang trial dahil sa pagkwestiyon sa presiding authority ni Senator Escudero. Ngunit ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, hindi ito magiging balakid. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: House Prosecution Panel ilalatag sa susunod na linggo ang mas mabigat na ebidensya sa hitman-umano ni VP Sara Duterte.
0: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng
1: Arangkada Balita.
12: Umaan po ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha.
13: Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bakterya na Leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Kapag umihi ang mga infected na hayop sa tubig o sa lupa, maaaring lumipat sa tao ang bakterya pag na-expose sila dito. Ang mga simptomas ng leptospirosis ay lagnat, panginginig o chills, pananakit ng ulo, tiyan o katawan, pagsusuka at paninilaw ng balat at mata. Kung nakakaramdam ng alinman sa mga simptomas na ito, kumonsulta na kaagad sa inyong health center dahil nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. May mabisang gamot na po sa leptospirosis na iniinom lang dapat kapag may reseta ng doktor. Kaya lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
11: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Delivery! Maria Jose?
16: Akin yan? Ang laki ng box!
15: Surprise!
16: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
15: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya,
16: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
17: Pag-ibig Fund, solid kaban.
18: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Nagseservisyo Ninya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
21: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and mimigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
22: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
20: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
23: Para sa Baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
20: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
24: Masdan po nating bayan, anong iyong...
25: Kwentong kanto.
26: Ganyan-ganyan na nangyari sa akin.
25: Labagan ng komentaryo.
27: Bakit ikaw ang gustong banatan?
28: Baka ba?
25: Real talk. Wala kang ligtas.
29: Ano klaseng kapatid ko po?
25: Sa 4 alas.
27: Si RTV na kami.
25: Kasama si ng Dr. Guido David.
27: Anong ibig sabihin?
25: Michael Fatin.
30: Seryoso usapan ko ito, guys. Oh.
25: Alan Herman.
31: Ladong maingay.
25: At Ronald Liamas.
29: Magkakamunan ng debate.
25: Yeah. Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4 alas.
27: Ano ba kayo dyan?
25: Tuwing Sabado, alauna imedya ng hapon. Muling mapapanood. Alas dyan.
32: Iginihit ng isang law expert na sablay at walang tinamaang punto ang ginawang cross-examination ng depensa ni Vice President Sara Duterte kay NBI Agent John Mark Kalilong. May umarangkadang balita si J.M. Pineda.
33: Yes, sir.
34: You said that you were trained for 2 weeks?
35: Kung ang defense team umano ni VP Sara Duterte ang tatanungin, perfect score ang nakuha nila sa pag-cross-examine sa unang witness na si NBI Cybercrime Senior Agent John Mark Kalilong. Natumbok daw kasi nila ang misyon sa pagtatanong sa witness pati na rin ang kanilang layunin sa cross-examination.
36: I'd like to, of course, thank the counsel, Senator Arbanza, who we feel did a really good job sa kanyang cross-examination. We had targets for today and we can confidently say that we were able to achieve those targets.
35: Pero para sa isang legal expert na si Attorney Mel Santa Maria, sablay ang target ng depensa na basagin ang mga pinagsasabi ni Kalilong. Wala umanong tinamaan na punto ang grupo sa ginawa nilang cross-examination.
37: Dapat ang punto ng cross-examination, basagin ang integrity, authenticity, at saka credibility ng video yun. Diba? Dapat yun ang punto ng cross nila. Pero hindi katiting o konti lang ang kanilang pag-challenge doon sa technological and scientific aspect ng video.
35: Mali rin na ginamit mismo ng depensa ang video na pinresenta ng prosecution. Isa daw kasi itong pag-amin na tunay ang video at hindi nila itinatanggi na sinabi ng BC ang mga pagbabanta. Ang mga linya rin daw ng tanong ay masyado umanong magulo. At minsan, nagiging tunog argumento pa sa testigo.
37: Even dun sa cross na nagsasalita si Narbasa, may tatanong siya, tapos nag-withdraw siya agad. I withdraw your honor. I withdraw your honor. Eh sana hindi mo na itinanong. Diba? Eh kung i-withdrawin mo rin pala, eh sana hindi mo na itinanong. Pampatagal lang. So, cross-examination is argumentative. Bawal talaga yon.
35: But gate pa ng abogado, ebidensya pa rin daw ang labanan sa korte at hindi ang mga soundbite na pinapakawala ng mga legal counsel. Sa ganitong sitwasyon, dapat umanong maging mapanuri ang mga senator judges para maging tama ang desisyon. Nauna naman ang sinabi ni defense panel spokesperson Attorney Michael Poa na hindi sila nagbibilang ng panalo o talo sa bawat araw ng impeachment trial. Masyado pa daw kasing maaga at nakatuon sila sa kung paano nga ba didepensahan at mapapatunayan na walang batayan ang mga sinasabi at pinupukol sa kanilang kliyente. Ako si JM Pereda ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
32: Matapos ang unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kumpiyansa ang House Prosecution Panel na matatag ang naging simula ng kanilang kaso. Tiniyak nilang mas marami pang ebidensya at mga testigo ang ihaharap. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
0: At ito ay nakatatak na sa kasaysayan ng ating
1: hindi pa man natatapos ang presentasyon ng mga testigo, iginiit ng House Prosecution na matibay ang pundasyon ng kanilang kaso matapos ang unang linggo ng impeachment trial.
2: Nakita niyo din po ang ating unang witness at ang kanyang testimonya at nakita ninyo na hindi natinag o nabasag ang testimonya ng ating witness na si John Mark Kalilong.
1: Aniya, simula pa lamang ito ng paglilitis at marami pang testigong ihaharap kaugnay ng Article 4 o ang alegasyon ng grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Sa press conference, kinumpirma rin ng prosekusyon na hindi lamang si NBI Regional Director Jeremy Lotok ang ihaharap, kundi maging iba pang opisyal ng National Bureau of Investigation na sangkot sa investigasyon sa umano'y pagbabanta. Nang tanungin kung may mga susunod pang testigo na tutukoy mismo sa sinasabing hitman,
3: we'll be presenting witnesses who will talk about the investigation conducted by the NBI, no, in relation to the threats issued by the Vice President against the President, the First Lady, and the former Speaker of the House.
1: Isa rin sa naging sentro ng usapan ang naging pahayag ni Kalilong na sa kanyang personal na opinyon, absolute ang pagbabanta ng bise sa kabila ng argumento ng depensa na ito ay conditional threat. Pero ayon kay Zamora, walang saysay ang naturang pagkakaiba.
2: In any case, wala naman po sa criminal law na conditional threat na tinatawag. Basta nagawa po ang isang threat, yun na po yun.
1: Samantala, binasag din ng prosekusyon ng mga haka-hakang maaapektuhan ang kanilang paghahanda matapos bumisita sa Senado ngayong Huwebes si dating Office of the Vice President Chief of Staff Zuleika Lopez. Kaugnay ng pahayag ni Lopez na maghanda para sa Typhoon Inday bago ang kanyang pagtestigo, tila hindi nito naapektuhan ang House leaders.
4: Oh, maghanda rin sila kasi usually pag bagyo wala sila. Kaya baka maganda rin po sila. Nakahanda naman po kami lahat.
1: Sa Lunes, inaasahang magsisimula ang presentasyon ng panibagong hanay ng mga testigo ng House Prosecution. Kabilang na nga ang mga opisyal ng NBI na inaasahang magbibigay linaw sa isinasagawang investigasyon sa umano'y hitman. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
32: Tapos na unang linggo ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pag-usapan natin yan kasama ang public interest lawyer at isa sa mga host ng With Due Respect, si Attorney Dino De Leon. Magandang gabi, Attorney Dino. Welcome back sa Arangkada Balita. Kasama natin ngayon si Ninia Corpus.
5: Magandang gabi, Jack, tsaka ninya, tsaka sa lahat ating mga manonood at kapatid.
32: Yes, siguro magandang unang tanong, Attorney. Anong assessment mo sa unang naging week ng impeachment trial?
5: Unang ikatlong linggo, nakakatuwa. Eh, ang sabi ko nga, lagi kong i-approach ito with cautious optimism. Optimistic ako kasi panalo pa rin ito ng due process, panalo ito ng konstitusyon, panalo ito ng sampay ng Pilipino. Kasi finally, nagsisimula na yung impeachment na na-derail na last year, di ba? May isang taon na itong delayed. At least ngayon, nakikita na natin ebidensya, gumugulong na ang proseso ng justisya. Kasi sabi kong cautious optimism, cautious pa rin ako kasi hindi mo rin ma-underestimate kung gano'ng creative yung mga gustong bumigil sa pananagutan, di ba? Nag-resort nga yan sa Barilan, nagkakandara pa sa Senado. So, they will not stop. And sa akin, kailangan bantayan natin patuloy ang Senado, bantayan natin patuloy ang proseso. Having said that, yung initial exchange ng prosecution at depensa, sa aking palagay, malinaw na bleeding itong prosecution. No? Sa opening statement pa lang, malinaw ang alam mensahe. No? Ay apat na articles of impeachment, seryoso itong mga paratang na ito. Hindi lang ito paratang, meron ito mga ebidensya. At ultimately, ang kailangan natin sa tutet ay ano bang klaseng bansa ang gusto natin maging. No? Ito ba, anong tatanungin ng ating mga anak? So, yan ang sinabi ni Congresswoman Jervin Luis. Pero doon pa lang sa opening statement ng depensa, hindi ko alam kung ano talaga yung depensa kasi yung mga minimension nila doon, hindi naman yun yung mga issue, mga non-issue. For example, 32 million po. Ito po naman yun, hindi naman yung debate, hindi naman yun ang issue. Ang issue is binetray ba yung 32 million na yun at yung boto na nakuha. Did she act accordingly after the vote? Yun yung muna. Pangalawa, sabi nila, the burden of proof lies with the prosecution. Again, that's not debatable. That is, pero hindi nila sinasabi yung burden of evidence shift. Pag nakita na yung initial pieces of evidence at hindi sila nag-present at hindi nila sinasagot, dapat sila yung matatalo doon sa exchange na yun dahil the burden of evidence has already shifted. No? Pangatlo, parang napaka-technical. And makikita nga natin dito, check niya kung mapapansin niyo. Parang siyam na oras yata na kinu-cross-examine yung witness about technical matters, including yung authenticity ng video. Na sa akin palagay, bakit ba ganun ka haba yung proseso noon? Hindi naman dinedeny ng depensa na totoo yung video. In fact, ginawa pa nga nilang common exhibit yan. At sabi ng common exhibit na minarkahan din ng depensa yung video na evidential nila. So, hindi naman nilang mamarkahan kung hindi nila tingin na hindi totoo. No? And kung makikita mo yung proseso ng authentication, siguro yung mga taga-support ni Sara Duterte sinasabi, ganyan talaga, yan ang tinatawag na due process. Kailangan mag-scrutinize yung ebidensya. Tama naman yun. And kung nagagandahan sila doon sa pagkakasin na yun, tama yun. Pero yan yung proseso pinakait doon sa 30,000 plus na pinatayin ng war on drugs. So sana ang due process, hindi lamang dahil Duterte ka, hindi dahil mayaman ka, hindi dahil makapangyarihan ka, sana lahat ng tao merong due process. So napapareflect ako na ginagawa pa natin lahat ito dahil makapangyarihan siya, Duterte siya, at lahat ng bawat Pilipino merong bang ganitong pagkakataon na mag-explain at mag-scrutinize sa mga ebidensya.
6: Mm-hmm. Opo. Okay, Attorney Dino, kanina ay nagpunta itong si Zulaika Lopez sa Senado at sinabi niya ay prepare for Typhoon Inday. Alam naman natin na hindi ito yung Typhoon Inday na papasok sa ating bansa. At alam natin kung sino ang kanyang tinutukoy. Ano po sa tingin nyo? Bakit niya ito sinabi? Sa tingin nyo ba isa itong legal strategy para nervyusin ang prosecution? O hirit lang ng isang loyal chief of staff na gustong gumawa ng ingay bago sumalang sa witness stand?
5: Buti nga ngayon may antics na sila kasi last week yung antics nila hindi naging effective yung parang prepared bloodbath. Bludgeoning. In this bludgeoning, my head is bloodied but unbound, di ba? Kung ako yung defensa doon, na abogado, magiging uncomfortable ako doon sa reference. Kasi ang pinapakita na ngayon, propensity niya to resort to violence, yung nag-hire siya ng assassin. Ang sabi ng opening statement ni Congressman Art Defensor, yung violence na ganyan ng ating mga anak na ngayon ay pinaparusahan pa yung mga minorita dahil may ginagaya silang violence. No? Parang na-affirm pa yung tendency niya to resort to violence. Tapos ngayon na naman, yung antics niya, pag yung intay, kung tayo doon, So I am certain kung klaseng messaging antics ito, pero sa aking palagay, when they're messaging, yung mga reference nila, hindi effective. But in fact,
6: Medyo po nawawala po kayo, attorney. Baka yung signal niyo po.
32: Medyo nawawala-wala lang po. Attorney? Attorney Dino? Okay, partner. Mukhang inaayos yung ano mo, inaayos muna yung signal. Pero tama ka doon, partner, no? Biglang sumulpot itong si Zulayka Lopez.
6: Uh-uh.
32: Pero kung tusin ha, kung tama pagkakaintindi ko, partner, hindi naman siya dapat kasama talaga sa ipapatawag eh. Pero nadrag yung pangalan niya nung ginamit yung video kahapon ng defense.
6: Kaya pinapatawag siya ngayon as a witness ng prosecution, ha?
32: Mm-mm.
6: Tama?
32: Oo,
6: di ba? So ang tawag daw doon, hostile witness.
32: Oo, yun nga. Yun,

0: mga opening statement, yeah, yung dating, medyo hindi ka, kumbaga, hindi mo kakampihan, imbis na kampihan mo, maiinis ka. Tama ba, Attorney Dino?
1: Hello?
2: Yes, Attorney Dino.
1: Okay na ba? Mas malinaw na ba ito?
2: Yeah, mas malinaw na po.
0: Okay, much better po.
1: Yun. So yung referencing lang natin, no? Yung referencing lang na bagyo, yung mga antics na ganyan, yung bludgeoning, para bang na-affirm pa nung sa communication style nila na hindi fit to remain in office. Kasi tandaan natin ang overall ina-assess ng impeachment is yung fitness ni Inday Sara to remain in office. Ngayon kung ang reference niya, violent. Ang reference niya, bagyong Inday, na para bang crisis. Magpapadalawang isip ka kung ganito ba yung gusto nating klaseng mga opisyal na puro antics at violence ang reference. No? So I am uncertain whether epektibo yung ganitong mga muscle flexing, yabang, lalong-lalo na sa nangyari last week.
2: Yun nga, attorney and partner, no? Parang hindi pa sila nadala. Na kaya nga sila napahamak doon sa ginawang threat ni VP Sara. Tapos eto, gumagawa na naman sila ng... Masasabi ng iba sa social media ay drama na naman nga at nagkakaroon na ng mga threat. Parang nakakakita nga tayo na kumbaga ng pattern na ganoon talaga ang kanilang estilo. Tama po, attorney?
1: Oo, tsaka ang nakakalimutan yata doon sa Invictus na poem, di ba? Under the bludgeonings of chance, my head is bloody but unbowed. Ang sabi bludgeonings of chance, ibig sabihin yung nagkataon lang na ibinigay sa'yo ng universe. Ito kasi, hindi naman yung nagkataon na binigay ng universe. Similar ito kay Marcoleta na nahuli sa kanyang bibig. No, hindi ito under the bludgeonings of chance. It is under her own fault dahil hindi naman nakapagpigil, nagwala, nagtantrums, na conduct unbecoming of a vice president, resorting to violence, promising that there is already a contracted assassin that will murder the president, the speaker of the house, and the first lady.
0: Narinig ko nga ang gumamit doon ng mga, bukod doon sa Invictus, di ba siya, Nelson Mandela, nung nakakulong siya, bloodied but unbowed, pero hindi naman siya si Mandela, no? At iba itong kaso na to. Tungkol naman po...
1: At si Mandela, ano, peaceful ha? Peaceful lagi ang inaano niya, ang ina-urge niya. Pero ito kasi ang ina-urge niya, laging violent, di ba? So malayong-malayo yung character.
0: Parang combative, palaaway, gusto talagang... Pero kasi parang, yun naman po talaga, ang what you expect with the Dutertes. And that's why they became popular in the first place. Kasi may mga ganyan bang rhetorics, di ba? Mga pananalita. Nagustuhan ng taong bayan, kaya nga, di ba, number one pa rin siya sa survey. At marami pa rin siyang fans.
1: Nagustuhan noon ng taong bayan, pero ngayon, Jack, hindi na siya number one survey. Di ba yung pinakahuling survey, ang number one, si Lenny Robredo, kasama si Erwin Tulfo. No? Kaya nga medyo nagpapanik na Sa akin, napagbigyan yung ganitong style And yung ganitong style, nag-resort to 30,000 plus killings, napakaraming confidential funds na binaldas, at peak ng flood control scandal noong panahon nila. No? So, ibig sabihin, kumita na yung ganito, and I don't think the people will again want something like this. Kaya nga, bumababa ang trust rating, bumababa siya sa survey, lagapak na, no? Meron ng ibang nangunguna, at siyempre, ang mga bagong botante natin, pinakamaraming kabataan, Gen Z and Millennials, 7 or 8 out of 10 voters will be Gen Z and Millennials sa 2028. I don't think this is something that they find cool, interesting, and they know na it's not appropriate.
2: And Attorney Dino, no, kunin ko lang partner, kasi kung mapansin mo kahapon, yun nga yung napanood natin sa trial kahapon. Attorney Dino, mula sa isang lawyer, no, ano masasabi mo na hindi na nagkaroon ng redirect ang prosecution? Parang wala na sila kailangan linawin kasi wala naman napatunayan ang defense. Ganun po ba yun?
1: Oh, alam mo, Jack, sa aming mga abogado, pag hindi nag-redirect after an extensive cross supposedly, yung kalaban mo, kabahang ka na. Ibig sabihin, sa palagay ng kalaban mo, walang kwenta yung direct yung cross-examination mo. Ibig sabihin, walang na-damage so much so na hindi niya kailangan magtanong muli. No? So yan yung nakita ko kahapon actually, bago pa nga magdesisyon na sabihin no redirect, nung nanonood ako kasama yung mga ibang staff noong kinabibilangan ko na nag-watchdog, ang sabi ko, nako, no redirect yan, ko ako yan. Yun nga, yun rin ang ginawa ni Attorney Ligutan at ng prosecution. No redirect, ibig sabihin, walang nasira kasi magaling yung witness, Sinabi ng witness kung paano niya pre-reserve yung ebidensya. At in fact, through the prodding of Alan Peter Quetano, sinabi niya pa that the threat is absolute. At yun naman totoo, kasi that a threat is a threat. Hindi mo yan pwede lagyan ng konteksto, hindi mo yan pwedeng lagyan ng anong kahit ang palusot. Pag inisyo mo yung threat at nangako ka na kumuha ka na ng assassin,

0: there is still, that is a crime under our laws and the revised penal
1: code. Okay. At tungkol naman po sa pagiging presiding officer ni Senator Escudero, ano po ang take nyo? How did he handle the trial coming from, well, you know, last year, being one of the, marami siyang nawalan siya ng fans. Sasabihin ako lang, quote-unquote, isa siya sa mga hated na politicians last year.
2: Kumbaga redemption arc.
1: Pero ngayon biglang, wow.
0: Hindi ako sure, ha? Kung
1: ano masasabi mo
0: yan? Hindi ko sure kung redemption arc yung si Chico, yung kay Jesus Cotero. Again, sabi ko nga kanina sa simula ng interview, I will approach it with cautious optimism. I will let him do his job. Pero we will not forget still that he is the reason why this impeachment trial has been delayed. At niyurakan niya yung saligang batas, no? Forthwith lang, minimisinterpret by Rescue pa. But it is what it is. Meron siya ngayon, chance ha, para kahit papano, ipakita na, na gagawin niya ang kanyang sworn mandate as an impeachment judge, no? So, we should allow him, we should approach it with cautious optimism, no? Pero tandaan natin, this is not about Chief Escudero. Rather, this is about the process of impeachment, accountability, at ibalik natin sa totoong issue, ang totoong issue, yung mga winaldas na pera ng taong bayan, yung unbecoming ng vice president, no? It's also not about Attorney Season. It's not about the prosecution. It is about the evidence available against the vice president.
2: And ito pa ho, yung ano, bukod sa kanina sinabi ni partner, yung pumunta nga si Zulaika kanina, nung isang araw ay si VP Sara mismo yung pumunta doon sa Senado, pero hindi siya nagpakita sa ano.
0: Nagkasalubong kami, Jack.
2: Nagkasalubong
0: kami. Ano? Pagdating ko, nahawi ako sa dami, kagkahagulong mga media, nahawi talaga ako ng literal papunta doon sa pader, at ang iniisip ko, sa wakas, sasagutin niya na ang mga mga akusasyon. Yung pala, hindi magpapakita 5 minutes lang.
2: So, parang
0: I think pambabastos yun sa proseso.
2: Oo, parang isang bagyo, lumihis din siya. Di ba? Hindi nga siya sumagot sa mga reporters po, tama po.
0: Oo, wala talaga. Pero one-liner lang.
2: Pero anong tingin niyo po? Kasi kung ang sinasabi, partner, ay imi-meet niya ang defense team, pwede naman niya gawin yun a day before or nung gabi? Or yun talaga ba ang nakita niya yung tamang time para imi-meet niya ang kanyang defense team? Or talagang misstatement lang siya na gusto ipakita?
0: It's a show, no? Pero the mere fact na kailangan mo imi-meet bigla all of a sudden yung defense team mo. Again, hindi ko sure kung ano na ng mga mensahe nila. Parang nagpapanik eh. Tama naman na kailangan magpanik kasi ang ganda nung direct examination ni Attorney Ligutan. And kahit na yung depensa, hindi ko inaasahan na ganun yung magiging performance sa cross-examination. Let it be said that I would have expected a better performance.
1: Okay, so, siguro last question na ba? Ano po yung aasahan natin next week naman dito sa impeachment trial?
0: Oh, next week, no? Si Attorney Zulaika, pag yung indict down, no? Isasalang siya. So, tingnan natin kasi importante siyang konteksto at ito rin naman sinasabi ng depensa, no? So, isasalang yan. Isasalang rin yung mga investigator tungkol dun sa threat mismo na hindi lamang dun sa video but yung actual intelligence, no? At saka kung paano pa resulta nung investigasyon na to. But overall, tandaan natin, it is the overall fitness of the vice president to remain in office. Continuing qualification yan. Sa ating palagay, batay sa ebidensya, yung propensity for violence, hindi dapat ganyan ang ating mga mata sa opisyal.
2: Okay, so Attorney Dino, next week ay nandun ka? Mag-watchdog ka ulit sa Senado?
0: Araw-araw.
1: Yes, every day.
2: Okay, sayang hindi natin siya makasama
1: ng
2: live.
1: Namin, curious ako, yung nag-make daw ng scene? Si Attorney, Season. Tama ba?
0: Hindi ko rin nakita. Hindi nakita yun?
1: Nag-walk out daw.
0: Nag-walk out daw, pero umihi lang naman daw.
1: Okay.
2: Sorry, ito lang habo. Attorney Dino, ano naging reaction ni Senator Aimee noong nabanggit na itatapon yung katawan ng kanilang tatay sa West Philippine Sea. Ano ho ba yung reaction?
0: Nagtataka nga ako kasi kahit na sinong matinong totoong anak, dapat magre-react ng masama kung sinasabi yung natapon yung tatay ng yung remains ng tatay mo sa West Philippine Sea. Na, yung mga totoong anak, dapat hindi papayagan yun eh. Pero nagtataka ako kung bakit ganoon si Senator Aimee na para bang hindi apektado sa ganitong klaseng maruming biro.
2: Okay, nako. Maraming salamat, Attorney Dino De Leon. Sabay-sabay tayong manonood at tututok dito next week. Maraming salamat, Attorney Dino. Mabuhay
0: po. See you again.
2: Okay.
0: Thank you very much.
1: Dinidinig sa Senate Impeachment Court ang kasong grave threats laban kay VP Sara Duterte. Pero paano kung pamilya ninyo mismo ang makatanggap ng pagbabanta? Bilang anak, ano ang mararamdaman ninyo kung pinagbantaan ang buhay ng tatay o nanay ninyo? Pakinggan nga natin ang inyong masasabi.
3: Siyempre magagalit. Magagalit ako. Kasi magulang ko yan eh. Pagbabantaan mo eh, wala, kung wala namang ginagawang masama ay magulang.
4: Alamin ko muna kung ano, pulot dulog kasi mahirap yung ganun eh. Magulang mo na yung usapan. Siyempre, magablaan ko na isip mo kung ano magawin mo sa tao.
5: Siyempre magagalit. Pamilya na yung usapan din. Idadala na sa mabuting proseso.
6: Siyempre matatakot ako para sa kaligtasan ng mga magulang ko. Isusumbong ko sa mga pulis. Ire-report ko na may nagbabanta sa buhay ng mga magulang ko.
2: Sa ibang balita, naniniwala ang kampo ni later Representative Martin Romualdez na napipilitan lang si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan na iugnay ang dating House Speaker sa flood control scam. Ayon kay Attorney Ade Fajardo, tagapagsalita ni Congressman Romualdez, wala namang ibinibigay na anumang ebidensya o pahayag si Bonoan laban sa dating leader ng Kamara. Ito ay kahit mahigit isang taon na ang imbestigasyon. Dagdag ni Fajardo, tila nagiging biruan na lang nila ito dahil wala namang naisasampang ebidensya o kaso laban sa dating House Speaker. Posible aniya na maraming iniisip si Bonoan at kabilang dyan ang posibilidad na ilipat siya sa regular na kulungan. Naniniwala ang kampo ng dating Speaker na nais lang punan ang tinatawag na malinaw na evidentiary gap laban kay Romualdez. Sa puntong ito, makausap natin ang tagapagsalita ni Leyte Representative Martin Romualdez. Magandang gabi, Attorney Fajardo, at welcome back sa Arangkada Balita.
7: Magandang gabi po sa inyong dalawa at I'm glad to be back.
2: Yes. Attorney Adeno, pwede nyo bang mas explain pa na mabuti? Bakit nyo nasabing parang napipilitan lang ang dating DPWA Secretary Manuel Bonoan na iugnay kay dating Speaker ang flood control scandal?
7: Nasasabi po natin yan kasi kung talagang may alam o talagang may partisipasyon si dating Speaker Martin Romualdez po, ay dapat noon pa or dapat ay sa unang pagkakataon no, na pwedeng sabihin ni dating Secretary Bonoan na may partisipasyon si dating Speaker, ay dapat sinabi niya na noon pa. Pero sa pagkatagal-tagal na po ng panahon, isang taon na mula nung nagdaang SONA kung kailan isiniwalat yung flood control anomalies ay ngayon lang may pasabi no, na hindi naman galing sa kanya kundi sa ibang kampo na meron nga daw kung ganong binubuong testimonya mula kay Secretary Bonoan.
2: Oo, so nakakagulat po, well, kumbaga sa camp nyo na never naman nabanggit noon pero ngayon biglang kinuha daw siya para mag-witness laban kay dating Speaker, tama po?
7: Tama po. In fact, ang lahat ng mga nasa ilalim ni Secretary Bonoan noon, sina Undersecretary Cabral, yung mga regional directors or mga district engineers na involved dito sa flood control anomaly or sa ghost flood control projects, ay wala pong sinabi tungkol kay dating Speaker Romualdez. Kaya po lahat yan ay nakakagulat at hindi natin masisisi ang sarili natin na medyo may pagkaduda or may isip ng duda sa mga developments na ito.
2: Pero yun nga eh, Attorney Adeno, parang pagtiningnan mo, may active, kumbaga actively talaga pinipilit nilang iugnay nga si dating Speaker dito sa flood control. Kasi matatanda mo, ang dami ng efforts eh. Nandyan yung 18 Maleta Boys na kesyo may pictures pa nga na ginamit. Then nandun pa nga yung isang item na ginawa ng isang parang digital network na gumagawa pa ng story ang tungkol dyan. And of course, nandyan pa yung video ni former Congressman Zaldico. Bakit kaya ganun sila ka-prosigido na iugnay ito sa kay dating Speaker?
7: Well, ang nakikita namin pong paliwanag dyan ay napakadali po kasing ipukol ang sisi no, kay dating Speaker Martin Romualdez dahil alam naman ng lahat no, or alam naman ng buong bayang Pilipinas na siya po ay malapit no, sa unang pamilya. Siya ay isang malapit na kamag-anak, pinsang buo po ng ating Pangulo. Kaya yan ay napakadaling magduda na may kinalaman dito sa flood control. At syempre, parang mas magandang pakinggan na ang pinsan mismo no, ay involved dito.
2: Mm-hmm. And ito, yung Mima, na interview kami over the past couple of days ng mga abogado, na kine-question po yung pagiging state witness ni former DPW Secretary Bunuan. Sinasabi nga nila na dapat bilang state witness, dapat ikaw yung hindi naman least guilty. Ano ba yung tamang term po doon? Para maging state witness ka.
7: Opo, at the very minimum po, dapat hindi ikaw ang most guilty, no? Hindi ikaw yung parang principal sa lahat ng ito. Kasi kung mapapansin po natin, tatlong taon po na umupo na Secretary of Public Works, si dating Secretary Bunuan. In fact, halos lahat na ng mga na-involved na DPWH personnel dito ay ginawa ng state witness, no? Siya ang kahuli-hulihan. So sila po ang nasa gitna. Sila ang nasa sentro, sila ang inakasahan na may direct participation sa lahat ng ito. Lahat ng mga prosesong ito, sila po ang nag-aprubay. Hindi naman lalabas ang pera para bayaran or mag-certify halimbawa na kumpleto na yung project kung hindi naman sinabi ng kagawaran ng DPWH, no. Hindi mababayaran itong mga contractor na ito or mga ghost contractor na ito kung hindi autorisado ng DPWH. At wala pong kinalalaman yung dating speaker diyan sa pag-release ng pondo na yan. In fact, yung bidding process, asa nasabi ko na nga noon pa, lahat po yan ay nasa DPWH, no? Pati pagkontrata at pagdeklara kung sino nung nanalong winning contractor, sila po lahat iyan. So, napaka-layo po sa proseso ni dating Speaker Martin Romualdez, at lumalabas na pinaka-guilty dito itong mga nasa DPWH po kasi sa kanila ang proyekto nang gagaling. Kaya nakapagtataka at syempre legally, no? Ang requisites sa pagiging state witness, medyo alanganin po na i-qualify natin si Secretary Bunuan as a state witness, not he being not the well, he being, no? At least well, dapat least guilty or not the most guilty.
2: And siguro huling talang lang po, Attorney Ade, ang ito nga gagamitin nga yung 18 Maleta Boys diyan sa ano, sa magiging case po ng ombudsman laban kay dating speaker, pero hindi ba makasira ito do sa case kasi pabago-bago ng statement itong mga Maleta Boys na ito, kumbaga may question na sa kanilang credibility.
7: Yun nga po, isa pang problema namin niyan kasi nga mismong National Bureau of Investigation po nagsabi, no, na walang kredibilidad yung testimony nitong 18 Marines, no. In fact, may mga allegations na nagkaroon ng bayaran ng pera para sila yung magtestigo tungkol sa mga deliveries supposedly ng mga perang ito, no. In fact, marami nang nagpasinungaling dito, kahapon lamang yata may nag-file na naman ng isang senador, no, I think si Senator Tulfo, ng libel complaint because of these allegations kasi nga pabago-bago, minsan binadagdag, minsan may binabawas. Kaya kami po ay nagtataka, parang tila bagay ombudsman na lang ang naniniwalang may some credit, no, or may some merit to the allegations of the 18 Marines.
2: Curious lang ako, Attorney Fajardo, kung maraming nga mga congressman, mga mambabatas ang nagsampa laban dito sa 18 Maleta Boys, si former speaker ho ba or yung camp niyo po ba ay nagsampa din ng reklamo or plano niyo po ba magsampa ng reklamo?
7: Well, at this time po, no, dahil ito po ay on its face medyo nakakatawa at hindi ka panipaniwala, hindi pa namin naiisipang magsampa, no. Pero syempre, that is an option that remains to be an option. Eventually, kung tingnan natin kung paano, how it will unfold, but syempre, ang aming paninindigan ay ito po lahat ay kasinungalingan at wala pong involvement sa kahit anumang anomalous project sa flood control ang dating Speaker Ramon.
2: Okay, nako, maraming salamat po, Attorney Ade Fajardo, sa oras na binigay mo dito sa Arangkada Balita. Magandang gabi, sir, at mabuhay po kayo.
7: Magandang gabi po at maraming salamat ulit sa pagkakataon.
2: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
8: Kayo ay nanonood sa PRTV Prime.

0: Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila,
1: Cebu,
0: Davao
1: at Zamboanga.
0: At sa mga channels na ito sa Baguio,
1: Iloilo,
0: Naga,
1: Legazpi,
0: Batangas,
1: Cagayan de Oro
0: at General Santos.
1: Pati na rin sa YouTube.
0: Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
2: Ramdam pa rin ang epekto ng krisis sa gitnang silangan sa trabaho ng mga Pilipino. Bagya kasing tumaas ang unemployment rate noong Mayo ayon sa Philippine Statistics Authority. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
3: Bahagyang tumaas ang unemployment rate sa bansa nitong Mayo batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA. Naitala ito sa 4.8%, mas mataas sa 4.7% noong April. Katumbas ito ng 2.5 milyon na Pilipino na walang trabaho mula sa 2.41 milyon noong April.
4: Malaki ang pagbaba ng number of employed persons mula sa agriculture and forestry. Ito yung substantial, yung reduction year on year.
3: Halos isang milyon sa mga nawala ng trabaho, mga nasa pagtatanim ng bigas at mais.
4: Impact ito ng weather condition nitong May 2026. Alam naman natin na may El Nino tayo, no? Papasok.
3: Bukod dito, nabawasan din ang mga empleyado sa domestic services gaya ng mga kasambahay at driver. Ayon sa palasyo, posibleng may kaugnayan ito sa global oil crisis.
5: Kaya nga po, tuloy-tuloy ang pagtulong at pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan.
3: Ang good news, bumaba ang underemployment o yung mga nagtatrabaho ng mas mababa sa 40 oras kada linggo sa 12.2% mula sa 15.2%. Ibig sabihin, maaaring gumaganda ang kalidad ng trabaho sa bansa kaya't nabawasan ng bahagya ang mga naghahanap ng dagdag pagkakakitaan. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Sa ibang balita, naglunsad ng Quezon City Government ang panibagong underground detention basin bilang paghahanda sa inaasang epekto ng bagyong Inday na tinitingnang magpapalakas din ng southwest monsoon o habagat. Binuksan ang proyekto sa bagong basketball court sa Gloria 2 Subdivision, Barangay Tandangsora na dinisenyo bilang isa sa mga tugon ng lokal na pamahalaan sa pagbaha sa komunidad. Ayon sa mga opisyal, katumbas ng halos kalahati ng isang Olympic-sized swimming pool ang detention basin sa ilalim ng court na magsisilbing pansamantalang imbakan ng tubig ulan. Ito na ang pangalawang underground detention basin na itinayo ngayong taon kasunod ng binuksan sa Barangay Santa Monica, Novaliche.
2: Naka-alerto na ang lalawigan ng Pampanga sa posibleng pagbaha dala ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Yan ang umarangkadang balita ni Gracie Rutao.
7: Makulimlim na panahon na may manakanakang pag-ambon ang nararanasan mula pa kaninang umaga sa lalawigan ng Pampanga. Bagamat walang direktang epekto ang bagyong Inday sa lalawigan, hinihila naman ito ang habagat na nagdudulot ng mga pag-ulan, lalo na tuwing hapon at gabi. Sa kasalukuyan, wala pang naitatalang matitinding pagbaha sa Pampanga dulot ng pag-ulan. Gayunman, tuwing hapon ay nakararanas ng high tide ang ilang lugar na nagiging sanhi ng pagbaha sa mga mabababang kalsada, partikular sa mga komunidad na malapit sa mga ilog at palaisdaan. Kabilang sa mga apektadong lugar, ang hangganan ng mga bayan ng Makabebe at Masantol na ilan sa pinakamabababang lugar sa lalawigan. Pangamba ng mga residente na kung magsabay ang malakas na pag-ulan at high tide, maaari itong magdulot ng mas matinding pagbaha. Sa isinagawang coordination meeting ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC, inilatag ng pamahalang panlalawigan at mga partner agencies ang kanilang mga paghahanda. Kabilang dito ang stockpiling ng relief goods, pre-positioning ng heavy equipment at rescue equipment, gayon din ang pagtatalaga ng mga responder at iba pang kinakailangang resources. Samantala, muling nagpaalala si Pampanga Governor Lilia Pineda sa publiko na agad lumikas kung kinakailangan at unahin ang kaligtasan ng bawat pamilya, lalo na ang mga nakatira sa mga lugar na madalas bahain. Mula Pampanga, ako si Gracie Rutao ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Nakataas na ang signal number 2 sa ilang bahagi ng Northern Luzon habang napanatili ng bagyong Inday ang lakas nito. Huling namataan ang bagyo, 780 km silangan ng Apari, Cagayan. May lakas ng hangin na 165 km per hour at magbugso hanggang 205 km per hour. Kumikilos ito Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 20 km per hour. Dahil dito, nakataas ang signal number 2 sa silangang bahagi ng Babuyan Islands at Hilagang Silangang bahagi ng mainland Cagayan. Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, Apayao, northern portion ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Aurora at ang northern at central portions ng Catanduanes. Apektado naman ng pinalakas na habagat ang nalalabing bahagi ng bansa hanggang Sabado.
2: Isa ang patay at daan-daan ang apektado sa baha at landslide sa Bukidnon at Maguindanao del Sur dahil sa pinalakas na habagat. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia.
8: Isa ang kumpirmadong patay matapos ang malawakang pagbaha at landslide sa ilang barangay sa Malaybalay City, Bukidnon gabi nitong Miyerkules, Hulyo 8 hanggang kaninang umaga, Hulyo 9. Ayon sa CDRRMO Malaybalay, tinangay ng rumaragas ang tubig ang 50 anyos na biktima nang subukan nitong tumawid sa ilog para kunin ang kanyang alagang hayop. Sa ngayon ay daan-daan pang mga residente sa lugar ang apektado ng pagbaha mula sa dalawang barangay.
9: Karon ang affected na lang mga barangay nga na ay mga i-evacuate na to, isang barangay Violeta which ay 201 ka family o si Maya nga na ay napulo ka families nga wala pa nakabalik sila sa panimalay to. 211 ka families ang evacuation center o total is 662 ka sa barangay.
8: Samantala, naantala naman ang pagdalo ng mga estudyanteng ito ng MSU Maguindanao para sa kanilang graduation dahil sa baha. Kailangan pa nilang sumakay sa military truck upang makarating sa kanilang paaralan. Sa isa pang video, isinakay na lang sa backhoe ang mga residenteng ito ng Camp Bader sa Talayan, Maguindanao del Sur upang makatawid dahil din sa malawakang pagbaha. Binahari ng ilang paaralan sa bayan ng Talayan, Maguindanao del Sur at parang sa Maguindanao del Norte. Pahirapan naman ang pagtawid ng mga motorista sa barangay Kalagangan, San Fernando, Bukidnon matapos gumuho ang lupa sa National Highway ng Talaingod, San Fernando Road. Bagamat ginawa na ang clearing operations, ayon sa DPWH, posibleng umabot pa ng isang linggo bago matapos ang operasyon. Ako si Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Kritikal ang siyang tauhan ng Bureau of Fire Protection at kasama niyang babae matapos silang tambangan ng mga armadong lalaking sakay ng motorsiklo sa Lanao del Sur kagabi. Papuntang Malabang, Lanao del Sur ang mga biktima nang bigla silang harangin at pagbabarili ng mga suspect bandang alas 7 ng gabi. Kinumpirma naman ni Bangsamoro Regional Police Office ang insidente at sinabing patuloy pa ang investigasyon upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga gunman at ang motibo sa likod ng pananambang. Copycat phenomenon, ganito inilarawan na ng Department of Education ang pagdami ng insidente ng karasan sa mga eskwelahan matapos ang nangyaring school shooting sa Tacloban. Ayon kay DepEd Undersecretary Malcolm Garma, mayroon nang naiulat na school violence bago pa man mangyari ang Tacloban incident, ngunit naging mas madalas ito pagkatapos ng pamamaril noong June 22. Sa pagdinig naman ng Senate Committee on Basic Education, inisa-isa ni Senator Bam Aquino ang pagtaas ng insidente ng karasan sa mga paaralan tulad ng bomb threat, stabbing at pagkadiskubre ng mga baril. Ayon kay Aquino, nakapagtala ng 12 school violence sa loob lamang ng 20 araw. Isinusulong ng komite ang pagbuo ng School Safety Act na layong mabawasan at matigil ang anumang karasan sa mga paaralan.
2: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
6: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
2: Arangkada Balita.
0: Kayo ay nanonood sa PRTV Prime Media.
10: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
11: Nagpagas na ba ang lahat?
10: Ano man ang opinion mo?
8: Kalma, kalma.
10: Pag-usapan natin yan.
8: Tingnan natin, ano ang kanilang saloobin dyan?
10: Kasama sina Sandro Ochona.
12: Kahit mahirap, magtulungan.
13: Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya.
14: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, habagat na pinalakas ng bagyong Inday na nananalasa sa ilang lugar sa Mindanao, daan-daan, inilikas lalaki, buwis-buhay na sinuong ang rumaragasang sapa. Batanes, pinabayo ng malalaking alon, national at mga lokal na pamahalaan, alisto na sa bagyo, alamin ang update sa sama ng panahon. Lalaking bibili lang ng almusal, patay sa sagasa sa Kalamba.
15: Ambulansya! Ubus na yung dugo!
14: Tricycle driver, pinagsasasaksak ng kapitbahay habang natutulog, patay. Hiwalay na rambol, sumiklab sa pagitan ng mga kabataan, apat sugatan. Senador Dante Marculeta, sinilbihan ng isa pang warrant of arrest. At Asia superstar Catherine Bernardo, may kakambal na

0: ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa bagyong Inday. Puspusan ang paghahanda ng lahat ng local at national governments, pati na rin ang mga residente ng ilang probinsyang posibleng maapektuhan ng bagyong Inday. Nagpapatrol, Johnson Manabat.
2: Inilipat na ng mga guro ng Mahataw Batanes sa mga gamit sa eskwela sa mas mataas na lugar para hindi abutin ng tubig sakaling bumaha dulot ng pag-ulang dala ng bagyong Inday. Nilagyan din ng plywood ng mga pulis ang mga bintana ng paaralan bilang proteksyon sa malakas na hangin. Nilinis naman ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ang silid-aralan na ito sa bayan ng Itbayat na magsisilbing evacuation center na mga kinakailangang ilikas. Ang kalimitang malalaking alon at malakas na hangin sa Balugan Boulder Beach sa Basco mas pinalalapan ng bagyo ngayong Huwebes ng umaga. Higit 2 metro ang tinatayang taas ng alon at halos walang tigil ang paghampas ng tubig sa dalampasigan. Naging maagap din ang mga mangisda ng Bato Catanduanes at inilipat na rin ang kanilang mga bangka sa mas mataas na lugar. Kasama sa mga unang isinailalim sa wind signal ng bagyo ang Catanduanes. Ang ilang bahay sa Hinitligan sa bayan ng Baras, pinasok na nga ng tubig dagat. Ngayong Huwebes, ipinakita ng Department of Social Welfare and Development ang mga nakahandang family food boxes na ipamimigay sa mga maapektuhan ng bagyo. Hindi gaya dati, hindi nakasama rito ang instant noodles. Lamanan ng bawat kahon ng tig-anim na kilong bigas, 4 dilatang tuna, 2 dilatang sardinas, 4 lata ng corned beef, may kape at soup powder.
3: Sabi ng DSWD, bukod sa mga modular tents na kalimitang makikita sa mga evacuation centers sa tuwing may bagyo o paglindol, magdideploy na rin ang kagawaran ng mas malalaking tents na gaya nito. May bubong at may sahig na rin para kahit papani gawing mas komportable ang ilang araw na pananatili ng mga evacuees sa mga evacuation center.
2: Kanya-kanyang paghahanda din ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Nagpaalaala rin si Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora sa mga residente.
4: So, kung kinakailangan natin mag-evacuate, huwag na ho natin hintayin kung kailan mataas ang tubig tsaka pa lang tayo lilikas. Sabagat delikado yan para sa atin, delikado rin yan para sa mga magre-rescue sa atin.
2: Dagdag steel grating naman ang inilagay ng Department of Public Works and Highways sa Araneta Avenue sa Quezon City para mas mabilis humupa ang pagbaha. Hinikayat din ng MMDA ang mga mall operator na mag-alok ng libreng overnight parking sa publiko simula Huwebes ng gabi hanggang sa makalagpas ang bagyong Inday.
5: Ililibre po nila ay yung kunyari nagsira sila ng 10 ng gabi hanggang 6 ng umaga. Iyon po, libre. Pero yung starting 6 ng umaga siguro or ano,
6: may bayad,
5: Na po. Lalong-lalo na po doon sa ating mga kababayan na nasa lugar na binabaha, mag-park na po dito sa ating mga malls.
2: Naka-full alert na rin ang Philippine Coast Guard. Nagpatupad na rin ng no-sail policy sa mga karagatang apektado ng bagyo.
7: Ang pangunahin po nating iniiwasan ay itong tinatawag po natin na maritime incident.
2: Ang Philippine National Police, naka-heightened alert na rin at handang rumisponde kung kakailanganin. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
1: Walang pasok bukas, Hulyo at Gis, sa mga susunod na lugar dahil sa inaasahang pananalasa ng bagyong Inday. Sa Calabarzon, walang pasok po sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paralan sa mga bayan ng San Jose at Alitagtag sa Batangas. Sa bayan ng Noveleta sa Cavite, lilipat sa alternative learning mode ang mga klase. Maging sa San Pablo City sa Laguna, kanselado naman hanggang Sabado. Wala na rin pasok, all levels, public and private sa probinsya ng Aurora. Sa Ilocos Region, walang pasok mula daycare hanggang senior high school sa Basista, Pangasinan. Sa Visayas, partikular sa probinsya ng Antique, wala ng face-to-face classes mula preschool hanggang senior high school sa mga pampubliko at pribadong paralan. Maging ang schoolwork sa mga bayan ng Aninii at Libertad. Wala na rin pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paralan sa mga bayan ng Barbaza, Bugasong at Hamtik. Gayon din sa La Castellana sa Negros Occidental. Sa Mindanao naman, wala na rin pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paralan sa Iligan City, Lanao del Norte.
6: Alamin natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas live mula Tandangsora, Quezon City. Ariel, kailan mararamdaman ang epekto ng habagat sa Metro Manila at nasa na ngayon ang bagyong Inday?
8: Karen, alam mo, nararamdaman natin sa Metro Manila yung epekto ng habagat, yung pagbugso muna ng hangin, pero yung paulan ay posibleng bukas pa magsimula at mas lalakas sa Metro Manila pagsapit ng weekend. Nasa gitna pa rin ngayon ng karagatan, dyan sa ilagang bahagi ng Philippine Sea, ang bagyong Inday na posibleng kumilos palapit dyan sa may Batanes bukas araw ng Biyernes. Huli pong namataan ang bagyong Inday sa layong 780 kilometers silangan ng Apodi, Cagayan, alas 4 yung ngayong hapon. Bahagya itong humina pero nasa typhoon category na rin. Taglay ang lakas ng hangin na 165 kilometers per hour at may pagbugso hanggang 205 kilometers per hour. Kumikilos ngayon ang bagyo sa bilis na 20 kilometers per hour. Bago ang paglapit ng bagyo, nakataas na ang wind signal number 2 sa Batanes, Eastern Babuyan Islands at Northeastern Mainland Cagayan kung saan inaasahan po ang masungit na panahon bukas. Signal number 1 naman sa ibang bahagi pa ng Cagayan at Babuyan Islands, Isabela, Northeastern Quirino, Apayao, Northern Abra, Kalinga, Eastern parts ng Mountain Province at ng Ifugao, Ilocos Norte, Northern Aurora at Northern at Central Catanduanes kung saan naman nararamdaman ang pagbugso ng hangin. Hindi pa rin inaasahang tatama ang bagyo sa kalupaan ng Pilipinas at magtutuloy-tuloy ang pagkilos nito pahilagang kanluran hanggang makalabas na ng Philippine Area of Responsibility sa Sabado, July 11. Hindi lang extreme northern Luzon ang maaapektuhan ng bagyo dahil tuloy-tuloy ang paghila at pagkapalakas nito sa habagat kahit makalabas na ito ng PAR. At halos buong bansa ang makararanas ng pagbugso ng hangin habang sa kanlurang bahagi naman ang mas magiging maulan hanggang sa weekend. Posible po ang malalakas hanggang matinding pag-ulan na pwedeng magdulot ng malawakan at peligrosong mga pagbaha at pagguho ng lupa na banta sa buhay. Dahil dito posible ang forced evacuations, pinsala sa mga pananim, ari-arian at infrastruktura, suspensyon ng pasok sa eskwela at trabaho at pagkaantala ng biyahe sa kalsada, dagat at himpapawid. Kaya kapamilya, magplano, maghanda, tumutok sa update sa lagay ng panahon at makinig sa local disaster officials. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas July 10 sa Mindanao, malakas hanggang matinding ulan ang aasahan sa umaga at tanghali sa Zamboanga Peninsula at Lanao Provinces. Tanghali naman hanggang oras ng hapunan, mabababad sa matinding ulan ang Sokcergen, Maguindanao at Davao de Oro at maulan pa sa Davao Region pag lumalim ang gabi. Matinding ulan din ang hatid ng habagat sa Western Visayas at Negros madaling araw hanggang umaga at may aasahan ding malalakas na ulan sa Cebu at Eastern Visayas umaga hanggang tanghali. Lalakas muli ang ulan sa Panay, Guimaras at Negros mula hapon at maulan din sa Eastern Visayas sa gabi. May kalat-kalat na ulan naman sa Palawan pero hapon hanggang gabi pa yung mas maulang panahon sa northern part ng province kasama ang Puerto Princesa City. At sa Luzon, babayuhin din po ng malalakas na hangin at ulan ng bagyong Inday ang Batanes at malakas ang paulan ng habagat sa umaga sa Occidental Mindoro at meron na rin mga pag-ulan sa Central Luzon at Calabarzon sa tanghali. May malalakas na ulan sa hapon sa Mindoro, Masbate, Bataan, Cavite at Batangas at hanggang gabi meron pang malalakas na ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Dito naman po sa Metro Manila, maulap at may mga pagbugso ng hangin buong araw bukas at aasahan din yung kalat-kalat na mga pag-ulan na medyo may kalakasan siguro sa umaga at pagkalubog ng araw. Karen, narito ako ngayon sa isang basketball court sa Gloria 2 Subdivision sa Tandangsora, Quezon City. At hindi lang ito ordinaryong covered court, no? Bagong bukas ito dahil sa ilalim nito ay merong underground water detention facility. Ito ay ang kanyang purpose ay kapag malalakas ang buhos ng ulan, maiimbak dito pansamantala ang tubig para maiwasan ang pagbaha. Kayang mag-imbak ng pasilidad na ito ng 1.3 million liters na tubig. Katumbas po yan ng kalahati ng isang Olympic-sized swimming pool tulad ng Amoranto Swimming Pool. Kapag nabawasan na yung mga pag-ulan, saka lang ilalabas gamit ang dalawang malalakas na pump dito din sa pasilidad patungo sa isang malapit na creek dito lang din malapit sa Gloria Street or Gloria Avenue at hanggang Sora, Quezon City. Bukod sa underground retention facility ay meron ding dalawang malaking rainwater harvesting tanks dito na kukuha ng tubig mula sa bubong ng basketball court at yan ay pwedeng gamitin no para sa pagdilig ng mga pananim dito at paggamit din ng flush dyan sa banyo. Isa lamang ito sa dalawa na nakakabukas lang no na water retention facilities sa ilalim ng basketball court sa Quezon City na bahagi ng master plan or ng drainage master plan ng Quezon City na gusto sanang i-address itong pagbaha sa lungsod. 12% ng land area ng Quezon City ang inaasahan na lantad sa mga pagbaha at plano ng lokal ng pamahalaan ng Quezon City na mas maparami sana yung ganitong posibilidad para nga medyo mabawasan yung mga pagbaha kapag tuloy-tuloy at malakas ang buhos ng ulan. Lalo ngayon, nasa panahon na tayo ng habagat season na sabi ng PAGASA ay mas magiging maulan dahil sa umiiral na El Nino. At yan muna ang latest sa lagay ng panahon at mula rito sa Tandang Sora, Quezon City. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya.
9: Ariel, yan ang tunay na masasabing multi-purpose, di ba? Napakaganda niya na magandang ehemplo para sa ibang mga lugar. Binanggit mo ang baha. Dapat ba maghanda ang Metro Manila sa posibleng pagbaha?
8: Alam mo Karen, tama ka no? Ito ay magandang initiative ng local government na pwedeng gayahin sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, lalo sa mga bahaing lugar. Pero yung pagbaha sa Metro Manila, posible kasi nakikita natin sa Biyernes ay hindi pa gaanong maulan. Sabado at Linggo pa aasahan yung talagang malalakas hanggang matinding pag-ulan dito sa Metro Manila. Pero bukod sa Metro Manila na konting ulan lang talaga ay binabaha, ay nakita natin kanina sa forecast natin no, sa mapa, sa kulay ng dami ng ulan base sa ating forecast na itong Mindanao, itong Western Visayas at pati ang Mindoro at Palawan ay grabing baha ang aasahan bukas Biyernes. Kaya itong mga lugar na ito, may report na rin no, ng mga pagbasa mga lugar na iyan, dapat ding maghanda muli po makinig sa inyong local disaster officials dahil mahirap po na lumikas sa kasagsagan ng kataasan ng baha. Karen.
9: Maraming salamat Ariel Rojas. Sugatan ang apat na lalaki matapos pagtulungang bugbugin ng isang grupo ng kalalakihan sa Magalang, Pampanga. Nakuna ng CCTV ang pagharang at pananakit ng mga suspect sa mga biktima. Ayon sa Magalang PNP, galing sa isang lugawan sa Barangay San Nicolas 1 na ang mga biktima nang biglang harangin at upakan ng mga suspect nung Linggo ng madaling araw. Nagtamo sila ng minor injuries at nagpunta sa ospital para magpagamot bago nagpa-blotter sa presinto. Pinaghahanap na ng mga otoridad ang mga nambugbog na lalaki. Nakunan din ang video ang sapakan naman ng dalawang estudyante sa Pasukin, Ilocos Norte noong Lunes na pag-alamang magka-eskwela at kapwa grade 12 students ang dalawang nagsuntukan na nagtalo at nagkapikunan umano kung sino sa kanila ang mas matapang. Sinuspindi na sila ng isang linggo ng kanilang paaralan. Sasailalim din sila sa counseling at paggagawin ng community service. Nagkaayos na rin ang dalawa sa harap ng pulis at ng kanilang mga magulang.
10: Patay ang isang lalaki matapos ma-hit and run habang tumatawid sa pedestrian lane sa Calamba, Laguna. Ang biktima, bibili lamang sana ng almusal para sa pamilya. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
11: Dahan-dahan patawid ang lalaking ito sa pedestrian lane sa Barangay Makiling, Calamba City, Laguna, madaling araw noong Martes. Huminto pa siya para padaanin ang paparating na truck nang bigla na lang banggain ng humaharurot na puting utility van. Sa lakas ng impact, tumilapon at nakaladkad ang lalaki ng van na dire-diretso lang ang andar.
12: Nandito tayo mismo sa pedestrian lane kung saan nangyari ang insidente. Kung inyo makapansin, mabilis ang patakbo ng mga motorista sa bahagi ito ng kalsada na National Highway palabas ng SLEX. Doon naman, sa may poste na yon sa aking likuran, tumalsik ang biktima matapos mabundol ng utility van.
11: Agad namang rumisponde ang rescue team matapos humingi ng saklolo ang isang concerned citizen.
13: Nadatnan po ng ano natin na makasama po natin is nasa gilid po siya ng kalsada. Nakadapa po. Wala na po siyang malay.
14: Malayo tinalsikan kasi dyan sa gitna talsik siya doon. Nakalatkat siya. Pagdating ko dito, nakadapa na.
11: Dead on arrival sa ospital ang lalaki dahil sa matinding pinsala sa ulo. Kita naman sa isa pang kuha ng CCTV ang pagdaan ng tumakas na utility van sa tapat mismo ng barangay hall.
15: Nagkanta ka sir kami ng backtracking ng CCTV sir. Galing si sir ng Batangas papunta sir ng Calamba City. Possible sir na S-Lex sir papuntang Startol sir or papunta sir siya ng Pamanila. Nag-request na kami sir ng CCTV para makita namin sir yung ano yung plate number sa CCTV sa S-Lex sir. Para sir matrace agad namin sir yung location at sino may-ari. Hindi namin titigilan nito sir hanggat mahanap namin at mapanagot sir at makasuhan.
11: Hindi makapaniwala ang mga kaanak mula Bicol sa sinapit ng biktima na nakipagsapalaran sa Laguna bilang factory worker. Naulila niya ang dalawang anak. Bibili lang sana ng almusal ang biktima ng mabangga ito.
16: Gusto lang namin ho, mahuli yung gumawa nun. Sumuko ko na lang ho, panagutan yung ginawa. Di namin nakalain eh. Sobrang bata pa.
11: Mahigpit na ang pagabantay ng otoridad sa pedestrian lane para hindi na maulit pa ang insidente. Ibinyahin na pauwi ng Bicol ang labi ng biktima habang nagtaabot naman ng tulong ang kumpanyang pinagkatrabahuan nito at ang Calamba LGU sa naiwang pamilya. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
10: Patay ang dalawang tuta matapos paulit-ulit na ibalibag ng may-ari nito sa sementadong sahig sa Barangay San Vicente, Gapan City, Nueva Ecija. Nakuna ng video ang pangmamalupit ng lalaki sa kanyang mga alaga noong Sabado ng hapon. Ayon sa kapitbahay ng lalaki, nagkaalitan sila ng may-ari ng mga tuta matapos ireklamo ang pagdumi ng mga aso sa kanilang lugar. Pero ang napagbunto na ng galit ng lalaki ay ang kanyang mga tuta. Depensa naman ng lalaki, binato siya ng tiles ng kanyang kapitbahay. Rumisponde ang Bataan Animal Welfare Society sa lugar, pero hindi na natagpuan ang labi ng mga tuta dahil itinapon na umano ang mga ito. Iniligtas na lamang nila ang mga natitirang alaga ng lalaki. Wala pang inihahaing reklamo sa pulisya tungkol sa insidente, pero nakikipag-ugnayan na ang isang animal rights group para sa posibleng legal na hakbang.
1: Nauwi sa pagkakadiskubre ng umano'y illegal na online sabong operation ang pagtugis ng mga otoridad sa isang wanted person sa Negros Occidental. Apat ang arestado sa operasyon ng mga pulis. Nagpapatrol, Jeff Caparas.
17: Sinalakay ng mga tauhan ng Negros Island Region Police Office ang isang game farm sa Barangay Alicante, Ibi Magalona, Negros Occidental nitong Miyerkules. Manhunt operation sana ito para sa isang wanted person sa probinsya. Pero illegal na online sabong din ang natisod ng mga pulis. Tumambad sa kanila ang daan-daang panabong na manok. Ang iba sa mga ito, patay na matapos matalo sa sultada. Nakita rin ang ilang gamit sa sabong gaya ng mga tari at iba pang parafernalia sa sugal. Natagpuan din ang Animoy Studio na ginagamit para kunan ng sabong bago i-broadcast.
18: Mayroon tayong intelligence information na isang most wanted person ay nagtatago dito sa farm na to. He is pretending to be one of the workers doon sa farm. Kaya ang ating team at nung sila ay papunta na doon, ay bigla na lang nagtakbuhan yung mga tao. So, noon pala, tinabol ng ating mga pulis, nakita nila na meron palang ongoing na online sabong doon sa area.
17: Apat ang naaresto sa operasyon matapos tabigong makapagpakita ng mga dokumentong magpapatunay na legal ang kanilang online sabong operation. Nakatakas naman ang wanted person na orihinal na target ng operasyon. Inaalam pa rin kung sino ang may-ari ng farm. Maharap sa reklamong illegal gambling at paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012 ang mga naarestong suspect. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
9: Sa ibang balita naman, nadiskubring may mataas na bad cholesterol si Senator Rodante Marcoleta na maaring magdulot ng pagbabara sa mga ugat. ayon sa PNP General Hospital. Samantala, naisilbi na sa mambabatas ngayong Webes ang isa pa niyang warrant of arrest. Kaugnay naman sa pagtanggap umano ng mga regalo o pabor bilang opisyal ng gobyerno. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
19: Naisilbi na ngayong Webes ng umaga ang isa pang warrant of arrest laban kay Senador Rodante Marcoleta kaugnay sa paglabag sa Presidential Decree 46 o yung nagbabawal sa mga opisyal at kawaninang gobyerno na tumanggap ng mga regalo o pabor.
20: We immediately dispatch yung mga personnel ng CIDG to verify and validate such news and yun nga, nalaman natin that it was already served by the Sheriff of the Sandigan Bayan. So, ito is available for 30,000.
19: Naisumite na rin ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa Sandigan Bayan ang mga hiniling nitong dokumento kaugnay sa pagkaka-aresto kay Marcoleta.
20: Actually, noong July 6 pa lang, ay nag-return na kami ng warrant. This contains yung mga mugshot niya, lahat, fingerprint, yung certificate of detention, and so on and so forth. Now, ang kulang lang that time is yung medical certificate or medical condition ni Senator Marcoleta, which we submitted yesterday upon receiving yung directive from Sandigan Bayan.
19: Ayon naman sa PNP General Hospital, nakumpleto na ngayong araw ang blood chemistry results ng mambabatas. Lumabas dito na mataas ang kanyang bad cholesterol o indikasyon ng dyslipidemia.
21: Pwede po magbara po yun sa mga ugat-ugat po. Pwedeng magkaroon ng deranged sa blood flow po natin.
19: Hinihintay na lamang ang resulta ng 2D echocardiogram para masuri ang kondisyon ng puso ng senador. Ayon sa mga doktor, nakararanas pa rin si Marcoleta ng paminsan-minsang pananakit ng dibdib. Kaya kung ililipat man siya sa detention facility, sinabi ni Bayani na irerekomenda nilang huwag muna siyang isama sa general jail population hanggat hindi gumagaling ang kanyang pulmonya.
21: Kung sa estado ni Sir, consider natin yung age niya, syempre mababa na po yung immune system niya kumpara po sa mas bata sa kanya. So mas advice namin na isolate po siya. So yun po. Lalo na ngayon, di ba po merong sa news, merong increasing cases of COVID. So kailangan po nating bantayan. 72 na po.
19: Tatlong araw na nakakonfine si Marcoleta sa ospital matapos madiagnose ng mild pneumonia, paglaki ng puso at degenerative disc disease sa cervical spine. Binisita naman kaninang hapon ni Senador Robin Hood Padilla ang kalyadong senador. Higit isang oras din siya na malagi sa ospital. Pagtitiyak ng CIDG, 24/7 ang pagbabantay nila sa ospital at dumadaan din sa kanila ang lahat ng mga request na mabisita si Marcoleta. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
9: Pinatawan ng 1,000,000 pisong piyansa ng Lapu-Lapu City RTC ang kontraktor na si Sara Discaya para sa mga kasong isinampa laban sa kanya kaugnay ng umano'y 96.5 million peso na ghost project sa Davao Occidental. Ayon sa resolusyon ni Branch 27 Presiding Judge Nelson Leyco, hindi sapat ang mga ebidensyang inilatag ng prosecution para patunayan ang paglahok ni Sara Discaya sa pamimbeke ng mga dokumento o sa pagkikipagsabwatan sa iba pang akusado. Inaakusahan ng prosecution ang St. Timothy Construction na pag-aari ni Discaya na nagsinungaling tungkol sa proyekto, partikular sa 30.65% accomplishment rate sa loob lamang ng 4 na araw. Kinwestiyon din ng korte ang pagsisimula ng construction ng proyekto kahit wala pang opisyal na kontratang iginawad ang kumpanya.
10: May kakambal na si Catherine Bernardo? Well, hindi po, kundi wax figure niya sa Madame Tussauds Hong Kong ang isinapubliko ngayong Webes. Samantala, pahinga sa pag-arte ang star magic artist para makipagbakbakan sa ilang bigating Thai actors sa hard court. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
0: Mas malaki at mas matinding bakbakan ang aabangan sa Star Magic All-Star Games ngayong taon. Makakaharap ng Star Magic Basketball Team ang GMMTV mula Thailand sa kauna-unahang international exhibition match ng event, pangunahan ng kupunan ni Gerald Anderson bilang playing coach. Ayon kay Gerald, isa itong bagong hakbang para mas mapalaki pa ang Star Magic All-Star Games at mas mahatira ng kakaibang experience sa mga kapamilya.
3: I think they deserve it, yung mga fans, yung audience, yung supporters ng ABS and Star Magic.
0: Kasama sa lineup si Ronnie Alonte, nabalik hardboard matapos ang halos isang taong pamamahinga sa paglalaro ng basketball. Ipinakilala kanina ang Thai actors na sasabak sa laro kabilang sina AJ at JJ.
22: We search the game in the internet and we see the creep and we just excited that we are going to play in this game.
23: Really big hall.
22: We always excited.
0: Hindi lang basketball ang aabangan ng mga kapamilya dahil sasabak din ang Star Magic Girls sa volleyball game. Gaganapin ang Star Magic All-Star Games sa August 23 sa Mall of Asia Arena. Samantala, inireveal na ang Madame Tussauds Hong Kong wax figure ni Catherine Bernardo kanina. Hango ang wax figure ni Kath sa kanyang 2023 looks nang tumanggap ng award bilang Outstanding Asian Star Award sa Seoul International Drama Awards.
24: A lot of talented Filipinos who deserve to be in Madame Tussauds as well. I think we can give you a list, Sir Wade, who to consider next, but hopefully this won't be the last and maraming pang pwedeng i-offer ang Filipinos, not just here in the Philippines but also globally.
0: Naging emosyonal din si Mommy Min na nagpasalamat sa pagpili sa kanya anak na maging parte ng Madame Tussauds.
25: Napaka-swerte. It's another milestone for her, to the career, and also sa aming family.
0: Makikita ang wax figure ni Catherine sa Madame Tussauds Hong Kong. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, dalawang lalaki pistado sa pagnanakaw ng kable ng kuryente matapos biglang mag-brown out. Habagat at bagyong Inday, nagdulot na malawakang baha sa Mindanao. At bulkang Mayon sa Negros, muling nag-alboroto. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
26: TTZMM, numero uno sa aksyon!
27: Ang oras, 3 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
28: Oras sa tidsan nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
26: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
29: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
30: Tuloy lang sa activities. On the go!
29: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
31: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
29: Let's go!
30: Make your move, baby.
31: Arthrisin, get going!
32: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
33: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
34: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: TTZMM, numero uno sa aksyon!

0: Saha, malalakas na hangin at iba pang emergency. Sa ilalim ng Blue Alert status, naka-standby na rin ang lahat ng emergency at rescue asset ng lungsod. Kabilang ang mga rescue boat, life jacket, portable generator, floodlight at iba pa. Maging ang mga personnel at mga response team ng Manila DRRMO. Samantala, nagsimula ng itiklop at irolyo ang mga billboard at tarpaulin at sa mga building at mga overpass para sa kaligtasan ng publiko at mga motorista. Nagpaalala naman ng Manila LGU sa publiko na maging alerto sumunod sa mga abiso ng mga otoridad, lalo na sa mga residente na nasa flood-prone areas at malapit sa dagat. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bertizon DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
1: Ang oras, ganap na alas 7 ng gabi.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: TV Patrol! Sa DZMM! DZMM! Numero 1 sa ako!

0: ang inilikas sa ilang lugar sa Mindanao dahil sa bahang dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday. At live mula Cotabato, nagpapatrol Lirio Bompat. Lirio, gaano nakalalim ang baha sa mga apektadong lugar dyan?
1: Karen, hanggang 4 na talampakan ang lalim ng baha sa ilang lugar, partikular sa Barangay Tambunan sa Bayan ng Talayan, Maguindanao del Sur. Apektado rin ang baha ang Maguindanao del Norte kung saan isang 7 buwang gulang na sanggol ang inilikas sa Bayan ng Parang.
2: Baha ang idinulot ng malakas na ulan sa bahagi ng Mindanao simula pa nitong Miyerkules. Isa sa mga naapektuhan ang mga barangay sa Talayan, Maguindanao del Sur. Pahirapan ang pagtawid, lalo't hanggang 4 na talampakan ang lalim ng tubig sa Barangay Tambunan. Pinasok ang mga tindahan at bahay sa Barangay Katibuan, kaya may mga residenteng umakyat sa ibabaw ng mesa. Hirap ding sumuong sa baha ang mga motorista. Isa ang nalunod sa Barangay Tamar.
3: Gilid nila na tumawid, pagkatapos natumba sa kwan ng kagitna ng ilog.
2: Binahari ng Karatig Bayan ng Gindulungan. Umabot ang baha hanggang sa kalsada. Stranded kagabi ang mga motorista sa Barangay Nituan sa Parang, Maguindanao del Norte dahil sa baha. Tanging mga malalaking truck lang ang nakatawid. Puspusan ang paglikas. Kabilang sa inilikas ang 7 buwang sanggol.
4: Municipality po ng Maguindanao del Norte. Sa ngayon po ma'am, yung municipality po ng Parang, and municipality po ng Northern Kabuntalan.
2: May mga silid-aralan na nasira ng pasukin ng baha. Nailigtas naman sa Romaragas ang tubig ang 2 guro sa loob ng Ruth Manion Babaw National High School.
5: Dahil sa mababa yung lugar ng Magsaysay, yun talaga yung severely affected barangay. Meron kami mga evacuees na sa 2,000 more or less na individual.
2: Puspusan ang pagbabantay sa mga lalawigan ng Maguindanao dahil patuloy pa rin ang malakas na buhos ng ulan. Rumagasa naman ang baha sa Barangay Palimbang Sultan Kudarat. Kinailangang ilikas ang mga residente sa Barangay Kolobe at Kulong-Kulong. Pati sementeryo, pinasok ng baha. Gumamit ng lubid ang mga rescuer para sagipin ang mga binahang residente. Sa Santa Clara sa Calamansig, pahirapan ang mga residente at motorista dahil binaha ang kalsada dahil sa patuloy na pag-ulan. Binahari ng bahagi ng Maitom sa Rangani Province. Pinasok ng baha ang ilang bahay sa Barangay New La Union. Kahit delikado at rumaragasa ang ilog, may mga nangahas tumawid sa manipis na hanging bridge na ito. Buwis buhay namang sinuong ng lalaking ito ang malakas na agos ng tubig sa Barangay Ticolab. Bit-bit niya ang bag na may lamang gamit.

0: Pilit ng kanyang pamilya, ligtas naman siyang nakatawid sa Sapa. Umapaw din ang Sapa sa Datalbukay Glan, Sarangani Province. Pahirapan tuloy ang pagtawid. Patay naman ang isang lalaki matapos tawirin ang baha para sa gipin ng alagang baka sa Malaybalay City, Bukidnon. 5 barangay ang binaha roon.
1: Karen, katitila lang ng ulan dito sa Cotabato City at sa ilang bayan sa Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte ay tuloy sa ngayon ang paghangus ng ulan. Nakausap natin kanina ang PDRRMO ng Maguindanao del Sur at sinabi nito na palalawigin hanggang bukas ang suspension of classes sa lahat ng antas ng paaralan sa lalawigan at sa Lunes na magre-resume ang pasok sa lahat ng antas sa buong probinsya. Nakausap din natin kanina yung PDRRMO at dagdag nito na magdidepende sa mga LGU na hindi nakaranas ng pagulan at pagbaha kung ililift o palalawigin yung suspension of classes. Ang Maguindanao del Sur, Karen, ay binubuo ng 24 na mga bayan at 10 dito yung apektado ng baha kung saan mahigit 2,000 pamilya ang apektado. Sa Maguindanao del Norte naman, nakausap natin kanina si Governor Dato Tucau Mastura at sinabi nito na i-assess ngayong gabi kung magtutuloy yung buhos ng ulan hanggang bukas at posibleng palawigin yung suspension of classes. Karen?
2: Lirio, matanong ko lang, no, mukhang humupa na ang tubig baha. May mga pamilya ba na kinailangang lumikas, pumunta sa isang evacuation center?
1: Yes, Karen, particular dito sa bayan ng Parang, 2 barangay yung labis na apektado at inilikas nga yung nasa 2,000 na individual. Nasa mga evacuation center ang mga ito, may nasa gymnasium at sa isang simbahan sa barangay Magsaysay ng bayan. Karen.
2: Maraming salamat, Lirio Bompa.
3: Bistado ang pagdinakaw ng mga kable ng kuryente ng 2 kawatan nang biglang mag-brown out sa apartment building sa Quezon City na kanilang ninanakawan. Yan ang CCTV Patrol ni Bea Cuadra.
4: Mag-aalas 3 ng madaling araw nitong Martes nang mahagip sa CCTV ang lalaking ito na hinihila ang kable ng kuryente sa isang apartment building sa barangay Greater Fairview sa Quezon City. Ilang beses na pabalik-balik ang lalaki na may kasama pang isang lalaki na may bitbit na puting sako. Hindi tinigilan ng lalaki na hilain ang kable hanggang sa maya-maya pa naglakad na sila paalis.
5: Itong caretaker, sinabihan siya ng mga tenant na brown out, walang ilaw sa buong apartment. Ang unang ginawa nitong caretaker is tiningnan yung CCTV footage. May nag-aakyat bahay sa kanila. Hinihila yung mga wire na yun ang nag-cause ng brownout sa buong apartment.
4: Agad nagsagawa ng follow-up operation ng mga otoridad nang malaman ng pagnanakaw at naaresto ang 2 suspects sa labas ng kanilang bahay sa Barangay Holy Spirit nitong Miyerkules ng madaling araw.
5: Kitang-kita yung mukha. Yun, doon na tayo nag-umpisa, forward tracking. At saka nagtanong-tanong na rin sa mga kapitbahay at saka sa mga ibang andun sa area din. At mayroon isang concerned citizen na naging informant namin na nakilala tong suspect natin.
4: Naibenta na sa junk shop ang mga ninakaw na kable kaya hindi na na-recover ng PNP.
5: Ang pagbenta daw ng wires na ganon, yung mga ganon na mga kapal na wires is 400 yung isang kilo. Ibig sabihin, kung 900 nila na benta, more than 2 kilos yung bigat ng nakuha nila lahat.
4: Inamin ng dalawa ang pagnanakaw.
6: Dala na po sa kahirapan.
7: Kahirapan lang din po.
4: Mahaharap sa reklamong robbery ang mga suspect. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
3: Patay ang isang tricycle driver matapos pagsasaksakin ng 17 beses. Habang natutulog sa Rodriguez Rizal, agad naman ang aresto suspect na kanyang kapitbahay. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
8: Flasha! Tapos na yung dugo! Tulong!
9: Nakalabas pa ng bahay ang dugo ang lalaking ito na kinilalang si Melvin Gutierrez matapos sa pagsasaksakin ng kanyang kapitbahay na si alias Jason nitong Martes ng umaga sa barangay Jeronimo Rodriguez Rizal. Nakatayo pa ang biktima hanggang tuluyang bumagsak. Ayon sa pulisya, bigla na lang pumasok ang suspect sa bahay ng biktima na may bit-bit na kitchen knife at pinagsasaksak ito. Alitan ang ritig ng motibo ng pulisya sa krimen dahil nagkaroon ng dating pagtatalo ang dalawa matapos mahuli ng biktima na tangay-tangay ng suspect ang kanyang tricycle.
7: May mga previous incident po raw na accordingly sinasaway noon na biktima yung suspect dahil ninanakaw nga po yung motor na aktuan mismo ng ano ng biktima
10: na
7: inilalabas dun sa mismong perimeter ng bahay yung ano yung motor. Pwede maging dahilan po yun ng ano ng sama ng loob ng suspect.
9: Inamin ng suspect ang krimen na agad na naaresto ng Rodriguez Police.
11: Hindi po kami nagkaunawaan. Nagtangka po akong ano, nakawin yun. Gustuhan ko lang mag, ano, dahil nablanko na rin po isip ko eh. Ayun na lang po ang gusto kong gawin. Kaya hindi ko na po napigilan. Sana yun, patawarin na ito. Magpasensyahan.
9: Labis naman ang pangungulila ng kaanak ni Melvin, lalo na ng kanyang unika iha na si Ashley.
12: Masakit po kasi expect ko po na kasama ko po siya habang buhay. Kasi sabi din daw po niya na hindi daw po niya kaya na kapag wala po kami nila nanay. Paplano na din po si Papa about sa birthday ko. Tapos di po siya makakasama.
13: Sobrang sakit. Parin po kaya.
9: Naharap na sa reklamong homicide ang suspect.
7: Kinasuhan po natin siya ng homicide at ngayon po ay nasa nakadetain po sa ating custodial facility yung suspect.
9: Tulong ang panawagan ng pamilya para sa pagkapalibing ni Melvin. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
14: Muling nag-alboroto ang Canlaon Volcano sa Negros Island na ngayong Webes. Ayon po sa FIVOX, naganap ang sinasabing moderately explosive eruption bandang alas 7:30 ng umaga. At umabot ng 3 kilometro ang taas ng ibinuga nitong abo. Sabi naman ng ilang residente ng Canlaon City, Negros Oriental, nakarinig sila ng pagsabog pero hindi nila nakitang galing ito sa bulkan. Dahil natatabunan ng fog ang tuktok nito. Nasa ilalim pa rin ng alert level 2 ang bulkan, kaya't mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone sa paligid nito. Nasa red alert naman ang Office of the Civil Defense. Umabot sa ilang bayan sa Cebu ang ashfall mula sa bulkan. Sa Cebu City, marami na ang bumibili at nagsusuot ng face mask. Sinuspindi rin ang klase sa lungsod kanina para masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante. Hindi rin naman nakaligtas ang Mactan Cebu International Airport. Natabunan ng ashfall ang runway ng paliparan, kaya't nakansela ang ilang paalis na ang flight. May sumusunod sa yapak ni Olympic gold medalist Heidelyn Diaz na sungkit ng kanyang 15 anyos na pamangkin na si Pinay weightlifter Alessandra Ann Diaz ang gintong medalya. Hindi lang isa, kundi tatlo mula sa 2026 IWF World Youth Championships sa Cali, Colombia. Namayagpag si Diaz sa kompetisyon ng snatch, clean and jerk at total. Nakuha pa niya ang 2 bagong youth world records matapos makapagtala ng 98 kilograms sa clean and jerk at 175 kilograms sa total. Katulad po ni Heidelyn, tubong Zamboanga City rin si Alexandra. At kwento niya, malaki ang naging impluensya sa kanya ni Heidelyn na todo suporta sa kanyang journey sa weightlifting. Gaya ng kanyang tita, pangarap din niyang maging Olympian at mag-uwi ng ginto para sa Pilipinas. Muling sasabak sa training si Alexandra para paghandaan ang posibleng laban sa Agosto at Nobyembre.
2: At susunod, Bangko Sentral ng Pilipinas may payo sa publiko para mapaghandaan ang pagre-retiro. At taas presyo sa petrolyo, nagbabadya na naman. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patron.
15: TZMM, numero uno sa aksyon.
16: Ang oras, 13 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
17: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
15: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
18: Ang galing! Pang matagalan!
19: Parang tayo lang han, no?
20: Everest Appliances.
18: Babe, ano ever best decision mo in life?
19: Siyempre, building a home with you.
20: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
21: Trending sa DCMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kitakits mga kasambuhay.
22: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tanglulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Isreta at DZMM Teleradio.
23: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
24: Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ang balitaktakan ni na Chang Ami Perez at ang ating meteorologist, Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
25: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng 1:00 ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
26: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa 6:30. Una sa balita, una sa public service.
14: Hinihikayat po ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga Pilipino na paghandaan ang pagre-retiro dahil hindi naman anila ganun kalaki ang kasalukuyang buwan ng pensyon. Isa sa isinusulong nilang programa ang Personal Equity and Retirement Account o PERA. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
0: 44 na taong gulang na ang tinderang si Gemma, kaya matagal-tagal pa bago makuha ang pensyon niya sa SSS. Pero aminado siyang maliit lang ang monthly pension, gaya ng karanasan ng asawa niya na ilang dekadang naghuhulog pero hindi sapat ang buwan ng pensyon ngayon dahil sa sakit.
1: Kulang po talaga sa ano niya, sa mga gamot pa lang, kulang pa.
0: Bukas si Gemma na mag-apply sa programa ng Bangko Sentral ng Pilipinas na Personal Equity and Retirement Account o PERA para itong SSS o GSIS na maghuhulog ka ng pera, pero voluntaryo ito at posibleng mas malaki ang makukuha mo kapag nagretiro ka.
3: Yung kita mo, hindi nababawasan ng tax. Yung kita mo this year, kikita ulit next year. Over time, in the power of compounding, mas mabilis yung paglago ng pera mo.
0: Para makapag-apply sa pera, dapat 18 years old pataas at may tax identification number. Maximum 200,000 pesos a year ang pwedeng ihulog ng isang individual at 400,000 pesos naman kada taon para sa OFW. Ilalagay ito sa iba-ibang investment gaya ng mutual funds, stocks at iba pa.
3: Mayroon kang flexibility, depende kung anong sa kakayahan mo ngayon na mag-contribute because this is a voluntary program.
0: Pag nakalimang taon kang nakakapaghulog at umabot ka sa 55 years old, maaari mo nang i-withdraw ang lahat ng pera mo, pati na ang kita sa investments na walang buwis. Aminado ang BSP na maliit lang ang pensyon kung SSS o GSIS lang, kaya makadadagdag umano sa kasalukuyang retirement benefits ng mga Pilipino ang programa. Hinihikayat din ng BSP ang mga kumpanya na sumali sa employer-sponsored program para makatulong sa mga empleyado sa paghulog ng pera. Magkakaroon din ng tax incentives ang mga sasaling kumpanya. Sa mga gusto nang magsimula, maaaring puntahan ang mga accredited pera administrator para maka-apply kasama ng ilang participating banks at digital platform providers. Pwede rin tingnan ang official social media page ng BSP. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
14: Tiniyak po ng Malacanang na maipamamahagi na ngayong taon ang performance-based bonus para sa mga kwalipikadong kawani ng pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang podo para dito ay opisyal nang nakapaloob sa 2026 General Appropriations Act. Una nang inaprubahan ng Office of the President ang paggawad ng bonus sa pamamagitan ng Executive Order 61 na nilagdaan kamakailan. Sakop nito ang lahat ng national government agencies, state universities and colleges, government-owned and controlled corporations o GOCCs, local water districts at local government units na makakakuha ng hindi bababa sa 70 points o sa overall score sa apat na accountability dimensions ng pamahalaan, kabilang ang performance results, process results, financial results, at citizen-client satisfaction results.
2: Sa ibang balita naman, dumami ang insidente ng karahasan sa mga paaralan matapos ang pamamaril sa Tacloba noong Hunyo ayon sa Department of Education. Sari-saring panukala naman ang itinutulak para mapigil ang ganitong insidente sa mga paaralan. Nagpapatrol, Victoria Tulad.
4: Copycat phenomenon. Ito ang tawag ng mga otoridad sa paggaya ng iba sa mga bayolenteng insidente na naitatala ngayon sa mga paaralan.
5: I'd like to acknowledge,
4: sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education ngayong Huwebes, kinumpirma ng Department of Education o DepEd na dumami ang mga ganitong insidente matapos ang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, Leyte noong nakaraang buwan.
6: June 22, of course, yung sa San Jose, Tacloban City. June 23, Tarlac and Capas bomb threats which led to police response. June 23 as well, Negros Occidental stabbing incident. June 24, Tolosa, Leyte, ito yung may tip na inaksyonan ng CIDG. June 26, Apari, may mga batang nahulihan ng may baril at ng kutsilyo. Ito po ba'y nangyayari talaga even before, hindi lang nababalita?
8: And after the Tacloban, mas lalong dumami. I think majority of that which really concerned DepEd is are the threats yung bomb threat at saka yung shooting threats. Sabi po ng PNP, and when we had a meeting with them, so there's always the tendency of the phenomenon of copycat. So nagiging mas curious sila, especially knowing the stories about the story behind the Tacloban incident.
4: Sa impormasyong natanggap ng DepEd, lumalabas na mas marami rin umano ang nag-download ng video game na Gorebox. Ayon sa mga otoridad, ito ay nilaro ng isa sa mga sangkot sa pamamaril sa Tacloban. Sabi ng DepEd, kailangan nila ng tulong para pigilan ang copycat phenomenon.
8: So even if we secure our schools in terms of the facilities, if that there is the intention, the influence, and the motivation, gagawin at gagawin talaga. We are looking into really embedding the drills on active shooting as part of the regular drills that we're doing in our school. So bukas po yung aming simulation na yan that will happen in Manila Science High School.
4: Sa ngayon, 4 sa 10 paaralan ang may CCTV ayon sa DepEd. 1 sa 10 paaralan naman ang may metal detectors. Si Senate President Sherwin Gatchalian, nababahala na 41.2% o 4 sa 10 estudyante ang nakatanggap ng banta mula sa ibang estudyante. Muli rin niyang itinulak ang pagpapasa ng Senate Bill 2066 o ang Social Media Safety for Children Act na nagbabawal sa paggamit ng social media para sa mga edad 16 pababa.
5: As young as 10 years old, naglalaro sila ng social media, no? Naglalaro sila ng games. Naglalaro sila ng mga ganitong technology na minsan kausap nila, hindi nila alam kung sino.
4: Iba-ibang solusyon ang inilalatag para mapigilan ang mga insidente ng karahasan sa mga paaralan. Isa sa mga nakikitang paraan para gabayan ang mga estudyante ay sa pamamagitan ng School Counselor Associates na ayon sa DepEd ay aabot sa 15,000. May dedeploy umano sila ngayong taon sa iba-ibang eskwelahan, partikular doon sa mataas ang bilang ng kaso ng bullying. Iginiit din ni Aquino, Chairperson ng Committee on Basic Education, ang kahalagahan ng isinusulong niyang School Safety Act, kung saan hindi lang eskwelahan ang may responsibilidad sa kaligtasan ng mga estudyante. Tulad ng nangyari sa 2 student-athletes ng Ateneo de Manila University na nalunod noong June 8 habang nasa training sa Aurora ang kanilang basketball team. Ayon sa presidente ng Ateneo na si Father Roberto Yap, tuloy-tuloy ang kanilang pagtulong sa pamilya ng 2. Naging emosyonal naman si Yap nang ikwento ang pinagdadaanan ng mga nakaligtas na student-athletes at iba pang miyembro ng Ateneo community na direktang apektado ng trahedya.
7: Many continue to endure cyberbullying, online harassment, and trial by publicity while grieving. We unequivocally condemn these acts because they only deepen the pain of those already grieving by spreading disinformation and causing further harm. Our support for those affected does not diminish our commitment to care for every member of our community while the legal processes are ongoing.
4: Humarap din sa pagdinig ang may-ari ng resort kung saan nag-training ang Ateneo basketball team, pati ang mga lokal na opisyal ng Aurora. Ayon sa Ateneo, tuloy-tuloy rin ang kanilang fact-finding investigation para matukoy kung ano talaga ang nangyari. Victoria Tulad, ABS-CBN News.
2: Samantala, na puno ng bulaklak ang puntod ni Rene Vaterbonia sa Talacogon, Agusan del Sur, isang buwan matapos ang nangyaring trahedya sa Aurora. Umaapila pa rin ang ina ni Vaterbonia na si Rovelin para makamit ang hustisya at katotohanan sa pagkamatay ng anak. Naghahanda naman ang LGU para gunitain ang 40th araw ng pagkamatay ni Vaterbonia. Sa ibang balita naman, mahirap pero masaya. Ito ang buhay nanay ng aktres na si Angelica Panganiban. Sa one-on-one interview natin sa kanya, ibinahagi ni Angelica ang mga hamon na pinagdaanan ng isilang si Amila. Ipinasilip din niya sa atin ang munti niyang tahanan o condo sa Metro Manila. Ako masabi, from the farm in Tanawan to the condo, yes. In fairness.
9: Close na talaga tayo.
11: This is
9: is our halfway house.
2: Oo, pero you really stay in?
9: In Subic.
2: Okay.
9: That's our home base.
2: Blooming ka.
9: Thank
2: okay.
9: you.
2: Is motherhood a part of this glow?
9: I guess. Yung motherhood, iba-iba kasi, di ba? Ako kasi na-enjoy ko talaga siya. So, hindi maiiwasan na minsan gusto mo ng space, ng time, gusto mo na mag-isa. Yung overall ng pagiging nanay, I love it. Nahirapan ako magpa-dede.
2: Oo.
9: As in, dumudugo yung breast ko nung... Kala ko, pag ginanon mo lang, dedede lang eh. Hindi pala, may latching. Tapos lahat, masakit.
2: What is your biggest fear for your daughter?
9: Bukod sa health, alam mo, hindi ako takot na masaktan siya in life. Gusto ko siyang maging katulad ko. Huwag tanga, ha? Bakit ka natatawa, Miss Kage? Para bang naniwala ka din, ano? Gusto ko siyang magmahal katulad ko.
2: Yeah.
9: Yung hindi sumusuko sa love.
14: Susunod, isla ng Batanes tila inaangkin na rin ng China ayon sa mga eksperto. At Office of the Vice President Chief of Staff Zuleika Lopez, formal nang pinatawag ng Senate Impeachment Court. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
26: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
11: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
26: Matinding init. Mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot. Sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino inyo sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
22: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tag-ulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
26: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
25: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng 1:00 ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo. hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
10: TV Patrol sa DZMM!
15: Namumurong tumaas na naman ang presyo ng petrolyo sa susunod na linggo dahil sa pag-igting ng tensyon sa gitnang silangan. Pati ang singil sa kuryente, posible ring sumipa sa paparating na July billing, dulot naman ang pagtaas ng presyo ng kuryente sa spot market.
16: Dismayado si Caloy dahil todo tupid na niya siya. Pero ang ending, tumaas pa ang bill niya sa kuryente noong nakaraang buwan. Gaya ng ibang consumer, naglita niya na rin siya sa dami ng ipinapasang charges.
17: Ang dami talaga. Iniisa-isa ko yun. Kada dating ng bill, bakit kaya may ganito? Yun nga, nagulat nga kami. May purpose, may senior citizen. Diba dapat sagutan ng gobyerno yun?
16: Puro mukhang lalong madidismaya si Caloy at maraming consumer dahil posibleng lalo pang tumaas ang singil sa kuryente sa buong bansa. Sumirit kasi ang presyo ng kuryente sa spot market. Halos piso sa Luzon, mahigit 4 pesos sa Visayas at lagpas 3 pesos per kilowatt hour sa Mindanao dahil sa pagdipis ng supply ng kuryente. Kung maraming kuryente ang binili ng kooperatiba o utility sa spot market, mas matindi ang epekto sa mga customers nito.
18: Compared to Meralco, I think yung 7% halos the same lang last year. So probably if there will be impact, very minimal. But definitely for Visayas, I think 30% is really significant.
16: Noong Hunyo, 30 distribution utilities ang humiling na gawing utay-utay ang dagdag singil na umabot ng hanggang lagpas 4 pesos kada kilowatt hour ang pinakamalaki. Ngayong buwan, 4 pa lang ang formal na nakiusap ng staggered increase na aabot ng mahigit 6 pesos per kilowatt hour ang pinakamalaking dagdag presyo.
19: There will be an advisory para na rin naman na sa ibang utilities as well as mga generators on these staggering orders or directives that we've been issuing para rin hindi magkagulo in terms of implementation.
16: Bumalik din ang yellow alert o manipis na reserbang kuryente simula kahapon dahil na naman sa pagpalya ng sangkaterbang planta ng kuryente. Sa gitna nito, nakatakda namang desisyonan ng ERC sa bandang Setyembre ang hiwalay panghirit ng Meralco na dagdag sa distribution charge na halos piso kada kilowatt hour.
19: You're assuming that there will be any upward adjustment. But what if the results of our evaluation will be for a downward adjustment? And so if we will just sit on this application, we will also be depriving the consumers of what should be the appropriate rate that Meralco is charging them.
15: Samantala, may bad news din sa mga motorista sa susunod na linggo dahil batay sa unang tatlong araw ng trading sa world market, mukhang masusundan ang dagdag presyo sa diesel at kerosene. Pati ang gasolina, mukhang madadali dahil inaasahang tataas palalo ang presyo ng langis sa world market sa huling dalawang araw ng trading.
16: Tinapos na kasi ni US President Donald Trump ang ceasefire sa Iran, kaya bakbakan na naman sa Middle East.
20: For today, mukhang malaki po yung nakikita nating jump ng mga ng prices, no? Yung MOPS, particularly po diesel, most likely po mukhang talagang for the next 2 days or today at saka tomorrow, MOPS prices would really escalate or go up.
16: Nag-anunsyo naman ng 3 piso kada kilong dagdag presyo sa LPG ang Regasco simula sa Lunes, July 13, matapos ibalik ng gobyerno ang excise tax sa cooking gas at kerosene.
2: Nagbabala ang mga security expert at opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas sa panabagong taktika ng China para angkinin naman ngayon ang isla ng Batanes. Giit ng Department of National Defense, wala itong basihan at agad na dapat kontrahin. Nagpapatrol, Zen Hernandez.
0: July 12 ang anibersaryo ng makasaysayang 2016 Arbitral Award na kumilala sa mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pero 10 taon matapos ibaba ang hatol ng korte, tila lalo pang lumalawak ang gustong kamkamin ng China. Ayon kay Sea Light Executive Director Raymond Powell, isang bagong propaganda ang nais ipalutang ng Beijing matapos ang isang symposium sa Jinan University sa Guangzhou nitong June 30 kung saan pinalalabas umano na ang Batanes ay pagmamay-ari ng China.
1: Participants unanimously concluded that the Bataan Islands, that's Batanes, constitute a natural geographical extension of Taiwan with sovereignty belonging to China.
3: Have been recognized officially.
0: Ayon kay Powell, ginawa ang symposium matapos ang desisyon ng Pilipinas at Japan na umpisahan ang mga negosasyon na magtatakda ng maritime boundaries para maiwasan ang overlapping ng exclusive economic zones ng dalawang bansa malapit sa Taiwan. Bagamat wala pa umanong pormal na pahayag ng pag-angkin sa Batanes ang Chinese government, tinawag ito ni Powell na isang trial balloon na bahagi ng tinatawag rin niyang Chinese lawfare. Tinawag namang kalokohan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pahayag ng Chinese scholars. Pero naniniwala rin si Teodoro na mahalagang seryosohin ito dahil seryoso rin ang potensyal na bata nito hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong Indo-Pacific region.
6: It's a signaling of a preconceived intention already. Hindi rin malayo na nasa plano nila yan. And it also validates yung sinasabi natin na they have the plan to control the whole Pacific Ocean. What is this for, right? We should not allow this to go unresponded to, no? Number one, all academics in the world should throw to douse cold water already on this theory. Kalokohan na yan eh.
21: Yes. It's part of a long
0: Siniguro naman ni National Task Force for the West Philippine Sea spokesperson Commodore J. Tariela na tuloy-tuloy ang pagpapatrolya sa mga karagatang sakop ng jurisdiksyon at sovereign rights ng Pilipinas para matiyak na walang panibagong encroachment o illegal na pagpasok ang mga banyaga.
23: Kapag hindi natin pinatulan itong mga ganitong kasinungalingan, uulit-ulitin lang nila and they're going to rewrite history once again. Baka hindi natin alam, baka pati Ilog Pasig ang kinin na rin ng China.
0: Sang-ayon naman si political analyst at international studies expert Renato De Castro na hindi dapat baliwalain ang mga ganitong pahayag ng Chinese scholars. Naniniwala rin siyang ang pag-angkin ng China sa Batanes ay bahagi ng plano nitong sakupin ang Taiwan.
24: At saka yung institution na yan, hindi nila magagawa, makukondak yung symposium na yan at yung tema na yan kung layang, of course, approval mula sa Communist Party of China. At nakikita naman natin na ang strategic relevance ng Taiwan sa gitna ito ng Luzon at ng Taiwan. At balak talaga ng China na talagang hindi lang sakupin ang West Philippine Sea, South China Sea, baka pati na ang Luzon Strait. Kasi ang Luzon Strait ang kumbaga nasa southern part yan ng Taiwan. At alam naman ng lahat na binabalak ng China sa Taiwan by 2027.
0: Sinubukan ng ABS-CBN na humingi ng reaksyon mula sa Chinese Embassy pero wala pa itong tugon. Zen Hernandez, ABS-CBN News.
14: Formal nang pinatawag ng Senate Impeachment Court si Office of the Vice President Chief of Staff Zuleika Lopez sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Bukod naman sa prosekusyon at depensa, may kanya-kanya ring tanong ang mga senador sa unang linggo ng paglilitis. Nagpapatrol, RG Cruz.
27: Dumating sa Senado si Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez para makipagpulong kay Senate Secretary at Clerk of the Impeachment Court Renato Bantug Jr. ngayong Webes. Matipid siya sa detalye ng kanyang sadya sa Senado.
28: Prepare for Typhoon Inday.
27: Sabi naman ni Bantug, mga isyong administratibo lang ang napag-usapan nila, gaya ng mga bisita ng depensa at mga gamit na pwedeng dalhin. at wala ring Senator Judge sa meeting.
4: Wala rin naman akong pwede makumit sa kanya. Nothing that would affect the merits of the case, nothing that would affect the conduct of the impeachment trial proceedings.
27: Ani bantog may subpina na ang impeachment court para humarap si Lopez sa paglilitis sa susunod na linggo. Pero hindi ito inihain sa kanya sa meeting dahil trabaho umano ito ng Senate Sergeant at Arms. Gusto naman ng ilang senador na bilisan ang takbo ng paglilitis para maiwasan ang mahabang diskusyon.
5: Kasi ang plano ay matapos yung isang testigo nung Tuesday at yung pangalawang testigo sa Wednesday. Kaso lang, ang haba nung debate, ang haba nung pagtatanong, 8 months ang estimated trial months nakikita namin.
7: Kung mayroon ang nakahandang sinumpang salaysay ng susunod na testigo, magbigay na sana ng mga kopya nito sa aming mga senator judges bago pa po ang pagdinig upang magsilbing gabay.
8: We wanted all of the testimonies to be made and given in open court so that it will be heard not only by the senator judges but also by the public as a whole.
27: Kanya-kanya namang tanong ang mga senador sa paglilitis gaya ng paano nasabi ng NBI na banta ang mga sinabi ng bise.
9: So pag sinabi kong pakukulong kita, Mr. Witness, pag nagsinungaling ka under oath, then it's actually not a threat. It's a legal... I'm just telling you the law, di ba? Pero pag sinabi kong pag hindi ka sumunod sa akin, ano yung kita?
11: Kunyari, ang threat ko, dadalhin kita doon sa buwan. Wala naman akong space shuttle. So, wala din pong bearing yon. Is that the correct assumption?
12: Not only, sir, but also how it was delivered, sir. It was mentioned that no joke, no joke. It's a serious.
27: May nagtanong rin sa pinagmula ng video ng umano'y pagbabanta ng bise.
13: Yung mismong nag-record po kay Inday sa Vice President, nakausap niyo po ba? Yung raw file po. Kasi napakahalaga po nun.
12: The original, no sir.
27: Naungkat din sa paglilitis ang tinatawag ng Operation Romanov na ayon sa depensa ay planong ma-eliminate ang bise at kanyang pamilya.
9: How about the vlogger who asked her about Oplan or whatever they call that Romanov? Did you invite them?
12: Yes, Your Honor.
9: And did they testify?
12: The Princess Maui did not appear, Your Honor.
27: Kinwestiyon ng Malacanang ang naturang plano.
22: Unang-una, sino po ba ang nagbanggit ng Oplan Romanov? Hindi po ba nasa partido ng vice-presidente? Hindi po ba siya ang dapat na magbigay ng mga ebidensya patungkol dito at hindi ang palasyo? Siya po ang magbigay ng mga detalye para po magkaroon ng tamang pag-iimbestiga.
27: Gate ng palasyo hindi dapat gamitin ang anilay walang basehan na kiotlot para ipagtanggol ang umano'y pagbabanta ng bise laban sa Pangulo. RG Cruz, ABS-CBN News.
16: Star Magic Head Lauren Jogi nag-sorry sa pagpapaliba ng concert ng Pini sa Europa. Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
10: TV Patrol! Sa DZMM! Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. DZMM numero uno sa aksyon.
14: May pag-uulat pong muli ang ating Radyo Patrol. Halos 400 pasahero, driver at cargo helper ang na-stranded sa mga pantalan dahil sa epekto ng Typhoon Inday. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
1: Ayon sa Philippine Coast Guard, umabot na sa 392 na mga pasahero kabilang mga driver, cargo helpers, ang mga na-stranded sa mga pantalan sa Southern Tagalog, Northwestern Luzon, Southern Visayas at Central Visayas dulot ng epekto ng bagyong Inday. 5 vessels, 30 motorbangka at 118 rolling cargoes naman ang hindi makabiyahe dahil sa masamang lagay ng panahon. Samantala, 111 vessels at 117 motorbangka ang kasalukuyang nakadaong sa ligtas na lugar upang maiwasan ang panganib dulot ng malalakas na hangin at matataas na alon. Patuloy namang nakabantay ang Philippine Coast Guard sa mga pantalan at baybaying dagat habang pinapayuhan ng mga pasahero at mga mangingisda na sundin ng mga travel o mga sea travel advisory at mga abiso ng lokal na pamahalaan hanggang sa muling gumanda ang lagay ng panahon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
14: Maraming salamat, Radyo Patrol Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
10: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1-2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tag-ulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
16: Malugod na tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating United Kingdom Prime Minister Sir Tony Blair. Sa Malacanang ngayong Miyerkules, sa kanyang social media post, ipinahayag ni Pangulong Marcos na nagalak siya sa pagbisita ng dating punong ministro ng United Kingdom na pinuno ngayon ng Tony Blair Institute for Global Change. Kinilala din niya ang kontribusyon ni Blair sa global governance at public policy. Hindi pa naglalabas ang palasyo ng iba pang detalye tungkol sa iba pang paksang pinag-usapan ng dalawang lider sa nasabing courtesy call.
2: Sa ibang balita naman, libo-libong pamilya na ang kabilang sa vulnerable sectors ang nakatanggap sa ikalawang tranche ng libreng bigas ng gobyerno sa Parañaque City ngayong Huwebes kasama ang LGU. Pinangunangan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang distribution sa ilalim ng Social Civic Program na mula sa puso para sa pamilya. Bawat qualified na pamilya ay nakatanggap ng 10 kilo ng bigas. Sa Barangay San Antonio pa lamang ay umabot na agad sa mahigit 2,500 pamilya ang nakakuha ng ayuda. kabilang sa mga nabigyan ng tulong ang ilang pamilyang nasunugan noong Mayo. Ang mga bigas ay direktang binili ng lokal na pamahalaan mula sa mga lokal na magsasaka gamit ang Local Government Support Fund bilang bahagi ng pambansang programa ng pamahalaan na sa Bagong Pilipinas, bawat bayan makikinabang.
14: Isa pong paglilinaw sa aming ulat kanina, Bulkang Canlaon po sa Negros Island ang muling nag-alboruto ngayong Huwebes at hindi po ang Mayon Volcano. Humingin ng paumanhin si Star Magic Head Laurenti Jogi sa fans ng Vini sa Europe matapos mapospon ang Signals World Tour stops doon. Ipinaliwanag din niya ang dahilan kaya napagpasyahang ipagpaliban na muna ang pagtatanghal ng Nations Girl Group sa Europa. Nagpapatrol, MJ Felipe.
3: Balik TikTok si Star Magic Head Laurenti Jogi para ibahagi ang updates at good news sa mga artista niya sa Star Magic. Gaya ng box office success ng Tayo sa Wakas, ang mga plano ng Teatro Kapamilya, bagong albums at projects sa musika at TV, pati na ang katatapos lang ng unveiling ng wax figure ni Catherine Bernardo sa Madame Tussauds Hong Kong. At sa ika-apat na bahagi ng kanyang video, nagpahatid ng paumanhin si Direk sa mga fans ng Vini na apektado ng postponement ng Signals concert sa Europe.
6: Again, I would like to apologize to all the Blooms, especially the EU Blooms, who have made arrangements to be in the concert, have bought tickets, and made arrangements to help promote. Logistically, they've poured efforts.
3: Paliwanag ni Direk, malaki ang naging epekto ng US-Iran war sa kanilang mabigat na desisyon na ipagpaliban ang 6-city European leg ng World Tour.
6: Nahirapan ang lahat na involved selling that market. At yung cost na dating budget namin na mas mababa yung dolyares, ngayon mas mataas na siya. So naging mas mahal mag-produce ng mas mahal ngayon magdala ng isang tour around the world.
3: Ganun pa man, ikinuwento ni Direk Loren na nakapag-meeting na rin ang pamunuan ng Vini sa ilang Blooms na nakabase sa Europe na may mga suhestyon kung kailan pinakamainam mag-show doon.
6: Naiintindihan po namin yung frustration nyo at yung disappointment nyo. For now, on behalf of everybody on the Vini team and the ABS-CBN management, we're very sorry that we had to come to that decision of postponing, canceling for now, and postponing for another time, a better time, to have a Vini go to Europe.
3: Issue rin ng public apology ang Cosmopolitan Philippines sa Vini, Blooms at sa management ng grupo dahil sa ilang inaccuracies sa nailabas na artikulo patungkol sa postponement ng Vini concert sa Europe. Samantala, ngayong Sabado na ang Cebu leg ng Signals World Tour at ang Vini ang kauna-unahang magtatanghal sa bagong bukas na Seaside Cebu Arena. MJ Felipe, ABS-CBN News.
15: Ano ka mo yun, Didi? Mag-ingat saan?
2: Hindi, dapat maghanda po tayo at mag-ingat. Kasi kahit hindi magla-landfall, tulad ng sinabi ni Ariel,
15: Dada,
2: yung habagat eh.
14: Diba?
15: Kasi hahatakin yan.
14: May dami tubig yun. Na dala ng habagat.
2: Yan, diba?
15: Pero kanina maaraw pa eh.
2: Oh. Sabi daw pa itong weekend sa Metro Manila and siguro NCR ba, doon natin makikita, mararamdaman. Pero bigyan natin ng yung ginawa sa Quezon City. Napakaganda nun yung basketball court sa ilalim ng basketball court. Impounding na siya ng tubig.
14: Maraming paraan.
2: Ang dami. Ganun sa BGC. Dapat gawin na natin yan. Nationwide.
15: Pero yung BGC kasi, master plan
2: yan. Master plan.
15: Can you imagine doing that in Tondo? Ay, paano mo yung master plan yun? Inandun na yung mga bahay.
14: But when you think about it, yung Quezon City, hindi naman bagong sundan yan. Nagagawa ng paraan.
15: Smaller scale. Pero yung BGC kasi bago pa siya tinayo. Yeah. Alam na ng mga Ayala na dapat lagyan mo sa... Ewan ko sa
14: pero alam nyo,
17: I'm not sure, but ang famous is really
15: is BGC.
14: Pero yung technology sa tubig, magugulat kayo. Yung San Juan, reservoir yan yan, napakalaki. So,
15: Pwede.
17: That's true.
15: Although may mga private owners na ayaw nila, Katie.
17: Bakit?
15: Eh, bubutasin yung ilalim mo. Okay lang ba sa'yo yun? Halimbawa, property mo malaki, bubutasin sa ilalim, gagawing impoundment ng tubig. Gusto mo ba yun?
17: Hindi. Kung hindi mo bangay, but let's say yung mga open fields, like, the basketball court in QC, dalawa yun. Ang ganda yun. Let's say, track and fields.
15: Or
17: no? Yung mga
15: Quirino Grandstand, malaki.
17: Quirino Grandstand, ganun. Pwede yun.
15: Ultra.
17: Pwede
15: yun, malaki.
14: At kudos.
15: Luneta.
14: Pwede. Kaya sa luno rin tayo sa Quezon City kasi... Sustainability award yan eh. Palagi.
15: Marami pa ba? Come to think of it, marami pa bang open field na pwedeng gawin yan dito sa Makati, for instance? May area ba sa inyo sa Makati na pwede? Ay, ilalim ng Ayala, limbawa, maliit.
14: Baka sa ilalim ng mga park.
17: Ito mga taga Makati.
14: Sa ilalim ng Makati to. Ayala.
15: Hindi ko alam. Hindi QC, marami pa.
14: Pero alam pwede. Mo, hindi bayhain yung sa amin. Hindi masyado bahay.
17: Yung sa inyo.
14: Galing si Ayala.
15: Hindi, pero kailangan ng budget nun.
17: That's why. Pero I think moving forward, di ba, in terms

0: Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
1: Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay ng iba pang mga paborito ninyong palabas sa iWant.ph. At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras!
1: Isang minuto makalipas ang alas 8.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report. Alerto sa bagyong Inday at Habagat. The DZMM Special Coverage.

0: Magandang magandang mga kaservisyo at kapamilya. Alas 8 na po. Abay, ito po ang spot report. Pero tayo po ay bagyang nasa special coverage bilang pagtutok na rin po sa epekto ng bagyong Inday sa ilang bahagi po ng ating bansa. Ito po sa spot report. Bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensya ang kailangan tuklasin, at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
1: Ay, ito po ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, iimbisigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan ng dapat mong malaman. Dahil bawat kaso, aming tututukan. Ako po Jeff Caparas.
0: Lahat ng ebidensya ay aming susuriin. Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos. At ito po ang
1: Spot Report.
2: Spot Report!
0: Samantala, huwag na po tayo magpatumpik-tumpik dahil pasadahan na natin ang mga balita sa nakalipas na mga oras. Handa na ang Metro Manila sa posibleng pananalasa ng habagat na palalakasin pa ng bagyong Inday. Sinabi sa DZMM ni Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora na nilinis na ang mga drainage system at waterways gaya ng ilog para maiwasan ang posibleng baha. Nagpreposition na rin aniya ng mga rescue equipment at family food packs sa mga evacuation center sakaling may kailanganing idikas. Umapela naman si Zamora sa publiko na maghanda rin sa kanilang komunidad at sa Marikina, 18 rescue boats ang nakapreposisyon sa mga natukoy na low-lying at flood-prone areas. Sa Pasay, mahigit 5,000 food packs naman ang nakahanda na ipamahagi ng lokal na pamahalaan habang naka-standby ang 20 fiber boats para umalalay sa mga food o sa mga flood-prone barangay. Sa Malabon, nakahanda naman ang 43 evacuation center sa iba't ibang barangay habang tiniyak din ng lokal na pamahalaan na gumagana ang 40 pumping stations kontra sa baha kapag lumakas ang ulan at sumabay din ang high tide. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Office of Civil Defense Spokesperson Junie Castillo na bukas at sa Sabado inaasahan ang mga pag-ulan bunsod ng bagyo. Samantala, inanunsyo naman ng MMDA na may libreng overnight parking ang ilang mall simula mamayang gabi at tatagal hanggang mawala ang bagyo.

0: Ipapatupad din ang libreng overnight parking sa mga sangay ng ilang mall sa mga lalawigan.
1: Spot Report! Dalawa naman ang nasawi habang daan-daang pamilya ang inilikas sa ilang lugar sa Mindanao dahil sa pagbahang dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Isa sa mga pinaka naapektuhan ang Talayan, Maguindanao del Sur kung saan umabot sa 4 talampakan ng lalim ng baha sa barangay Tambunan. Pinasok din ng tubig ang mga bahay at tindahan kaya may mga residenteng umakyat sa mga mesa habang hirap ding makadaan ang mga motorista sa parang Maguindanao del Norte. Stranded ang mga motorista dahil sa mataas na baha at mga malalaking truck lamang ang nakatatawid. Kabilang din sa mga inilikas ang 7 buwang sanggol. May mga silid-aralan ding nasira sa baha habang nailigtas ang 2 guro mula sa rumaragasang tubig sa Ruth Manion Babao National High School. Rumaragasa rin ang baha sa Palimbang Sultan Kudarat na nagpalikas sa mga residente at umabot sa hanggang sa sementeryo. Gumamit ng mga lubid ang mga rescuer upang masagip ang mga na-stranded. Binaha rin ang mga bahagi ng Kalamansig Sultan Kudarat at Maitum at Glan sa Sarangani Province kung saan pahirapan ang pagtawid ng mga residente. Samantala, nasawi ang isang lalaki sa Malaybalay City, Bukidnon matapos niyang tawirin ang baha upang sagipin ang kanyang alagang baka.
0: Samantala, walang pasok bukas, Hulyo 10, sa mga susunod na lugar dahil sa inaasahang pananalasa ng bagyong Inday. Sa Calabarzon, walang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa mga bayan ng San Jose at Alitagtag, Batangas. Sa bayan ng Noveleta sa Cavite, lilipat sa alternative learning mode ang mga klase. Maging sa San Pablo City, Laguna, nakansilado naman hanggang sa Sabado. Wala na rin pasok all levels, public at private, sa probinsya ng Aurora. Sa Ilocos Region, walang pasok mula daycare hanggang senior high school sa Basista, Pangasinan, sa Visayas, particular na ho sa probinsya ng Antique. Wala nang face-to-face classes mula preschool hanggang senior high school sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Maging ang schoolwork sa mga bayan ng Anii at Libertad, wala na rin hong pasok sa lahat ng antas sa mga pampublikong at pribadong paaralan sa mga bayan ng Barbasa, Bugasong at Hamtik. Ganon din sa La Castellana, Negros Occidental. Sa Mindanao naman, wala na ring pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Iligan City, Lanao del Norte.
1: Dako naman tayo sa police reports. Imbes na wanted person, isang umano'y illegal na online sabong operation ang nabisto ng mga otoridad sa isang farm sa EB Magalona, Negros Occidental. Ayon po kay Negros Island Region Police Chief Brigadier General Romano Cardino, 4 na kataong inaresto matapos umanong mabigong magpakita ng mga dokumentong nagpapatunay sa naotorisado silang magsagawa ng online sabong. Na-recover ng mga polis ang 142 na buhay at 106 na patay na manok na panabong, 156 tatare, 2 camera stand at 2 television monitor na pinaniniwala ang ginagamit sa umano'y operasyon ng online na sugal. Patuloy namang tinutugis sa pulisya ang wanted person na orihinal na target ng operasyon habang nagpapatuloy investigasyon upang matukoy iba pang posibleng sangkot sa kaso. Maharap ang mga naarestong suspects sa reklamong paglabag sa illegal gambling at Cyber Crime Prevention Act of 2012. Inaalam na rin ang otoridad kung sino ang may-ari ng nasabing farm na iyan.
2: Spot Report!
0: Pantala, pasintabi po sa maselang balitang ito, arestado ang 38 taong gulang na lalaki dahil sa paulit-ulit umanong pangmomolestya sa menor de edad sa loob mismo ng simbahan sa Pasig City. Sa bisa ng warrant of arrest, inaresto ang suspect dahil sa 12 kaso ng statutory rape sa 15 taong gulang na biktima noong Disyembre. Nagsumbong ang biktima sa kapatid kaya sinampahan ng kaso ang suspect na nakakulong na sa Pasig City Jail.
2: Spot Report.
1: Samantala, naharang ng mga tauhan ng Tupi Municipal Police ang isang 16 anyos na estudyante matapos mahulihan ng baril habang naglalakad sa National Highway Barangay Poblacion, Tupi South, Cotabato noong Martes, July 7. Ayon kay Police Major Rovi Hardenil, Chief of Police ng Tupi Municipal Police Station, nakatanggap sila ng report mula sa isang concerned citizen na may daladalang baril ang nasabing menor de edad. Agad nilang pinuntahan ang bata at doon nakumpiska ang isang Glock 17 9mm pistol na kargado ng 16 na bala. Lumalabas sa imbestigasyon ng pulisya na ang nakumpiskang baril ay isang issued firearm ng kanyang nakatatandang kapatid na isang corporal sa Philippine Army, Jesus Mariosa. Ay batay sa ibinigay na salaysay ng bata sa pulisya, kinuha niya ang baril ng kanyang kapatid dahil may nakaalitan umano siyang individual noong mga nakaraang araw. Gagamitin lang aniya ito para umano takutin yung nakaalitan. Ay dinala na po sa Municipal Social Welfare Department Office ng Tupi ang bata na nasampahan na ng reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
2: Spot Report! Spot Report! Alamin, siyasatin, at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report! DZMN Special Coverage!
0: Samantalang partner, kagaya nga ho nang nabanggit namin kanina, ito pong programa natin ngayong gabi sa Spot Report ay bahagyang tututok din tayo sa mga pangyayari sa iba't ibang lugar, lalo na't may pinangangabahan po na banta ng bagyo, bagyong Inday diyan sa bahaging Habagat, tsaka sa bahaging ilagang bahagi ng ating bansa, particular na dito sa Luzon. At kaugnay niyan, hihingi tayo ng update mula sa ating pag-asa weather forecaster na si Ma'am Lian Loreto. Good evening po, Ma'am Lian. Marlene po at Jeff sa Spot Report.
3: Yes po, good evening po, Ma'am Marlene and Sir Jeff at sa lahat ng ating mga tigas-baybay. Itong si Bagyong Inday ay nasa Philippine Sea pa rin at sa ngayon ay huling namataan ang kanyang sentro sa layong 780 kilometers silangan ng Aparik, Cagayan. Typhoon category pa rin po na may taglay na hangin na abot sa 165 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 205 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour at hindi nga po natin nakikita na magda-landfall po ito sa anumang bahagi ng ating bansa. Maaaring lumabas po ito ng ating area of responsibility pagkapit po ng Sabado at nakikita natin mamemaintain niya ang kanyang typhoon category habang nasa loob po ito ng ating area of responsibility. Ngunit kahit malayo po yung sentro niya sa ating mga kalupaan ay malawak naman po yung kanyang wind field. Kaya't meron pa rin pong nakataas na wind signal number 2 sa Batanes, sa may eastern portion ng Babuyan Islands at sa may northeasternmost portion ng mainland Cagayan. Wind signal number 1 naman po ang nakataas na nalalabing bahagi ng Cagayan maging sa nalalabing bahagi ng Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, Apayao, northern portion ng Apra, Kalinga, eastern portions ng Mountain Province at Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Aurora, maging sa may northern and central portions ng Catanduanes. May nakataas din po tayo ng gale warning dyan po sa may northern and eastern seaboards ng Luzon, maging sa may eastern seaboard ng Visayas. Halos buo nga Pilipinas nga po ang maaaring makaranas ng makulimlim na panahon, hindi lamang po dahil dito kay Bagyong Inday, ngunit meron din pong epekto ang habagat dito sa Palawan, Visayas at Mindanao. Inaasahan po natin may panakanakan ng mga pag-ulan dulot nitong habagat sa may Mimaropa, Western Visayas, Negros Island region, maging sa may Zamboanga Peninsula. At yung mga pag-ulan na yan ay maaari pong magdala ng mga pagbaha at pag-uunang lupa. So, doble ingat po sa ating mga kababayan. And aside naman po dyan, other parts naman po ng ating bansa, meron nga pong possible na mga maulap na panahon dahil sa pinagsamang epekto ng Inday at ng habagat. Sa susunod pa ng mga araw, inaasahan po natin mas lalakas yung ating habagat at maaari nga pong pagdala ng mga pag-ulan, especially dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa, kabilang po ang Metro Manila. Yan lamang po ang latest mula dito sa pag-asa. Lian Loreto, magandang gabi.
0: Ma'am Lian, isang katanungan lang po on my part. Humina na po ibinabasa typhoon category itong Bagyong Inday. Pero gaano po kalakas yung posibleng itong mag-i-epekto bate po doon sa pagtataya ng pag-asa?
3: Well, yes po. Humina po ito bilang isang typhoon. Ngunit ang typhoon po ay isang malakas pa rin naman po na bagyo. Malawak pa rin po ang kanyang wind field kaya inaasahan po natin malakas pa rin po ang hangin, no, especially sa northeasternmost portion ng Luzon area. And then, Hinihila po kasi nito yung habagat. So may gusty conditions po tayo o mga pabugso-bugsong hangin din. Sa actually, halos buong bansa po merong mga bugso ng hangin dulot ng pinagsamang epekto ng dalawa. And inaasahan din po natin, no, habang papalapit po ito sa... Actually, ang pinaka malapit po nito na approach sa may extreme northern Luzon ay possible po bukas ng gabi. So, inaasahan po natin, ma-maintain pa rin po natin at yung ating mga wind signals dahil nga po mas malapit yung sentro ng bagyo dun sa extreme northern Luzon by tomorrow.
0: Nabanggit niyo sa Sabado, ma'am, tama ba ang pagkakaintindi ko lalabas na ng PAR o makakalabas na ng PAR itong bagyo?
3: Yes po, tama po. Although kahit nakalabas po ito ng PAR, hihilahin pa rin po nito ang habagat and halos buong Luzon po ang makakaranas ng mga pag-ulan.
1: Mm-hmm. Eh Ma'am Lian, ano ang masasabi niyo doon sa ilang mga netizen natin, part at mga kababayan natin na malayo naman, umina naman na, hindi na super typhoon, typhoon na ito. Ano masasabi niyo naman doon, Ma'am Lian?
3: Well, ine-emphasize nga po natin dito no, sa pag-asa na hindi lamang po kasi yung bagyo yung... nagdadala ng epekto sa ating bansa. Pati po itong habagat na yun nga po, kahit typhoon na siya, malakas pa rin at hihilahin pa rin o palalakasin yung habagat. So yung habagat po, yung tinitingnan natin na magdadala po ng mga pag-ulan, actually sa ating mga rainfall forecast, may tinaas nga po tayo na weather advisory kung saan bukas inaasahan po natin yung malakas or yung matitinding pag-ulan, especially sa may Occidental Mindoro tsaka dito rin po sa may Antique. So yung mga matitinding pag-ulan, possible hanggang 200 millimeters of rainfall na hindi po yan, yung ganung mga pag-ulan po, maaaring magdala ng mga malawakang pagbaha. So yun po talaga yung iniisip natin o ine-emphasize natin sa ating mga kababayan para sila po'y maging aware and maghanda po sa mga posibleng impacts nitong dalawang weather systems natin binabantayan.
1: Mm-hmm. Ma'am, ano po'y nabanggit nyo? 200 ano, millimeters yun? Ano, sorry?
3: Hindi ko 100 to 200 millimeters po yung ating rainfall forecast, especially po sa Occidental Mindoro and also sa Antique.
1: So para lang ho ma-visual, kung halimbawa isang hong drum, gaano ho kabilis mapupuno iyon?
3: Yes. Kung para po i-visualize natin, no, yung 100 to 200 millimeters of rainfall, kung nasa 1 square meter area tayo, nagbuhos po tayo ng 8 hanggang 16 na timba ng tubig within 24 hours po yun. So kung nandun po tayo, for example, sa mga cities, for example, kagaya na lamang na Metro Manila na wala masyadong mga lupa na maaring sumisip dun sa tubig na yon. Of course, tataas yung level ng tubig natin. Kung nandun tayo sa low-lying area, lapit sa mga ilog, tataas po yung mga tubig natin. So, mas prone po tayo dun sa mga flash floods and also possible din po yung landslides.
1: Ayun. Kaya makikinig ho sa mga lokal na ano.
0: Yes, susunod.
1: Pagka pinapalikas na, abay yan ho ay base sa datos. Correct. Hindi ho yan invento lang na gusto kitang paalisin ngayon. Trip kitang paalisin ngayon. Hindi ho. Yan ho yung nakabase sa datos sa pakikipag-ugnayan sa PAGASA.
0: Alright. With that, maraming salamat po sa inyong oras, Ma'am Lian Loreto, ang ating PAGASA Weather
1: Thank you,
0: Forecaster. Samantala, kumuha naman tayo ng dagdag na balita mula sa labas ng ating himpilan. Ang DSWD tiniyak na sapat ang supply ng mga relief goods at pondo para sa mga maapektuhan ng bagyong Inday. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero.
4: Martin, Jeff, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na sapat ang nakandang relief supplies at pondo para agad makatulong sa mga maapektuhan ng bagyong Inday at pinalakas na habagat. May 4.7 million family food packs at iba pang relief items ang nakapreposisyon na sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nag-standby na rin ang mahigit 14,000 na miyembro ng DSWD Quick Response Teams na handang i-deploy sa mga evacuation center at iba pang lugar na maaaring tamaan ng sama ng panahon upang magbigay ng agarang tulong. Ayon pa kay Secretary Rex Nicelian, nagka-preposisyon ang mga family food packs sa nasa 1,000 warehouses sa buong bansa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero. DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Kelly Cordero.
1: Mm-hmm. Samantala, Department of Labor and Employment nagpaalala sa mga employer na isa prioridad ang kaligtasan ng mga kanilang mga empleyado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Maynila mula kay Radyo Patrol Bert Dison. Bert, paano ipa-priority ang kaligtasan?
5: Jeff, Marlene, muling nagpaalala ang Department of Labor and Employment sa mga employer na isaalang-alang ang kapakanan ng mga manggagawa sa panahon ng sakuna, lalo na ngayong nakaambang manalas sa ambag yung Inday. Binigyan din ni Labor Acting Secretary Francis Tolentino ang nakasaad sa RA 11058 o ang Occupational Safety and Health Standard Law na dapat gawing prioridad ng mga employer ang kaligtasan ng mga manggagawa, lalo na kung maaari silang malagay sa panganib o disgrasya.
6: Occupational safety, yung kaligtasan ng mga empleyado, paramount yun. So, hindi dapat siguro magdulot ng sakit o peligro yung ating mga manggagawa.
5: Sa ilalim ng RA 11058, maaaring mapatawan ng multa ang mga kumpanya o employer na mapapatunayan na nagkasala o hindi o lumabag sa itinakda ng batas, at maaari rin silang mapatawan ng stoppage order kung makita ang may imminent danger o agarang panganib sa kaligtasan ng mga manggagawa dahil sa kanilang pagtupad sa trabaho. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMS.
1: Thank you, Bert Dizon. Ingat, ha.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMS, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ayan, eh, talaga naman nakatutok part na natin mga Radyo Patrol sa mga kaganapan sa iba't ibang lugar at maging yung mga paghahanda ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan patungkol dito sa posibleng maging epekto ng bagyong Inday. Kahit nasabi na natin nakatutok o yung sentro ng bagyo ay nasa hilagang bahagi ng Pilipinas. Eh, of course, actually partner, diba, ngayon nga though hindi naman umulan ng malakas, pero nakakaranas tayo ng mga makulimlim na kalangitan dito sa Metro Manila ngayong araw na... Parang maluwagang dali ng trapiko ngayong araw, partner. Eh, factor ba dyan ang paghahanda?
1: Baka iba partner eh, naghahanda na siya. Hindi natin malaman.
0: Oo. Kasi parang napansin ko rin kaninang umaga, ang luwag, ang dali ko
1: nakarating
0: sa karami. Yan nga eh, isa yun siguro sa mga factor bilang pag-iingat. Eh, kaugnay ho niyan, hihingi naman tayo ng update sa ginagawang preparasyon at paghahanda ng NDRMO ng Luna Apayaw. Dahil nasa kabilang linya na si Mr. Jonar Bragas, ang head po ng Luna Apayaw, MDRRMO. Good evening po, Sir Marlene po at Jeff sa Spot Report.
1: Magandang gabi, sir.
7: Hello po, magandang gabi rin po sa ating lahat.
0: Sir, mga ngamusta ho kami dito po sa inyong paghahanda para po sa posibleng epekto ng bagyong Inday. Nasaan ho ang ating preparasyon dyan sa inyong lugar?
7: Maraming salamat po sa pagtatanong, madam. So, kahapon pa po, nakapag-conduct na po kami ng pre-disaster risk assessment together with the response cluster po ng ating NDRRM Council. So with that, napag-usapan na po namin yung mga preparations naming gagawin, so, particularly po sa Camp Coordination and Camp Management and Food and Non-Food team, yung SRR team po natin, at yung ibang members po ng council po natin na response cluster. So far po, naka-standby naman po kami. Nakapag-issue na rin po tayo ng memo sa ating buong council, including na rin po covered lahat ng ating mga BDRRMCs to raise their alert level up to blue alert as of now. Since yung impact pa lang po ng bagyo is medyo mahangin lamang po at wala pong ulan. So, kahapon hanggang kanina, medyo fair weather naman po dito so far. So, we are anticipating na baka either mamaya or hanggang bukas, may paulan na po siya. Pero for now po, may hangin naman. Anyway, nakaready naman po ang ating MDRM, EOC, tsaka lahat ng BDRMC to and towards incident po.
1: Sir Jomar, ano ho ang kumbaga parang parameters ho natin o kumbaga senyales kapag yung ating mga kababayan ho dyan ay kailangan nang ilikas? Kumbaga ho, paano ho iyon?
7: So far sir, no, meron naman po kaming ordinance sa preemptive and forced evacuation. So nabisuhan naman po natin lahat ng mga BDRMCs natin na once na may indicators just like yung pag-ulan at pag-hangin ng biglaan, automatic naman po yan na nagkakandak na po ng preemptive evacuation yung mga BDRMCs natin to be assisted by our municipal council. Mm-hmm. If in case po, especially sa mga low-lying areas. Pero for now po, actually, medyo matagal na kasing hindi umulan dito and we are really longing for ulan. Kahit sana yung saktong ulan dito kasi so far sa ngayon sana is pagtatanim na sana yung mga magsasaka na kasama natin pero wala kasing tubig kaya we are really longing for that, sir.
1: Pero wala naman po mga landslide prone dyan, sir, eh, no?
7: May mga identified landslide prone naman po tayo based on our updated climate and disaster risk assessment or yung CIDRA po natin, sir.
1: Oo. So kasi nakita ko po yung sa Luna, talaga hong nasa talagang puro lupa eh.
0: Oo.
1: Yun ang ano nakikita ko dito eh. So yung mga barangay ho doon, yung mga unang sakali man, wag naman ho sa nang kung sakasakali, sila ho ang mga priority ano.
7: Oo naman po, sir. Usually kahapon pa po and even kaninang umaga, almost maghapon, directly na close coordination po tayo sa kanila para ensure natin yung mga vulnerable and anticipated affected families natin, especially sa flooding and even landslide po. Pero so far naman po, wala pa namang pong indicators na threat sa kanila, but hindi po kami nagkakampante regarding dyan. Siyempre. Kasi yun na nga, close monitor po tayo sa mga BDRMCs natin.
1: Ang nabanggit nyo, kamusta ho ulit ang panahon dyan? Kamusta ho ngayon?
7: Kaninang umaga, fair weather po tayo. May paghangin lamang po na medyo pabigla-bigla pero hindi naman siya gaanong kalakas.
0: Sir Jomar, nabanggit po ninyo kanina na panahon ng taniman ngayon dyan po sa inyong lugar at matagal na kayong longing sa ulan.
1: Yes,
0: paano po ito? Bagyo ho ang darating dyan sa inyo, hindi basta-basta simpleng ulan, bagyo. So paano po magiging preparation para po doon sa mga magsasaka nating kababayan dyan sa inyong area?
7: Yun na nga po. Sa tulong po ng ating municipal agriculturist, may mga technical na binahagi naman po sa kanila through IEC kung ano po yung pwede nilang gawin habang wala pa pong tubig. Kasi so, ngayon sana po medyo malakas na po sana siguro yung pagtatanim na sana nila ngayon. Kaso medyo naantala dahil dito sa medyo lawakang El Nino po. So anyway, binabantayan naman po namin sila, then ina-update po namin through reports sa partner agency natin, especially sa higher ups, kung ano rin po yung pwede nilang may extend, parang ganun po.
0: Kumbaga, Sir Jomar, kahit pa paano, kahit bagyo ito mararanasan natin dyan sa inyong lugar, kahit pa paano matuturing ito na blessing in disguise, di ba, Sir Jomar?
7: Parang ganun na nga po sana, sir. Ay, madam, pero till now po, hindi pa po kasi umuulan. So, tingnan lang naman po natin all throughout this night hanggang bukas po. Kasi, if I'm not mistaken, baka hanggang Sabado pa po siya lalabas ng ating responsibility. Pero, hindi nga natin inaalis yon kasi may 24-hour rainfall forecast naman at parang hindi naman po nata na-include yung area of responsibility namin.
1: Pero at least ready.
0: Yes, at least ready. At the same time, partner, kung sakaling umulan, kahit huwag naman sana ganun kalakasan, pero makakatulong dito para doon sa mga magasaka. Anyway, Sir Jomar Bragas, maraming salamat po sa inyong oras.
1: Ingat, sir.
0: Dito po sa Spot Report.
7: Sige po, maraming salamat din po.
1: Ingat,
7: sa
1: sir.
2: TTTCMM Numero Uno sa Aksyon. TTTCMM Special Coverage.
0: Atin po nakausap ang pinuno ng MDRRMO ng Luna Apayaw na si Ginoong Jomar Bragas. Ayun na nga, partner, tuloy-tuloy ka na ng paghahanda. Pero bukod po dyan kay Ginoong Jomar, marami po tayo makakausap ngayong gabi at manghingi din tayo ng update patukol naman sa kanila ng mga preparasyon sa kanilang mga lugar pa hinggil po dito sa posible maging epekto ng bagyong Inday.
1: At saka importante lang naman, partner, maigi na nga yung over-prepared ka kesa sa under-prepared. Magkakagulatang kayo.
0: Tama. Diba?
1: Tsaka kung sakali man alam ba, sinasabi ni Sir Jomar na malayo pa naman sa kanila yung nararamdaman. Eh, syempre tayong mga Pilipino, hindi ba? Eh, kung halimbawa yung karating na lugar mo, nabalitaan mong ganun. Ayun ba, maitutulong dyan. Kasi pag natinignan mo sa mapa part there, yung Luna Apayaw, bagamat siya nasa Tuktok, malayo siya ng kaunti dun sa mga dagat, partner. Kaya landslide prone yung sinasabi ni Sir Jomar.
0: Correct, oo. Anyways, partner, kung ganyang malayo-layo pa bago maranasan yung epekto ng bagyo, magandang makondisyon na rin yung mga kababayan natin doon sa area para masigurong handa. Hindi lamang yung LGU, kundi maging yung mga residente doon sa lugar.
1: Susunod.
0: Yes. 8:30. Aba, magabalik po ang spot report. Matali po sila mga paalala.
2: Alerto sa bagyong Inday at Habagat. The DZMM Special Coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
8: Ring, ring, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Cough, cough, wet away! Yay!
9: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang husay!
11: So easy to use. Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
10: Siyempre, it's you, babe.
11: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
12: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
13: Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ang balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Tele Radio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Alerto sa bagyong Inday at Habagat. The DZMM Special Coverage.
0: Nagbabalik po ang spot report sa oras po na 8:33. Ako po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: At ako naman po, Jeff Caparas, mga kapamilya.
0: Sa mga oras po ito, hingi po tayo ng update sa MDRMO ng San Jose Occidental Mindoro na kabilang din po sa mga inaasahan na maapektuhan
1: nabanggit kanina ng
0: bagyong Inday. Good evening po, Sir Hill Hendrano, Marlene po at Jeff sa spot report.
1: Magandang gabi po, sir.
14: Magandang gabi po at magandang gabi din po sa ating mga taga-subaybay.
1: Oh, Sir Hill, kamusta ho ang panahon ngayon dyan, sir, sa mga oras na ito?
14: Sa mga oras pong ito, medyo maulap po at may manaka-naka pong mahina hanggang sa malakas na pagulan.
1: Ayun ang sabi nga ho ng pag-asa. In short, nararamdaman nyo na ho dyan, Sir Hill?
14: Yes, sir. Simula pa kagabi hanggang kaninang umaga, ngayong araw.
1: Mm-hmm. So dyan ho sa AOR nyo, ano-ano hong ilang barangay ho ang inyong minomonitor po? Ano pong mga prone yun? Flood prone ho ba yan? O landslide po? Go ahead po, Sir Hill.
14: Flood prone po, yung mga halos na binabantayan namin mga barangay dito sa aming bayan. Sa So far naman po ay wala pa naman pong ulat na pagbaha dito sa aming bayan.
1: Naku, higin naman ho. Pero ho, kung sakali ho yun, sa mga nakaraang naranasan niyo ho dati, umaabot ho hanggang saan ho ang baha? Level?
14: Ang level ho ng baha, kuminsan umaabot hanggang dibdib.
1: Naku, o saan barangay ho yun, Sir Hill?
14: Barangay Mangarin po yan, ang malimit po namin binabahang barangay.
1: So ilang tao ho nandun sa barangay Mangarin?
14: Marami rin po doon, gawa ng may mga sitio silang nasasakupan.
1: So may malapit tong evacuation center doon. Tsaka paano ho ang plano nyo kung sakali ho magkagulatan ho? Wag naman ho sana mamaya. Paano ho ang plano?
14: Sa ngayon po, naka-monitor po. Pati po ang mga barangay DRF committee namin ay naka-blue alert po.
0: Sir Hill, si Marlene po ito, nabanggit ho ninyo, nararanasan niyo na yung mga pag-ulan, panakanakapag-ulan dyan at maulap na kalangitan sa inyo pong lugar. Pero doon po sa pag-aanalisa ng PAGASA o ng inyo pong opisina, kailan ho yung peak na pinakamalakas po yung epekto ng bagyo po dyan sa inyong area? Mga kailan ho yun?
14: Bukas po ng hapon ang magkakaroon kami ng talagang pag-uulan na medyo malakas.
0: At paano, kamusta ho ang preparasyon natin? Magkakaroon ba ng bukas, Sir Hill?
14: Yeah, may posibilidad ho yan. Kung sakali talagang lalakas po ang mga pag-ulan dito sa aming bayan, nakahanda naman po ang aming opisina at ang pamahalang bayan ng San Jose sa pangunguna po ng aming mahal na Mayor Ray Ladaga na ipatupad po ang preemptive evacuation.
0: Kung sakali, Sir Hill, na magkaroon po ng malawakang pagbaha po dyan, ano ang ating contingency plans?
14: Yun ma'am, yung preemptive nga natin, then nakahanda na rin naman yung mga evacuation center na gagamitin ng bawat barangay.
0: Sa inyo pong area, Sir Hill, may mga lugar ho ba na posibleng magkaroon ng challenges kung sakaling magpapadala ng mga tulong o ng relief goods yung ating national government o yung LGU? May mga ganun ho ba kayong possible challenge na kaharapin po during the storm po na pananalasa po dyan sa inyong sa area sa Mindoro?
14: Sa kwento namin, wala ang talagang medyo maalon or ang national highway naman namin ay passable naman po yan. Kaya lang yung mga pagpunta namin sa talagang mga location ng barangay namin na talagang binabaha, yun ang medyo hindi passable.
1: Kamusta ho ang sorry partner, kamusta ho ang biyahe dyan sa San Jose port?
0: Sana
14: si Port po, wala pong biyahe ang mga barko po namin sa ngayon.
1: Musta ho doon? May mga na-stranded na ho bang pasahero? Wala naman?
14: Wala pa naman ho, sir. Kasi kahapon pa nagdeklara yung mga may-ari ng sasakyang pandagat na pamasahero na wala na silang biyahe.
1: Oo. Ito yung binanggit nyo, no? Yung Kaminawi, tama ho ba? Yun ho yung sinasabi.
14: Yes po, Kaminawit Port.
1: Tinignan ko nga ho sa mapa, talagang napapalibutan ho pala yung Kaminawit ng tubig eh, ano?
14: Yes po.
1: Sir Hill, ano? Para ho doon sa mga nanonood at takikinig, tinitingnan ko ho yung mapa, talagang napapalibutan sila ng tubig. Kaya ho ito ang flood. Pero at marami rin nga hong bahay, Sir Hill, ano?
14: Yes po.
1: Oo, kaya ho ito ay kapag ka bumaha, ito ang kaagad-agaran yung nire-rescue ho. Ano? Yung iskulo, hindi ho binabaha doon?
14: Sa Mangarin po, binabaha rin to. Kaya ang evacuation namin ay halos dito na rin sa bayan at saka sa Karatig na barangay.
1: Dadaling so, niya talaga doon eh. Para
0: ibig sabihin,
1: kukunin
0: partner,
1: talaga.
0: Meron ng suspension ng klase po dyan bilang paghahanda po doon sa evacuation. So hanggang kailan po ang papatupad ng class suspension po dyan sa inyong lugar?
14: Maaari kong bukas hanggang Sabado po kasi yun o ang nasa pagtataya ng ating PAGASA.
0: With that, Sir Hill, baka may mga paalala ho kayo sa inyong mga kababayan po dyan, sa mga residente, yung mga lilikas, tapos may mga pasaway, baka may mga mensahe po kayo nasa inyo po pagkakataon, Sir Hill.
14: Yes ma'am, ang paalala lang po natin, maging handa at mapagmasid, lagi ho makikinig ng mga balita at paalala ng ating lokal na pamahalaan para po maiwasan natin ang pagbubuwis ng buhay.
1: Mm-hmm. Yes, ako na. Kasi ho, yung sa inyo, Sir Hill, no, San Jose, pag tinignan nyo yung mapa, tapos yung ano partner kanina,
15: mm-hmm.
1: yung pinakitang satellite image ng Pag-asa, habagat ho talaga ang tatama sa inyo, eh, no, Sir Hill. Ano?
14: Yes.
1: Talagang sa yes, ngayon. Po. So sa ngayon, ho, talaga nararamdaman nyo na ho, panakanaka. Simula pa ho, anong oras?
14: Kagabi pa, kagabi ng pamadaling araw, may ulan na kami.
1: Oo, kaya
14: so
1: yun.
14: Para sa 12 hours naman namin, nasa 9 millimeter yung aming naging pagbuhos ng ulan hanggang alas 5 kanina.
1: Pero so far, wala pa hong reported na flooding so sa mga barangay, mga sityo.
14: Yes, sir. Wala pa naman pong reported na flooding. Medyo normal pa rin naman po ang aming mga daluyan ng tubig.
1: Oo, kaya ho, yung mga kababayan na, wala naman kayong lalakarin eh. Sa bahay na lang muna.
15: Correct. Oh, Sir Hill pala, nabanggit yung kansalado yung operasyon ng mga pantalan, ay yung pagpamamalaot po ng mga kababayan at yung mga isda po sa area, pinagbawal na rin ho, ano, yung sale zone.
14: Medyo nagbigay na po ng abiso po ang aming Philippine Coast Guard na iwasan po muna ang paglaot ng maliliit na bangka.
1: Oo, Sir Hill.
14: Medyo malalaki ang alon.
1: Oo, oh, Sir Hill, may nag-comment ho dito, si Jong Largado. Ano ito? Kakilala nyo ba ito? Nagpapasalamat yes, ho sa inyo, si Jong. Ayun, oh, Jong Largado. Thank you, MDRRMO Engineer Hill Hendrano, sa update po sa San Jose Occidental Mindoro. God bless and ingat po tayo palagi. Ito, katabi nyo ho, katabi nyo ngayon, si si Jong Largado.
14: Yes, sir. Nasa aming operation center at kami magdamag talagang nakabantay sa lagay ng panahon.
1: Saludo ho kami sa inyo, Sir Hill. Hindi ho biro ang inyong
15: trabaho.
1: Imagine ninyo ang mga kababayan, na mga diba? Kapamilya, ang mga taga MDRRM sa halip na kapiling ng kanilang pamilya ay ang tinitignan ay mga CCTV,
15: correct.
1: Nakamonitor sa mga two-way radio at ang mga tauhan ay nakadeploy partner, patuloy ang monitor. Minsan lang makatulog kayo, Sir Hill, ano? Pagka tumunog ang radyo, talaga magigising, ano?
14: Yes po. Talagang yan na po ang trabaho natin. Kami ho'y paglilingkod sa ating mga kababayan.
1: Kami ho'y sumasaludo sa inyo at mukhang matayo ang mga taga San Jose Occidental Mindoro. Sumasaludo rin ho sa inyo, Sir Hill. Ha? Maraming salamat ho sa inyong oras. Hill Hendrano, ang MDRRM officer ng San Jose Occidental Mindoro.
15: Thank you, sir.
14: Thank you po.
1: Katabi niya pala yung partner, si Jong. Nakita
15: kasama niya sa operasyon partner.
1: Katabing-katabi niya pala. Siguro sabi, interviewin ako sa DJ.
15: Nakita mo pa yun.
1: Nakita ko yun. Oh. Thank you. Ayun. Sa kabila, kasama ni Jong Largado, sina Cherish Apari, partner. Let's all stay safe, please. Let's not force ourselves when we know it's too dangerous out. Wag na akong pipilitin. Tantsahin nyo na ho yan. Diba? Kumbaga, pag nakita nyo na paglabas nyo, medyo mahangin. Ingat-ingat na rin.
15: Correct.
1: Diba?
15: At saka, alam mo, we understand part ng mga kababayan at yung mga mangingisda na gusto pumalaot. Pero sa mga ganito pagkakataon po, hindi ho siguro oras para maghanap buhay. Siguro, i-keep nyo na lang po inyong mga sarili na safe para masiguro na sa mga susunod na araw, sa mga susunod na panahon, ay makasama po rin inyong mga pamilya para safe na safe kayo. Dahil kagaya nga nabagay na Sir Hill, matataas yung alon. Lalo na pag ganito mga panahon, partner na may bagyo, matik yan, matataas yung alon, kaya pati yung mga operasyon ng mga pantalan ay cancel.
1: Tapos
15: at walang na-stranded doon sa kanilang area.
1: Tapos babalikan lang natin. Ito huli yung lead-in kanina nung report ni Bert Dishon. Dole, nagpaalala sa mga employer na isa prioridad ang kaligtasan ng kanilang mga empleyado.
15: I agree.
1: Ayun. Nagpaalala sa mga employer na isa prioridad ang kaligtasan ng
15: kanilang empleyado. Isa prioridad ang kaligtasan.
1: Balikan nyo lang, i-rewind nyo yung report ni Bert Dishon para doon sa detalye.
15: Actually, kung kayo ho ay pipilitin, for example, binabahan na po inyong mga lugar, tapos pipilit niya kayong pumasok, ay hindi ho pwede yun, pwede po ninyong isuplong yan sa dole. Correct. Ay, meron
1: pag
15: pa tayo.
1: Pinilit ka, partner, pag pinilit ka, konti pilit.
15: Konti pilit pa, tapos maya-maya, hello, pasok dole.
1: Na. Papasok na ako.
15: Dahil kailangan din ng pera, ayun lang, aray mo. Anyways, partner, meron pa tayo isang makakuusap mula sa kabilang linya, mula naman sa PDRMO. PDRRMO na Maguindanao del Norte. Ang OIC po na si Engineer Muslimin Paglala. Good evening po, Engineer Marlene po at Jeff sa Spot Report.
1: Ang gabi po, sir.
15: Sir?
16: Sir? Kung nandidisco.
17: Ayun.
15: Sir, makangamusta ho kami. Ano ho ang sitwasyon o kalagayan ng panahon po dyan sa inyong lugar sa Maguindanao del Norte?
17: Yes po, ma'am. Sa magandang umaga, magandang gabi po, ma'am. Sa katulad ko yan po, ma'am, ngayon ang Maguindanao del Norte. So, nakakaranas po kami ng pag-ulan at nagsasamang kulog at kidlat.
15: Ako. Eh, kamusta ho ang paghahanda po ninyo para po dito sa posibleng banta ng bagyo?
17: Yes po, ma'am. Sa ngayon po, na continuous po, ma'am. Pinagting po yung monitoring po namin sa 12 municipalities ng Maguindanao del Norte. And nag-assign na rin po kami, ma'am, ng team sa bawat municipality para mas matutukan pa po namin ang maigi yung mga situation po doon sa municipalities.
15: Opo.
16: Kamusta po yung mga nasa tabing dagat po, Sir Engineer?
17: Opo, sir, yung may mga municipality po tayo dito na coastal area na flooded na po, sir.
16: Naku.
17: Particularly dito po sa municipality ng parang Maguindanao del Norte.
16: Oo.
17: Dito sa ngayon po, ito po yung most affected po ng itong epekto nitong super typhoon Hinday.
16: Mm-hmm. So sa parang ho, ilan na ho ang inilikas kung meron man?
17: As of this moment, mga more than 1,000 na po, sir, yung reported namin na nasa evacuation center na po ngayon.
16: Mm-hmm. Anong oras nyo po pinatupad ng evacuation, engineer?
17: Actually, kagab, at this AM, sir, yung early morning. So, okay. Actually, yung office po namin is nagsagawa na po ng search, rescue and operation and evacuation sa mga residente doon na affected sa area.
16: Mm. Nabanggit nyo, sir, so meron hong nawawala?
17: Wala naman po, sir, nawala na kon, pero may mga bahay doon na kailangan, I mean, i-search pa kasi nandun pa sila sa doon po sa bahay nila. Hindi sila nakalabas kagad.
16: Oh, so kumusta ang estado ng kuryente doon?
17: So po, sir, yung sa ngayon, okay naman po, pero may mga curtailment sa kuryente rin po, sir.
16: Oo, baka ho dapat ipa-ano yun, ano?
15: Ano to, engineer? Ibig sabihin, may mga posibleng na-stranded po ng mga residente dahil sa pagbaha po dyan?
17: Yes po, ma'am.
15: Oo.
17: Pero so far po, ma'am, so sa ngayon, yung mga reported na abutan ng baha, ma'am, so na evacuate na po natin sila.
16: Oho.
17: So, doon na po sila ngayon sa evacuation center.
16: Ito po, engineer, ay yung mga nasa magsaysay po doon sa mga pier, yan yung mga bahay dyan.
17: Yes, sa magsaysay po banda. So, malapit sa pier.
16: Oo.
17: And yung ibang barangay na malapit din sa coastal ng parang.
15: Sir, last na lang po on my part, may mga monitoring po tayo ng possible landslide po dyan o landslide-prone areas po sa inyong lugar?
17: Yes po, sir, pero dito po sa ibang municipality, sir, sa mga elevated po na municipality namin. So may mga possible po na reported na landslide.
16: Nako.
15: With that, makikibahagi po kami, Sir Junie, sa Paglala, kung may mga update po sa inyo lugar. Maraming salamat po sa inyong oras.
16: Ingat kayo, sir, ha?
15: Engineer Paglala.
17: Yes po, ma'am.
16: Ingat po, engineer.
17: Yes, maraming salamat po. Magandang gabi.
18: TTTZMM Numero 1 sa aksyon.
15: 8:48, magabalik po ang spot report. At sa pagbabalik po, natihingi tayo ng update sa OCD. Pahingin po sa paghahanda po ng national government naman dito po sa Bagyong Hinday.
18: Alerto sa Bagyong Hinday at Habagat. The TZMM Special Coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
19: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako.
3: Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubuo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Segundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Matinding init. Mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot. Sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ang balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
24: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
25: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
26: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Alerto sa bagyong Inday at Habagat. The DZMM Special Coverage.
15: 8:51, nagabalik po ang spot report. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
16: At ako naman po, Jeff Caparas.
15: At sa mga oras po ito, kagaya po na naipangako namin kanina, may makakausap po tayo ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense na si Ginoong Junie Castillo. Good evening po, Sir Junie, Marlene po at Jeff sa spot report.
16: Tanggapin, sir.
27: Ng sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
16: Okay. Sir, go ahead, partner.
15: Okay. Sir Junie, mga kamusta ho kami? Kamusta po ang monitoring ng OCD doon sa mga lugar na maapektuhan itong bagyong Inday?
27: So from Marlene, yun, makukuha natin mga reports galing sa ating mga OCD regional offices ay ito nga po nga nanggaling sa mga rehiyon natin sa Mindanao dahil sila yung unang hinagupit no, ng mga pag-uulan dahil nga dun sa pinalakas at hinatak na habagat dahil nga po dun sa bagyong Inday. So far po, meron tayong mga reports na nakuha coming from sa Region 10, no, sa Northern Mindanao, ganun din sa Barm at saka ganun din sa doon din po sa SOC Sergeant. So itong tatlong rehiyon po ang nakuhanan pa lang natin ng reports, no. Saka sa Way Ampalad po, no, meron tayong isang kababayan, no, na iulat na hindi nakaligtas doon sa nangyari nga pong mga pag-ulan pagbaha doon, no. Ito po ay for verification and validation ng ating management of the dead and missing cluster nang galing po sa Malaybalay, Bukidnon.
15: Sir, sa nakuha po ninyong mga impormasyon, ano ho ang naging cause of death po nitong isang biktima?
27: Ito pong naiulat sa atin, ano, ito po ay pagkalunod. Ayon po sa ulat, no, initial report ay may tumawid po dun sa may bahana area, no, para kunin yung kanyang nakatali po na alagang, I remember, kung tama po ang pagkakakuha ko dun sa datos, ay meron pong alagang kalabaw o baka na kinuha po doon. Tapos yun nga po ay nalunod. But still, no, this is for verification. Itong report na nakuha natin.
15: Sa ngayon, sir, may mga naitala na ho ba tayong mga individual na nawawala, na paulat na nawawala?
27: Wala pa, Marlene. Wala pa tayong nakukuha ng ganitong reports, no. But in terms of yung mga affected na mga kababayan natin, ano, ito ay nanggaling pa lang, no, sa Malaybalay, sa Bukidnon, no. Merong initial na iulat na 685 families na mga apektado. Ganun din yung mga damaged houses na umabot sa or mahigit 100. But again, no, Marlene, this and Jeff, this is just initial reports, no. Lalo ngayon na din, no, sa we will see tomorrow kung ano pa yung maidadagdag mga reports dito. Okay. Hopefully, no, hindi dumami.
16: Ay, pa-finalize pa ho yan, Sir Juni, no. Sir, kanina ho, nakausap po namin si Engineer Paglala dyan sa Maguindanao del Norte. Mm-hmm. Eh, yun sila nga rin daw ho, eh, apektado na eh.
15: Binabaha na sila.
16: Sa Parang, ho, sa Parang, sa Maguindanao.
27: Tama, Jeff, no, sa Maguindanao del Sur, maging sa Maguindanao del Norte, mm-hmm, no, sa Lanao, no, may mga naiulat din po ng mga binada na area doon.
16: O, oh, at saka ang alarming pa rin ho dito, Sir Juni, ang takeaway ko pa rin ho doon, ang sabi ho ni Engineer Paglala, eh meron hong hindi agad lumikas.
15: May mga na-stranded.
16: Kaya ho ang nangyayari, ang hindi ho maintindihan ng ating mga kababayan, Sir Juni, kapag ho kayo ay quote-unquote naging pasaway, eh nilalagay nyo rin ho sa peligro ang mga rescuer natin, hindi ba, Sir Juni?
27: Tama po, no, napakahalaga yung mga preemptive evacuation doon sa mga identified ni areas na ganito nga po ng mga rain-induced landslide and flooding area, no, para at least hindi malagay sa peligro yung, tama Jeff, no, yung kaligtasan na ating mga kababayan at saka ganun din yung mga re-responde.
16: Partner.
15: Oo. Sa ngayon, Sir Juni, gaano ho kalawak o ilang mga lugar po yung na-monitor po ninyo binabaha na dahil po dito sa epekto ng bagyong Inday?
27: Sa ngayon, Marlene, no, wala pa akong yung total number of those areas. No? Mm-hmm. So far lang kasi ang naiulat sa atin itong mga areas in Maguindanao del Sur. More or less, ang initial na i-report sa atin ay merong mga halos 8 yata ito, no, from Maguindanao del Sur, mga 7 from Maguindanao del Norte, sa Lanao din. Eh, no? So these reports are coming bits and pieces. So hopefully by bukas, no, especially itong sa Mindanao, no, dahil sila yung nauna kumbaga na dinaanan ng habagat, makuha natin, no, for tomorrow. Pero again, Marlene, no, hindi lang Mindanao ang ipinapanawagan natin, ano, itong hanging habagat na magdadala ng pag-ulan, Visayas at saka parte din po ng Luzon, ano, ay tatamaan din po, ano, habang hinihila at hinahatak ito ng bagyong Inday pataas.
15: Sir, may mga landslide na ho bang na-report at the same time, sir, kamusta ho ang preparasyon? Kasi nabanggit ho nga ninyo, ngayon pa lamang may isa na hong individual na nasawi dahil po dito sa epekto ng bagyo.
27: Opo, kung sa landslide naman, Marlene, so far, if this is coming from Region 10 pa rin, ano, sa northern na Mindanao, mm-hmm, merong naiulat, no, na 5 na landslide incident sa Malaybalay City sa Bukidnon, mm-hmm, and then meron din sa na 4 sa Valencia City sa Bukidnon. Ito naman yung sa landslide, no. Tapos yung sa flooded naman, meron din sa Region 10 pa din sa Malaybalay, no. May 14 na flooded areas sa Malaybalay, and then merong 9 naman sa Valencia City.
15: Doon sa landslide, may mga casualties ho ba?
27: Wala naman pong naiulat pa, no, mm-hmm, na kaugnay doon sa landslide, ano. Pero yung sa flooding incident, yung po yung isang nabanggit ko kanina.
15: Alright. Sige, Sir Juni, pag may mga update po, hingi po kami sa inyo ng balita.
16: Hanggang linggo ito.
15: For the meantime, maraming salamat po sa inyo oras. Sir Juni Castillo,
16: thank you, Sir Juni,
15: spokesperson ng Office
27: maraming of Civil salamat, Defense. Marlene.
15: Nako, partner, ngayon pa lamang ay may naitala na ang OCD.
16: For verification pa lang, partner.
15: Naitala at napuulat na OCD.
16: Verify
15: na isang individual na nasawi. At the same time, may ilang landslide incidents na ang napaulat. At sa ngayon, hinihintay pa natin yung karagdagang mga report at impormasyon on the ground para malaman kung may mga naging casualties.
16: Nabalikan. Ang initial na report, mga kapamilya, ibinalikan yung kanyang baka. Kaya siya ay na tangay ng rumaragas ang tubig, partner. Kaya nga ho yan, sususugan ko lang, partner, sinabi ko kanina. Eh kasi nabanggit nga kanina ni Engineer, di ba, sa Maguindanao del Norte.
15: Uh-oh.
16: Sila ay ongoing search and rescue, di ba? Kasi nga may mga naiwan sa bahay.
15: Correct.
16: Eh yun naman ay hindi maiiwan kung sumunod sana sa pinapa-evacuate na eh.
15: Tama.
16: Eh yun nga ang sinasabi. Pag ho ganyan, ang nalalagay ho sa peligro din ay ating mga rescuer. Eh kadalasan ho yan, minsan hindi nila itutuloy pagka risky, eh delikado ho para sa inyo. Kaya pag binalikas ho kayo sa higher ground, sundin na ho natin.
15: Mm-hmm. Dahil hindi naman ho first time. Hindi first time na may mga ganitong mga kalamidad tayo nararanasan. Oh. Lalo na po sa iba't ibang bahagi. Napapaligiran tayo ng tubig yung ating kapuluan. So, sumunod na lang ho para lahat ay safe. At kumbaga yung ating mga rescuer, hindi lang kayo ang mailigtas, kundi maging yung ating iba pong mga
16: kapwa. Hindi sa pedigro.
15: Ating mga kapwa. 8:59 partner! Ay, nakalipos na naman ang isang oras sa ating talakayan dito sa Spot Report kung saan una ang kaligtasan mo. Ako po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
16: At ako po, Jeff Caparas. Bukas po ulit, ha? Ingat kayo, kapamilya.
15: Susunod na, alam na this, kasama si Papa Awel Pass at
16: Mama Jaiho. Ingat, kapamilya, saan mo kayo nararoon.
15: Bye.
26: Alerto sa bagyong Inday at Habagat. The DZMM Special Coverage.

0: Lilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: Sakto ng alas 9 na mga kapamilya.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatikabong iintriga, sila ang una sa kwento at hindi pahuhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue. Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: ito na nga programa mag-atid sa atin ang latest showbiz chika sa mga paborito nating mga artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
0: Walang palalalampasin, hindi magpapahuli. Ako po ang inyong never laughable, ever lovable, Papa Pa!
1: Samantala, ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Ako po, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po, si Jai-Ho!
0: At sa mga kakosa ni Mama Jai-Ho, na parang ano ngayon, hindi, na stuntman ba ito?
1: Hindi.
0: Ay, ano yan, si Gabo?
1: Kakauwi ko lang kanina from the airport. Ay, galing ako ng Saudi Arabia.
0: Wow!
1: Hindi taga Saudi.
0: Paginto ka naman dyan.
1: Wala nga po eh.
0: Pero eto, andyan sila para sabayan tayo. Alam ko na.
1: Alam nyo na.
0: Alam na din.
2: Balitang mabilis.
3: Balitang mabilis.
2: Walang bitis.
3: Alam na bitis. Alam na bitis.
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na bitis.
0: At hagura na po kagad natin ang mga pinaka-inantabayanan at inabang ang mga ulo ng mga balita sa mundo ng showbiz. Unahin na natin mga pelikulang maglalaban-laban sa Cinemalaya 2026, inilabas na!
2: Alam na this!
0: At James Reid at Julia Barreto reunited na naman sa paggawa ng pelikula.
2: Alam na this!
1: Samantala, The Pitt at Hacks nangunguna sa mga nominado para sa Emmys.
2: At
1: Nadine Ilustre, may update sa taong nagpapakalat ng mga malisyosong post tungkol sa kanya.
2: Alam na this!
0: At idiretso na po kagad natin sa paghagod ng mga katawan at ng mga ulo ng mga balitang showbiz na binantayan sa unang showbiz chika, inilabas na. Inilabas na ang siyam na full-length films na pasok sa 22nd edisyon ng Cinemalaya. Sa temang Cinemalaya 22, Real Reflections, maghaharap-harap ang mga pelikulang Hand of God ni Mark Dwayne Angos, Ganggang ni J.L. Burgos, Kakasayawan ni Alpha Habon at iba pa. 10 short films naman ang kasama sa kompetisyon ngayong taon, tampok ang mga istorya ng pamilya, katatagan, hustisya at buhay.
2: Alam na this!
0: At mamaya meron tayong makakachika, Mama Jai, mula po sa Cinemalaya. Kaya, abangers na lang po tayo, ha? Congrats sa Cinemalaya 2022.
1: Kaabang-abang yan.
0: Yes.
1: Pero eto naman, mga kamamilya, papaawel at mga kaserbisyo, muli nga pong magsasama para sa horror film na Haunted Carnival, sina James Reid at Julia Barreto. Itinuturing na most ambitious nightmare ang proyektong pagbibidahan ng dalawa na kalahok din sa Metro Manila Film Festival na ide-direct ni Direk Joey De Guzman taong 2015.

0: Ang huling magkatrabaho ang dalawa para sa pelikulang Hopeless Romantic.
1: Wow. I love na this!
0: Diba? No. Parang ano, sumasabay din sila dun sa mga unexpected na muling magsasama sa pelikula.
2: Correct.
0: Yung mga ganyan, diba? Mm-hmm. Eh maganda yan. At least, diba, winner tayong mga manunood kasi maraming variety of artists, the stars, ang ating nasisilayan at nasasaksihan.
2: And speaking of winner, winner ha, ang James Reid. Ang daming project, left and right. Meron ng teleserye, meron pa siyang movies. Kaya abang-bang-bang tayong lahat, lalo na sa kanyang mga fans. Go Julia Barreto and James Reid. Samantala, sa oras na 9:06, ibinahagi naman ng content creator na si Bibi Gandang Hari ang kwento sa pagbabalik sa Pilipinas. Ito'y kahit na na-diagnose si Bibi Gandang Hari na may cardiovascular condition habang nakatira sa Amerika. Nagdesisyon ang content creator na bumalik ng bansa para kumuha ng second medical opinion sa kondisyon. Sa kabila ng issue sa kalusugan, patuloy si Bibi Gandang Hari sa active lifestyle para makatulong sa kanyang recovery.
1: Alam na this!
2: Praying for your complete healing, Bibi Gandang Hari. Kita mo nga naman yung kwento ng iba, diba? Nandito sa Pilipinas, nagkakasakit. Gusto mag second opinion sa ibang bansa kasi iniisip ng iba na magagaling yung doktor, mga espesyalista sa ibang bansa. Pero eto, ang Bibi Gandang Hari, galing Amerika, gusto niya dito sa Pilipinas mag second opinion. Diba na po?
0: Speaking of that, papawal na mga mahuhusay, parang kanina nadaanan ko ata na parang pinost ng City of Manila,
2: yes,
0: yung about sa angioplasty na kailangan, yes, pala pag nagpaganon ka, parang at least mag-prepare ka ng 800,000 pataas.
2: Mm-mm.
0: Tapos parang merong ginawang operation sa isa sa kababayan natin sa Maynila, mm-mm, na parang through the efforts of course, sa tulong ng kanilang alkalde na si Mayor Isko,
2: mm-mm,
0: parang yung may isang inoperahan na parang winave lahat yun for free.
2: Oh-oh.
0: Na parang isa yun sa mga pinangako ata ni Yorme na yung mga ganong operation.
2: Uh-oh.
0: Meron sa bayan ng ano, lalawigan ng Maynila.
2: Ayun. Lalawigan? Paano naging lalawigan? Lungsod,
0: lungsod
2: ng Maynila? Paano naging lalawigan,
0: lalawigan
2: ng ano?
0: Sa Cavite pala. Pasensya na. Lungsod ng Maynila. Lagusnilad.
2: Wow. Hindi, yun po yung nasa iba, basta tapat lamang
0: totoo,
2: po yan
0: ng City Hall. Tama, yeah, diba? Yun nakita ko, so nakakatuwa. Yung mga ganyan mga balita, diba? Ang sarap ding ichika dito sa programa.
2: Oo.
0: Kasi parang ano, diba, kawawa rin naman yung mga public servant, officials, na parang laging puro rants, hinaing.
2: Yes.
0: Pag may mga maganda naman din talaga na nagiging chika, kailangan din nilang ibigay natin sa kanila yung kanilang ano, credit has been due.
2: Has been due na talaga. Give credit where credit is due.
0: Yes.
2: O yung mga due po na mga payments ninyo, ha, bayaran sa ilaw, sa tubig, tsaka
0: tama
2: sa mga
0: po,
2: ano, paliwagan. Oh, ganun.
0: Yes,
2: ilaw
0: oo
2: na nga. Yun, kasi ayan, iba-iba. Ayan na, nako. Oh, eto na. Bago muna natin ibalita, Mama Jai, bago po tayo magpatuloy, no, sa mga balitang showbiz, ulitin lang po natin yung mga anunsyo kasi ang dami nakaantabay, Mama Jai, ho. Dahil nga po sa bagyo at sa mga pag-ulan-ulan at pagbaha. Eto po, ah, wala pong pasok bukas, July 10, sa mga susunod na lugar dahil sa inaasahang pananalasa ng bagyong Inday at Habagat. All levels po ito, ah, sa Antique. Aniniwai, no face-to-face classes, preschool to senior high school, public and private, including school work. Ganun din sa
0: Barbaza, all levels, public and private.
2: Ganun din po sa Bugasong, no face-to-face classes, all levels, public and private.
0: Sa Hamtik, all levels, public and private.
2: At sa Libertad, dyan pa rin po yan sa Antique, preschool to senior high school, public and private.
0: Samantala, parehas po na public and private sa Aurora Province, ganun po ay walang pasok.
2: Ito po, sa Batangas naman, particularly sa Batangas City, public and private, shift to alternative learning mode.
0: San Jose, parehas pong public at private.
2: At sa Alitagtag, public and private, no face-to-face classes.
0: Sa Cavite naman, sa mga kababayan natin dyan sa Noveleta, parehas pong public and private, shift to alternative learning mode.
2: Ay, nakudako naman po tayo sa Laguna. At habang sinasabi po namin to sa mga nanonood po sa teleradyo, anuman pong platform ninyo, nakasulat din po sa television, sa inyong screen, ang mga paalalang yan. Sa Laguna po, San Pablo City, public and private, shift to alternative learning mode until July 11 na po yan.
0: Sa Lanao del Norte naman, sa Iligan City, all levels, public and private.
2: Sa Calabarzon po ha, Calabarzon, walang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa mga bayan ng San Jose at Alitagtag, Batangas.
0: Sa bayan naman ng Noveleta sa Cavite, ililipat po sa alternative learning mode ang mga klase.
2: Ay dako naman po tayo sa Negros Occidental, lalo na po sa La Castellana, public and private po, no face-to-face classes.
0: Samantala, sa Pangasinan, sa Basista, all levels, public and private, from daycare to senior high school. Diretso naman tayo, Papa Awel, at mga kapamilya sa listahan ng mga malls na nag-offer ng free parking or free overnight parking in response to the MMDA's call for precautionary measures and amidst the typhoon, hashtag Inday PH, the following malls are offering free overnight parking to serve as temporary safe parking spaces for vehicles. Narayan ang
2: SM Super Malls.
0: Kasama rin ang Robinson's Malls.
2: Vista Malls.
0: Philinvest Malls.
2: Yan po ay yung Festival Mall sa Alabang.
0: Fora Mall sa Tagaytay.
2: Main Square sa Bacoor.
0: West Gate sa Alabang.
2: Block 10 sa Alabang.
0: South Station sa Alabang.
2: Lahat din po dyan na nakasama po ang Mega World Malls. Gaya ng
0: Uptown Mall sa Bonifacio.
2: Venice Grand Canal Mall.
0: The Shop sa McKinley West.
2: The Clubhouse at Temple Drive.
0: Southwoods Malls.
2: Lucky Chinatown.
0: Greenhouse sa Village Square, Alabang.
2: Forbes Town.
0: Eastwood City.
2: Arcovia City.
0: Alabang West Parade.
2: At syempre po ito po paalala ha, sa mga motorista po, ina-advise po kayo na sundin lang po ang mga parking guidelines ng bawat mall na nasabi po natin. Updated po yan sa official announcement ng mga kasapi po ng mga malls na sinabi po natin. Okay? Idiretso na po natin ang balita habang tayo po nag-aanunsyo. Kumalap naman po tayo ng balita mula sa labas ng himpilan. Interfaith rally kontra korupsyon, kasado na! Abangan po ang balitang pong yan ha, mamaya po ihahatid sa atin yan ni Radyo Patrol Bert Dizon. Kaya nandito na po siya para sa balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert! Ayan, kinukuha pa natin ang, ayan Bert!
3: Papa-awel, nakahanda ng lokal na pamahalaan ng Maynila para sa isasagawang interfaith rally kontra korupsyon sa pangungunan ng grupong United People's Initiative sa Liwasang Bonifacio. Ayon kay Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso, naplansyado na mga ipatutupad na traffic management at seguridad ng Manila Police District sa rally na magsisimula bukas ng alas 3 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Nagpalabas na ng traffic advisory ang MTD kabilang sa mga isasarang kalsada simula mamayang hating gabi ay ang ilang bahagi ng Mendiola, CM Recto Avenue, Ligarda, Ayala Bridge at eastbound lane ng Ayala Boulevard. Samantala, simula naman bukas ng alas 2 ng hapon ay sarado na sa mga motorista ang ilang bahagi ng Magallanes Drive, Mark Arthur Bridge, Quezon Boulevard at Lerma Street sa paligid ng Liwasang Bonifacio. Pinapayuhan ng mga motorista na gumamit ng mga itinalagang alternatibong ruta at sundin ng mga traffic enforcer. Nagpaalala na naman si Mayor Isko sa mga rallyista na dapat panatilihing malinis at mapayapa ang mga pagtitipon. Iniyak naman ng alkalde na ipatutupad ang maximum tolerance subalit hindi papayagan ng kaguluhan, panilira ng mga pasilidad at paglabag sa batas. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat sa iyo, Bert Dizon. Ako papaawel, no? Talagang ang sarap-sarap na pakinggan ang mga balitang yan kasi syempre, di ba, bukod sa showbiz, chika na inaabangan ng mga kapamilya at mga kaserbisyo, hindi rin talaga tayo pumipitiw sa paghahatid anumang oras, di ba, sa pagbabalita ng mga fresh na kaganapan, hindi lang dito sa loob ng himpilan, kundi maging sa labas ng ating himpilan. Kaya naman sa pagbabalik ng sala...
4: Ay, hindi po.
0: Iba?
4: Sa pagbabalik at pagpapalit. pagpapatuloy.
0: Yan.
2: Sa pagpapatuloy ng ating pagbabalita, Mama Jai, kasi meron pa na inaabangan na balita dahil may mga apektadong flights, Mama Jai.
0: Totoong totoo yan. Eto na nga. Tawagin na po natin at alamin natin ang balitang ito na ang mga apektadong flights dahil po sa pag-alboruto ng Canlaon, umabot na nga sa higit 50 ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
5: Mama Jai, papaawal, umabot na sa 57 ang apektadong flights dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Canlaon. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, 11 ang canceled flights ng Cebu Pacific, 10 ang kanselado sa Cebu at 1 ang diverted. 33 ang kanselado sa PAL Express, habang 2 ang diverted. Una nang iulat na isang moderately explosive eruption ang naitala sa Bulkang Canlaon itong Huwebes ng umaga, July 9, 2026. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nagsimula ang pagsabog bandang alas 7.33 ng umaga at tumagal ng 3 minuto. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patroller Kelly Cordero.
6: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Alam na dis sa DZMM.
0: Balik tayo sa ating mga showbiz balita. Heto na sa mga kapamilya at mga kaserbisyo. Natukoy na nga po ang tao sa likod ng mga malisiyosong online attack laban sa aktres na si Nadine Lustre. Ayon nga sa aktres, personal niyang nakitang lalaki na nahaharap pa nga sa ngayon sa kasong paglabag sa Safe Spaces Act at sa ilalim sa rehabilitasyon. Giit nga ng aktres na pagdesisyonan niyang magsampa ng kaso laban sa mga nasabing post dahil lubha itong nakaapekto hindi lang sa kanya kundi sa mga nakababasa nito online. Aniya, may kapalit ang lahat ng mga aksyon lalo na kung ito ay nakapanakit ng iba. Hoping naman si Nadine na matitigil na nga ang paglaganap ng bashing at iba pang hindi magagandang post sa social media.
1: Alam na this!
2: At idiretso na po natin sa ating inaabangang balitang showbiz! Ha! Hollywood! Siyempre, kaya itaasan dito si Kimmy First tsaka si JP minus the Aviona star. Di ba naman? Bakit wala si Aviona dito? Eto na nga po nangunguna sa mga nominado para sa Emmys ang gritty medical drama na The Pitt at intergenerational comedy series Hacks. Mayroong 25 nomination ang The Pitt gaya ng best drama habang 24 na nominasyon naman ang natanggap ng Hacks kabilang na ang best comedy. Ang Emmys ay ang katumbas ng Oscars na kumikilala sa mga television at streaming programs. September 14, nakatakda ang gala na gaganapin sa Los Angeles, California.
1: Alam na this!
2: Samantala mga kapamilya at mga kaserbisyo at lalo na po sa mga fans ng ating punginahanga ang queen of the 80s power ballad na si Bonnie Tyler, pumanaw na po. Pumanaw na sa edad na 75 ang Welsh singer na si Bonnie Tyler na nakilala sa kanyang iconic hit na Total Eclipse of the Heart. Kinumpirma ng kanyang pamilya ang kanyang pagpanaw sa isang ospital sa Portugal kasunod ng emergency intestinal surgery. Nakilala si Tyler sa kanyang kakaibang husky voice at naging isa sa pinakamalaking power ballad artist ng dekada 80. Kabilang sa kanyang mga pinasikat na awitin ang It's a Heartache, Holding Out for a Hero at Total Eclipse of the Heart na nakabenta ng mahigit 6 na milyong kopya at umabot na sa mahigit 1 bilyong stream sa Spotify. Sa mahigit 5 dekadang karera, nakapaglabas siya ng 17 studio albums, 3 beses na nanominate sa Grammy Awards at ginawaran ng Member of the Order of the British Empire or MBE noong 2022 para sa kanyang ambag sa musika. Nag-iwan si Bonnie Tyler ng isang musikang patuloy na minamahal ng iba't ibang henerasyon sa buong mundo. Nakikiramay po kami sa pamilya ng ating nangang si Bonnie Tyler.
0: Samantala, mga kapamilya, kinilala naman si ABS-CBN News Channel anchor at veteran broadcast journalist Rico Hizon bilang Asia's Inspirational Leader in Broadcast and Media Excellence sa Asia's Golden Icon Awards 2026. Sa kanyang pagtanggap ng parangal, hinimok ni Hizon ang mga mamamahayag at publiko na labanan ang pagkalat ng mga fake news. Aniya, kailangan pairalin ang katotohanan, kredibilidad at pagiging balanse lalo na sa panahon ng paglaganap ng disinformation, misinformation at deep fakes.
4: Alam na this!
2: At mga kapamilya, congratulations muna sa ating kapamilya, no? Siyempre, mabuhay po kayo. Ayan, eto na sa oras na 9:20 ng gabi, eksakto. Sa pagbabalik po ng ating programa, makakasama po natin ang content creator, podcaster at storyteller. Nako, ma-inspire sa kwento at kilalanin natin si Z. Luistro. Para lahat mapasabi ng alam ko na.
0: Alam niyo na.
2: Alam na din.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay?
5: Liveraid Pro.
4: May Silymarin, may multivitamins pa.
5: Liver up na tayo
4: with Liveraid Pro.
6: Matinding init. Mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot. Sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
7: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
9: DZMM!
8: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this sa DZMM! Uy!
11: Uy!
10: Si Idol!
11: Si Idol!
10: Sino siya? Alam na this! Alam na this! Live!
12: At live na live po natin makikilala ang ating idol! Sino ba siya? Naku, lalo na pong tumutok ang mga kapamilya natin worldwide ha, na nanonood ngayon sa The Filipino Channel, sa TFC, ganito po sa I Want App, at sa more than 1.5 million subscribers po natin sa YouTube, ganito din sa more than 3 million sa Facebook, at syempre yung tutok ngayon po ha, sa cable nationwide, at ganito din naman po sa radio sa 630 kHz po sa AM band. Nagbabalik po ang ever lovable Papa Awaw Paz.
13: Kasama pa rin ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, ang beshi ng bayan at ang Diyos ng kalsada, walang iba. Ako po si Jai Ho. I'm super excited, Papa sa espesyal na bisita natin. Isa lang siya sa marami nating makakasama ngayong Thursday evening. At ang pumukaw talaga agad-agad sa akin, Papa Awel, itong kanyang podcast na may pinamagatang Pagtanda Natin.
12: Diyan po nagtatapos ang ating pong programa.
13: Hindi nagtatapos.
12: Tapos sumitingin ka talaga sa akin, Pagtanda Natin.
13: Aalamin pa rin. Hindi.
12: Tatanda ka rin.
13: Sinasabi ko lang, Papa Awel.
12: Tatanda
13: yun ang title. Alamin na natin.
12: Excited din naman ako. Tsaka mga ala, naadinin na ang inyong kabayan. Pinagmamalaki nga po ng Batangas. Tayo ko'y magpalakpakan baga para kay Z-Louis.
14: Yun naman! Hello po mga kapamilya! Sus ko po, nandini na ho mula po sa bayan ng Mabini, nandini na ho ang apo ng mamay, si Luis Tropo. Maraming salamat. Hello po, DJ Jai. Hello, Papa A. Hello. Grabe. Kanina, nagkasabay po kami sa makeup room. Di ba, Papa A? Grabe yung starstruck ko. And please allow me to at least man lang ay ano tawag doon? Dumikit sa akin. Na nandito na ho talaga ako sa show nyo ngayon.
13: Salamat. Totoo, yeah. Salamat.
12: We would like to absorb also the good energy. Tsaka yes. Yung vibes na binibigay mo. Sa sobrang tuwa ako nga ka na gusto kong kumandong.
13: Hindi pala kakandong.
12: Hindi pala. Pero eto, kasi yes. Ang ganda ng mga ginagawa ni Z para mas makilala siya ng buong mundo, lalo na sa mga hindi pa po nagsusubscribe sa kanya. Ikwento mo muna po, ano po yung mga laman ng mga contents mo bukod sa eto ha? Meron siya mga leadership M&M, tsaka mga community advocacy.
14: Yes, Papa A. Kasi ano yan, DJ Jaiho at tsaka po Papa A, marami na kasi talagang mga contents online about kindness, no? Mm-hmm. So, nakita ko talaga, nag-start yung journey ko sa pag create ng content. Mm-hmm. Siguro mga college years ako, mga years before. Pero hindi ko talaga makita yung niche ko. Mm-hmm. Pero kahit anong try ko na kung saan mang atake ng content, lagi ako nag-end up na gumagawa ng community outreach programs. Mm-hmm. Lagi kong nakikita ang sarili ko, nag-end up na nakikipag-usap sa kung kani-kanino. Nag-try ako ng iba't ibang format ng content. Hanggang sa nakita ko na yung kindness-driven storytelling, doon ko talaga nakita yung sarili ko. So, nag-start po ako tinatago ko talaga dati yung pagiging Batanggay nyo. Kasi sabi ko, gusto ko sanang ma-reach yung maraming tao. Oo. Baka ako kapag, anong tawag dito, kapag flat yung accent, kapag hanggat maaari yung accent ay formal, baka yung message mag-come across. Mm-mm. Pero nitong mga huli na, sabi ko, ala, ano na, papakita ko na yung kung sino ko and all. Okay. Then we started our episode 1. Na ang topic about Batangas. Mm-mm. Aba, hindi ko naman ho nalaman na kapag ikaw pala ay nagpakatotoo talaga sa sarili, ay dadami ang views. So, nag-connect yun. Yung pagtandaan natin, programa siya na halu-halo siya, pero ang focus about kindness-driven storytelling. Mm-mm. Nagkataon lang na kaya na-focus lagi ay yung pagiging yung Batangas, kasi yung Batanggay niyo ho ako. Mm-mm. Na hindi ko siya maalis. Sa lahat ng pulong, sa lahat ng usapan, nandoon yung Batangas flavor. Mm-mm. Pero yung malalim na reason kung bakit may pagtandaan natin, kasi mm-mm. lagi ko tinatanong sa sarili ko, after 60 years ba, yung paniniwala ko sa isang bagay, ganun pa rin. So gusto ko siyang gawin parang diary. Gusto kong gawin yung podcast ko na parang diary ng iba't ibang mga topic sa buhay natin and all na pwedeng balikan ng ating mga viewers na sa mga paparoon pa. No? Paparoon
12: na ito. Paparoon nga. Ikay talaga ilalabas. Ikay Batanggay nyo. Ay, dapat talaga na kapanat natural. Ganon. Ikay mamahalin baga. Yun. O iyan ay iyong pagigong ano naman, content creator. Baga. Eh bakit naman ang iyon ang podcast tungkol sa pagtanda namin?
13: Yan, yan
12: sumama ka naman. Bakit ba kami ang inyong pinupunter yan na pagtanda?
14: Kasi dahil laking lolo't lola talaga ako. Mm-hmm. Laking lolo't lola. So, lahat ng yung value system ko po mga kapamilya, ay naka-angkla talaga sa kung paano ko pinalaki ng aking lolo at lola.
12: Ha-ha.
14: So, laging ang sinasabi ng lolo ko at lola ko nung sila ay nabubuhay pa, abis sa pagtanda mo, tandaan mo yan. Mm-hmm. At saka yung tumanda nung walang pinagtandaan. May ginaganon kami ng lolo ko before.
12: Mm-hmm.
14: So, doon nangyari talaga yung idea ng pagtanda natin. Nilaro lang natin yung pagtanda to pagtanda. Na it's a reminder. I really hope and the show aspires na sana sa pagtanda natin, ito yung ayoko rin naman yung nagtuturo na kung ano dapat gawin. So, para siyang diary lang. Para lang siyang journey ng kung ano yung mga kwento ng iba't ibang tao. And then, we really wanted to focus doon sa mga genuine stories. Although challenging makakuha ng genuine stories sa panahon ngayon, pero yun yung ginagawa po ng program to get those genuine stories na hindi, na yun, na sana yung mag-inspirasyon ng ating mga manonood.
12: Oo. True. Pero wala ka sa lolo't lola ko.
13: Diba? Wala ka sa lolo't lola ko.
12: At si Lola Erlene. Nanonood ang Lola Erlene.
13: Lola Erlene.
12: Yan, di ba na? Yan naman.
13: Ako pahabo lang, Papa Awil, natanong sa kanya. Siyempre, di ba natutuwa ako pag mayroon tayong mga bisitang very madaldal talaga. Yung very ano.
12: Bibo!
13: Gina
14: G. Pero kabado-kabado talaga.
12: Kabado ka pa niya? Paano kung di ka kinakabahan?
14: Kasi mga kapamilya, kapag po si DJ Jaiho at si Papa A ang kaharap ninyo, kasi sa podcast ko, so kay ano, ako lang yung nandun, and then the guest. Pero kapag nakasabayan kong sina Papa A at saka sina DJ Jaiho, para ako nagtitesis defense.
13: Ay, hindi wow, naman.
14: Sobrang husay.
13: Kalmang-kalma lang tayo dito. Dito na gusto ko nang malaman, diretsahan na agad-agad. Balita namin na plano mo rin daw na bukod sa dami ng mga ginagawa mo, ay pasukin din ang pagawa ng documentary
14: yes.
13: at mag-feature ng mga Filipino content creators.
14: Yes po. Kaya po kaya naisilang yung Z. Luis Ro Studios, no? We really wanted na yung Z. Luis Ro Studios ay maging tahanan ng mga kindness-driven projects. It's a passion project of mine. So, ang gusto nating mangyari ay ipunin yung mga magagandang kwento ng iba't ibang tao kung gaano kahalaga ang kindness. I really believe that kindness matters and stories make it move. Parang ganun eh. Na kung hindi ho natin i-double down yung messaging na kindness matters, that we can really stay kind, but ito, gusto, ito lagi ko sinasabi. Sa Z. Luis Ro Studios, we can always stay kind but firm, compassionate but just. Yun yung mga uri ng kwento, yun yung mga uri ng programa na gusto nating mabigyan ng diin. Kaya po, nagiging may pagka-advocate din ako doon sa puntong yun dahil mahal ko talaga ang community work. Mahal na mahal ko yung pumupunta ako sa mga komunidad, tapos yayakapin sina lolo't lola. Gustong gusto ko yun. Kaya ho, tuwing Sabado at Linggo, para sa komunidad lagi yun.
12: Ayun, ang ganda naman. Ang bata-bata mo pa, ang dami mong ginagawa. Gamit na gamit ang iyong energy. Sa sobrang bata mo, ilang beses ka nang pumiyok ka?
14: Alam mo, sobrang excited kagabi, hindi ako makakatulog na parang yung ubo ko pabalik-balik and all. Yan, stay safe po mga kapamilya, uminom na gamot pag inuubo. Pero yun nga, yun talaga, grabe.
12: Excited kami sa mga gagawin mo pa. Saan ka papatungo? Kasi ayan, napag-usapan na natin yung pagiging content creator, podcaster, storyteller. Nako, saan pa pupunta si Z. Luis Ro? At ano pang mga balak mo?
14: Ang pangarap ko lang po talaga, ang pangarap ko talaga bilang tao ay makatulong sa kapwa. That's one thing. And pinalad ako na binigyan ako ng regalo ng ating Panginoon ng sasabihin natin kung husay man ito sa pagsasalita. Kaya ginagamit ko talaga yung platform, lalo na online, na makapagbahagi ng mga kwento na nagmamatter sa community. Ang sabi ko nga, Papa A, mas gugustuhin ko na ang makita kong contents online ay yung mga kindness-driven na contents, yung mga nagtutulong ang komunidad, o di kaya yung tuta, ewan kung alam nyo yung tuta, yung bilot, ano bang bilot, yung papi.
12: Tuta, papi, pareho naman, oo.
14: O, sa Batangas, okay, bilot ang tawag.
12: Okay na yung tuta, inano mo pa.
14: Parang bilot. Okay, yung gusto ko yung makikita yung content, nalimbawa, yung tuta, tinutulungan yung maliit na duck sa ilog, yung mga ganung kindness na contents, yun yung gusto ko sanang i-double down natin kasi sa panahon ngayon, marami na hong nangyayari sa mundo. So, why not we use the platform, whether it's Facebook, or whether it's Meta, whether it's YouTube, lahat, na ikalat yung message of kindness. Na, pero ito rin, may caveat yan. Hindi ko rin naman gusto na parang ang mangyari sa Z. Luis Ro Studios o sa programa ko, parang may magpagka-virtuous na ito, perfect ito, kami yung tama and all. No. Gusto ko sabay-sabay nating i-navigate yung buhay, sabay-sabay nating unawain ang bawat isa. Kasi naniniwala ko, isinilang ho tayong lahat na mabuting tao. Nagkakataon lamang, iba-iba yung angulo ng kwento, kaya ho nakakagawa na kung ano man ng mga tao. Yun nga lang, kailangan talaga nating unawain yung mga yun. And mangyayari yan sa mga dokumentaryo, sa mga programa na pwede natin hong isulong sa Z. Luis Ro Studios.
13: Ayun. Kaya naman po, sa darating pong halaga.
12: Ayun naman talaga.
14: Mali.
13: Mali pala. Sorry.
12: Yan ang mga guests. Bibong-bibo. Yes. Diba?
13: Alam mo, ngayon na mga nakikinig at nanonood sila, syempre, dire-diretso na to para ikaw ay kanilang masundan ng mga kapamilya natin. Imbitahan mo sila na puntahan ng iyong mga social media accounts and pages. Go, take it away.
14: Yes po, mga kapamilya. Kung gusto niyo po na makapanood ng mga contents na nakaka-good vibes, mga contents na nakaka-good vibes, you can always follow me at Z. Luis Ro sa lahat po ng ating social platforms. At linggo-linggo po, meron po tayo mga bagong episode sa Podtanda natin. At under po ng Z. Luis Ro Studios, magpuproduce din po tayo ng iba't iba pang mga shows na kindness-driven po. And lagi ko itong sinasabi, always do good, stay kind,
5: At yun, magmahalan ho tayo dahil walang magmahalan sa atin kundi tayo-tayo lang.
12: Yes!
13: Salamat!
5: Thank you po! Thank you po, DJ Jayo. Thank you, Papa Air.
12: Oo, sana mahawa po yung mga kapamilya natin sa energy at sa good vibes na binibigay ni Z. Luis. So, lagi siya kasing masigla. At mga kapamilya, speaking of masigla, para naman sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. At Mama Jay, idiretso pa natin ang energy na yan dahil sa ating pagbabalik. Naku, tatlo ang makakasama natin. Sino-sino sila?
13: Makakasama natin ang direktor ng Tayo Lang ang Nakakaalam na si David Corpus at ang aktor ng pelikulang Tirik si Floyd Tena. Gayun din ang direktor ng pelikulang Tirik si May I. Gia Padilla. Sila po ay nagmula sa Cinemalaya at ito po ang mga ilan sa film entries na dapat nating abangan ngayong taon. So, gabalik lamang po yan ng
12: Alam Ko Na!
13: Alam Nyo Na!
12: Alam Na This!
10: Alam Ko Na! Alam Mo Na! Alam Nyo Na! Alam Na This sa DZMM!
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
9: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
11: Tuloy lang sa activities on the go!
9: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
15: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
9: Let's go!
11: Make your move, baby.
15: Arthrisin, get going!
16: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
10: Alam Ko Na! Alam Mo Na! Alam Nyo Na! Alam Na This sa DZMM! Nasa spotlight ka ng showbiz, chika! Alam Na This! Live!
12: At live na live po natin makakasama ang mga artista, mga alagad ng sining na patuloy na nag-aangat ng kulturang Pilipino, sining na sariling atin at ang magaling na papapakita ng kanilang arte at literatura sa Cinemalaya. Nagpabalik po ang ever-lovable, Papa Awal Paz.
13: Kasama, kapiling ka-bonding, ang inyo pong ka-partner sa pagkalap ng mga pinaka-latest chika, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po si Jaiho.
12: Naku, partner, mga kapamilya, Cinemalaya season na naman. Nakaka-excite ito. Naku, meron kayang ano to? Yung annual pass para lahat talaga ay mapanood natin. Malalaman po natin yan dahil kasama po natin ang mga kalawak sa dalawang pelikula pa lang po sa Cinemalaya entries. Unahin na po natin dun sa isang entry na, dapat tayo lang nakakaalam.
13: Hindi title yan.
12: Ay, title ba yun?
13: Oo. Ang title po ng isa sa mga entries ay tayo lang ang nakakaalam. Yan. Kasama po natin ang kanilang director na si Sir David Corpus. Hello!
12: Ayan. Ayun.
13: Yes.
12: Naku. Si Sir David, ano dapat? Doctor David Corpus. PhD yan. Naku. Tsaka, din. Naku. Din lang naman po siya ng ano, multimedia arts sa Mapua. Diba? Pamabuhay po. Ayan. Naku. Maraming salamat po. Direct, din, doctor. Para po sa inyong pagpunta.
18: Direct na lang.
12: Naku. Parang tayo lang talaga ang nakakaalam niyan. Dapat ipaalam natin sa lahat. Diba naman po? At syempre, yung director din, isa pang director, nakatabi niya lang po. Kanina muntik tayo mag may I go out. Hindi pala may I. Ganun. May E. Ganun siya. Kasi may E sa apelido niya sa gitna at sa kanyang apelido talaga. May E. Gia Padilla. Ayan. Bati po tayo direct.
19: Hello mga kapamilya.
12: Ayan. Ayun, 'di ba? Pagbati niya tirik din yung mata niya, nakaganon kasi nakaganon. Hello po mga kapamilya.
13: Title yan.
12: Title yan.
13: Oo.
12: Ibang director ito. Yes. Kasi pinapaalam niya yung titulo sa pamagitan ng eye contact. Oh. Gumanon lang, alam mo na tirik ang pelikula. Pero malaman natin kung ano 'yan. Ito na Mama Jay, mga kapamilya. Ilang taon na po ako sa DZM? 18 taon na. Yung anak niya 16 years old na. 16 years ko na rin yata iniimbita pumunta sa DZM MBC, Left and Right ang mga ano, teleserye, pelikula, Cinemalaya pala ang magpapapunta sa napakagaling na stage actor, TV actor, movie actor, brand ambassador din yan, D. Floyd Tanay!
18: Magandang gabi mga kapamilya.
12: Hello! Kamu naman, no? Kapamilya yan. Kasi, pamilya Sagrado ba yung...
18: Pamilya Sagrado yan? And then Roja.
12: Roja! Yes. Diba naman? Kita mo naman. Tsaka, ano po, patok na patok yan. Bet lagi sa mga stage musical, ganyan-ganyan. Tsaka sa mga teatro. Yun, isang karangalan po makasama po kayo. Ang CCP po ay malapit sa puso namin, lalo na pag Cinemalaya. Dalawa po yung entries po natin. Unahin na po natin unang pinakilala natin. Direk, ano po yung tayo lang ang nakakaalam? Tungkol po saan po ito?
18: Yung tayo lang ang nakakaalam, isa siyang queer family drama. Ah, so, tungkol siya sa isang magkasintahan at yung pamilya na magkakaroon ng isang malaking pagsubok after nilang malaman ng isang sikreto.
12: Oh.
18: So, kung ano yung sikreto yun, oh, kami lang munang nakakaalam. Kasi may spoil ko.
12: Oo nga naman. Kaya kailangan ano, panoorin yun.
18: Yes,
12: Pero ayan, pinapakita na kagad natin yung mga larawan. Sino-sino po yung mga bida dito?
18: So, pinagbibitahan nito nila Martin Del Rosario, Miguel Odron, Yayo Aguilar, tsaka ni Epikison.
13: Remember, naging guest natin si Miguel Odron before.
12: Yes.
13: Diba, nakasama natin nung may ginawa rin siyang isang project. At ngayon, congratulations Miguel, ha, nakaka-happy. Cinemalaya naman ngayon.
12: Correct.
18: So, nabanggit ko kanina na queer family drama. So, guess na natin dito kung sino ang magkasintahan.
12: Yun
18: so,
12: na nga.
18: Si Miguel.
12: Ayun.
18: So, yun, hindi ko to isi-secret.
12: Oo. So, direct ang mudra dito, si Yayo Aguila. Ay, nako, my dear friend Yayo. Maganda yung role nito ni Yayo.
13: I
12: abangan nyo. Kasi parang may conflict agad dun sa family.
13: Ganun. May tanong kagad ako. Kasi naikwento sa atin ng mga kaibigan natin, mga artista, na pagdating sa Cinemalaya daw talaga, pupunta sila for the casting. So, direct ikaw mismo ang nag-handpick, pumili ng mga bibida sa mga sa proyektong ito.
18: Okay, so, fun fact, share ko na lang din, no? Isa sa mga pinagpipilian talaga namin ng team ko, si Martin Del Rosario for the role.
12: Mm-hmm.
18: Tapos sabi namin, kapag dumating siya sa grand audition,
12: ibig sabihin, siya talaga.
13: Siya na yun. Akin na to, gano'n.
18: So yun, no? Then the rest, yun, you know, si Miss Yayo ay handpicked.
12: Ay, of course. Paborito ang Yayo Aguila sa mga Cinemalaya, ha?
18: Yes,
12: ganun.
13: Isa sa mga tumatak kay Mami Yayo, natatandaan, hindi ko pwede sabihin yung title, pero yung pinagbidahan ni Kokoy at saka ni Royce. Diba? Yung F-Boys.
12: Yun naman talaga. So, eto, dahil dyan sa F-Boys na yan, tirik! Yung mata ni Direk. Bakit tirik? Direk sa dami naman, may E? Tirik pa. Dalawang E yung tirik nun na.
13: Hindi kasi may dalawa yung may iba't ibang ibig sabihin ng tirik. O sige, Direk. Sa iyo nga.
19: Sa yung tirik kasi namin.
12: Tirik!
13: Sa araw.
12: Oo, tirik.
19: Tirik ng kandila.
13: Tirik ng kandila.
19: Tatayo.
13: Kayo. Ti, ay, may nalala.
19: Tiyaray. Yung pa rin siya, tirik sa araw, sabi niya, tatayo.
13: Oh, tatayo.
19: Yung kandila.
13: Tatayo.
19: Kaya
13: to set up.
19: Yes, totoo. Okay.
13: Okay, direct. Expound.
19: Oh, well, you all.
13: Well,
19: hindi, expand.
13: Expand. Expand pwede.
19: Yung
13: na yun.
19: Yung yun. Oh, okay, go.
13: Well, ang tirik ay tungkol kay paring Bert, isang pare yes. na ginaganapan ni Rocco Nacino at mm-mm. si Santos, yung parishioner niya.
19: Mm-mm.
13: So, magro-road trip sila basically.
19: Correct.
13: Papunta sila sa isang lamay, tapos dami nangyari, papunta dun sa lamay na yun.
19: Oh.
13: So, tapos sinahabol sila ng assassin.
19: Ay, ang conflict naman. Kumbaga, bawat individually, may kanya-kanya silang kwento at conflict sa sarili nila. Tapos may umahabol pa sa kanilang assassin. Yes, ganun.
13: This is a moral thriller.
19: Correct. Yes. Nako. At yung kasala, assassin na kay father ba? O kay ano? Na kanino ang ano naku, niya? Ay, nakmalalaman natin.
13: Yan po.
19: Diba? Parang ramdam
13: sino.
19: Ko. Correct. Father, mag-confess ka kung sino. O diba, ganun yun talaga. Nakakatuwa yung mag... Ako, hindi naman sa pag... Ano, pag sinimalaya, ang lalalim ng mga istorya, conflict, may social relevance. Ganun. Hindi ko masasabi ibang mga pelikula sa mga full length, eh walang social relevance. Pero mas dito, no, inaangat po
13: mas
19: talaga.
13: Mas malaya
19: natin.
13: Kasi na magawa.
19: Yes,
13: at, diba,
19: mas,
13: kaya from the word sinimalaya, diba, dito ini-express talaga. No, papa,
19: correct.
13: Yeah.
19: Oo. Eto.
13: Yeah, na favorite, yan na ano, favorite season ng mga com students.
19: Kasi film students.
13: Film students. Natatandaan ko nung nag-aaral ako, parang isa yan sa parang highlight na tara na, magsisipi na tayo, sinimalaya, hopping na tayo ng pelikula. Tama ba? Until ngayon, sa 2026, last time na nakasama natin ang sinimalaya, na open na siya sa mga malls, di ba, papaawal. Hindi na lang siya mismo sa CCP pwedeng panoorin.
19: Yes.
13: Meron na tayo sa iba't ibang mga malls. Ganun pa rin ba
19: kasi
13: this year?
19: Kasi under renovation ang CCP.
18: Yes, under renovation CCP. Oh. I heard baka next year yata, baka babalik na lang.
13: Back to sa sariling bahay
18: baka
13: talaga.
18: Pero send ka lang ulit ng entry.
19: Yes. Hindi po kasi papatok ang pelikul nyo. Magkakaroon ng Tirik 2.
13: Hindi.
19: Tayo lang nakakaalam 2.
13: Hindi.
19: Ganon.
13: Hindi na uso yung ganon.
19: Oo, yun na yun. Yun na yun. From Tirik 2, titirik.
13: Hindi na uso yung ganon. Dapat sa susunod na palabas sa Paul, Tirik na Tirik.
19: Ayun. O kaya Tirikan.
13: Tirik na Tirik na tayo lang ang nakakaalam.
19: Correct.
18: Ang samahin na sila.
19: Correct. Kami talaga. Tapos nag-collab sila, tayo lang ang titirik.
13: Maaga ganun. Pa. May 48 pa lang. Ano ba ito pinag-uusapan natin?
19: Bakit hello, Miss Lala.
13: Ganalas ako ito.
19: Lala pa po ang kwentuhan namin, kaya manood lang po kayo. Ay sila, ano, Sen, Tito Sen, nanonood lagi sa atin.
13: Gabi gabi. Si Cher Lala, syempre.
19: At si Miss Helen Gamboa.
13: Yes, totoo. Tita Helen.
19: Hello po.
13: Si Sir Floyd, gusto kong itanong. Kasi syempre narinig natin mula kala Direk David, kaya Direk, May papaawin. Si Sir Floyd nabanggit natin na from Pamilya Sagrado
19: yes.
13: to Roja.
19: Yes.
13: Ano po ang pinagkaiba bilang aktor sa inyo kapag napapabilang po kayo sa mga sinimalaya films sa, kumpara sa paggawa po ng mga mainstream projects?
18: Pwede ko pa sabihin.
19: Okay lang.
18: Siguro kasi yung mga soap opera, kaya siya soap opera, di ba? Ako lang siguro, opinion ko lang to na medyo mas malaki siya ng konti or mas ano ba yun?
19: Mas malaki po ng konti yung bayan?
18: Yung hindi, hindi. Ay, oh, totoo
19: oo,
18: din
19: diba?
18: Yun.
19: Diba? Oo.
18: Hindi, yung lahat ng movements mo kasi designed siya for kunyari, in the afternoon or designed siya sa mga naglalaba or nagluluto na kahit hindi nila tingnan yung TV, masusundan nila yung kwento every
19: tama.
18: Day. So
19: tama.
18: Parang, in terms, sa sinimalaya naman sa mga independent films, I guess, yung sinasabi ni Uge sa septic tank na as is where is, parang mas nandun sa spectrum na yun yung inaano nila. Unless, iba yung genre ng film nila na gusto nila na larger than life.
13: Yes.
18: Kanya-kanya din naman na timpla yun. So, depende
19: so, susugan ko lang yung tanong na yan kasi simula nung inimbita kita sa DZMM na ngayon lang natuloy. Talaga, ano, may hugot talaga ako. Tagal ko yung inimbita, ngayon lang natuloy. Gusto ko rin kasi, kagaya natin ako kay Mr. Juni Gamboa na isa sa mga tumatak na siya lang yung nakakatawid talaga sa teatro. Tapos pagdating sa telebisyon, yung acting niya pang telebisyon, pang movies. Pero pagdating ng teatro, teatro din pati boses. Ikaw bilang alagad din ng teatro, ng pelikula, teleserye, para sa mga artista rin na nanonood sa atin ngayon, paano mo minimaintain yung gano'n, paano mag-internalize sa stage, pang teatro ang kilos ko? Paano naman pag, uy, telebisyon na to, tight shot ito, paano mo na hindi ako pwedeng magteatro dito? Paano po yun?
20: Buti nabanggit mo yung tight shot. Kasi, kunyari sa TV at sa film, so, namamagnify na ng camera yung, yung galaw mo. So, kahit konting ano lang ng mata, alam nila. And then, yung nuances mo. So, alam nila yung kung ano yung pinaparating mo. Mm-mm. Unless, as opposed to sa stage, kailangang makita nila at maramdaman nila hanggang sa nakaupo sa pinakalast na row ng theater kung ano yung pinaparating mo na
19: Ito na nga, ano ba talaga ang pinaparating nung inyong mga pelikula? Kasi mahirap, hindi naman po para sa lahat, mahirap bitbitin ngayon ang mga moviegoers sa mga sinihan. Kaya ano po yung ipararating natin sa kanila na, nako, PhD, paano ba natin, paano mo tinuturo sa eskwela? Tsaka dito, paano mo tuturuan ang mga audience natin? Manood po kayo, ibalik natin yung ganda at sigla ng pelikula sa cinema.
18: Actually, nakapressure nung sinabi mo yung PhD.
19: Opo.
18: Pero, importante pa rin ang panonood sa sinehan no, dahil sense of community ang naibibigay ng panonood sa cinema, no, unlike sa kapanahunan natin. Natin, 'di ba, parang na kung saan movie going is the
19: favorite pastime.
18: Banding. Pero iba pa rin ang actually yung kahalagahan ng Cinemalaya at iba't ibang mga film fest, kasi in a way dito nagkakaroon pa rin ng panahon at space for all viewers or audiences, no, to watch together. Yeah. So yun, pagdating sa Cinemalaya, iba't ibang uri ng mga pelikula mapapanood nila, not the typical films, no.
19: Opa.
18: So yun nga, bilang nabanggit kanina, iba mga pelikulang ginagawa ng mga artista pagdating sa indie.
19: Opo.
18: So iba't ibang mga, ibang Martin Del Rosario ang makikita niya sa Payo lang ang Nakakala.
19: Baga bago na naman. Opo. Pero Direct David, diretso ang tanong. Nasabi niyo po kasi queer movie ang Tayo lang Nakakaalam. Yes. Yung baka sabihin ng mga manonood sa atin, pang LGBTQIA lang yan. Sige, kayo na lang ang manood. Ano, straight. Di ba ganun?
18: Actually, no? Kaya, ang mahalaga dito, kaya hiniimbit ang manood ng mga tao, no? Ang mga ordinaryong manonood, ay para makita yung mga tunay pang mga pinagdadaanan, no? At karanasan ng ating mga queer na kapatid, no? So yun, no, hindi lamang porket queer ang pelikula ay katatangwanan ito, no? So tayo ay yun nga, kaya ano yung mga sikretong or mga pahayag na kailangan pa nating malaman, no? Sa mga LGBTQ nating mga kapamilya.
19: Opo. Pati kapuso at mga kapatid.
18: Yes.
19: Mas lalo kapatid.
18: Kabiyak.
19: Oo, kabiyak. Oo, kadugo. Kadugo yun.
18: Yeah.
19: Yung, opo, may tadagdag
21: actually,
19: po.
21: Actually, gusto kong idagdag dito po, na tingin ko lahat ng director na kasama namin ni Direct David dito sa Cinemalaya ay ginawa tong pelikula na to para sa Pilipino. Kumbaga, ginawa namin to para sa inyo. Parang tangkilikin natin to dahil ano to, kumbaga lahat to talaga kultura, lahat to merong heritage. Balik natin siguro yung community watching sa sinehan.
19: Iba kasi talaga ang pakiramdam kapag nasa sinehan ka nanonood, papaawit. Aminin naman natin, no, syempre sa inflation, yung ganyan, yung akala natin na bongga na yung kapag nasa bahay, sa mga television natin, meron tayong mga digital streaming platforms. Pero yung experience talaga, iba kapag nasa loob ka ng mga movie houses. Kaya kagaya nito, di ba, pinapanaig natin, patuloy nating ibinibenta sa mga tao na nararapat po na suportahan yung sariling atin, kasi napakahuhusay ng mga taong nasa harapan natin ngayon, di ba?
22: Correct.
19: Kaya naman panahon na ng pagbabago.
22: Na meron ng ano, na mas inayos po ang kulay, na ano siya, para mas makano yung mga klasikong pelikula ibinubuhayan natin. Ito naman yung mga makabagong pelikula na tumatalakay sa mga issue ng lipunan.
19: Ako may tanong, Papa, para sa mga director natin,
13: syempre kay Sir Floyd na rin. Mm-hmm. Gusto ko malaman, pang ilan nyo na po itong entry sa Cinemalaya? At tuwing kayo po ba ay nagsasubmit, yung team po ninyo, madalas po ba ay nakakapaslak, nakakapasok kayo na maging official entry? Kasi aminin natin, ilang araw na nating pinag-uusapan ng Metro Manila Film Fest, yes. July pa lang sa December yun. Pero ang dami po kagaya nito na ang daming mga bigating artista ang nagmumula talaga, even director sa Cinemalaya. Mm-hmm. Opo. Pang ilan na po ninyo?
18: Actually, pangatlo ko na ito.
13: Na lagi pong pasok ang mga pelikula.
18: Hindi po. Mas marami pa rin ang rejection, actually.
13: Sa tatlo po, yung tatlo pasok.
18: Tatlo pasok. 2014 short film, 2016, Kusina.
13: Opo.
18: So that's 10 years ago. No? And then, dahil sa pandemic, kaya ako natigil sa paggawa ng pelikula. So ito talaga yung pagbabalik ko rin sa paggawa ng pelikula. So hindi, Cinemalaya pa rin. So tungkol sa tanong kung ilang beses akong na-reject, marami, pero try and try lang talaga.
13: Uh-oh.
18: At hindi lang naman din sa Cinemalaya sumusubok, no?
13: Pero
18: yan.
22: Hindi lang siya sa Cinemalaya sumusubok.
18: Sumusubok.
22: Kasi importante po yun sa teatro, ini-enunciate ang bawat letra. Kailangan po yun. Sumusubok. May singer po tayo dito. Dapat ganun po yun, ha?
18: More than three tries.
22: Three tries. Ayan.
13: Kamusta Sir May Ipo?
21: Well, nakakatawa na sa sobrang kaba ko kahapon sa stage, nakalimutan ko sabihin, 2011, ako yung social media manager ng Cinemalaya. Tapos, kaya sabi ko, ba't kilala ako ng mga taga-CCP and ano? Correct. Kasi, di, kaya nyo ako kilala kasi dati akong supplier. Tapos, 2024, The Wedding Dance, ako yung producer. Late coming producer. Tapos sa yung Tirik, actually since 2019 sinasali ko siya.
13: Talaga?
21: Yes, it was rejected until 2025. Na nakapasok kami ng top 30
20: every year.
21: Then yes, the top 20, then ito top 10 kasama si David. So natanggap siya. Parang try and try lang. So I've got more rejections than
18: dagdag ko lang din. Yung tayo lang nakakaalam ay rejected din nung 2018.
13: Oh. Kumbaga, isang patunay, 'di ba, living proof yung mga bisita natin ngayong gabi, ang mga direktor na kasama natin na pagdating sa paggawa ng proyekto, kasama rin doon at pwedeng i-associate yung in God's perfect timing or sa tamang oras o sa takdang panahon na sinasabi ni Big Brother lagi. Yes. Na nakikita natin na baka kaya hindi pa noon time ng 2011. Mm-hmm. Tama ba?
21: Yes.
13: 2011 or 2018. Syempre noong 2018, hindi pa naman ganun ka vocally talaga na pwedeng maglahad about sa mga queer stories. Yes. Diba? Mm-hmm. Ganun din po sa kung ano man yung kwento ng Tirik.
21: Tukang.
13: Correct. Oo.
21: Tungkol sa Tirik.
13: Kayo din. Diba? Syempre, 2016 lang naman naging ano si Itay.
22: Correct. Patunay mismo ang mga director natin na ang rejection ay pwedeng redirection. Yan naman. Ito pala yung tamang panahon para sa inyo.
20: This year yata merong 199 entries.
13: Wow.
20: So ganun kadami yung volume ng entries every year. So siguro panapanahon lang talaga.
13: Correct.
18: Tsaka ano, wag niyong isusuko yung material na na-reject.
13: Yes.
18: Sabihin i-revise.
13: Kumbaga ilagay lang sa archive.
18: Ilagay sa archive and then i-revise and then yun, wag niyong
13: magandang ano to, ha, chikahan para sa mga aspiring na mga filmmakers kasi baka mamaya dahil na-reject, wala na, ayoko na, tama na to. Pero diba, darating yung pagkakataon talaga na kung para sa'yo, ang laban na to.
22: Ay, naman yun naman talaga, diba? Dahil ito naman ang laban ninyo, kailangan na ma-patronize at mapanood ang Cinemalaya. Floyd, please do the honors naman of inviting our mga kapamilya, yung mga nanonood, nakikinig sa radyo ngayon, na please support Cinemalaya.
20: Yes, darating na August 6 to 18 sa Shangri-La Red Carpet Cinemas at Gateway Cineplex at mga piling Ayala Cinemas sa Metro Manila. Magkakaroon ng Cinemalaya Festival ang 22nd year. It's real reflections, yun yung tema namin ngayon, mga sumasalamin sa totoong buhay ng tao, no? So for short films we have 10 entries at for feature we have 9 entries. At isa, dalawa doon ay Tirik at tayo lang nakakaalam.
22: Ayun.
20: So, yung Tirik ay psychological drama, tama ba? Oo, na road trip. So, exciting kasi maraming mangyayari sa bawat tigil nila. May involvement din sa aso and everything. At panoorin nyo yung ending kasi yun yung exciting. And then, sinasabi ko lang na panoorin nila yung buong pelikula.
22: Correct.
20: At syempre yung tayo lang.
18: Panoorin.

0: Cine Malaya. Thank you very much po.
1: Salamat. Uy, meron din ang kaibigan natin si Mamang Coco. Alam mo sa Cine Malaya.
2: Yes, two valid IDs.
1: Two valid IDs. Chinat ko nga siya. Sabi ko, Mamang, bukas ikaw naman. Sabi sa kanya. Yes. Saan na mag-reply ang Mamang Pokey? Ayan.
0: Yes. It's your turn, Pokey. Ipakita mo.
1: Pagkatapos ng tirik.
0: Oh, yung tirik mo. Kaya nga sabi ko, it's your turn from tirik. It's your turn, Pokey.
1: Mamang Pokey.
0: Yan. Sige, panoorin po na. Thank you.
2: Valid IDs. Correct. Di ba pag humihingi ka ng ano, ng ID, tapos hihingan ka ng two valid IDs, paano ko magkakaroon ng...
0: Diba?
2: So, yun ang tinatalakay ng pelikula nila.
0: Ang saya niyan. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Thank you very much. At mga kapamilya, may mga abangan pa po tayo ha, kasi magkikita-kita tayo sa July 18 Sabado sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City, para sa DZMM 40. Apat na po tayo.
1: Simula po alas 9 ng umaga hanggang 300 na katao po ang pwedeng ma-accommodate sa medical mission at may libreng gamot pa.
0: At naku, pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas naman ng public service booths dahil meron tayong libreng merienda, gupit, payong legal, aura reading at iba't ibang discounted items at freebies mula sa ating partners.
1: Meron din po tayong livelihood workshops na para sa mga karagdagang kabuhayan at performances mula naman sa mga kapamilya artists tulad po ni na Brian Chong, Anne Rain, Ian Manibales, 1621 at ng Adja.
0: At pagpatak ng alas 4 ng hapon, makipag-bonding sa paborito niyong anchors at reporters at sama-sama nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod dyan, may pagkakataon ding makatanggap ng special na regalo mula sa DZMM.
1: Tandaan, first come first serve po mga kaserbisyo, kaya naman maging bahagi po ng kasaysayan at makisaya sa DZMM 40.
0: Apat na po tayo! Yehey! Salamat po sa inyong suporta. Susunod na po ang programang Love Connect. Kasama po ba si Coach V? Vanessa Antonio, at lumipas na nga po ang isang oras ng balitang showbiz na walang mintis.
1: Kami nga po ang inyong mga ultimate source sa mga pinakamaiinit na chika sa inyong pong mga paboritong artista.
0: Ako po ang inyong ever laughable, ever lovable, Papa Awal Paz.
1: Kasama ang kapartner ninyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest chika, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jai Ho.
0: Sabay po kayo, alam ko na.
1: Alam nyo na.
2: Alam na this.
0: Yes, thank you po.

0: The Love Guru is on the air.
1: The Love Guru is on the air.
0: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
1: Vanessa Antonio.
0: Vanessa Antonio sa Love Connect.
1: Love Connect.
0: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Welcome, welcome, welcome mga kapamilya, mga kaserbisyo sa programang nakatutok sa love life ng ating mga kapamilya. This is Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Kapamilya, kaserbisyo, ano ang gagawin mo kung mahal mo ngunit ayaw magpakasal sa'yo? What if your partner says they love you and they wanna be with you, but they don't want to get married? Naku, ano nga ba ang mararamdaman mo? Kapamilya, kaserbisyo, kung meron po kayong kwento, kwentong pag-ibig, kwentong heartbreaking, kwentong ng love life ng kapitbahay mo, join us in this tonight's episode of Love Connect. Just send in your request, your comments, your question sa ating Viber line at text line na 0919-278-3000. Kapamilya, you may also call our Love Connect hotline at 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. Ano ang gagawin mo kung ayaw magpakasal ng partner mo sa'yo? Yan ang ating katanungan ngayong gabi. Abay kapamilya, hindi naman siya nagkulang nang kakasabing mahal ka niya. Ramdam mo naman ang effort, respeto at commitment niya. Pero sa tuwing na pag-uusapan ng kasal, aba, tila, iisa ang sagot niya. Mahal kita pero ayoko talagang magpakasal. At syempre, meron ding mga classic statement na hindi naman kailangan ng papel para i-prove sa isa't isa na tayo ay nagmamahalan. E paano naman ikaw na bata ka pa lang, 13 years old ka pa lang, abay nai-imagine mo nang maglakad sa aisle ng simbahan kasama ang pinakamamahal mo sa buhay, ang nanay mo, ang tatay mo, ang lola at lolo mo. At alam mo na ang kasal, lalo na ang kasal sa simbahan, ay isa ito sa mga paraan para i-honor ang iyong, hindi lang ang iyong sarili, kung hindi pati ang iyong mga pamilya. Kaso kapamilya, every time nga binibring up mo ito sa partner mo, eh tila parang umiiwas siya. Dito nagsisimulang mabuo ang mahirap na tanong, kapamilya. Sapat na ba ang pagmamahalan? Kapag kayo, magkasundo naman, ngunit ang isa sa inyo ay ayaw ng kasal. Maaari bang maging totoong maging masaya at buo ang pamilya kahit walang wedding vows o mahalagang pareho kayong may direksyon pagdating sa kinabukasan? Gaano ka-importante sa'yo ang kasal, kapamilya, from 1 to 10? Uso pa ba ang kasal ngayon? Let us know sa iyong mga komento. Pwede niyo pong ipadala ito sa ating Viber line at text line na 0919-278-3000. Maaari din po kayo magpadala sa ating hotline na 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673.
1: Call na to connect. Sa Love Connect.
0: Ngayong gabi ating pag-uusapan kung paano nga ba aayusin ang sitwasyon kapag ang isa ay kasal na at ang isa ay tila walang balak. Kailan dapat igalang ang paniniwala ng partner mo? At kailan naman dapat ipaglaban ang sarili mong paniniwala at pangarap? Ang tanong, kapamilya, ay hindi lang kung mahal nyo ba ang isa't isa? Kung hindi, pareho ba talaga kayo ng gusto sa buhay? Kapamilya, this is your love guru on air, ang iyong US Certified Matchmaker at Science-Based Dating Coach na si Coach V. Makakasama niyo po ako from 10 p.m. to 12 midnight dito lang po sa nag-iisang programang nakatutok sa love life niyo. Tayo po ay napapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at napapanood din po sa DZMM Teleradyo. Mga kapamilya, ikaw man ay single na naghahanap ng jowa o kaya naman may jowa ka na pero naniniguro ka lang na tama yung pinili mo. Pwede din po kapamilya, no, na ikaw ay gustong-gusto mong ibalik yung spark ng dati ninyong pagmamahalan. Dito lang po kayo sa Love Connect. Tune in na po dahil marami po tayong matututunan na expert advice at practical tips pagdating sa pag-ibig. Kapamilya, kasirbisyo ha. If you are listening right now sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, abay, send in your shoutout, your request, your questions o kaya naman ang iyong mga love confession. Maaari din po, syempre kapamilya, tawag-tawag lang po kayo sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. At sagutin ang question natin. Ang question of the night natin na gaano ba kaimportante sa'yo ang kasal, kapamilya? Nako, excited na akong marinig ang komento ng ating mga kapamilya this July 9, 2026. Kapamilya, kasirbisyo, magbabalik po ang Love Connect.
1: Love Connect. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away! Yay!
3: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Matinding init. Mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan ni na Chang Ami Perez at ang ating meteorologist, Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
4: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
5: Tuloy lang sa activities. On the go!
4: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
6: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
4: Let's go!
5: Make your move, baby.
6: Arthrisin, get going!
7: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
8: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix Forte ako. Ang Plemix Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemix Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.
9: connection.

0: sa DZFM. Alerto sa bagyong Inday at Habagan.
1: Pamilya, kaserbisyo, sitwasyon sa Quezon City kasabay ng binabantayang epekto ng bagyong Inday. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
2: Coach V, maaliwalas pa ang panahon ngayong Webes ng gabi, partikular na rito sa Quezon City kasabayan ng binabantayang epekto ng bagyong Inday. Simula kaninang hapon, hindi pa naman nakaranas ng pag-ulan pero ramdam na simula kanina ang malakas na hangin. Kapansin-pansin rin ang mga nakarolyo na billboard sa mga pangunahing kalsada dito sa Quezon City para maiwasan ang pagbagsak o aksidente sa oras na bumuhos ang malakas na ulan o malakas na hangin. Bukod pa rito, may mga nakita rin tayo kanina mga tauhan ng lokal na pamahalaan na nagkakabit ng mga tarpaulins sa may QC Helpline number 122 na maaaring tawagan ng mga residente sa oras ng emergency o sakuna. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero.

0: alerto sa bagyong Inday at Habagat. Ang US Certified Matchmaker at Science-Based Dating Coach Vanessa Antonio sa Love Connect.
1: Pamilya. Hindi lahat ng ayaw magpakasal ay takot magmahal. Minsan, takot lang silang mawala ang peace na pinaghirapan nilang binuo sa kanilang buhay. Kapamilya, isa ka ba sa mga taong ayaw magpakasal? Ano ang rason mo? You may share your answers dito lang sa Love Connect, Kapamilya. Our Viber line and text line is 0919-278-3000. You may also call our hotline at 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
2: Call now to connect sa Love Connect.
1: Ito na nga kapamilya, ang rason ng mga ayaw magpakasal. Bakit kaya? Sabi ni Mika ng Pasig, para sa akin, Coach V, abay, napakahalaga ng kasal. Kasi hindi lang ito simple event. It's a promise na pipiliin mo pa rin ang asawa mo kahit may mga pagsubok na dumating. Pero si Piolo ng Binangonan, sabi niya, Coach V, ang kasal ay minsan papeles lang. Mas importante pa din kung paano pinapahalagahan ang pagsasama araw-araw at hindi na kailangan gawing legal ito. Aba! O diba kapamilya, magkakaiba talaga ang perspektibo minsan ng babae at lalaki sa kasal. Pero nagtataka ako, meron kayang babaeng ayaw magpakasal? Ano ang rason nyo? O kaya naman sa ating mga kaservisyos listening right now, meron ba dyang mga lalaki na, Coach V, matagal ko na talagang gustong magpakasal. Hindi ko lang mahanap ang aking wifey. Kasi akala nyo ba babae lang gusto magpakasal? Uy, marami ding lalaki po ang gustong gusto ng magpakasal. Pero katulad ni Karen, sabi ni Karen, sa tingin ko, mahalaga ang kasal kasi ito yung simula ng mas seryosong yugto ng relasyon. Hindi lang dapat puro emosyon ang basihan, Coach B. Dapat meron ding tiwala at parehong pangarap sa buhay. Si Leia ng Caloocan, para sa kanya, importante din ang kasal. Dahil para sa kanya, hindi lang ito basta papel. Ibig sabihin nito, eh handa kayong panindigan ang isa't isa sa anumang mangyari. Abay, that is only my opinion, Coach V. You know what, Leia? Totoo naman yan. Kasi madaling magsabi ng I love you. Madaling magsabing I will protect you and provide for you. Madaling magsabi na kung ano ang meron ako eh sa'yo. Pero nakita naman natin yan based on experience. Masipag magsabi ang mga tao ng ganyan kapag in love. Kapag hindi na ganun ka in love, ang sabi sa'yo, manigas ka. O imagine, kung wala kang papeles na mapanghahawakan, eh paano kung one day mauntog yung asawa mo? At ma-realize niya na hindi pala ikaw ang the one. Abay, naka 15 years na kayo, hindi ka pa pinapakasalan. Lahat ng kanyang, kung ano ang meron siya, eh hindi man lang formal na maishishare sa inyong mag-anak, sa iyong mga anak. Dahil nga, nagpadala ka sa feelings at walang legal. Pero you know what, kapamilya, may mga tao naman na legit ang reason kung bakit ayaw nilang magpakasal. Katulad na nga lang ng isang kaserwisyo na sabi niya, ayaw kong maulit ang nakita ko sa bahay, Coach V. Kasi may mga tao na lumaki, lalo na kung lumaki ka sa bahay na puro sigawan, hiwalayan, o kaya naman cheating, eh ang utak mo eh natututong i-associate ang kasal sa sakit at hindi sa seguridad. O Ay, naku, ang kalungkot-lungkot naman yan. Pero sobrang realistic ka, pamilya, di ba? Kasi ang marriage, kinakatakutan ng iba dahil na-trauma na sa bahay nila. Not realizing that you have the power to rebuild the home, rebuild your family the way that you want it. Pero ang iba na to trauma talaga. Ikaw ka pamilya, anong rason mo? Bakit gusto mo or ayaw mong magpakasal? Ipadala ang inyong opinion sa 0919-278-3000 o tumawag sa ating hotline na 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
2: Call now to connect. Sa Love Connect.
1: Sa mga kapamilya nating nakikinig right now na matagal nang may kinakasama pero hindi kasal, kapag tinatanong ba kayo na ano kayo, ang sinasagot niyo ba, masaya. May ganong ano, di ba? May meme nga sa internet galing sa isang sikat na movie kung saan kapag hindi nyo alam kung ano ba talaga kayo, wala kayong legal na papel o walang proper label, abay, ang tendency nyo lang i-appreciate kung ano ang nakaramdaman nyo at that moment. Katulad nga ng sagot na, masaya naman tayo, bakit kailangan pa ng papel? Yan ang isa sa mga rason at tanong ng mga taong ayaw magpakasal. Because you know, there are couples na without getting married, they already feel emotionally married, kapamilya. Diba? Yung parang feeling nyo, eh, ceremonies lang naman yan. Deep inside, I am loyal to you, you are loyal to me. Ikaw ang asawa ko, ako ang asawa mo. Ikaw ang mister ko, ako ang misis mo. So minsan, napapaisip ka, no? Commitment versus symbolic commitment. Iba-iba kasi ang emotional commitment, kapamilya, sa sinasabing symbolic commitment. Emotional commitment can look like hindi man kayo, wala man kayong formal na legal na papel, pero emotionally, talaga nga, binibigay mo na ang buong puso mo sa taong yan. Ang symbolic commitment naman, eh, pwede naman kayong ikasal, pero wala naman kayong loyalty sa isa't isa. Pwedeng may papeles kayo, may malaking wedding, pero pagsapit ng ating gabi, maraming mga kulasisi. Kaya kapamilya, ideal talaga sana magkasama ang emotional commitment sa symbolic commitment. Sabi nga ni Ella ng San Jose del Monte, sabi niya, Coach B, para sa akin ang kasal, eh, panghabang buhay na desisyon yan. Kaya hindi dapat minamadali. Si Rose naman ng Imus, napakahalaga daw ng kasal dahil dito, ito daw ang simula ng sariling pamilya nila. Hindi daw siya biro at dapat parehong handa lahat ng responsibilidad. Totoo naman. So karamihan talaga sa mga Pinoy, lalo na sa mga Pinoy na babae, gusto talaga nila pa din ng kasal. Pero kasi you know what? Kahit gusto mong magpakasal, don't you agree na sometimes isa ito sa mga reason kung bakit ayaw niyong magpakasal? Kasi ang mahal-mahal magpakasal ngayon, kapamilya. And it could be the source or a source of financial stress sa mag-asawa. Money problems are among the strongest predictors nga of relationship conflict, kapamilya. Hindi sila against marriage, no? May mga taong talagang praktikal lang. Against lang sila sa utang, against lang sila sa mga seremonya, sa pagpapakain sa mga tao na magpapakain ka nga, inutang mo naman yung pinagpaparty mo. Kaya kapamilya, ready nga sila sa forever, pero hindi pa sila ready magbayad sa catering. And that is okay. Pero sana napag-uusapan ka, pamilya, no? Kasi mahirap na kapag ikaw kasal na kasal ka, tapos yung partner mo, eh parang wala namang plano. Tanong ko sa mga kaservisyo, what is the cheapest amount right now to get married? Sige nga, yung mga nagpakasal dyan, ha? Magkano yung pinaka-budget talaga? Kung baga, may tawag dyan eh, yung pinaka-tipid na amount na ginastos ng kaservisyo or kapamilya natin sa kasal. Let us know, kapamilya, para ma-encourage natin yung mga kaserbisyo natin, na baka naman yun lang ang rason kung ba't ayaw nila magpakasal, yung finances. Eh, ang rinig ko, meron na mga kasalan ng bayan, ha? Wherein, sabay-sabay kayong ikakasal, katulad kasabay ng ibang couples. At ang rinig ko, eh, mura yun. Ang hindi lang mura, eh, kapag marami kang pamilya na kailangan pakainin. Ang iba naman, eh, kabaliktaran ang ginagawang setup. Imbis na pakainin yung mga pamilya at kaibigan, if they're just being very honest about their financial situation, alam mo kung anong ginagawa nila? Oh, kakasal kami. Pero ano tayo, ah? Potluck. Uy, akala nyo ba kaservisyo? Legit yun. May mga gumagawa din nun. Kayo, ah, ano yung pinaka nakakaibang kasal na inyong nasaksihan? Exciting! You may also call Kapamilya, our hotline for those who wants to share their stories or stories ng mga kakilala nila pagdating sa kasal. Our hotline, Kapamilya, is 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. You may also, Kapamilya, message our text line or Viber line sa 0919-278-3000. Alam mo, Kapamilya, eto naman, hindi ko naman to talaga mapagkakaila na ang panglimang rason na babanggitin natin kung bakit ayaw magpakasal ng ibang tao, eh dahil dito. Sabi nga ng isang kaserbisyo, Coach V, ang dami kong nakikitang naghihiwalay lang din naman, para saan pa ang kasal? Sus ko, Kapamilya, lalo na dito sa Pilipinas, abutan ka ng siyam-siyam bago maanal. Ay, sus naman. Sana naman, no? Meron, may nakikinig ka servisyo, Kapamilya, na, ano, no? Na pwedeng makagawa ng paraan. Na, paano ba, Kapamilya? Magiging mas efficient ang ating annulment. At sana yung mga mangyari pa sa annulment, eh, yung kailangan, walang bangayan. Bakit kailangan mag-away, bakit kailangan merong may isang psychological incapacitated, hindi ba pwedeng na pag sunduan lang nila na hindi sila ang para sa isa't isa? Isn't that enough reason? Loss of commitment, isn't that enough reason to dissolve a marriage? Nako, kaya ngayon, akala nyo ba, epektibo yung current ano ngayon, process ngayon? Wala, ginagawa-gawa lang din ng mga nagpapaanal yung kanilang mga psychological problems para lang mag-grant ang anal. So, Kapamilya, if people had to fake it to go through it and it's being approved when it's faked, baka there's a more efficient way to go about it. So, tanong natin sa mga Kapamilya kaservisyo, bakit nga ba ang tagal magpaanal dito sa Pilipinas? Rasyonal doon. Kaya naman yung mga gustong magpakasal, eh, iniisip nila, ay nako, gusto ko sanang magpakasal, kaso naman, hassle, paano kung one day, no, magising ang partner ko na hindi niya na ako mahal, di gumastos pa kami ng magkano ngayon yung magpaanal, di ba, over 100,000 plus, maghihintay ka pa ng 6 years, 7 years, 10 years. Kaya Kapamilya, para sa inyo, worth it pa ba talaga ang kasalan? At sa mga kaservisyo natin na talagang dream nila ang magkaroon ng wedding, sa paningin mo ba, Kapamilya, kaservisyo, kahit kapag mahal na mahal mo ang isang tao, kakailanganin pa ba talagang may legal, ano, may legal papers na magbabind sa inyo? Or is love enough? Is verbal commitment enough? And is your promise to each other enough? Kapamilya, dito nga sa Pilipinas, syempre, maraming iba't ibang opinion dyan. Kaya i-share nyo na ang inyong mga komento sa usapin ngayong gabi. Viber line natin, Kapamilya, ay 0919-278-3000. Katulad na lang ni Anne na nag-text from Muntinlupa. Sabi niya, Coach V, ang pananaw ko naman dyan, ang kasal ay hindi lang para maging legal. Hindi lang daw para maging legal, para maging ano kaya. Sabi niya, Coach V, mas mahalaga na pareho kayong handang magbigay ng oras, respeto at suporta sa isa't isa. And sometimes legalizing it, no? Makes it solid na talagang hindi nyo lang sinasabing magbibigay kayo ng oras, ng respeto, ng suporta, but you are binded by law to really do it. Isa din naman yan sa mga kagandahan ng pagpapakasal. Pero maganda lang magpakasal kapag ang tao may isang salita, no? Kasi may mga tao naman na kahit nga may legal na papel, hindi naman ginagampanan ang kanilang mga tungkulin. Katulad ng ex mo, ate. Kaya ka nakikinig sa Love Connect gabi-gabi kasi naisip mo, paano ba ako paano ba ako makaka-move on, makaka-get over at makikipaghiwalay dito sa asawa kong no good. Ganun. Pero marami din naman sa ating listeners dito sa DZMM ang in love sa kanilang mga asawa, and I'm so happy to hear that there are couples who are listening here. Kasi hindi lang naman to para sa mga single, hindi lang naman to sa mga gustong magpakasal, para din to kapamilya, sa mga matagal ng mag-asawa na gusto pang kiligin sa kanilang mga romantic life. Kaya kapamilya, kung gusto niyo po pong makarinig ng mga tips at usaping pag-ibig, huwag po kayong aalis dahil magbabalik po ang Love Connect.
2: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Connect.
1: Love Connect.
0: DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
3: Tuloy lang sa activities on the go.
2: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
4: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
2: Let's go!
3: Make your move, baby.
4: Arthrosyn, get going!
5: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ang balitaktakan ni Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
6: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue. Formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Welcome back mga kapamilya sa programang Love Connect kasama ang iyong love guru on air na si Coach V. Abay, bago tayo pumunta sa ating Love Confession segment, kapamilya, kumustahin ko po muna kayo dyan, ha? Kayo ba ay prepared na sa mga kaganapan this weekend? Nagtatanong siguro kayo, Coach V, bakit? Ano bang mga kaganapan this weekend? Abay, maya-maya lang, malalaman nyo kung ano. Pero kapamilya, kaservisyo, sana this Thursday, no, you guys are preparing, you guys are checking on your family, you guys are, you know, nag-iimbak na ng mga kailangan iimbak dahil kapamilya, may parating nga pong bagyo dito sa atin. Kaya kapamilya, kumuha muna tayo ng update kaugnay ng bagyong Inday.
1: Alerto sa bagyong Inday at Habagan.
0: Kapamilya, makakausap natin sa linya ng telepono si Pag-asa weather forecaster Veronica Torres. Veronica?
2: Magandang umaga din po sa inyo. Magandang gabi po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay. Ngayong araw nga ay may minomonitor tayong bagyo na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay nasa typhoon category at ito ay may local name na Inday. Kanina alas 10 ng umaga, ito ay huling namataan sa layong 740 kilometers silangan ng Kalayan, Cagayan. Nagtataglay ng lakas na hangin na 155 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 190 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong north-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. At dahil nga kay bagyong Inday, nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2 sa Batanes, eastern portion ng Babuyan Islands at ang northeastern portion ng mainland Cagayan. Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Babuyan Islands, nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, northeastern portion ng Quirino, Apayao, northern portion ng Abra sa Maykalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, sa may northern portion ng Aurora, northern at central portion ng Catanduanes. At dahil na din dito sa may sa bagyong minomonitor natin, meron din tayong nakataas na gale warning sa northern at eastern seaboard ng Luzon. Naasahan nga rin natin na generally kikilos ng north-northwestward itong Inday habang nananatili sa may Philippine Sea at magpapas pinakamalapit sa extreme northern Luzon between tomorrow evening and Saturday morning. Then afterwards, posible ng kumilos si Inday papunta sa southern island ng Japan. Posible na rin itong lumabas sa ating Philippine Area of Responsibility by Saturday. At yan nga po muna pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres.
0: Maraming salamat, Veronica Torres ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Mga kapamilya, kaugnay niyan, may mga lugar po na nagsuspindi na ng mga klase para bukas, July 10, 2026, dahil sa inaasahang sama ng panahon. Walang pasok, mga kapamilya, bukas, July 10, sa mga sumusunod na lugar dahil sa inaasahang pananalasa ng bagyong Inday at Habagat. And this announcement is as of 9 p.m. ngayong gabi. Mga kapamilya, wala pong pasok bukas sa lahat ng antas sa Antique. Kasama na dyan ang Anini. No face-to-face classes po. Preschool to senior high school, public and private, including schoolwork. Sa Barbaza naman, all levels din at sa private and public. Sa Bugasong, no face-to-face classes din, all levels, pati public and private. Pati sa Hamtik, all levels, public and private. At sa Libertad, preschool to senior high school, kasama na din ang public at private. Sa Aurora Province naman, kapamilya, wala din pong pasok sa pampubliko at pribado. Sa Batangas naman po,

0: Kasama na dyan ang Batangas City, public and private, pati shift to alternative learning mode po ay walang pasok. Sa Bauan, shift to alternative learning modalities. Sa Calaca, shift to alternative learning modalities. Sa Calatagan, ganun din po, shift to alternative learning modalities. Sa San Jose naman po, walang pasok sa pampubliko at pribado. Sa San Pascual, shift to alternative learning modalities din. Alitagtag, public and private po, walang pasok, pati na din po mga face-to-face classes. Sa Lipas City naman, public and private ay walang pasok at shift to alternative learning mode. Mga kapamilya, sa mga taga Cavite naman po, ha? Kasama po yung Noboleta, wala pong pasok sa public and private. Shift to alternative learning mode din po. Alfonso, ganun din po, walang pasok sa publiko at pribado. Sa Naik naman po, all levels, public and private, walang pasok. Maragondon, ganun din po, all levels, public and private. Sa Mendez, sa Amadeo, sa Magallanes, pati na din po sa General Emilio Aguinaldo. Ganun din po sa Ternate, sa Tanza, sa Kawit, sa 13 Martires, Silang, sa General Trias at sa Imus. All levels po, public and private, wala din pong pasok. Sa mga taga Laguna naman, kapamilya, sa San Pablo City, public and private, wala pong pasok. Shift to alternative learning mode po hanggang July 11. Sa Lanao del Norte, kapamilya, sa Iligan City, wala pong pasok, all levels, public and private. Sa Negros Occidental po, sa La Castellana, public and private, wala din po, no face-to-face classes din. Sa Pangasinan, kasama na dyan ang Basista, all levels, public and private, from daycare po to senior high school. Sa Lingaye naman, all levels and public and private, walang pasok. At higit sa lahat, kapamilya, Occidental Mindoro, kasama na po ang Santa Cruz, all levels, private and public, wala pong pasok. Kapamilya, abay tumutok lang po sa DZMM for more updates.
1: Ang US certified matchmaker at science-based dating coach Vanessa Antonio sa Love Connect.

0: Kapamilya, napakahalagang reminder po galing kay Coach B. Ngayong may parating na bagyo. Abay, i-delete nyo na po yung number ng mga ex nyo. Kasi mamaya dyan, magtiglamigan, magtigulan, malungkot kayo. Abay, ay, magbagyo text kayo. Hindi na drunk text ang uso ngayon. Bagyo text. Kasi kapag bagyo, hindi ka makalabas, wala kang magawa. Yan na, nag-reminis ka na naman ng mga ginawa sa'yo ng ex mo. Naalala mo yung time na sweet siya, mabait siya. Pero hindi mo maalala yung time na pinagpalit ka niya. Kaya kapamilya, i-block nyo na po yan. Mahirap na magsisi pagka alis ng bagyo. Alam nyo, marami naman kapamilya na naghiwalay kahit nagmamahalan. May kilala nga ako eh. Love naman nila yung isa't isa. Kaso, yung babae, gustong-gusto na magpakasal. Eh, yung lalaki, kasado pa. Kasado pa, ibig sabihin, hindi pa annulled. At dahil nga nakapagpakasal na yung lalaki dun sa dati niyang partner, kahit naman na i-file na yung annulment, magbibilang talaga sila ng years before they are able to get married. Si ate girl, merong deadline. Oh. At you know what, kapamilya, understandable yan. Lalo na if you're dating somebody on their late 20s or early 30s. Yan yung mga oras na there is no time to waste. Dahil nga po ang mga kababaihan ay may biological clock yan. At hindi naman ibig sabihin kayo mga kalalakihan, wala din namang expiration ng pagbibigay ng paggagawa ng bata. Sabi nga nila, kahit matanda na, oo, nakakagawa pa din ng bata. Pero syempre, ang hindi na pag-uusapan dito, of course, the older you get or the older you wait to have babies, the higher the risks of mga sakit, mga genetic disorders, due to, of course, old age, no? Kaya wag masyadong, yung iba, sobrang yabang. No, lalaki kami, hanggang anong edad, pwede kaming makabuntis. Oy, alam nyo ba, na kung mahirap o madali ang pagbubuntis ng babae, depende yan sa lifestyle din ng lalaki. Ay, kapamilya, kaya kung ikaw, hindi ka healthy na lalaki, mainom ka, obis ka, hindi ka nag-i-exercise, abay, ang magsasuffer niyan ay yung asawa mo. Plus, yung baby mo, no? Kaya, it's not really about the age right now. Sometimes, it's how you take care of yourself. It's how you take care of, you know, your body so that your future babies will thank you for it. At syempre, yung mga kapamilya natin na may mga pangarap magkaroon ng anak sa future. Naku, dapat ngayon pa lang, ha? Hindi lang inaalagaan nyo yung isa't isa, hindi nyo lang inaalagaan nyo yung sarili nyo at partner nyo. Dapat kapamilya, inaalagaan nyo na din yung future nyo. How will it look like kapag may mga anak na kayo? Why, may mga anak na kayo, dyan pa rin ba kayo titira sa inyong mga in-laws? Dami-dami ng mga bata dyan. Ako, hindi mo lang magkaroon kayo ng sariling privacy being family. So these are just some of the basic things na pinaplano. Bahay para iwas away. Alam niyo naman na kahit mahal kayo ng mga in-laws niyo, may something talaga diyan. Kaya napakaganda talaga ang humiwala. Sabi nga ng nanay kong nanonood, si Miss Geraldine, ayaw pagalumon. Sa Bicol yan, huwag daw mag sama-sama sa isang bahay, sa ibang pamilya, kasi dyan nagsisimula ang away. At para walang away at masasaya ang inyong mga mornings, ay sisegue muna si Coach P, ha? Para sa masiglakas na araw, mga kapamilya, katuwang din natin dito sa DZMM, ang gardenia sa paghahatid ng serbisyong publiko. Mga kapamilya, salamat sa pagbabahagi ng inyong oras at salamat din sa gardenia sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Kaservisyo kapamilya. Abay, before natin na basahin ang ating love confessions ngayong gabi, may good news muna ako sa inyo. Alam niyo ba kung saan ako nanggaling kanina? Ay, sus ko, halos sa 6 na oras kaming kakapractice para sa inyo, my loves. Dahil ito na nga po. Alam niyo ba na sa July 18, sa susunod na Sabado, magkikita-kita tayo? Kapamilya, magkikita-kita tayo sa July 18, Sabado, sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City. Para sa DZMM 40, apat na po tayo. Simula alas 9 ng umaga, kapamilya, hanggang 300 katao nga ang pwedeng ma-accommodate sa event na to. At meron pong medical mission at may libreng gamot pa. Pagsapit naman ng alauna, kapamilya, ng hapon, magbubukas naman ang public service booths. Mayroon pong libreng merienda, libreng gupit, libreng payong legal, libreng aura reading at iba't ibang discounted items at freebies mula sa ating ibang partners. Kapamilya, may livelihood workshop din para sa karagdagan, kabuhayan at performances mula sa kapamilya artist tulad nila Brian Chong, Ann Rain, Ayan Manibale, 1621, at Aja. At ito naman kapamilya ang mangyayari pagpatak ng alas 4. Abay, makikipag-bonding na po tayo sa paborito nyong anchors and reporters. At sama-sama nating balikan ang masasayang kwento ng DZMM. Bukod dyan kapamilya, may pagkakataon ding makatanggap ng espesyal na regalo mula sa DZMM. Kaya kapamilya, first come first serve lang po to. Kaya maging bahagi na ng kasaysayan at makisaya sa DZMM 40, apat na po tayo. Kapamilya, kaserbisyo, marami pa pong pag-uusapan sa pagbabalik ng ating programa. Alright, pagbabalik po ang Love Connect.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
4: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
4: Arthrosyn, get going!
5: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
9: Matinding init. Mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot. Sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Tele Radio.
0: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Ang U.S. Certified matchmaker at science-based dating coach, Vanessa Antonio Sa. Love Connect.

0: Welcome back mga kapamilya sa programang Love Connect with Coach V. Kapamilya, it's actually 11:26 p.m. Gising pa ba kayo? Yung mga kaserbisyo natin na nagtatrabaho pa, abay, sana ay nagigising kayo lalo sa mga pinag-uusapan at pag-uusapan natin ngayong gabi. Dahil, you know what, by the end of the day, dapat ang araw natin ay hindi lang nakatutok sa pagtatrabaho, sa paghahanap buhay. Dapat tinututukan din natin ang ating mga love life. Kasi kapamilya, abay napag-alaman nga na kapag tayo ay kulang sa love at social connection, diyan natin na i-experience ang loneliness. Naku, lalo nang magbabagyo, baka lalong matrigger ang iyong kalungkutan. Kaya kung malungkot ka man kaservisyo, kapamilya, make sure that you have a friend or a special friend na maganda ang dagdag sa buhay mo. Meron ka makakausap. Dahil padating nga ang bagyo, iba talaga ang pakiramdam na may kausap ka kapag may sakuna kesa naman sa nagsosolo flight ka. You know what, kapamilya? Sa ating mga callers, no, we receive callers dito sa ating programa para din marinig natin kung ano nga ba ang perspektibo din ng ating mga tagapagpakinig pagdating dito sa pinag-uusapan nating kasala. Kaya i-welcome natin si Kuya Eduardo ng Cavite. Kuya Eduardo, welcome po sa Love Connect.
1: Good evening sa Coach B pala.
0: Ikaw talaga natutuwa kung kausap ka kasi ang bungad mo, tawa agad. Wala pang sinasabi.
1: Mamaya na iyak.
0: Wala pang sinasabi, tawa agad. Kuya Eduardo.
1: Hindi, nag-umpisa talaga ako sa tawa.
0: Oh, which is good.
1: Natatapos sa iyak.
0: Oh, kasi merong may nakabantay na naman
1: may
0: sa likod mo.
1: May hugot ka. Nasa likod ko. Naku.
0: Sabi na nga ba. O sige, Kuya Eduardo ha. Dahil wala tayo masyadong oras.
1: Alam ko, okay. Sige.
0: Tanong namin sa inyo, kumusta po kayo dyan sa Cavite muna? Maulan
1: ito,
0: na ba dyan
1: o wala pa? Nagahanda sa nagbabandyang bagyo.
0: Mm.
1: Medyo humahangin-hangin na.
0: Paano po kayo naghahanda? If you don't mind me asking, kayo ba
1: always prepared naman kasi dito kasi sa lugar namin, actually it's catch basin itong tinitirahan namin eh. Talagang hindi maiwasin yung nagbaba. Kaya actually, yung mga gamit namin iba, nakaakyat na.
0: Ah, inakyat yun na?
1: Hindi, talagang nakaakyat na noon pa.
0: Ah!
1: Yung mga gamit kami talaga na yung mga nakaakyat talaga.
0: Kasi so, alam...
1: Like refrigerator, matagal na, yes na yung refrigerator. Yung baka may yung mga talagang mga, usually yung mga electronic at electrical na bagay.
0: Oo, kasi siguro may mga time in the past na meron na ba kayong refrigerator na nasira dahil hindi
1: ay, nangyari na sa amin yun.
0: Mahal pa naman yung mga ref ngayon.
1: Kaya nga yung sasakyan ko, wala na ako, hindi bale.
0: Oh, yung sasakyan
1: hindi ko na kailangan ng sasakyan, binenta ko na, lakad-lakad na lang.
0: Oo, mas healthy naman, pero...
1: Ilang beses na kayang binaha.
0: Binaha yung sasakyan mo? Butig umandar pa.
1: Nagawa ng paraan, pero... Masaya na ako kahit walang sasakyan. Hindi ko naman kailangan ng sasakyan. Hindi naman tayo yamanin eh.
0: Huwag ka nang magsasakyan. Mapapalayo ka pa sa misis mo eh.
1: Hindi.
0: Ayan na. Dali na natin sabihin sa usapan.
1: Sige.
0: Kuya Eduardo, sino ang nag-bring up ng usapang kasal? Si
1: Actually,
0: misis o ikaw?
1: Ako. Pero kasi ano eh, inuwi ko eh. Pero ang nag-brave up, brother ko, pag mong iuwi sa Nueva Ecija, babat, pag hindi kayo, kailangan kasal kayo kahit sa huwes.
0: What?
1: Pero hindi naman ako no regrets dahil gusto ko rin naman eh. Mahal ko eh.
0: So masasabi mong medyo madalian yung kasal nyo? Pero
1: madalian talaga.
0: Kayo. Wow! Kwento mo nga uli sa amin, Tatay Eduardo, paano naging madalian? At anong naging reaction niya nung bigla mong sinabing gusto kanyang pakasalan?
1: Ganito kasi, from nisan kasi, nag-schooling ako college, umuwi ako ng Nueva Ecija, pinove dinadalo kasi doon sa pinagpapasukan niya as a nurse. Inuwi ko, nagdaroon ng time na gusto kong isang isama sa bahay. Tapos ngayon... Natulog dito sa bahay nung sabi ko sa father ko, dito muna siya matutulog. kinabukas, sabi ng father ko, pag mong iuwi yan lang, hindi kayo kasal.
0: Ay, ganun. So, nag-overnight lang, tapos pinakasal na kayo.
1: Siyempre, iba yung ano eh. Ayaw ng, yung dignidad ba, yung ayaw ng father ko na yung may kahihiyan na iuwi ka.
0: Oh, anong year ito?
1: Naku, ay 40 years mahalos na ago.
0: Mga ganong ano?
1: Anong year? 46, anong year tayo? 1980. Sa tagasagot eh.
0: Grabe, no? Ibang-iba. It was just 40 years ago. It's not even half a century. Pero, i-compare mo ngayon, abay, wala nang dignidad-dignidad. Hindi na nga nagsislip over, nakatira na, pero hindi pa din pinapakasalan eh.
1: And then afterwards, after ilang taon na ba, nagpakasal tayo sa ano, simbahan. After, tatanong.
0: After ano?
1: 5 years, nagpakasal na kami sa simbahan.
0: Oo. Pero dahil lang dun sa isang gabing sleepover, sinabihan na kayo na magpakasal na kayo sa huwes at nagpakasal kayo sa huwes?
1: Eh, kasi siyempre, alam mo naman sa probinsya, kahihiyan yan eh. Oh, yung kumbaga sa ano, yung, siyempre yung panahon noon, na kailangan pangatawanan mo yung ginawa mong mga ano.
0: Bakit? May ginawa ba kayo? Joke! Huwag mo sasagutin. Malayo pero, naman, natulog lang naman
1: pero,
0: sila magkatabi.
1: Gusto ko rin naman eh.
0: Ah, gusto mo
1: siyempre,
0: din naman.
1: Siyempre, mahal mo eh.
0: So no regrets?
1: No regret talaga.
0: Iba talaga.
1: Kaya nga umabot na kami ng 46
0: ulit-ulit. Wow. Alright, Tatay Eduardo, ano naman ang would you recommend sa panahon ngayon? Dapat ganun din ang estilo?
1: Dapat. As to why? Hindi, kasi iba-iba yung pananaw eh. Hindi ko naman pwedeng saklawan yung pananaw ng iba. Kasi iba na yung panahon ng araw, iba yung panahon ngayon. Gen Z. Iba pa rin yung ano eh. Kasal kayo eh. Kasi yung legitimate, magkaan na kayo, kakaawa na may mga bata, kailangan naman nila ng legitimacy. Kakaawa ng mga bata. Okay, nangyayari talaga yung hindi dumarating talaga yung time na may ups and downs ang inyong relationship hanggang talagang kakalayo rin. Pero iba yung sagrado eh. Kaya nga tayo may Diyos eh.
0: Okay.
1: Mayroon tayo may simbahan.
0: So, paano yung mga nagsislip over ng 2 oras pa lang magkakilala? Nangyayari yun ngayon eh.
1: Bahala sila sa buhay nila. Kalokohan na yun.
0: Diba?
1: Iba na yun.
0: Nakakaloka.
1: Iba na yun. Parang ano na yun. Hindi. Pling-pling na yun.
0: Oo, tsaka dadali mo sa bahay mo, hindi mo alam kung baka magnanakaw yan.
1: Dalawang araw, tapos ano.
0: Diba? Ikaw ba, gaano kayo katagal magkakilala bago mo siya dinala sa bahay nyo? Tatay Edward.
1: Tatanong sa kasawa.
0: Ha?
1: Gaano katagal tayo bago nag-ano?
0: Bago nag-ano? Anong nag-ano? Hindi ko tinatanong kung kailan kayo nag-ano. Tinatanong ko kung gaano kayo katagal magkakilala.
1: 5 taon.
0: Bago
1: nagsleep, 5 taon.
0: Bago nag-sleep over.
1: Sabay binyag kasi nung kinasal kami sa ano, sa pare, may anak na kami, yung panganay, sabay binyag. Nung panganay namin. Parang maging legitimate naman yung anak namin.
0: Oo. Pero hindi mo sinasagot yung tanong ko. Gaano kayo?
1: 2 years daw, parang sumagot. 2 years daw bago siya mag-sleep over pala dito sa bahay.
0: Totoo ba? Talaga?
1: Siya sumasagot.
0: Talaga, mami?
1: Nasa background.
0: So mag-boyfriend-girlfriend kayo ng 2 years bago kayo nag-sleep over? Wow!
1: Siya pa rin naman. Wala namang...
0: Oo. Kaya ako tinatanong Tatay Eduardo kasi ang layo sa panahon ngayon, no?
1: Talagang napakalayo, kaya...
0: Ngayon, hindi 2 taon, 2 oras.
1: Kaya mas malaki nga, mas... Kagagraduate na lang daw ng nurse nung nagpakasal kami, ako nag-aaral pa. sa ano.
0: So, sino unang nagkasweldo?
1: Hindi kami, hindi naman siya actually nagtrabaho. Nagtulungan kami, nag-business kami ng dito sa bahay, magaling magluto misis ko, nagluluto siya ng pagkain.
0: Okay. Pero before that, sino ang nagbabayad ng date nyo? nung nagsisimula
1: nagbabayad ng debt, no? Iniipon ko yung binabaong ko.
0: Oh, so ikaw?
1: Iniipon ko yung binabaong ko sa school. Tinitipid ko para pag-uwi ko sa probinsya, may pamasahe ako at pandit.
0: Yan ang sinasabi ko. Yan ang tunay na lalaki ka, pamilya. Kaya hindi talaga uubaray, Coach B, yung mga KKB. Kasi kung ikikKKB mo yung babaeng nililigawan mo...
1: Merit 20 raw kasi yung pamasahe nun.
0: Kung ikikKKB mo yung babaeng nililigawan mo, that only tells you hindi ka pa ready mag-date. Hindi ka pa talaga pwede mag-asawa.
1: Ito, Merit, nag-aabono raw siya.
0: Ayun nga lang. Bakit nag-aabono siya? Kulang yung pan-date.
1: Kulang. Bakit nga ba?
0: Bakit? Pero ang cute mo, Tatay Eduardo, no?
1: Talagang... Ito na yung kat... Pero ito, hindi, ito yung sasabihin ko, no?
0: Sige.
1: Pag ayaw kang pakasalan, ayaw kang tanggapin yung offer mo na kasal, ang sagot ko, Eddie, wow.
0: So kapag after mo sagutin ng Eddie, wow, anong next
1: charot
0: course of
1: lang
0: action?
1: Yun, charot. Naging bagits ako, no?
0: Iiwan ba dapat? Dapat bang iiwan na?
1: Nag-joke lang ako.
0: Ah.
1: Nadala lang ako sa mga salita nung ngayon. Eddie, wow. Tapos charot.
0: Charot. Pero hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Kailangan ba kapag hindi, pag ayaw tanggapin yung marriage proposal mo, kailangan nang makipaghiwalay
1: no,
0: at mag-move on?
1: Try.
0: Try again.
1: Try and try.
0: Wow. Try
1: pa rin. As long na...
0: Okay.
1: Kung mahal mo talaga, try mo.
0: Mm.
1: If ever na talagang, bigyan mo siya ng motivation. Why is, na bago, bakit mo gustong mangyari yan? Tulad nga ng nagsabi ko, mabigyan ng dignidad ang relasyon niya at yung kung magkaanak kayo maging legitimate naman. Pangit naman kasi yung illegitimate child eh.
0: Maraming salamat. Tama naman nga yun. Hindi ibig sabihin na nag-no sa'yo and mawawala na yung persistence mo. Kung talagang feeling mo kayo talaga ang meant to be, pag mahal mo, ipaglaban mo. Tatay Eduardo, dahil mukha namang agree ka, tayo po kapamilya. Nandiyan pa ba Tatay Eduardo? Alam ko, favorite nito. Ano ba yung team song ng dalawang to? Natin. Sige ha. I-play natin yung request ni Tatay Eduardo. Dahil ngayon kapamilya, tapos nating makausap ang ating caller, tayo ay pumunta na dun sa isa sa pinaka-importanting segment din ng ating programa. Ito po ang Love Confessions, kung saan ay pumipili tayo ng isang liham na ating tutulungang solusyonan. Mapapakinggan po ang istorya ni Cindy sa ating segment na Love Confessions.
2: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.

Dear Coach B, ako po si Cindy, 26 years old. Matagal na po akong taga-subaybay ng Love Connect at ngayon lang po ako nagkaroon ng lakas ng loob na sumulat sa inyo. Pakiusap ko lang po sana na itago nyo ang tunay kong pangalan dahil nahihiya po akong malaman ito ng mga nakakakilala sa akin. Coach, hindi ko po akalaing darating ako sa puntong mamahalin ko ang isang taong mas matanda sa akin ng 21 years. Siya po ay 47 years old. Sa totoo lang, wala naman po talaga sa isip ko na magkaroon kami ng espesyal na relasyon. Nagsimula lang kami bilang magkaibigan sa trabaho. Madalas kaming mag-usap hanggang sa napansin ko na siya na pala ang unang nagtatanong kung okay lang ba ako kapag may pinagdadaanan ako. Tahimik lang siyang nakikinig at hindi ako hinuhusgahan. Habang tumatagal, Coach V, doon ko nakita ang ugali niya. Hindi siya yung taong mahilig mangako ng kung ano-ano. Mas ipinapakita niya sa kilos ang pag-aalaga. Hindi niya ako kinokontrol. Hindi siya seloso. At lagi niya akong sinusuportahan sa mga pangarap ko. Sa piling niya, payapa ang pakiramdam ko. Doon ko unti-unting na-realize na nahuhulog na pala ang loob ko sa kanya. Ang problema po, noong nalaman ito ng pamilya at mga kaibigan ko, halos lahat sila ay tutol. Hindi naman dahil may masama silang nakikita sa kanya, kung hindi dahil sa laki ng agwat ng edad namin. Sabi nila, baka raw pagsisihan ko ito balang araw. May nagsasabi ring baka iba ang intensyon niya, kahit wala naman silang basihan para isipin iyon. Coach B, mas lalo po akong nalito nang sabihin niya sa akin na kung ano ang paglayo niya o kung ang paglayo niya ang makakapagbigay ng kapayapaan sa akin at sa pamilya ko, eh handa siyang gawin iyon. Ayaw daw niyang maging dahilan para masira ang relasyon ko sa mga mahal ko sa buhay. Sa halip na magalit ako, mas lalo kong nakita kung gaano siya kabuting tao. Ngayon po, pakiramdam ko nahahati ang isip at puso ko. Mahal ko siya at nararamdaman kong mahal niya rin ako. Pero hindi ko rin maiwasang isipin kung tama ba ang sinasabi ng pamilya ko. Paano kung dumating ang panahon na pagsisihan ko ang mga desisyong ito? Paano kung mali pala kaming dalawa? Coach B, mali po bang ipaglaban ang isang relasyon kung ang tanging problema lang ay ang 21 years na agwat ng edad? Dapat ko po bang sundin ang nararamdaman ko? O mas mabuting pakinggan ko ang pamilya ko kahit masakit para sa amin?

0: Ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 2 minuto makalipas ang alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon sabayan ng tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Remember your music.

kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo ng kakwentuhan, pwede rin naman just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music, kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang na mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mo may makakwentuhan on the air, tumawag ka lamang sa 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Biyernes. Halika, ating simulan ang kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Sino ang biggest blessing sa buhay mo?

0: Swabbing umaga, July 10, 2026. Araw na po ng Biyernes. Good morning. Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music. Kasama nag-iisang Balbasa Radyo ang inyong Kuya Dan. Atid sa inyo ang tugtugan from the 60s up to the 80s. Ako nang bahala dyan. Mamaya din, babasahin po natin ang sulat na para lamang sa iyo sa ating segment na Kumusta Dear? And of course, ang ating topic na pag-uusapan ngayong umagang ito ng Biyernes. Pero bago yan, batiin muna natin lahat po ng mga nanonood at talaga nakatutok na sa atin sa kanilang mga telebisyon. Hello, hello po sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa via DZMM Teleradyo. Kaway-kaway, hello, hello. Ganoon din, batiin po natin ang mga nakikinig naman sa kanilang mga radyo kung saan man yan, sa inyong mga bahay, sa inyong mga opisina, o kaya naman sa inyong mga sasakyan. Oo, hello po sa mga nakapihit na sa atin dyan sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Medyo medyo mahangin-hangin na sa labas. Oo, kung inyong kung nakalabas kayo nitong mga ganitong oras kanina, umalis ako ng bahay mga 11 . Mahangin. Wala pa namang ulan dito sa Quezon City pero medyo alam mong iba yung hangin, no. Hindi siya yung pangkaraniwang nararamdaman natin na hangin, may ihip . Parang may sipol ng kaunti, . Batiin din natin lahat po ng mga nagtatrabaho din sa mga sandaling ito at kasama natin hanggang mayamayang alas 4. Hindi ko lang alam kung hanggang alas 4 lang sila o baka mas mahaba. For sure, meron dyan, no? Lalampas. Pero at least hanggang 4 a.m. Masasamahan ko po kayo, no? Magandang morning sa ating mga kapamilya at mga kaserbisyo na naka-graveyard shift din parang si Kuya Dan. Magandang Biyernes na. Oo, don't worry. Tsaka may mga susweldo ngayon . 'Di ba? July 10. Oo. May sumusweldo ng 10.25 . 'Di ba? Hello, hello po sa inyo, ha. At syempre, ito kung nabanggit natin yung mga may mga pasok sa mga sandaling ito. Oo, yung mga kahit na bumabagyo sa bagay, sa bahay lang naman. Pero ito po muna mga kapamilya kaserbisyo. Sa oras natin, 12:22. Oo, ito po ay as of 11 p.m. July 9, 2026. Wala pong pasok bukas o ngayon. Ito na yon, ngayon na ito. July 10, 2026, Biyernes. Wala pong pasok sa mga susunod na lugar dahil sa inaasahang pananalasan ng bagyong Inday at Habagat. O, makinig po kayo, ha. Once again, ito po ay ngayon po, no, effective July 10, 2026. All levels po, walang pasok sa Antique. Sa Aninii, no face-to-face classes, preschool to senior high school, public and private, including schoolwork. Ganon din po sa Barbaza, all levels, public and private. Sa Bugasong, no face-to-face classes, all levels, public and private. Sa Hamtik, all levels, public and private. At sa Libertad, preschool to senior high school, public and private. Ganon din po, walang pasok sa Aurora Province, public and private. Sa Batangas naman po, Batangas City, public and private, shift to alternative learning mode. Sa Bawan, shift to alternative learning modalities. Ganon din po sa Kalaka at sa Kalatagan. Wala din pong pasok sa San Jose, public and private. Sa San Pascual, shift to alternative learning modalities. Sa Alitagtag, public and private, no face-to-face classes. Sa Lipas City, public and private, shift to alternative learning mode. Sa Noveleta, public and private, shift to alternative learning mode. Sa Alfonso, public and private. Sa Naik, all levels, public and private. Ganon din po sa Maragondon, Mendez, Amadeo, Magallanes, at sa General Emilio Aguinaldo, all levels, public and private. Wala rin pong pasok sa Ternate, all levels, public and private. Sa Tanza, Kawit, 13 Martires, Silang, at General Trias. Cavite na po ito, ha. Ganun din po sa Imus. Sa Laguna naman po, wala pong pasok sa San Pablo City, public and private, shift to alternative learning mode until July 11. Sa Lanao del Norte, sa Iligan City, all levels, public and private. sa Negros Occidental, La Castellana, sa public and private, no face-to-face classes. Ito naman po sa Pangasinan, sa Basista, all levels, public and private, from daycare to senior high school. Sa Lingayen, all levels, public and private, at sa Occidental Mindoro, sa Santa Cruz, all levels, public and private. Ito po ay effective po today, ano, July 10, 2026. So, manatili po kayo nakatutok dito pa rin sa ating himpilan para sa iba pang mga updates. Kaya mag-iingat po mga kapamilya at kaserbisyo, ha? Okay, ito naman, bago tayo magpatuloy sa ating programang Remember Your Music, kumuha muna tayo ng mga report. Libreng overnight parking ipinatupad sa San Juan dahil sa bagyong Inday. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen, good morning.
1: Kuya Dan, nagpatupad ang pamahalang lungsod ng San Juan ng libreng overnight parking para sa mga residenteng nakatira sa mga lugar na madalas basahin dahil sa epekto ng bagyong Inday. Maaari mag-park ang mga residente ng libre mula alas 7 ng gabi hanggang alas 7 ng umaga sa mga pampublikong paradahang nasa pangasiwaan ng San Juan Pay Parking Office. Magpapatuloy ang programa hanggang humupa ang masamang panahon. Kabilang sa mga itinalagang libreng parking areas ang City Hall Open Parking sa Pinaglabanan Shrine, makabagong San Juan Plaza Open Parking sa Agora, Phil Oil Center Open Parking at ang Ground Floor Pay Parking ng makabagong San Juan National Government Center. Pinalalahanan naman ng mga motorista na muling ipatutupad ang regular na parking raid pagkatapos ng alas 7 ng umaga para sa mga sasakyan na nanatiling nakaparada. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy
0: Cueto, samantala sa iba pang balita, lalaking may dalang pen gun atado sa barangay Batan Hills, Quezon City matapos magdulot ng takot sa mga aksidente. Ang balita ang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Kerry Caldero. Kelly.
2: Pedro Estado in Quezon City Police District, ang 26 years old na lalaki matapos tumanong mag-ikot Freedom Park 5 sa Barangay Batasan Hills, Quezon City, habang lantaran daldala ang improvised firearm o pen gun na nagdulot ng takot at pangamba sa mga residente. Ayon sa pulisya, nakatanggap ng ulat ang Batasan Police Station bandang alas 10:25 ng gabi noong July 8. Agad na rumisponde ang mga pulis at narit na ng suspect na may hawak na baril. Sinubukan pa umano nitong tumakas, ngunit agad ding naaresto. Na-recover mula suspect ang isang pen gun na may namang isang live ammunition. Lumabas din sa verifikasyon ng pulisya na dati na itong naharap sa ilang kaso. Sasampa ng suspect ng kasong alarms and scandals at paglabag sa Republic Act No. 10-591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Inikayat naman ng QCPD ang publiko na agad iulat sa pulisya ang lumang kahinahinalang aktibidad upang mapanatili ang seguridad sa komunidad. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. Manatili nakatutok sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol 630 para sa iba pang updates.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa 630.
4: Remember your music.
0: Oras po natin, 12:28 na po ng umaga sa pagpapatuloy ng ating programang Remember Your Music. Magandang morning sa lahat ng mga kakapihit pa lamang, kakabukas ng kanilang mga telebisyon. Kayo po ay nakatutok na dito. At ayan po ha, mamaya-maya magbibigay pa tayo mga updates. Kaya samahan nyo lang si Kuya Dan. But in the meantime, siyempre sa programa natin maraming music pa rin at maraming kwento pa rin ang ating pag-uusapan. Kaya sali na kayo dahil sasagutin nyo lamang ang katanungan ni Kuya Dan. Sino ang biggest blessing sa buhay mo? Parang medyo may pagka-competitive, ano? Biggest blessing. Kumbaga yung talagang tinuturing mo na, ay nako, ito talaga ang ano. Iba talaga ang naidulot nito sa buhay ko. Pwede mong ipadala yan sa ating Viber line sa 0919-278-3000. Pero the best kung tatawag ka. At magkwentuhan tayo sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. O kaya naman sa ating Facebook page, hanapin mo lamang ang pangalang Dan Capucion. Ang spelling D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Oo, mag-comment kayo dyan at babasahin natin, okay? Si Kuya Mong Makoy eh nagtataka, maaga lang ba ako o maraming report? Ganun talaga. Kasi para updated ang ating mga kapamilya at kaserbisyo. Alam ko may pinababati ka Kuya Makoy, ang iyong pamangkin na si Pogi Dilan ay nagbe-birthday na ng 11th birthday. Grabe, nakakatanda yun. Kasi itong pamangkin ni Makoy na ito, nung pumupunta-punta kami sa bahay nila sa Santa Maria, Bulacan, napaka-baby pa. Ngayon, 11th birthday na. Malapit na siyang magbinata, kaya happy birthday agad sa'yo, Pogi Dilan. At sa lahat po ng mga nagbe-birthday today. Alright, oras natin. 12:30 na po ng umaga. Samahan niyo si Kuya Dan, ha? Sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang. Once again, ang ating katanungan, sino ang biggest blessing sa buhay mo? Simulan natin yan dito sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630.
4: Remember your music sa DZMM. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.

0: Them ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Remember your music.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras natin, 12:46 na po ng umaga. Kasama niyo pa rin si Kuya Dan dito sa Remember Your Music. Napakinggan natin, Foreigner with the song I Wanna Know What Love Is, Hard to Say I'm Sorry ng Chicago, at ang aking personal favorite, no? In My Dreams ng REO Speedwagon. July 10, mga kapamilya at kaserbisyo, kasama niyo po ako at hanggang alas 4 magkukwentuhan, magtutugtugan tayo. Katanungan natin, sino ang biggest blessing sa buhay mo? At sino pwede? Basta kwento mo sa akin, tawag sa 8924-4101. Locals 5671, 5672 at 5673. Sa Facebook, hanapin mo lamang Dan Capucion, DanCapucion. Habang ang aking ang aking ninong ay nakikinig ngayon, all the way from Switzerland, ang aking ninong Kois ay nakikinig. Nasaan na to eh? Nasa ermita to ngayon eh. Huwag nyo nga hanapin ha. Basta dyan banda sa ermita. Magandang morning kay Kois Ryan Saltiga at sa kanyang poging-poging anak. Nakasama niya ngayon, no? Kakauwi lang galing Switzerland. O, talaga naman. Mag-i-enjoy na naman si Pogi niyan. Mabakasyon na naman sila dun sa Boracay. Taga-Boracay talaga ito eh. Hindi pa nga, madaming pupuntahan ito basta sa Boracay, sa Siquijor, lahat. Iikutin nilang lahat yan. Magandang umaga, Kois, all the way from Ermita, Manila. Aking sinamahan kanina. Kakatapos lang, nagpamasads. Sana all, nagpamasads. Sarap niya, no? Kasi ilang oras yung biyahe niyo, sabi mo kanina, mula Switzerland, inabot 16 hours o 18 hours ba yun? Oo, deserve niyo magpamassage kung ganun katagal ang biyahe, ano? Grabe yung 16 hours na nakaupo ka lang sa aeroplano. Maninigas ang lahat ng maninigas sa age. Yung mga muscle, di ba? Yung mga spasms, mga ganyan. Deserve na deserve. Oo. Sabi niya, naglakad siya sa may ermita kanina, sabi ni Lex, party-party na sa bar. Sabi niya, is that a tattoo shop? Oh. Kasi itong si Kois, malupit na tattoo artist sa Switzerland. Panis! Napakahusay, oh. Napakahusay na tattoo artist na based dyan sa Switzerland. Alright, sige. Oh, mag-enjoy ka lang dyan, Kois, hanggat hindi ka inaantok. dito ka lang. Tumambay ka lang sa programa natin dito. Pero sa oras nating 11 minutes bago po mag-alauna, ito muna. No, basa muna ako ng ibang mga pabati nyo dito. Si Presi B. Abapo. Nag-good afternoon. Baka kanina pang message. So, pa-request po ng Froline. Maraming salamat po. Si Berna, nandito na rin. Ready na. Si Jean Buenaventura, nagpapabati ng happy birthday kay Troy Buenaventura from Jean sa Limay, Bataan. Pa-request po ng song na Devoted to You. Hopelessly devoted. Amaya piplay natin. Maraming thank you. 12:49, kausabi na natin ang ating first caller mula sa Maynila sa ating katanungan. Sino ang biggest blessing sa buhay mo? Nasa linya natin si Ate Lina. Ate Lina, good morning.
2: Kuya Dan, kumusta ka na?
1: Ito, okay naman. Medyo masakit ang lalamunan sa hindi ko maipaliwanag na kadahilan. Mas parang malamig eh, no? May medyo yung hangin ngayon eh. May lamig ng konti yung hangin, kaya siguro masakit-sakit. Ikaw, kumusta ka naman?
2: Oo, ito Kuya Dan, pagod na masaya.
1: Pagod na masaya, okay. Bakit pagod na masaya? Maganda yan, ha?
2: Oo, puro travel, Kuya Dan.
1: Sana all? Puro travel? Saan? Saan ang mga travel mo, Ate Lina?
2: Kahapon, nagpunta kami ng Cavite. Ang saya-saya namin, Kuya Dan, kasi hindi kami na traffic.
1: Cavite, sa bagay. Bihira yun, no? From ano yan? From Maynila?
2: Oo, from Maynila, Kuya Dan. Dito kami dumaan sa may Rojas Boulevard.
1: Mm-hmm, correct.
2: Tapos diretso kami ng
1: Coastal Road. Tapos diretso ng Cavite. Anong ginawa niyo sa Cavite?
2: Molino, Kuya Dan.
1: Ah, sa Molino, oo.
2: Oo.
1: Anong ginawa niyo doon? Nag-swimming kayo, no? Hindi ka nag-i-invite, ha? Ano?
2: Pinuntaan namin yung namatay na, ano, yung namatay na bayaw na kapatid ko.
1: Ah, okay. Oh, may pinuntahan kayo doon. O, tapos?
2: Oo.
1: Kasi sabi mo travel, eh. Akala ko tuloy kung ano yun, yun. Tapos, after Cavite.
2: Ano, yung travel namin, umalis kami dito ng 1:30. Alam mo, nakarating kami, Kuya Dan. Hindi ka matutuwa. Ito lang matutuwa ako, Kuya Dan. Nakarating kami, Kuya Dan.
1: 2:20. 1:30, tapos 2:20, nandun na kayo. Mabilis nga yun, Atilina.
2: Oo. Posta road to ano, ha? Molino, diretso ko dyan. Walang ano.
1: Hindi, sa bagay. Kasi yung oras din naman, medyo patay na oras yun, eh. Ano siya, eh. Kumbaga, nasa office pa yung mga tao nung wala pa kayo masyadong kasabay. So, baka kaya mabilis. Oh.
2: Pag uwi namin, Kuya Dan, ganun din. Umalis kami lang 6:30. Nakabalikan dito na kami, Kuya Dan, ng mga 7:40.
1: Alam ko na, Ate Lina, kasi kanina na-realize ko, nag-isip nga din ako, eh. Sabi ko, kanina, di galing din ako dyan sa may ermita kasi nga si Kois yung binati ko kanina, hinatid ko dyan. Wala nga traffic kasi maraming mga nag-cancel na ng klase. Yun ang sagot sa ating ano, sa ating pagtataka kung bakit hindi traffic. Yun.
2: Tsaka Kuya Dan, kahit umulan siya ng umulan, hindi na siya kagaya dati na binabaha ang UN. Diba? Wala na Ross.
1: Sana, pero kasi medyo hindi pa ano, eh, hindi pa natin na-feel yung talagang pagdaan. So sana nga tama ka naman diyan na hindi na ganoon kabaha, pero paghandaan pa rin, no? Paghandaan pa rin natin.
2: Mas maganda kasi, Kuya Dan, may meron kang west. Ang ginagamit kasi, Kuya Dan, meron kaming ganoon, eh. Tinuturo ko sa kami dadaan. Iniwas kami sa sapote, Kuya Dan. Grabe yung sapote. Naku, parang awa nyo na. Gumawa na kayo ng paraan.
1: Nagmakaawa. Nagmakaawa na si Ate Lina. Oh, okay. So yun yung pinuntahan nyo kahapon. Saan pa? O, dun lang kayo nagpunta sa May Cavite.
2: Tapos, Kuya Dan, pag-uwi namin kanina, pag kanina naman, Kuya Dan, pumunta naman kami dito sa may ano, Glorieta, Kuya Dan.
1: Eta, sa pati naman. Ano naman ginawa niyo sa Glorieta?
2: Ano, si Catherine, Kuya Dan, si Catherine.
1: Si Catherine Bernardo? Si pinuntahan niyo si Catherine Bernardo? Sana kinumusta niyo ako. Hindi mo kinumusta kay Catherine.
2: Hindi pwede, Kuya Dan, ando ni mga boss mo, eh.
1: Sayang naman. Anong ginaayong ano, yung palabas nila, yung bago nilang ano, series ba yon o movie ba yon?
2: Oo, sa Hong Kong.
1: Ah, yung Madame Tussauds. Oo, yung itsura niya, ba't ako tumawa? Yung wax figure ni Catherine Bernardo.
2: Kuya Dan.
1: Tama.
2: Oo. Diba, banggitin sana kita, kaya lang, Kuya Dan, para manduli mga boss mo.
1: Sayang. Oo, tropa pa naman kami niya. Sabi siya, Catherine, si Kuya Dan nga pala. At ginanin mo, sabihin, si Kuya Dan, kilala ko yan. Sayang, ano, hindi mo nabanggit si Kuya Dan. Ibig sabihin,
2: nakita kasi namin yung mga boss mo nandoon.
1: Oo nga. Ibig sabihin, talagang, actually, madami-dami kang ang napuntahan, Ate Lina, masyado kang lakwatsyadora, ha? Sabi ni Jask, Ate Lina, ikaw ang mas malapit kay Catherine kasi nasa ABS ka na. Alam mo naman, wala sa Remember Your Music si Catherine na schedule, eh. Hindi naman kami nag-aabot. Kung nag-aabot kami dito sa RYM, di aanuhin ko sana, makikipagkwentuhan sana kay Catherine.
2: Ayun, kuya. Yan mo, Kuya Dan. Malay mo, magkaroon ng movie si Catherine.
1: Hindi, kahit Guns. Kahit Guns lang. Pwede na ako sa Guns. Alam mo naman, alam niyo naman, pangarap ko maging action star, eh. So, yan ang...
2: Kunyari, kikidnapin si Catherine. Yan. Ikaw ang kidnapin.
1: Napaka-supportive mo naman. Napaka-supportive mo naman sa pangarap ko. Pero okay lang din yun. Alam mo, lahat ng role. Kukunin ko yan.
2: Merong snatcher, na-snatch si Catherine. Ikaw ang polis.
1: Pwede. Pwede din police, kaso may mga police ba na may balbas? Parang wala masyado, ano? Kasi kailangan clean look sila, eh.
2: Pwede naman tanggalin niya, Kuya, na bago before ano, shooting.
1: Hindi kasi kailangan maangas ako, eh. Kailangan nandito yung balbas ko, hindi pwedeng wala, eh, ha? Di okay na ako sa goons kasi ano yan eh, feeling ko mabibigyan ko ng justice yung mga ganyang rule. Halimbawa, kunyari nandito si Ate Lina, di lights, camera, action.
2: Action, ayan.
1: Oh, saan pupunta? Saan pupunta, ha? Ikaw ba si Katrin? Ikaw ba si Katrin?
2: Dito.
1: Saan?
2: Dito lang. Dito,
1: hindi,
2: magkakape.
1: Hindi, hold up kita, ba't ka sumasama, di ba?
2: Starbucks. Sumama ka na lang.
1: Hindi, ako nga. Ako yung hold up, ba't mo ba ako minamadali? Ano ka ba? Dapat... hindi sila nakaintindihan. Dapat umiilag ka. Bakit mali naman? Sinasama mo naman ako. Ba naman yan? Hindi naman nakaintindihan yung magka-eksena.
2: Ay, nako.
1: Sige na, ito na muna. Ano muna ang sagot mo sa katanungan natin tonight? Ate Lina, no? This morning pala. Tonight tuloy. Ano, sino ang biggest blessing sa buhay mo?
2: Tatlo sila, Kuya Dan, eh. Ay, sige. Una si Ate Sonia Gador, na siya ngayon ay nasa California.
1: Mm-hmm.
2: Pero siya ang naging dahilan kaya nakilala ako ng mga naging ano ko,
1: kliyente
2: ko, Kuya Dan.
1: Ah, kliyente. Oo, okay.
2: Mga kliyente ko, Kuya Dan, si Ate Sonia Gador. Kasi yung ganyang sister-in-law na tumasad sa akin dahil nga nabinat sa panganganak, pinamasahin ni Ate Sonia Gador.
1: Nag-start.
2: Oh, yung pala, Kuya Dan, si Ate Ate Edna, yan, si Ate Edna, isa pala siya sa mga sekretarya ng mga businessman sa Makati.
1: May connection siya, ganun.
2: Yes, yun. Pinakilala ko ni Ate Edna sa mga boss niya, yung may-ari ng Toyota Tamaraw, yung mga may business na mga ano talaga, Kuya Dan. Kaya yun.
1: Doon nag-start
2: talaga. Salamat ko, Kuya Dan, noon.
1: Correct. Oh, yung mga tao na tumulong sa atin mula simula yan, talaga di natin malilimutan yan. Correct.
2: Oo, Kuya Dan. Di ko talaga siya makakalimutan. Same time na yung Kuya Dan, kaya kailangan namin ng pera dahil ang tatay ko nagkaroon ng sakit, skin disease.
1: So yun ang naging source of income mo noong mga panahon na yun talaga.
2: Yes. Kaya laka ng utang. Sabing utang na loob na hindi kayang bayaran kay Ate Sonia at kay Ate Edna.
1: Isang tunay. Oo. Ay, sino diba? Pa? Yun yung una. Sino yung dalawa pa?
2: Yes. Tapos ang si Weba, ang asawa ng doktor na nag-opera sa akin nang ako'y nagkaroon ng stage 3 na ovary stage, Kuya Dan. Talagang naramdaman ko yung pagmamahal niya sa akin bilang kaibigan.
1: Sino to? Teka, si Weba ay asawa ng doktor na nag-opera sa'yo. Tama?
2: Yes, Kuya Dan.
1: So, naging kaibigan mo yung asawa nung nag-opera sa'yo. Okay.
2: Oo, pero mo, Kuya Dan, sa kabal makita, pasyente, dinadalhan ng pagkain ng doktor kasi ulo ng commander in chief niya.
1: Wow. Ay, kasi... Eh kasi nga, kaibigan mo na yung ano, yung asawa. Oh. Ay, magandang sa ano yun, di ba? Eh, minsan makakatagpo ka talaga ng mga kaibigan sa mga hindi inaasahang pagkakataon, di ba? Kung kailan ka ooperahan, tsaka ka nakakilala ng kaibigan mo doon. Kaya, blessing talaga yan sa buhay natin.
2: Yes, hanggang sa natapos ko yung aking, ano, yung pagpukonsulta ko doon sa ospital, hindi talaga niya ako pinabayaan, Kuya.
1: Talagang sinamahan ka.
2: Madalas ako ng mga prutas, cash, yun. Kasi nga, hindi ako nakapagtrabaho noon.
1: Correct. Yeah. Oh, yun yung mga panahon na, kumbaga, kailangan mo din talaga ng alalay at ng gabay, tulong. Kasi nga, ano ka pa, medyo nagre-recover ka pa.
2: Oo.
1: Alright, sino pa?
2: Sila, Kuya Dan, yung pamilya Tan, pamilya ni Wilson Tan, Kuya Tan. Isa pa rin yan, na pag alam nila may pangangailangan ako sa financially, yun, hindi sila nagdadalawang isip na sabihin kong baro, hindi na baro, Kuya Dan, eh. Kalahati nilang pinababayaran nila eh. Ano na lang daw nila sa akin yan. Give na lang nila sa akin.
1: San ba sila makukontak? Maganda pala dyan, kalahati na lang yung pinababayaran.
2: ako pa nagmamadali, Kuya Dan. Sige na, punta ka na dito para magbayaran kita. Ano sabi sa'yo, Kuya Dan? Eh, wala pa nga akong panahon. Maghintay ka nga kung kailan ako may oras.
1: Oo, diba? No. Nakakatuwa yung mga ganyan. Yung mga pasimpleng, ano, pasimpleng tumutulong na sila pero hindi nila sinasabi na tulong na talaga yun. Di ba? Correct.
2: Eh, yung sinasabi, Kuya Dan, na ang Panginoon marunong siyang magbigay ng pagpapala. Diba, Kuya Dan?
1: Correct.
2: Marunong siyang gumawa ng paraan.
1: Correct. Tama.
2: Yeah, right. Nakaila pa sa salamat. So, pag naroon din ako pa sa salamat, Kuya Dan.
1: Sino pa?
2: Oh. Go. Walang iba kundi ikaw,
1: Ay, grabe ka naman. Wala akong maipapahiram sa...
2: Hindi, Kuya.
1: Ay, hindi ba, hindi ba?
2: Binibigay mong happy, binibigay mong ano open sa mga PWD, Kuya Dan. Kung alam mo na, sabi sa'yo, nakakarating ka na sa messenger, Kuya Dan, pinagkikismisan ka.
1: Ay, grabe naman kayo sa akin nga. Ni, ano namang nangyayari sa messenger at nandun ang pangalan ni Kuya Dan? Ano ang sinasabi doon?
2: Oo, Kuya Dan. Binabanit yung mga pinag-uusapan. Ganyan.
1: Correct. At saka nagugulat ako, talagang meron kayong, kumbaga, may network din talaga kayong mga, ano eh, no? Magkakasama yung mga blind din talaga. Kasi, katulad nung isang araw, nagugulat ako, si ganito pala ay boyfriend ni ganito, si ganito pala ay girlfriend. Talagang sabi ko, itong mga ito, kayo-kayo din talaga ito, ano, hindi nyo agad sinasabi. Pero, nakakatuwa na nagiging, kumbaga, parang community tayo dito, no, na magkakakilala.
2: Yes, nagkakaroon kami, Kuya, tayo, Kuya Dan, ng ano, closeness sa isa't isa, kahit hindi tayo nakikita ng personal.
1: Siyang diba, tunay. Diba? Kahit kwentuhan lang. Alright. O, baka may mga isa-shoutout ka muna, Ate Lina. I-shoutout mo na yun.
2: O, siyempre, Kuya Dan, binabat si Edwin. Ay, Edwin, meron ka ng ano, cellphone. Tumawag ka na kay Kuya Dan. Yan. Nakabili na sa Kuya Dan ng cellphone.
1: Thank you.
2: Siyempre, yung kanyang Maria, si Maria. Maria, okay. Ayan, hindi na mapuputol yung usapan ninyo ni Edwin.

0: pinsan ko yan. Pumutok na naman sa lugar ng Negros.
1: Mm-hmm. All right.
0: Ingat kayo. Inaalala natin kayo. Siyempre, pinabati ko rin yung mahal ko na busy Kuya Dan.
1: Si Kuya Hector?
0: Yes, busy. Meron siya na kasi Kuya Dan, meron silang project na ginagawa na yung sa Kawayan, gumagawa sila ng bilara ng isda sa Kawayan, Kuya
1: ano?
0: Dan.
1: Ano? Bilara ng isda sa Kawayan?
0: Oo.
1: Pang tuyo, pang daing ng mga isda, ganon?
0: Oo, Kuya Dan.
1: Oo, yung pinagpapatungan, bali, correct.
0: Oo, bali may order sa kanila ng 100 pieces.
1: Wow, ang dami. Oo, ay, busy pala si Kuya Hector. Kuya Hector, good morning at mag-iingat din dyan sa Palawan, okay?
0: Madaanan din. Oo, sila Kuya Dan eh. Wala din pasok sa kanila, diba? Correct. Sa Palawan.
1: Oo, kasi dahil sa habagat at Inday.
0: Almido. Ingat na lang kayo.
1: Alright.
0: Okay, thank you, Kuya Dan.
1: Salamat. Awitin mo, Ate Lina, ano ba ang ipapatugtog natin?
0: Siyempre, Kuya Dan, iangkop natin yan sa blessing. Paano kita mapasasalamatan?
1: Paano kita, ano ba title nun? Yung ba title nun? Paano kita mapasasalamatan?
0: Yes, Kuli Desma.
1: Ah, okay, okay. Paano kita mapasasalamatan? Alright, nandito na. Lagyan mo na lang dyan sa may taas dyan. Yan. Alright, salamat yeah. Ate Lina.
0: Thank you, Kuya Dan. Uh-huh. Thank you din sa mga magaganda mong mga ano dyan, mga assistant.
1: Yeah.
0: Okay? Wapo at magaganda. Thank you so
1: May natuwa, may natuwa, Ate Lina. Sige yeah. Po, salamat, salamat. At good morning.
0: At magaganda at mababait.
1: Yan. Yan. Di okay na din daw yung magaganda wapo. Lang. Oh. Salamat, Ate Lina. Alright, good morning. Si Ate Lina ng Maynila ang ating nakakwentuhan. Good morning sa mga taga dyan sa Palawan na nakikinig sa atin. Ingat-ingat mga kapamilya at servisyo. Oras 104. Marami pa tayong kwentuhan at tugtugan sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 5 minuto makalipas ang alauna ng umaga.

0: remember your music. Queen of the 80s power ballad na si Bonnie Tyler ay pumano na, mga kapamilya. Pumano po sa edad na 75 ang Welsh singer na si Bonnie Tyler na nakilala sa kanyang iconic hit na Total Eclipse of the Heart. Kinumpirma ng kanyang pamilya ang kanyang pagpanaw sa isang ospital sa Portugal kasunod ng emergency intestinal surgery. Nakilala si Tyler sa kanyang kakaibang husky voice at naging isa sa pinakamalalaking power ballad artist ng dekada 80. Kabilang sa kanyang mga pinasikat na awitin ang It's a Heartache, Holding Out for a Hero at Total Eclipse of the Heart, nakapagbenta ng mahigit 6 milyong kopya at umabot na sa mahigit na 1 bilyong streams sa Spotify. Sa mahigit 5 dekadang karera, nakapaglabas siya ng 17 studio albums, 3 beses na nominate sa Grammy Awards, at ginawa na ng Member of the Order of the British Empire o MBE noong 2022 para sa kanyang ambag sa musika. Nag-iwan si Bonnie Tyler ng isang musikang patuloy na minamahal ng iba't ibang henerasyon sa buong mundo. Maraming salamat, Bonnie Tyler. No? Ito pa namang awitin niya na to na Total Eclipse of the Heart. Ito yung nagva-viral sa TikTok ngayon eh, 'di ba? Yung nagiging challenge ngayon sa TikTok na yung parang sa simula sintonado tapos biglang kakanta ng magagaling, no? Nakakalungkot pero ang ano diyan, 'di ba? Ang ano diyan yung mga legend katulad ni Bonnie Tyler, kahit na mawala na siya dito sa mundong ginagalawan natin, ang kanyang musika ay magpapatuloy pa rin. Kaya maraming salamat, ano, Bonnie Tyler. Ito muna, oras po natin, 1:20 ng umaga, bago natin kilalanin at kausapin ang next caller natin para sa topic natin for today. Punta muna tayo at kumuha muna tayo ng isa pang balita. Naka-full disaster readiness na ang Quezon City Police District o QCPD habang papalapit ang Bagyong Inday. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen?
1: Kuya Dan, ayon sa QCPD, nakahanda na ang lahat ng police station at disaster response team para sa agaro deployment kung kailangan ang search and rescue, evacuation assistance, traffic management at pagpapanatili ng kaayusan. Kasabay nito, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng QCPD sa Quezon City LGU, Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office at iba pang ahensya para masiguro ang kahandaan ng mga tauhan, sasakyan, rescue equipment at communication system. Mahigpit din binabantayan ng pulisya ang mga lugar na madalas bahain, evacuation centers, pangunahing kalsada at transport terminals para agad na makapagbigay ng tulong at makaresponde sa anumang insidente. Yan ang balita kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patron. Rowen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patron sa East 30.
0: Remember your music. 1:22 ang oras natin at pinag-uusapan natin ngayong Friday morning. Sino ang biggest blessing sa buhay mo? Pwede mong ipadala sa aking Facebook page. Hanapin mo lamang Dan Capucion, DanCapucion. Sabi ni Miss Fatty Jacinto, ang mga anak ko ang biggest blessing sa akin because the essence of being a woman is to be a mom. And I got it and I'm so proud to have my 2 children who are responsible, loving, and caring. Sabi ni Miss Fatty Jacinto ng Bulacan. Ate MJ Tosok, sabi niya, good morning Kuya Dan, pa-shoutout po kay Mami Lynn ng Barangay Dilig Antipolo Rizal at kay Tita Puring ng Botokan Mahayhay Laguna. The biggest blessing of my life ay ang mahal kong asawa. I am blessed to have this man in my life. Having a supportive partner is truly life-changing talaga. Kapag ako ay may sakit, nandyan siya palagi. Sa lahat ng gusto ko, lagi siyang nakasuporta. Sa paglalaro ko ng volleyball, siyang nagturo at nag-training sa akin, kaya ako natuto ng sports na ito. Sa lahat ng desisyon ko, lagi siyang nakasuporta at napakaswerte ko sa asawa ko. Kaya shoutout sa iyo, Antonio Tosok, sa mahal kong asawa. You are the biggest blessing in my life. Aww, cute-cute naman. Song request po, theme song namin, Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko. Sabi ni Ate MJ Tosok. Oh, Siyempre, di ba, mga partner natin, yun ang mga biggest blessing sa buhay din natin talaga. Actually, marami tayong blessing sa buhay ng mga tao, no? And when you say biggest, minsan pantay-pantay din eh, di ba? Partners natin, mga magulang natin, mga kapatid natin. Pero maraming salamat sa inyong mga kasagutan. Keep them coming. 124, kausapin naman natin, next caller natin from Pampanga. Nasa linya natin si Ate Tess. Ate Tess, hello?
3: Magandang morning, Kuya Dan.
0: Magandang Friday morning, Ate Tess. How are you?
3: Yes, happy Friday, everyone. I'm happy.
0: You are happy. Parang...
3: Yes.
0: Medyo kahit papano. Anong?
3: And then, nalungkot lang ako dun sa, yun nga yung kanina, yung pinatugtog mo kasi nga wala na nga siya.
0: Oo, kay Bonnie Tyler.
3: Pero masaya ako, oo. Napakinggan ko na yung kanina eh.
0: Mm-mm. Kasi...
3: Nawala nga siya sobrang, kahapon.
0: Sobrang iconic nung kanta niya, no? Lalo na yung Total Eclipse of the Heart, diba? Talagang... Pagka sa video okehan, ako, hindi mawawala yan yung mga awitin ni Bonnie Tyler.
3: Pero hindi ko kayang kantahin yung kanta.
0: Kaya mo yan. Huwag kang huwag mong pagsukuan agad. Sample nga.
3: Hindi ko na kayo. Wala pa akong kapitado sa kanta niya.
0: Every now and then again. Kasi ang ganda, no? Husky yung boses eh. Parang may garalgal eh, no? Kaya talagang iconic pag pinakinggan mo. Pero... Marami pa, di ba yung It's a heartache?
3: Yes, oo.
0: Sakit nga pala yung lalamunan ko. Alin?
3: Yung pinatugtog mo kanina.
0: Oo, yung isa pa.
3: If I sing you a love song.
0: If I sing you.
3: Ayaw mo yan, Kuya.
0: Ayaw ko na nga. Sinabi mo, masakit nga lalamunan. Ito, Ate Tess, ang ating kwentuhan ngayong umagang ito. Sino daw ang biggest blessing sa buhay mo? Sige nga.
3: Of course, walang iba kundi ang aking mga anak.
0: Yes.
3: Meron pa bang hihigit sa kanila?
0: Siyempre,
3: wala na.
0: Siyempre, kore ka dyan.
3: Oo, no? Wala na. Wala nang hihigit pa sa kanila.
0: Pagka naging nanay ka ba, talagang automatic? Pag naging nanay ka, automatic, mga anak mo na talaga, ganun?
3: Oo, siyempre naman. Kasi hindi na, sorry ha. Meron kasi mga babaeng pinibiya ng anak.
0: Tama.
3: Meron naman talaga.
0: Correct.
3: Sabi nga nila, kapag biniyayaan ka ng anak, talagang babae ka.
0: Mm-hmm.
3: Kaya swerte ako. Alam mo, Kuya Dan, kahit na ganito ako, 4 na children yung binigay sa akin ni Lord. Kahit mm-hmm. alam niya na hindi ko kaya,
0: mm-hmm.
3: binigyan niya ako ng 4 na anak. Marami akong struggle na pinagdaanan mula nung bata ako. Pero sila talaga yung malaking biyaya.
0: Sa buhay mo talaga.
3: Binigay sa akin ng Panginoon Diyos.
0: Kahit maraming
3: sila.
0: Challenges.
3: At wala nang iba.
0: No? Kahit na maraming hirap ang pinagdaanan noon at ngayon. Pero talagang sila pa rin talaga, no?
3: Sila pa rin. At hindi ko sila pagpapalit kahit kanino.
0: Bakit meron bang gustong pumalit, Ate Tess? Meron bang lumalaban, ha?
3: Alam mo na.
0: Ano? alam ko na, ha? Sa bagay kasi talagang automatic yan, no? At saka, hindi biro ang pinagdaanan mo para, di ba, lumaki ang iyong mga anak na kaya na rin mabuhay ng kanila. No?
3: Oo naman. Sige, Kuya Dan.
0: Bakit?
3: Boyfriend? Wala yan!
0: Yun. Wala yan.
3: Direct to the point.
0: Wala yan o wala na? Ano yun? Alin doon?
3: It's up to you.
0: It's up to me. Okay, sige. Wala yan na lang, sige. Doon na lang ako sa una mong sagot. Boyfriend, wala yan! No. Pero totoo naman, di ba? Kahit nga.
3: Kasi sabi ko nga sa'yo, di ba? Sorry. Di ba sabi ko nga sa'yo, pagdating sa mga anak, kaya kong isa-isang tabi.
0: Lahat.
3: Ang love life ko.
0: Tama. Lang yan! Parang naalala ko yung tone ni Sweet. Oo nga, naalala ko yung tone ni Sweet sa sagot mo eh. At saka
3: siyempre yung mga true friends ko, andiyan sila for me.
0: Correct. Ang mga taong maaasahan mo talaga kahit anong pagkakataon. Correct, correct, correct. Maraming salamat at nawa ay i-bless pa kayo lalo na kasamang iyong mga biggest blessings sa buhay, Ate Tess.
3: Ayoko naman, Kuya John. Thank you so much.
0: Okay. Bati ka muna. Baka may mga gusto kang batiin.
3: Oo naman. Una sa lahat, sa iyo at sa inyo lahat dyan.
0: Mm-hmm.
3: Hindi ko naiisa-isahin. Basta kayo lahat dyan. Maraming salamat. Kay Ma'am Angelica, kay Ma'am Arlene, sa aking mga true friends, Ate Lucy, Kuya Jaime, Ate Mel, Nicolas, Sir Joel, thank you sa pagbati. JR, sana may bahay ka din paupahan dito, no?
0: Oo nga, di ba?
3: Para makaalis na ako dito.
0: Correct. Huwag kang mag-alala, baka, ano na, baka naghahanap na si ka JR. Saan pa?
3: Si Jess at saka si Norma, si Cesar ng Cavite, sa lahat-lahat na lang ng nakikinig at nanonood sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Thank you so much, Kuya Dan.
0: Alright. Awitin mo muna, Ate Tess, na magusto mapakinggan.
3: My request is the best thing that ever happened to me.
0: The best thing.
3: Walang iba, kundi sila.
0: That ever happened to me. Yeah. Okay. Maraming thank you, Ate Tess. Good morning sa'yo.
3: Thank you so much, palagi. Kuya Dan.
0: Salamat.
3: At ingat tayong lahat.
0: Correct.
3: Inday.
0: Correct, correct.
3: Bye-bye.
0: Bye-bye. Para ako si Koke doon. Sabi ko, correct, correct. Correct, correct. Ay, naka. Totoo naman yun, di ba? Pag naging nanay ka na, wala ka na ibang iisipin. Kahit asawa mo, pwede mo na kalimutan. Eh. Oo, kasi, di ba? Mauuna na yung mga anak, no? Lalo na kung mga bata pa, no? Yung kailangan pang gabayan, kailangan pa silang subaybayan sa paglaki, alalayan. Sila talaga yan. Oras natin, 1:30 na po ng umaga. Sa ating pagbabalik, basahin na natin ang sulat na para lamang sa'yo. Kaya dyan ka lamang, magbabalik po ang Remember Your Music.
4: Remember Your Music sa DZMM. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
2: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na isyu at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa Estrenta.
5: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
4: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
6: Ako to, si Chang Ami.
4: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
0: Oras po natin, 1:32 na po ng umaga. Sa puntong ito ay handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo. Kumusta, dear? Naalala mo ba, dear, nung akala natin ang pag-iyak ay sukatan ng sakit? Kapag matagal na tayong hindi umiiyak, iniisip natin, okay na tayo. kapag nakakangiti na tayo ulit, nakakapagtrabaho, nakakapaglabas o nakakalabas kasama ang mga kaibigan, pakiramdam natin tuloy na tayong nakakabangon. Pero habang tumatanda tayo, may natututuhan tayong isang bagay. Hindi pala lahat ng tahimik ay payapa. May mga pagkakataong hindi tayo umiiyak, hindi dahil wala ng sakit, kundi dahil naging sobrang abala lang tayo sa buhay. Pinuno natin ang bawat oras ng trabaho, responsibilidad at kung ano-ano pa, hanggang sa wala nang natirang panahon para tanungin ang sarili kung usa na ba talaga tayo or dinidistract na lang natin ang mga sarili natin. At kapag bumagal na ang lahat, doon natin mararamdaman ang bigat na matagal na nating ipinagpapaliban. Pero dear, normal lang yan. Hindi ka mahina dahil bumalik at naramdaman mo muli ang lungkot. Hindi rin ibig sabihin, wala kang naging progress sa buhay. Ang puso kasi natin, dear, hindi naman sumusunod sa kalendaryo. Wala tayong deadline kung kailan dapat tuluyang gumaling. Minsan, ang pinakamahirap gawin ay hindi ang magpatuloy, kundi ang umamin sa sarili na may mga sugat pa na nangangailangan ng oras para maghilom. Alam ko, dear, na minsan iniisip natin na habang tumatanda tayo, kailangan lagi tayong matatag, na bawal mapagod, bawal huminto, bawal magpahinga, na kailangan lagi nating ipakitang kaya nating magpatuloy at umusad. Pero ang totoo, dear, hindi masamang magpahinga. Hindi masamang aminin na hindi ka okay. At lalong hindi masamang bigyan ng panahon ng sarili mo upang huminga at maghilom. Dahil ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa kung gaano mo katagal itinago ang sakit o ilang beses mong ipinakita o ipinikit ang bigat upang magpatuloy. Makikita mo ito sa tapang mong harapin ang sarili mong nararamdaman kahit alam mong hindi yun madali. Kaya kung may araw na pakiramdam mo ay mabagal ang pag-usad mo, di kaya pakiramdam mo wala kang usad at all, gusto ko lang sabihin sa iyo, dear, na okay lang magpahinga. Okay lang patawarin ang sarili. At okay lang na ihilom ang sakit gamit ang oras na mayroon ka. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba dahil may kanya-kanya tayong laban. May kanya-kanya tayong oras at may kanya-kanya tayong paraan ng paghilom. Dear, tatandaan mo, hindi mo kailangang maging okay araw-araw. Ang kailangan mo lang, huwag mong pabayaan ang sarili mong puso. Dahil darating ang araw, nalilingon ka at mapapangiti ka na lang. Hindi dahil nakalimutan mo ang lahat, kundi dahil natutuhan mong mabuhay kahit daladala mo ang mga aral na iniwan ng sakit.

0: awiting masarap balik-balikan. Remember your music.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report.
2: Niyanig ng magnitude 4.9 na lindol ang Balangiga Eastern Samar kaninang 12:46 ng hating gabi. Naramdaman ang intensity 3 sa Abuyog, Dulag at Mahaplag, Leyte. Intensity 2 sa Hinundayan, Southern Leyte, Alangalang, Leyte at intensity 1 sa Baybay at Hilongos, Leyte. Sogod, Southern Leyte, Villarreal, Samar, San Francisco, sa Cebu, City of Surigao at Surigao del Norte. Inaasahan naman ang pinsala at aftershock ayon sa Feebox. Manatili nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
1: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music.
4: Kasama si Kuya Dan.
2: Oras po natin, 1:47 ng umaga at kasama niyo pa rin si Kuya Dan. Napakinggan natin ang awiting With a Smile ng Eraserheads, the dedicated song para sa ating Kumusta Dear? And of course, from River Maya 214. Pinag-uusapan, pinagkukwentuhan natin ngayong Friday morning, sino ang biggest blessing sa buhay mo? Pwede niyong ipadalain yung mga kasagutan sa ating Facebook page, mag-comment, mag-DM. Hanapin niyo lamang Dan Capucion, DanCapucion. Nagising pa si Miss Nona Damian at nagpapadala siya ng art card na halagay Pray for Our Nation. Tama. Mag-iingat po tayong lahat mga kapamilya ha? At syempre sa mga ganitong pagkakataon, meron naman na tayong mga babala na natatanggap, may mga balita na tayong nakukuha. So kailangan na lang natin ng dobling pag-iingat at syempre maging ready anytime, okay? Si sabi ni Jask, tanggal lang antok pag naririnig ko yung stinger ng Flash Report after ng kalmadong Remember Your Music. Ay ganun talaga. Oo, syempre kailangan nating ihatid ang mga pinaka bagong nangyayari kung saan man 'yan, 'di ba? Sabi nga basta may nangyayari, naka-report agad. Okay ba 'yon, Jask? Good morning din sa iyo, Jask. 1:49, 11 minutes. Bago po mag-alas dos, kausapin natin next caller. Punta naman tayo sa Navotas. Nasa linya natin si Ate Jackie. Ate Jackie, good morning.
5: Good morning, Presiding Officer.
2: Ah, yes, Your Honor.
5: I manifest objection.
2: Yes.
5: Wow.
2: What is the pleasure of the lady from Navotas?
5: That I don't know.
2: Nanonood din. O, ano mga kagano?
5: Hindi lagi, Kuya Dan, kasi nakukonsume ko eh.
2: O din naman, no? Stressful din naman talaga. Lalo pagka word per word ay inabangan mo, nako talagang...
5: Yes. Saka yung alam mo yung nanonood ka, parang nagpapasikat yung mga, ano, lalo na yung nasa side. Alam mo yung, inilalaban yung hindi dapat ila. Pero, using the strategies, doon ako parang, marami ng panlulumo sa buhay, Kuya.
2: Marami na tayong problema sa buhay.
5: Marami na problema para idagdag ko pa sila.
2: May kanya-kanya tayo.
5: If I leave everything to the hands of the master, alam ng Diyos, ang number one manifestation sa akin, yung peace of mind, bahala ka, Lord. So, yun ang tanong mo, ano, biggest blessing?
2: Biggest blessing? Sino ang biggest blessing?
5: Sino o ano?
2: Pwede rin ano, sige. Sino o ano?
5: Definitely yung trust ko doon sa... binibigay ng Diyos sa akin. Dahil number one yung binigay sa akin, yung mabuting pamilya, Kuya Dan. No, yung makilala ko, yung kabutihan niya sa lahat ng pagkakataon. Bigyan ako ng wisdom to be able to handle. Yan katulad niya sinabi ko sa yung opening ko. Kahit sa makinig ako ng mga bagay na magpapahina sa akin. Hindi naman magpapahina sa akin. Kaya nalulungkot ako eh.
2: Naapektuhan? Naapektuhan ka?
5: Oo, naapektuhan ako kasi ang nangyayari sa ating mga Pilipino, yung para tayong odious lang ng mga pa-cute. Although alam naman natin na kung ano na yung totoo, bakit dinideny pa yung mga bagay-bagay. Yun yung kalaliman na meron, Kuya Dan. Biggest blessing ko yan eh. Mm-hmm. Walang ibang taong tutulong at magbibigay sa akin ng full support kundi yung parents ko. Lahat ng members ng family up to this time, Kuya Dan. Mm-hmm. Pati yung pinakamaliit na gamit na hindi ko na kayang ma-provide sa sarili ko.
2: Meron pa rin. Na kumbaga,
5: sila yung ginagamit ni Lord na best selves talaga. Kumbaga na-align sa dapat, ma-align. Mm-hmm. Maliban doon sa sinabi ko sa yung ano, isa ka ako nagkukwento pag na-overcome ko na yung 60,000 ko na
2: nawala. Oo nga, yung nawala.
5: Eh, ayokong pag-usapan muna, Kuya Dan, kasi okay. Unti-unti ang healing process kasi. So if I wouldn't have that, yung belief na ako ay tutulungan noong nakakaalam ng lahat, yung all-knowing and all-powerful and omnipotent na being, supreme being, hindi ko alam i-handle yung mga ganyan, Kuya Dan. Mm-hmm. Baka mami ang madagdagan niya may mga anxiety.
2: Correct. Pero alam mo at Ate Jaka, doon sa binanggit mo kanina na alam naman na natin din talaga minsan kung ano ang tama at mali. Pero yung iba talagang namimili, ano?
5: Pinipilit.
2: Oo, yung pinipilit.
5: Yung bang idinidepensa yung mali na paalam mo yung kuya na sorry for the word po ha. Kayo pong mga mahilig na lumaban para sa mali at tinatakpan nyo dahil lang sa pera. Patensya na po. Alam mo yung ginagawa niyong GAG o yung mga kung nakikinig sa inyo na akala nyo sa lahat ng panahon na iing-ing nyo eh. So yun ang nakakasawa, Kuya Dan. Kaya mga susunod na generations gaganunin. Kaya kung walang mga taong nakaintindi, hindi mapuputol-putol yung ganyang ano yung ganyang attitude. Katulad ng narinig ko kaninang usapan. Mm-hmm. Narinig lang na medyo nagtapang yung isang abogado parang para sa kanila. Correct na yun. Yung strategy yung ginagamit yung kumisang dadaanin sa pabulyaw-bulyaw, sa patapang-tapang. Mm-hmm. Para pagka na-corner naman sila na, yun na lang ang laban mo dun eh.
2: Correct.
5: Pag na-corner ka, lalabas at lalabas yung totoo.
2: Ako, Ate Jackie, na-appreciate ko yung mga tao. Sa social media din to, ha, kasi syempre ako, tambay din ako dyan. Pero na-appreciate ko yung mga tao nag-share talaga ng knowledge nila.
5: Yes.
2: Yung tipong, hindi ko alam to, naiintindihan ko, mas pinapadali nilang intindihin ng normal na tao. Sana dumami pa yung mga ganong klaseng tao.
5: Exactly. Hindi natin mahihingi sa kapwa-tao natin sa mundo, Kuya. Mm. Kasi gagamitin nila. Iisa lang pang gagalingan yan. That's why yun ang biggest blessing. Yung magtiwala doon sa nakakaalam ng lahat. Kapag inasa ko lang yan sa taong mundo, Kuya Dan, malulungkot ako palagi at ayoko nang malungkot kasi ang dami na natin nakapanghihina ng katawan yan eh. Nabanggit mo, bakit wala na ba si Bonnie Tyler? Hindi kita napakita.
2: Wala na si Bonnie Tyler.
5: Sinamahan na si MJ.
2: Correct.
5: Sinamahan niya si Zenith Reddy.
2: Correct. Nandun na
5: sinamahan na si Kenny Rogers.
2: Nagra-rock and roll na sila doon sa...
5: Hindi ba, di ba sa nasa feeling na sila ni Lord, at correct. Least they've done a lot for the people all over the world na yung message nila through songs, no?
2: Iniisip ko kung si Bonnie Tyler ay nasa Heal the World. Nasa Heal the World siya, di ba? Tama ba? May meron siyang...
5: Wala.
2: Ah, wala siya sa Heal the World? Ah, wala. Oo.
5: Wala siya. Hindi, we are the world.
2: Oh. We are the world. Man. Wala pala talaga sa Heal the World kasi wala naman yung Heal.
5: Wala talaga sa Heal the World kasi isa lang.
2: We are the world pala. Mali-mali.
5: Barang talaga. Wala din doon.
2: Okay. Si pati si Manang Barang, wala.
5: Meron silang version ng kanya-kanya. Ganun. Back
2: out
5: the time when the world was
2: done. When the world must come together as one. Si Cindy Lauper, di ba ginagawang ano yan sa...
5: Well,
2: realize. Alam mo, hindi, pasalamat talaga. Medyo may sabit pa talaga yung lalang.
5: Ulit-ulit, ang sarap-sarap akin ka ng kapahin yung message. I've seen the video na lang sila sharing, nagkakatuwaan sila. Pinakamagandang part na hinihintay ko lagi yung kay Michael Jackson ay simple.
2: Mm-hmm.
5: Tapos wala na rin siya, biggest star on earth siya talaga yun.
2: Correct. Oh. Eh, lalo na ngayon nag-resurface kasi di ba nagkaroon siya ng movie, di ba? So parang ano, si Michael Jackson. Ang pangalan Michael yung title ng movie. So parang,
5: pero iba naman ang mag...
2: Ang gumanap sa kanya, Ate Jackie, update kita kasi napanood ko.
5: Sige,
2: ang gumanap sa kanya ay pamangkin niya, anak ni... Ako, nakalimutan ko yung... Sino nga ba yung isang...
5: Jermaine.
2: Na Jermaine. Anak ni Jermaine Jackson, si Jafar. So, ang galing kasi kuhang-kuha.
5: Bigger than.
2: Oo, kuhang-kuha yung ano niya, yung
5: ang
2: tito niya. Oo.
5: Alam mo, natouch ako nung panoorin ko, pati memorial service niya. Mm-hmm. Na ano ko, kumbaga, ngayon ko lang kasi nakita. Ayoko nang... Hindi ko na tinuloy, sabi ko dun sa... Anak ng pamangkin, nakpatayin mo na muna yan. Ayoko na muna, naiiyak ako.
2: Mm-hmm.
5: Hinayang na hinayang ko, kuya, din. Pero that's life. Siguro correct. Marami na siyang nagawa, kaya binawi ni Lord.
2: Kumbaga, kahit ganun ng kaikli ang inabot ng buhay niya, yung dami ng impluensya niya, hindi mo matatapatan.
5: Simultaneous eh, talagang
2: correct.
5: Spontaneous mas na kumanta siya talagang. Nakita ko yung performance talaga niyang sobrang pagod, kuya, dan yung pagpag ng katawan niya kakanta. Kaya there are chances na napaparap siya sa tao, yung binubukan niya yung kasi nang hindi makahinga, napapagod.
2: Napapaganon siya sa pagod.
5: Oo, kinadaan niya lang sa ganun. Kaya, oo.
2: Oo, yung sumisigaw siya ng, yung...
5: Ano niya, yun ay, chichi!
2: Yes. So, tsaka yung, madami siyang mga kanta na...
5: Maganda, kuya.
2: We don't really care about us. Diba? Magaganda naman.
5: They don't care about us. Ang gini-request ko nga nung isang gabi kay Paolo, nakatulog ako, kuya Dan, eh, nakalain up ako. Ang lakas kasi ng ulan dito at pagod na pagod ako.
2: Sino kailan yan? Ngayon o kahapon?
5: Siguro nung Tuesday morning.
2: Anong Tuesday
5: going,
2: morning?
5: Tuesday going Wednesday.
2: Mm-hmm.
5: Kasi wala akong commitment noon, pero pagod na pagod ako, nakatulog ako. Naalala ko lang the following day, tinanong ko si Carlo naman, nakausap ko. Sabi ko na play baka ako yung... Gustong-gusto ko yung She's Out of My Life, Kuya Dan.
2: She's Out of My Life. Ano bang song request mo ngayon, Ate Jackie?
5: I Just Can't Stop Loving
2: Janet
5: You.
2: Pero Jackson.
5: Baka pwede She's Out of My Life.
2: Sige,
5: na
2: mamaya. Pagka medyo napuno na yung playlist, pero lagay natin mamaya yung She's Out of My Life.
5: So yun, Kuya Dan. Basta mahalaga.
2: Mm-hmm.
5: Lagi natin, ako lagi kong ina-acknowledge ko ano yung mga binibigay ng Diyos. Kasi if not for that, sabi ko nga number one binigay sa akin yung mga magulang na pinagdaanan ko. Ibig sabihin, sa kanila, through them, lumitaw ako sa mundo. Supportive naman lahat ng members of my family ko. Mm-hmm. Eh, kaya, alam mo, if you are well-loved by the family, Kuya Dan, hindi, wala kang bagay na hindi kayang gawin, pati pagpasensyaan yung ibang tao. Kaya, ang utos talaga ni Lord, walang problema sa galit, huwag mo lang paabutin ang paglubong lang araw.
2: Mm-hmm.
5: Ano naman nangyayari sa akin, that is because of the wisdom, God-given wisdom. Kaya wala talaga sa Heal the World si Bonnie Tyler.
2: Wala talaga kasi nga we are the world. Maraming salamat, Ate Jackie. At alam mo, paulit-ulit kong pinapakinggan yan. Ngayon, namamali pa din ako doon sa title. Pambihira naman talaga.
5: Heal the World yung isa sa mga latest.
2: Pinanood ko pa yung docu niyan kasi meron yung docu na ini-interview sila kasi hindi nila alam na ganun pala kalaking kanta yung gagawin nila with Michael. Yung iba dyan, si Bob Dylan, ayaw pang kumanta eh. Diba?
5: Sino?
2: Si Bob Dylan, medyo nahihiya pa siya noon nung nandun siya.
5: Sino ba si Bob Dylan? So, hindi kinikilala ko lahat sila doon eh.
2: Basta yung medyo nahihiya siya doon sa part niya, oh. Kaya, ano yan, sa si Steve Perry, nandoon ang Journey. Oh, yung mga...
5: Ano ba si, ano, ba si Glenn Campbell?
2: Yun ang hindi ko alam, tatanungin ko mama.
5: Oo, kasi gusto mo inuulit-ulit yan, kuya, na yung pinaparoon. Kasi tuwan-tuwa ako sa parahan nila na talagang on the spot. Pagka yung malapit na yung part nila, lalapit
2: na sa ito. At saka, ang maganda doon, yung boses nila, hindi nila binago, di ba?
5: Hindi, yun talaga sila.
2: Kung anong atake nila, yun sila. Oo, kaya talaga.
5: At saka nung pinapanood ko, kuya, dang katalang kalam mong hindi siya soundtrack, hindi siya recorded na. Nung pinakikita yung video, yun talaga, yun siya. Diana Ross ang
2: si Diana Ross na. Meron pa isa akong trivia dyan. Si, sabi ni Bruce Springsteen, kain sila ng kain ng sandwich dun sa gilid. Marami daw. Pagpasok daw nila dun sa recording, no, andun yung mga stars, ganyan. Ang dami daw sandwich, kain daw sila ng kain ng sandwich dun sa gilid.
5: Na,
2: may doki ako napanood dyan. Nakaka-believe kasi lahat sila dun icon, di ba? Parang lahat.
5: Lahat.
2: Malulupit.
5: Hindi nga na si, ano nga si Ate Barang lang.
2: Hindi Ate Barang hindi na-invite. Baka,
5: wala na rin si Natalie Cole yata.
2: Wala.
5: Kasi ano, si Ate Whitey Houston.
2: Wala. Ano sila?
5: Busy. Pero buhay pa naman sila, 80s pa yata yan eh.
2: Mm-hmm. Siguro ano lang, baka, ay alam mo naman, mga sikat na rin talaga. So,
5: wala. I really have to, kung, kaya pag na-play mo yung Heal the World, tuwan-tuwa ako, napapanatag na ako. Kaya
2: sige.
5: Wala talaga doon si Bonnie.
2: Oo nga, wala. Sige na nga. Maraming salamat, Ate Jackie. Good morning,
5: sir.
2: Heal the world. Make, ah, pero may heal the world, di ba? Make it a better place. Oh, pero we are the world. Kasi naman to si MJ. Parehong my world, di. Eh. Nalilito tuloy ako. We heal the world. Nag-mix na. Oh, ito, mamaya marami na napupunuan ako ng request dito, ha. Mamaya, magbabawas tayo, ha. Oras po natin, isang minuto makalipas ang alas dos. Magbabalik po ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 2 ng umaga.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Napakinggan natin awiting We Are the World ng USA for America. Yung pala ang pinangalan as artist, no? Kasi nga ito ay various artists na pinangunahan ni King of Pop, Michael Jackson. Sa oras po natin, 2:13 ng umaga, magandang morning sa mga kanina pa nakatutok at sa mga kakabukas pa lang ng kanilang mga radyo at telebisyon. Kayo po ay nakikinig, nage-enjoy sa tugtugan at kwentuhan natin dito sa Remember Your Music. Magandang morning sa lahat ng mga nagkakape-kape dyan at nagtitinatinapay. O, alam nyo ba, mga kapamilya at kaserbisyo, para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang Gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Kaya naman salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Maraming thank you. Alam nyo, kulang talaga yata ako sa tulog. Sabi ni Jask, Kuya Dan, sinabi mo yata USA for America, USA for Africa. Wala talaga to, kulang sa tulog si Kuya Dan. Pasinsya, pasinsya. Ito po muna, oras natin, 2:14. Kumuha muna tayo ng balita. Top 6 most wanted sa Pasig City arestado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan?
2: Kuya Dan, sa bisa ng warrant of arrest dinampotang operatiba ng Ortigas Police Substation 1, ang suspect na kinilala sa alias na Kuya Hans, 25 anyos, sa investigasyon. Sinabi ng 10 taong gulang na biktima na inaya umano siya ng suspect sa isang madilim na bahagi ng kalye kung saan siya hinawakan sa dibdib. Dahil sa takot, hindi agad nakapagsumbong ang biktima, ngunit kalaunan isinumbong niya ito sa kanyang pamilya at agad nagsampan ng reklamo ang pulis. Nakakulong na ang suspect na naharap sa kasong act of lasciviousness. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowan Cueto.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Oras 2:16 na po ng umaga. Ituloy natin ang ating kwentuhan. Oo, pero marami na rin mga comment dito. Nagbo-good morning sa atin si Miss Marilyn De Leon. Magandang morning din po sa inyo. Sabi ni Miss Maria Dulce Fabri, of course, God ang biggest blessing at mga anak ko at mga apo. Thanks to them, sana mapatugtog na ang If We Hold On Together. Kanina pa hunaan dito, no? Pasensya na ko kayo. At nililinya lang natin ng maganda kasi maraming ganap ngayong umagang ito, eh, ha? Pero iaano natin yan, ipiplay natin yan, ha? Tuloy-tuloy tayo. Sabi ni Ms. Donna Damian, pamilya ang aking pinakamalaking pagpapala. Salamat po, Panginoong Diyos. Tama din naman talaga. Kuya Dan, ang biggest blessing ko po ay ang nanay ko. Hindi kami mayaman, pero never niya kaming pinabayaan. Ngayon na may edad na siya, ako naman ang babawi. Sabi ni Grace ng Malolos, Bulacan. Biggest blessing ko ang asawa ko. Hindi siya perfect. May tampuhan din kami. Pero sa lahat ng pinagdaanan namin, siya pa rin ang kasama kong humarap sa buhay. Sabi naman niya ni Kuya Edwin ng... Ito, sa QC o sa Cavite? Edwin ng Cavite. Alright, 2:17. Kausapin na natin ang ating next caller. Punta ulit tayo sa Kidapawan. Nasa linya natin si Miss Sonia. Miss Sonia, good morning.
4: Hello.
1: Hello po.
4: Hello, Kuya Dan.
1: Naririnig niyo po ba ako ng malinaw, Miss Sonia?
4: Opo, ayan. Opo.
1: No, kumusta po kayo at gising na naman kayo? Maaga na naman ang alis.
4: Dialysis na naman ang atin po.
1: Tuwing ano po yan? Anong araw? May araw po
4: araw, ba? Tatlong araw po. Sunday, Wednesday, at Friday.
1: Ah, Sunday, Wednesday, at Friday. Tuwing ganito, maagaw kayong umaalis ng bahay. Mga anong oras po kayo umaalis niyan?
4: 5 o'clock po.
1: 5 o'clock. Pero masyado maaga ang gising ninyo, Miss Sonia. Anong oras kayo natutulog pag ganyan?
4: Natutulog lang din ng maaga. 7 o'clock matulog naman.
1: 7, oo. Tapos gising kayo, mga 12, ganyan.
4: Mga 12, opo.
1: 12. Hindi na kayo nakatulog. Diretso na.
4: Hindi na.
1: Di na. Oh, sige. Oh, ito po, Miss Sonia, ang ating pinagkukwentuhan today. Sino ang biggest blessing sa buhay mo, Miss Sonia?
4: Okay. Yung biggest blessing ng buhay ko ay yung uncle, the late uncle ay at saka the late Auntie Euphrasia po.
1: Mm-hmm.
4: Kung wala sila, hindi ako makapag-aral.
1: Mm-hmm. Bakit o? Nung kabataan niyo ba?
4: Working student ako.
1: Working student. Tapos ano po yan? Nasaan po yung parents niyo noong mga panahon na yun?
4: Nandoon sa amin sa barangay po. Gobernador Hineros sa Davao Oriental.
1: Sa Davao. Tapos saan po kayo nag-school? Kasama yung mga uncle at auntie ninyo?
4: Sa uncle. Sa DSAT pa yun noon, USEP ngayon.
1: Saan po? Sorry?
4: DSAT. Davao School of Arts and Trades. Ngayon, USEP na University of Southeastern Philippines.
1: Pero sa Davao din. Kumbaga, sila...
4: Opo, Davao. Davao sila, City.
1: Sila yung tumulong sa inyo noong mga panahon opo, na opo. Mag-aaral.
4: Kaya talaga.
1: Ano po yun, kapatid ng parents ninyo? Or ng,
4: kapatid ng mother ko.
1: Ng mother mo. Simula,
4: ang babae, Mrs.
1: Simula anong grade po kayo sinuportahan ng mga uncle ninyo?
4: Ano, first year high school to college. Kasi walang high school doon sa amin.
1: Mm-hmm. Hanggang college
4: high school to college, opo. 8 years nga.
1: Hanggang makatapos po kayo ng college? Grabe, ha?
4: Oo.
1: Wow.
4: Mag-working student ako.
1: Uh-huh. Ano na po yan? Ang inaaral nyo na yan. Di ba teacher ho kayo, Miss Sonia? No? So,
4: teacher, opo.
1: Ano na kayo niyan?
4: Bachelor of Science Industrial Education.
1: Education. Ano po bang tinuturo nyo? Saan po ba kayo? High school or elementary?
4: College po.
1: Ah, college. Oh, okay.
4: Opo.
1: College, ano? Ano anong hawak
4: sa USM
1: po?
4: Ako nagtuturo ngayon. Ay, nag-retire na nga ako.
1: Nag-retire US. Na.
4: Uh-huh. Opo.
1: Ano pong subject ninyo na ano hinahawakan nung ano
4: nag- yung video ko po food trade.
1: Ah, parang
4: pagluluto.
1: Sa livelihood, no, food ano.
4: Opo.
1: Ano pong usually course ng mga ganyan pagka doon yung subject na kinukuha yan?
4: Okay, yung BS
1: Foodology?
4: Education.
1: Ah, education din, okay.
4: Opo. Major in food trade.
1: Major in food. Oh, galing ha. Kasi, so, matagal na po ba kayo nakaretire o nito-nito lang din
4: matagal
1: kayo?
4: Matagal na po, 5 years ago.
1: Matagal na. Kaya, lahat ng ito nangyari sa buhay ninyo, eh, talagang binabalik ninyo ang pasasalamat dun sa uncle at auntie ninyo kasi kung hindi dahil sa kanila. Ano ang rason nila? Bakit, ba't ka nila tinulungan at ikaw yung napili nila na pag-aralin?
4: Ay, wala lang. Kasi yung mother ko ang parang nag-seek help ba na pwede pa ako doon sa kanila dahil wala mo mahal kasi ang boarding house.
1: Pero ang bait ng
4: wala mang income ang parents ko sa farm lang.
1: So talagang ano po sila, wala silang anak or meron din?
4: Meron, apat. Meron.
1: Ah, apat din. Wow, napaka
4: apat ang anak.
1: Napaka-blessing ho sa buhay ninyo nung nung uncle at auntie ninyo kasi hindi lahat ng auntie at uncle ganun ang gagawin, di ba? Oo.
4: Hira lang yun.
1: Correct. Tsaka may iba na, oo, sige, papag-aaralin ka namin sa bahay, pero hindi maganda ang trato, Miss Sonia, di ba? May mga ganyan ng kwentong naririnig. Sa inyo, okay naman.
4: Swerte na nga ako.
1: Mm-mm, correct. Napaka-bless nyo nga ho doon sa part na yon. Talagang ginabayan kayo. At saka, di ba, tawag dito, doon nyo din nakilala ang inyong, ang inyong asawa na si Sir, di ba?
4: Hindi na. Pag sa teacher na ako, na-met ko yun.
1: Oh, I mean, dahil nag-aral ka at naging teacher ka, doon mo namit ang iyong mister, di ba? So, it all boils down dahil napag-aral ka ng inyong auntie at uncle.
4: Oh,
1: di ba? Talagang tama, no? Maraming salamat sa mga ganyang klaseng tao sa buhay natin na hindi,
4: blessing talaga sila.
1: Blessing talaga sa buhay natin. Correct po kayo dyan. Maraming salamat, Miss Sonia. Si Sir ba, may isi-share o ano?
4: Pwede siya?
1: Oo naman, sige. Akala ko nagpapahinga. Akala ko nagpapahinga si Sir Ano nga pangalan ni Sir? Sir Boy ba? Tama ba? Ano bang? Sir? Sir, ano nga pangalan niyo, Sir?
5: Boy Dapal.
1: Good morning, Sir.
5: Morning.
1: Sir Boy nga ba? Tama nga po ba?
5: Oo,
1: Boy nga.
5: Nagturo ako sa Davao noon, College Agro.
1: Ah, nagturo din po kayo.
5: Pag nag-retire sa Agro-Santaraan, din pinusi na ang pag-retire ko.
1: Okay. So, doon ho kayo nagkakilala nung ni Ma'am Sonia.
5: Nagkilala ko yung sa school na tinuruan niya, nag-security ako noon.
1: Okay. O ikaw naman, sir, eh, para sa inyo naman, sino naman ang biggest blessing sa buhay ninyo?
5: Eh, yung ano ko, yung ginaworkingan ko ng pag-college ko, pasalamatan ko sila kay nakatulong talaga sila sa akin. At saka, part-time ng Dixarate sa operasyon tulong sa Dixarate Dabo.
1: Okay. Yung talagang, napakaswerte ho ninyo sa buhay ni Miss Sonia, no? May mga taong talagang handang tumulong sa inyo, no? Mga panahon na yun, talagang naaalala nyo pa rin hanggang ngayon.
5: Siguro blessings kay Bait Manta.
1: Yan, blessing talaga. Blessing talaga. At saka, oh, huwag niyo kakalimutan ang biggest blessing, katabi niyo lang diyan, sir. Sige kayo, lagot kayo.
5: Okay.
1: Pag din niyo binanggit. Oh,
5: kanay, yung magka lugar ka, pasyal ka sa ginapawan.
1: Ay, sige ho. Huwag kayo mag-alala at nagre-research na ako diyan kung saan nga ba maganda-ganda ang pumasyal diyan, sir boy. Sige po. Ilalagay kayo sa listahan ko. O sige, maraming salamat. May babatiin po ba kayong dalawa? Bati po muna kayo.
5: Binabati ko yung kapatid ko sa dito sa Kinapawan, si Jesus Lapal, si Panyong, at saka si Wing, yung si Inday, yung apat naman lang kaming naiwan.
1: Kala ko yung Bagyo yung binabati ninyo, sir. Kapatid, yung apat ninyo, Inday din ang pangalan. No?
5: Salamat, Kuya Dan, ha?
1: Ay, ano po ang song request ninyo?
5: Kuan, Long and Lasting Love sa akin.
1: Ano po yan? Sorry po. Love Me Tender? Ito ba? Sa inyo ba to?
5: Long and Lasting
1: Love. Long and Lasting Love. Ah, sige ha. Mamaya ilagay ho din natin, linya din ho natin yan, ha. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Mag-iingat po kayo dyan.
5: Apat na taon ako nag-subaybay sa programa nyo. Kasi hindi na ako makatulog sa gabi.
1: Ay, salamat po. Sige po, basta ganitong oras tutok lang kayo dito at tayo magbabatian, okay? Salamat po.
5: Okay. Good
1: morning po sa inyong dalawa dyan sa Kidapawan. Mula sa Kidapawan City, si Ma'am Sonia at si Sir Boy. Oras po natin, 2:25, no? Nakakatuwa yung kwento nilang dalawa, no? May mga, alam mo, blessing talaga sa buhay yun pagka mayroong mga tao na tumutulong at walang hinihinging kapalit, no? Walang inaantay na kapalit. The best talaga yan sa ating buhay. Ito muna, 2:25 ang oras. Once again po ha, ito muna ang ating pakinggan ninyo po ito, mga kapamilya at kaserbisyo, dahil ito po ulit ang ating listahan, no? Announcement ng mga walang pasok ngayon, July 10. Ito po ay updated as of 2:21 a.m. July 10, 2026. Ito po, basahin natin ha. All levels po, walang pasok sa mga susunod na lugar dahil sa inaasahang panlalasan ng Bagyong Inday at Habagat. Apo, all levels, wala pong pasok sa Antique, sa Aninii. No face-to-face classes, preschool to senior high school, public and private, including school work. Sa Barbaza, all levels, public and private. Sa Bugasong, no face-to-face classes. All levels din po yan, public and private. Sa Hamtik, all levels, public and private. At sa Libertad, preschool hanggang senior high school, public and private. Sa Aurora Province po, public and private, wala pong pasok. Oho, at sa Batangas, narito po ang listahan ha. Sa Batangas City, public and private, shift to alternative learning mode. Sa Bawan, Calaca, Calatagan, at Cuenca, shift to alternative learning modalities. Sa Ibaan, all levels, public and private. Sa San Jose, Santo Tomas, ganyan po ha, walang pasok dyan, all levels, public and private. Sa San Pascual, shift to alternative learning modalities. Sa Alitagtag, public and private, no face-to-face classes. Sa Lipas City, public and private, shift to alternative learning mode. Ganun din po sa Lian, sa Laurel, public and private. At sa Ibaan, public and private. Sa Lemery, all levels, public and private. At sa Rosario, public and private blended learning. Sa Cavite naman po tayo, sa Bacoor, all levels, public and private. Sa Bailen, sa Noveleta, public and private, shift to alternative learning mode. Ganon din po sa Dasmariñas, all levels, public and private. Sa Alfonso, sa Naik, Maragondon, Mendez, Amadeo, Magallanes, General Emilio Aguinaldo, Ternate, Tagaytay, Tanza, Kawit, 13 Martires, Silang Cavite, at sa General Trias, all levels, public and private po sa lahat ng yan. Ganun din po sa IMUS, sa Indang po, sa CDCS, Kindergarten and Elementary, at sa Rosario, all levels, public and private, shifted to alternative learning mode. Sa Laguna naman po, punta tayo sa San Pablo City, public and private, wala pong pasok, shift to alternative learning mode until July 11. Sa Lanao del Norte, sa Iligan City, all levels, public and private. Sa Negros Occidental, Bacolod City, all levels, public and private. Sa La Castellana po, public and private, no face-to-face classes. At sa Himamaylan, all levels, public and private. Wala rin pong pasok sa Palawan, sa Busuanga, kindergarten and grade 12. Sa Pangasinan, wala pong pasok, all levels, private and public, sa Mangaldan. Bayambang, all levels, public and private. Sa Basista, from daycare to senior high school. Wala pong pasok, all levels, public and private, sa Binmalay, Lingayen, Calasiao, mga Tarem, San Carlos. Wala pong pasok sa San Carlos, from daycare to senior high school at afternoon class. Sa Occidental, Mindoro, sa Lubang, all levels, public and private. Sa Santa Cruz, all levels, public and private. At sa Mindanao naman po, sa Pigcawayan, Cotabato, all levels, public and private. At pati na rin sa Sultan Kudarat. Manatili po nakatutok, dito pa rin yan sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630 para sa mga karagdagang pang-updates. Ang oras po natin, isang minuto bago sumapit ang 2:30 ng umaga. Mag-commercial muna tayo. Magpatuloy natin ang kwentuhan at tugtugan, dito pa rin yan. So remember your music.
6: Remember your music sa DZMM. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
3: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
8: Ako to, si Chang Ami.
6: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Remember your music.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Oras po natin, 2:40 na po ng umaga. Samantala, kumuha muna tayo ng balita.
2: Alerto sa bagyong Inday at Habagan.
1: Yellow warning itinaas sa ilang lugar sa Luzon. Malakas na pag-ulan dahil sa habagat at bagyong Inday. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan.
3: Kuya Dan, itinaas na ng PAGASA ang yellow heavy rainfall warning sa ilang bahagi ng Bataan, Zambales, Cavite at Batangas dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at bagyong Inday. Ay sa PAGASA, posible ang pagbaha sa mga mababang lugar at mga lugar na madaling bahain sa ilalim ng yellow warning. Samantala, inaasahan naman ang mahina hanggang katamtaman na paminsang-minsang malakas na pag-ulan sa loob ng susunod na 3 oras sa ilang bahagi ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, Laguna at Metro Manila. Makararanas din ang kaparehong kondisyon ang ibang bahagi ng Batangas, Cavite at Zambales kung saan maaari magpatuloy ang pag-ulan at makapekto sa karatig na lugar. Napayuhan ng PAGASA ang publiko na at mga lokal na pamahalaan na patuloy na bantayan ang lagay ng panahon at maging alerto sa posibleng pagbaha. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowan Cueto.
2: Alerto sa bagyong Inday at Habagan.
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istrenda.
0: Mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Dito po ang oras natin. Sabi dito ni Angelo Canyasares, Kuya Dan, good morning. Since kakagising ko lang at wala akong maisip, siguro hindi na ako lalayo sa naging biggest blessing sa buhay ko. Hulaan ko kung sinong biggest blessing nito. Hula ko lang to, ha. Hula ko si Labi to, ha. Katabi ko ngayon at cute, humihilik at lambingin, none other than, ang sabi ko sa inyo eh, si Labi. Si Rachel, my lovey. Sa dami ng red flag relationship ngayon, kahit mapalalaki o babae, I would never expect na may isang cutie who is always willing to do anything to experience an affectionate. Affectionate and caring relationship. Mahirap ba namang tanggihan ang kanyang kakitan? Kaya tinanggap ko na lang siya ng, sa puso ko. Hanggang ngayon, strong pa rin ang 2 years and a month of relationship namin. Sabi niya, kaso mahirap i-convince for another voice reveal. Kaya pagpasensyahan niyo na lang talaga si Lami. Hindi, maunti pasensya ko sa mga ganitong panahon. Ano, Angelo? Ako natutuwa. Gusto ko ng shoutout. Shoutout. Shoutout kami. Gusto namin ng shoutout kay Labi. Hais. Ayaw, hindi tayo mapagbigyan. 2:43 ang oras natin. Sabi niya, maldita pa naman to. O anong gagawin namin? Hindi nga kami ni siya. Shoutout. Oh. Anong gagawin namin dito? Gusto lang naman naming marinig ang pa-shoutout. Si Sir Ferdy Rubio ay nag-good morning. Sabi niya, hello Sir Dan, pwede ba mag-request ng Somebody by Depeche Mode? Tama ba yun? Depeche Mode. I want somebody to share all the rest of my life. Hindi nga tayo eh. Kung meron tayo, meron ba tayo nun? Depeche Mode. Uy, meron. Depeche. Ano man? Depeche, Depeche. Oras natin, 2:44. Oh, ito ha, pinag-uusapan pa rin natin eh, kung sino ang biggest blessing sa buhay mo. No? Pwedeng ang iyong partner sa buhay, pwedeng ang mga magulang mo, o pwedeng mga kaibigan. Kasi minsan, yung mga kaibigan natin, sila yung nagiging biggest blessing sa buhay natin. Ano? Lalo na yung mga kaibigan natin na walang hinihintay na kapalit. Kasi may mga kaibigan din na akala mo solid kayo, pero sa totoong buhay, hindi naman pala talaga. Meron. O, tinan mo, may naiisip ka nga eh. Diba, may mga kaibigan tayo na talagang susuportahan tayo. Tsaka yung mga kasama natin, kaya nga 'di ba may kanta si Iskas Takling. Day one. Yung mga kaibigan natin na kasama natin simula day one, yan talaga ang mga kailangan nating i-treasure, 'di ba? Kasi yung halimbawa yung version mo ngayon, successful, okay ang buhay, madaling suportahan yan eh, 'di ba? Kasi iyan ka na, no? Kumbaga, na-establish mo na yung sarili mo. Pero kung meron ka mga kaibigan na sumuporta sa iyo kahit nung mga panahon na kahit ikaw mismo hindi ka naniniwala sa sarili mo na may papupuntahan ka pa, pero sila naniniwala na sa iyo at talagang chinichir ka na nila sa kung anong kaya mong gawin, kung anong gusto mong gawin, eh yan yung mga hindi dapat na pinababayaan ng mga kaibigan. Yan yung mga solid talagang kasama hanggang sa dulo, no? O, sige, 246. O, ito na, kausapin na natin ang isa na namang isa na namang caller. O, from Cavite. Nasa linya natin Sir Eduardo. Eduardo, good morning.
5: Pinakamatinong caller mo.
1: Pinakamatinong. Pinakaseryoso, pinaka walang kakulit-kulit sa katawan.
5: Talaga naman.
1: Talagang so sobrang seryoso, nakakatakot kausap, di ba? Tama.
5: Mula nung naumpisahan ko yung ano mo ngayon, talagang pang movie character ka.
1: Anong gusto mong character ko?
5: Yung dating mo, yung Paquito Diaz.
1: Nyaaah! Yung ganun, di ba ganun si Paquito din? Nya!
5: Max Alvarado.
1: Yan. Alam mo, hindi talaga ako, Sir Eduardo, talagang ang goal ko talaga dati ay maging action star. Yung gusto ko yung pinapasabog yung kotse tapos tumatumbling, di ba?
5: Oo, yan. Yan ang dating mo.
1: Di ba, yung halimbawa, yung maiipit yung paa sa kotse. Di ba? Tapos pag naipit ng ganyan, sabihin, Arigo! Sige na, mauna ka na. Ako nang bahala dito. Sige na, umalis ka na dyan.
5: Oh, kasi may naipit.
1: Kasi naipit eh, di ba? Hindi makaalis yung mga ganun yung mga pangarap naipit. Mong role. Hindi, paa yung naipit.
5: Hindi ko alam. Ah, paa, oo.
1: Ah, mahaba kasi yung paa ko eh. Yung,
5: kala ko yung ano. Yung
1: alin, yung paa ko nga, mahaba. Mahaba yung paa ko, kaya naipit. Ikaw ba mahaba pa paa mo, Sir Eduardo?
5: Hindi, may ikli lang.
1: Halata ako naman. Kasi
5: parang gumabawi ka.
1: Hindi. Kasi sabi nila...
5: Wala namang gantihan.
1: Wala naman.
5: Tsaka, pareho naman tayo ng karakter eh.
1: Seryosong usapan. Ikaw, kung magiging ang artista ka, anong genre ng pelikula ang gusto mo doon?
5: Ang dating ko, yung Loverboy.
1: Ah, Loverboy.
5: Loverboy.
1: Paano kunyari sa isang eksena, bigla kang papasok? Sige nga.
5: Yung pagpasok ko eh. Yung yan na naman.
1: Ano sabihin mo? Lover boy ka, di ba?
5: Hindi.
1: Luminya ka. Lover boy nga ni... Dali.
5: Sinasampal.
1: Alin lover boy na sinasampal? Wala naman ganun, lover boy. Eh.
5: Kasi taksil
1: eh. parang... Oo, ikaw yung lover boy na nagluluto? Ano yan? Anong ginagawa na naman ng linya mo? Parang kumukurugkog na naman yung linya. Me, aganda-ganda na kwentuhan natin. Mamaya nga, balikan natin si Sir Eduardo. Si Sir Eduardo, ganda-ganda ng kwentuhan. Biglang nagpiprito na lang bigla doon sa sa linya niya eh. Okay na eh. Lover boy daw siya, pero yung laging nahuhuli. Hindi lover boy yun. Sir Eduardo, hello.
5: Yung taga Kidapawan.
1: Oh, ano?
5: Bilib ako dun sa yung magaling kumanta sa kanila, si Elias J.
1: Ano? Sinong?
5: TV Band.
1: Saan yun?
5: Sa alam ni ano yun.
1: Ni Sir? Oo.
5: Ni Sonia yun, tapos yung asawa niya. Galing yan.
1: Hindi ko alam yun.
5: Galing kumembot nung lalaki na yun.
1: Panahon nyo kasi yan, hindi ko alam yun.
5: Hindi, yung panahon niya ngayon, yung kembot niya parang ano eh.
1: Ano yun? Ay, hindi na uso yun.
5: Ang yung galaw niya, gumalang kumikembot na babaeng nanlalangli.
1: Hindi na, mas maganda na ngayon yung dong digi digi digi dong. Ganun nakakembot ngayon eh. Mali na yung ano eh.
5: Hindi
1: na updated.
5: Kaya alam niya ano yan, yung pinawin yung last caller yan.
1: Na, anong ano yan? Anong year?
5: Elias J.
1: Anong year sumikat?
5: Ngayon lang.
1: Ha?
5: Oo, DJ. Elias J.
1: Ah, si Elias TV.
5: Tiyo.
1: Ah, oo. Diba, ang taga Kidapawan ba yun?
5: Oo, Bukid na Bawan yun.
1: Ah, oo.
5: Sa lugar nila.
1: Ah, oo. Yung... Oo,
5: yung... Ayip yung mga giling.
1: Yung diba? May banda?
5: Oo.
1: Nakikita. Tapos lagi nakabandana sa buhok.
5: Oo, may bandana sa buhok.
1: Parang yun ang idol mo, ha? Mga ganun yung
5: hindi,
1: idol.
5: Hindi, natuwa lang ako dahil yung giling.
1: Hindi, parang
5: kasi
1: ano.
5: Kasi naman, yung mga gumigiling, ganyan ang tugtog.
1: Mali ka naman ang napasukan nung araw eh. Kaya ka nagagalitan ni Mrs. Angelica mo eh. Kala mo ka
5: Angelina,
1: dyan.
5: Angelina
1: kaya. Oo, kaya pareho din nandun sa linya. Mabuti pa sumagot ka. Ano ang biggest blessing sa buhay mo, Sir Eduardo?
5: Ang biggest blessing ko.
1: Naman naman, kung kailan sasagot, tsaka naman nagpiprito na naman yung linya mo, oh.
5: Ang biggest blessing, buhay pa tayo.
1: Ay, tama ka dyan. Amen, amen.
5: Kasi, ka para makapag-serve tayo sa ating mga mahal sa buhay,
1: mm-hmm,
5: sa ating anak,
1: correct,
5: sa kapwa-tao.
1: Mm-hmm. Tama.
5: Yan ang biggest blessing.
1: Yung araw-araw kang buhay pa rin at humihinga, di ba? Yan ang biggest blessing natin sa araw-araw.
5: Dahil, siyempre, kailangan tayo ng mga anak natin.
1: May mga umaasa sa atin.
5: Kailangan ng mga umaasa sa atin.
1: Mm-hmm.
5: Di ba? Kaya yun ang the biggest. Although, tamang yung blessing, open book na yan, yung nabigyan tayo ng yung mga blessing na binibigay ng Panginoon,
1: mm-hmm,
5: binibigay ng Jesus Maria Joseph, hindi ko masabi, ang babait ng anak ko, sila tumutulong sa akin, and sila na lang inaasahan ko, pero naging ano naman kami, good provider sa kanila. Pero the biggest blessing sa akin, buhay pa tayo.
1: Tama. Kasi pag buhay pa tayo, nagiging blessing pa rin tayo sa iba, di ba?
5: Blessing sa iba. Sus, pag naalala ko nga si RJ.
1: Yung RJ, JR o RJ?
5: JR.
1: Oh, bakit?
5: Pag may nakakasalubong akong katulad niya, yung nakangiti, bala sila lagi.
1: Uh-huh.
5: Yung para talagang wala silang lungkot sa buhay, wala silang nakikitang masama. Hindi ko talaga makalimutan pag nakikita ko na nakakadaan ako sa kalsada.
1: Mm.
5: Pareha sila.
1: Nag-emotional ka na naman, Sir Eduardo. Okay.
5: Saka meron akong masasabi. Yung kanina yung sinabi ng taga-digitid ka de Pao, si Dapawan.
1: Uh-huh.
5: Yung sila ay bachelor of ano. Masaya naman ako.
1: Uh-huh.
5: Eh kasi ako, bachelor of science in drinking. Master of nothing.
1: Sinasabayan kita, sinusuportahan kita, ha? Ano, diba? Drinking, maganda ba yon? Maganda ba yon, Sir Eduardo?
5: Bachelor of science in drinking. Drinking master in nothing.
1: Yeah. Maganda ba yon? Tinatanong kita.
5: Siyempre, iba ako eh. Iba ako.
1: Iba ka. Ang galing mo! Live yun, ha? Hindi si Sir Peter yun, ha? Ang galing mo eh, ha? Oo. Eh kasi, siyempre...
5: Sinahaluan ko rin ng saya.
1: Lagi naman. Oh.
5: Hirap naman yung sobrang emotional.
1: Natutuwa na nga sila sa'yo dito. Baka gusto ka na gawing co-host dito sa Eduardo.
5: Parang gusto nga nila. Parang narandang ako, gusto na nga nila ako sapakin.
1: Oh, bunga nga mo naman. Ikaw talaga, pinagbibigyan ka na nga dyan. Dinidiretso mo naman eh. Bihira ka talaga eh.
5: Joke.
1: Oh, sabihin mo, masamain mga bata, wag gagayahin.
5: Magagayain
1: yung
5: katulad ko.
1: Hindi ikaw yung ano, yung sinabi mo. Oo.
5: Master, yung Bachelor of Science.
1: Oo, yung drinking, sa drinking. Oo, kasi meron talagang gumagawa niyan sa totoong buhay. Diba?
5: Sa totoo lang.
1: ikaw din yan sa totoong buhay. Huwag nang lumayo, di ba?
5: Iba, tinaupakan ko ngayon.
1: Ano na naman?
5: Dapat, day old.
1: Ano?
5: Day old.
1: Anong day old? Yung sisiw?
5: Yung sisiw.
1: Hoy, nakaka-high blood yun pag madami si Eduardo. Ha?
5: Hindi, alalay nga lang, isa lang eh.
1: O, kaya day old lang.
5: Yung day old, yung itik.
1: Pagka madami, day olds. Kaya isa lang yung ano. Yung...
5: Isa at dalawa lang.
1: Ano ba yung prito ba yun? Piniprito yun, di ba?
5: Ilalaga mo muna, tapos prito mo.
1: So parang kang kumain ng isang buong chicken pero maliit, ganun?
5: Maliit lang. Kiti.
1: Ay, kanina din, speaking of chicken, yun din ang... Alam mo yung mga fried chicken sa kanto, yung mga sama-sama na piniprito sa oil na medyo brown na yung oil. Pero masarap eh.
5: Ganun. Pero dapat patiktikin mo para maalis.
1: Ah, ayun. Paano mo? Hindi kasi parang nadaanan namin. Sabi ko, oh, sarap nung ano, ang bango nung amoy nung fried chicken ha. Ayun, bumili kami. Yun ang ulam namin kanina. Okay naman, masarap naman.
5: Dapat talaga yung pagkaluto ng ano, prito, patiktikin mo.
1: Ah, patuloyin
5: para yung mawala yung
1: mantika. O kaya lagay mo sa tissue, di ba? Pagka may tissue.
5: Oo, pigapagayan mo na tap-tapin mo ng
1: ano,
5: tissue para tissue. Mawala yung ano, yung oil.
1: Mantika.
5: Mantika.
1: Para hindi tumaas ang bad cholesterol. Diba?
5: Yeah.
1: Okay, sige. Maraming salamat sa kasagot. May dudugtong ka ba sa iyong kasagutan, Sir Eduardo?
5: Madudugtong ko. Bless ako talaga. Ito naman yung open book na ito, no? Bless tayo na may Diyos tayo.
1: Tama.
5: Bless tayo na may mga anak tayo na nagmamahal sa atin. Bless ako sa mga anak ko dahil whenever na may okasyon, birthday ko, birthday ng asawa ko, Father's Day, Mother's Day, andyan sila.
1: Mm-hmm.
5: At sana kayong mga, may mga anak, nang kayong mga anak, ganun din ang gawin niya sa mga magulang niyo. Kasi hindi kayo magiging tao kung wala ang mga magulang niyo.
1: Tama. Correct. Correct ka dyan. At habang pumiprito-prito na naman ang iyong linya, pumipitik-pitik na naman, ano ang awiting gusto mo mapakinggan?
5: Bless the Beast and the Children.
1: Sa Pasok.
5: Alam mo kasi bakit ko ni-request yun?
1: Bakit?
5: Yung Bless the Beast and the Children.
1: Bless nakikita ko yung the Beast? Ano? Bless
5: the Beast and the Children.
1: Patingin nga ako ng ano noon, Pao, Bless the ano daw. Bless
5: the
1: na. Beast. Dito na.
5: Kasi yung bakit? Ano, yung nakaka-write up sa ibaba, yung ibinalibag yung dalawang tuta.
1: Oo, masama yun ha.
5: Masama yun.
1: Kagalit ako
5: kaya
1: doon.
5: Ako naman, may apo akong hayop yung apo ko eh.
1: Bakit?
5: Ha?
1: Bakit?
5: Hayop yung apo ko.
1: Ah, may... Ko meron kang fur apo.
5: Oo. Oh. Guess what?
1: Oo, kala ko kung ano eh. Oo. Hindi yan. Yung...
5: Digit. Hindi ko binalik. Galing mo, Sir Dan, ah.
1: Oo, habang...
5: Nag-gets mo.
1: Nag-gets ko pa yun habang hinahanap ko yung kanta mo dito sa gilid, ha, partida, ha.
5: Iba ka.
1: Oo naman. Ang galing ko! pero kang fur apo, yun ang ano, yun ang ano mo.
5: Sabi
1: ano yan?
5: Nga ng ano ko, yun muna yung apo nyo.
1: Oo. Ano yan? Aso o pusa?
5: Aso. Beagle siya, beagle.
1: Ah, beagle. Okay.
5: Mm-hmm. Nakakatuwa. Malikot, maano.
1: Makulit.
5: Makulit.
1: Sige. Nandito na. Nakita ko na yung song request mo. Bless
5: ang
1: the Beast.
5: Ang galing mo.
1: Yan. Tama. Mas magaling ka.
5: Sige
1: na. Maraming salamat si Eduardo. Talagang...
5: Sige, pakito, Max.
1: Sige na. Thank you. Good morning. Mag-ingat dyan sa Cavite, si Eduardo. Ha?
5: Bye-bye.
1: Salamat. Bye-bye. Si Sir Eduardo ng Cavite, ang ating nakakwentuhan. Nakakapagod na kwentuhan doon si Sir Eduardo. Ang daming nangyayari sa kwento. Kung saan-saan kami napupunta. Oh. Oras po natin, 2 minuto bago po sumapit ang alas 3 ng umaga, kayo po ay nakikinig, nakatutok at nag-e-enjoy sa kwentuhan at dugtugan dito pa rin yan sa Remember Your Music. Pero syempre, hanggang alas 4 po tayo, no? Kung kayo gising na lang ganitong oras at nag-aantay ng mga updates, dito lamang po kayo, eksakto, 1 minuto bago mag-alas 3, kumuha muna tayo ulit ng balita.
6: Alerto sa bagyong Inday at Habagan.
1: Face-to-face classes sa Maynila suspendido ngayong Biyernes dahil sa malakas na ulan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan?
7: Kuya Dan, inanunsyo ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagosa na suspendido ang lahat ng face-to-face classes mula kinder hanggang senior high school sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Maynila ngayong Biyernes, Hulyo 10. Ito ay matapos i-rekomenda ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department dahil sa inaasahang katamtaman hanggang malakas na pag-ulan na dulot ng masamang panahon. ayon sa Manila CDRRMO na posibleng makaranas ng 50 hanggang 100 millimeters na ulan na inaasang magpapatuloy sa buong araw. Dahil dito, inatasan ng mga paaralan na nagpatupad ng Alternative Delivery Mode o ADM upang matiyak na magpapatuloy ang pag-aaral ng mga estudyante kahit suspendido ang face-to-face classes. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowan Cueto.
2: Alerto sa bagyong Inday at Habagan.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 1 minuto makalipas ang alas 3 ng

0: Mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Ang oras po natin, 19 minutes makalipas ang alas 3 ng umaga at kayo ay patuloy na nakikinig sa ating mga tugtugan at kwentuhan dito sa Remember Your Music. July 10, 2026, araw po ng Biyernes. Magandang morning sa mga maagang nagigising dyan. At tayo ay sinasaluhan sa pagsalubong sa umagang ito, no? Ingat-ingat mga kapamilya sa mga medyo nakakaranas na ng mga pag-ulan, ano? So, manatili lamang po tayong makinig at mag-intay ng mga updates na sa ganun eh, tayo eh well-informed at alam natin kung anong gagawin natin, lalo-lalo na sa pagdaan nga nitong si Inday at paglakas ng habagat, okay? O, ito muna, dahil July 10 na, oo, ibig sabihin, 8 araw na lamang. Mga kapamilya, magkita-kita po tayo sa July 18, Sabado po yan, sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City, para sa DZMM 40. Apat na po tayo. Simula alas 9 ng umaga hanggang 300 katao ang pwede ma-accommodate sa medical mission at may libreng gamot pa. Pagsapit po ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang public service booth. Meron po dyang libreng merienda, gupit, payong legal, aura reading at iba't ibang discounted items at freebies mula sa ating mga partner. Meron din pong livelihood workshop para sa karagdagang kabuhayan at performances na dapat ninyong abangan mula sa kapamilya artist tulad nina Brian Chong, Anne Rain, Ian Manibale, 1621 at Aja. At pagpatak po ng alas 4 ng hapon, makipag-bonding sa paborito ninyong anchors at reporters at sama-sama nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod po dyan, may pagkakataon din makatanggap na espesyal na regalo mula sa DZMM. First come, first serve po ito mga kaserbisyo, kaya maging bahagi na ng kasaysayan at makisaya sa DZMM 40. Apat na po tayo. Yan, okay, mawawala dyan ha. Basta, may mga sarprisa. Akala ninyo galing lang sa mga kapamilya artist sa mga sarprisa? Hindi. Maraming mga sarprisa dyan. Oo, dapat nyo abangan ng mga pa-sarprisa. Baka ako may sarprisa, hindi ko sure. Oo, basta, kailangan ninyong abangan. So, kung wala kayong gagawin yung date na yan, no, 8 days from now, July 18, araw po yan ng Sabado, kita-kita tayo dyan sa Caloocan Sports Complex, okay? Alright, ngayon naman, basahin natin ang mga comments ninyo sa ating Facebook page para sa ating topic na pinag-uusapan. Sino ang biggest blessing sa buhay mo? Sabi ni Simon Wright, mga kaibigan ko, panghabang buhay na nakasama natin sa buhay, ang sasaya at sa lungkot, they are the ones who make my life rich in love. Sabi ni Erlinda San Andres, Kuya Dan, syempre pamilya, sila ang happiness ng buhay ko. Ang dalawang anak ko at isang apo, sila ngayon ang sandigan ng buhay ko. At syempre Kuya Dan, ang nakatulong ko sa pagbuo ng pamilya, walang iba kundi ang aking asawa. Umabati naman ng good morning si Miss Emeline De Los Santos. Si Ides Ramos, sabi niya, Kuya Dan, still and always, my mother ang biggest blessing sa buhay ko. Although she was gone years ago, I still miss her every day. Kuya Dan, I'm an avid fan of yours and your program. Maraming thank you. Hindi man ako tumatawag para makipagkwentuhan, nakikinig naman ako sa kwentuhan ninyo. Kuya Dan, pa-request naman ako ng song na laging nagpapaalala sa mother ko because she will always be the wings beneath my wings. The wind beneath my wings. Tama ba? O, wind yun, di ba? Thank you and God bless you. More power to your program. Sabi ni Ides Ramos. Lagyan natin this. You are the wind. Kinakanta pa eh. Marimar Caridad, si Ala ang unang pinakamalaking pagpapala, pangalawang aking mga magulang, pangatlong aking mga anak. Saludo sa mga kamag-anak at kaibigan ko sa Aramco Daran KSA. Sabi ni Flor, Kuya Dan, biggest blessing sa buhay ko ang nanay at tatay ko na kahit 47-year-old na ako, may 8 kids. Nandyan pa rin si... Wow, grabe. Andyan pa din, present pa rin ang mother at father. Amazing. 8 na ang kanyang kids. Nandyan pa rin sila para sa akin at sa mga anak ko. Thank God for having them until now. Correct. Blessing yun, ano, yung makasama mo ng matagal ang iyong mga magulang. Kasi diba, kahit mga magulang natin, kailangan din nila ng magulang. Diba? Ang ating mga magulang ay meron ding mga nanay at tatay na kumbaga yung mga lolo't lola natin. Kasi tingin natin lolo't lola, diba? Pero tayo, kung ano yung tingin natin sa parents natin, syempre ganun din yung mga magulang natin sa kanilang mga parents. Kaya napakaswerte ng mga, alam mo yun, hanggang sa ganitong panahon, kahit medyo may edad na rin ng parents natin, nandito pa rin, kasama pa rin. Napakalaking blessing. Sabi ni Gloria Martinez Elago, ang family ko ang biggest blessing sa akin dahil sila ang buhay ko. Salamat sa Diyos. Si Vanya, biggest blessing ko po ay ang asawa ko. Dahil sa kanya, nag-grow ako bilang isang tao. Siya ang aking pahinga at ang aking tahanan. Hindi man araw-araw. Kumanta na nga, DJ Monterde. Nanay. Ilang beses man ni himbing. Eh kasi sabi niya siya ang kanyang tahanan at pahinga. Diba? Mga asawa, magandang umaga sa ating mga asawa. Kung may asawa na kayo, kung wala pa, edi wala. Pero isa din yan sa ating mga biggest blessing ng mga partner natin sa buhay. Kahit hindi pa asawa, kahit mga girlfriend, diba? Mga live-in partner, kung ano man partner mo, kumbaga na pang-asawa mo after ng isang failed relationship, di ba? Sila yung mga tumutulong sa atin na maging better version ng ating sarili natin sa araw-araw. O, kaya dapat natin silang pahalagahan at i-treat na mga malalaki. Kasi di ba, ganoon naman daw eh, kung paano mo i-treat ang asawa mo, di ba? Yun ang babalik sa iyo. So kung maayos ang pakikitungo mo sa partner mo, sa girlfriend mo, sa boyfriend mo, sa misis mo, sa mister mo, yun din ang babalik sa relasyon. Kaya bigayan lang yan, ano? Magandang umaga sa may mga partners dyan. Sabi ni Joe Bueno, Kuya Dan, good morning. The biggest blessing of course, my family, especially my parents. Kung hindi dahil sa kanila, wala ako dito sa mundo. Both gone, miss them so much. Sabi yan ni Miss Joe Bueno. Sabi ni Miss Dulce Fabre, mga kaibigan, ay, nag-play ho ang inyong kanta. Nagagalit sa akin. Sabi daw, mga kaibigan nyo lang pala. Sino ang aking friends dito? Oo. Sino ho dito? Narinig nyo kanina ang inyong song request. Oo, inuna ko pa nga yun kanina eh. Ano nga ba yung song request niya? Yung, ano nga? Yung kay, If We Hold On Together, Miss Dulce, narinig, nandito may, meron pang history dito kung kailan namin tinugtog. Nagagalit sa akin si Miss Dulce. Ayoko na, nagagalit na si Miss Dulce. Pagka ganyan. Napi-play ko ho, diba? Sabi ko nga sa inyo, syempre sa dami ng mga nagre-request, araw-araw naman, meron din naman tayo talagang playlist dito na pinatutugtog. So ngayon, bukod sa playlist natin, ilalagay din natin yung mga request at saka request ng mga tumatawag. Baka sabihin nyo, yung mga tumatawag lang ang piniplay nyo ang request. Siyempre, priority sila, di ba? Kasi tumawag sila at nakipagkwentuhan. Pero, hindi ibig sabihin, hindi ko din ipiplay yung mga songs ninyo. Ilalatag pa rin natin yan. Yun nga lang, lalo na today, di ba? Napansin nyo naman, marami tayong mga reports today. Kasi, siyempre, para updated ang ating mga kapamilya at kaserbisyo. So, intindihan na lang ho tayo, okay? Ba't ako nag-lap effects? Ay naka, oras po natin, eksakto 3:28 na po ng umaga. Meron muna tayong commercial sa ating pagbabalik. Alamin natin ang mga headlines ngayong umaga ng July 10, 2026. Huwag po kayong aalis, magbabalik po ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue. Formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
3: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Oras sa buong Pilipinas, 3:30 na po ng umaga.
3: Basta init, DZMM!
1: Narito ang mga balita nga abangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Biyernes, July 10, 2026. Bagyong Inday patuloy na humihina habang nasa Philippine Sea. Klase sa ilang lugar sinuspende dahil sa posibleng epekto ng bagyo at habagat. Bulkang Canlaon sa Negros Island muling pumutok. Ilang magsasaka apektado ng ashfall o pagbagsak ng abo. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo posible sa susunod na linggo. Presyo ng LPG ng Regasco tataas sa Lunes. Tangkang pag-angkin ng China sa Batanes kinondena ng mga opisyal ng pamahalaan. Balita sa lalawigan, 4 arestado sa ilegal na operasyon ng isabong sa Negros Occidental. Sa showbiz, wax figure ni Catherine Bernardo isinapubliko na. Sa sports, ilang international celebrities tinawag na inspirasyon si Pinay tennis star Alex Ayala. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng madaling araw kasama si na Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.
3: Basta init, DZMM!
2: Remember your music.
1: Oras po natin, 3:32 ng umaga. Ito po muna ha, mga kapamilya kaserbisyo. Dahil sa inaasahang sama ng panahon, dulot ng bagyong Inday at habagat, sinuspindi na rin po ang face-to-face classes sa Caloocan City. All levels po yan, public and private. Ngayon po yan ha, July 10, 2026. Manatiling nakatutok dito pa rin yan sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630.
2: Remember your music.

0: Mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras natin, 3:41 po ng umaga. Napahinggan natin awiting Wind Beneath My Wings ni Beth Midler and I Believe. Sa oras natin, 3:42, ito po muna ha, mga kapamilya, kaserbisyo. Tuloy-tuloy po tayo sa pag-update. Suspendido na rin po ang face-to-face classes sa Valenzuela City at Las Piñas City. All levels po yan, public and private. Nauna nang nagsuspende ng face-to-face classes ang Caloocan City. All levels, public and private. Shift to asynchronous classes. At Manila City, face-to-face classes mula preschool to senior high school, public and private, shift to asynchronous classes. Ngayon po yung July 10, 2026. Kaya po, wala pong bibitiw ha. Pagkatapos natin dito sa Remember Your Music, abe, tuloy-tuloy ho tayo dito sa DZMM para sa lahat ng mga updates. At syempre, para mabantayan natin ano, itong lagay ng ating panahon. Okay, dahil 3:42 na, batiin muna natin, syempre pa, ang ating mga kapamilya at kaserbisyo na nasa kalsada pa rin sa mga sandaling ito dahil nagtatrabaho pa din, di ba? Parang tayo, nandito tayo, nagtatrabaho, sila din, bumabiyahe. Mag-iingat po ha, mga kapamilya, batiin natin, mga kuya natin, ate natin dyan, bus driver, jeepney driver, taxi driver, TNVS, motor taxi, truck driver, pati na ang kanilang mga pahinante. Magandang Friday morning po sa ating lahat. Mag-iingat palagi, okay? At pagkakailangang sumilong, sumilong muna, ha? Siyempre, pagka talagang hindi na kayang bumiyahe at medyo delikado na talaga, lalo na pag si zero visibility na, awat muna, okay? Mas importante pa rin ang kaligtasan ng lahat sa atin. Maraming thank you sa lahat ng mga nagpadala ng kanilang mensahe, tumawag, nakipagkwentuhan, nag-request. Pasensya na ulit sa mga hindi nape-play. Madami naman tayong time dito sa Remember Your Music. Sa mga susunod na araw, kapag medyo maluwag-luwag tayo, mape-play at mape-play yan. Mababati at mababati yan. Kaya maraming salamat. Oras natin, 3:44, si Miss Fatty, gising na. Salamat sa mga updates. Maraming thank you po. 3:44 na po, para gisingin lalo ang diwa ng mga kailangan ng bumangon at siguro mag-prepare ng kung ano man dyan para sa inyong bahay. O kaya may trabaho pa rin kayo, parang dito. Ito na ang ating mga awiting magpapagana sa umaga ninyo. Simulan natin yan sa awitin mula kay Miss Manolyn Reynes. 3:44 na. Gising na, bango na. Alam na this. Yug-yuga na.

0: rewind your memories on Remember Your Music.
1: July 10, 2026. Araw na po ng Biyernes. Good morning! Oy, maraming thank you sa pagsama kay Kuya Dam. Mula pa kanina alas 12 hanggang ngayon. Oras po natin. Oy, 6 na minuto bago mag-alas 4 ng umaga. Maraming thank you. At syempre, tuloy-tuloy lang po tayo, ha? Yung mga nag-aabang dyan ng updates. So, huwag po kayong BBTO dahil susunod na Radyo Patrol Balita alas 4 kasama si Steve Raz at Robert Mano. Okay, papano? Bukas na lang ulit, ha? Maraming salamat sa pagsama sa kwentuhan at tugtugan. Until then, nakasama ninyo nag-iisang balba sa radyo ang inyong Kuya Dan, remembering you only here on Remember Your Music. Ingat lahat kapamilya! Bye-bye!

balita ang bubusugin ka sa impormasyon kapaki-pakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras, tiyana, antemano. Kasama sina Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol.

0: Ngayon po ay Biyernes, July 10, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 4. Bagyong Inday patuloy na umihina habang nasa Philippine Sea. Signal number 2 nakataas sa tatlong lugar.
1: Pulkang Canlaon sa Negros Island, muling pumutok. Ilang magsasaka apektado ng ashfall o pagbagsak ng abo.
0: Dagdag bawa sa presyo ng mga produktong petrolyo posible sa susunod na linggo. Presyo ng LPG na regasko tataas sa Lunes.
1: Tangkang pagangkin ng China sa Batanes, kinundina ng mga opisyal ng pamahalaan.
0: Sa lalawigan, apat arestado sa ilegal na operasyon ng isabong sa Negros Occidental.
1: At sa balitang sports, ilang international celebrities tinawag na inspirasyon si Pinay style, o tennis star Alex Iala.
0: Maambong madaling araw po dito ha sa Quezon Maambon City o Maambon partner na. Pero hindi naman
2: masyadong
0: ambon nga eh. Mag-ingat po tayo sa bagyo. Simulan na po natin ang balitan. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano.
1: Good morning. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz. Good morning.
3: Alerto sa bagyong Inday at Habagan.
0: Update muna tayo sa lagay ng panahon. Patuloy ang paghina ng bagyong Inday habang nasa loob pa rin ang Philippine Area of Responsibility. Uli itong namataan sa layang 740 kilometers sa silangan ng Calayan, Cagayan. Taglay lakas ng hangin, umaabot na 155 kilometers per hour at pagbugsong 190 kilometers per hour. Nakataas ang signal number 2 sa Batanes, eastern portion ng Babuyan Island.

0: sa northeastern portion ng mainland Cagayan. Signal number 1 naman ang sa natitirang bahagi ng Babuyan Island at mainland Cagayan, Isabela, northeastern portion ng Quirino, Apayao, northern portion ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Aurora at northern at central portion ng Catanduanes. Hindi inaasahang maglalandfall sa bansa ang bagyong Inday na lalabas sa Philippine Area of Responsibility bukas, pero posibleng palakasin ng bagyo ang habagat na magdadala ng pag-ulan sa ilang lugar kabilang dito sa Metro Manila.
1: Basta AM DZMM.
2: Alas 4:10 na po ng madaling araw sa mga nagtatanong po ng mga walang pasok. Ito na po ang aming anunsyo. Kinansela ang klase sa ilang lugar ngayong araw dahil sa posibleng epekto ng bagyong Inday at habagat. Sinuspinde ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Caloocan City, Las Piñas at Valenzuela. Habang mula kinder hanggang senior high school naman sa Maynila. Sa Calabarzon, kinansela ang physical na klase at magpapatupad ng alternative learning mode sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa ilang lugar sa Batangas, Cavite at Laguna. Para sa kabuuang listahan, maaaring bisitahin ang official Facebook page ng DILG Calabarzon. Sinuspindi na rin ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Aurora, habang mula daycare hanggang senior high school naman sa Basista sa Pangasinan. Sa Visayas, partikular sa Antique, kanserado ang physical na klase sa lahat ng antas sa bayan ng Barbasa, Bugasong at Hamtik, habang mula preschool hanggang senior high school naman sa Aninii at Libertad. Sa Mindanao, wala na rin pasok sa lahat ng antas sa mga paaralan sa Iligan City at Lanao del Norte.
1: Basta AM DZMM!
0: Dalawa na napaulat na naman tayo sa pagbahang dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday sa Mindanao. Kabilang dito ang biktimang sinubukang sumuong sa baha sa Malaybalay City sa Bukidnon para sagipin ang alagang baka pero nalunod. Sa Maguindanao del Sur, isa rin ang napaulat na naman tayo matapos piliting tumawid sa mataas na bahay sa Barangay Tamar. Sa Maguindanao del Norte, mahigit 1,000 residente na ang inilikas dahil sa pagbaha sa bayan ng Parang. Puspusan pa rin ang paghahanda ng ilang probinsya sa Luzon sa inaasahang makararanas ng epekto ng bagyo. Sa Occidental Mindoro, binabantayan ang sitwasyon sa Barangay Mangarin sa bayan ng San Jose na isa sa binabahang lugar. Sa bayan naman ng Luna sa Apayao, inihahanda ang mga tulong sa mga magsasakang posibleng maapektuhan ang mga pananim. Sa tala ng Philippine Coast Guard, mahigit 20 pantalan na ang nagkansela ng biyahe ng mga barko dahil sa bagyong Inday.
1: DZMM!
2: Kuha po tayo ng report ng ating Radyo Patrol! DNR, handang tumulong sa mga maapektuhan ng bagyong Inday. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City. Radyo Patrol, Kelly Cordero Kelly.
3: Sinailalim na ng Department of Environment and Natural Resources sa full emergency readiness ang lahat ng tanggapan nito bilang paghahanda sa inaasahang epekto ng bagyong Inday. Inatasan ni DNR Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng opisina at attached agencies na agad ipatupad ang mga safety at disaster response protocols. Pinagana na rin ang mga disaster response teams, emergency response teams at incident management teams sa iba't ibang rehiyon para bantayan ang sitwasyon at makipag-ugnayan sa PAGASA, NDRRMC, LGU at iba pang ahensya, lalo na sa mga lugar na posibleng makaranas ng pagbaha at landslide. Naglabas na rin ang DENR ng mga weather bulletin at paalala sa mga empleyado tungkol sa evacuation procedures. Pinayuhan din ng mga LGU sa flood-prone landslide at coastal areas na magsagawa ng preemptive evacuation kung kinakailangan. Hinihikayat naman ni Secretary Cuna ang publikong manatiling alerto, sundin ang mga opisyal na biso at umiwas sa mga mapanganib na lugar tulad ng ilog, matatarik na lugar at baybayin. Anya, mahalaga ang maagap na paghahanda upang mabawasan ang panganib dulot ng bagyo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
0: Isa pang report! Philippine National Police naka heightened alert status bilang paghahanda sa epekto ng bagyong Inday. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Campo Crame, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padienos. Marlene.
4: Bagamat humina na ang bagyong Inday, nananatili pa rin nakahanda ang buong hanay ng Philippine National Police sa posibleng epekto nito sa ilang bahagi ng Pilipinas. Ayon sa HEPEN, ang Directorate for Police Community Relations Affairs Division na si Police Colonel Jonathan Abelia, nagataas ngayon sa heightened alert status ang lahat ng unit ng pulisya para sa agarang pagtugon sa mga maapektuhan ng kalamidad. Sa ilan rin ng heightened alert status, nasa 50% na kabuuang pwersa ng pambansang pulisya ang pinakilos para rito. Sentro ng kanilang operasyon ang mga direktang maapektuhan ng bagyo sa hilagang bahagi ng Luzon, kabilang na ang pagtulong sa mga evacuation center at patuloy rin pakikipag-ugnayan sa mga LGU. Panawagan naman ng PNP sa publiko maging mapagbatiyag sa lahat ng oras at sumunod sa mga otoridad sa oras ng paglikas. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
2: 416. Patuloy ang pagbagsak ng tubig sa Magat Dam sa Isabela. Kahapon, sumadsa sa 160.34 meters ang tubig sa Magat Dam na malapit sa critical level na 160 meters. Ang Magat Dam ang nagbibigay patubig sa mga sakahan sa Isabela, Quirino at Ifugao na pangunahing nagsusuplay ng bigas sa bansa. Umaasang ang National Irrigation Administration na makatutulong sa pagdaas ng tubig sa Magat Dam ang ulan mula sa bagyong Inday. Bukod sa Magat Dam, bahagya rin bumaba ang tubig sa Ipo, Lamesa, Binga, San Roque at Pantabangan Dam sa kabila ng pag-ulan. Ang Angat Dam bumagsak naman sa record low na 156.68 meters ang tubig na pinakababang antas simula noong 2010. Nauna nang ibinaba sa 48 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula sa 50 cubic meters per second dahil sa pagbaba ng tubig mula sa Angat Dam.
1: Basta AMMM!
0: Oras natin!
5: Nahanap ko yung orasan, wala na po.
2: Wala ba dyan?
5: Ayun pala.
2: Blind spot pa.
0: Oras natin, 4:17 ng umaga.
1: Alerto sa vulkan! Alerto sa vulkan!
0: Muling pumutok ang vulkan Kanlaon sa Negros Island kahapon. Tumagal ng 3 minuto ang moderately explosive eruption ng bulkang nagbuga ng abo at umabot sa ilang lugar sa Cebu. Sa Toledo City, nabalot ang abo ang ilang sasakyan at nagsuot na ng face mask ang ilang residente dahil sa abong galing sa bulkan. Apektado rin ang ash fall ang pinamungahan Alauginsan at Canlaon City sa Negros Oriental at San Carlos City sa Negros Occidental. Ayon sa PVOX, indikasyon ng aktibidad ng bulkan na posibleng magkaroon ng major magmatic eruption na sinasabing huling naitala noong pang 1900s. Nananatili sa Alert Level 2 ang bulkan Canlaon at pinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone.
1: Basta AMMM!
2: Ilang magsaka apektado ng abong ibinuga ng Bulkang Kanlaon.
1: Pasada, probinsya.
2: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Negros Oriental, latid ni Romeo Subaldo. Romeo.
6: Inaani na ni Michael Bitsedo ang kanyang mga petsay kahapon na biglang nag-alboroto ang Bulkan Kanlaon. Wala siyang naisalba sa 8,000 tanim na petsay na dadalhin na sana niya sa palengke. Ganito ang sitwasyon ngayon ng mga magsasaka ng gulay sa Canlaon City kung saan nanggagaling ang karamihan sa mga gulay na ibinibenta sa Negros. 8 barangay ang nakaranas na matinding ashfall kasunod ng pagputok ng bulkan. Ayon kay Mayor Jose Chubasco Cardenas, ang ulan dala ng bagyong Inday ang pinaghahandaan nila. Nangangamba ang alkalde na dahil sa pagputok ng Kanlaon, lumuwag ang pagkakapit ng mga bato sa paligid na bulkan at kung lumukas ang ulan, ay anurin ito ng baha papunta sa city proper. Kung mangyari, posibleng maulit ang pinagdaanan nila nang manalasa ang bagyong Tino noong nakaraang taon kung saan marami ang namatay. Miyerkules pa lang ay lumikas na ang ilang residente dahil sa pangamba sa matinding ulan. Wala nang nadagdag ni evacuees matapos ang pag-alboroto ng vulkan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Romeo Subaldo.
2: Maraming salamat, Romeo Subaldo.
0: Ilang biyahe ng eroplano sa Cebu, kinansela dahil sa ashfall mula sa Bulkan Kanlaon.
1: Masada Probinsya. Probinsya.
0: Narito, balitang kumpirmado, sigurado mula sa Cebu, hatid ni Ani Perez. Ani.
7: Naapektuhan ang biyahe ng eroplano sa Mactan Cebu International Airport dahil sa pagbagsak ng abo mula sa bulkan Canaon. Balot ng abo ang runway kaya hindi makadaan ang mga eroplano. May 14 na kanseladong biyahe. Isinagawa ang mabilisang paglilinis sa runway habang ginagawa din ang masusing safety inspection. Mapanganib ang abo mula sa bulkan sa makina ng eroplano, panlabas na bahagi nito at mga navigational instrument. Pinapayuhan ngayon ang mga pasahero na makipag-ugnayan sa kanilang mga airline para sa rescheduling ng flights. Nagpulong naman ang Regional Disaster Council. Lumabas na malakas ang hanging habagat habang dumaan ang Typhoon Inday sa bahagi ng Visayas, kaya natangay ng hangin ang abo mula sa Negros Island hanggang sa Cebu. Pinag-iingat rin ang publiko dahil sa taglay na sulfur dioxide ng abo na maaring malanghap sa hangin. At iyan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Ani Perez.
0: Maraming salamat, Ani Perez.
2: Alas 4.21 na po ng madaling araw, isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid kahapon. Itiniklarang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon at alas 7 hanggang bago mag alas 9 ng gabi. Itiniklara rin ang red alert ng alas 3 hanggang alas 5 ng hapon pero binawi bago mag alauna ng hapon. Bunsod po ito ng forced outage ng mahigit 20 planta habang 14 ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Dahil sa paglibis ng supply, tumaas ang presyo ng kuryente sa spot market. Halos piso kada kilowatt hour ang itinaas sa Luzon, habang mahigit 4 pesos sa Visayas at mahigit 3 pesos sa Mindanao. Nakaragdaring desisyon ng Energy Regulatory Commission sa Setyembre ang hiwalay panghirit na halos pisong kada kilowatt hour na dagdag sa distribution charge ng Meralco.
1: Basta DZMM.
0: Tataas ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG sa Lunes. 3 pesos kada kilo ang dagdag presyo ng regasco, nakatumbas ng 33 pesos sa kada regular na tangke. Bukod sa LPG, posible rin tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes. Sa tatlong araw na kalakalan sa world market, tumaas ng 1 peso and 50 centavos ang diesel at piso sa kerosina. Bumaba naman ng 80 centavos ang kada litro ng gasolina. Pero hindi pa kasama sa presyuhan ang trading ngayong araw, gayon din ang premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis. Inaasahan din makakaapekto sa presyuhan ng banta ni US President Donald Trump ng panibagong pag-atake laban sa Iran, gayon din ang pag-atake ng Iran sa ilang military infrastructure ng Amerika.
1: Basta AM DZMM.
2: Nadagdagan pa parang partner epektibo yung ano natin na parinig natin kahapon.
0: Ano yan?
2: Kasi nadagdagan pa mga bangkong tinanggal ang transfer fee.
0: Ay, meron pa. Very meron good. Mukhang pinakinggan ka nung pinakinggan ka ba ng bangkong 'yan?
2: Para nga. Kabilang po dito ang Metro Bank at PS Bank na inalis ang 8 pesos at 10 pesos sa transfer fee sa InstaPay transaction, gayon din ang 50 pesos sa PesoNet transfers. Libre na rin makapaglilipat ng pera sa ibang bangko at e-wallet mula sa Banco de Oro o BDO at Security Bank.
0: Mm-hmm.
2: Nauna nang tinanggal ang transfer fee ng Bank of the Philippines o BPI, Land Bank of the Philippines, gayon din ang Philippine National Bank at Union Bank. Ipinatupad naman ang limitadong zero transfer fee sa InstaPay transaction ng RCBC na may minimum transfer amount na 100 pesos.
1: Basta AM DZMM.
2: Oras po natin, kamamilya, 4:24 na po.
0: 4:24 na?
2: Ang bilis.
0: Oh. May pasok ba?
2: Yung iba wala. Yung iba meron.
0: Ano yung mga walang pasok?
2: Yung kanina.
0: Natatanong sila ulit eh. Hindi na nila yung, napakinggan
2: sa,
0: partner.
2: Ito yung...
0: Ulitin natin.
2: Ito sa mga kabubos lang po na yung mga radyo at television.
0: Mm-hmm.
2: Yung wala pong pasok dahil po sa bagyong Indeta. Oh,
0: pakinggan nyo ha.
2: Suspended po yung face-to-face classes sa lahat ng antas ng publiko, private, mm-hmm, pribadong paralan, dyan po sa Caloocan City,
0: mm-hmm,
2: Las Piñas, mm, at Valenzuela.
0: Ayun. Caloocan, Las Piñas, Valenzuela, dito sa Metro Manila. Yan po yung mga lampasok. Tama ba, partner?
2: Pero parang may humahabol, partner.
0: Meron ba? Ano ang humahabol? Tingnan mo nga. Eh, kasi baka sabihin nila, para masabi nila sa mga bagets sila, up! Balik sa tulog! Walang pasok!
2: Yung Maynila ba? Na-announce na natin?
0: Nadyan.
2: Ah, andito.
0: Oo. Wala din ba? Ano sabi ng Manila?
2: Base sa recommendation ng Manila City Disaster Risk Reduction Management Department, suspendido ang face-to-face classes mula kinder hanggang senior high school.
0: Senior high school.
2: Okay. Sa public and private school po yan. Mm. Ngayong July 10.
0: Ayan ha. Mm-hmm. Mga taga-Maynila, yan ang sagot. Sa mga nagtatanong sa amin, suspendido hanggang senior high school. At syempre, kahit medyo maulan-ulan, dito sana wag nang bumuhos.
2: Doon, sana, ano?
0: Okay. Doon na lang sa ano, partner. Doon sa mga dam natin. Nasa mga dam natin at doon sa mga water reservoir, doon yan bumuhos. At syempre, kahit Friday, ipadala nyo po yan sa amin. Ha? Ipadala nyo po ang inyong pa-shoutout. Sa Viber number na 0919-278-3000. Mia-mia, babasahin po natin lahat yan. Abangan nyo muna. Oh, partner, ikaw pala.
2: Sorry. Okay, abangan sa aming pagbabalik. Apat arestado sa illegal na operasyon ng isabong sa Negros Occidental.
0: At dalawang tuta, patay matapos paulit-ulit na ibalibag ng may-ari sa Isabela. Nakita ko yung video nito.
2: Ay, ayoko makita.
0: Sinita yan. Kasi. Sinita dahil daw pupu ng pupu. O ngayon ang ginawa niya, ibinalibag niya yung dalawa niyang tuta doon sa kapitbahay. Iyan at iba pa balita mula sa mga probinsya sa pagbabalik na ang Radyo Patrol Balita Alas 4.
2: Kape, kape, kape,
0: yun,
2: kape.
0: Yung sarap magkape. May tahu kaya tahu.
2: Meron.
1: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Steve Raz, Robert Manosa. Radyo Patrol Balita Alas 4. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
8: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
9: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang puwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
10: Ako to, si Chang Ami.
8: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan. Steve Raz, Robert Mano. Radyo Patrol!
2: Oras 4:29.
0: Balikan na po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita alas 4. Bagyong Inday patuloy na humihina habang nasa Philippine Sea. Signal number 2 nakataas sa tatlong lugar.
2: Bulkan Canlaon sa Negros Island buling pumutok. Ilang magsasaka apektado ng ashfall o pagbagsak ng abo.
0: Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo posible sa susunod na linggo. Presyo ng LPG ng Regasco tataas sa Lunes.
2: At tangkang pagangkin ng China sa Batanes, kinuntinan ng mga opisyal ng pamahalaan.
8: Panahon.
0: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon. Hanggang weekend na, itanong na natin.
2: Oo.
0: Magtutuloy-tuloy ba ang masungit na panahon at mga pag-ulan? Ang sagot, mula kay Sir Obet Badrina ng Pag-asa. Sir Obet, good morning.
11: Magandang umaga po. Magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig po natin. At narito na yung muna yung update sa bagyong Inday na may international name na Bobby. Yung huling lokasyon po nito, as of 3 a.m. muna po, no, nasa 640 kilometers silangan ng Basco sa Batanes. Bahagyang humina pa yung bagyo, nasa 150 kilometers per hour malapit sa gitna. Pagbugso naman, nasa 185 kilometers per hour. Ito'y kumikilos pa ilagang kanluran sa bilis sa 20 kilometers per hour. At sa ngayon po, no, ay patuloy pa rin natin inaasahan na maaring lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Bobby. Or bagyong Inday by tomorrow morning po. Sa ngayon nga, nakataas pa rin, pero ito po as of 11 p.m. muna po, no, ang next update po natin sa tropical second wind signal mamayang 5 a.m.
2: Opo, opo.
11: So sa ngayon po, no, as of 11 p.m. update po natin, signal number 2 sa Batanes, eastern portion ng Mabuyan Islands at northeastern portion ng mainland Cagayan. Signal number 1 naman sa nalabing bahagi ng Mabuyan Islands, nalabing bahagi ng Cagayan, Isabela, northeastern portion ng Quirino, Apayao, northern portion ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, kasamang Ilocos Norte, northern portion ng Aurora, northern and central portion ng Catanduanes. Posible po, no, mamayang 5 a.m. update natin, yung area po ng Catanduanes at Aurora, maaaring malift na po yung tropical signal. So mamaya po natin yan i-update mamayang 5 a.m. Samantala po, inaasahan pa rin natin, nabanggit yung nga kanina, hanggang weekend, inaasahan natin malaki yung posibilidad naman na magiging maulan pa rin yung panahon, lalo na po sa may kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Kabilang dyan yung Metro Manila. Nag-issued po tayo ng weather advisory kung saan pinapakita nito na magpapatuloy itong malalakas na mga pag-ulan. Particular na nga po dito sa may bahagi nga ng Negros region, kabilang yung Western Visayas. At maging po sa bahagi ng Mimaropa, Calabarzon at yung bahagi ng Central Luzon at kabilang din yung Metro Manila. Sa ngayon po may mga nare-record na po tayo ng mga light to moderate rains for Metro Manila. So i-expect po natin, especially this weekend, maulan na panahon po ang mararanasan sa malaking bahagi ng Luzon at ng Visayas, lalo na nga sa may western section. Kaya mag-ingat po sa mga potential na mga flash floods and landslides. So yan po yung ating latest dito sa update na sa bagyong si
0: Sir Obet.
11: Sige po, sir.
0: Opo.
11: Okay po.
0: Yung dito sa atin sa Metro Manila, ganun pa rin ba ang forecast? Makakaranas pa rin ba ng heavy rain sa Metro Manila ngayon at over the weekend?
11: Opo. Lalo na po this weekend, in-expect. Ngayon pong araw, possible ng mga kapaman ng kapisan ay malalakas ng mga pag-ulan, pero mas may experience po natin malalakas ng mga pag-ulan this weekend. Lalo na po, batang araw ng Sabado. Magsisimula po yung malalakas na ulan ngayon Sabado at Linggo, mga rin magpatuloy. Sa ngayon po, no, although yung Monday kasi natin, possible na may mga pag-ulan pa rin, pero mag-update po tayo niyan, no. Sa ang medyo mataas po yung kasiguraduhan natin o yung certainty natin ay this weekend maulan pa rin sa Metro Manila.
2: Alright, Sir Obet, maraming salamat po. Mag-iingat.
0: Thank you, sir! Sige rong Obet Badrina mula sa Pag-asa. Samantala, partner, ito, may mga nagtatanong pa, sa amin po kaya sa Marikina? Sa amin po kaya sa Mandaluyong? Yung inanunsyo nyo lang po kanina, Valenzuela, Las Piñas, Maynila, dyan partner, sa kanila daw sa Marikina. Pakisagot nga.
2: Okay, sa Marikina naman po, sinuspindi rin po yung physical classes sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan. Bukod sa Marikina, kabilang po dyan ha, Malabon.
0: Mm-hmm.
2: Marikinas at Marikina City.
0: Mm-hmm.
2: Habang preschool hanggang senior high school naman po, abay sa Mandaluyong City, partner.
0: Oh, ayan ha.
2: Malinaw ha.
0: Narinig nyo na yan ha. Oh, balik tulog, mga bagets, mula dyan sa Malabon, Marikina at Mandaluyong. Pero physical classes lang yung iba. Ibig sabihin, merong
2: online.
0: Oo, may merong, pa-activity sila,
2: pa-activity.
0: Ma'am. Ayan, alternative yan. Mode,
8: alternative,
0: ha.
8: Oh. Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.
2: O, ito po sa ating Ulat Kalusugan. Sa mga nahihirapan po dyan matulog, ah. Nagbabala po mga eksperto sa pagkakaroon ng insomnia o yung hirap sa pagtulog. Posibleng sanhi ng insomnia ang stress.
12: May kilala akong mga ganyan,
2: ay,
12: partner.
2: Ako rin, partner. So,
12: hindi
2: stress sila.
12: Nakakatulog.
0: Malamang.
2: Kasi hindi sila
0: nakakatulog. Sabi yan ni Doc, oh. Sabi yan ni Doc Steve.
2: Stress nga, oh. Malaking pagbabago sa buhay at nararanasang psychiatric conditions. Ah. Paliwanag po ng mga eksperto, nararating nasa flight or flight o alertong estado ang katawan na may insomnia. Kaya nahihirapang magpahinga kahit oras na ng pagtulog.
0: Mm-hmm.
2: Sinasabing posibleng lumala pa ang nararanasang insomnia kung hindi maging regular ang oras ng tulog, mag-exercise tuwing gabi, iinom ng alak, at gagamit ng gadgets bago matulog.
0: So, ibig sabihin, mas nakakataas, nakakatulong, di ba, na mabuhay lalo yung kanilang
2: insomnia.
0: O yung kanilang pag-iisip, yung physical para, activity, active.
2: Hindi ka, yung katawan mo, partner, relax.
0: Hindi siya marerelax.
2: Pero yung utak mo kasi, hindi pa relax eh.
0: Working.
2: Pa siya. Working pa siya. So, hirap kang makatulog.
0: Thinking.
2: Mm-hmm. Overthinking. Yung mga ganyan, di ba? Pinayuan po mga nakakaranas ng insomnia na lumapit sa sleep specialist para maresolba ang issue sa pagtulog. Yan po ang ating ulat kalusugan on a Friday morning. Tulog na.
0: Umilik.
2: Umilik.

0: magandang madaling araw po, ha? Sa mga kapamilya nating magbubukid. Good morning. At mangingisda. Good morning. Kaka, maya paabak po. Good morning. Sa ating agribalita, magbibigay ang Department of Agriculture ng 500 litro ng disinfectant sa lokal na pamahalaan ng Negros Oriental. Layon po nitong ma-contain at maiwasan ang pagkalat ng African Swine Fever o ASF sa probinsya. Pinag-aaralan pa kung saan ipapamahagi ang disinfectant batay sa rekomendasyon ng Provincial Veterinary Office. Nauna na po kinumpirma ng lokal na pamahalaan ang kaso ng African Swine Fever sa bayan po ng La Libertad. Iniimbestigan na rin ang pagkamatay ng mga baboy sa mga bayan ng Cebulan, San Jose at Amlan. At yan po ang ating agribalita ngayon pong Friday morning. Muli! Good morning! Magandang madaling araw sa ating mga kapamilyang magbubukid. Good morning! At mangingisda. Good morning! Diyos maray na aga sa inyo, kabos. Good morning! Maayong buntag. Good morning! Partner, may mahabol.
1: Ha?
0: Suspension again.
1: Ah, oo. Sa nadagdaga pa po yung mga nagsuspend ng klase sa Metro Manila, kansilado na rin po ang face-to-face classes mula preschool hanggang senior high school sa Pateros.
0: Oh, Pateros ha. Sa mga nasa Pateros.
1: Oh, mamaya bago tayo matapos, partner, isa-isahin nga natin ulit 'yan.
0: Ilatag natin oh, ha. Yung, pero tsaka mababasa niyo sa crawler namin diyan, no, sa teleradyo oh, kung nanonood kayo ha. Sa mga nasa radio ay babalikan po natin 'yan mamaya ha. Kaya relax lang po kayo diyan. Oras na 10:38. Alamin na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada probinsya. Probinsya.
0: Unahin po natin ang lalawigan ng Laguna. Patay ang isang lalaki matapos mabangga ng humaharurot na van sa Calamba City. Bibili lang sana ng almusal ang biktima ng salpukin ng van habang tumatawid sa pedestrian lane. Kapag pedestrian, nakakita ka ng pedestrian lane, dapat mag-B-minor ka, di ba, partner?
1: Oo,
0: dahil kahit may tumatawid o wala, ang bilang driver, ang projection mo dyan ay may tatawid. Kaya dapat dahan-dahan ka.
1: Kaya ka nga may lisensya dahil pinag-aralan mo yan eh.
0: Kaya nga. Sa lakas po ng pagkakabangga, tumilapon pa ang biktimang idineklarang dead on arrival sa ospital. Inuwi na sa Bicol ang labi ng biktima habang nagsasagawa ng backtracking ang mga pulis para mahanap. Naku po, tumakas pa pala ang driver ng van.
1: Sa Rizal naman, patay ang isang tricycle driver matapos pagsaksaki ng kapitbahay sa bahay ng Rodriguez. Sinasabing biglang pumasok ang suspect sa bahay ng biktima tsaka pinagsasaksak ng kitchen knife. Personal na alita ng iniimbestigang motibo sa krimen dahil dating ninakaw ng suspect ang tricycle ng biktima. Agad na na-arrest ang suspect na umamin sa nagawang krimen.
0: Sa Lanao del Sur, patay ang isang miyembro ng Bureau of Fire Protection matapos tambangan sa bayan ng Calanogas. Sakay ng kotse ang biktima ng pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang riding in tandem sa barangay Bubong Aranao. Naisugod naman sa ospital ang tatlong kasamahan ng biktima na sakay din na ng kotse pinagbabaril ng mga sospek. Patuloy ang investigasyon ng mga pulis sa motibo ng mga sospek sa pamamaril.
1: Yan naman po sa Pampanga, Sugatan, ang apat na lalaki matapos pagtulungan bugbugin ng isang grupo ng kalalakihan sa bayan ng Magalang. Galing sa lugawan ng mga biktima ng harangin at pagtulungan bugbugin ng mga sospek. Dinala sa ospital ang mga biktima na nagtamo ng mga minor injury. Pinaghahanap ng mga suspects sa insidente habang iniimbestigahan ang dahilan sa pambubugbog.
0: Pambubugbog tapos biglang magtatago.
1: Correct. Wala na.
0: Duwag yan, di yan matatapang. Sa Ilocos Norte naman, sinuspindi ng isang linggo ang dalawang grade 12 student matapos magsapakan sa bayan ng Pasukin. Sinasabing nagkapikunan ang magkaklase kung sino sa kanila mas matapang. Kaya nagsuntukan. Isa sa ilalim ng mga estudyante sa counseling at community service.
1: Sa Negros Occidental naman, arestadong apat na sangkot sa illegal na operasyon ng online sabong sa bayan ng Enrique B. Magalona. Tinutugis na mga pulis ang isang wanted person sa barangay Alicante nang matuklasan ang operasyon ng isabong. Bawal po yan ha. Tumambad sa lugar ang mga buhay at patay na panabong na manok, gayon din ang mga ginagamit sa illegal na operasyon. Sinasabing nabigo ang mga suspect na nagpakita ng mga dokumentong magpapatunay na legal ang operasyon kaya inaresto. Pero nakatakas naman ang wanted person na totoong target ng mga pulis sa operasyon.
0: Sa Baguio, ilang estudyante naglabasan matapos siya nigin ang magnitude 4.5 na lindol.
2: Pasada, probinsya, probinsya.
0: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Baguio City, hatid ni April Rafales. April.
3: Nagsilabasan sa isang mall sa Baguio City ang mga mallgoer matapos maramdaman ang pagyanig pasado alas 12:30 kahapon. Sa Mabini Elementary School naman, naglabasan din ang mga estudyante at nagsuot ng mga protective hard hats at umupo sa kanilang open grounds kasama ang ilang magulang at guro. Inanunsyo rin sa mga estudyante na maging alerto, mahinahon at hintayin ang hudyat kung ligtas nang bumalik sa mga silid-aralan o umuwi. Niyanig ng magnitude 4.5 na lindol ang Benguet kahapon kung saan naramdaman ang instrumental intensity 5 na pagyanig sa Baguio City at Tuba Benguet. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, April Rafales.
0: Maraming salamat, April Rafales!
1: Niyanig naman ang magnitude 4.9 na lindol ang Eastern Samar kaninang madaling araw. Tektonik ang lindol na naitala sa layong 33 kilometers sa kanluran ng bayan ng Balangiga. Naramdaman ang intensity 3 sa Abuyog, Dulag at Mahablag sa Leyte, habang intensity 2 naman sa Hinundayan sa Southern Leyte. Ayon sa FIVOX, walang naitalang pinsala at inasahang aftershocks.
0: 10 sakay ng bangka na iligtas matapos ma-stranded sa karagatang sakop ng Basilan.
2: Pasada, probinsya, probinsya.
0: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Basilan, hatid ni Queenie Casimiro. Queenie.
4: Dahil sa malakas na hangin at malalaking alon, nahirapan ang operator ng bangka na tumuloy sa Maluso mula sa Takela Island. Agad namang nakaresponde ang Maritime Police gamit ang bagong isyung High Speed Tactical Watercraft 16. Walang naiulat na nasaktan sa insidente. Muling pinaalalahanan ng mga otoridad ang publiko na iwasang pumalaot kapag masama ang panahon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
0: Maraming salamat, Queenie Casimiro.
1: Sako na may lamang bala na tagpuan naman sa Iriga City.
2: Pasada, probinsya.
1: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Camarines Sur at ni Vince Villar. Vince.
5: Sa una ay nakala lamang ng mga kalakal, subalit laking gulat ng mga residente na mga bala at magasin pala ng iba-ibang kalibre ng baril ang kanilang natagpuan sa Barangay San Vicente Norte, Iriga City, hapon ng Miyerkules, Hulyo 8. Sa ulat ng Iriga City Police Station, ipinalam sa kanila ng kapitan ng barangay ang tungkol sa kahinahinalang sako na may mga lamang bakal. Nang rumisponde at suriin ng pulisya, dito na nga tumambat ang napakaraming mga bala at magazines. Ang iba sa mga ito ay kalawangin na. Pinaniniwala ang naiwan ang mga ito ng mga miyembro ng rebelding NPA na kumikilos sa lugar. Matapos isailalim sa inventaryo, ay agad na dinala sa impilan ng Iriga City Police ang mga bala at magazine para sa kaukulang disposisyon. Patuloy pa ang investigasyon at paghahanap sa mga taong nagmamay-ari sa mga bala at magazines. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
1: Maraming salamat, Vince Villar!
0: Sa Nueva Ecija naman, patay ang dalawang tuta matapos paulit-ulit na ibalibag sa sementadong sahig sa Gapan City. Nakunang pa ng video ang pagmamalupit na may-ari sa mga alagang tuta sa Barangay San Vicente. Sa investigasyon, nagalit ang suspect matapos ireklamo ng kapitbahay ang pagdumi ng mga tuta. Rumesponde ang Animal Welfare Society pero hindi na natagpuan ang labi ng mga tuta dahil itinapon ng may-ari. Nakikipag-ugnayan ng Animal Rights Group sa mga pulis para sa pagsasampa ng reklamo.
1: Oras po natin, 4:45.
0: May umahabol, partner. Wala sa mga nagtatanong pa rin dito. Sa amin kaya sa Muntinlupa?
1: O sa Muntinlupa naman po, sinuspende na rin po ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan. Diyan po sa Muntinlupa City.
0: O, abangan nyo po sa aming pagbabalik, ha?
1: Tangkang pagangkin ng China sa Batanes, kinundina ng mga opisyal ng pamahalaan.
0: At bilang ng mga Pilipino gusto magpakasal, bumaba. Huh? Ayon sa Philippine Statistics Authority. Kasama ka ba doon, partner?
1: Mukhang kasama.
0: Charot. Ang mga detalye sa maling pagbabalik ng Radyo Patrol Balita Alas 4.
6: Kape.
7: Steve Rez, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita Alas 4. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
8: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
9: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang puwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
10: Ako to, si Chang Ami.
8: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
11: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
7: Radio Patrol Balita Alas 4.
1: Oras po natin, 4:49 na.
0: Balik po tayo sa mga balita. Pumunta sa Senado kahapon ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez. Ito'y matapos ipasampina ng impeachment court si Lopez para tumistigo sa Martes kaugnay ng ika-4 na Article of Impeachment o pagbabanta ni VP Sara, kina Pangulo Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Senate Secretary at Clerk of Court o Clerk of the Impeachment Court, Attorney Renato Bantug Jr., isyung administratibo lang ang napag-usapan nila ni Lopez tulad ng mga gamit na pwedeng dalhin sa Senado para sa impeachment trial. Tikom ang bibig ni Lopez sa dahilan sa pagpunta sa Senado pero igiliit na dapat anyang paghandaan ang tinawag niyang Typhoon Inday. Sabi niya sa amin kahapon, partner, sabi namin, ma'am, natanggap niyo na po ba yung sabina? Ma'am, bakit po kayo naririto? Ma'am, wala lahat. Sabi lang niya, good morning, guys.
1: Prepare.
0: Tapos sumunod, prepare for Typhoon Inday.
1: Ay, baka next week pa siya magsasalita.
0: Tignan, ay, syempre, kapag gumarap siya sa korte. Bukod kay Lopez, inaasahan din tetestigo si NBI agent Jeremy Lotok sa Lunes, habang sa Miyerkules si House of Representatives Executive Director Captain Belinda Bello, kaugnay pa rin ang banta ng Vice Presidente kay Pangulong Marcos.
1: Kuha tayo ng report ng Radyo Patrol. Ilang kongresista may sagot sa pahayag ni OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez na maganda sa tinawag niyang Bagyong Inday. Aba, mayroon palang ano, partner, belta. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Kamara, Radyo Patrol, Pamela Vasquez Pam. Go!
12: Sa pulong balitaan kahapon, sinabi ni House Deputy Speaker Francisco Paulo Ortega V na dapat ding maghanda si na Atty. Zuleika Lopez dahil kapag bagyo ay wala umano sila. Kasunod ito ng pahayag ni Lopez na magtungo siya sa Senado at nakipagpulong kay Senate Secretary Renato Bantog Jr. kahapon. Gayunpaman, sinabi ni Ortega na handa ang kamera sa posibleng paghagupit ng bagyo. Maaari anyang nasa batasan o kanya-kanyang distrito ang mga kongresista pero nakahanda sila sa pagtugon at pamamahagi ng tulong kung kinakailangan. Matatandaan namang ipinasabi na si Lopez para humarap sa paglilitis sa Martes kaugnay ng pagbabanta ni VP Duterte sa buhay ng first couple at dinating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol,
0: Pamela Vasquez, isa pang report. Karamihan ng Pilipino nais na maging patas ang Senado sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at hindi Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico!
6: Umaasa ang karamihan sa mga Pilipinong magiging patas ang Senado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at ibabase ang paglilitis sa ebidensya. Ito ay sa kabila ng agam-agam na magiging politikal ang batayan ng impeachment trial base sa pinakahuling survey ng Okta Research. Ayon kay Okta Research Fellow Dr. Guido David, pinapakita lang nitong mas nararapat na bumoto ang mga senator judge batay sa merito at hindi sa kanilang kinabibilangan sa politika. Mas matimbang naman aniya sa publiko ang issue ng pagpapanagot sa mga sangkot sa isyong ng maanumalyang flood control projects kumpara sa impeachment trial ng pangalawang pangulo batay na rin sa magkahiwalay na survey na kanilang isinagawa. Bagamat natabunan ng bahagya ang issue ng flood control scandal ng impeachment trial, hindi naman anya ito nakikitang mawawala sa kamalayan ng publiko, lalo na't panahon ngayon ng tag-ulan kung saan magpapaalala sa publiko ang mga issue ng korupsyon sa mga flood control project kapag nakaranas ang iba't ibang lugar ng malawakang pagbaha. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Nico Bagsik.
1: 4:53 na po ng madaling araw. Pinayagan ng Sandigang Bayan 2nd Division ang kampo ni Senator Jingo Estrada na bawiin ang mosyon na humihiling na payagan siyang makadalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pag-aamin ng legal team ng suspendidong senador na naihain ng hiling sa maling court division. Iniahain ang mosyon sa 2nd Division ng Sandigang Bayan sa halip na 5th Division na may hawak sa kasong plunder ni Estrada. Manatanda ang pinatawan ng 90 araw na suspensyon ng senador dahil sa kasong graft at plunder kaugnay ng sinasabing pagtanggap ng 573 million pesos ng kickback mula sa flood control projects. Nauna ng sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na kasama sa suspensyon ni Estrada ang pagiging senator judge.
0: Kinundira naman ang mga opisyal ng pamahalaan at security experts ang sinasabing pag-angkin ng China sa Batanes. Talaga nga naman. Kasunod dito ng symposium ng China kung saan pinalabas na pagmamayari ng China ang Batanes sa pamamagitan ng Taiwan. Ginawa ang symposium matapos ang desisyon ng Pilipinas at Japan na simulan ang negosasyon magtatakda sa maritime boundaries para maiwasan ang overlapping exclusive economic zone ng dalawang bansa malapit sa Taiwan. Sinasabing ito ang panibagong propagandang nais ipakalat ng China sa gitna ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Tinawag ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na kalokohan ang pahayag ng mga Chinese scholars sa symposium, pero iginiit ng kalihim na mahalaga pa rin seryosohin ang issue dahil posibleng banta ito sa Pilipinas at buong Indo-Pacific region. Tiniyak naman ng Philippine Coast Guard ang tuloy-tuloy na pagpapatrolya sa mga karagatang sakop ng Pilipinas. Sa ngayon, wala pang pahayag ang Chinese Embassy hinggil sa tangkang pag-angkin ng China sa Batanes. Ang kanina kaya bumundo.
1: Lahat na lang. 4:55 po, kuha tayo ng report ng Radyo Patrol. Sir Edison, good morning Sir Edison. Ah, may sunog pala dyan sa Malabon City.
0: Ah, meron?
1: Oh, meron nga eh. Sunog po, sumiklab sa residential area sa Malabon City. Narito pang balitang kumpirmado, sigurado. Hatid ni Radyo Patrol ang pinakamasipag, Roen Cueto. Roen, good morning.
13: Good morning, Robert at Eve, fire under control na ang sunog na sunglab sa isang residential area sa Samson Street, Barangay Baritan, Malabon City, na inakyat sa ikalawang alarma. Ayon kay Barangay Captain Glenn Santiago, pasado alas dos na madaling araw nang magsimula ang sunog sa isang abandonadong bahay, tinatayang nasa mahigit 10 kabahayan na ang natupok ng apoy. Patuloy pa rin inaapulan ng mga bumbero ang sunog dahil sa makapal na usok, nagmamadali ring inirikas ng mga residente ang kanilang mga gamit at mga alagang hayop pura upang makaiwas sa panganib. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado.
0: Roen!
13: So, yes, Robert.
0: Mabilis ang tanong lang. Yung sa mga nasunugan, kumusta sila? Saan sila ngayon?
13: Sabi nga na nakausap natin si Barangay Captain Glenn, pansamantala muna sila maninirahan or tutuloy dito sa barangay hall nila at bibigyan sila ng mga pagkain. Pag after nyan, after na makipag-coordinate ng barangay, ililipat raw sila sa malapit na paaralan dito at saka bibigyan ng mga kinakailangan tulong, Robert.
0: Okay, maraming salamat, Roen Cueto.
13: Maraming salamat. Ito, ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DZMM.
7: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Isa pang report! Lalaki may dalang pen gun arestado sa Barangay Batasan Hills. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City at hindi Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
14: Arestado ng Quezon City Police District ang 26 years old na lalaki matapos umanong mag-ikot sa Freedom Park 5 sa Barangay Batasan Hills, Quezon City habang lantarang dala-dala ang improvised firearm o pen gun na nagdulot ng takot at pangamba sa mga residente. Ayon sa pulisya, nakatanggap ng ulat ang Batasan Police Station bandang alas 10:25 ng gabi noong July 8. Agad na rumisponde ang mga pulis at nadat na ng suspect na may hawak na baril. Sinumukan pa umano nitong tumakas pero agad ding naaresto. Narecover mula sa suspect ang isang pen gun na may lamang isang live ammunition. Lumabas din sa verifikasyon ng pulisya na dati na itong naharap sa ilang kaso. Sasampahan ng suspect ng kasong Alarms and Scandals at Paglabag sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Hinikayat naman ng QCPD ang publiko na agad iulat sa pulisya ang anumang kahinahinalang aktibidad upang mapanatili ang seguridad sa komunidad. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
7: Showbiz Balita! Balita!
0: Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Jessica Luna. Jessica!
15: Anong latest?
16: Gandang umaga, kapamilya! Isinapubliko na ang Madame Tussauds Hong Kong wax figure ng actress na si Catherine Bernardo. Inspired ang wax figure ni Kath sa kanyang elegant look noong tumanggap siya ng Outstanding Asian Star Awards sa 2023 Seoul International Drama Awards sa South Korea. Feeling humbled naman si Kath na mapasama sa roster ng mga Filipino personalities na nauna nang nagkaroon ng wax figure. Ididisplay ang wax figure ni Kath sa Madame Tussauds Hong Kong. Samantala, pumanaw sa edad na 75 ang Queen of the 80s Power Ballad na si Bonnie Tyler. Sa anunsyo ng kanyang pamilya, hindi inaasahan ang pagpanaw ng singer na sumailalim sa gamutan para sa sakit sa isang ospital sa Portugal. Si Tyler ay kilala para sa kanyang powerful haunting love song na Total Eclipse of the Heart. Para sa kumpirmado sigurado mga ganap sa mundo ng showbiz, Jessica Luna, DZMM.
0: Maraming salamat, Jessica Luna. Sa oras po natin, 4:59 ng madaling araw, may umahabol lang po ng suspension ng klase dyan po sa Paranaque City. Mm-hmm.
17: So yung Paranaque din po, ah. So yan, mamaya sa susunod na programa, pakinggan nyo po buo, ah, yung iba pa pong mga anunsyo, baka may mga hahabol pa. At syempre, it's 5 o'clock. Yay, Carillo Cruz, mag-iingat po kayo. Good morning, daddy. Good morning. Susunod na, Pasada Balita, kasama sila Dari Johnson Manabat at
0: Christian Yosores.
17: Yosores, 5 o'clock. Bye.
0: Happy weekend. Mag-iingat.
7: Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita, alas 4.

Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwalaang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita!

0: Magandang morning mga kapamilya. Ngayon po ay Happy Friday. Friday po ngayon ha. Ngayon po ay July 10, 2026, araw po ng Biyernes. Samahan niyo po kami sa isang oras na balitaan. Ito po ang programang Pasada Balita. Ako po si Christian Yosores. At sa ating mga mainit na balita ngayon, Bagyong Inday humina habang nasa Philippine Sea. Signal number 2, nakataas sa 3 lugar sa Hilagang Luzon. Bulkang Canlaon muling nagbunga ng abo kahapon. Ashfall umabot sa ilang lugar sa Cebu. Presyo ng mga produktong petrolyo na mamurong tumaas sa susunod na linggo. Presyo ng LPG tataas din. Tangkang pag-angki ng China sa Batanes, kinondena ng Department of National Defense. At sa ating Pasada probinsya, 4 arestado sa illegal na online sabong sa Negros Occidental. Muli, samahan nyo kami mga kapamilya hanggang alas 6 ng umaga. Ito po ang programang Pasada Balita. Gising bangon mga kapamilya. Ako po si Christian Yosores.
1: Magandang morning. Ako po naman si Johnson Manabat at sa oras nating 5:03. Narito po muna ang lagay ng panahon. Patuloy ang paghina ng Bagyong Inday habang kumikilos sa Philippine Sea. Huli itong namataan sa layong 740 kilometers sa silangan ng Calayan, Cagayan. Hindi inaasahang magla-landfall sa bansa ang bagyo na lalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas. Pero, posibleng palakasin ng bagyo ang habagat na magdadala ng mga pagulan sa ilang lugar kabilang narito sa Metro Manila. Ayon po sa Metro Manila Council, nilinis na ang mga drainage system at waterways tulad ng ilog para maiwasan ang posibleng pagbaha. Inanunsyo naman ng MMDA na may libreng overnight parking ang ilang mga malls hanggang sa mawala ang Bagyong Inday.

0: sa sentro at bugso na abot sa 185 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong Hilagang Kanduran sa bilis na 20 kilometers per hour. At dahil nga dito kay Bagyong Inday, nakataas ang signal number 2 sa Batanes, eastern portion ng Babuyan Island, sa may northeastern portion rin ng mainland Cagayan. Signal number 1 sa nalalabing bahagi ng Babuyan Island, nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Apayao, sa may northern portion ng Abra, sa may Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, at sa may Ilocos Norte. At dahil nga rin dito, sa epekto na itong si Bagyong Inday, meron pa rin tayong gale warning sa northern at eastern seaboards ng Luzon. Kaya kung maaari, huwag pumalaot sa mga lugar na iyon dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ng karagatan. Meron din tayong nilalabas na weather advisory na ito ay updated nga kaninang 5 a.m. At more on mga malalakas na mga pag-ulan nga yung dala nito. At for today or ngayong araw, inaasahan nga yung around 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan. Yan ay sa mga lugar. Mostly dito yan sa may mga check lang po natin na. Yan ay po 50 to 100 millimeters ngayong araw sa Batanes. 100 to 200 millimeters sa mga pag-ulan, dulot ng southwest monsoon sa Occidental Mindoro at Antique. 50 to 100 millimeters sa mga pag-ulan sa may Zambales, Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, at Lanao del Sur. Kaya ingat lalo na sa mga nakatira sa mga flood-prone at landslide-prone areas sa posibleng kanta ng landslide at pati na rin ang mga pagbaha. At yan nga muna pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres.
1: Veronica, by Saturday or by Sunday, by medyo makakaasa na tayo ng medyo mas maganda-gandang panahon o maulan pa rin?
0: Nakikita nga natin na sa mga susunod na araw kahit nga pa papalayo na yung ating yung minomonitor nating bansa this weekend, pero posible pa rin naman na maging maulan lalo na sa may kanlurang bahagi ng bansa during the weekend din. So mostly sa mga Ilocos region, sa western section ng Central, Southern Luzon at western section ng Visayas, posible pa rin maging maulan.
2: Apo, dito sa Metro Manila, Ma'am Veron, ngayong araw po, may iaasahan po ba tayong pag-ulan?
0: Opo, sa ngayong araw nga po, inaasahan pa nga rin natin na posible nga na maging maulan at posible rin yung mga tuloy-tuloy na mga pag-ulan, makulimlim na panahon. Pero yung mga kasamahan natin sa Regional Services Station, patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory o kaya heavy rainfall warning kung kailangan.
2: So bali ngayong araw, ma'am, sa Metro Manila, ang magpapaulan ay thunderstorm, hindi po epekto ni Bagyong Inday o ng Habagat?
0: Sa ngayon po sa Metro Manila, southwest monsoon pa rin po. Ah, okay. Inaasahan nga natin makulimlim and then may mga kalat-kalat na mga pag-ulan po.
2: Alright.
1: Ma'am Veronica, maraming salamat.
0: Salamat din po.
1: Thank you. Si Ma'am Veronica Torres ng Pag-asa.
3: Pasada Balita. Panahon.
2: 5:09 ang ating oras, kailan sila ang pasok sa ilang lugar ngayong araw dahil sa inaasahang epekto ng Bagyong Inday at ng Habagat. Sinuspende ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa Caloocan, Valenzuela, Marikina, Paranaque at Las Piñas, habang kinder hanggang senior high school sa Mandaluyong at Maynila. Kinansela rin ang klase sa lahat ng antas sa Aurora habang mula daycare hanggang senior high school sa Basisa sa Pangasinan sa Calabarzon. Walang pasok sa lahat ng antas sa San Jose at Alitagtag sa Batangas. Inipat naman sa alternative learning mode ang klase sa Noveleta sa Cavite, gayon din sa San Pablo City sa Laguna hanggang sa Sabado. Sa Antique, kanselado ang physical na klase sa lahat ng antas sa bayan ng Barbaza, Bugasong at Hampik, habang mula preschool hanggang senior high school sa may Aninii at Libertad. Sa Mindanao, walang pasok sa lahat ng antas sa Iligan City sa Lanao del Norte.
1: Dalawa na ang napaulat na namatay sa pagbahang dulot ng habagat na pinalalakas pa ng Bagyong Inday. Ito po'y sa Mindanao. Kabilang dito ang biktimang nalunod matapos subukang sumuong sa baha para sagipin ang alagang baka sa Malaybalay City sa Bukidnon. Sa Maguindanao del Sur, isang

0: napaulat na namatay matapos na piliting tumawid naman sa mataas na baha sa barangay Tamar. Malalim daw baha dun sa barangay Tamar. Sa Maguindanao del Norte, sinabi ni PDRRMO Head Muslimin Paglala na mahigit sa 1,000 residente na inilikas sa bayan ng parang dahil na rin sa pagbaha. Puspusan pa rin ang paghahanda ng ilang probinsya sa Luzon na inaasahang dadaanan ng bagyo. Sa Occidental Mindoro, binabantayan ng barangay Mangarin sa bayan ng San Jose na madalas ding binabaha. Sa bayan naman ng Luna sa Apayao, inihahanda na ang tulong sa mga magsasakang posibleng maapektuhan ng mga pananim. Sa tala ng Philippine Coast Guard, mahigit 20 pantala na ang nagkansela ng biyahe ng mga barko dahil sa bagyong Inday.
1: Patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa Magat Dam sa Isabela. Kahapon sumadsad sa 160.34 meters ang tubig sa Magat Dam na malapit sa critical level na 160 meters. Galing sa Magat Dam ang irigasyon sa Isabela, Quirino at Ifugao na pangunahing nagsusupply ng bigas sa bansa. Umaasa ang National Irrigation Administration na makatutulong ang ulang dala ng bagyong Inday at Habagat para mapataas ang tubig sa dam. Bukod sa Magat Dam, bahagyaring bumaba ang tubig sa Ipo, La Mesa, Binga, San Roque at Pantabangan Dam. Ang Angat Dam bumagsak pa sa record low na 156.68 meters ang tubig na pinakamababang antas simula noong 2010.
0: Lumikas ang ilang residente at mga estudyante sa Baguio City matapos namang makaranas ng lindol kahapon. Kasunod ito, nag-magnitude 4.5 na lindol sa Pugo sa La Union kung saan naramdaman ang intensity 5 sa Baguio City. Lumabas sa mga estudyante sa Mabini Elementary School at nagsuot ng protective hard hats nang maramdaman ng pagyanig. Lumikas din papuntang open ground sa mga mamimili sa isang mall sa Baguio City. Sa Eastern Samar, niyanig ng magnitude 4.9 na lindol ang bayan ng Balanghiga kaninang bago mag-alauna ng madaling araw. Ayon po sa FIBOX, walang inaasahang pinsala at aftershock ang lindol.
1: Umabot sa ilang lugar sa Cebu ang ashfall na dulot ng pagputok ng Bulkang Canlaon sa Negros Island kahapon. Sa Toledo City, nabalot ng abo ang ilang sasakyan at nagsuot na ng face mask ang mga residente. Apektado rin ang ashfall ang bayan ng Pinamuhangan at Aloginsan. Ngayon din sa Canlaon City sa Negros Oriental at San Carlos City sa Negros Occidental. Ayon sa FIVOX, indikasyon ang aktibidad ng bulkan na posibleng major magmatic eruption na sinasabing huling naitala noon pang 1900s. Nananatili sa alert level 2 ang bulkang Canlaon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone.
0: Nasira naman ang ilang pananim sa Negros Oriental dahil sa ashfall na dulot ng pagputok ng Bulkang Canlaon. Sa Canlaon City, nalanta ng mga pananim na pechay at ilang gulay na ibinebenta sana sa mga palengke. Ayon sa lokal na pamahalaan, 8 barangay ang nakaranas ng matinding ashfall dahil sa pagputok ng bulkan. Pinangangambahan din ang pagragasan ng lahar sakaling muling pumutok ang bulkan at sabayan pa ng pag-ulan. Sa Cebu, 14 na biyahe sa Mactan Cebu International Airport ang kinansela dahil nabalot ng abo ang runway at hindi makadaan ang mga eroplano.
1: Muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas Grid kahapon. Idineklara ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon at alas 7 hanggang bago mag alas 9 ng gabi. Idineklara rin ang red alert ng alas 3 hanggang alas 5 ng hapon pero binawi bago mag-alauna ng hapon. Bunsod ito ng forced outage ng mahigit 20 planta habang 14 ang tumatakbo sa deleted capacity o kulang ang produksyon. Dahil sa pagnipis ng supply, tumaas ang presyo ng kuryente sa spot market. Halos piso kada kilowatt hour ang itinaas sa Luzon habang mahigit 4 peso sa Visayas at mahigit 3 piso sa Mindanao.
2: Papasada na ang Pasada Balita!
0: Sa iba pa mga balita at sa oras po nating 5:15, tataas ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG sa Lunes. 3 pesos kada kilo ang dagdag presyo ng Regasco na katumbas ng 33 pesos sa kada regular na tangke. Bukod sa LPG, posible ring tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes. Sa tatlong araw na kalakalan sa world market, tumaas ng 1 peso and 50 centavos sa diesel at piso naman sa kerosene. Bumaba naman ng 80 centavos ang gasolina, pero hindi pa kasama sa presyuhan ng trading hanggang bukas, gayon din ang premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis. Inaasahan ding makakaapekto sa presyuhan ng banta ni US President Donald Trump ng panibagong pag-atake laban sa Iran, gayon din ang pag-atake ng Iran naman sa ilang military infrastructure ng Amerika.
1: 5.15, tiniyak ng Malacanang na may papamahagi ngayong taon ang 2024 performance-based bonus ng mga kawanin ng pamahalaan. Paano yan, 2026 na, 2024 pa lang yung performance-based bonus?
0: Ba't nga ang tagal?
1: Sakop nito ang mga empleyado sa national government, state universities and colleges at GOCC. Hindi naman makatatanggap ang mga empleyadong may kinakaharap na kasong kriminal at administratibo. Ngayon din ang mga hindi pa nakapagsumite ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN noong 2023. Kukunin ang pondo ng performance-based bonus sa national budget ngayong taon.
0: Ay, wala muna maglilipad ng channel, walang BBTU. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita hanggang alas 6 pa ng umaga. Itama po muna inyong mga orasan.
1: Ang oras sa mga may pasok ngayong Biyernes, 5:16 ng umaga.
2: Pilipinas! Pasada balita na! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Rain, rain, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
3: Cough, cough, wet away!
5: Yay!
4: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist, Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
7: Ang galing! Pang matagalan!
8: Parang tayo lang, han.
9: Everest Appliances.
7: Babe, ano ever best decision mo in life?
8: Siyempre, building a home with you.
9: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
2: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga kalong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
10: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix Forte ako. Ang Plemix Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemix Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada balita, balita. DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Balik tayo sa mga balita. Oras po natin, 5:20. Pumunta sa Senado kahapon ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez. Hindi matapos na ipasabina ng impeachment court si Lopez para tumestigo sa Martes, kaugnay na ika-apat na Article of Impeachment o ang pagbabanta ni VP Sara kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Clerk of the Impeachment Court Renato Bantog Jr., isyong administratibo lang ang napag-usapan nila Lopez tulad ng mga gamit na maaaring dalhin sa impeachment trial. Tikom din ang bibig ni Lopez sa dahilan sa pagpunta sa Senado, pero iginiit na dapat na paghandaan ang tinawag na Typhoon Inday. Buwelta ni House Speaker Paulo o House Deputy Speaker Paulo Ortega, dapat maghanda rin si Lopez dahil madalas silang nawawala tuwing mayroong bagyo. Bukod kay Lopez, inaasang titestigo rin sa Lunes si NBI agent Jeremy Lotok, habang sa Miyerkules naman si House of Representatives Executive Director Captain Belinda Bello.
1: Pinayagan ng Sandigan Bayan 2nd Division ang kampo ni Senador Jinggoy Estrada na bawiin ang musyong humihiling na payagan siyang makadalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pag-amin ng legal team ng suspendidong senador na naihain ang hiling sa maling court division. Inihain ang musyon sa 2nd Division sa halip na sa 5th Division na may hawak sa kasong plunder ni Estrada. Pinatawa ng 90 araw na suspensyon ng senador dahil sa kasong graft at plunder kaugnay ng sinasabing pagtanggap ng 573 million pesos na kickback mula sa flood control projects. Nauna nang sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na kasama sa suspension si Estrada ang pagiging senator judge.
0: Nananatili pa rin naman sa PNP General Hospital si Senador Rodante Marculeta. Hindi matapos na ma-diagnose ang senador na mayroong mild pneumonia, paglaki ng puso at komplikasyon sa kanyang cervical spine. Sa blood chemistry result, natuklas ng mataas ang bad cholesterol ni Marculeta na maaaring magdulot ng pagbabara sa ugat. Sakaling ilipat sa kulungan, irerekomenda ng PNP General Hospital na isama muna sa general jail population si Marculeta hanggat hindi gumagaling ang sakit na pulmonya. July 6, inaresto si Marculeta at tatlong kapwa akusado sa kasong plunder kaugnay na hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na donasyon sa kampanya noong 2025 elections. Nakakulong na sa Quezon City Jail male dormitory si dating Congressman Mike Defensor, gayon din ang mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray.
1: 5:23, sinampahan ng panibagong kasong cyber libel si dating Cavite Congressman Kiko Barzaga. Nagugat ang kaso sa social media post ni Barzaga kung saan inakusahang tumanggap ng pera ang ilang miyembro ng National Unity Party mula sa negosyanteng si Enrique Razon. Sa desisyon ng Manila City Prosecutor's Office, nagdulot ng pinsala sa integridad at reputasyon ng mga miyembro ng partido ang post ni Barzaga na naibahagi sa social media at iba't ibang media outlet. 10,000 piso ang inirekomendang piyansa sa dating kongresista habang dinidinig ang kaso. Hunyo, pinatalsik ng kamera si Barzaga matapos masuspende ng 2 beses dahil sa social media post sa sinasabing malaswa, naguudyok ng sedisyon at nagdadawit sa ilang kongresista sa flood control projects.
0: Kinundi na ng mga opisyal ng pamahalaan at ng security experts ang sinasabing pag-angkin ng China sa Batanes. Kasunod po ito ng symposium kung saan pinalalabas na pagmamay-ari ng China ang Batanes sa pamamagitan po ng Taiwan. Ginawa ang symposium matapos ang desisyon ng Pilipinas at Japan na simulan ng negosasyong magtakda ng maritime boundaries para maiwasan ang overlapping sa exclusive economic zone ng 2 bansa. Sinasabing ito ang panibagong propagandang nais na ipakalat ng China sa gitna ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Tinawag naman ni Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. na kalokohan ang pahayag sa symposium, pero iginit na dapat pa rin itong seryosohin dahil posibleng banta sa Pilipinas at sa Indo-Pacific region. Tiniyak po naman ng Philippine Coast Guard ang tuloy-tuloy na pagpapatrolya sa mga karagatang sakop ng Pilipinas.
1: Ibinunyag ng PNP-CIDG na walang suot na life vest ang mga manlalaro ng Ateneo basketball team sa pagsasanay sa Aurora. June 8. Namatay si Rene Baterbonia at Nigerian na si Divine Adili matapos malunod sa team building activity. Sa pagdinig ng Senado, humarap ang may-ari ng resort at iginiit na sinabihan niya ang koponan sa rip currents at paggamit ng red flag para matukoy kung hindi ligtas ang kondisyon ng dagat. Natuklasan ding 8 na ang nalunod sa lugar kung saan namatay ang mga biktima. Dilinaw naman ng Ateneo na consultant lang at hindi empleyado ng universidad ang nag-resign na si Coach Tab Baldwin. Nauna nang inirekomenda ng PNPCIDG ang preliminary investigation sa posibleng paglabag sa anti-hazing law ni na Baldwin at 10 iba pa.
0: Oras po natin, tanghali na sa mga may maagang lakad po dyan. Abay, 5:26 na po ng tanghali. Sa oras natin yan, pasadahan natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada Balita! Probinsya! Pasada Balita!
0: Sa ating Pasada Probinsya, 4 ang arestado sa ilegal na operasyon ng online sabong sa Negros Occidental. Huhulihin sana ng mga pulis na isang wanted person pero tumambad naman ang daang-daang patay na panabong na manok. Gayun din ang mga tari at iba pang parafernalia sa sabong. Bigong makapagpakita ng dokumento ang mga suspect para patunayang legal ang operasyon ng online sabong kaya sila inaresto. Nakatakas naman ang target ng operasyon habang inaalam pa kung sino ang may-ari ng sabungan.
1: Sa Camarines Sur, natagpuan ang sako na naglalaman ng mga bala at magazines ng iba't ibang barel sa Iriga City. Inakala ng mga residente na kalakal na bakal lang ang laman ng sako na tagpuan sa Barangay San Vicente. Pinaniniwala ang naiwan ng New People's Army ang naturang sako.
0: Sa Cagayan, guro arestado sa Baybas Operation. Balita mula Cagayan, hatid ni Cesar Galassi.
5: Arestado ang isang 32-anyos na guro matapos umanong bentahan ng hinihinalang shabu. Ang isang pusher buyer sa sinagawang bypass operation sa bayan ng Ballesteros, Cagayan. Isinagawang operasyon bandang alas 4:35 ng hapon nitong Martes sa Barangay Santa Cruz sa pangunguna ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 2, katuwang ang Ballesteros Municipal Police Station at Western Cagayan Maritime Police Station. Nakumpiska mula sa suspect na tinukoy lamang sa alias na MJ ang isang sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 5 gramo at standard drug price na nasa 34,000 piso. Narecover din ng mga operatiba ang bypass money na ginamit sa operasyon. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Section 5, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Thank you, Cesar!
1: Sa Rizal, patay ang tricycle driver matapos pagsasaksakin sa loob ng kanyang bahay sa bayan ng Rodriguez. Natutulog ang biktima ng pasukin ng suspect at saksakin ng 17 beses. Agad namang naaresto ang suspect na natuklas sa kinumpronta ng biktima matapos nakawin ang kanyang tricycle.
0: Sa Pampanga, 4 ang sugatan matapos bugbugin sa bayan ng Magalang. Galing sa lugawan ng mga biktima ng harangin at pagtulungang bugbugin ng grupo ng mga lalaki. Nagtamo ng mga sugat sa katawan ng mga biktima habang patuloy na tinutugis ang mga suspect.
1: Sa Bukidnon, lalaki patay matapos anuri ng baha. Mula sa Bukidnon, nagbabalita si Hernel Tokmo.
11: Patay ang 50 taong gulang na lalaki matapos tawirin ng baha sa Malaybalay City, Bukidnon upang sagipin ang alaga nitong baka. 5 barangay naman sa lungsod ang binaha at 211 na pamilya ang nanatili sa mga evacuation center nitong Huwebes dahil pa rin sa pagbaha. Sa Sultan Kudarat, rumagasa rin ang malakas na baha at kinailangang lumikas ng mga residente sa Barangay Kulube sa bayan ng Palimbang. Binaha rin ang ilang bahagi sa bayan ng Maitom sa Sarangani Province. Naka-alerto pa rin ang maraming lugar sa Mindanao dahil sa patuloy na masamang panahong nararanasan na maaaring magdulot muli ng mga baha at landslide. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
1: Maraming salamat, Hernel Tokmo!
0: Sa oras nating alas 5:30 na, alamin po naman natin ang mga balitang nakalap na ating mga kasamahang Radyo Patrol! Patrol! Apat na drug pusher arestado sa Zambales at Bataan. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod E. Zon. Magandang morning, Tata Rod.
12: Good morning, Johnson at Christian. Sa walang humpay na operasyon laban sa illegal drugs, apat na drug trader ang nahulog sa mga operatibo ng Zambales at Bataan Police. Tatlo sa mga ito ang naaresto sa bayan ng San Felipe at Palawig, Zambales. Unang naaresto ang isang tulak ng droga sa Barangay Apostol, San Felipe, habang ang dalawang sospek ay naaresto sa Barangay Santo Niño, Palawig, Zambales. Higit sa 82,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa mga sospek. Sa Bataan, isang 44 na taong gulang na sospek ang naaresto sa bisa ng isang search warrant kung saan bukod sa droga na nagkakahalaga ng higit sa 11,000 piso, nahulihan din ang sospek ng isang kalibre 45 baril. Ang mga naarestong drug dealer ay pare-parehong sasampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at ang arestado sa Bataan ay sasampahan din ng kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulation Act. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMS.
0: Thank you, Tata Rod!
1: Social media page na sangkot sa prostitusyon, iniimbestigahan ng Laguna Police. Balita mula kay Radyo Patrol, Noel Alamar. Good morning, kayo, Noel.
13: Good morning, Christian and Johnson. Nabisto ang umano'y online sex for sale operation sa Laguna. Matapos iulat ng isang miyembro ng Laguna Youth Patroller ng Laguna Capital ang isang social media page na ginagamit umano sa pag-aalok ng kababaihan at ang target sa mga minor de edad kapalit ng pera at sex. Sa paunang investigasyon at tukoy isang 16 na taong gulang na babae na posibleng biktima ng illegal na operasyon. Dahil dito, inutos ng lokal na pamahalaan ang masusing investigasyon upang matukoy at mapalagot ang nasa likod ng naturing online operation. Nang sa gawa na rin ng hiwalay na investigasyon, ang Laguna Police Provincial Office, katuwang ang Cybercrime Unit, upang matukoy ang mga suspect at ang posibleng paglabag sa mga batas laban sa online sexual exploitation at human trafficking. Patuloy namang hinihikayat ng pulisya ang publiko na agad iulat ang anumang kahinahinalang online activities na may kaugnayan sa pang-aabuso at pansamantala sa kababaihan at mga bata. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM.
1: Maraming salamat, Noel Alamar.
0: Maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
14: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
15: Johnson Manabat, Christian Yosones, Pasada, Balita.
0: Sa oras po nating 5:33, eto na po sila,
15: Metro Pasada.
0: Sa atin namang Metro Pasada, Police Maynila na naglalarong ng cellphone habang naka-duty, iniimbestigahan. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Steve Raz.
16: Johnson at Christian, nagsasagawa ng investigasyon ng Manila Police District sa isang police na muling nakita naglalaro ng mobile game habang naka-duty. Ayon kay MPD Acting District Director Police Brigadier General Arnold Santiago, sinabi nitong seryoso nilang tinatrato ang lahat ng aligasyon ng maling asal ng kanilang mga tauhan. Iniutos na rin na masusi at patas na investigasyon para matukoy ang buong katotohanan at mga pangyayari kaugnay ng kumalat sa social media post. Ayon sa MPD, kung matutunayang lumabag ang naturang pulis sa umiiral na mga alituntunin, regulasyon at pamantayan ng profesional na pag-uugali, agad itong sasalim sa kaukulang kasong administratibo. Pinadalahanan din ng MPD ang lahat ng kanilang mga tauhan na manatili ang pagbantay, maagap at tapat sa kanilang sinumpang tungkulin na maglingkod at magprotekta sa publiko sa lahat ng oras. Iginit pa ng MPD na nanatili itong nakatuon sa pagpapanatili ng disiplina, professionalismo, transparency at integridad at tiyak na dadaan sa due process ang pagresolba sa lahat ng ulat ng umano'y misconduct ng kanilang mga tauhan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Thank you, Steve!
1: Sa Maynila pa rin, dalawa arestado sa pagnanakaw. Balita mula kay Radyo Patrol, Trisha Lindo. Good morning, Trish!
17: Good morning, Christian at Johnson. Sa kulungan ng bagsak ng 34 at 39 anyos na lalaki na sangkot sa pagtangay ng cellphone at wallet ng isang resident at barangay 567 sa Sampaloc, Maynila. Sa investigasyon, natutulog ang biktima sa labas ng kanang bahay ng pasimpleng kinuha ng mga suspect, ang cellphone na nagkakalagang 7,000 pesos at wallet itong nagalaman ng 5,000 pesos cash. Natsempuhan naman ng barangay tanod ang insidente sa CCTV kaya ipinagbigay alam sa mga magulang ng biktima. Mulong sa paghahanap sa mga suspect ang ama ng biktima kaya natuntun ng isa sa mga sangkot. Samantalang nahuli sa follow-up operation ang kasabwat ito, ngunit hindi na nabawi pa ang pera at ID mula sa wallet. Nakapit na mga suspect na nahaharap sa reklamong theft. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rishalindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Rishalindo. Sampaguita vendor patay matapos namang saksakin at paluin ng bote sa Antipolo City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan?
18: Morning, Christian at Johnson. Patay ang isang 42 anyos sa Sampaguita vendor matapos paluin ng bote sa ulo at pagsaksakin at naman sa kanyuman sa Sitio Gumamela, Barangay Santa Cruz, Antipolo City. Ayon sa mga nakakita, nagiinuman ng mga biktima at ang mga suspect nang mauwi sa pagkatalo ang kanilang inuman at tuluyang mauwi sa pananakit. Kinampas muna ng bote sa ulo ang biktima bago pinagsasaksak. Wala na itong buhay ng datna ng mga responder. Sumuko rin sa pulisya ang dalawang suspect. Ayon sa kanila, nag-ugat ang insidente sa hindi nila nagusto ang sinabi ng biktima. Nakakulong na ang mga suspect na nahaharap sa kasong homicide. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
1: Thank you, Rowan. At maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
14: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Pasada Balita!
1: Ay, batiin muna natin ang mga dapat batiin at gisingin ang mga dapat gisingin dahil alas tres. Tanghali na, yung alas 3 kanina pa yun.
19: Sobrang tanghali.
1: Alas 5.37 na ng tanghali.
19: Gising ba mo na?
1: Tayo nanonood. 32,000 live viewers ang meron po tayo sa YouTube pa lang yan, ha. Mga naka-monitor po sa atin sa cable at saka sa mga nasa radyo ng kanikanila mga sasakyan. Magandang morning.
19: Good morning po sa inyo. Maraming salamat at Biyernes po, no? TGIF para sa iba, pero nabanggit namin kanina may ilan po mga lugar na walang pasok dahil po sa bagyong Inday.
1: Baka sasabihin na naman ninyo, wala namang malakas na ulan eh, wala namang malakas na hangin eh, bakit may cancellation ng klase?
19: Buti na nga lang din, di ba? Para makapaghanda tayo at ligtas po yung ating sitwasyon.
1: Sabi ng aking classmate na si Juna Lee, si Eileen, si Revo, ang lakas daw ng ulan sa Laguna dahil hindi makapaglabas si Joseph. Di bali, matutuyo rin yan, tapatan niyo muna na electric fan. Maganda umaga rin sa mga suki po natin na nasa iba't ibang social media platforms ng DZMM. Nag-a-attendanceg na po si Rhea Reyes, nag-a-happy Friday and happy weekend.
19: Happy weekend! Bumabate rin sa atin si Ma'am Lina Ho ng Paridel, Bulacan, si Sir Joseph Arevalo, si Darwin Cabalan, binabati ang kanyang family sa Katmon, Malabon.
1: Ay, wala pa rin daw announcement sa Laguna. Governor.
19: Governor, Gobsol.
1: Gobsol, baka naman may announcement ka at malakas daw ang ulan dyan sa Laguna, sabi ni Juna Lee.
19: Thumbs up o thumbs down?
1: Abangan lang po ninyo yung mga social media, yung Facebook page ng inyong mga LGUs. Baka naman may announcement na ron.
19: Yes, binabati rin natin ang mga Tagalipa, Batangas, sina Melissa Malabaran and family. Good morning dyan sa inyo at good morning din kay Tandy Maano ng Ortigas. Happy Friday. Thank you.
1: Si Gino Dumlao na lagi palang nakamonitor sa atin mula po dyan sa Canada. Maganda umaga ho sa atin sa mga kapamilya dyan sa iba't ibang parte ng Canada. At magandang morning din kay Father Fortunato Dumlao at kay Tita Christy Galvez na gising na rin. Thank you.
19: Good morning. Sa Isabela daw ay wala pa naman din daw pag-ulan sa mga sandaling ito, sabi ni Milan Earl Ariel. Good morning daw. Wala pa daw ulan doon sa Isabela.
1: Basta mag-abang-abang lang ho kayo, ha, sa announcement at sa mga updates po mula sa Pag-asa kung ano ba ang magiging epekto ho sa atin ng Bagyong Inday sa maghapong ito ng Biyernes sa Sabado at kung gaganda na ba ng panahon sa Linggo.
19: Yes, sa Santa Cruz, Zambales ay maulan naman daw na umaga, sabi ni Amber Audrey Maravilla. Ingat po dyan sa Zambales.
1: Si Kuyang John Reyes ng MPD, nakamonitor na ho sa atin at pati mga photos dyan sa Manila Police District at po sa QCPD. Magandang morning.
19: Hi, Idol. Good morning.
1: Sa oras po nating alas 5.40 na...
14: Kakaibalita!
20: Kakaibang balita!
0: Ay, sa mga mahilig gumawa ng prank dyan ha, baka naman kayo sumosobra na ha. Makinig ho kayo, lalo na sa mga content creator o sa mga gusto lang mag-prank. Ay, ano nga bang hangganan ng prank? Wala aprido si prank ha.
19: Prank
0: Reyes.
19: Prank.
0: Usap-usapan kasi ang biro ni Richard Hale na ang iwanan ng kanyang misis sa isang gasolinahan sa Amerika. Sa Amerika po naman ito. Bumibiyahe po kasi ang mag-asawa ng hilingin ng kanyang asawa na si Adelaine na baka pwede namang huminto muna sa gasolinahan para magpahinga sandali. Abay pero, nang makababa na pinaharurot naman ni Richard ang sasakyan at naiwan po ang kanyang misis na si Adelaine.
19: Bye.
0: Hindi rin po sinagot ni Richard ang tawag na paulit-ulit ng kanyang misis sa cellphone. Hindi na muling tumawag pa si Adeline kaya bumalik na si Richard sa gasolinahan pero wala na ang kanyang misis. Ilang linggo pong naganap si Richard pero hindi na niya nakita ang kanyang misis. Makalipas naman na ilang buwan, nakita na ni Richard si Adeline yung kanyang misis pero sa isang seminar habang nakangiti kasama ang kanyang bagong partner.
19: Oh.
0: Pero feeling ko baka hindi prank ito eh.
19: Hindi kaya yung prank.
0: Iniwanan talaga eh.
19: Oo, sinadya yun.
0: Ayan, di masaya lalo yung misis niya ngayon dahil iniwan siya nung kanyang mister. Eh pero baka yung mga sobrang prank po na lalo't makakasakit kayo ng iba, hindi lang ho ng damdamin, pati ng ibang tao, ng physical. Eh wag ho naman.
19: Kaya nga hanggang saan ang hangganan ng pagpaprank,
0: pati
19: diba?
0: Yung mga ano ba, yung nag-aaksaya ng ubod ng daming pagkain, ay andaing nagugutuma.
19: Oo.
0: E tapos eh, sisirain nyo lang ang ubod ng sarap ng cake.
19: Baliwala ang mga million-minyong likes and shares at comments ko. Diba meron namang nakokompromiso rin.
0: Kaya nga. Andaing nagugutuma, kaya nag-aaksaya lang ng biyaya ng Panginoon.
19: Irresponsible.
0: Diyan lang, maka naman merong ibang pwede pang i-content eh.
19: Oo. Na mas nakakatuwa at mas
0: makakatulong pa.
19: Makakatulong pa.
0: Yan po mga kapamilya ang ating kakaibalitang tampok ngayong Biyernes ng umaga.
2: Kakaibalita.
20: Kakaibang balita.
0: Ay mga taga People's Journal, pinababati kayo ni Kuyang John Reyes at saka yung mga taga MPD Press Corps. Magandang morning. Ay mamaya, makikibalita ho tayo sa ating mga kababayan dyan po sa Maguindanao del Sur at pati na rin sa Bukidnon. Kumusta na kaya ho sila?
19: Ang layo dyan ng bagyo eh, no? Pero binabahat sila at inuulan.
0: Eh, yung kasing bagyo ay pinalalakas pa ang habagat at ang problema, hindi man malakas ng ubod ng lakas ang hangin, yung ulan na dala ng bagyo. Mamaya po yan ha, magbe-break lang kami sandali. Babalik pa tayo sa ating kwentuhan hanggang alas 6 ng umaga sa Pasada Balita. Oras muna natin.
19: Ang oras, 5:43 ng umaga.
2: TTTZMM, numero uno sa aksyon. Pilipinas, Pasada Balita na! Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
21: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Random ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balita Patatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta. Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada. Balita. DZMM, numero uno sa aksyon.
2: Ay, balik ho tayo sa ating kwentuhan, 546 na. Kumustahin nga po muna natin ang ating mga kapamilya dyan sa Maguindanao del Sur. Nasa linya po natin ang head ng kanilang PDRRMO, si Windy and Joy Beati. Ma'am Windy, magandang morning po sa inyo, Johnson and Christian sa DZMM. Kumusta po kayo dyan sa Maguindanao del Sur?
3: Morning, ma'am.
2: Ma'am Windy. Yuhu!
3: Wala ah. Binabaha pala yung ilang mga lugar doon at may mga inilikas na mga residente.
2: Sa Mindanao eh, meron ng napaulat na dalawang namatay. Sana ho hindi na madagdagan pa, ano? Ma'am Windy, nandiyan na po kayo. Magandang morning. Si Johnson and Christian sa DZMM. Yes. Good morning po.
4: Yes po. Magandang morning pa rin po despite of this weather.
2: Oh, kumusta ho ba? Mahangin, malakas ng ulan?
4: Sa ngayon po, some other parts of Maguindanao del Sur po ay medyo umaambon na lang po sa, particularly po sa second district po ng Maguindanao del Sur, sir.
2: Opo, pero meron sa inyong mga naitalang mga pagbaha ho ba nung kasagsagan ng malakas na ulan?
4: Opo, sir. Lalong-lalo na po kahapon. May mga kahapon nang simula alas 11 hanggang alas 3. Alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Meron po tayong mga unpassable roads and bridges po.
2: Mm-hmm. Saan po yon?
4: Doon po sa bandang Gindulungan, Maguindanao del Sur, papuntang Cotabato City Road, and sa Libak, Sultan Kudarat, patungong South Upi, Maguindanao del Sur po.
2: Mm-hmm. Kayo po ay may mga evacuees pa ba hanggang ngayon?
4: Yes po, sir. Marami po tayong mga naging IDPs or individually displaced persons. As of kagabi po, na-report namin alas 9 ng gabi, meron po tayong 134,345 individuals po na ang iba po ay home-based na IDPs at ang iba naman po ay nasa evacuation center.
3: Mm-mm. Kamusta naman, ma'am, yung supply po ng kuryente po pati ng tubig? Lalo po't may ilan nga po mga naka-evacuate kahit po sa kanilang mga bahay lang.
4: Opo, may mga isinagawa pong mga initial na mga water or mga food and non-food distribution, particularly sa tubig po, yung ating mga local authorities, local LCEs po natin sa kani-kanilang mga munisipyo kahapon din po. And may iba naman po talaga na yung tubig po ay masyadong murky waters po talaga yung tubig nila. So hindi po talaga nagagamit yung mga available water sources natin.
3: Opo, so pahirapan po ang supply ng inuming tubig po, yung malinis na inuming tubig.
4: Yes po, number one po na need ng atin pong mga kababayan.
3: Opo, how about po yung supply ng kuryente, ma'am? May mga brownout po ba? Walang kuryente na areas?
4: Yes po, sir. Meron po. Particularly doon sa Datupyang.
3: Mm-mm.
4: patay sindi po yung ano natin doon, yung ating kuryente.
3: Mm-hmm. Sa ngayon po ba may mga flooded areas pa rin po?
4: Yes po sir, pero yung iba po subsided na rin naman kasi umupa na po yung pag-ulan simula gabi.
3: Opo.
4: May mga flooded areas pa po tayo, mostly ay out of 24 municipalities po pala ang naitala namin na flooded kahapon ay 14 munisipyo na po.
3: Mm-mm.
4: So, yung 14 na municipalities ay still flooded pa rin pero at least po subsided, maliban na lang po doon sa mga inaambunan pa or nagkakaroon ng light to moderate rain showers pa po hanggang ngayong oras na ito.
3: Hanggang gaano kataas pa rin po yung baha doon sa mga areas na meron pa rin pong baha ngayon, ma'am?
4: Maabot pa rin po ng tuhod, sir, hanggang tuhod. Kasi kahapon, during our rescue operation, umaabot po hanggang dibdib or hanggang liig yung tubig. Particularly doon sa Hindulungan Municipality at saka sa Talayan Municipality po.
2: Opo. Pero yun hubang mga lugar na yun, yung ikanya'y 17 munisipalidad ninyo, eh dati hubang binabaha na rin?
4: Po.
2: 14? Dati hubang binabaha na yun talaga?
4: Yes po sir, kasi ang Maguindanao del Sur ay talagang low-lying area, catch basin po kami. Even hindi po masyadong umuulan, nearby ano po kasi kami ng mga provinces. So kahit hindi masyadong inuulan sir, bumabaha kami pero hindi ganitong umaabot hanggang dibdib.
2: Opo, mas malala ngayon kumpara ng mga nakalipas na taon.
4: Yes po, actually during Paeng daw po binaha kami during Paeng pero mas mataas po yung naging impact or yung tubig na dumaan po dito sa amin kaysa nung last na Paeng 2021.
2: May mga landslide din ho ba dyan sa inyo?
4: Yes po, nagkaroon po ng landslide particularly doon po sa South Upi kasi ang South Upi is mountainous area po namin, isang upland road. Yung daanan Libak Sultan Kudra to South Upi po ay hindi nagkaroon po ng landslide.
2: Mm-hmm. Ma'am Wendy, gaano ho karaming inabot na inyong mga evacuees nung kasagsagan ng bagyo?
4: Umabot na po sa 26,869 families po.
2: Opo, pero yung karamihan po doon ay nasa evacuation center pa rin or may mga pinauwi na?
4: Mostly po kasi sir dito po sa amin ay home base.
2: Oh.
4: Pero ang mga nasa evacuation center po ang nakabigay po sa amin ng report ay yung Ampatuan, Maguindanao del Sur ay nasa evacuation center po yung kanilang mga evacuees.
2: So sa inyo pala Ma'am Wendy ay binibilang din sa evacuees kahit nasa kanikalilang tahanan or sa katahanan ng mga kamag-anak nila?
4: Considered IDP lang po sila sir, pero hindi po sila evacuated.
2: Opo, pero kung halimbawa ay distribution of relief goods or halimbawa yung family food boxes ng Social Welfare Department, nakararating ba dun sa mga IDPs na yon?
4: Yes po sir, nag-house to house po tayo kapag pwede na po tayong makapagbigay kasi ang mahirap lang po naman doon sa mga home base ay kahit sila wala po silang gamit na kunyari yung mga bangka para makabili ng mga essential goods. So tayo po yung gumagawa ng paraan para ma-reach out po sila.
3: Last na lang sa akin ma'am, so ngayong araw po ay walang pasok dyan sa atin?
4: Yes po sir, we declared extension of classes simula po nung Webes ng umaga hanggang ngayong araw. So baka magre-resume ang klase ng Monday pero depende po sa mga local chief executive, depende po sa sitwasyon nila kung okay na ba yung mga classroom or hindi pa. Binigay po namin yung discretion sa local authorities to declare or to suspend or to extend po ng kanilang extension po ng suspension of classes.
3: Sa government offices po?
4: Yes, nag-work from home po muna kami, sir. sa government offices.
2: Okay. All right. Ma'am Wendy, maraming salamat at mag-iingat po kayo, ano?
3: Salamat, ma'am.
4: Yes po, thank you.
2: Thank you. Si Wendy Anjoy Biati, ang head ng PDRRMO ng Maguindanao del Sur. Lipat naman tayo ho ngayon sa Bukidnon. Kumusta kaya ating mga kababayan doon at ano epekto sa kanila ng bagyong Inday? Si Sir Arian Kagaanan, ang Operations and Warning Division Head ng Malaybalay City sa Bukidnon. Nasa linya na po natin. Sir Arian, magandang morning. Johnson and Christian, kumusta ho kayo dyan sa Malaybalay?
5: Morning, sir.
6: Good morning, Sir Johnson and Sir Christian. Maulan na umaga dito sa Malaybalay.
2: Malakas pa ho ba pag-ulan?
6: Light to moderate na. Light lang naman, sir.
2: Opo, pero ang pinakamalakas na signal na naitaas po dyan sa inyo, gano'n ba inabot?
6: Wala kami signal number na na-raise dito sa...
2: Ulan lang?
6: Ulan lang.
2: Opo. May mga pagbaha po ba?
6: Kahapon, sir, yun yung nangyari na flooding incident. Kasi may landslide incident na naitala din namin kahapon around 3 p.m. So, yun yung... flooding incident sa Barangay Managok at sa landslide incident din sa may summit area sa Barangay Miglaming na sakop ng Malaybalay. So, around 5 barangays yung apektado din sa kontere. Specifically, Barangay Dileta, Managok, Simaya, Linabo, and Apo Makwate. So, yun yung barangay na affected na may mga na-evac tayo ng mga affected ng mga family. Pero as of now, sir, yung Barangay Violeta na lang at Barangay Siwaya ang may mga affected families na nasa evacuation center pa sa ngayon. Latest na sina-information. So, yung ibang barangay, yung mga tao bumalik na sa kanilang mga bahay, sir.
3: Opo. So sa ngayon po, Sir Arian, ay ilan na lamang po yung bilang nung nasa evacuation center na binabanggit po ninyo?
6: Ayos, sir. So, sa Barangay Dileta, meron tayong 201 na family. At saka sa Barangay Simaya, meron tayong 10 families. So, around 211 families pa ang nasa evacuation centers. Total of 662 persons.
3: Apo. Sa ngayon po ba may mga lugar pa rin pong baha dyan sa area natin?
6: Wala na po. So, ngayon is nag-monitor, hinomonitor ng CDR ng Malaybalay at saka ng mga barangay DDR rin sinasin at CDNF yung POI ng mga barangay. So, apos na walang reported na flooding o landslide incident na. So, light to moderate rains lang.
2: Pero wala rin hong pasok sa eskwela ang mga bata?
6: Meron, sir. Hindi kami nag-raise ng cancellation of classes. Aside na lang doon sa isang barangay namin na pinasok ng tubig, may discretion naman yung mga schools na if deemed necessary na i-cancel nila yung classes dahil sa napasukan o nadamage ng baha ang kanilang mga kailangan, sinacancel nila yung kanilang classes din, sir.
3: Apo, may supply pa po kayo ng kuryente dyan, sir? May brownout po ba?
6: Wala naman po, sir. Mm-hmm.
2: Alright. Okay. Sir Arian, maraming salamat sa oras po ninyo. Ha. Maganda umaga at mag-iingat po kayo. Kumusta ho sa ating mga kababayan dyan sa Malaybalay City?
6: Maraming salamat po, sir. Good morning din sa inyo lahat.
2: Thank you, thank you.
6: Sa nanonood at nakikinig naman. Thank you, sir.
2: Thank you po si Sir Arian Kagaanan, ang Operations and Warning Division Head ng Malaybalay City DRRMO dyan po sa Bukidnon. Bagay kung pagbabasihan niya mga kwento ng mga nakausap natin improving weather condition naman na sila but still may bagyo pa rin ho Katulad sa Bukidnon na wala namang signal na itinaas sa ang pag-asa sa kanila pero ang problema ay pag-ulan.
3: Ito na dulot ng habagat kahit po yung malayo sa track nung bagyong Inday may mga lugar pa rin pong uulanin dahil nga po sa habagat kaya makinig pa rin po sa mga balita.
2: Ay, Direk Bunel Pedrialba, magandang morning. Pati na rin kay Doña Juanita Pedrialba, magandang morning. Good Ingat morning po kayo po. Happy weekend ah.
3: Happy weekend.
2: Basta mag-abang-abang lang ho kayo sa mga updates mula ho sa Pag-asa. At tumutok ho dito sa DZMM, baka may mga bagong development po dyan sa pagbabantay nating pare-pareho sa bagyo at sa posibleng epekto po ng habaga. Eto ho, sa mga kabubukas lamang ito po na ng kanilang mga radyo at nagtatanong kung may pasok ba ho o wala, although tanghali na. Kung ang pasok po ninyo halimbawa ay pang alas 7 at ngayon pa lamang kayo gigising at gagayak, eh late na rin naman ho kayo. Pero ang sabi ho ng mga nag-anunsyo na ng walang pasok, ngayon pong July 10 ha, no face-to-face classes all levels, public and private. Ito po sa Caloocan, Valenzuela City, Las Piñas, pati sa Marikina, Mandaluyong, dyan din ho sa Pateros, Muntinlupa at sa Paranaque City.
3: Wala rin pasok public at private pero shift to alternative learning mode sa Malabon. At sa lungsod naman ng Maynila, preschool to senior high school ang walang pasok sa public and private.
2: Saan pa?
3: Sa Quezon City naman, no face-to-face classes din sa public schools, sa kindergarten, grade 1 to 12, at shift sa alternative learning mode.
2: Okay, check po ninyo yung mga social media pages na inyong mga LGUs at most likely naroroon po naman yung mga announcement. Marami ho ito. Meron sa Antique, meron sa Cavite, meron sa Llano del Norte, Negros Occidental, sa Palawan, Occidental Mindoro, meron din sa ilang parte ng Mindanao at sa Pangasinan. At tanghali na, dapat yung mga local chief executives po ninyo gising na. Oo. Para kung may anunsyo man ang walang pasok ay nai-anunsyo na mas maaga.
3: Dapat kagabi pa yan o maaga ngayong umaga para hindi po mahassle yung mga kapamilya natin.
2: Basta mag-iingat diba? Po ha, muli. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin sa nakalipas na naman isang oras na balitan at kwentuhan, at congratulations.
3: Yay!
2: sa mga nakakumpleto na isang buong linggong pangkayod ng walang late at walang absent.
3: Tayo, hindi, late kami kanina.
2: Oo.
3: Nabuko.
2: Nabisto ng mga 1 minute lang naman. Kaya
5: ngayon, hindi pa ako late. 6
3: minutes. Sakto lang, oh. 5:01,
2: kaya nga nag-overtime kami para bawiin yung isang minuto hindi kami nakapasok agad.
5: Pwede isagot sa memo.
2: No objection, Your Honor. Susunod na ho, Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Muli, maraming salamat. Ako po si Johnson Manabat.
3: Happy Friday. Ako po si Christian Yesores.
2: Ingat po kayo ha. Ingat. See you again on Monday. Bye. Good night. Bye-bye.

0: pasada na ang Pasada Balita! Pasada Balita!
1: Happy Week,

0: It's a Friday! It's a sweldo! Sweldo sa mga adjis at mga abentisinko. Alam mo na, ha? Kung sino yan, ha? 6:03 in the morning, wakey wakey! Ano ba?
1: Oras sa tingnan nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
3: Gising na!
2: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
0: Ma'am Sir, Mr. Gising, reporting, kahit may storming. Arriba, arriba. Narito na po mga may init na balita ngayong Biyernes sa Gising, Pilipinas. Dalawa nang napaulat na namatay sa pagbahang dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday sa Mindanao. Bilang dito ang biktimang sinubukang sumuong sa baha sa Malaybalay City sa Bukidnon para sa gipin ng alagang baka pero nalunod. Sa Maguindanao del Sur, isa rin ang napaulat na namatay matapos piliting tumawid sa mataas na baha sa Barangay Tamar. Sa Maguindanao del Norte, may 10,000 residente ang inilikas dahil sa pagbaha sa bayan ng Parang. Puspusan na rin ang paghahanda ng ilang probinsya tulad o sa Luzon na inaasang makararanas ng epekto ng bagyo. Sa Occidental Mindoro, binabantayan ang sitwasyon sa barangay Mangarin sa bayan ng San Jose na isa sa mga binabahang lugar. Sa bayan naman ng Luna sa Apayao, inihahanda na ang tulong ng mga magsasakang posibleng maapektuhan ang mga pananim. Sa tala ng Philippine Coast Guard, mahigit 20 pantala na ang nagkansela ng biyahe ng mga barko dahil sa bagyong Inday. Patuloy naman ang paghina ng bagyong Inday habang kumikilos sa Philippine Sea. Huli itong namataan sa layong 620 kilometers sa silangan ng Pasco, Batanes. Taglay ang lakas na hangin umaabot ng 150 kilometro per ora. Mamalakas pa rin yan, ano? At pagbugsong 185 kilometro per ora. Nakataas ang signal number 2 sa Batanes, eastern portion ng Babuyan.

system at waterways tulad ng ilog para maiwasan ang posibleng pagbaha. Very good. Inanunsyo naman ng MMDA na may libreng overnight parking ang ilang mall hanggang sa mawala ang bagyong Inday. Kinansela ang pasok sa ilang lugar ngayong araw dahil sa inaasahang epekto ng bagyong Inday at habagat. Sinuspindi po ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa Caloocan, Valenzuela, Marikina, Paranaque, Mandaluyong, Malabon, Pateros, Muntinlupa at Las Piñas, habang kinder hanggang senior high school naman sa Maynila at Quezon City. Kinansela rin ang klase sa lahat ng antas sa Aurora, habang mula daycare hanggang senior high school naman sa Basista sa Pangasinan. Sa Calabarzon, walang pasok sa lahat ng antas sa San Jose at Alitagdag. Sa Batangas, lilipat naman sa alternative learning mode ang klase sa Noveleta sa Cavite, gayon din sa San Pablo City sa Laguna hanggang sa Sabado. Sa Antique, kanselado ang pisikal na klase sa lahat ng antas sa bayan ng Barbaza, Bugasong at Hamtik, habang mula preschool hanggang senior high school naman sa bayan ng Aninii at Libertad. Sa Mindanao, walang pasok sa lahat ng antas sa Iligan City sa Lanao del Sur. Samantala, patuloy pa rin ang pagbaba ng level ng tubig sa Magat Dam sa Isabela kahit may bagyo po pababa. Kahapon, sumadsad sa 160.34 meters ang tubig sa Magat Dam na malapit sa critical level na 160 meters. Galing sa Magat Dam ang irigasyon sa Isabela, Quirino at Ifugao na pangunahing nagsusupply ng bigas sa bansa. Umaasa ang National Irrigation Administration na makatutulong ang ulang dala ng bagyong Inday at habagat para mapataas ang tubig sa dam. Bukod sa Magat Dam, bahagya rin bumabang tubig sa Ipo, Lamesa, Binga, San Roque at Pantabangan Dam. Ang Angat Dam naman po bumagsak pa sa record low na 156.68 meters. Ang tubig, yung record low po dyan, yung bago ito, 157.55. Wala na, 156.68 na po ngayon, na pinakamababang antas simula noong 2010. Nauna na ibinaba sa 48 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula sa 50 cubic meters per second dahil sa pagbaba ng tubig mula sa Angat Dam. 8 minuto makalipas sa 6 ng umaga, umabot na sa ilang lugar sa Cebu ang ashfall na dulot naman ang pagputok ng bulkang Canlaon sa Negros Island kahapon. Sa Toledo City, nabalot ng abo ang ilang sasakyan at nagsuot na mga face mask ang mga residente. Apektado rin ang ashfall ang bayan ng Pinamungahan at Aluginsan. Gayun din sa Canlaon City sa Negros Oriental at San Carlos City naman sa Negros Occidental. Ayon sa FIVOX, indikasyon ang aktibidad ng bulkan ng posibleng major magmatic eruption na sinasabing huling naitala noon pang 1900s. Nananatili po sa alert level 2 ang bulkang Canlaon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone. Mayong aga, bugtaw na kamuda sa Negros! Ay, naku, bukod sa bagyo, meron pa kayong bulkan na inaasikaso. Yung bulkang Canlaon, nasa gitna po kasi yan. Kaya depende sa ihip ng hangin kung saan mapupunta po ang abo. Ay, kung sa kabilang side, di sa Oriental. Kung sa amin naman, sa Negros Occidental. Ay, naku po, Diyos ko po. Hanggang ngayon, di pa nakakabangon ang marami, eh, alis na naman ang bahay. O di kaya mag-isang taon na sa evacuation center. Magandang umaga po sa 36,000 na viewers natin sa YouTube. Gising na, bango na. Nasirang ilang pananim sa Negros Oriental dahil sa ashfall na dulot po ng pagputok ng bulkang Canlaon. Sa Canlaon City, na lanta ang mga pananim na pechay at ilang gulay na ibibenta pa sana sa mga palengke. Ayon sa lokal na pamahalaan, 8 barangay ang nakaranas na matinding ashfall dahil sa pagputok ng bulkan. Pinangambahan din ang pagragasa naman ng lahar sakaling muling pumutok ang bulkan at sabayan ng pag-ulan. Sa Cebu, kinansela ang 14 na biyahe sa Mactan Cebu International Airport dahil nabalot ng abo ang runway at hindi makaraan ang mga eroplano. Magandang umaga sa inyo, Ma'am Grace San Mateo. Ganun din si Ted Kua. Stormy Friday. Hindi naman stormy. Parang makulimlim pa nga lang sa labas ng Quezon City. Eh, hindi pa naulan ng todo dito sa Metro Manila. Malamang mamaya pa po yan, ano? Pero naman po tayo sa pool. Kung naulan man tayo, habagat po yan. Maya-maya, Eliza? Eh, kung walang Department of Energy, palit mo na lang yung... May meron ko naman ako, ha? Palit mo na lang yung pag-asa.
magpag-asa na lang tayo. Alamin natin na magiging taya ng panahon. Although hindi na bago yan, ano? Pero syempre,

0: Eh, yung ngayon lang gumising, ayun ang mga kailangan niya ng weather forecast. Kaya tawagan mo, i-contratahin mo yung pag-aasa ka mo, kailangan natin sila ha. Ma'am Grace San Mateo, good morning po. Ganun din si Mark Hernandez at si Paolo Balden ng Virac, Catanduanes. Yung Bawan, Batangas, sabi ni Mark, wala rin pasok. Opo, ay pero hindi po kasi ganun, hindi obra ganun Mark. Dapat kailangan may confirmed na galing sa local government unit. Kasi baka madali kami. Pag kinuha lang namin kung kani-kanino, sabi, sino nagsabi niyan? Eh paano pag nasita kami, di ba? So kailangan po paki-advise sa local government unit dapat ang anunsyo na mapunta po sa amin. Para lang sure lang po tayo ha. Samantala muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid gapon. Idiniklarang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alas 3 na hanggang alas 5 ng hapon at alas 7 hanggang bago mag alas 9 ng gabi. Idiniklara rin ang red alert ng alas 3 hanggang alas 5 ng hapon pero binawi po ito bago mag-alauna ng hapon. Ibig sabihin walang nangyaring red alert. Nagbabala lang na may red alert pero hindi talaga nangyari. Yellow lang ano. Eh, pero nevertheless kahit yellow lang po yan, problema pa rin po yan dahil natanggal na yan ng ilang araw eh. O yun, bumalik na naman ulit ang yellow alert. Bunsod po ito ng forced outage sa mahigit 20 planta habang 14 naman ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Dahil sa pagnipis ng supply, tumaas pa ang presyo ng kuryente sa spot market at ang pinakamataas po alam niyo kung saan. Hindi po sa Luzon, hindi sa Mindanao, Visayas na naman dahil po sa serye ng yellow alert o pagnipis ng reserbang kuryente. Kaya good luck po sa mga taga-Visayas sa magiging laki po ng singil sa kuryente ninyo sa paparating na July billing. Tayo, dapat Meralco, today yung ano yun eh. Today tayo magkakaalaman, pero parang walang patawag na preskon ang Meralco. Baka hindi pa nakukwenta. Pero hindi po ganun kalakihan sa Luzon, pataas din. Halos piso po kada kilowatt hour ang itinaas sa Luzon. Mga 93 centavos per kilowatt hour. Eh, depende pa po yan kung gaano kalaki ang kinuha ng Meralco naman sa spot market. Kasi noong mga nakaraan, 7% lang eh. So hindi yan kalakihan. Ibig sabihin, yung 7% lang nilang supply, yung apektado ng pagtaas na halos piso kada kilowatt hour. Pero tingnan nyo po sa Visayas ha, mahigit 4 pesos po ang itinaas sa Visayas sa presyo po sa spot market at mahigit lagpas 3 pesos naman sa Mindanao. Bukod dito, nakatakda ring desisyon ng Energy Regulatory Commission sa Setyembre ang hiwalay pang petisyon ng Meralco. Oo, bukod dito sa mga pagtaas, may hirit pa po ang Meralco na dagdag singil na kulang-kulang piso kada kilowatt hour sa kanilang distribution charge. Ito pang bad news sa mga consumer, tataas po ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG sa Lunes. 3 pesos kada kilo ang dagdag presyong inanunsyo ng Regasco. Nakatumbas ng 33 pesos sa kada regular na tangke. E bukod sa LPG, posibleng yung tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes. Ay naiprotika muna yung 3 pesos na inanunsyo ni Ernel T. Dahil po yun sa pagbabalik ng excise tax. O kasi nasuspend yung excise tax? Wala na po, bumalik na po sa dati. After 3 months, at dahil po yung presyo ng Dubai crude ay bumagsak na sa below $80 per barrel. So hindi naman po ito kasalanan ng mga kumpanya ng langis, kagaya ng mga LPG manufacturers, dahil po ito sa buwis. Yung excise tax bumalik na, kaya ang asahan nyo pong babalik sa dati, may plus 3 ulit, ay ang LPG at saka yung kerosene. Samantala, posible rin pong tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes. Sa tatlong araw ng kalakalan sa world market, tumaas na po ng 1 peso and 50 centavos sa diesel at piso naman sa kerosene, na lalo pang lumobo sa pang-apat na araw ng trading. Mamaya po sabihin natin sa newscast na bumaba naman ang 80 centavos ang gasolina. Pero hindi pa po kasama sa presyuhan ang trading ngayong araw, gayon din ang premium cost na ipinapataw naman ng mga kumpanya ng langis. Inaasahan din makaapekto sa presyo ng banta ni US President Donald Trump ng panibagong pag-atake laban sa Iran. Meron na namang banta today at tonight ay last night. Kakopo! Gayun din ang pag-atake naman ng Iran sa ilang military infrastructure ng Amerika. Babalik tayo sa dati. Ano po? Eh, ngayon nga lang tayo nakakabawi-bawi. Babalik na naman sa dati. Mukhang may 80 na naman na diesel. Ano? Ay, nako. Dati, umabot na may 100. Nababa ng 90. Nababa ng 80. 70. Pag ang driver pa ng jeep ang pag-usapan o UV, 60 na lang sila. May 50 pa nga, no? Kasi minus 10 sila lagi. Eh wala tayo. Saan tayo pupulutin? Pag bigla na namang umigting ang tension dyan sa Middle East, Kawawa po tayo, wala naman tayong kasalanan, wala tayong ginawa dyan. E nadagdagan pa po ang mga bangkong nagtanggal ng transfer fee. At ito good news, abilan dito ang Metro Bank at PS Bank na inalis na po yung 8 pesos at 10 pesos na transfer fee sa InstaPay transactions, gayon din ang 50 pesos na PisoNet transfers. Libre na rin ang makapaglilipat ng pera sa ibang bangko at e-wallet mula sa Banco de Oro at Security Bank. Uy, good news! Thank you naman, Banco de Oro, BDO! Nauna nang tinanggal ang transfer fee ng BPI, Land Bank, Philippine National Bank at Union Bank. Ibinatupad naman ang limitadong zero transfer fee sa InstaPay transactions ng RCBC na may minimum transfer amount na 100 pesos. Paano kamo yung sa BDO? Siyempre, marami sa atin may BDO, di ba? Libre na ring makapaglilipat ng pera sa ibang bangko at yung bank transfers. Eh paano yung practice ng BDO na pag ibang branch may bayad? Ay dapat yun, wala na ring bayad, BDO. Eh pareho lang namang bangko, di ba? Anyway, standby Radyo Patrol kayong susunod. Magandang umaga muna kina Jeffrey Manggay at yung anak ni Kunsyal Herbin De La Paz na si Ezekiel Jan at Atalia Mary Bell De La Paz. Ang bilis ang kilos at may pasok. Oo nga po, kahit may bagyo may pasok, hindi man tayo tatamaan. Kaya importante din yung edukasyon, ha? Si Ruby naman, ang mayor po ng Imus at General Trias, nagdeklara na po kahapon pa. Maulan po ngayon dito sa General Trias. Okay. Mamel si Balion Florentine, magandang umaga din po sa inyo, at si Josh Kyle Edip at si Sarah Concepcion. Puntahan muna natin yung ating mga radio patrol sa pangunguna naman ni Rowan Cueto. Rowan, go!
1: Good morning, Alvin. Maluwag pa daloy ng traffic sa Quezon Avenue patungong southbound ngayong umaga. Pero pagsapit na kamuning flyover, nagsisimula na bumigat ang daloy ng mga sasakyan. Tukod ang pila ng mga motorista at bumper to bumper na ang traffic hanggang sa pagbaba ng flyover. Mas mabigat naman ang sitwasyon pagdating sa EDSA sa bahagi ng NEPA Q-Mart kung saan heavy traffic na ang nararanasan ng mga bumabiyahe. Paalala rin na umiiral ngayong Biyernes ang number coding mula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga plaka nagtatapos sa 9 at 0. Patuloy din nagpapatupad ang no contact apprehension policy sa mga pangunahing kalsadang sakop ng MMDA. Samantala, Alvin, makulimlim ang kalangitan sa lugar ngunit wala pang naitatalang pag-ulan sa ngayon. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Roen Cueto, DZMM.
0: Thank you, maraming salamat, Roen Cueto. Isunod na po natin si Steve Raz. Bakit na nag-uumaga ngayon si Steve Raz? Steve, ba't ang aga mong pumasok ngayon?
2: Wala pa si Zeus eh.
0: Nakalib pala. Babanggitin ko na naman. Alam mo ba, Steve Raz, yung tinapay nung bata, hindi na naman kinuha doon. Ay, naku, sayang. Ang daming tao nagugutom. Tapos yung tinapay, sinasayang lang. Pati yung Steve Raz ata, nandun din yung tinapay eh.
2: Nandun din yung sa akin.
0: Nakuha mo na.
2: Nakuha na lang.
0: Very good. Sayang yung tinapay. Anong balita natin?
2: Sa mga mamalengke ngayong Biyernes, narito ngayong mga presyo ng bilihin dito sa Guadalupe Public Market sa presyo ng bigas. Ang local well-milled rice ay naglalaro sa 54 pesos hanggang 60 pesos kada kilo. Habang ang premium rice pa ay nasa 52 hanggang 57 pesos kada kilo. Ang special rice naman ay nasa 60 pesos hanggang 62 pesos ang kada kilo. Sa karaming baboy naman, bumaba yung presyo. Nasa 360 pesos ang presyo ng kada kilo ng kasim, pige at pork chop. Mula yan sa dating 370 pesos, habang 430 pesos man ang kada kilo ng yempo, mula sa dating 440 pesos. Sa manok, tumaas naman ang presyo. Ang buong manok ay nasa 200 pesos ang kada kilo, mula sa 190 pesos. Ang choice cuts naman ay nasa 220 pesos kada kilo, mula sa dating 200 pesos. Ayon sa mga tindero, nagkakaibang presyo, depende yan sa binabayaran nila sa dinipi. Sa isda naman, bumaba yung presyo. Halimbawa sa bangus, ay nasa 280 pesos ang kada kilo mula sa dating 285, habang ang tilapia naman ay 170 pesos kada kilo mula sa dating 175 pesos. Bumaba rin sa 200 pesos kada kilo ng presyo ng gulunggong. Samantala sa mga gulay, ang pulang sibuyas ay nasa 90 pesos kada kilo, puting sibuyas naman ay nasa 80 pesos, yung bawang nasa 120 pesos kada kilo, habang yung kamatis nasa 100 pesos ang kada kilo, gayon din ang luya na nasa 170 pesos kada kilo. Samantala, Alvin, sa mga oras nito ay makulimlim pero wala nang nararanasan na pag-ulan dito ngayon sa Guadalupe. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat kay Steve Raz. Sa oras na alas 7 o alas 6:21, punta natin si Trish Alindo. Go, Trish!
3: Good morning, Alvin. Abiso sa mga motorista, sarado ngayong araw ang ilang kalsada papuntang Malacañang, partikular sa Ayala Bridge at Recto Menzola. Dahil sa inaasahang rally against corruption, isasagawa ng grupong United People's Initiative mamayang alas 3 ng hapon. Naglagay na ng barikada sa bahagi ng Ayala Bridge na kanto ng Romualdez, kaya no choice yung ibang motorista kundi mag-reroute. Itong mga motorista na to, Alvin, ito yung sinusubukang dumaan sa Ayala Bridge. Galing silang Palangka, lalo't hindi pa kasi nahaharangan yung kabilang side ng tulay na malapit sa Malacañang. Samantala, limitado yung nakakadaan sa Legarda. Sa mga oras ito, nakakapag-U-turn pa naman yung mga motorista na galing Quiapo. Lagpas ng T's Arch bago mag-Bustillos para makapasok doon sa mga loobang kalye ng Legarda. Habang umiikot naman, pabalik yung ilang pampaseherong jeep at sasakyan na tutungo sana sa Recto de Victoria. Nakaambalang na kasi, Alvin, yung mga container van sa tapat yan ng University of the East, maski sa may Legarda, malapit naman yan sa kalye ng Figueras. Wala pa namang deployment ng pulis sa lugar o malalaking truck ng Pulis Maynila na nakaparada sa mga oras na ito. Alas 2 naman mamayang hapon, Alvin, isasara yung paligid ng Liwasag Bonifacio para sa paghahanda sa programa ng grupo na tatagal ng hanggang alas 11 ng gabi. Sa mataas sa lagay ng panahon, Alvin, maulap pa rin yung langitan pero tumigil na yung nararanasang mahinang pag-ulan kani-kanina lamang. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trista Lindo, DZMM.
0: Ano yung among grupo yung magkikilos protesta?
3: Yung grupo na ito, Alvin, ay United People's Initiative. Kung hindi ako nagkakamali, sila ay pro-Duterte, itong grupo na ito, Alvin.
0: Ah, okay. So ang rally today and tomorrow?
3: So far, Alvin, dun sa binibigay ng naabiso, ngayon lamang yan, Friday, 3 p.m. hanggang 11 p.m. yung magiging pagtitipon nila sa Liwasang Bonifacio sa Maynila.
0: Bakit ganun? Ba't kailangang harangan pa yung mga ibang kalsada na magdudulot ng abala sa mga motorista at sa mga ordinaryong maamayan ng Maynila?
3: Sa pagkakalam ko, Alvin, pahagi ito ng ginagawa nilang security measure. Kumbaga, kahit naman kasi nung Iglesia ni nung may pagtitipon yung religious group na Iglesia ni Cristo liwasan nung nakaraang linggo, ganito rin yung ginawa nung Manila Police District, Alvin, bigla ding sinara ng ilang araw itong bahagi ng Recto Menzola. Yun nga lang, Alvin, perwiso to sa mga motorista, lalo na napansin natin kanina dahil mukhang nagkagulatan, hindi sila aware na magkakaroon ng road closure, kaya no choice ibang motorista kundi mag-reroute at maghanap ng ibang alternatibong ruta.
0: Kaya nga, dapat may maagang abiso, no? Totoo, alam naman natin, nakaschedule naman yan. O baka naman hindi naman kailangan isara yung lugar na yan kung hindi bantayan yung pinaka-gate nung Malacañang. Niho ba? Yung maabala pa yung ating mga kababayan. Anyway, nandyan na yan. Mahirap pa alisin yung nakaharang na yan. Mabigat yan eh.
3: Tama, Alvin, yung mga pinwesto pa naman dito, hindi lamang yung mga usual na barbed wire, kundi yung mga malalaking o mabibigat na container van, magkabilang dulo yan dun sa, o yung both lanes yan, ng sa Recto Menzola, pati na yung sa may Legarda, sa may Bustillo.
0: Thank you. Maraming salamat, Trish Salindo. Thank you, Trish. Isunod natin si Manong Rod Izon from Bataan, Zambales area. Magandang umaga si Manong Rod.
4: Good morning, Alvin. Dalawang bagong protected areas na marine sanctuaries ang idinagdag ng Zambales Provincial Government para sa higit pang pagpapaunlad ng coastal ecosystem at proteksyon sa kabuhayan ng mga mangisda. Dalawang marine protected areas na inaprubahan ng Zambales Marine Protected Area Network o SAMPAN ay ang Kalanga Reef Marine Protected Area sa Munisipalidad ng Tiba at ang Rabaw Tibato Marine Protected Area sa Munisipalidad ng San Narciso. Ayon kay Marepe Castillo, Provincial Head ng Department of Environment and Natural Resources, Zambales, na ang dalawang marine protected area ay nagsisilbing breeding, spawning at nursery, maging feeding grounds para sa iba't ibang marine species. Ayon pa sa kagawaran, ang pagprotekta sa lugar ay bahagi ng mas malawak na network para sa palakas ng habitat connectivity at pagsuporta sa coordinated management ng coastal resources sa Zambales. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Thank you, Manong Rod Eason from Bataan. O, teka muna, from Bataan to Finland. Na naka-duty kasi si Henrik Van Oliva, o Val Oliva, dyan sa Helsinki. Sabi na nanonood habang nasa night shift. Gabi pa lang doon, -6 or -7. Ganon din si Robert Rivera na pinapabati si Mrs. Agatha Christine Rivera. Happy, happy birthday. Uy, happy birthday. Napakapindot mo nga dyan, Ellen, yung birthday na natin. Happy birthday, Ma'am Agatha Christine Rivera. I love you very much, sabi na yung mister na si Robert Rivera. Ba, may pag-anong pa, ha? May paglalambing, ha? Bian Villanosa, maulang umaga. Medyo maulan at pabugso-bugso yung hangin dito sa Tagaytay. Oo, kasi mataas yung Tagaytay. Talagang mahangin pag ganitong panahon. Kaya just enjoy the view. Okay lang, may pag medyo foggy, hindi rin maganda, no? Ako gusto ko yung ganyang weather. Yung makulimlim, pero hindi naman malakas yung ulan. At malamig, no po? Punta natin si Arnel Ozaita. Ito'y bagyo, ay balita kaugnay sa bagyo.
5: Alerto sa bagyong Inday at Habagan.
0: Go, Nel. Good morning, Nel.
6: Yes, good morning, Alvin. Itinaas na ng Coast Guard Station Southern Quezon sa dalahikan ng Lucena City ang antas ng kanilang kahandaan bilang pagharap sa habagat at bagyong Inday. Inilagay na sa aktibong estado ang mga membro ng Deployable Response Group habang ipinuesto ang mga tauhan ng response asset upang matiyak ang agarang pagtugon sa anumang emergency tulad ng matinding pag-ulan, maalong karagatan, pagbaha at pagguho ng lupa. Nananawagan ang Philippine Coast Guard sa publiko na manatiling mapagmatsyag, patuloy na subaybayan ang mga opisyal sa weather advisory at agad na iulat sa pinakamalapit na impilan ng Coast Guard ang anumang insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito Radyo Patrol, Arnel Ozaita, DZMM.
0: Thank you. Maraming salamat, Arnel Ozaita. Isunod po natin si Kuyang Noel Alamar dyan sa area ng Mindoro. Go, Noel!
7: Good morning, Alvin. Simula kahapon, nagbalik na operasyon ang ilang biyahe ng Montenegro Shipping Line sa mga rutang Batangas City to Calapan City at Batangas City to Abrag-Ilog matapos sa mga kanselasyon kamakalawa dulot ng masamang panahon. Balik na din ang biyahe ng Pascal kahapon sa nasabing mga ruta habang kanselasyon pa din ang biyahe ng Starlight Ferries, mga cargo ships at lahat ng Pascraft. Ayon sa shipping line, nananatiling limitado ang schedule ng mga biyahe dahil sa kondisyon ng panahon. Dahil dito pinapayuhan ng mga pasahero na makipag-ugnayan sa kanilang shipping line o alamin ang pinakahuling schedule at magtungo sa pantalan upang maiwasan ang abala at hindi kinakailangan paghihintay. Samantala, wala pang abiso kung kailan muling mag-normal dahil nananatiling nakakadilong sa Tola Bay sa Oriental Mindoro ang ilang barko bilang pag-iingat habang hinihintay ang pagbuti ng lagay ng panahon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar, DZMM.
0: Maraming salamat, Noel Alamar. Thank you, Radyo Patrol.
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: Magandang umaga po kay Rainier Antonio. Oh, okay, magandang umaga. O, sabi niya, sinubukan niya yung BDO to BPI. Ngayon na yun lang, wala na rin transfer fee. Very good. Thank you. Good morning from Jordan. Uy, malayo yan, ha. Si Benny Sonis Tareha, ang ating pag-asa weather forecaster ay nasa Zoom na. O, sa lahat po ng gusto makibalita no, ng development sa bagyong Inday, alam ko kanina may bago alas 5, pero ulitin na rin natin kasi maraming kagigising lang din dahil siyempre malamig. Mas masarap pong humigat, mamaluktot sa kama, ano po, wag na lang pumasok. Eh, wag po kayong tamarin. Last day na ng, ano, ng weekday. Magandang umaga sa iyo, Benison.
5: Alerto sa bagyong Inday at Habagan.
0: Asensya ka na, may stinger pa pala, Benison. Good morning ulit, Benison.
8: Morning. Good morning, Sir Alvin.
0: Ayan. Anong latest?
8: Well, nakikita po natin itong silibagyong Inday ay mihina pa rin habang unti-unting lumalapit po dito sa may extreme northern Luzon. As of 4 in the morning ay nasa 620 kilometers ito, silangan po ng Basco Batanes at taglayang hangin na 150 kilometers per hour malapit sa gitna, pagbugso hanggang 185 kph, at kumikilos northwest or pahilagang kanluran at 20 kph. So posible po itong Lumapit po dito sa may parting Okinawa, Japan and Taiwan simula po mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw at lalabas po ito ng PAR pagsapit po bukas ng umaga or sa tanghali. At sa ngayon po nakataas pa rin ang wind signal number 2 sa may Batanes at sa eastern portion po ng Babuyan Islands, gayon din sa Santa Ana, Cagayan. Signal number 1 naman sa natitira ng bahagi ng Cagayan, Isabela, Apayao, Northern Abra, gayon din ang Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao at buong Ilocos Norte. So for today po, meron pa rin direct effect itong mga nabanggit natin na lugar dahil napakalawak po ng bagyo kahit pasabihin natin na 620 kilometers away yung kanyang center. Yung mga pag-ulan naman po natin, nakakonsentrate pa rin dito sa may western sections. In fact, sa ngayon po, meron tayong heavy rainfall warning. Mari po magtagal to hanggang mamayang alas 8 po ng umaga. Meron tayong orange warning sa western sections ng Cavite and Batangas. Ibig sabihin, intense rains po sa susunod na dalawang oras. Habang meron tayong yellow rainfall warning naman dito sa may parte ng Zambales, Bataan, natitirang bahagi ng Cavite, ganyan din ang bahagi pa ng Batangas plus Laguna. Meron po tayong heavy rain sa mararamdaman yung mamaya alas 8 po ng umaga.
0: Paano nga ulit yung, as a reminder, yung mga color-coded na rainfall warning advisory? Sabi mo orange, Benison, yan ang pinakamataas o red ang pinakamataas?
8: Red po yung highest.
0: Red ang highest, which means, ano ibig sabihin ng red?
8: Yung red po is torrential.
0: Torrential.
8: Napakatinding ulan na talaga.
0: Ayun yung term, tandaan po ninyo, torrential. Torrential. Ibig sabihin ng torrential, nuknukan ng lakas na ulan. Ang susunod na malakas ay orange. Ano naman ang sa Tagalog? Ano naman
8: intense
0: ang term?
8: Po yan.
0: Intense. Paano ba sa Tagalog yung intense? Matindi.
8: Matindi.
0: Matindi. Po. Kaya lang, paano yung torrential? Kung matindi ay intense, paano naman sa Tagalog yung torrential?
8: Sobrang tindi. I-search po natin ako. Mang ganun po.
0: O, mas superlative ba, no? O, tapos, sa susunod sa orange, yellow.
8: Yellow po yung malakas. Heavy rains po.
0: Ayun. So, malakas, matindi, sobrang tindi. Yan, dapat maintindihan ako at mga kababayan. Ano po? Yung yellow, ikamo, nasa Cavite ba? Did you say?
8: Apo, yung rest of Cavite, kasi yung western side po ay orange.
0: Eh, orange.
8: Tapos, yung Batangas na nasa central and western sections po, meron tayong yellow warning din.
0: What about tayo dito sa Metro Manila? Nasali ba tayo sa rainfall warning o wala tayong rainfall? Wala, actually, hindi na ulan sa QC, Benison.
8: Mm-hmm. Wala pa tayong rainfall warning. Pero ngayon po, ang southern part is meron ng mga pag-ulan, mga light to moderate rains. Yung northern part of Metro Manila, including Quezon City po, may incoming rains pa lang. So, paparat expecting pa lang po.
0: Ama. Pero all throughout the day, ang Metro Manila ay makararanas ng makulimlim na panahon. Kahit mamayang hapon, kahit sabihin pa nating nag-exit na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo, it's going to be a gloomy day for Metro Manila today and tomorrow?
8: Yes. Kahit po lumabas na yung bagyo bukas ng tanghali, we're seeing po na maaaring magpatuloy po yung pag-ulan sa Metro Manila at mga nearby areas po simula ngayong araw hanggang actually possibly early Sunday po meron pa rin pong aasahang ulan.
0: Benison, yung habagat, ikamo, na hinihigop ng bagyong Inday, malakas na klase ng habagat din ba? O manipis lang?
8: May kalakasan po and kalakasan. Hindi lang natin talaga ramdam dito sa Metro Manila pero ang lalakas na po ng mga ulan sa ngayon dito sa may Occidental Mindoro at saka po Antique. Nung two days ago po, yung Western Mindanao po ang unang nakaranas po nito.
0: Pero ang pinakamalakas na impact nung bagyong Inday nandun sa Batanes?
8: Sa Batanes naman po, ang mas impactful ay yung hangin. Compared po dun sa ulan. So, posibleng magkaroon ng mga pag-ulan within 24 hours. Pero mas matindi pa rin po dito sa may habagat area.
0: Ayan. So, by tomorrow, wala nang signal sa buong Pilipinas. Kasi aalis na siya or makakalabas na siya ng PAR by tonight?
8: Tomorrow morning po.
0: Tomorrow pa.
8: Morning or noon time.
0: Ayun. So, may signal pa rin kahit hanggang bukas ng umaga.
8: Most likely po, may signal pa rin po bukas sa may extreme northern Luzon na knowing na malawak po kasi yung bagyo eh.
0: And last na lang, Benison, yung ulan, anong areas ang dapat mag-ingat sa malalakas na pag-ulan?
8: So yung nabanggit natin kanina, yung Occidental Mindoro and Antique for today po yan, posible po yung hanggang 200 millimeters na dami po ng ulan. So para siyang 200 liters per 1 square meter po na area doon sa mga probinsya na yon. And then yung 50 to 100 millimeters na ulan po for today, ito yung mga posible rin mag-cause ng mga pagbaha in low-lying areas. Most likely yung Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, tapos the rest of Calabarzon, meron din pong aasahang mga pag-ulan, rest of Nimaropa, rest of Western Visayas, and Negros Island.
0: Wala bang dadang ulan malapit sa watershed, halimbawa ng Angat? Oh my goodness, yung Angat, pasadsad ng pa. Alam ko, minomonitor din ni na Benison, pababa ng pababa, eh, o di kaya Magat? Wala bang ulang dadaan doon yung saswak sa bunganga ng watershed?
8: Somehow, dito po sa may area ng Angat Dam, which is part of Bulacan, kaso medyo ano po, medyo nakatago siya. So magkakaroon ng mga pag-ulan, definitely mga light to moderate rains po. Simula po ngayon hanggang sa weekend. Yung sa Magat Dam, sa Isabela, yun yung mas challenging po, no? Kasi we're seeing na mas magiging dry and we're not expecting na magkakaroon din ng malalakas na ulan doon.
0: Anyway, may kasunod pa naman pong bagyo. Yun lang palagi ang kabalintunaan. Kailangan natin ng bagyo sa dam. Pero pag sobrang lakas naman, ang matatamaan, yung mga ordinaryong kababayan naman natin, Benison. Kaya dapat ang Diyos, kawaan tayo ng Diyos na magsaswak lang dun sa bunganga sa ng watershed. Para lang sa ganun, ma-replenish yung laman tubig, Benison. Pero pasasaan ba't ma-replenish din naman yan? Ang tanong lang ay kung kailan. Kasi taon-taon naman na-replenish, hindi ho ba?
8: Yes po, dahil nasa panahon naman tayo ng tag-ulan at sabi na natin, nag-i-start pa lang talaga yung malalakas sa ulan. So eventually po, mapupunaan din naman yan. Kaya lang, ang challenge nga natin ngayon is yung papalakas po na El Niño.
0: Mabuhay ang pag-asa! Benison, thank you ha. Maraming salamat sa oras mo.
8: Salamat po, Sir Alvin.
0: Mabuhay ka. Si Benison Estarreja, ang aring pag-asa weather forecaster. Alam nyo bang pumunta pala sa Senado kahapon yung Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez? Ito'y matapos po ipasabpinan ng impeachment court si Lopez para tumistigo sa Martes, kaugnay na ikaapat na article of impeachment o pagbabanta ni VP Sara kina Pangulong Marcos, First Lady Liz Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Clerk of the Impeachment Court na si Attorney Renato Bantug Jr., isyung administratibo lang ang napag-usapan nila ni Lopez tulad ng mga gamit na maring dalhin sa impeachment trial. Anong gamit? Hindi ko maintindihan. Sharian Torres, pakipaliwanagan mo nga ako. Anong bakit kailangan may mga coordination? Ano, maglalagay ng mga, magdadagdag ng chairs? O paano ba? Maglalagay ng speaker? Anong ibig sabihin na magdadagdag ng gamit? Ano ibig sabihin nun? Tikom din pong bibig ni Lopez sa dahilan sa pagpunta sa Senado pero iginiit na dapat paghandaan ang tinatawag na Typhoon Inday. Anong relation naman ito? Anong gusto niya ipakahulugan? Balta naman ni House Speaker Paulo Ortega, dapat maghanda rin si Lopez dahil madalas silang nawawala tuwing may bagyo. Bukod kay Lopez, inaasahang titistigo rin sa Lunes si NBI agent Jeremy Lotok, habang sa Miyerkules naman si House of Representatives Executive Director Captain Belinda Bello. Time out muna tayo. The time is 6:38 in the morning. Gising na, bango na, magbabalik pa po ang Gising Pilipinas. Wakey wakey on a weekend!
5: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
10: Ang husay.
11: So easy to use.
12: Everest washing machine.
11: Han, sino ever best partner mo in the world?
10: Siyempre, it's you, babe.
12: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Ever best from Everest.
10: Pahit-pahit para sa kabag. Mommy, ang kabag sa loob ng tiyan ni baby. Dapat sa loob din solusyonan. With rest time drops. Basta kabag.
13: Rest time to the rescue.
14: Unilab quality yan.
15: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Trending DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
16: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health,
14: Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
16: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
18: Tatamaan po tayo ng presyo.
19: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
20: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
19: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
20: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
19: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
21: Delivery! Maria Jose!
22: Akin yan? Ang laki ng box!
21: Surprise!
22: Yeah! E ba't ka nasa loob ng box?
21: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
22: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
23: Pag-ibig Fund Solid Kabat!
24: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
27: Tuloy lang sa activities. On the go!
26: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
28: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
26: Let's go!
27: Make your move, baby.
28: Arthrisin, get going!
29: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
30: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
31: Boses nagigising sa umaga.
32: Alvin L. Chico, Gising Pilipinas.
0: Parang sarap mo umabsent pag ganitong panahon, ano? Ay, pro po kayong umabsent, ha? Sayang yung isang araw, kayo rin. Ma'am Norma Lyonzo, o pinapabati ang Lola Norma of Lancaster, Cavite. Every nanonood, ha? Sa messenger naman po tayo dahil marami din dito, eh. Actually, kung naubos pa yung ibang social media, pero lipat muna tayo sa messenger. Si Chris Aberin Icasiano, magandang umaga po. Isa ako sa 36,000 sa YouTube. Ay, hindi na 36,000, Chris. 43,000. Sana. Parami ng parami. Ganon din si Eduardo Pesimo. Ayan, ano, nakamonitor din sa atin yan. It's at si Marie Liza Pancho. Pag-read daw ng happy birthday kay Mikay from Uson. Sa
33: Happy birthday!
0: Napuntahan ko yan. Ma'am Lina Ho, good morning. Ganon din si Ma'am Elsie Balion Florentine. Teka muna, bago si Attorney Tolosa. Nandiyan na si Attorney, ano? Batiin muna natin na isang happy birthday din. Si sabi ni Jerome FJ, binabati niya si Manager RC ng QCRB na yanong bait, baling baling ganda. Ano ibig sabihin no? Kapampangan ba 'yon? Kapampangan. We care. You grow. Wow, may ganun pa ha. At si Eli Trinidad, pabati din ng happy birthday to pare. Pwede mo ngayon happy birthday diyan.
33: Happy birthday.
0: Kay Tatay Ernesto Peña. 88. Wow, 88 years old.
33: Happy birthday!
0: Happy birthday po. Name ka na at Biblang, magdadala daw yata ng gamit gaya ng coffee maker at iba pa. Ano ito, picnic? Sabi niya, picnic sa Senado Ampeg. Oh, hindi naman siguro. Ann Bustamante Calumarde, happy weekend. O Gising Pilipinas, magandang umaga po. Then, nasa Zoom na kasi natin si Attorney Benjamin Tolosa Jr. Ang tagapagsalita po, isa sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Team at ng one of the counsels also for the prosecution. Magandang umaga po sa inyo, Attorney.
1: Good morning!
2: Umaga, Alvin, at magandang umaga din sa lahat ninyo mga tigasubaybay.
0: Si Attorney Ligutan pa rin po ba ang mag-direct examination sa susunod ninyong testigo, Attorney Tolosa, sa Monday, Tuesday, and Wednesday?
2: Well, we'll have to wait and see, Alvin, no? Since yung mga, sino yung mga councils, no, either public or private, no, who will handle each witness is a matter of trial strategy that I can't discuss.
0: Ah, so hindi pa ninyo inaano, kumbaga surprise, ha? Magkakaalaman tayo pagdating na ng Lunes, at Attorney Jay.
2: Tama ho yun. Tama.
0: Okay, kasi yung sa depensa, inanunsyo na nila, hindi ba si Narvasa, magsasub na si, ano pangalan ng bata ding isa, Binluan. Oh, may substitution na sila. So yung prosecution, hindi pa alam kung may substitution.
2: Let's wait and see on Monday.
0: Okay. Anyway, yung si Zuleika Lopez po, pumunta pala sa Senado kahapon. Ano po? Although hindi natin alam kung ano ba ang may mga administrative requests daw. Ano po? Ang tanong ko, Attorney Jay, ano ang turing ng prosecution kay Attorney Lopez at bakit po natin siya ipipresent as one of your witnesses?
2: Alam mo, yung magiging testimony ng witnesses, no, hanggat hindi pa ho yan sumalang, I cannot discuss at length, no, what would be testified by the witness. May violate the sub judice rule. So, ang pwede ko lang hong ma-mention, no, hanggang lang ho doon sa, siguro just a very general lang ho, no. I think, well, makita naman na dun sa video, no, other camp even played portions of it na nandoon ho, no, sa loob ng room, no, kasama ng Vice Presidente si Attorney Zuleika noong ginawa ho, no, itong live streaming na interview na yon, kung saan ho ginawa yung pananakot, no, sa buhay ho ng presidente. So it could she could provide you know, yung mga details ho, surrounding circumstances when those utterances were made. So but I hope you understand that's the extent that I could disclose at this time.
0: No, it's all right. Wala akong porsahan po. Kung ano lang pwede sabi, ayoko naman malagay ka sa alangan. Hindi ho ba? Tinatanong ko lang kung bakit biglang nandun siya sa listahan. At biglaan lang ba yun na nakasali siya sa listahan? Hindi, originally, wala talaga dun dapat si Attorney Lopez?
2: Meron naman ho kaming mga reserved witnesses dyan. Although, for this article, no, ng grave threats, although hindi naman din ho bago, no, na sinabi namin, kagawin namin siya witness since nandun naman din siya sa pre-trial brief ho namin.
0: So hindi siya surprise. Kumaga hindi siya nilagay doon for next week dahil biglang pinakita ng depensa ang video niya. Kasi nagpapaliwanag siya doon sa pinakitang video sa cross, hindi ho ba?
2: Oh, hindi naman, no. I think in fact I'll have to check, no, to be accurate. I think we even filed the request for issuance of subpoena to her even before that part was showed. No?
0: Okay.
2: But what is clear is we've indicated her as one of our witnesses in the pre-trial brief. So,
0: okay.
2: Alam naman po talaga na gagawin namin siyang testigo.
0: So, may bale po ba kung sakasakaling pupunta si Vice President Sara Duterte to witness kung paano ang magiging testimonya ng kanyang chief of staff na si Attorney Zuleika Lopez next week?
2: Kung ang tanong ho ba, will there be any difference in the strategy ho ng prosecution? Wala naman ho. No? I mean, it's going to be the same. Regardless if the respondent herself will be there or not, na yung strategy natin dyan. But I guess at the very least, if she will be there, no, maybe it will be a good indication, no, since humarap na din naman siya sa impeachment court, no, baka aside from watching attorneys like testifying, maybe the respondent would also at one time or another, no, heed the public's call to answer, no, personally the charges against her.
0: Opo, ibig ko po sabihin is hindi naman paano bang term sa Tagalog? Hindi naman ma-intimidate. Ayan, English na lang para mas madali maintindihan yan. Hindi naman ma-intimidate ang prosecution with the presence of the vice president there watching over the proceeding next week.
2: Hindi naman ho, no, as you would recall, in fact, during the hearing last week, no, Attorney Kapunan was even asking the defense, no, clarifying from them, no, since the vice president was reported to be within the premises of the Senate before the hearing, no, if you would also like to attend. So, hindi naman ho.
0: Apo. Pero, wow, by the way, buti nabanggit mo yan, Attorney Jay. Yan ba i-formalize ninyo yung pagpapatawag kay Vice President Sara Duterte sa witness stand?
2: Yan ho yung under deliberation ho yan, no? And let's wait and see ho, no? Ito ho kasi medyo this will be a novel move if at all, no? Kasi nga hindi naman siya accused dito, no? That's what you have to remember because this is not a criminal case. She's a respondent. So, sa criminal case ho kasi, hindi pwedeng ipatawag ng prosecution yung mismong nasasaktal dahil dun sa right na against self-incrimination, no? But dito, mukhang hindi ho yun applicable, no? Dahil nga hindi siya accused. But once we file that, let's see how the impeachment court will rule on it.
0: Apo, pero you can actually file it. There's no one stopping you from filing it. But as to whether iga-grant, ibang usapin po yun.
2: Yes. Tama ho yun, Alvin. That's why we were saying, no, medyo novel ho yan. So, kaya ho pinag-aaralan din ho ng mabuti. But yes, tama ho yung point nyo. No, you can file it and then let's see how the impeachment court will do that.
0: Po, pero ano bang pros and cons? I suppose dapat tinitimbang niyang prosecution din, ano? Anong pros na patawag natin siya? Anong cons? Kasi baka naman pa ipatawag mo siya, eh sasabihin niya lang dun all throughout sa lahat ng tanong, I invoke my right against self-incrimination. Lahat ng question, yun ang sagot niya.
2: Tama din, no? Kasama din ko yan sa mga bagay na we're considering, no? And at the end of the day, siya, pinaka-importante din ho dyan, tignan kung is it still absolutely necessary to call her, no? O enough na yung mga witnesses that we will be presenting.
0: Oh, by the way, attorney, paano pala pag next week, yan din ang maging sagot ni Attorney Zuleika Lopez? Hindi ba parang sayang lang, pinatawag natin siya, tapos ang lahat na isasagot niya ay invoke, or di ko alam, I don't know. Alam mo yun, lahat ng evasion gagawin niya kasi hostile witness nga po siya eh.
2: Oh, well, yung right against self-incrimination, di naman ho yan magic word na pwedeng erase ng isang witness, no, para avoid ho, no, matakasan lahat ng tanong, no, dahil dapat ho yan papakita na tama hong erase itong right na to. So kung ang mga tanong sa kanya, no, will not incriminate her, you're just asking her about the circumstances, no, surrounding that event. No, kung kailan ho ginawa yung threats na yan, wala hong basihan para invoke ng right against self-incrimination.
0: Ah, ganun pala yun. Akala ko naman, sa umpisa pa lang, kahit anong tanong, yan ang isasagot mo. Sabi niya, what is your name? I invoke my right against... Nang matapos yung hearing, yun lang yung bukang bibig niya, attorney.
2: Ay, hindi naman ho, Alvin, no? Pwede lang ho yung erase. Kapag yung sagot, pwede siyang place in criminal... be exposed sa criminal liability, no? Pero kung yung mga tinatanong sa kanya, hindi naman ho yun magiging basehan ng criminal liability, then hindi niya ho pwedeng invoke yung right na yan.
0: Opo, so Attorney Jay, ibig sabihin, even with that possibility, the prosecution still hopes na maging maayos yun at saka may makuha tayo for the prosecution yung testimonya ni Attorney Lopez.
2: Tama ho yan. And I think dun sa statement na nabigay ni Attorney Bantug, no, when he was asked if Attorney Zuleika had some concerns about the subpoena issued to her, no, sabi niya wala naman ho. Wala naman siyang, hindi yun pinag-usapan. It didn't bring up, meaning parang we take that to mean na wala namang objection.
0: Ano raw po ang administrative concern ni Attorney Zuleika?
2: I think it's about more some requests, you know, about for fridge, microwave, and stuff like that. That they're asking if they could be allowed to bring it inside their holding room.
20: Ano yun? Kailangan ng ano daw? Fridge? Did you say?
2: I didn't. That was just what I saw from the mga news reports written about it yesterday. So,
20: baka naman pinapaalam niya.
2: I didn't hear her say that.
20: Baka naman attorney dadalunga si Vice President as a spectator.
2: That's possible. Huh? That's possible. That's all right. As the respondent to be there.
20: Okay, okay, sige. One last.
2: We'll welcome that.
20: One last, ano ang pwedeng iambag ng prosecution to shorten the process? Remember, we spent 3 days for just one witness, Attorney Jay. Baka may pwede kayong masuggest to perhaps condensed or shorten the whole process?
2: Kapag meron po tayong mga ibang witnesses, no, dun sa list ho namin, no, na reflected the pretrial order, na sa tingin namin hindi na kailangan na paupuin pa, no, bilang testigo dahil yung kanilang testimony na-cover na, no, ng mga ibang witnesses. Pipilitin naming paiksiin yung witness list namin para hindi na kailangan ma-present lahat yan, no. So that's one way to expedite the proceedings. So we will see if dun sa mga ibang witnesses na medyo mas maiksi ang kanilang testimonya, medyo mas simple, baka pwede ho more than 2 witnesses in a day, no, dahil dun sa kay Agent Calilo, no, yung last time ho kasi nung natapos yung cross-examination niya, no, medyo late na din ho yun. We thought it would be best, no, na pagpaliban ho hanggang sa Lunes yung pagsimula ng testimonya ng next witness namin para hindi ho putol-putol, no, kasi we first already that kung iupo na namin siya, hindi niya matatapos even his direct examination. No? So, mas maganda na dire-diretso sa isang one sitting matapos niya. But for the others, kung mas simple, pipilitin ho natin more than one.
20: Opo, opo. So, yung magiging style, na although napansin ko lang, ano po, ang napansin ko is hindi yung congressman prosecutor yung nangunguna, kung hindi private, ano? So for the rest of the articles of impeachment, ganun ba ang diskarte, Attorney Jay, legally speaking, ang mag-a-argue private practitioner?
2: Hindi naman ho, hindi naman natin, no. There will also be times, no, kung saan public prosecutor ang mag-examine ng mga witnesses.
20: Ah, okay. So nataon lang na ang una yung Buenamano, si Attorney Ligutan. Although yes, ang naunang nagsalita si kanino nga bang congressman na assign itong article na ito? Kay Defensor,
2: Kongnoy,
20: no?
2: Kongnoy Defensor. Ang lead public prosecutor sa grave threats.
20: Pero si Kongnoy ba may pagkakataon din na siyang magdi-direct sa isang testigo ninyo for this article of impeachment?
2: Let's see, Aldrin, no? Madami pa ng mga witnesses na naka-list para dito sa article na ito.
20: How many witnesses still do you have for this article?
2: We were given 11 days, no, to present witnesses for this article. So I think we've listed 8 and
20: more.
2: plus 2 reserved witnesses.
20: So, sus ko po, 8 plus 2, di 10 pa pala, 10 pa. Good luck sa atin, attorney. Thank you. Yeah,
2: but as we've stated, no, Alvin, hanggat maaari, no, of course, yung assessment namin dyan, every day we're doing that after we present our witness. So, kapag nakita ho naman namin na mga important, no, na mga facts na gusto naming ma-establish para dito sa Article of Grave Threats ay nailatag naman na, hindi naman namin kailangang iupo pa ho lahat yan. Siyempre, depende ho yan dun sa magiging resulta ng direct and cross-examination, ano ho yung mga nailabas na ng mga kasagutan ng testigo natin. So, yan din naman ho ang goal namin, matapos to ng as soon as possible, di ba? Without sacrificing our ability to properly and effectively lay down our evidence. So, but pipilitin mo namin yan mapa-exec.
20: Sige. Marami salamat, Attorney Jay. Ha. Sabi no, ni Fred, kasama namin dito, kamukha mo raw si Eric Santos. Kamukha ba ni Attorney Jay si... Hindi, kamukha din siya ni Rafi Busano.
1: Hawig
20: din ni Rafi Busano, no?
1: Correct.
20: Oo nga, iba talaga mga pogi. Attorney, sa taga San Tolosa, are you from Negros na Tolosa?
2: Hindi ho, sa North South tayo.
20: Ah, taga Norte. Attorney Jay, thank you ha, mabuhay ka. Maraming salamat.
2: Maraming salamat din, no? Magandang umaga ulit sa inyo.
20: Isang linya nga dyan ng kanta, Tony. Joke lang.
2: Sisirahin ko yung umaga niyo pag ginawa ko yan.
20: Pinakanta, no? Maraming salamat si Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., ang legal spokesperson po ng House Prosecution Panel, counsel for the prosecutors din. Ano po? Maraming ganyan pa rin na magkamuka. Like ako, limbaan, dahil nagsasabi sa akin, kamuka ko si Johnny Depp. Eh sabi ko, huwag niyo nang idiin. Ninidiin eh. Oh.
1: Wala akong
3: masyadong.
20: Sana akala ko may punchline ka, Johnny Depp. Johnny Depp.
1: Napakapogi ni Johnny Depp. Napakabait na tao.
20: Oo, ngayon.
1: Eh, parang hindi akma sa'yo.
20: Pakaano mo ha? Pasalamat ka, Biyernes ngayon ha. Pasalamat ka na birthday ni Paul Bea.
3: Ayun,
20: medyo light ang mood ko. May pa kuchinta at may paputo.
1: Oo, medyo nagulat nga ako. Nagbe-birthday pala si Paul. Nanganak pala siya.
20: Batiin mo naman, maho ka mga kaipa.
1: Happy, ano, happy birthday,
20: partner Paul. Mo yan sa programa
1: happy
20: mo.
1: Birthday. Oh. Happy birthday, Paul. Yeah. At babaon ko na lang yung kuchinta. Yun ang gusto ko eh.
20: Oh, masarap.
1: Thank you.
20: At saka nyo... Masarap yung mukha, ang lasa niya mukhang kalasaw nga. Pero yung kuchinta masarap, may nyog. Bakibati naman ako ng happy birthday. Hoy, Ma'am Luz De Leon, ka-birthday mo si Paul Bea ha. At si DJ Eric Galang. Eric, tingin muna sa group chat ng parents bago igayak ang anak papuntang school. No classes na pala sa Marikina. Papunta pa lang kami. Eh wala no?
1: La.
20: Sayang yung uniform. Radyo Patrol Balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas. Energy.
4: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas. Patas, balanse, kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita. Alvin El Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
20: Bagyong Inday humina pero patuloy na palalakasin ng habagat. Signal number 2 nakataas sa 3 lugar.
1: Dalawa na paulat na namatay dahil sa pagbaha, Metro Manila at ilang probinsya. Handa na sa pananalasa ng bagyo at habagat.
20: Ilang pananim sa Negros Oriental nasira dahil sa pagputok ng bulkang Canlaon. Ashfall umabot ng ilang lugar sa Cebu.
1: Presyo ng LPG tataas sa Lunes. Presyo ng produktong petrolyo posible ring tumaas sa susunod na linggo.
20: Tangkang pag-angkin ng China sa Batanes, kinundinan ng Department of National Defense.
1: Estudyante nahulihan ng baril sa South Cotabato. Mga insidente may kaugnayan sa karahasan sa mga paaralan tumas.
20: Irish national arestado matapos magwala at nanira ng tow truck sa Quezon City.
1: Sa Showbiz Spotlight, bagong bahay ni Kuya nakatakdang buksan sa bagong season ng Pinoy Big Brother.
20: Yan po ang ulo naman nagbabagang balita ngayong Biyernes, July 10, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
1: Ako naman po si Doris Bigornia.
20: Lagay muna ng panahon, patuloy ang paghina ng Bagyong Inday habang kumikilos sa Philippine Sea. Ulitong namataan sa layong 620 kilometers sa silangan ng Pasco, Batanes. Taglay lakas na hangin umaabot ng 150 kilometro per ora at pagbugsong 185 kilometro per ora. Nakataas ang signal number 2 sa Batanes, eastern portion ng Babuyan Islands at northeastern portion ng mainland Cagayan. Signal number 1 sa natitirang bahagi ng Babuyan Islands at mainland Cagayan, Isabela, Apayao, northern portion ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao at Ilocos Norte. Hindi po inaasahang magla-landfall ang bagyong lalabas na rin ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga o hapon. Pero palalakasin ang bagyong habagat na magdadala naman ng pag-ulan sa ilang lugar kabilang dito sa Metro Manila. Ayon kay Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, nilinis na mga drainage system at waterways tulad ng ilog para maiwasan ang posibleng pagbaha.
3: Handa po tayo sa anumang posibilidad ng malakas na pag-ulan at pagbaha. Kanya-kanya po tayo ng paghahanda rin, paglinis ng ating mga kanal, no, ating mga paligiran. No? Kasi kahit anong preparation po natin, puro basura rin po ang babara sa ating mga drainage system, ay talagang magkakaroon po tayo ng pagbabaha.
20: Inanunsyo naman ng MMDA na may libreng overnight parking ang ilang mall hanggang sa mawala ang bagyong Inday.
1: Kinansela ang pasok sa ilang lugar.

0: walang pasok sa lahat ng antas sa San Jose at alitagtag sa Batangas. Sa Antique, kanselado ang physical na klase sa lahat ng antas sa bayan ng Barbaza, Bugasong at Hamtik, habang mula preschool hanggang senior high school naman sa Anini at Libertad. Sa Mindanao, walang pasok sa lahat ng antas sa Iligan City ng Lanao del Sur.
1: Alas 7:07, dalawa na ang napaulat na namatay sa pagbahang dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday sa Mindanao. Kabilang dito ang biktimang nalunod matapos subukang sumuong sa baha para sa gipinangalagang baka sa Malaybalay City sa Bukidnon. Sa Maguindanao del Sur, isang napaulat na namatay matapos piliting tumawid sa mataas na baha sa Barangay Tamar. Sa Maguindanao del Norte, sinabi ni PDR RMO Head Muslimin Paglala na may 1,000 residente ang inilikas sa bahay ng Parang dahil sa mga pagbaha.
2: Yung mga reported na naabot na ng baha, ma'am, so na evacuate na po natin sila. Nag-assign na rin po kami, ma'am, sa bawat municipality para matutukan pa po namin ang maigi yung mga situation po doon sa municipalities.
1: Puspusan pa rin ang paghahanda ng ilang probinsyang inaasahang dadaanan ng bagyo. Sa Occidental Mindoro, binabantayan ang Barangay Mangarin sa bayan ng San Jose na madalas na binabaha. Sa bayan naman ng Luna sa Apayao, sinabi ni MDR RMO Head Jomar Bragas na inihahanda ng tulong sa mga magsasakang posibleng maapektuhan ang mga pananim.
3: Sa tulong po ng ating municipal agriculturist, may mga technical na binahagi naman po sa kanila. Binabantayan naman po namin sila, then ina-update po namin through reports sa partner agency natin kung ano rin po yung pwede nilang may extend.
1: Sa atala ng Philippine Coast Guard, mahigit 20 pantalan nang nagkansela ng biyahe ng mga barko dahil sa bagyong Inday.
0: Patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa Angmagat Dam sa Isabela. Kahapon sumadsad sa 160.34 meters ang tubig sa Magat Dam na malapit sa critical level na 160 meters. Galing sa Magat Dam ang irigasyon sa Isabela, Quirino at Ifugao na pangunahing nagsusupply ng bigas sa bansa. Umaasa ang National Irrigation Administration na makatutulong ang ulang dala ng bagyong Inday at Habagat para mapataas ang tubig sa dam. Bukod sa Magat Dam, bahagya rin bumaba ang tubig sa Ipo, La Mesa, Binga, San Roque at Pantabangan Dam. Ang Angat Dam bumagsak pa sa record low na 156.68 meters ang tubig na pinakamababang antas simula noong 2010.
1: 9:07 in the morning, nabulabog at lumikas ang ilang residente at estudyante sa Baguio City matapos makaranas ng lindol kahapon. Kasunod ito ng magnitude 4.5 na lindol sa Pugo sa La Union kung saan naramdaman ang intensity 5 sa Baguio City. Lumabas ang mga estudyante ng Mabini Elementary School at nagsuot ng protective hard hats nang maramdaman ang pagyanig. Lumikas din papuntang open ground sa mga mamimili sa isang mall sa Baguio City. Sa Eastern Samar, niyanig ng magnitude 4.9 na lindol ang bahay naman ng Balangiga, kaninang bago mag-alauna na madaling araw. Ayon sa FIVOS, walang inaasang pinsala at aftershocks ang lindol.
0: Umabot sa ilang lugar sa Cebu ang ashfall na dulot ng pagputok ng bulkan Canlaon sa Negros Island kahapon. Sa Toledo City, nabalot ng abo ang ilang sasakyan at nagsuot na ng face mask ang mga residente. Apektado rin ng ashfall ang bayan ng Pinamungahan at Aluginsan, gayon din sa Canlaon City sa Negros Oriental at San Carlos City sa Negros Occidental.
4: Ang pinaghandaan po namin is yung bagyo eh. May sumamog po kasi na malakas. Akala namin nung una is kidlat lang. Tapos pag labas namin sa aming bahay, nakita po namin yung usok mula sa bulkan na taas na po.
0: Ayon sa FIVOX, indikasyon ang aktibidad ng bulkan ng posibleng major magmatic eruption na sinasabing huling naitala noon pang 1900s. Nananatili sa Alert Level 2 ang Bulkan Canlaon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone.
5: Katulad po ng lagi nating inaabiso sa ating pong mga stakeholders po sa Negros Island region, ito po ay part ng mahaba pong period ng unrest na bulkan. Ayon po ay

0: nagsagawa na ng pag-aaral dito many years ago, na kung saan atin pong na-determine na malaking bahagi po ng Bulkan is composed of really, really long and large lava flows.
1: Si PBOX Volcano Monitoring Eruption Prediction Chief Maria Antonia Bornat.
2: Alas 7.12, nasira ang ilang pananim sa Negros Oriental dahil sa ashfall na dulot ng pagputok ng bulkang Canlaon. Sa Canlaon City, naalanta mga pananim na pechay at ilang gulay na ibibenta na sana sa mga palengke. Ayon sa lokal na pamahalaan, 8 barangay ang nakaranas na matinding ashfall dahil sa pagputok ng bulkan. Pinangambahan din ang pagragasan ng lahar sakaling muling pumutok ang bulkan at sabayan ng pag-ulan. Sa Cebu, kinansela ang 14 na biyahe sa Mactan Cebu International Airport dahil nabalot ng abo ang runway at hindi makaraan ang mga eroplano.
1: Muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas Grid. Kahapon, idineklara ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon at alas 7 hanggang bago mag-alas 9 ng gabi. Idineklara rin ang red alert ng alas 3 hanggang alas 5 ng hapon pero binawi bago mag-alauna ng hapon. Bunso dito ng pagpalya ng mahigit 20 planta habang 14 ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Dahil sa pagnipis ng supply, tumaas ang presyo ng kuryente sa spot market. Halos piso kada kilowatt hour ang itinaas sa Luzon habang mahigit 4 na piso sa Visayas at mahigit 3 pesos naman sa Mindanao. Bukod dito, nakatakda ring desisyonan ng Energy Regulatory Commission sa Setyembre ang hiwalay na petisyon ng Meralco para sa pisong dagdag sa distribution charge.
3: You're assuming that there will be any upward adjustment. But what if the results of our evaluation will be for a downward adjustment? And so if we will just sit on this application, we will also be depriving the consumers of what should be the appropriate rate that Meralco is charging them.
1: ERC Chairman Saturnino 1.
2: Tataas ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG sa Lunes. 3 pesos kada kilo ang dagdag presyo ng regasco, nakatumbas ng 33 pesos sa kada regular na tangke. Dahil po yan sa pagbabalik ng excise tax sa LPG at kerosene. Bukod sa LPG, posible ring tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes sa 3 araw na kalakalan sa world market. Tumaas na ng 1 peso and 50 centavos sa diesel at piso naman sa kerosene. Buha ba naman ng 80 centavos ang gasolina? Pero hindi pa kasama sa prisuan ng trading ngayong araw. Ngayon din ang premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis. Inaasahan di makakaapekto sa prisuan ng banta ni US President Donald Trump ng panibagong pag-atake laban sa Iran. Gayon din ang pag-atake ng Iran sa ilang military infrastructure ng Amerika. Teka muna partner, yung first 4 days, yata nakalagay dyan, mahigit 2 piso na sa diesel. Mahigit 2 pesos na sa diesel ang increase sa first 4 trading days. Although yung gasolina, napako naman sa 80 centavos ang reduction so far. May isang araw pa ng trading.
1: Mapapalitan pa?
2: Pwede pang mapalitan, partner. Pwede pang lumobo.
1: Hala.
2: Lalo na kung ang price range ay 2 piso kada litro. Kung 2 ngayon, plus 2, baka pwede umabot ng 4.
1: Aray.
2: Ang increase sa diesel. Next.
1: Pumunta sa Senado kahapon ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez. Ito'y matapos na ipasampina ng impeachment court si Lopez para tumistigo sa Martes. Kaugnay ng 4 na Article of Impeachment o pagbabanta ni VP Sara, kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Clerk of the Impeachment Court Renato Bantug Jr., Speaker, isyung administratibo lang ang napag-usapan nila ni Lopez tulad ng mga gamit na maaaring dalhin sa impeachment trial. Tikom din ang bibig ni Lopez sa dahilan sa pagpunta sa Senado, pero iginit na dapat paghandaan ang tinatawag na Typhoon Inday. Buwelta ni House Deputy Speaker Paulo Ortega, dapat maghanda rin si Lopez dahil madalas silang nawawala tuwing may bagyo.
4: Prepare for Typhoon Inday.
5: Maghanda rin sila kasi usually pag bagyo wala sila. Kaya baka maghanda rin po sila. Nakahanda naman po kami lahat. Kung sakali magla-landfall, nakahanda naman po. So, kung literally and figuratively, pareha naman po nakahanda.
1: Sinabi ni House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na walang magbabago sa plano ng prosekusyon sakaling dumalo si VP Sara bilang spectator o respondent sa pangarap ni Lopez sa paglilitis.
6: It's going to be the same. Regardless if the respondent herself will be there or not, may strategy natin dyan. I guess at the very least, if she will be there, maybe it will be a good indication, no? Since humarap na din naman siya sa impeachment court, no? Aside from watching attorneys like testifying, maybe the respondent would also at one time or another, no, heed the public's call to answer, no, personally the charges against her.
1: Bukod kay Lopez, inaasahang tetestigo rin sa Lunes si NBI agent Jeremy Lotok, habang sa Miyerkules si House of Representatives Executive Director Captain Belinda Bello.
2: Alas 7:18, pinayagan ng Sandigan Bayan 2nd Division ang kampo ni Senador Jinggoy Estradang bawiin ang musyong humihiling na payagan siyang makadalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pag-amin ng legal team ng suspindidong senador na naihain ang hiling sa maling court division. Inihain ang motion sa 2nd Division sa halip na sa 5th Division na may hawak sa kasong plunder ni Estrada. Hunyo, pinatawan ng 90 araw na suspensyon ang senador dahil sa kasong graft at plunder. Kaugnay ng 573 million pesos na sinasabing kickback mula sa mga flood control projects. Nauna nang sinabi ni Senate President Sherwin Gajalian na kasama sa suspensyon ni Estrada ang pagiging Senator Judge.
1: Nananatili pa rin sa PNP General Hospital si Senador Rodante Marculeta. Ito'y matapos na ma-diagnose ang senador na may mild pneumonia, paglaki ng puso at komplikasyon sa cervical spine. Sa blood chemistry result, natuklas ang mataas ang bad cholesterol ni Marculeta na maaaring magdulot ng pagbabara sa ugat. Sakaling ilipat ng kulungan, sinabi ni PNP General Hospital Internal Medicine Chief Lieutenant Colonel Benali Bayani na irerekomendang huwag munang isama sa iba pang bilanggo si Marculeta hanggat hindi gumagaling ang sakit na pulmonya.
7: Consider natin yung age niya, syempre mababa na po yung immune system niya kumpara po sa mas bata sa kanya. So mas advice namin na isolate po siya. So yun po. Lalo na ngayon, di ba po merong sa news, merong increasing cases of COVID. So kailangan po nating bantayan. 72 na po.
1: July 6, inaresto si Marculeta at tatlong kapwa akusado sa kasong plunder kaugnay ng hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na donasyon sa kampanya para sa 2025 elections. Nakakulong na sa Quezon City male dormitory si dating Congressman Mike Defensor. Gayun din ang mga negosyante sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray.
2: Time out, time out! Anong oras na, Miss Beautiful?
1: Aba, 7:21 na po ng umaga.
8: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
2: Maraming pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
9: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
9: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Ang programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
9: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
9: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabaliktanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7.23. Kinundi na ng mga opisyal ng pamahalaan at mga security experts na sinasabing pag-angkin ng China sa Batanes. Nakasunod po ito ng symposium kung saan pinalalabas na pagmamayari ng China ang Batanes sa pamamagitan ng Taiwan. Ano ba yan? Ginawa po ang symposium matapos ang desisyon ng Pilipinas at Japan na simulan ang negosasyong magtatakda ng maritime boundaries para maiwasan ang overlapping exclusive economic zone ng dalawang bansa. Sinasabing ito ang panibagong propaganda na isipakalat ng China sa gitna ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Tinawag ni Defense Secretary Gilbert Yudoro na kalokohan ang pahayag sa symposium pero iginit na dapat pa rin itong seryosohin dahil posibleng banta sa Pilipinas at Indo-Pacific region.
10: It's a signaling of a preconceived intention already. Hindi rin malayo na nasa plano nila yan. And it also validates yung sinasabi natin na they have the plan to control the whole Pacific Ocean. What is this for, right? We should not allow this to go unresponded to, no? Number one, all academics in the world should douse cold water already on this theory. Kalokohan na yan eh.
2: Tiniyak naman ang Philippine Coast Guard ang tuloy-tuloy na pagpapatrolya sa mga karagatang sakop ng Pilipinas.
1: Tiniyak ng Malacanang na maipapamahagi ngayong taon ang performance-based bonus ng mga kawanin ng pamahalaan. Sakop nito ang mga empleyado sa national government, state universities and colleges at GOCC. Hindi naman makatatanggap ang mga empleyadong may kinakaharap na kasong kriminal at administratibo. Gayun din ang mga hindi nakapagsumite ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN noong 2023. Kukunin ang pondo ng performance-based bonus sa national budget ngayong taon. Paano kung walang performance?
2: Sana all. Nadagdagan pa mga bangkong nagtanggal ng transfer fee. Nabilang dito ang Metro Bank at PS Bank na inalis ng 8 pesos at 10 pesos na transfer fee sa InstaPay transactions. Gayon din ang 50 pesos sa peso net transfers. Libre na rin po makapaglilipat ng pera sa ibang bangko at e-wallet mula sa Banco de Oro, BDO. at Security Bank. Nauna nang tinanggal ang transfer fee ng BPI, Land Bank, Philippine National Bank at Union Bank. Ipinatupad naman na limitadong zero transfer fee sa InstaPay transactions ng RCBC na may minimum transfer amount na 100 pesos.
1: Nahulihan ng baril ang 16 anyos na estudyante sa Tupi, South Cotabato. Hinarang ng mga pulis ang estudyante habang naglalakad sa National Highway. Matapos makatanggap ng impormasyong may dala itong baril, nakumpiska sa binatilyo ang 9mm na baril na may 16 na bala. Aminado ang binatilyong kinuha niya ang issued firearm ng kanyang kuyang, ako po, Army Corporal, para takutin ang nakaaway. Dinala sa Social Welfare Office ang binatilyong sinampahan ng reklamong paglabag sa Firearms and Ammunition Regulation Act.
2: Alas 7:27, tumaas ang bilang ng mga insidenteng may kaugnayan sa karahasan sa mga paaralan sa Pilipinas. Kasunod po ito ng pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City kung saan 3 estudyanteng namatay. Sa pagdinig ng Senado, natuklas ang 12 school-related violence na ang napaulat sa nakalipas na 20 araw, kabilang ang insidente ng pananaksak sa grade 9 students sa Negros Occidental. Sinabi ni Education Undersecretary Malcolm Garma na nagbabala ang Philippine National Police na may posibilidad na magkaroon ng tinatawag na copycat phenomenon o paggaya sa insidente ng pamaril sa Tacloban City. Pero tiniyak ni Garma na gumagawa ng paraan ng kagawaran para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at guro.
11: So even if we secure our schools in terms of the facilities, if that there is the intention, the influence, and the motivation, gagawin at gagawin talaga. We are looking into really embedding the drills on active shooting as part of the regular drills that we're doing in our schools.
2: Ngayong araw, magsasagawa ng drill sa Manila Science High School para turuan ang mga estudyante at teacher sa pagresponde sakaling magkaroon ng active shooter sa paaralan.
1: Ibinunyag ng PNP-CIDG na walang suot na life vest ang mga manlalaro ng Ateneo Basketball Team sa pagsasanay sa Aurora. June 8, namatay sina Rene Baterbonya at Nigerian na si Divine Adili matapos malunod sa team building activity. Sa pagdinig ng Senado, humarap ang may-ari ng resort at iginit na sinabihan niya ang kuponan sa rip currents at paggamit ng red flag para matukoy kung hindi ligtas ang kondisyon ng dagat. Natuklasan ding 8 na ang nalunod sa lugar kung saan namatay ang mga biktima. Nilino naman ang Ateneo na consultant lang at hindi empleyado ng universidad ang nag-resign na si Coach Tab Baldwin. Nauna nang inirekomenda ng PNP-CIDG ang preliminary investigation sa posibleng paglabag sa anti-hazing law ni na Baldwin at 10 iba pa.
2: 7:29 sa Quezon City, Timbog, ang isang Irish national na nagwala at nanira ng tow truck sa kabaan ng Regalado Avenue sa Fairview. Nagsasagawa ng clearing operation ng mga tao ng MMDA na makita ang pulang SUV na illegal na nakaparada. Ahataki ng SUV nang dumating ang suspect na sumakay ng sasakyan at pilit na pinaandar para makawala. Na mabigo, bumabandayuhan, saka pinalo ng martilyo ang windshield at harapang bahagi ng tow truck. Nakakulong ng dayuhang posibleng ipatapon pabalik ng Ireland.
1: Partner, dapat ito gawin dyan sa Irish na yan. Oh. Dahil sa Nueva Ecija, patay ang 2 tuta na matapos paulit-ulit na ibinalibag sa sementadong sahig sa Gapan City.
2: May sakit sa pag-iisip yung ano niyan, gumawa niyan. Diba?
1: Nakunan pa ng video ang pagmamalupit ng may-ari sa mga alagang tuta sa Barangay San Vicente. Sa investigasyon, nagalit ang suspect matapos ireklamo ng kapitbahay ang pagdumi ng mga tuta. Rumesponde ang Animal Welfare Society pero hindi na natagpuan ang labi ng mga tuta dahil itinapon ng may-ari. Nakikipag-ugnayan na ang animal rights group sa mga pulis para sa pagsasampa ng reklamo.
2: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
12: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating show with Spotlight. Nakatakdang buksan ang bagong bahay ni Kuya habang papalapit ang bagong season ng Pinoy Big Brother. Muling magkukulab ang GMA at ABS-CBN sa pagbubukas ng bahay ni Kuya, pero wala pang itinakdang petsa. Noong Marso, inanunsyo ni ABS-CBN TV production head Lauren Jogi na isasara na ang original na bahay ni Kuya. Samantala, ipinakita na ang wax figure ni Catherine Bernardo sa Madame Tussauds, Hong Kong. Inspired ang wax figure sa elegant look ni Catherine nang tumanggap ng award sa South Korea. Kabilang din sa mga Pinoy na may wax figure si Nalea Salonga, Manny Pacquiao, Ann Curtis, Pia Wurtzbach at Catriona Gray. Para sa show with Spotlight, ako si Gino.
1: Ganyan!
12: Doris. Yes, Doris.
1: Ano ba ang bagong address ng bahay ni Kuya?
12: Actually, yan ang pinaka-inaabangan na announcement kasi nagsabi din si Direk kahapon dun sa kanyang 4-part video na magbubukas nga yung bahay ni Kuya. Isa sa mga abangan is yung pinakabagong bahay and also kung kailan ang audition.
2: Yeah, pero QC pa rin naman ito, di ba?
1: Oo.
12: Hindi natin sure, Alvin. Wala ko talaga silang alam.
2: Baka naman sa tala ito. Tala Caloocan.
12: Pero sana sa QC lang, no?
2: Ang layo
1: na. Napakalayo naman. Eh, bakit hindi nyo gawin sa Paranaque? Eh? Para malapit-lapit sa akin.
12: Bakit hindi sa bahay ni Alvin?
2: Oh, malapit lang ako.
1: Pwede malapit.
2: Dito lang ako, malapit lang yung bahay ko.
1: Correct.
2: Baka naman sa ano bang malayo-layong lugar, partner, mula rito. Yung mga Kamarin kasi alam ko, Kamanaba eh.
1: Alabang,
2: Ayala, Alabang. Ba't hindi sa Ayala, Alabang? Layo rin.
1: Ba't hindi natin Alabang, gawin sa Tawi-Tawi?
2: Sobrang layo. No?
12: Tugigaraw.
2: Pwedeng ilang trip yung Tugigaraw eh.
1: Oh.
2: Ayun, Tawi-Tawi, pwede malayo talaga yun.
1: Pero
12: can you imagine kung doon nga gagawin yung bahay ni Kuya? Yung ganun kalayo. Siguro we get to also show yung culture and also kung ano yung itsura ng Pilipinas, no?
2: Oh, pero maganda parang sana yan kung ayan, inayos mo na.
1: Sige,
2: hindi na nalalaglag kayo.
12: Hindi ko lang bakit eh.
2: Yung sa wax figure, hindi ba may artista din na parang tinanggal mo na yung kanyang wax kasi hindi niya kamukha yung wax figure niya?
1: Kasi naging kamukha.
12: Oo, oh, iba yun, Alvin.
2: Ay, iba ba yun?
12: Oo, hindi naman Madame Tussauds yun.
2: Sino nga yan?
1: Sino yun?
12: Ang pangalan ng pero it's cute din yun eh. Alam ko kasi hindi naman, parang gawa sa paper ata, recyclable items or materials yung ginamit nung ano.
2: Ito yung kay Madam kasi kuhang-kuha pa niya.
1: Oo.
2: Pati yung emosyon, parang totoo, no?
1: Kala mo nga, walang pagkakaiba, di ba?
2: Ngayon, pag gumalaw yan, kabahan ka.
1: Oo, takbo na.
2: Thank you. Maraming salamat. Ganiel Krishnan, ano yung pelikula dati ganyan, partner? Yung nagalaw yung mga rebulto. Yung mga
1: Anoy,
2: anong pangalan ng mama?
1: Ano nga?
2: Yung anong pangalan ng mama artista? Hindi.
1: Sino?
2: Yung mama na, ano nga ang pangalan ng artista na yun, Bea?
1: Hindi Adam Sandler.
2: Kilala yun. Hindi si Adam. Iba pa, si, ano pangalan nun, Ganiel, yung artista? Night at the Museum, yung guardia siya, partner, yung guardia siya, tapos nagalaw yung mga figure doon sa museum.
1: Yung mga buto ng mga dinosaur, gumalaw,
2: diba? Tumakbo. Ben Stiller, yun! Si Ben Stiller.
1: By the way, si Ben Stiller may dugong Pilipino.
2: Na hindi nga?
1: Oo nga.
2: Nanay niya Pilipino?
1: Hindi naman, basta merong may snippet ng blood.
2: May drop. May drop of Filipino blood. Thank you. Maraming salamat. Ganiel Kershaw, happy weekend. At yan po ang kabuuan ng mga balita ang itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Ako po si Doris Bicornia.
2: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
13: Gising Pilipinas!
2: Energy, energy!
14: Radyo Patrol Balita alas 7. Balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
15: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist.
17: More happiness.
16: Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Matinding init. Mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot. Sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan ni na Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Tele Radio.
2: Tatamaan po tayo ng presyo.
18: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
18: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
18: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
18: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
18: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
18: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
14: DZMM, numero 1 sa aksyon.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang morning tandem ng bayan.
19: Good morning!
9: Alvin L. Chico at Doris Bigonia sa Gising Pilipinas!
20: Gising Pilipinas!
2: Ganito si Dr. Carlo Lazaro. O, sabi niya, Madam Auring ata yun. Hindi, hindi, Madam Auring. Madam Tussaud. Oo. Social yun, sikat yun eh.
4: Oo, sa buong mundo.
2: Oo. May ibang bansa na may ganun din. Ano?
4: Correct.
2: Si Attorney Aljo Bendio, ay Aljo Bendio tuloy. Chris Bendio. Oy, Aljo, kung nakikinig ka. Kasi magkapalido sila. Hindi ko alam kung magkamagaan. Hindi ko alam. Kano-ano ba Chris si Aljo Bendio? Sabi niya, PBB sa Spratlys. Baka ipakita ang sa mundo na Pinoy na Pinoy. Oo nga, yung Spratlys, layo pwede naman nun.
4: Malayo.
2: Tsaka baka ang signal mo dun, Chinese.
4: Oo. Ni hao, gumaganyan sila. Oh.
2: Anyway, kumakain pa rin po kami ng ano, puto. Puto kutsinta ni Paul Bea. Dahil birthday po niya ngayon.
19: Happy birthday!
2: Ano na ba si Paul partner?
4: 20?
2: May 20 na ba yan?
4: Nasa 21 na eh.
2: Paul, happy birthday!
19: Happy birthday,
4: Paul!
2: Sabi ni Chang Ami, ano ito Chang? Say, good morning, see you later 10 a.m. para sa alerto sa Super El Nino. Ano ibig sabihin ni Chang?
4: Baka merong ano?
2: Ano yung Super El Nino? May special coverage ba tayo, Eliza? Oh, ano daw? Program every Friday. May ganun tayong programa every Friday? Okay.
4: So si Chang Ami.
2: Si Chang Ami ang host. Wow. Si Chang Ami. Chang! Hindi ko, pasensya na Chang ha, hindi ko naman alam. May bago pala silang segment partner.
4: Oo.
2: Kaya see you later, 10 a.m. Alerto! Sa Super El Nino.
4: Yan.
2: With the one and only Chang Ami. And ang pinakamagaling po sa amin na si Ariel Rojas.
4: Yan. Si Chang Ami at talagang ano yan, bagyo ang dating kapag yan ay nag-ulat.
2: At yan ang huwag mo niloloko partner. Kasi pag nilambing mo yan, magbibigay yan.
4: Agad-agad.
2: Oo, kaya nakakahiyang lambingin.
4: Huwag na natin magigitin na ang gusto natin ay puto kalasyawa.
2: Ngayon makain kami, Chang. Nagpakain si Paul Bea, birthday niya.
4: Birthday.
2: Ha? Sabi ni Grace ng BDO, happy 10th anniversary to BDO employees. Happy listening to at salamat Krisha Go sa pag-decorate. Hindi pa ako nakapasok na ba akong BDO employees? May BDO kami sa ABS. May BDO tayo eh.
4: Meron.
2: Diyan, sa gilid. Sa mothering na siya.
4: Yung BPI nandyan din.
2: Meron din, may BPI din. Dati may Union Bank pa dyan.
4: Oo. Kaya lang walang rampa eh.
2: Walang?
4: Not PWD friendly.
2: Ang alin?
4: Ang mga bangko na naandyan sa loob natin.
2: Hindi, dito ka dumaan sa loob. Pag sa loob ka dumaan, di may pasukan ka doon, may gigiliran ka.
1: Ayoko nang matagal.
2: Art. Jeril Toledo, pabati po. Nagja-jogging muna kami ni Arnold Suliano habang walang ulan. Ayun. Watching here at Studio 7 while watching your show. Tama yan. Mag-jogging kayo ha. Oo. Kahit na ulan na ambon, tuloy nyo lang.
1: Oy, si kasama natin na si Christian Yo.
2: O, nagja-jogging?
1: Yeah, nagja-jogging. Parang kahit maulan.
2: Nakita mo na ba yung difference?
1: Hindi.
2: Sabi ni Gagawad Marlon Nasyon, happy birthday sa pamangking ko si Julius Nasyon Puyoy. Partner, ano yan, journey yan. Kahit nga ako pabalik-balik eh. Diba, napayat na ako. Ngayon bumabalik yung bill. Sarap kumain.
1: Talagang masarap
2: kumain. Sarap kumain, oh. Tinamos siyang Ami. Sabi niya, ano bang gusto nyo? Ito mo siya, sabi ko siya, huwag mong binibiro.
1: Tsaka ganyan, ang tono pa ni Chang Ami. Talaga nagbabanta. Ano ba ang gusto nyo? Chang joke
2: na. Ako lang yun, ako lang yun. Ako lang yun, pwede na. Pabati naman ako ng happy birthday, 23 na po ako today. Sabi ni Amar de la Cruz. At si Yodge DL, happy weekend sa masayahing tandem. Thank you po, Mariliza Ariola Pancho. Ayan, nakamonitor din sa atin. Pwede go.
1: Mayroon tayong listahan ng mga nagwalang pasok. Uh-oh. Nagdeklara ng walang pasok.
2: Pero binanggit na nabasa natin na yata kanina o sa news kasi. Tawagin mo na lang partner si Lorraine. Andyan na ata.
1: Lorraine, asan ka? Para sa bahay lang. Lorraine, asan
2: Lorraine,
1: ka?
2: Good morning! Lorraine!
0: Good morning!
1: Naiwan yata yung chinelas sa baba. Ayan na.
2: Go, Lorraine. Go.
0: Hello po, good morning. Hello mga kapamilya. Ako po si Lorraine Galvez, ang inyong online show Diva na sa Radyo na rin, Chumichika. At ngayong Biyernes ng umaga nga, Kuya Alvin and Ate Doris, ay sumakay tayo ng Jeep CMM upang bisitahin ng ating mga kapamilya dito sa Barangay 481, Sampaloc, Manila. Hello po, good morning! Ayan, kamustahin naman natin ang isa sa kanila. Hello po, tito po kayo, ma'am. Good morning. Ano po pangalan po nila?
21: Teresa po.
0: Ma'am Teresa, gano'n po kayo katagal na residente dito sa Barangay 481?
21: Matagal na po, mga 20 years na po.
0: Ah, so 20 years po na yun. Ano yung mga activities na meron ng inyong barangay?
21: Marami po, mga palaro, palaro sa mga bata.
0: Ang dami nga, no? Pero yan, sobrang, feeling ko mas marami pa doon. Feeling ko na blanco lang si Ma'am Teresa. Oo, pero baka may mga
21: gusto. Okay, ngayon lang nakaharap sa camera.
0: Ayun, saktong-sakto, baka may mga gusto ko yung batiin.
21: Shout out po sa taga Barangay 481, sa taga DCMM po. Good morning.
0: Ayan, good morning. Thank you so much po. Ayan, kumustahin pa natin ng iba sa kanila. Hello po, sir. Ayan, nagtutulak na po sila kung sino po ang mga tatanungin natin. Good morning po. Ano po pangalan po nila?
22: Eman po, Eman.
0: Eman. Sir Eman, ano po ba yung mga activities na meron ng barangay ninyo bukod sa palaro?
22: Meron gabing ano para sa mga seniors namin. May mga, ano, binibigay mga ganun. Tapos pag may mga flood, may mga relief goods, mga ganun.
0: Ah, tumutulong rin po kayo. Baka may mga gusto kayong mga i-shoutout din.
22: Binabati namin yung chairman namin, birthday niya. Happy birthday, Chairman Hildegard Corrales.
0: Ayun, happy birthday. Thank you so much. Pero ito lang ako yan, nilagay mo ba ang pangalan mo sa ating raffle?
22: Oo, oh, nilagay.
0: Nilagay mo ba talaga? Sabi nila tatlo daw ang pangalan na nilagay mo. Tama ba yun?
22: Isa-isa
0: lang. Sige, tingin natin kung mahuhunod natin. Namaraming namin salamat.
2: Anong street ba, Lorraine? Anong street yung Barangay 481? Alam mo yung nanay ko, taga Sampaloc. Anong street yan?
0: Barangay 481.
2: Anong street?
0: Ano daw? Dos Castillas po kami
2: Dos
0: ngayon.
2: Dos Castillas. O, akala ko malapit sila sa Ontrades. Kamoy nanay ko nandyan sa Ontrades, malapit sa Prudencio. Yan, malapit ba yan sa Prudencio? Ayan.
0: Hello po sa iyong mother, Sir Alvin. Pupuntahan po namin siya mamaya, mag-GPM. Ito po, nakabunot na po ako. Kaya naman, congratulations po. Ikaw ang mabibigyan ng regalo galing sa DZMM, Richelle Pama. Congratulations! Dahil bagong kulay ang iyong buhok, tanggapin po ninyo ang DZMM shirt. At syempre, para una po kayo sa balita, ito ang Transistor Radio mula sa DZMM. And of course, 1,500! Pagkakasin po, pwede po gamitin ng 1,500.
21: Pandagdag baon po ng dalawang anak ko.
0: Baka gusto mo sila batiin?
21: Tulog pa po, pero okay lang.
0: Ano po pangalan nila?
21: Sam and Ian.
0: Ayan, congratulations. At syempre, bukod pa dyan, andito ang Protect para magbigay ng dagdag freshness sa'yo. Congratulations. Ano po gusto niyo sa Protect?
3: Thank you sa Puntik Antibacterial Soap. Everyday freshness!
0: Thank you so much! Congratulations! At syempre kanina po Kuya Adrian at Doris ay bumunot na rin tayo ng dalawa pang makakatanggap ng protect. Kaya congratulations po kay Cynthia Gomez and eto na kay Trina Navarro. Congratulations po! Eto po para po sa inyo. Ayan, tingisa po kayo. Bakit po natin sa camera? Ano pong gusto niya sabihin sa protect?
5: Thank you, protect. From, and antibacterial soap everyday freshness.
0: Yan, kayo
6: thank po. Thank you sa Protect Antibacterial Soap everyday freshness.
0: Thank you so much. And of course, protect your family with the all new Protect Antibacterial Soap. Kills 99.9% of germs with up to 8 hours of freshness. May moisturizing vitamin E pa for everyday care. Afford na afford starting at 15 pesos and 50 centavos only. Available in leading supermarkets and local grocery stores nationwide. Stay clean, stay protected, and have that freshness everyday. Bakit na natin ang protect natin? Thank you so much, Protect! Wala dito sa Barangay 481, Sampaloc, Manila. Andito po ang GPCMM. At syempre, Kuya Aldrin at Doris, pwede po ba ako makibati kasi bukas po ay birthday ko na po.
2: Happy birthday! Happy birthday, Lorraine Galvez!
1: Happy birthday! Dahil birthday mo, bibigyan ka namin ng isang jeep.
2: Mismo,
0: yun,
2: ha?
0: Parang sakto po yan.
2: Jeep mismo. Pwede rin ibibigay, ha? Akala ko jeep ng puto ko tsinta.
1: Yan, pwede rin.
0: I request.
2: Thank you. Happy birthday, Lorraine Galvez. Maganda umaga din kay Jeannie Arnedo. Wow, partner, yung si Mr. at siya. Palagi nanonood sa atin since COVID times.
1: Wow, matagal.
2: Na yun, ha? Ma'am Lina Ho. Good morning, Ma'am Lina Ho. Oh. Governor.
1: Partner, speaking of SRO times, gusto ko sanang pasamalatan. Pasalamatan.
2: Bulul pa.
1: Ang may, avid na tagapsunod natin si R.S. Kennedy ng UK.
2: Yes. Kaya nakita ba sa TV partner? Tinan niyo po yung t-shirt binigay sa kanya. Pinagawa siya ng t-shirt. Begonia Dorisier. Kaya kasi puti, pink po eh.
1: May palaso.
2: Hilahi. Pag nainis ako siya, hilahin ko yan.
1: Wag. Maganda.
0: Easy.
1: At sa iba pang goodies na meron din akong cap na binigay niya.
2: Baita na. Pinipo niya yan, partner.
1: Kaya nga.
2: Sa United Kingdom. Probo ka nandito, mukhang nagbabakasyon eh.
1: Ayun.
2: Aras, thank you. Nasa-Quezon pala yan eh. Thank you. Maraming salamat.
1: Ay, ito pa. Yung hikaw ko ngayon. Galing din sa kanya.
2: Bait, di ba? Thank you, Aras. Mabuhay ka. At si Doc Art at saka si Rachel nakamonitor sa atin. Sabi ni Chang Ami, lechon kawali ba ang gusto? Hindi, ikaw naman, nilalambing ka lang namin. May pakain o wala, mahal ka namin. Ganun na lang, partner.
1: Oo, lalo na kung lechon mismo ipadala mo.
2: So meron nga. Kailangan pala, no? Sabi ni Yusek Jess Mateo, pabati mo nga si Mrs. Virgie Velasco na nagsi-celebrate ng kanyang 80th birthday.
1: Wow,
2: 80 anyos na si Mrs. Virgie Velasco. Happy. Ang dami niyo pong magka-birthday. Governor.
1: Si Raf Rosales pinapabati ang sino ba ito, ha? Juliana Beatriz Lava. Taga saan ito? Ano ito, bumuputok Canlaon o Mayon?
2: At saka itong Si Jepoy Loxin. Ba, dating piloto natin to, partner eh. Pabati po ako, sir. Nandito ako sa Croatia. Uy, maganda yung Croatia. Nasaan banda ka ng Croatia? Mahaba. Yung Croatia kasi, partner, pahaba.
1: Napuntahan mo na?
2: Oo. Okay, hindi ako nakapunta ng Dubrovnik. And Dubrovnik, nandun sa dulo.
1: Talaga?
2: Pero, as doon lang ako sa capital.
1: Lagi
2: Zagreb.
1: Natin napapakinggan na magulo, may gyera.
2: Hindi naman. Talaga? Actually, mahal. Mahal yung lugar na yun for turista. Kaya para sa Chile, ang hugis niya, parang pahaba.
1: Ang ganyan.
2: Kaya hindi mo siya pwedeng puntahan ng basta-basta yung Dubrovnik, yung shooting ng mga series, partner.
1: Uh-oh.
2: Thank you. Mag-ingat kayo dyan, Jepoy, ha? Ganon din si Richard Merck, Ma'am Burrito Season, at si Nick Oro Sumera, at si Ernie Torrevillas. Ang ganda doon ng hoodie. Thank you. Gumanon.
1: Si Eli Trinidad.
2: Oh.
1: Partner, papatulang ko ba to?
2: Ano na naman? Nagagalit na naman.
1: Nagagalit?
2: Oo.
1: Sabi niya, kung hindi binabati, nagagalit ko sa mga sinasabi ko. Yan o, parang aso nun. No, Ben Stiller does not have Filipino heritage.
2: Ano, mali ka pala. Baka naman siya, baka kasing ibig mo sabihin, si Robin Williams.
1: Si yun, Robin Williams. Hindi, sabi niya si Rob Schneider daw.
2: Ah, si Schneider nga.
1: Yun ang may. So, ngayon, Eli Trinidad, o di congrats sa'yo. Pagka-Hollywood ka pala.
2: Niloko lang.
1: Oh, hindi!
2: Maganda-maganda umaga sa'yo, Ginoong Andre Del Rosario.
1: Yan.
2: Founder and Executive Director ng Center for Information, Resilience, and Integrity Studies o CIRIS. Maganda umaga po sa inyo, Sir Andre.
7: Good morning! Good morning, Sir Alvin, Ma'am Doris.
2: Opo, alam po ba ninyo na 10th anniversary ngayon ng UNCLOS decision?
1: Partner,
2: yung arbitral decision, yung nanalo tayo, Sir Andre?
7: Yes, sir. Happy West Philippine Sea Victory Day.
2: Is that how you call it? Ano? West Philippine Sea Day? Na,
7: yes.
2: Kumbaga, ang decision naman ay binigyan tayo ng... Paano nga ba ang decision? Ikaw na nga magkwento, baka magkamali na naman ako at maabash ako. What did the decision say?
7: Well, essentially, no. One of the biggest things that the arbitral award essentially provided is it invalidated yung tinatawag or nalalaman natin o naririnig natin na 9-10-11-line claim ng ano no ng People's Republic of China over almost 80% of the South China Sea. Pero primarily kinilala o essentially ni-recognize ng arbitral tribunal award yung ating 200 nautical mile exclusive economic zone or EEZ doon sa tinatawag nating portion ng South China Sea na West Philippine Sea.
1: Oo, pero after 10 years po, ano po na pala natin? Kasi hindi naman nire-recognize ng China. At ano pa, bukod pa doon, kung ano-anong harassment ang ginagawa. At patuloy nilang sinasabi, wala sa amin yan, touchline na yan. Amin yan.
7: Well, ano po to, no? Parang pag tinanong nyo po ano na pala natin, meron po tayong essentially dokumento at legal na ruling na nagsasabi na atin po yan. At para po sa Pilipino, ang pag-enjoy o pagtamasa ng yamang dagat at mga resources na matatagpuan po doon sa kinasasakupan ng West Philippine Sea. Ngayon, yes, siguro by reason of policy or position of the previous administration, hindi po natin masyadong napanindigan po no yung arbitral award for the first 6 years since 2016. Pero recently, nakikita naman po natin na essentially tumataas po ang kamalayan at pag-unawa po ng mga tao, mga Pilipino at mga ano po no, mga like-minded partners natin the world over about the arbitral award in yung totoong sitwasyon po sa West Philippine Sea.
2: And it becomes more symbolic, Andre, dahil ang issue naman ngayon pati yung Batanes
1: kiniklaim din nila.
2: Kiniklaim din ano ba? China, Andre.
1: Para sabi ayaw nyo ibigay ang West Philippine. O dito naman kami, lipat naman kami sa Batanes. Ano ba?
2: Do, Andre.
7: Eh well, alam nyo, ano to no? Hindi na I don't want to trivialize it, pero hindi na po bago to sa playbook ng People's Republic of China no. Kung matatandaan po natin, I think a few months ago, possibly even last year, merong lumabas na parang infographic or graphic sa mga state media ng PRC na parang kina-characterize nila na ang Palawan, yung island of Palawan daw, technically part daw ng China historically. So itong Batanes, itong bagong na naman nilang pakulo, essentially is parang the latest development sa kanilang ongoing sarsuela. Kasi diniscuss din po to ni Secretary Gibo Teodoro Camarillan when he said na parang merong salami slicing na una hihingin nila 1 foot, then mamaya 1 meter, mamaya yung buong bakuran mo na, mamaya nandiyan na sila sa kanto ko. So, ano po yan? Parte po talaga ng playbook nila yan. Ang layunin po nila, siguro marahil dalawang bagay po, no? Not mutually exclusive. One is, they're probably trying to lay the predicate. Ang tawag po dyan is, kumbaga naglalatag ka para maybe eventually meron silang more formal claim. Mas makikinig po natin ito dun sa mga official state communication organs tulad ng kanilang Ministry of Foreign Affairs. Marahil po ganon. Or Pwede rin po na ano lang po talaga, gusto lang nilang manggulo, magulo at guluhin.
2: Opo. So ano ang gustong mangyari ng grupo ninyo na Center for Information Resilience and Integrity Studies, Sir Andre? Parang should the government do more? Parang kulang pa tayo sa effort in insisting our rights? Na tayo, parang tayo pa yung dehado kahit tayo pa yung may hawak ng desisyon at ng papel. Na ang sabi ng leader ng nakarang administrasyon is just a piece of paper and is going to the waste basket. Sabi niya, partner. Diba? Hindi kaya ang 6 years natin nasayang sa pakikipaglaban natin dahil syempre baby niya ito, sweetheart niya. Yun, China.
1: True.
2: What do you want the administration to do more?
7: Well, ano po, no? I was formerly part of the administration as an assistant secretary for the Presidential Communications Office. I can say naman po, and up until now, ginagawa naman po ng gobyerno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos yung kumaga lahat ng makakaya, lahat ng tools sa toolbox nila, ginagamit po nila kumaga para po mapanindigan at para masuportahan at kumaga para ma-assert yung ating mga kakapatan, sovereign rights, jurisdiction, and sovereignty over yung tinatawag nga po nating West Philippine Sea, among other areas. Now, ito po yung delicate balance between being assertive but also engaging ating mga kapitbahay sa China. So, I think the government is doing all that it can, pero I think ano po eh, sa pananaw po ng series, hindi lang po kasi ito trabaho ng gobyerno. Trabaho din po ito ng bawat Pilipino, bawat mamamayan, kababayan po natin, na kumbaga suportahan at panindigan po yung tamang sa atin. Kumbaga, ano po yun, no? Minsan nalulungkot po kami sa series pag nakikita po natin mga kapwa Pilipino natin kine-question yung ano, yung basehan o yung validity ng arbitral award o kung meron ba talagang ano, Kalayaan Island Group. Or minsan, ang mas malala po dyan, may mga kababayan po tayo, minsan mga kilala pang personalidad na parang ano eh, parang punto por punto, line by line, ine-echo o pinaparot yung linya ng ano, na official lines.
2: Magkano ang tanong doon, Andre?
1: How much?
2: Sir. Ang tanong magkano? Alam mo na.
7: Hindi po natin masasabi. Sa akin po, ang dasal ko na lang, sana nga po magkano kasi mas nakakalungkot po kung talagang pinaniniwalaan nila at yun ang paninindigan nila.
1: Oh, pero sa ngayon po, 10 years, dapat wala pa rin nangyayari. Tayo ang agrabyado. Yan ba ang tatanggapin na lang po ba natin ang ganyan sitwasyon for another 10 years? Kaya nga talaga, yung papel, sana ano ba ang silbi ng papel?
2: Or we need to do more.
1: Yan.
7: Ang nakikita ko po, nakikita po namin dito, no, kasama po ng mga partners natin is, again, we can always do more. Pero sa akin po, siguro simulan po muna natin sa sarili natin na kumbaga tayo mismo magkaisa, tayo mismo panindigan natin, pag may nakita po tayong mga di ka nais-nais, disinformation, misinformation, or malinformation regarding the 2016 Arbitral Award and yung kumbaga yung tamang dapat sa Pilipino at sa Pilipinas, dapat po ay tayo mismo ang tumindig at labanan po natin o sagutin po natin yun. I think the question, ito lang po sa akin, no, with all due respect po sa ano po, mga nanonood sa atin.
1: Opo.
7: Yung tanong po na ano po ang napala natin sa sampung taon na meron tayong kasulatan o papel na nagsasabing ito atin. Para sa akin, I think that's the wrong frame po eh. Kasi sa akin, dapat po ma-appreciate natin na meron na tayong award na nagsasabi na atin yon. Now, it's on us para po i-assert at panindigan. I think 10 years po, 10 years is a long time, but it's, I think, ang frame po natin dito kasi is intergenerational eh. So, kumbaga, we need to do our small bit para po ma-assert, mapanindigan para po sa susunod na henerasyon, sa mga anak po natin, sa mga apo natin, sa mga anak nila, mga apo nila. Hindi lang naman po to question na 10 years na, ano na pala natin. Yes, marami pong oras na nasayang nung ano, previous administration, pero I think with the current environment po, and the current position of the administration, I think ano po eh, meron tayong oportunidad para makabawi dun sa lost time at the same time make up and push forward ground para po mapanindigan at ma-assert natin. Ngayon, paano po, I think sa amin lang po, no, paano po natin ma-assert yan? At least bilang mga Pilipino, suportahan po natin yung mga, kumbaga, yung mga personalidad, yung mga organisasyon na kumbaga pinaninindigan at pinaglalaban yung ating ano, yung ating national interest, yung ating interest sa West Philippines.
2: Okay. Thank you, sir. Maraming salamat po sa oras po ninyo, ha.
1: Thank you po.
2: Mabuhay po yung grupo ninyong series. Ano po? Thank you po.
7: Yes, sir. If I may lang, sir.
2: Quickly. Sige po. Bilisan nyo. Yes,
7: meron po kaming lalabas na ano po, no, na programa. Ang tawag po ay Pusong Bayani. Your viewers can view the ano po, the episodes this coming August sa at Pusong Bayani PH sa YouTube page po na yon and Facebook page po. Pusong Bayani po is an effort by Series and our partners to essentially make the West Philippine Sea a household issue.
2: Very good. Good luck.